0: Basa yung pabati ni Josie Katindig partner.
1: Ano daw?
0: Yung pinapabati yung kanyang apong si Kalisi.
1: Oh.
0: Papunta school at Lola Lenny and Tita Shane nakatutok daw everyday habang nagpiprepare ng breakfast. Thank you. Vianna Villanueva sa mga naumaga. Richard Mer, good morning. Jerry Diaz, good morning. Happy birthday din daw kay Robina Gokong Weipe. O si Tito, Tita, birthday palang Tita Robina.
1: Ano yan? Beshi ko yan.
0: At si Harold Piozon, may pinapabati si Mr. Raz Hingada of Lake Elsinore, California. Ooh, listener daw ni Alvin at ni Doris, ha? From Melvin Acosta. Ah, si kay Melvin pala yan. O, paano mo po ipinutin ngayon ang ex? Ma'am Corito Season, magandang umaga sa iyo. At si Ann Bustamante Calumardi. Wala na po yung iba, sorry, wala ng oras, partner. Meron ka pa?
1: Wala na.
0: O, magbababay na tayo at nagagalit na yung mga tao.
1: Nagagalit na si Camille, oh. Kaya...
0: Susunod na po ang tandem ng bayan.
1: Oo naman, tandem na, oy.
0: Susunod na po ang tandem ng bayan. With the one and only Robert Antemano-Mano and paporito ko pong mutiyan ang masa na si Doris Pigornia. Ako po si Alvin Olchico, magbabalik bukas dito lamang sa
1: Gising Pilipinas.
0: Energy, energy on a Wednesday. Sweldo!
2: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!
3: TTTZMM, numero uno sa aksyon!

0: Miss Beautiful, tutsu time please.
1: Maid, please the court. The time is now 8:04.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan.
4: Love, love,
3: ito
4: love!
3: Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
4: Love, love, love! Ganda!
5: Good morning!
1: Thank you!
0: Basta pa may narinig kang salitang ganda, ganun dapat sasagot. Uy, thank you!
1: Thank you!
4: Ganda!
1: Okay, hindi, hindi. Kasi medyo masama ang pakiramdam ko. Ganda daw!
0: Patuitams!
1: Dita!
0: Ay, nako, it's Wednesday! July 15, 2026. Magandang umaga, mga kapamilya! Tandem ng Bayan na siyempre hanggang 9 in the morning, of course, with...
4: Ganda!
1: Thank you. Di ba, guy? Doris Bigornia po ito, siyempre, partner. Magandang umaga sa iyo. Kahit ikaw ay puyat, dahil inabot na naman kayo ng gabi doon sa hearing na yan.
0: Magandang umaga, kapamilya ko po si Radyo Patrol Robert Mano. Hi! Eh, pero today mukhang...
1: Meron ba ngayon?
0: Ay, walang uupo, ika nga, sa witness stand.
1: Ay,
0: pero... Matinding deliberasyon ang mangyayari, partner. Magkakaroon sila ng oral arguments.
1: Ano ibig sabihin nun?
0: Pag sinabing oral arguments, bibigyan ng oras yung magkabilang panig. Ibig sabihin, yung prosecution at depensa.
1: Okay.
0: Para ilahad yung kanilang mga dahilan. Kasi dalawa yung request eh. Ilabas ang tax records ng vice president at kanyang asawa.
1: Yung mayuwagang BIR box.
0: So ang pagtatalunan ngayon, hindi na yung mismong box. Ang pagtatalunan, yung laman niya.
1: Mismo?
0: Oo. Okay. At yung AMLAC report.
1: Ano naman ang AMLAC report?
0: Tungkol din sa mga transactions ng vice president at kung ano-ano pa.
1: Doon nakalagay yung pagpumasok ang perang ganito.
0: Pwede. Correct. Correct.
1: Okay,
0: may ganito.
1: Okay.
0: May ganon. O yan. Bibigyan initially 15 minutes. Dahil ang dahil ang prosecution yung nag-request nabuksan ng mga bank, tax records. Sabi ng impeachment court, okay, 15 minutes para ilatag mo lahat yan. Ang depensa, sasagot, 15 minutes din.
1: Okay.
0: Siyempre, hindi ka komportable. May rebuttal dapat. Pagka-rebuttal mo, 10 minutes each.
1: Tapos sasabihin doon, naman nung senador, last na lang po, promise. Pwede ba yon?
0: Iba pa yan, partner.
1: Iba pa.
0: So after nila mag-discuss dalawa, hanggang sa rebuttal, magbe-break ang impeachment court dahil magkokokus. Ibig sabihin, mag-uusap ang mga senator judge, magbe-meeting sila doon sa senator's lounge. At paglabas, tsaka nila i-execute kung anina pag-usapan nila, kung bibigyan ba ng 10 minutes ang bawat senator para magtanong, bumusisi or kung ano pa, at dapat ba na mamaya na din nila pagbotohan kung bubuksan o hindi.
1: Pero itong caucus for all.
0: Silang lahat ng senador
1: yan. Maliwanag
0: Itong ano dyan, partner, paano kung isang senador mo anti-buksan? Yung isa pro-buksan, baka magkaeditan dito.
1: Yun
0: ang mga inaabangan dyan, yung mga salitaan and all. Na kahit sabi mo, oral arguments lang, pero no. Ito yung iba, kabilang to doon sa mga binabantayan din talaga.
1: Correct. Kung sabi mo ay nasa lounge, so pwedeng magtambay ang mga media doon sa labas, di ba?
0: Mm-hmm.
1: O di, syempre nakasarado yan dahil sila-sila lang yan dapat. Pagka may narinig na kayo ng mga may nagdadabog.
0: Kalabugan.
1: Kalabugan na. Awatin nyo na agad. Mainitan ang ganyang klaseng diskusyon.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Kaya siguro ang advice natin, naks, uma-advise ako sa mga senator judges, dapat relax lang. Maliwanag ang pag-iisip.
0: Mm-hmm.
1: Wag
0: obvious.
1: Mali. At huwag magalit pagka ikaw pumunta doon. Oo. Sasabi mo, Senator, bakit po kayo galit? Mainit ang ulo nyo. Mm-hmm. Naubusan ako ng taho. Diba? Common sense lang yan, diba? O, kaya mainit na ang kanyang ulo. Kaya, dire-diretso na yun sa hanggang sa kanyang pag-oral arguments. Kaya, lahat lang po sana tayo ay kalmado. Nang sa ganun, ay hindi tayo magkaroon ng season 2 ng...
0: Walkoutan?
1: Yan.
0: O, yan yung mga aabangan natin. Pero, on Monday naman, ganun pa rin. Pero, kung ano yung mga pinaschedule nila. Okay.
1: Wednesday ngayon.
0: Uh-huh.
1: Bukas wala.
0: Friday wala. Because yung Thursday nila, eh, kapag may mga filing pa sila, meron. Ayan. Pwede. At ang bukas naman, ang schedule, as legislative naman ng Senate, meron silang mga committee hearings bukas.
1: Ayan. Ah, balik sa mga committee
0: kapag
1: hearings.
0: Kapag wala silang impeachment trial, eh yung Thursday and then the Friday, ayan, mga committee hearings.
1: Balik
0: mga,
1: sa totoong trabaho nila. So Monday.
0: Monday, ayan na naman. Impeachment court again ang haharap ang NBI director mismo.
1: Ayo. Wow.
0: Pwede. Attorney Melvin Matibag.
1: Oh, exciting part 'yan. Kaya yung Sabado Linggo po ay kailangan nilang labhan yung kanilang mga robe.
0: Napaisip ako. Oo nga, so 2 weeks na nilang suot, partner.
1: Oo, mga partner. Kahit pa sabihin mo na air condition doon, di ba? Eh, syempre, yung iba, pagka mainit
0: saka na yung... mainit daw, sabi ng mga senator, yung robe nila.
1: Eh, kasi
0: nila.
1: Parang, ano eh, parang, ang partner, ano tawag mo ba doon sa ganung klaseng tela? Parang sa pang-alpombra.
0: Ah! Ano nga? Teka, lasa dulo na ng dila ko yung partner. Alam ko yung sinasabi mo.
1: Pobra talaga.
0: Ay, nako. Pero kahapon, partner, sidelines nga, mga story.
1: Yan.
0: Eh, hindi pa nag-uumpisa yung impeachment trial. Oo. Nasa loob na kami. Katabi ko, Johnson Manabat.
1: O, syempre.
0: Ang Victoria Tulad, nasa kabilang side. Ano? Sila Pam, sila Job, na doon sa mga defense and prosecution. Kaupo kami, aba, may pumapasok.
1: Ala?
0: May ano, pinatog doon sa lamesa.
1: Wow.
0: Alam mo ano ang laman?
1: Ano?
0: Nuts. Tapos tea. Water.
1: Wow.
0: Aba.
1: Wow.
0: Mukhang chill na chill. Mukhang manonood tayo ng pelikula nito. Diba? Kasi nga naman, partner, kung how many hours sila nakaupo na kaganyan na wala kang ginagawa, wala kang kinakain.
1: Eh, wala kang sinasabi. Bawal ba ang talking?
0: Hindi. May maingay nga ako nakikita dyan. Daldal ng daldal tong aling to.
1: Hindi nakikinig.
0: Oo, not listening.
1: Teacher, not listening.
0: During the trial proper, partner, siguro nauuhaw ng mga senator judge. Yung isang senator judge, pinabigay yung isa niyang lagayan ng tea doon sa kabilang senator judge. Tapos ininom naman nung isa kasi nga, inamoy muna, tapos ininom. Siguro sabi niya, anong amoy ng tea niya?
1: Wala naman lason. Este!
0: Hindi!
1: Mali!
0: Walang ganun! Ito kasi yung mga storya na makikita mo doon. Dahil nga bawal ang cellphone, partner. Bawal mag-picture. Bawal mag-video sa loob. At ang kami, take down notes lang sa papel. Ganyan.
1: Tama.
0: Diba?
1: So, pero sino ang ano?
0: Nag-observe ka sa kanila. Sa mga demeanor nila.
1: Yung mata nyo mismo ang nagiging camera. Ini-store ninyo sa inyong utak kung ano yung nakita ninyo.
0: Oo.
1: Pero ang Senate ba, mayroong official videographer o photographer? Meron naman.
0: Siyempre, lahat ng mga nakikita natin sa loob na video at photo ay mga video at photo kuha yan ng mga magigiting na miyembro ng Public Relations and Information Bureau. Silang lahat yan. Kaya yung mga lahat ng naka-livestream, lahat ng mga network, sa kanila kumukuha ng feed, partner.
1: Okay. Full coverage pala yan.
0: Naka-full coverage, ibig sabihin. Diba?
1: Pag-igihan nyo pong mabuti, ha? At hindi yung mga... Wala naman ako nakikita na sa liwa na coverage nila doon, partner. Di ba?
0: Direct
1: lang.
0: Tuloy-tuloy. Kapag nag-break lang, tsaka lang sila marerelax lang kahit konti.
1: Tama.
0: Eh, nagbe-break naman ng 15 minutes, di ba?
1: Short bilis. Break. Mga ganyan.
0: Ang bilis ng 15 minutes.
1: Sabi mo doon sa presiding officer, eh, hindi pa nga po ako, hindi na ako aabot sa pila sa banyo. Eh, tapos na. Di ba may tumutugtog para bumalik?
0: Magkakorumbel ba?
1: Oo, parang ganun.
0: Ito na, takbo. Pero meron namang hindi lumalabas. Meron naman na wala pang break. Kasi maintindihan mo talaga, partner, na doon sa gilid. Nag-stretching, yung leeg, giniikot. May mga ganong eksena kahapon sa tagal. Imagine the cross-examination kasi, partner, di ba? Sa basometro yung cross-examination. Sinabi ba talaga ng Pangulo? Di ba? May personal knowledge ng Vice President pala. May personal knowledge ka ba? Kung ginawa niya talaga, may kakayahan siyang ganito.
1: Kaya nga.
0: Balita ko, may kaso ka. Di ba kapag may kaso, hinaharap ang kaso? Sabi ni Senator Robin Padilla.
1: Sabi naman nung...
0: Kay Attorney Lotok, Jeremy Lotok. Ayan, sabi ng Attorney Jeremy, di ba, partner? Sa mga kagaya po namin, nagsisilbi sa ating bayan, normal po sa amin ang kinakasuhan ng ganyan. At handa po kaming harapin, sabi ng Attorney Lotok.
1: Gumaganyan.
0: Hindi kasi ang kaso mo, binasa, di ba? May mga kaso siya. Parang may kidnapping, may extortion, robber extortion, may mga ganun. Ang sabi niya, handa ko pong harapin lahat yan.
1: Hindi pa kasi tapos.
0: Oo.
1: Hindi pa tapos.
0: Wala pa nga pong nabibigay na notice sa akin, sabi niya, partner. Tapos, sabi niya, pero dapat harapin mo. Ready po ako, ready po namin harapin to. At sabi niya, it's the NBI, sir. Sabi niya, di ba? We avoid the noise. We just finish the job, sir. Yun yung quotable quote niya kahapon.
1: Bakit Tagalog mo nga?
0: Natulog. Ayan, natulog ako.
1: Parang ito
0: naman, partner, antok ako. Ang dami mo pa pinapagawa sa akin. Sinichismisa na nga kita ng mga kwento
1: nga,
0: doon.
1: Oo nga. Hindi, lang yan. Parang sinasabi lang na,
0: Uy,
1: pasensya na kayo, ha. Baka sabi niya, kasi, sabi niya lang na,
0: it's the NBI.
1: Kami dito sa NBI.
0: We avoid.
1: Umiiwas kami.
0: The noise.
1: Sa ingay.
0: We just finished the job, sir.
1: Meron pa po. Ina-avoid, iniiwasan namin ang ingay ng bunganga ni Doris Bigonia. Tuloy-tuloy lang po kami. Rekta-rekta. Pwede ba gano'n lang
0: Alam mo, sinatuwa-tuwa na naman dyan.
1: Oo.
0: Si Angela Babad, kasama ako reporter ng PRTV.
1: Bakit?
0: Sabi niya sa akin everyday, pabati niyo naman po ako kay Ma'am Doris. Everyday ko pinanunood yung sa ninyo, program ninyo. Tuwan-tuwa doon si Angela sa iyo, partner.
1: Dahil dyan, Angela, salamat ng marami. At siguro dapat tayo mag-meet at magdala ka ng pansit.
0: I suggest.
1: Noted.
0: Thank you na agad, di ba?
1: Thank you
0: naman. So, ganun, syempre, ganun talaga, lalo na doon sa defense, di ba, partner? Sisikapin mong basagin yung testimony niya para di maka-apekto doon sa kliyente mo.
1: At hindi lang basagin, kanina kausap namin si Attorney Tranquil. Na sinasabi niya, paguran ito. Di ba, nakasabi ko nga kay Alvin, believe ka rin kay Lotok dahil ilang oras na kasalang, pang-apat na araw
0: dalawang
1: niya ito.
0: Araw.
1: Dalawa. Pero andun pa rin siya. Sige, dire-diretsyong pagsagot. Mm-hmm. Sabi ni Attorney Tranquil, po pwedeng strategy yan. Di ba? Na pikunin mo para pag napikon, minsan na
0: bahala ka na nga. Ganun na lang.
1: Sige na.
0: Kaso matalino eh. Alam mo, yun yung feedback na nakuha ko. Hindi sa senator, hindi sa defense, hindi sa prosec. Nagtanong-tanong ako ng mga OC doon, mga nanonood doon sa gallery and all, sa feedback nila. Although ayaw kasi nila magpa-camera. Pero ang nila, di ba tinatakot, sinong palagay yung nakascore? Yung defense, yung prosec, mga ganyan.
1: Masagot,
0: hindi, yung witness. Sabi nila. Believe sila doon sa witness.
1: Kaya nga, kung alam kasi kung eksperto, hindi mo mababaliktad kahit pagpatakbuhin mo muna. Sige, Mr. Witness, para ma-refresh ang utak mo, tumakbo ka muna ng sa humutubad. Sa may EDSA, hindi pala maling-mali. Pero ganun talaga daw, pupwedeng yun ang taktika nang sa ganun ay yung naratibo na gustong isaksak?
0: Baka
1: isaksak naman ako.
0: Narratibo gusto ilahad, ipakita,
1: ilahad,
0: ibenta, mga ganyan.
1: Ay ma-achieve nila. Kapag ka ganyan, napagod na yung witness. Pero, iba pala yung lutok.
0: Sanay. Kasi several times na silang nagte-testify sa court.
1: Excuse me, Your Honor, sabi niya. Bakit ka mo? Naglabas ng kumot. Naglabas na rin ang ulan. Go ahead with your questions, please. Gumagano kasi kahit ibiglan niya sabihin, kahit tulog ako, masasagot ko yan kasi ako gumawa niyan.
0: Sige, sige, tanong lang po kayo habang nakahiga. Dahil nangawit na po ako nakaupo eh. And then, of course, doon sa kabilang pa partner doon sa natanong sa kanya sa defense. Ang defense talaga sa mga documents eh, ang daming...
1: Bakit ganun?
0: May typo, mga petsa na mali. Kasi sabi mo dumaan sa iyo, bakit pinabayaan mo ganyan, 'di ba? Bakit ganito? Bakit naging DepEd ba 'yon or ano, iba-iba yung ranggo na nailagay, 'di ba? Sabi niya, typo. And then syempre, strategy ulit diyan ng prosec naman. Kailangan mo yung sunugin eh, lumabas na lumutang na 'yan. Ang tanong naman, doon, anong konsiderasyon mo sa mga documents na yan? Sabi nga niya, typographical error lang. At dahil ba sa mga typo na to, nagbago ba yung video?
1: Yan.
0: Nagbago ba na nagsalita yung Pangulo?
1: Yung
0: nagbago
1: sinabi?
0: Ba yung messaging ng Pangulo? Sabi niya, wala na kahit anong effect sa kanya, sa Pangulo. Kaya yung investigation nila at rekomendasyon pa rin nila ay ganun pa rin. Sa preliminary investigation, isa lang sa preliminary investigation. So, bumarinig, partner. Kung ano pa yung nangyari kahapon.
1: Ano pa?
0: Ito na.
5: Sa tagal niyo po sa NBI, 12 years, meron po ba kayo na-encounter na kaso ninyo sa NBI?
6: Normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact, maging sa sinumang law enforcement agency. That's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job.
0: Nakita ko yung damit, partner, naalala ko na. Tsaka sabi ni Ate Pau.
1: Ano?
0: Pau, at yes, velvet.
1: Sabi. Velvet! Tama.
0: Yung sigaw mo ng velvet.
1: Kaya nga, naalala
0: ko. Oo nga, velvet.
1: Velvet. Oh,
0: yun yung isa doon sa mga kahapon.
1: Soundbite of the day.
0: Just finish the job,
1: parang,
0: sir.
1: Parang na-visualize ko si FPJ. Sumalangit na wa. The NBI. Gumaganyan. Partner, nakahalukip-kip sa bewang yung dalawang kamay. We at the NBI. Ano nga, audit? We avoid the noise.
0: We
1: just do our job.
0: We just finish our jobs.
1: Yun na ang ang Tagalog, translation. Kapag punong nang ang salok. Ang saya-saya, no?
0: Mali!
1: Mali!
0: Bago pa tayo makarating kung saan-saan, nako partner!
1: Oh.
0: Ito na sila, ha? Ulahin natin itong report ni Sus Legazpi, partner. Nasa halos 140 pamilya na nanatili sa mga evacuation center matapos ang sunog sa Pasig City kagabi. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Sus Legazpi. Sus!
7: Tandem Robert at Doris, sa evacuation center ng Barangay Palatio, Pasig City, nagpalipas ng gabi ang nasa 100 pamilya o katumbas ng 371 individual matapos ang sunog na sumiklab sa Balasangkat Street kagabi. Ayon sa mga nasunugan, may narinig silang pagputok sa lugar pasado alas 5 ng hapon kahapon, at dito na nagsimula ang sunog na umabot sa ikatlong alarma. Mag-alas 8:30 ng gabi nang tuluyang mapula ang sunog. Kabilang sa mga nasunugan, ang 73 taong gulang na si Rupina at ang dalawa niyang kapatid na pawang mga senior citizen din. Emosyonal niyang ikinuwento ang nasaksihang sunog at ang naging hirap sa paghinga dahil sa makapal na usok. Ang 25-anyos namang si Ronalina wala nang naisalba bukod sa ilang mga damit ng 4 na mga nakababatang kapatid. Narito ang ating panayam sa kanila.
8: Kasi nung kapitbahay namin, sabi sunog-sunog. Umalig ako doon sa taas, sa aming terrace, nakita ko agad yung apoy. Para kung alam, kasi lalakitan. Kung alam, basta nakita ko na lang yung mga apoy. Tapos nagkakaguro na yung mga tao.
9: Nagalis ko yung pangyayari. Alam lahat kami. Wash out lahat. Alam mo sila.
7: Andin bukod sa mga nanunuluyan sa Barangay Palatio Evacuation Center, may 38 pamilya pang lumikas naman sa multi-purpose hall ng Barangay Pinagbuhatan. Dalawang barangay kasi yung sakop na nangyaring sunog. Ayon sa mga lumikas, suportado naman sila ng mga barangay at lokal na pamahalaan ng Pasig City. Pero mas mainam sana kung may makapag-aabot sa kanila ng karagdagang mga damit at gamit sa pang-araw-araw para matulungan makabangon muli. Sa kabuuan, nasa 138 pamilya ang apektado ng sunog na iniimbestigahan pang sanhi. Wala naman nasaktan sa insidente. Samantala, Robert at Doris mula Pasig City, andito nga tayo sa Sandigan Bayan kung saan ilang sandali lamang yung nakalilipas nang dumating si Senador Rodante Marculeta. Alinsunod yan sa kautosan ng Sandigan Bayan 3rd Division kung saan kinakailangan niyang humarap ngayon sa korte matapos ang kanyang independent medical examination sa UPPGH kahapon. Dumating na rin dito sa Sandigan Bayan sina ex-Congressman Mike Defensor at iba pang kapwa-akusado ni Senator Marculeta sa kasong plunder para din sa mangyayaring pagdinig sa 3rd Division ngayong umaga. Bukod sa kanila, ay may mangyayari din o bukod sa kinaharap nilang kaso sa 3rd Division, ay may iba pang pagdinig na gaganapin naman sa Sandigan Bayan kung saan naharap din ngayon umaga yung mga co-accused o kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla kaugnay ng umano'y maanomalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Kaugnay nga niyan ay kadarating lamang din dito sa korte ni ex-DPWH Bulacan, 1st District Engineering Office Engineer Bryce Hernandez at iba pang akusado sa naturang kaso. Yan ang pinakahuling sitwasyon dito sa Sandigan Bayan, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi. DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Punta tayo Maynila, partner, ha?
1: Oo. Sige, go!
0: Ito, ilang apektadong residente sa Tondo na nakawan ng gamit sa kasagsagan ng sunog! Narito po, balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Trisha Lindo, Trish! Ang mga kawatan talaga!
10: Tama, Robert at Doris, sobrang sakit kayo nararamdaman ng residenteng si Celeste dahil bukod sa natupok ang kanyang bahay, hinakaw pa niya ang kable ng kanilang kuryente. Isa si Celeste sa ilang residenteng na nakawan ng gamit sa kasagsagan ng sunog sa Gagalangin, Tondo kahapon. May mga kinuyog-ani nila mga residente na dalawang posibleng sangkot sa pagganakaw. Pero hindi nito tiyak kung sila rin yung mismong tumangay ng kable marahil ay tagaibang lugar na namantala sa naging sitwasyon kahapon. Narito kanyang pahayaga.
11: Pag may nasunugan, may magnanakaw. Kawawa naman nga nasunugan na nga.
12: Lahat, ma'am, nakuha.
11: Opo, yung mga kabi namin doon. Yung syempre, kami po lahat ng mga nakatira doon. Kapag nga po may bilugbog eh. Oh, gawa ng nasunugan ka na nga, nananakawan pa.
10: Samantala, Robert at Doris, dumidiskarte na lang rin na humanap ng marami pang o maari pang maibenta ang ibang residenteng nagpaiwan sa kanilang nasunog na mga bahay. Yung dalawa sa nakapanayam ng Radyo Patrol, balak magbenta ng tanso, yero at kable ng kuryente para ipandagdag sa gastos pampagkain. Narito kanilang pahayaga.
13: Yung iba ay magagamit pang extension, ay magbenta.
12: Usually na sa magkano po yan, sir, pag nabibenta? Pag kilo?
13: 600 yata.
14: 600, 700.
15: Na po, mismo sa Mela.

0: sa Tondo, Maynila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo. O ito po ha, sa mga taga-Tagig, eh baka kayo po ay may lakad, lalo na sa Sabado, may traffic rerouting po dyan. Eh, alamin niyo po kung saan ha. Ito po, iahati.
2: Para saan daw?
1: Ah, kaya nga. Si Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, saan eksakto yan at bakit at gano'ng katagal? Ang daming tanong, partner, eh, no?
2: Sunod.
3: Good morning, Robert. Apektado ang bahagi ng East Service Road mula Rambutan Street hanggang Nara Street dahil sa nagpapatuloy ng pagpapalawak ng East Service Road at konstruksyon ng North-South Commuter Railway simula sa darating na Sabado. Lilihis pansamantalang diversion road sa loob ng PNR right-of-way ang mga sasakyang southbound o patungong Bikutan at Alabang. Mananatiling bukas naman ang northbound lane patungong Makati at C5 at susunod pa rin sa kasalukuyang daloy ng East Service Road. Isasari rin pansamantala ang mga daan ng papasok at palabas ng Arca South mula East Service Road. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa Arca Boulevard bilang alternatibong ruta. Pinapayuhan din ng mga motorista na maglaan ng dagdag na oras sa biyahe at sundin ang mga traffic sign at otoridad na nakatalaga sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado.
2: Rowen.
3: Ito. Doris.
2: O ano ba sabi ng mga traffic management ng MMDA? Kasi yung lugar na yan, Sunday to forever, walang sawa, walang katapusan, na at walang pinipiling oras ha, laging traffic dyan. Tapos gagawin ang closure ng Sabado, tama ba?
3: Yes, tama ka dyan, Doris. Sabado, isasara yung daanan, particular na doon sa East Service Road, sa may Arca South yan. Sabi ng nakausap nga nating admin ng Arca South, ay hindi pa sila tiyak kung kailan ito ulit mabubukas. Dahil nga nagsimula itong konstruksyon ng East Service Road simula pa nung April 20 at tatagal ito hanggang October 30. Yung ito naman sa itong kakasarado nga lang ay hindi pa sigurado kung kailan ito magbubukas sa Doris at Robert.
2: Ayun. Eh sana lang ay may maayos na traffic management plan
1: at
2: na
1: on time na, partner.
2: Oo,
1: on time matapos.
2: Correct. Sabado ang plano. Eh, Wednesday na ngayon. Mm.
1: At sana maging maayos at mapakinabangan talaga after ng extension ng pagpapalapad ng kalsada. Uh-huh. Rowen, maraming salamat.
3: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Thank you very much, Rowen Cueto, at sa ating mga Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Ang ating oras, partner, 8:30. Dahil 8:30,
2: oo, dahil
1: may, isa pa akong chichika sa'yo.
2: Ay, sige nga.
1: Doon sa nangyari kahapon.
2: Ah, talaga.
1: Gusto mo? Eto kasi.
2: Eh, layo tayo ng konti para hindi nila marinig.
1: O, sige, baka marinig nyo kami, ha?
2: Oo.
1: Magchichismisan lang kami ng mabilis na mabilis sa ating pong pagbabalik. Aba, may kakausapin tayong tagabantay, Senado. Sandali yan po lamang.
4: Ang mutya ng masa, Doris Bicornia. At nagbabalita antemano, Robert Mano sa Tandem ng Bayan. Tandem ng Bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay. I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
6: mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan.

0: mañana en DZMM Radio Patrol 630.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away! Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
5: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: DZMM Numero Uno sa Aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saw lang. Ito ang Tandem ng Bayan.
7: Good morning!
8: Kami po yun.
9: Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan. Nag-iisa. Ay, hindi pala. Nagdadalawa. Dahil tandem, eh, di ba? Nagdadalawa po na si Doris Bigornia at si Robert Antemano Mano.
8: Yun.
9: At pag sinabing Antemano, partner?
8: Oh, agad-agad.
9: Yeah.
8: Now na!
9: Now na, as in. Now na. Ang dulas. Ano ba lahat? Pinamashup ko ngayon. Oh, ano oh. Ba yan?
8: Kaya ka. Nako, eh dahil nga mahaba-haba yung naging diskusyon sa impeachment trial kahapon sa day 5, partner.
9: Okay.
8: Eh, syempre, nasa second week na tayo. Ano? Mm. Alamin natin kung ano ang pananaw, ano ang observation ng mga nagbabantay sa impeachment trial, ha?
9: Nagbabantay pa ba sila hanggang ngayon?
8: O baka
9: na-bore na? Na-boring na kami? Boring na boring na kami?
8: O humilik na sa nakatulo?
9: Isa pang mga naglagay ng kumot. O sige, sige lang mag-discuss.
8: Ay, naku, partner, speak of that. Ay, may nakilala tuloy. Meron talaga nakatulog doon, ano, impeachment trial.
9: Ala.
8: Ang lakas ng hilig. Sobrang lakas. Totoo.
9: Joseph.
8: Oo. Eh, ginising.
9: Okay.
8: Eh, syempre, baka marinig ng mga senator judge, mapagalitan. Kailangan siyang gisingin.
9: Buti, hindi na alimpungatan. Tapos,
8: sumigaw.
9: Oh, sumigaw. Ay, mamaya pa ako. Ay, hindi niya alam na nandito.
8: Mako-contempt siya ng court pag ganun, partner. Ay, nako. Makakausap po natin ang convener ng Bantay Senado, ang Dean ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde, si Dr. Gary Ador Janicio. Doc, magandang umaga po ulit.
9: Good morning. Animo.
7: Good morning.
9: Okay.
8: Doc.
10: Hello.
8: Ayun.
9: Yan.
10: Yeah. Magandang umaga po muli. At
9: opa,
10: sa inyo, Miss Doris, at sa Sir Robert, at sa lahat ng mga nakikinig at taga-subaybay ng Tandem ng Bayan.
8: Good yan. Morning po ulit.
9: Good morning, Doc. Siyempre, gusto namin makasalamuha.
8: Mm-hmm.
9: Makakwentuhan. Makakwentuhan. Ang mga tao na medyo eksperto dito sa larangan na ito. Kasi kami ni Robert. Si Robert, eksperto na rin yan. Ako hindi.
8: Usi lang tayo, partner.
9: Oh, yun na nga. At dapat yung tama, opisyal, legal na pagtanggap ng mga impormasyon na yan.
8: At mga pangyayari doon.
9: Oo, yung mga pangyayari. So far, sa palagay nyo, nasaan na po tayo, Doc?
10: Sige. Nasa week 2, episode 5 na po tayo, Miss Doris at Sir Robert, ng ating impeachment. Talaga pong binabantayan po natin ito. At meron po kaming, episode 5 po tayo, meron kaming 5 takeaways sa Bantay Senado na gusto po namin i-discuss sa ating mga mamayan, mga taga-pakinig ngayong umagang ito. No? Number 1, syempre, yung issues of relevance and mga unnecessary statements ng depensa. Tingin po namin na wala naman pong kinalaman yung grado ni VP Sara bilang lawyer sa usaping ito. At in fact, maaaring nga itong gamitin pa laban sa kanya dahil kung siya ay, ang grade niya ay 80% at siya ay first time taker no ng bar, no, bakit kaya siya na-impeach ng House of Representatives, no? So dapat siya po talaga ang naging modelo ng ating mga mamamayan bilang pangalawang pangulo ng ating bansa. Pangalawa, very revealing po yung statement po ng ating Senator Judges na si Robin Hood Padilla, no? Nung sinabi niya po kay Attorney Lotok na dapat kung may kaso ay ito ay dapat nating harapin, no? Mukhang hindi ko alam kung gusto niyang i-remind din dito si Senator Bato de la Rosa na kayo na nagtatago pa din at iba pang mga kasamahan na maaari may similar din mga gantong mga kaso, no? At syempre very revealing din sa amin yung sinabi niya siya ay komunista, no? Samantalang pinupuri niya yung mga anti-communist policies na ni former President Rodrigo Duterte at yung sabi niya rin yung nung naging chairman daw no ng NTL ng National Task Force Against Local Communists, no, si Vice President Duterte, na hindi naman kasi siya ay co-vice chairman dahil si Secretary Anyo at that time ang chair, no? At syempre ang co-chair pala, ang chair talaga ito ay yung ating pangulo. So pangatlo din, nakita rin namin syempre yung binalik yung Oplan Romanov, no, na sabi nga ni Senator Rafi Tulpo, ito ay unang natin narinig nung panahon ni nung sinabi to ni Mayor Bastet Duterte, no, in reference to the Marcos experience. So hindi natin alam bakit ito binanggit nung vlogger na si Pinsel Smawi do sa isang press call nga kay VP Duterte. Unfortunately, hindi naman sila kipag-cooperate nung sila ay tinawag nga ng NBI. At pang-apat, maganda rin yung mga paalala o yung mga lectures ni Attorney Ligutan, no, tungkol doon sa usapin nga ng inciting sa inciting sedition, no, kay Senator Pia Cayetano, no, nag-cite siya ng dalawang Supreme Court rulings, no, medyo ano, no, para tayo nasa klase uli, no, especially sa mga law students na interesado para pag-aralan ito. At of course, panglima, very revealing din sa amin yung paalala ni Central Judges sa Tito Soto na ang pinag-usapan talaga dito ay betrayal of public trust, no? At ito ay impeachment court, hindi ito isang criminal court. So ang tanong ay fit pa ba ang ating Vice Presidente na mamuno sa kabila ng mga binanggit niya, yung kanyang mga naging pag-augalit, pag-aasal these past few years, no? At tandaan natin, no, sa ating konstitusyon, dalawa lamang ang pinabanggit na impeachable officials na elected. Ito yung presidente at vice president. Kaya napakataas po ng responsibilitas, napakataas po ng inaatas ng ating konstitusyon sa dalawang pinakamataas nating pinuno ng ating bansa na maging maging huwarang modelo at siguraduhin na sumusunod sa lahat ng mga sinasabi ng ating konstitusyon.
8: Dr. Gary, bilang kayo po ay observer, ang grupo po ninyo, Bantay Senado, eh pag-usapan natin yung mismong court muna din. Ano?
9: Yan.
8: After na ilatag ni Dr. Gary yung mga points kanina,
9: correct.
8: Doon tayo sa siguro demeanor, doon tayo sa manner kung paano kinakandak itong impeachment trial. In the last 2 weeks, Dr. Gary, your observation, syempre, sa presiding officer, yung observation ninyo sa mga senator judges. Doon sa mga pagtatanong nila. Ano po masasabi nyo, Dr. Gary, dito?
10: Well, Sir Robert, sinubukan po namin balikan yung mga past impeachment records, no? Lalo na pinaka-fresh dyan yung kay CJ Corona nga, no? At napansin nga namin na compare with this proceedings, no? Very legalistic, no? At napaka-technical din talaga nung mga naging papatakbo nitong impeachment trial. Although, sabi nga po namin, nasa adjustment period pa rin po talaga naman yung ating impeachment court. Unfortunately nga lang, no? Talagang nakakapagod. Kaya naiintindihan din namin talaga yung naging, for instance, yung naging diskarte o yung strategy nga ng prosecution na iatras na yung pagpapatawag nga kay Attorney Sarayka Lopez, no? At yung isa pang witness, dahil sabi nga nila, nabanggit na yung mga dapat banggitin. So, it will take some time, no? So, tingin maigi, no? Nasa fifth day na tayo, no? Nasa episode 5 na tayo. Pero parang ang bagal din talaga ng usad, no? Itong impeachment. Dahil nga, tingin namin, katulad ng binigay ko kanina, ang daming mga unnecessary questions na lalo na natatanong yung ating, of course, with due respect to ating mga central judges dahil it's part of their responsibility, pero sana mas maging masinop yung pagkatanong nila, no, at iwasan yung mga unnecessary side comments. Kasi syempre, hindi mo naman pwedeng object, magbigay naman pwedeng mag-object sa central judges, di ba? Kung sabihin nila na irrelevant ang kanilang mga tanong at kanilang mga observation. Mukhang hindi naman tama yun. Pero sana on their own, sa kanila din pong sarili, ay mag-self-police din po sila. No? Magpatulong po sila sa kanilang mga legal staff. I'm sure marahin po sila nan. At upang siguraduhin na yung mga itatanong ay sigurado, focus, at rational, para mas malaman po ng taong bayan anong katotohanan dito sa mga articles of impeachment na binintang kay VP Sara.
9: Opo. So far, attorney, ay Doc, nakita nyo na po ba na nailalatag na ng depensa yung kanilang kasagutan? Kasi sinasabi nila, kabilang na yung statement na inisyo ni VP Sara kahapon.
8: Mm-mm.
9: Eh puro kayo sinasabi ninyo may threat. Eh wala naman kayong ebidensya na merong ang ganyan.
8: So, at bakit? Yung sabi partner, di ba? Yung statement na yon ng Vice President ay tugon lang yon doon sa tanong. Tama. During the press conference Q&A, hindi ito direct ang sinabi sa Pangulo, sa First Lady at sa former Speaker. Yun yung banggit kahapon.
10: Alam niyo po, kung ako ang nasa depensa ngayon, kung ako rin ay abogado, no, parang napakahirap din talaga naman ang ginagawa nila, no, para ipagtanggol yung ating Vice President at this point, lalo na kung ang ebidensya mismo ay galing mismo sa salita ng Vice President. Tandaan natin, no, ang pinanggalingan lang ng prosecution dito ay statements made by the Vice President, nothing else. Nothing more, no? Kaya hindi ito halimbawa isang kwento, halimbawa Doris or Robert, narinig mo nagsalita halimbawa si Alvin at Chico kanina ng mga inciting sedition at saka mo ikwento sa amin. Hindi ito eh. Talagang tayo mismo ang nakarinig sa kanya eh, no? At hindi naman ito isang beses, di ba? At may mga series of interview at hindi niya ito tinanggi.
9: Yun kung
10: nga. Tatandaan yun, di ba? Wala mo siya sinabi na, uy, hindi ko sinabi yan, ha? That's not the context, no? So, hindi isang beses, at kaya may pattern. Kaya sa defense, no? So, ang hirap patunayan kung nasa defense tayo na walang sinabing ganitong statement at sasabihin na ito ay reaction lamang. At pangalawa, sabi nga natin, ang hirap ihiwalay yung katauhan o yung personality ng Vice President kung siya ay, sabi nga, kung nanay, kung siya ay magulang o kapatid, no? Kasi at the end of the day, you are a sitting elected Vice President. Therefore, the people expected you to adhere and follow the Constitution faithfully. Kaya yung betrayal of public trust, ibig sabihin po niyan ay nililitis natin. Nililitis ngayon sa impeachment court kung may betrayal nga po talaga dahil sa mga gawain at aksyon at sinabi ng ating Vice Presidente, no, sa ngayon sa nakasaad po sa ating konstitusyon. At ito po ay binanggit hindi lang isang beses kundi may mga series of mga statements na nangyari po.
9: Opo, pero sa ngayon, partner, ikaw na nga mismo nagsabi, ngayon ang kanilang taktika ay ipaliwanag kung ano yung konteksto. Nung kasi correct. Sabi mo, hindi naman dinedeny eh.
8: Oo. Walang kahit galing din yung kay Senator Judge Kiko Pangilinan eh. At this point in time, sabi niya sa lahat ng mga video na naipalabas ng prosecution and then the defense, wala na nagsasabing hindi totoong nangyari yun.
9: Correct. Diba?
8: Ang pinagkakaiba lang sa context, ang sabi ng defense ay bahagi ito ng freedom of speech, ayun. Bahagi ito ng sagot lang sa question and answer sa press conference, at wala namang threat at from the very beginning, yun yung sinasabi nila.
9: Ayun, at hindi raw ito sagot dun sa pagganti. Walang gantihan daw na nangyayari daw, kundi yun nga lang, nagkaroon kasi nga ng press con na itanong lang, sumagot lang siya. Lusot po ba yun para sa inyo, Doc?
10: Again, ang sinasabi nga po namin sa Bantay Senado, kung sakaling nga pong magkaroon ng kaguluhan dahil sa mga statement na ito, assuming for example na may mangyari kay Presidente o sa tatlong mga binanggit or even kay Vice President, siyempre, sino pong pwedeng pagbintangan? At it will definitely create a chaos po sa atin. At tandaan po natin, every statement against the president po, lalo na kung ito ay galing sa pangalawang pangulo, no? Whatever context, parang ang hirap po ito hindi bigyan ng pagpapahalaga, no? Dahil kung may mangyari po sa pangulo, sino po ba makikinabang? Dahil ang vice president po, ayan po ay a heartbeat away from the presidency, di po ba? Kaya every time, no, na may mangyari po sa pangulo, syempre automatic sa ligang batas ay manunupa po ang ating pangalawang pangulo. Kaya kung merong threat o merong sinasabi against sa ating presidente, kung sino man presidente ito, magkakaproblema po tayo. Parang isipin po ninyo ito, kung last administration, halimbawa, kung si VP Lenny, although it's out of her character, magbigay din po ng gantong statement kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano po ba magiging reaction natin? Siyempre, tayo rin po ay what? Magugulat. At siyempre, kahit po tayo ay ginagalang si VP Lenny, ikukunti na po natin siya dahil hindi po talaga dapat tama na i-content na bigyan ng threat or mga salitang magiging dahilan para magkagulo po ang ating bayan. So, yun din po siguro dapat itindihin natin dito, no? What if, for example, balikan din natin kung nangyari ito in the past, di ba? Kung tayo po ay faithful sa ating constitution, I think we have to follow the same track na kailangan din bigyan ng karapatang action kasi hindi natin pwedeng palagpasin ito dahil nga tayo mga ordinaryo mamayan kung pagsasalita tayo halimbawa sa aeroplano, may bomb threat tayong sasabihin, maasunto tayo or kung ano man. So yung freedom of expression ay hindi pwedeng maging dahilan or palusot lamang, lalo na kung na ang threat dito ay yung ating national security.
8: Opo.
10: So, yan po yung importanteng dapat tandaan din natin lahat.
8: Oh, Doc, sa panig ng bantay, Senado, hindi ba kayo nabite na hindi na tinawag?
9: Eh? Na
8: sabi ng prosek. Ay, we know when to stop. Hindi na namin paupoy sa witness stand si Attorney Zulaika Lopez.
9: Redundant.
10: Oh, medyo totoo lang. Nakakapagod. Alam ko, Robert, nandun ka sa Senado, nakakapagod din naman talaga magbantay. No? In fact, mamaya nga pala, meron kaming community watch party dito sa Immaculate Heart of Mesa, may Claret Parish sa Quezon City. Makikipag-ugnayan uli kami sa aming mga mamayan dyan at makikinig dito sa impeachment. Again, dun nga sa tanong mo, may wisdom din naman ang prosecution, no? Dahil kung itatanong din naman ay the same questions or already been answered by the past two witnesses, ko si NBI Special Agent Kalilum at si Attorney Lotok nga po, no? So baka nga redundant na, although sabi naman ni Attorney Kapunan, no, maaari pakipatawag naman si Attorney Sinaida Lopez sa iba pang mga articles of impeachment. So we defer dun sa wisdom po nila. Although syempre sana mas papakinggan po natin lahat ito. Kaya nga lang medyo ang kalaban natin dito yung oras, eh, no? Time is on the essence. So, sabi nga nasa episode 5 pa lang tayo, ang bagal, no? Ang bagal ng storyline. So para baka mainip tayo lalo. So sana kailangan po natin ng mahabang pasensya at yung biskuit din po para mas maging masaya yung ating pagbabantay dito sa proceeding ng impeachment trial.
9: Dagdag niyo yung kape, Doc.
10: Oh, kami rin po, dapat nga. Magsuswiss kami ng mga kape para biskuit mamayang hapon. Para sa mga tao, no, na makikinig po dito sa aming community watch party.
9: Okay.
8: Opo. Doc, for the meantime, maraming salamat. Pero mamaya, mababa ang pakikinggan natin oral arguments oral ito, di ba?
10: Sa mga motions, no? Pag-usapan po later. Pakinggan po natin parehas po ito.
8: Records. Opo. Okay. Doc, maraming salamat po.
9: Salamat, sir. Okay,
10: maraming salamat po, Sir Robert at Ms. Torres.
9: Thank you po.
8: Si Dr. Gary Ador Junicio, and convener ng Bantay Senado, Dean School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde. Haba ng ganapan talaga, partner.
9: Ano bang babaunin mo mamaya pagpunta mo sa Senado?
8: Hangin.
9: Kanin talaga.
8: Hangin. Air diet. Air lang.
9: Hindi, mag-ano ka?
8: Hindi, may pabaon ng office sa atin, partner.
9: Akala ko, pwede naman din na subukan mo ang mga culinary skills mo. magluto-luto ka.
8: Habang nasa ano sila, ano to, sasabi ng mga senator, just, I smell menudo.
9: Ayan.
8: Parang I want.
9: Ayun na nga. Tapos, aba maya-maya, meron na aamoy na parang may nagsasamgyupsal.
8: Ganun na kagrabe, no?
9: Ganun na kahaba. Kasi, partner, siyempre, aasahan na natin, time to shine nitong mga senator judges natin mamaya. Kung paano nila masisway, sway talaga yung korte na buksan na. Tingnan natin kung anong laman.
8: Paano natural, nila mapapaniwala at mahihikayat?
9: Oo. Yung depensa, meron silang pagkakataon din.
8: Of course. Na, actually, nakapagpasa na sila ng memorandum
9: ayun
8: nila.
9: Ayun pala eh.
8: Meron ng advance sa sila na kung bakit kailangan hindi patulan yung request ng prosec.
9: Pero, strictong ipapatupad yung sabi mo na tiga 15 minutos lang.
8: May timer yun, partner. Kahit sa mga senator, just as parang, ting! Gaganon.
9: Magaganyan, oo. O, tama-tama. Sabi niya, ting! Ay, naku, yung ano ko, yung niluluto ko. Tapos na pala.
8: Partner, ito, pakinggan mo din. Ting! Stop na daw tayo kasi may iba pa tayong guest.
9: Sabi ko nga.
8: Dito muna tayo.
11: Alerto sa baha. Alerto sa baha. Alerto. Alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
8: O, diba, may alerto sa baha, may alerto sa lindol. Kasi yun yung nangyari sa kanila, partner.
9: Yan ang nakakaya.
8: Diba, nilindol sila, binaha, ngayon nilindol ulit kagabi.
9: Ay, na naman.
8: Kakausapin po natin ang mayor ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Nakausap na natin siya minsan, partner, pero kausapin natin ulit ngayon at mahirap pa rin yung linya ng komunikasyon sa kanila. Si Mayor Jason John Joyce. Mayor, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
9: Good morning, Mayor.
12: Magandang umaga po, sir and ma'am. Good morning po.
8: Opo, good morning po.
9: Update please, Mayor.
8: Opo, kumusta na po ang sitwasyon nila, partner?
9: Kasi sabi mo nga, partner, sabi ko, ano ba talaga? Bagyo? Lindol? O ano? Sabi mo may...
8: Nilindol sila noong una. Magkaroon ng bagyo. Yeah. Tapos nilindol na naman.
12: Yes. Kaya nga po, sir and ma'am, sabi ko nga po kagabi na parang meron kaming nightly na combo na ulan, baha, landslide at lindol. Halos gabi-gabi na po nangyayari yung ganito. At nung July 10 po ng gabi ay nagkaroon ng matinding pagbaha sa halos lahat ng barangay namin po. Dahil lahat ng barangay namin ay may rivers.
8: Opo.
12: So halos lahat ng river bumaha. Sa isang barangay po ay medyo napuruhan talaga at nagkaroon kami ng mga casualty. Apat na yung confirmed dead at lima po yung missing pa po hanggang sa ngayon.
8: Opo, doon sa mga bahay, Mayor, sa ibang lugar po kasi talaga na wash out din yung mga bahay pagdaan ng baha. Diyan po sa inyo po sa Jose Abad Santos, kumusta naman po?
12: Yes po, yung mga missing at yung mga dead po, actually yung bahay nila na wash out po talaga dahil medyo nasa gilid sila ng river nakatira at nag-iba ng ruta yung tubig at doon tumama sa mga bahay nila. Pero hindi lang po isang barangay, madami pa pong ibang barangay na nasira yung mga bahay po. May isang barangay, Barangay Magulibas, 14 po na bahay ang na-wash out ng landslide sa hating gabi. Mabuti na lang po at medyo alerto yung mga nakatira doon at naka-evacuate sila bago pa man natangay ng landslide yung mga bahay po nila.
9: Opo. So Mayor, ang in-demand, nahihilo na ang mga tao kasi umiiwas na sa landslide, umiiwas din sa mga aftershocks. Tapos kagabi, mayroon na naman na malakas din, 4 point something, di ba? Ito po bang mga tao na ito ay inabot sila nung lindol na nasa labas? O nagsipagbalikan na sila sa bahay nila?
8: Mayor,
9: mukhang...
8: Mayor. Yung signal talaga ang problema. Mayor!
9: Sa ating signal na naman.
8: Mayor!
12: Ano po, medyo may po yung
8: ayun.
12: Signal
8: opo.
12: Po
8: opo.
12: Natin. Pero yes po, yung mga tao po, medyo... hindi na po nahihili yung trauma nila at yung anxiety nila sa mga nangyayari po dahil araw-araw po patuloy po yung ganong pangyayari po. Araw-araw may aftershocks po at lately po ngayong week na to patuloy po yung masama na panahon po.
8: Mm-hmm.
9: So ibig sabihin Mayor, walang puknat ang banta ng pagguna ng lupa.
12: Yes po, dahil po anong dahil nga po sa malakas na earthquake po ay actually nagkaroon ng mga bitak-bitak yung mga kabundukan po namin at dahil po sa matinding pag-ulan itinatangay na po ng agos ng tubig yung ating mga kabundukan po.
8: Opo. Mayor, is the jump po sa bayan po ninyo, ano, may mga barangay ba na hindi pa rin po mapasok, ma-access dahil dun sa nangyaring pagbaha ng landslide?
12: Yes po, kasalukuyan po, after the earthquake hanggang ngayon po ay may tatlo kaming barangay na hindi gaanong maabot ng mga four-wheel drive po. Mga kabayo lang po at motor yung nakakarating po doon. So pahirapan po ang paghatid ng mga relief goods po namin. Kinakarga pa po sa mga kabayo, tigda dalawang sako, or sa motor, tigda dalawang sako. Kaya natatagalan po ang pagbigay ng mga relief goods sa upland barangays namin.
9: Opo. So hindi rin pwede i-airlift, Mayor?
12: Ma'am Doris, actually naka-request na po kami ng dalawang set ng airlift po. Kaso na downgrade daw po yung aming category po sa may category daw po yun sa ano sa disaster po. Na downgrade kami mukhang hindi naging qualified po for airlift, but I think now po dahil sa sitwasyon po susubukan po nating mag-request na naman po. Yung probinsya namin na nagsabi po na magre-request na po sila ng panibagong airlift po ng mga relief goods.
9: Opo, eh kasi parang napakalabo na noon, partner, na ika-categorize mo na teka, eh, hindi kayo priority. Eh, ano pa bang prioridad ang kay gusto ninyo? Nilindol na nga, na landslide na nga, nabaha na nga, tapos okay, nilindol ulit. So, Ginoo, ano ba yun? Mayor?
8: So, Mayor? Nawawala talaga.
9: Nalaglag yata si Mayor.
8: Mayor?
9: Mayor, mag-ingat po kayo
4: dyan.
9: Narinig
4: ko pa.
9: Ayun, andyan pa?
4: Narinig ko pa yung sasakyan niya, naka-hazard.
9: Ayun. Oo nga, oo nga.
8: Sige, diba, mag-take you na lang tayo. Mahirap po talaga yung signal, actually. Yung lugar mismo, partner. Kaya kung makikita mo yung mga post ni Mayor.
9: Diba?
8: Grabe.
9: Oo, oo.
8: Grabe.
9: Kaya nakakagulat na hindi mo ipaprioritize ito. Maawa naman po kayo sa mga residente. Eh, hindi pa nga po nakakabangon. Ito na naman eh, diba?
8: At tayo po, no, tayo na nandito po na medyo mas maayos yung kalagayan. Eh baka po may sobra tayo. Eh bigyan po natin yung ating mga kababayan. Tulungan po natin. Eh kung nung nilindol sila, tinulungan natin. Eh tulungan po natin sila ulit ngayon.
9: Lalo ngayon. Kasi parang nakakawalang nakakapanghina yung ang nangyayari sa
8: kaya
9: kanila.
8: Kaya mahalagang maiparamdam natin sa kanila, no?
9: Tabang!
8: Nandito tayo at tutulong ang Pilipino.
9: Tabang sa kapwa lang. Tama Pilipino. Ba, Fred?
8: O, paano? It's 9 o'clock. Bye-bye time.
9: Exacto, Camille Postolero.
8: Exacto yan ha. O, paano? Bye-bye.
9: Bye.
8: See you tomorrow.
13: Ang Bigonya at Mano Tandem sa DZMM. Boses sa gitna ng mga balita. Basta AM, DZMM.

0: Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:01.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya nangangamba ang mga mamumuhunan sa posibleng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa panibagong tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, kaya humina ang financial market sa bansa. Bumaba ng 0.15% ang Philippine Stock Exchange Index o PSEI, habang humina rin ang piso kontra dolyar. Ayon sa mga analyst, nabahala ang mga investor sa posibleng pagkaantala ng supply ng langis sa gitnang silangan na maari magtulak sa pagtaas ng presyo ng krudo sa world market. Kapag tumaas ang presyo ng langis, posible rin ito magdulot ng paggalaw sa presyo ng pamasahe, kuryente at iba pang pangunahing bilihin. Mas marami pang Pilipino ang may chance ang magkaroon ng sariling bahay matapos ibaba ng Pag-ibig Fund ang interest rate sa ilang housing loans at itaas ang pinakamataas na halagang maaring hiramin. Ibinaba sa 4.5% ang housing loan rate para sa economic housing, habang itinaas sa 10 milyong piso ang maximum loanable amount. Mananatili naman sa 3% ang interest rate para sa socialized housing sa ilalim ng pambansang pabahay program. Piniyagan na rin ang Pag-ibig ang hanggang 3 borrower na pagsamahin ang kanilang kita sa iisang loan application. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development, makatutulong ang mga hakbang na ito para mas mapalawak ang access ng mga Pilipino sa pabahay. Samantala, Senador Rodante Marcoleta inaasahang muling haharap sa Sandigan Bayan ngayong umaga. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
3: Ilang sandali pa lamang ang nakalilipas magsimula ang pagdinig sa Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong plunder ni Senador Rodante Marcoleta, kung saan inaasahan tatalakayin ang lagay ng kanyang kalusugan. Bandang alas 8.20 kanina lang dumating sa korte ang senador sakay ng wheelchair habang pinalilipunan ng mga tauhan ng PNP-CIDG. Dumating din sa Sandigan Bayan sina ex-congressman Mike Defensor at iba pang kapwa akusado ni Senador Marcoleta sa kasong plunder para sa naturang pagdinig. Sa ngayon, tumetestigo na sa korte si Dr. Gerardo Legazpi ng UP Philippine General Hospital o PGH, na binigyan direktiba ng korte upang personal na magbulat ng resulta ng naging medical examination ng senador. Matatanda ang naglabas ng kautusan ng korte na nagsasabing dapat sumailalim si Senador Marcoleta sa isang independent medical examination sa UP-PGH. Si Marcoleta ay naharap sa kasong plunder kaugnay ng 75 million pesos na campaign donations at kasalukuyan na nanatili sa PNP General Hospital sa Campo Crame. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

0: partner. Pa-soft drinks ka naman dyan para madighay natin yung umay natin.
1: Anong title nun?
0: Soda Pop.
1: Ay, Soda
0: ng Kaja Boys.
1: Oo, Korean.
0: Oo, ano yan? Kinuha yan sa movie na... Ano ba title nito? Demon Hunters, K-pop Demon Hunters.
1: Ano siya?
0: Yan. Animation to. Ito yung animation. May kantang Golden.
1: So hindi siya horror. Train to Busan.
0: Hindi.
1: Oh.
0: Animation ito. Sikat na dati na dahil lalo na yung sa mga kabataan kasi ginaya talaga nila yung costume ng mga batang to. Anyway, pinlay ko to partner kasi ang haba talaga kahapon ng ating impeachment trial, di ba?
1: Pinag-uusapan pa lang natin ni Attorney Rico, di ba, na at a certain point mararamdaman na natin yung impeachment fatigue.
0: Correct. And we are just on witness number
1: 2.
0: Witness number 2 pa lang po tayo.
1: And I think that the closer we get to 2028, which is election year, lalong magkakaroon ng pressure or stress to, you know, wrap it up. Kasi malapit na yung meron ng influence yun na, ayan na, mag-e-election na. Ang ibig nyo sabihin, pipilitin nyo talaga na hindi makatakbo yan.
0: Tama.
1: Ayun.
0: Tama. And sabi nga naman nila, di ba, the vice president still has the right to a speedy trial.
1: Kaya that's right.
0: Ginagawa na, katulad na lang ng ginawa ng prosecution, winidraw nila yung dalawa nilang witness, si Attorney Zulaika Lopez at si Captain Belinda Bello. Natutuwa ko kay Attorney Kapuna. Mali-mali yung pangalan ni Attorney.
1: Attorney Kapuna, you were the star of day 5.
0: At saka yung sinabi niya kay Senator Ping, yung bird. Ang pambansang bird.
1: Ang pambansang bird. Talaga naman. Hindi kasi, nagkaroon na ng pambansang flower, di ba? So, after the flower, you must talk of a bird.
0: Di ba Maya yun? Kala ko nag-aaral ako dati, Maya sinasabi.
1: Iniisip ko nga, bakit napunta sa bird? Because you talked about flower. Hour before. Tapos sa congratulations sa Attorney Kapuna dahil sa lahat po ng nagsalita, kayo po ang may pinakamaraming pronunciation ng Zulaika. Inupisa niya sa Zulaika, o naging na Zulieka, naging Zulueka, naging Zulika, naging Sukwela.
0: Na iba-iba. Nahirapan si attorney.
1: And I was so astounded when you said na after 30 years in the legal profession, I know when to stop. Attorney Kapunan. I object. Pinuna kayo ng presiding officer. Attorney Kapunan. Please get to the point.
0: Kahapon was
1: ang haba po ng inyong manifestation. Ang sasabihin nyo lang naman talaga, hindi nyo na ipepresent.
0: Correct. Hindi namin na ipepresent yung dalawa.
1: Yun lang po ang gusto ninyong sabihin. Because it is redundant na, or it will become redundant na. But you took 5 minutes.
0: Ayaw ko ba, basta yesterday was an exercise of patience.
1: Ayan.
0: Para sa ating lahat. No? Dun sa cross-examine, re-examine, re-cross-examine, di ba, pabalik-balik, paulit-ulit na mga tanong na paulit-ulit, in fairness. Kaya, in fairness kay Attorney Lotok, hindi nagbabago yung kanyang mga statement eh. He will reaffirm his answers, Your Honor.
1: At saka ano siya, may pushback ha?
0: Oo. At ang mga senador natin, ang mga senator judges, ang daming nagtanong. At first time kung hindi natahimik si Mark. Si Mark natahimik lang noon, nagsalita. Na ganun pala ang boses niya, partner.
1: Now I know his voice.
0: Oo.
1: No offense, Benta, pero... Senator Mark. Mark na lang. Bata ka pa naman eh. Hindi ka naman nagsasalita eh.
0: Buti ka nagsalita na kayo eh.
1: Oo nga eh. Ngayon, may mga oral arguments ngayon.
0: Yes, for today. No, diba? Wala tayong witnesses.
1: So, tingnan natin kung lalabas ba ang tunay na kulay.
0: Oh, oh.
1: Because they will talk about, shall we open the mahiwagang beer box?
0: Nung di natitinan yung beer box, magsasabihin na sila ng documents. Magmo-motion na sila na mag-request ng documents ng BIR, bank records,
1: ay, diba? AMLAC.
0: Oh, AMLAC, yan. So, yan ang mga pag-uusapan.
1: Mamaya po, wala pong, sabi nga ni Robert Mano kanina, walang iuupong witness.
0: Oo. Oh, oh.
1: Hindi ko maintindihan kung gusto kong masabihin, ay, salamat naman.
0: Kasi naawa ka na rin ba?
1: Grabe, hindi po ano yun eh.
0: Oh, oh.
1: You know, you put somebody on the witness stand and That's almost tantamount to ano eh, pinaparusahan.
0: Sa tagal.
1: And everybody's asking a question. Eh, syempre naman, hello, I'm a senator judge. Diba? So I have the right. Agree.
0: Yes.
1: Pero ma'am, sir, mga binibiniginang at Ginoo, medyo ang dami ng tanong eh. Oo. Now, if you really feel na your question can add, no,
0: relevance
1: to the conversation.
0: Yes.
1: Then that's okay, no.
0: Yes.
1: Because you are senator judges, then you have all the right, really.
0: Yes, tama.
1: But I think one should know, being circumspect at all times, di ba? Yung okay, baka naman pwedeng mamaya na yan. Hirap na hirap na yung ano yung witness. I mean, pagod na no. Baka naman na pwedeng ipagpaliba na natin yan.
0: Oh, tama, Senator Robin Padilla. Sorry. Senator Judge Robin Hood Padilla.
1: And we must also give credit to some senators na talaga namang yung yung kanilang itinatanong ay nakadagdag doon sa clarity o lalong lumiliwanag yung usapan because you raised something na hindi na erase ng prosecution.
0: Correct.
1: O defense.
0: Correct.
1: Which is very good.
0: Correct.
1: Okay. But sometimes may konting kulay yung pagtatanong.
0: Konti lang ba?
1: I'm trying to be very nice.
0: Oo, kala ko nga. Parang kita-kita ko. Konti na lang maging defense senator lawyer. Ganon.
1: Yan. Oh. So, yun po ang, again, it's too early.
0: Mm-hmm.
1: This is a marathon.
0: Mm-hmm.
1: And therefore, hindi ibig sabihin na kapag as of this date, eh, medyo feeling ninyo eh, ay, llamado na yung isang partido as against ano, ay nilamon ng buhay. Wag mo munang pag-usapan yon kasi ang kailangan natin eh to be clarified. Let's always stick to the basic question. May nilabag ba
0: na batas?
1: Na batas ang pangalawang pangulo.
0: Opo.
1: Mm-hmm. So hindi naman may mga masyadong mga technical na aspeto. Yes, it has to be discussed.
0: Mm-hmm.
1: Pero wag po nating kalimutan yung ano, eyes on the prize, ika nga, which is to actually convict or to acquit.
0: Mm-hmm.
1: And we're only on the first article being discussed, which is Article 4.
0: Tama.
1: Oo. May tatlo pa pong parating.
0: Tama.
1: Ayan. But, you only need one conviction.
0: On one article.
1: On one article.
0: Oo.
1: And that's it. I mean, hindi ibig sabihin, hindi na natin tutuloy na convict. Kasi sa dulo pa yun eh. To convict or to acquit is really at the end pa.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Yeah. So, wag muna tayo mag-judge. Mm-hmm. Di naman tayo din talaga judge. Di ba? Di nga tayo tapos. Ikaw ba, naka-80 ka sa ano? 80% ka ba sa bar? Kasi kung di ka naka-80% sa bar, baka mamaya awayin tayo dito.
1: Yes. Yeah. Sabi nga ni, ano, sino nga ba nagsabi nun? Do not judge me. I'm not a book.
0: Mahirap yan. Hindi ka bagay. Dito na lang muna tayo sa mga nagbabaga mga balita nitong mga nakaraang oras, partner, na dapat malaman.
1: At marami pa kasi talagang nangyayari. Hindi lang po itong impeachment trial. Oo, the world continues to spin.
0: Totoo yan.
1: Ito po ah. Una, pagbabanta ni VP Sara Duterte kay Pangulong Marcos, pinatotohanan ng prosekusyon. Pero VP Sara iginiit na hindi suportado ng ebidensya ang impeachment trial na nangyayari ngayon.
0: Dalawang testigo, kabilang na ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez, hindi na ipipresenta para mapabilis ang paglilitis.
1: Nalungkot ako doon.
0: Umasa ka kay Attorney Zuleika.
1: I was really looking forward. Bakit? Okay, sinasabing irregularidad sa pondo ng sports complex na itinayo sa Tarlac para sa 2019 SEA Games, iimbestigahan ng NBI. Wow, ha?
0: Ang recent, ha?
1: Pitong taon, ha?
0: Kailan lang yan, ha?
1: Pitong taon, ha? Okay.
0: Transport groups dismayado sa panibagong oil price hike. Suspensyon sa aumento sa pasahe sa mga pampublikong sasakyan, pinababawi sa Pangulo.
1: Davao Occidental muling niyanig ng malakas na lindol. Bulkang Mayon patuloy ang pagbuga ng uson at lava.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo lalo pang tumaas sa world market. Ayan. Dahil sa tensyon sa Middle East.
1: At sa labas ng bansa, Amerika muling naglunsad ng pag-atake laban sa Iran. Biyahe ng mga barko papunta at paalis ng Iran. Haharangin din! At yan ang ating
2: Balitapatan!
1: Balitapatan headlines today, which is, aba, ano na ngayon?
0: Asweldo Day!
1: Asweldo Day!
0: Yes! Sahod na!
1: Congratulations! Meron na po tayong pambayad ng Meralco. Ito ah, kahapon po ang Brent crude eh nasa 83.30 na ang laki nang itinaas mula doon sa presyo noong Huwebes, July 9 na 78.76. Kung 83.30 kahapon, ngayon po ay sumipa na naman.
0: Ano ba yan?
1: $86.28 na po. $86.20 per barrel. At ang ating piso ay medyo bumaba ang
0: balor. Ano ba yan?
1: $61.70.
0: Double whammy.
1: Kaya ang ikinakabahan ng lahat, eh, mukhang pabalik na naman tayo dun sa 80-90 kada litro. Mga ka-diesel! Oo. We hope that well, yun lang naman na pwede natin gawin eh. Magdasal at saka umasa na sana bigla na namang magbago ang ihip ng hangin at mag-kiss and make up sina Trump at saka itong Iran.
0: Lalaki kasi otherwise, yung mga leaders eh. Hindi naman nahalikan ni Trump kasi lalaki yung leader.
1: Oh, akala ko sexist yung sa...
0: Hindi. Siyempre gusto niya magagandang chicks. Diba? Ay, no, nakakainis yan.
1: In a manner
0: oras
1: speaking,
0: muna tayo, partner.
1: Eksakto en punto, 19 minutos after 9 a.m.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Kunin na natin ang isang report mula sa ating Radyo Patrol. Pangulo Marcos Jr. haharap sa iba't ibang aktibidad sa Singapore kasabay ng kanyang working visit. Ang balitang kumpirmado, sigurado hatin ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
3: Magandang umaga, Rica at Peter. Tatlong mahahalagang aktibidad ang nakalatag sa schedule ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw kasabay ng kanyang working visit sa Singapore na tatagal hanggang bukas. Ayon sa Presidential Communications Office, bibisita ang Pangulo mamayang hapon sa The Istana, nakatumbas ng Malacanang sa Singapore, matapos ipatawag sa isang courtesy call ni Prime Minister Lawrence Wong. Nauna nang sinabi ng Malacanang na isusulong ni Pangulong Marcos sa nasabing pulong ang pagpapalawak ng kooperasyon ng Pilipinas at Singapore sa kalakalan at investment, kalusugan at kalikasan, at regional at global development. Sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na ang biyahe ng Pangulo ay bahagi ng pagsulong ng pamahalaan sa mas matatag na bilateral relations sa Pilipinas at Singapore na magsisilbing susunod na chair ng ASEAN sa susunod na taon. Matapos ang courtesy call, dadalo naman si Pangulong Marcos sa dalawang magkasunod ng business meetings. Sa raon ng anunsyo ng Malacanang, inaasahang ikibahagi ang Pangulo sa isang pribadong roundtable discussion sa Philippine Embassy kung saan makakasalamuhan niya ang ilang business leaders at bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan matapos kilalanin ng Pilipinas bilang upper middle income country. Kasama ng Pangulo sa biyahe si First Lady Liza Marcos na nakatakda namang mabigay ng mensahe sa Global Economic Cooperation Summit matapos namang imbitahan ng India-based economic platform ng Future Economic Cooperation Council. Habang nasa Singapore, ang Pangulo, itinalaga mo ng caretaker ng pamahalaan sina Executive Secretary Ralph Recto, Dar Secretary Conrado Estrada III at Dole Secretary Francis Tolentino. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosore, DZMM.
1: Christian, pahabol tanong please. So may reaction na ba ang Malacanang or meron ba tayong ina-expect na reaction doon sa hindi pagpapaupo sa dalawang witness inclusive of Zuleika Lopez?
3: Ayan ang inaasahan na matatanong natin mamaya kay UC Claire Peter kapag humarap na siya sa press briefing. So far walang panibagong mensahe o naging statement ang Malacanang sa itinatakbo ng impeachment trial. Maliban na lamang doon sa muling pag-iit ni UC Castro na hindi maikialam ang Malacanang sa usapin ng impeachment dahil masyadong focus ang pangulo sa kanyang trabaho at hiwalay ang trabaho ng ehekutibo pati na ng Senado.
1: And also there's medyo pinag-uusapan ngayon yung national debt o yung pangkalhatang utang napataas ng Pilipinas.
0: Oo,
1: na ikinukumpara na doon sa pangungutang or yung loans na nangyari noong panahon ni Duterte versus yung panahon nga ngayon ni PBBM. Has that been discussed?
3: Yan ang inaasahan din. Yung isa kabilang sa mga nakalinyang tanong mamaya kay UC Claire, pati yung issue sa utang ng bansa at kung ano rin ang sasabihin dito ng mga economic managers sa kanila magiging report sa Malacanang.
1: Okay, mukhang marami kang itatanong kay Auntie Claire. Mamaya, balikan ka namin mamaya. Maraming salamat. Christian Yuzores live from Malacanang.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: It is 9:23.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
5: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Parang live 'yun ah. O take ba 'yon?
1: Actually, combined.
0: Babalikan po natin ang nangyari kahapon sa day 5 ng ating impeachment trial. Kasama syempre ang ating past president ng Philippine Bar Association, chairman ng Movement Against Disinformation at ang ating SME. Para nga po dito sa usapin na ito, ang ating si Attorney Rico Domingo joining us this morning. Attorney, good morning. Peter at Rica ito.
6: Good morning, Rica and Peter.
1: Hi, Attorney.
6: At sa mga nakikinig sa atin at nanonood.
1: Thank you for joining us once again. Nakatulog ba kayo ng mahusay kagabi?
6: Meron akong lecture sa bar sa New York, no? Alas 3 ng umaga. Anyway, that's not the point. Yeah. I'm happy to be here.
1: Po, talaga naman hanggang New York.
0: Kaya nga, nagle-lecture.
1: Yeah, well, it's up to you.
0: New York. Pakantahin nga natin si Attorney Rico.
6: Teka muna, Peter, kakanta raw ni Danny ng New York.
0: Sabi ko isama natin si Attorney Rico kasi I'm 3 sure. days a week natin siya kasama dito, 'di ba?
1: Tsaka bariton si Attorney Rico. Attorney Rico, we would love to have you. Pag merong pagkakataon at may nag-back out
0: sa inyo.
6: Dapat may Scott Mall tayo.
1: Okay, let's talk about what happened yesterday, you know, ha? And we were just discussing kahapon po, if you remember, no, yung what if the impeachment fatigue sets in as a result, hindi ko na alam kung as a result, pero by some coincidence, pinag-usapan nga po yun kahapon. By way of i-withdraw or hindi na pauupuin yung pong dalawang witness supposedly ng prosecution. Doon po na tayong mag-concentrate. What do you think and how do you feel that contributes towards shortening the impeachment trial period?
6: A few minutes ago na narinig ko ang footage ng isang private prosecutor, no? Na hindi lang isa ang kanilang i-withdraw as witness. Kasama po doon ng isa pang witness, yung isang, either Mikhail Flores or another, Belinda Bello.
0: Opo. So, i-withdraw na nga din po nila.
6: So dalawa na yan. So in other words, in keeping with what your question is, Peter, would be that would somehow remove additional minutes or hours sa prosecution's presentation of evidence, no? So malaking bagay 'yon because lalo na kung i-present mo pa si Attorney Lopez, no? malaking discussion yon between the prosecution. But fortunately, sinabi ata ng private prosecutor, si Lorna Kapunan, na hindi na nila ipipresent pa. Minidraw na po nila yon kasama ang kanilang si Belinda Bello. So that will somehow address the concerns of some people, particularly the Senate judges na you have just mentioned, as well as the people at large, na napakaraming mga testigo, napakahaba, masyadong technical, at you know, the listening power of the media, the people at large would be very, very short, no?
7: Yeah.
6: Kaya ang dapat gawin talaga to streamline all the presentations, both the prosecution and the defense. As I mentioned earlier, the Senate president can again call both parties and try to find out how they can explain.

0: na may grave threat.
1: Mm-hmm. Another point raised by a senator judge is wala namang dapat katakutan. Hindi naman, kung hindi ako natakot sa isang threat made against me, dapat bang i-consider yon na wala namang grave threat dahil hindi naman ako natakot? Or dapat bang patunayan na natakot ka doon sa threat na ginawa sa'yo para makonsider na may grave threat?
0: Pag may grave threat, according to revised penal code sa elements ng grave threat, pag binigyan mo ng threat, binantaan mo, at natapos na yung bantang yun. Regardless of whether pinaniwalaan ng subject ng grave threat yun o hindi, immaterial po yun para sa elements ng grave threat.
2: Mm-hmm. Okay. Babalikan ko lang po si Attorney Zuleika Lopez at saka si Captain Belinda Bello. But specific to Attorney Zuleika, Attorney Rico, do you think they missed an opportunity here by not presenting Attorney Zuleika Lopez under the guise or at least yung kanilang rason na they expect na magiging redundant lang yung mga makukuha nilang pahayag or pag-amin or mga statement ni Attorney Zuleika? Do you believe that?
0: Well, depende yan sa strategiya ng prosecution. Again, if I may go back to the press conference of Lorna Kapunan, the private prosecutor, sinabi niya sa presage at redundant daw po yun because pinag-aralan nila ang testimonies, marami ang dalawa yan, no? Ni Kalilong, ni Mr. Kalilong and Attorney Lotok. At sinabi nila na hindi na kailangan pang i-present as hostile witness si Attorney Lopez. So, sa kalilang sa pantahayan, huwag natin pangungunahan ang prosecution. What they believe, because after all, the prosecution has the onus, no? The burden of proving the guilt of the respondent. In other words, kung palagay nila, sufficient na ang pinresent na nilang testimony, or testimonies rather, ni Kalilong at saka ni Mr. Kalilong at saka ni Attorney Lotok, then let it be. Nandun na yan. Tapos na yan. Then they will have to present additional witnesses to support their prosecution.
2: In a hostile witness scenario, Attorney Rico, may mga analyst din na nagsasabi na masyadong mataas yung risk-reward factor kapag pinresenta si Attorney Zuleika as a hostile witness. Your thoughts on that, sir?
0: Pinag-usapan din namin nasa Vietnam kayata noon, no?
2: Opo.
0: Sa yung tinatawag na Dunning-Kruger effect.
2: Aha.
0: Pinakita ko yung materials ni kay ano yan. Ang Dunning-Kruger effect is a cognitive bias where people with limited knowledge or competence in specific area greatly overestimate their own abilities, no.
2: Okay.
0: Marami tayong mga kwentong kutsero diyan at hindi naman nila masyadong alam ang yung mga ebidensya. Medyo iwa-warningan po natin ang publiko, no? Because baka makaroon ng disinformation, misinformation, at saka, and this Dunning-Kruger effect happens because they lack the self-awareness and expertise needed to recognize their own mistakes, creating an illusion of superiority. Marami tayong ganyang meron tayo, hindi ko na inaalis ang sarili ko, no? Dunning-Kruger effect din yan. Kaya dapat tingnan natin, masusi natin titingnan ang ebidensya. Huwag tayong makuro-kuro at marami tayong bloggers, marami tayong influencers, nakakatakot po yun because nakakarating po yan sa publiko, sa ating masa.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Kaya ako'y naniniwala na kung talaga natin bibigyan ng serbisyo ang ating mga mahal na mass, na mga publiko na nakikinig dito almost every day or every hour and minutes, dapat tagalugin po natin lahat yan. At ang malaking bigyan ng budget ng Senate na may translation yan. Lahat ng ating pinag-uusapan may translation. Hindi yung pagandahan ng lengguahe, pagandahan ng diction, pagandahan ng Amerikana, pagandahan ng costume. dapat niyan maintindihan po ng madlang bayan. Because this is actually a presentation, a mechanism of accountability addressed to the people. Because we're talking about the suitness of a high-ranking official to be able to stay in power and influence. And kung iyan ay ating babaliwalain at hindi maintindihan ng mga tao, even the assuming na iba't iba at divisive ang kanilang perception dito sa nangyayari, whether it is pro-respondent or pro-prosecution, eh dapat makita pong mabuti yan para at the end of the day, pagpunta po nila sa eleksyon, malalaman nila kung ano ang score.
2: Mm-hmm. Yeah, no. At moving on, with your permission also, partner, no po. Mm-hmm. Anong aasahan natin ngayong araw na ito, which
1: correct.
2: Is day 6. Ang alam lang po namin ay magkakaroon ng oral arguments. Can you break it down for us po, Attorney Rico?
0: Alam ko hindi ko po alam kung anong context ng oral argument. In fact, anong oral argument? Can you refresh my memory? Gawa nang umalis ako ng alas 4 dyan.
2: Ayaw.
1: Ang pag-uusapan daw po ngayon, Attorney Rico, is yung kanilang pagsubpina ng mga documents for NBI, for AMLAC, at yung bank records ng vicepresidente at ng kanyang asawa.
2: Kung papayagan.
1: Kung papayagan.
2: Yan. Opo. Opo, opo.
0: So in other words, they jump. And they will not proceed with the sequence of the test of the witnesses because
1: yes.
0: So may sequence po yan eh.
1: Opo. For diba? Today po, magwala daw pong witness but to argue the oral arguments po.
0: That is a surplusage if you ask me. Dapat yan eh, pinag-uusapan pag nagpresenta na at mag-offer ng ebidensya ang prosecution. Okay. Huwag na yung oral argument, malapakatagal na naman yan. Ako, ilan na namang trial hours yan.
2: Oo.
0: Bukod po nating kung ako ang Senate President at saka ang presiding officer, I will dispense with that.
1: Mm-hmm.
0: Ituloy na natin ang presentation ng evidence, mag-rest na ang prosecution para doon sila mag-oral argument to in defense of their presented evidence. But matagal yan.
2: Okay. Mukhang yun ang pinag-usapan kahapon po prior to suspending. You
1: yes.
2: know, for,
1: and actually nga po, attorney, this isn't even for Article 4. This is for another article na pag-uusapan. Kaya daw po nila ito ni-raise today is because napakarami ng dokumento na kailangan nilang aralin for the other articles of impeachment. That's why they're raising it now and will continue the witness examination by next week.
2: Mm-mm.
0: Ang sequence po dito, if we follow the pre-trial order, page something,
2: mm-hmm.
0: ang sequence po nito ay Article 4, Article 1, Article 3, Article 2.
2: Mm-hmm.
0: Ang Article 2, 31 trial days po binibigay sa Article 1. Sa Article 3, 8 trial dates.
2: Mm-hmm.
0: Article 2, 12 trial dates according to the pre-trial, assuming that we follow that to the letter, no? Which I think we have been very flexible on rearranging the sequence of the witnesses on the first Article 4. Ang point lang po dito, it would be good for the, if you want really to speed up everything, that could have been done in pre-trial.
2: Mm.
0: During the pre-trial, hindi during this, mag-aano na naman tayo, paulit-ulit na naman po yan at maraming objection na naman yan until such time na naubos na naman ang trial days na allotted sa mga testimonies, then that's not going to streamline the proceedings. Eh, ang mga tao nababagot na. Ano ba yan? Diba? So, that will not be in keeping with our objective of streamlining and expediting the proceedings. Tapusin na natin ang pagdaldal.
2: Apo.
0: Present na natin ang ebidensya para matapos na po yan. I-offer ng ebidensya at dun ka mag-oral argument if you want.
2: Yeah, yeah.
0: And a lot that, tapos na prosecution. Mm. Okay. Oh. Defense, turn na ng defense yan. Tapusin na rin yan. Wala lang oral argument. Then mag-offer ng ebidensya ang defense. Then dun na lang sila magsasabi kung bakit nila ino-offer ang ebidensya ang binigay nila.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Well, so, ang nangyari nga po kahapon at tumayo si Senator Alan Peter Cayetano precisely to find out kung ano ba ang gagawin nila prior to today's hearing ano po. Nag-chime in naman si Senate President Win Gatchalian na he agrees with Alan Peter Cayetano ang hanggang sa nabuo na nga po yung kung ano ang dapat na pag-usapan muna ngayong araw na ito.
1: Magko-caucus pa sila this morning para pagdesisyonan ng attorney kung gaano katagal yung magiging oras allotted for each senator
2: to question 15 minutes yata.
1: To question the arguments ng both defense and the prosecution. So mukhang magiging mahaba. The whole day will be allotted for the oral arguments po talaga ngayong araw.
2: Eh sana sinalam na lang si Zuleika.
0: Hindi po, kasi pag, as I mentioned, pag sinala mo si Attorney Zuleika mo, mas matagal po yan. No? But I think naman nakalagay po naman sa rules ng of procedure sa impeachment that 2 minutes lang naman eh. Masyadong liberal naman yata ang ating honorable presiding officer na tinitimpla niya yan. Yeah. For example, may tanong lang isang senator judge eh, minsan 10 minuto, 5 minuto. So dapat strict na tayo doon para sabihin natin, okay, I heard your point, then next. Order, order, order. Diba sabi nga ni Tony Velasquez? No? Mm-hmm. Order, order, order. So, ruling, ruling, ruling. So, tingnan po natin ganun. Sana ganun para mabilis. No? Hindi na puro kwentuhan. Kasi nandiyan naman po sa rules of procedure yun.
2: Attorney Rico, singit ko lang po ito with your indulgence. Ano? Dahil halimbawa lang na talaga, tapos na tayo sa ano, sa Article 4, hindi ibig sabihin magbobotohan na sila sa guilty or not guilty to hindi
1: pa no sa
2: pinakaano pa pinakahuling ano yon
0: Article 2 matapos nila Article 1, Article 3, Article 2.
2: Iyo tsaka pa lang magbobotohan per article.
0: Sa lang doon tayo hantong na i-decide natin yung pending issue as to whether it is 2/3 of the 16, 2/3 of the 24, or 16 to convict.
1: Ang dami naman pala natin pagde-decisionan pa
2: sa mga.
0: Ang dami pa. Nasa second witness pa lang tayo po. Si Juan de la Cruz at si Juana de la Cruz nabubulag na sa tingin sa video.
1: Abang na abang na tayo.
2: In the meantime, tumataas ang presyo ng ano, petrolyo.
0: Okay. ang tumataas din ang presyo ng mga abogado.
2: Ayan. At saka ang ano, alta presyon tumataas.
1: Totoo yan.
2: Attorney Rico, salamat po ha. And we'll see you again later.
0: Okay.
1: Thank you, Attorney.
2: Thank you so much, as always.
1: Opo. Thank you. Past President of Philippine Bar Association, the Chairman of Movement Against Disinformation, OMAD, si Attorney Rico Domingo. Tayo po ay magbe-break lamang. Sordered. Ang oras natin.
2: Alas 9:46.
1: Magbabalik ang programang
2: Balitapatan.
3: Balita ang sigurado. Confirmado. Balitapatan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities, on the go!
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
8: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
10: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
11: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Tibay at lakas manindigan, Balitapatan! Balitapatan!
1: 9:49 ang nagmamadaling morning. Mamaya, wala tayong magiging witness. So, ang pakikinggan natin ay yung mga oral arguments ng both the prosecution and the defense kung bakit dapat o hindi dapat buksan pa yung buksan yung BIR box, binalik na nga yan yung parcel nila, kung dapat ba nilang isabina yung
2: so walang
1: tax records.
2: Ang sinasabi mo ba, wala ng unboxing?
1: Wala ng unboxing, partner. Magre-request na sila ng tax records mismo. Hindi na dadalhin ulit yung BIR box. Hindi na kailangan ibalik. Magre-request na sila.
2: Deal?
1: Or no deal. So yan na naman, parang feeling ko baka mamaya parang BIR box / envelope na naman itong
2: envelope.
1: Envelope. Filipino tayo, baka mamaya mas smart shame tayo sa pronunciation natin eh.
2: Okay, sige, clarify natin yan ha. At saka kahapon po katakot-takot na times na minention yung Romanov.
1: Oo.
2: Sino nga ba? Romanov.
1: Ako hindi ko alam eh.
2: Yan.
1: Hindi ko alam ang kwento.
2: Ang Romanov po ay isang pamilya. Hindi, diretsyo na natin. Dynasty po yan na nag-rule sa Russia for 304 years.
1: Grabe naman!
2: Yes, from 1613 to 1917, 304 years po to. Dynasty to, super dynasty ito. Itinransform naman nila ang Russia into one of Europe's largest empires.
1: Wow.
2: Opo, kasama dyan, si Peter the Great.
1: Ah, ikaw pala yun?
2: Catherine the Great.
1: May Rica the Great.
2: So yun po ang Romanov.
1: Oh.
2: Pero pinatay yung buong pamilya.
1: Yung buong clan?
2: Paano nangyari?
1: Oh.
2: Susunod na po yan pagkatapos na.
1: Tama. Bitinin muna natin dahil lang pag-uusapan naman natin po ay ang debt crisis o yung lumalaking utang ng Pilipinas, kasi lagi tayo nagre-record. Hay, magkano na ba ngayon? More than 18 trillion pesos na ba, partner?
2: 18.47 as of April.
1: Diba? Ang laki-laki na ng utang natin. At dahil nga po dito, posible daw tayo makaranas ng debt crisis na tinatawag. Ano nga po ba itong debt crisis? Alamin natin sa ating Secretary General ng Freedom from Debt Coalition, Sister Rovic Obanil, ating makakasama. Sir, good morning po. Peter at Rica po joining you this morning.
15: Magandang umaga po at magandang umaga po sa ating mga audience.
2: Ayan. Sir Rovic, good morning at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. So, sabi po sa report ay as of end May, 18.55 trillion na po ang ating pambansang utang. Ano po? Is it time to push the panic button?
15: Hindi naman po exactly time to push the panic button. Ano, pero it's certainly very concerning kasi napakalaki po ng level ng borrowing natin nitong mga nagdaang taon. Kung matatandaan po rin nyo, noong panahon po ni Presidente Noynoy Aquino, napababa po ng Pilipinas yung kanyang debt to GDP ratio to 39%. 60% po yung sinasabi ng international bodies na sustainable levels of borrowing para sa isang bansang kagaya ng Pilipinas. So ibig sabihin, mababa po for the longest time, isa po yung sa pinakamababa na level of borrowing natin, ano. Pero nung pumasok po yung administrasyon ni Duterte, syempre nagkaroon tayo ng COVID pandemic, bigla pong nag-shoot up yung ating levels of borrowing. In fact, sa loob po ng administrasyon ni Presidente Duterte, eh, pinantayan niya po, dinoble niya po yung pambansang utang, no? Sa loob ng administrasyon niya, tinapatan niya yung utang ng lahat ng previous na administration sa kanya. At ang nakalulungkot po doon, eh, nakalagpas na tayo sa COVID crisis, nung pumasok yung Marcos administration, inaasahan natin, dahil yun ang pangako ng gobyerno, na once na nakalagpas tayo sa COVID crisis, eh babalik sa dating levels of borrowing tayo. Pero hindi po nangyari. Sa halip na bumaba, eh nagpatuloy, in fact, nag-accelerate pa po yung levels of borrowing natin. So nakakatakot po yun.
2: Mm-hmm. And yung gaya ng nabanggit po ninyo, no, yung debt to GDP ratio eh para sa mga bansa kagaya ng Pilipinas, kasi po kung ang pag-uusapan eh at 60%, aba ay ang Singapore po yung debt to GDP nila ay napakataas, halos doble, ano po, but they can afford. In our case, nakikita ba natin kung saan nagagamit po yung ating inuutang? As far as you're concerned, sir.
15: Yan nga po ang problema natin, ano. Ito yung isa sa mga panawagan ng Freedom from Debt Coalition, na importante na makapag-institute tayo ng mas robust na mga accountability at transparency mechanisms dito sa ating debt management. Dahil sa ngayon po ay very opaque yung decision making sa pangungutang natin. At hindi po lahat ng inuutang ay alam natin kung saan napupunta, lalo na kung yung mga inuutang po ay diretsong pumapasok sa National Treasury. Yung government na lang po ang bahala dyan kung saan nila ilalagay yung pera na yan. At alam natin kung saan napupunta minsan yan. Katunayan ngayon, may investigasyon sa Kongreso. Ano? Pero yun po yung problema natin. Walang participation ng mga mamamayan, samantalang yung utang na yan ay inuutang in our name. At eventually, ultimately, tayo po ang magbabayad niyan through the taxes we pay.
1: Lagi na lang ako may utang. At Sir Rovic, nagbabayad na nga ako sa credit card, may utang ka pa. Pero sir, what happens po ba kung ang Pilipinas ay malubog na sa debt crisis?
15: Opo, meron po tayo karanasan niyan, no, na pwede nating balikan so that para makita natin kung anong posible mangyari. Noong 1980s po, noong early 1980s, nagkaroon po ng debt crisis ang Pilipinas. No? Kung matatandaan ninyo, umabot tayo noong panahon ni noong tatay, noong kasalukuyang nakaupo sa Malacanang, na wala na tayong pambayad dun sa mga utang that were coming due. No? Pa-due date na yung mga utang, wala tayong pambayad, napilitan ng gobyerno to request a debt moratorium, no, na hindi muna magbabayad. Ano po ang epekto dyan? Una, automatic tinigil o sinara ng mga nagpapautang yung window ng mga bagong pautang. Ibig sabihin, sarado na, hindi na kayo pwede mangutang kasi wala pala kayong pabayad. Eh.
1: Mm-hmm.
15: Yung kasalukuyan yung utang, hindi nyo mabayaran. Therefore, wala nang bagong utang. Eh, sa utang nga nang po umaasa nung panahon na yung pamahalaan natin dahil wala na nga pong pera.
1: Mm-hmm.
15: At dahil doon, nung nalaman din ng mga investors yun, ay nagpanik po yung mga investors. Nagliparan sila. Tapos, syempre, may epekto rin po yan sa ekonomiya. Natakot yung mga negosyante, na maraming mga negosyo ang nagsara, bumagsak yung halaga ng piso. So, nagsara yung mga negosyo, maraming nawala ng trabaho, tapos tumaas yung inflation natin. Basically, nag-spiral po yung economy natin.
1: Mm-hmm.
15: No? At hindi lamang po sa Pilipinas nangyari yung sitwasyon na yan. Ano? Sa maraming bansa po sa Latin America, nung halos kasabay na panahon ay dumanas rin po sila ng isang matinding debt crisis. In fact, meron po silang tawag yan sa panahon na yan. No? Tawag nila La Decada Perdida.
1: Mm-hmm.
15: No? Spanish. Napakaganda pakinggan. Pero ang ibig pong sabihin niyan, The Lost Decade. Dahil po sa nangyaring debt crisis sa kanila, mahigit isang dekada po na kumbaga ay ang nawala sa kanila sa pag-unlad ng kanilang mga bansa. At ganun rin po ang nangyari sa atin.
1: Opo.
15: So ibig sabihin, o mahigit isang dekada, halos walang pag-unlad, kaya kinakailangan humabol tayo, no?
1: Opo. Sir,
15: so nawalan tayo ng o ng 10 years mm-mm. of development.
1: Opo, medyo mabilis na lang po tayo, sir, kasi wala na po kaming oras. Pero nakikita po ba ito ng gobyerno na magkaka-debt crisis tayo? Considering na itinaas pa actually yung credit rating ng ating bansa, di ba? At saka sinasabi na maganda naman ang ating GDP.
15: Ah, hindi nga po. Hindi po totoo yan. Kung titignan po natin yung datos mismo ng gobyerno, in fact, since 2023, we've been missing our growth targets.
2: Aha.
15: So, ibig sabihin, yung tinatarget ng gobyerno na GDP growth, hindi po natin na-achieve. At itong nakaraang taon ay pinakamababa yata since the COVID pandemic na GDP growth, no? 4.4% if I remember correctly. No, ibig sabihin, yung argument ng gobyerno na kaya natin bayaran yung utang natin dahil patuloy na lalago ng mabilis yung ating ekonomiya, eh wala na po yung pundasyon na yun dahil hindi nangyayari. Sinasabi nila magpapatuloy yung mabilis at pataas na paglago ng GDP natin. So delikado po ang kasalukuyan lagay natin. Kung hindi, kung ganun ang sitwasyon na bumabagal yung ekonomiya, dapat din pag-isipan natin kung magpapatuloy ba tayo sa malaking pangungutang. Kasi saan natin kukuni, ibabayad natin doon.
1: Opo. Opo. So mukhang marami pa tayong kailangan gawin dyan. And we're actually thankful na may mga katulad ninyo sa Freedom from Debt Coalition na nagre-raise ng ganitong klase ng worries para po malaman ng gobyerno ang hindi nila nakikita. Maraming salamat sa inyong panahon, Sir Rovic. Good morning po.
2: Thank you, sir.
15: Maraming salamat po. Good morning po sa ating lahat.
2: Ayan. Thank you.
16: ZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Kuha tayo ng Flash Report. Ang detalye hatid sa atin ni Zeus Legaspi. Zeus.
17: Peter at Rica, mula sa kustudiyan ng PNP General Hospital, ililipat na sa kustudiyan ng New Quezon City Jail sa Payatas si Senadora Rodante Marculeta, batayan sa utos ng Santigan Bayan 3rd Division ngayong umaga. Ito ay matapos lumabas sa independent medical examination ng UP Philippine General Hospital na hindi na kailangang i-confide o manatili pa sa ospital ang Senadora. Abangan ang iba pang detalye dito sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito ang Radio Patrol Zeus
16: Gaspi. DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Bye-bye! 10 o'clock na! Susunod ang kabayan with Danny Buenafe. Nakasama niyo po, yeah. Rica Lazo.
2: Peter Musngi po.
1: At mamaya partner.
2: Oh.
1: 1 o'clock kayo, di ba?
2: Oh, 1 o'clock. Oh. Meron po tayong day 6 ha, ng impeachment trial, oral arguments for a change. Ayan. Abangan kung lalabas ang tunay na kulay.
1: 1 o'clock po, simulan natin special coverage. Ingat, God bless.
2: Good night.
16: Sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balita Patan. Balita Patan. Balita.

0: Naglunsad ang pamahalaang lungsod ng Maynila ng isang disaster preparedness caravan bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Resilience Month. Isinagawa ang pagbubukas ng caravan sa National Museum of Natural History kung saan itinatampok ang mga kagamitan at teknolohiyang ginagamit sa pagtugon sa mga kalamidad at emergency. Bukas ito sa publiko hanggang Hulyo 24 para mapalawak ang kaalaman sa disaster preparedness. Magsasagawa rin ang mga demonstrations sa CPR at iba pang life-saving techniques kaugnay ng pagdiriwang ng National CPR Day sa Hulyo at 17. School Safety and Protection Zone Ordinance sa Quezon City. Inaasahang maipapasa ngayong taon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol. Nico Bagsik, Nico.
1: Nakahainari ka sa Konseho ng Quezon City ang naturang ordinansa na naglalayong palakasin ang proteksyon sa mga mag-aaral. Bahagi ito ng mas pinaiting na kampanya laban sa cyberbullying matapos ng mga insidente ng karahasan sa mga kabataan sa loob at labas ng mga paaralan. Sa isang forum, sinabi ni Quezon City Councilor Ali Medalia na nakahanda na ang complaint system ng lungsod para tugunan ang mga reklamo matatanggap kaugnay ng bullying at cyberbullying. Para naman sa Quezon City District Anti-Cybercrime Team, regular na ang mas madalas na police visibility at pagbisita sa mga barangay at paaralan. Nagpaalala rin sila sa mga magulang na bantayan ang paggamit ng mga anak sa social media at online gaming na maaaring maglagay o mag-expose sa mga kabataan sa online harassment kung mapapabayaan. Kailangan din anilang maging responsable sa mga aktibidad online at agad isumbong sa mga otoridad ang anumang kaso ng online abuse. Sa ngayon, aabot na sa 33 ang naitatalang kaso ng cyberbullying sa lungsod at 99% naman ang natugunan na ng PNP at ibang pangalulo.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. At abangan mamaya sa headline ngayon, paghahatid ng tulong sa ilang bahagi ng Davao Occidental, pahirapan dahil sa ulan at lindol. Akyat bahay na nakiligo pa sa pinasok na bahay sa Tarlac, Timbog. At mistulang usad pagong na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinuna ng ilang eksperto. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Good morning sa ating mga televiewers, kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Today is hump day, July 15, 2026, araw ng sweldo. Kaya ingat-ingat naman, huwag masyado tayong mangungutang para at least, makaipon-ipon naman. Napakatagal pa ho, kalagitnaan na ho tayo ng Hulyo. Marami pa tayong pagdadaanan itong Linggo. So ako po si Danny Buenafe dito sa programang Kabayan. Isang oras na naman tayo magkasama. Ngayong araw ay bali 6th day ng impeachment trial at walang testigo. Oral argument sa mangyayari mamaya at mga rebuttal lang yan ang mangyayari no, sa dalawang panig ng prosecution at defense. Kahapon ay sinabi na ho ng prosecution panel sa pamamagitan ni private prosecutor Lorna Kapunan na wala na. Kanilang dinispense na yung appearance ho ni Attorney Zulaika Lopez, yung chief of staff ng Office of the Vice President, at syempre itong si Belinda Bello ng House of Representatives. Okay, ang DZMM Radio Patrol sa East Trentay, napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band, sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. At available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. At ilike at mag-subscribe rin ho sa DZMM Radio Patrol sa East Trentay. Facebook, TikTok, X at Instagram. At itong importante, kung gusto niyo magbigay ng komento at mga syempre reaksyon sa ating mga tinatalakay ay itong DZMM Teleradio Viber number namin 0919 278 3000. Okay, standby na tayo dito sa ating mga Radio Patrol Reports. Pangulong Marcos Jr. nagpaabot ng kumpiyansa kay bagong talagang DOH Secretary Jose Puhalte Jr. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Christian Yosores. Christian.
0: Matyada ng Radio Patrol!
2: Dani, kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa magiging pamumuno ni Dr. Jose Puhalte Jr. bilang bagong sekretary ng Department of Health. Nitong Martes nang formal na manumpa si Puhalte bilang health secretary sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. sa Malacañang. Inaasahan ng Pangulo na ang karanasan, integridad at pangmatagalang commitment ni Puhalte sa serbisyo publiko sa nakalipas na mahigit 3 dekada ay makatutulong para umangat pang layunin ng administrasyon na maging abot kamay para sa mga Pilipinong healthcare services sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, panibagong responsibilidad ang gagampanan ngayon ni Puhalte bilang kalihim ng DOH na malayuan niya sa kanyang tungkulin noon sa public healthcare, pag-aalaga sa mga pasyente at pangangasiwa sa mga ospital. Bago itinalaga ang DOH Secretary, si Puhalte ay nagsilbing Medical Center Chief ng Philippine Orthopedic Center at nagturo sa iba't ibang medical schools. Pinalitan ni Puhalte si Dr. Ted Herbosa na nagsilbing kalihim ng Department of Health simula 2023. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Thank you very much, Christian Yosores. Meron pa tayong report, Senador Marcoleta, hindi na inirekomendang manatili sa ospital ayon sa PGH. Aba, alamin natin ang latest mula kay Zeus Legazpi. Zeus?
3: Dani, hindi na nirekomenda ng UP Philippine General Hospital o PGH na manatiling nakapumpain si Senador Rodante Marcoleta. Ito ay matapos iulat ni PGH Director Dr. Gerardo Legazpi ang resulta ng independent medical examination ng senador sa naturang ospital kahapon. Ani Dr. Legazpi, normal ang vital signs ni Senador Marcoleta at walang nakitang senyalis na sakit sa kanyang puso at baga. Kontrolado na rin ang hypertension ng senador sa blood pressure na 140/80. Ibig sabihin, pwede na maging outpatient o hindi manatili sa ospital ang senador. Kinumpirma rin ang doktor na may senyalis ngang dati na nagkaroon ng pamamaga sa baga ang senador o pneumonitis. Sakaling lumabas muli ang sindomas ng mild pneumonia na unang nakita sa kanyang medical examination sa PNP General Hospital, inabisuhan iwalay ang senador mula sa ibang tao dahil nakakahawa niya sakit. Bunsod nito, iniutos na ng Sandigan Bayan 3rd Division na mula sa kustudiya ng PNP General Hospital, ililipat na sa kustudiya ng New Quezon City Jail ang naturang senador. Samantala, naghain naman ang not guilty plea sa kasong plunder sila dating Congressman Mike Defensor Joseph Espiritu at Aris Dutel Biray sa Sandigan Bayan 3rd Division matapos mabasaan ang sakdal ngayong umaga. Hindi pa naman mababasaan ang sakdal ang kapwa akusadong si Senador Marculeta dahil nakabinbin pa ang kanyang inihaing motion to quash information sa korte na naglalayong ibasura ang kaso laban sa kanya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Zeus, ano lang, question lang. Sabi mo, so nagbigay na ng, di ba, direktiba ang Sandigan Bayan 3rd Division na pwede na ipadala kasi vital signs naman ni Senator Marculeta. Ay, hello? Hello, oh. Okay naman daw, di ba? Yung BP niya is 140 over 80. So, kailan siya dadalhin doon sa Quezon City, yung jail?
4: So, yun po. From here, we will be responding.
5: Ngayon, Danny, actually kapanayam natin si Police Colonel Zagiyagi, ahepin ng PNP CITG. Tingnan natin kung aabot yung ating audio patungkol dyan sa paglilipat ng kanyang kusudiya.
1: Kaya nga, kailan? Okay.
5: Ngayon, ito, yung kanyang tinig.
4: Ang ano naman is may isolation at kailangan may isolated siya, di ba? Dahil nga sa karamdaman niya. And nakita naman na yung facility na yon and VGMP can provide with that.
5: Ayan, pinumpirma nga ni Police Colonel Lagiyadi na sapat naman ang pasilidad ng New Quezon City Jail para mag-accommodate kay Senador Rodante Marculeta. Saraning kailangan niya i-isolate dahil nga bumalik yung, kung sakaling babalik, yung sintomas ng kanyang mild pneumonia na unang nakita sa kanya sa kanyang medical examination sa PNP General Hospital.
3: Sir, confirmation lamang po sa ngayon po ba yung commitment order? Ngayon po siya ilipat ako. So yes. Ayan, yan ang tinig niya Police Colonel Giyagi ng PNP CIDG na kinumpirma ngayon nga mismo ililipat ng kustudiya si Senador Marculeta.
1: Okay, at least na nakuha kaagad natin yung confirmation. Pero ibig sabihin, ito bang Quezon City Jail? Ito ba ay yung sa Payatas din? Tama ba, Zeus?
3: Tama ka dyan, Danny. Yan yung sa Payatas. Ang pangalan ay New Quezon City Jail Male Dormitory. Sa Payatas yan.
1: Okay, so di ba dyan din nakapiit ngayon sila Senator Jinggoy? Di ba? Tama ba?
3: Mm-hmm.
1: At saka si Bong Revilla, Senator Bong?
3: Pati si dating Senador Bong Revilla, dyan nakapiit. Yung mga sangkot, di umano doon sa flood control scandal, Danny.
1: Okay, isa pang tanong. Yung doon naman sa, di ba, nasa basahan na sakdal, sabi mo, sila dating congressman, sila Mike Defensor, at saka yung dalawang akusado, si Spirito at saka si Viray. Ibig sabihin ba, kasi alam ko, yung dalawang co-accused, meron bang ano, let's say, kasi ganun ba kapareho lang din ba sila ng ano, ng ibig sabihin yung kaso, meron ba silang petition for bail dun sa dalawang co-accused?
3: So ngayon, Danny, tama ka, no? Pareha sila ng kinaharap na kaso. Yan yung kasong plunder. Patungkol dyan, walang inihain na petition for bail dahil nga non-bailable itong plunder. Ano? Kailangan nila maghain ng petition for bail. Mm-hmm. Walang inihain na petition for bail si dating Congressman Mike Defensor at ang businessman na si Joseph Espiritu. Ang naghain lamang ng petition for bail ay itong yung businessman niya na si Viray, Aristotel Viray, habang si Senador Marculeta naman ay hindi pa nagpa-file ng petition to bail at hindi natin matukoy pa sa ngayon dahil hindi pa umaharap yung kanya mga abogado kung siya nga ba talaga ay magpa-file pa ng petition for bail dahil sa ngayon kasi Danny may nakabinbin pa siyang mga motion sa korte na kailangan munang matinig at maglabas ng desisyon.
1: Sige, antabayan na namin yun. Zeus, paki-extra na lang. Salamat.
3: Maraming salamat, Danny. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At sa unang nag-report, si Christian Yozores.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Time check, 10:17 in the morning.
6: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
1: Okay, alerto sa Lindol. Nako, meron na naman hong nangyari, no? Lindol kagabi, ha, niyanig ng magnitude 4.4. Ah, kanina lang pala ho yun. 4.4 na Lindol ang Balut Island sa Sarangani sa Davao Occidental. Nako, 9:45 AM lang, no? Kaya kakatatapos lang pala nito kasi iba pa pala yung nangyari din kagabi, no? So, aftershock lang ho ito ng magnitude 7.8, ha? Eh, noong pa ito, ha? Nung Lindol, noong June 8, 2026.
0: Alerto! Alerto sa Lindol! Alerto sa Lindol! Alerto sa bagyo at habagat!
1: Napakadami yung alerto. Alerto sa Lindol, alerto sa bagyo. Kaya naman ang susunod nating guest, nako, talaga namang marami ito maibabahagi sa atin, no? Ang spokesperson, ng Department of Social Welfare and Development, ay nako, talagang kawawa ho ang ating mga kababayan, ha? Hindi ito talaga nakakatuwa, pero talagang sunod-sunod, eh. Ah, di ba? Itong Lindol, meron pa pala mga aftershock na kanilang umaga lang na ranasan na naman dyan, no? So, eto, si Asec Irene Dumlao, nasa linya ng telepono, makausap natin. Ano ma yung hakbang? Alam ko, 45.88 million na ho yung humanitarian assistance doon sa mga pamilyang apektado lang nitong bagyo naman, di ba, si Inday? Tapos, eto naman, may mga Lindol pa. Kamusta, Asec Irene? Good morning, si Daddy Buenafe sa programang Kabayan.
7: Sir Daddy, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
1: Oo.
7: Well, Sir Daddy, nasa mahigit 85,000 po na pamilyang Pilipino na naapektuhan ng nagdaang bagyong Inday at Habagat, I mean to say. Ang nakatanggap po, no, na noon na-assist natin para sa kanilang pangangailangan sa pagkain sa pamamagitan nga ng mga family food packs na na-distribute ng SWD. Karagdagan, of course, dyan yung mga pamilya at mga individual na nakatanggap din ng mga ready-to-eat food boxes, mga non-food items, and yung mga pamilya mo. Well, sa kasamang palad, no, ay may mga family members na namatay na punbun sa lahat na nangyari sa Karagdagan.
1: Asec, medyo hindi maganda yung signal natin. Baka konti igalaw lang natin. Okay, mabot lang na konti. Baka para at least malinaw. Nasaan ka ba ngayon? Nasa probinsya?
7: Sir Danny, nasa may PCO po ako. Meron pong ongoing activity dito ngayon.
1: Ayan, yan. Medyo malinaw na. So for now, yeah, you were mentioning dun sa Bagyong Inday, ilan? 85,000 families na ang natulungan?
7: Yes. Mm-hmm. More than 85,000 families, Sir Danny, ang nakatanggap ng ating family food packs.
1: Okay.
7: Na-assist natin sila, no, sa kanilang pangangailangan para sa pagkain. Dahil karamihan po sa kanila ay na-displaced at pansamantala nga po ay naninirahan sa mga evacuation centers.
1: Oo.
7: Batay po sa aming 6 a.m. monitoring, nasa mahigit 68 million pesos worth of humanitarian assistance na po ang naipahatid ng DSWD. Idagdag ko rin, Sir Danny, yung tulong pinansyal na ipinabot natin sa mga pamilya na naapektuhan ng landslide dyan nga po sa Mindanao.
1: Uh-huh.
7: And of course, tayo ay nakitiramay sa mga pamilya at inaga-assist pa rin tayo sa kanila, particularly in the provision of psychosocial first aid, lalong-lalo na po doon sa mga naiwan ng mga naging biktima.
1: So, yung report sa akin dito, umaabot daw sa 134 na ang evacuation centers ang kasalukuyang tinutulungan ng DSWD. Kasama ba rito sa mga shelters na to yung mga na ano rin, naapektuhan din ng Lindol, Asec?
7: Well, tama po. Kasi meron pa rin yung mga 10 cities, ano, mga existing 10 cities, halimbawa dyan sa Sarangani, sa Jose Abad Santos, na naapektuhan din ng matinding pag-uulan. At well, batay po doon sa aming 6 a.m. monitoring, marami na po ang mga nag-decamp, marami na ang mga na-deactivate ng mga evacuation centers. Sa bilang po namin kaninang umaga, nasa 85 na po yung evacuation centers na kasalukuyan ay meron pong mga internally displaced persons na pansamantala na dumiduyan.
1: Pero yung, let's say, ano yung mga Rio na for now ang talagang nakasentro yung mga evacuation centers nyo? At kamusta naman? In terms of, let's say, supply at saka mga medical supplies, wala tayong pangamba doon? Ano mga regions sa ngayon?
7: Yung sa kasalukuyan.
1: Maraming evacuation
7: sir,
1: centers.
7: Danny, meron tayo sa Cavite, particularly okay. Intanza, sa Torrijos, sa Marinduque, Sibalom, sa Antique, meron din po sa Laganes, Miagao, Oton, Pototan, Saraga, sa Iloilo. Gayun din po sa Dinas at Labangan sa Zamboanga del Sur. And dyan naman po sa Zamboanga, Sibugay ay sa Diplahan. Sa North Cotabato naman po ay sa Pigkawayan. Sa Sultan Kudarat, nandun naman po ang Kalamansig at sa Libak. Sa Sarangani ay sa Alabel, sa Glan. Nandyan po yung Tent City ano, na naapektuhan nga po ng mga nagdaang earthquake. Gayun din sa Kiamba, sa Maasim, and sa Malapatan. Sa Maguindanao del Norte naman po, Sir Danny, meron sa Barira, sa Northern Kabuntalan, sa Sultan Kudarat. And sa Maguindanao del Sur ay sa Ampatuan, sa Datu Abdullah Sangki, sa Datu Hofer Ampatuan, Datu Piang, Datu Saudi Ampatuan, at sa Southern Upi ng Sharif Agwak.
1: Pero for now, Asek, kasi yung latest lang, no, na-receive namin, kanina kasi dun sa Balut Island, Sarangani, Davao Occidental uli, ha? 4.4 naman ang lindol. Tapos kagabi, doon din sa Davao Occidental, 6.3. So, ibig sabihin, itong mga tectonic na lindol na to na magkasunod na nangyari sa Davao Occidental, meron kayong feedback for now? Ano mga pangangailangan nila? Siyempre, ang DSWD should be the lead agency for this.
7: Well, opo, ano, we are in close coordination with the local government units. In fact, para dun sa mga request nila para sa karagdagang mga family food packs, ay agad po tayo na nakapagpapa-attend. Actually, ito ang kagandahan, Sir Danny, nang meron tayong magandang koordinasyon sa mga LGU sapagkat una, nagagamit natin yung kanila pong mga facilities o mga warehouses para makapag-imbak o makapag-preposition ng mga goods. At kapag yan ay nadidistribute o nagagamit po natin, ang DSWD ay agad na nagre-replenish. And pangalawa, no, doon sa koordinasyon nga natin, dahil mas proactive tayo ngayon, Sir Danny, dahil ang utos ni Secretary Rex Gatchalian sa amin pong mga regional directors, dapat kapag may mga gantong insidente, agad tayong tatawag doon sa mga local counterparts natin at alamin if there's a need to augment their existing resources. So if there is, agad po natin i-release yung mga naka-preposition na on the ground. So ito yung sinasabi ko, Sir Danny, that because of the coordination and collaboration with the local government LGUs. Units, mabilis tayo at maagap sa ating pong delivery.
1: Yeah, that's good.
7: Delivery of public service.
1: Yeah, that's good to hear kasi importante walang disruption, di ba, sa pag-deliver ng basic services. Pero kung katulad nito, mga lindol, yung regional office nyo ba sa Davao Occidental at saka dyan sa Sarangani, very, ano naman yan, able naman yan, ibig sabihin kasi pag lindol, baka merong mga naputol na tulay na baka ma-disrupt nga yung delivery. Yun ang magandang coordination with LGU na paano madadala yung mga supply doon sa mga maapektuhan. Di ba kung may landslide or whatever, di ba?
7: Opo. Sir Danny, ang mga warehouses ng DSWD ay hindi lamang po matatagpuan sa mga regional offices natin o doon sa mga provinces. Meron po tayo hanggang sa last mile. Ibig sabihin, hanggang sa munisipyo, meron tayong mga nagagamit na warehouses. Usually, these are owned by local government units. Nagagamit natin by virtue of a relief prepositioning agreement. So, yun po, no, mga iba naman, mga warehouses na na-construct natin sa pamamagitan ng Kalahi Seeds. So, yun po, doon tayo nag-i-imbak at hindi natin hindi tayo nag-worry o nag-aalala kung merong mga nasirang mga daan because alam natin na meron tayong naka-impact na on the ground. Now, if in case lang na talagang may mga replenishment tayo na
1: i-airlift yan.
7: Diba? I-airlift natin yan o dinadala natin sa pamamagitan ng mga naval assets din Philippine Navy o ng Philippine Coast Guard. And of course, Philippine Air Force regularly assist us naman dun sa pag-ferry o pag-airlift ng mga goods sa mga island municipalities or mga geographically isolated and disadvantaged areas.
1: Kasi normally, ASEC, pag ganyan na hindi pa rin tumitigil yung mga aftershock, katulad niyan, kagabi lang, meron 6.3, medyo malakas yan, ha? Tapos 4.4 na naman kanina dun sa Sarangani, Davao Occidental. Ibig sabihin, may mga tao na naman dyan na lilikas matatakot bumalik dahil hindi nila ma-assess kung may structural damage yung kanilang tinitirhan. So ang tanong ko lang, itong mga evacuation center ninyo, di ba alam ko nagpo-provide din kayo ng mga construction materials, di ba tumutulong din ng DSWD para for those na siyempre ayaw na rin nila masyadong matagal sa evacuation center, maayos kaagad yung bahay nila para doon sa mga bitak-bitak, di ba?
7: Okay. Well, para doon sa mga lumikas, ano, Sir Danny, ang DSWD ay nag-augment sa resources ng local government units. Nagpo-provide tayo ng mga family tents. Kung makikita nyo, ito yung mga puti na tents. Tapos merong ano yan, Sir Danny, may
1: modular tents? Matitibay yan, no? Matitibay?
7: Yes, iba pa yung modular tents. Ito yung kapag covered court, ay merong mga pinoprovide tayo ng modular tents para at least may privacy, you know, ang bawat pamilya.
1: Oo.
7: Tapos yung mga family tents natin, Sir Danny, merong ano rin yan, wooden tiles. So, para kahit ano, no, kahit yung flooring ay maayos pa rin at komportable pa rin yung ating mga internally displaced persons. Kasi Sir Danny, mahirap din naman yung ano, no, yung nandun ka nga sa tent, pero putik-putik naman yung iyong hihigaan, eh hindi naman po komportable para sa ating pong mga apektadong mga pamilya. So, yun yung mga pinoprovide natin. And karagdagan dyan, of course,

0: namin sa Glan Sarangani, sa harap po yan ng munisipyo, parke po iyon. Pero doon dumikas yung mga ano natin, mga naapektuhan ng malakas na lindol. So nag-set up tayo ng mga family tents. At yun nga, linagyan talaga natin yan ng flooring para ano, maging maayos din at komportable yung ating mga kababayan.
1: Ito kasi yung mga pangmatagalan, di ba? So napuporsi nyo yung mga lansi ayaw pa umuwi. So they can be accommodated dyan sa mga family tent. Pero itong mga family tent, ibig sabihin, for kung mga simpleng ulan lang, kaya i-withstand dito, mga hangin, kaya. Di ba?
0: Kahit yes, kaya space. Po ito. Tama po. And ano po ito, pag siniset up talaga natin ito, talagang tinitiyak, no? Sturdy ito, that it can withstand rin yung pong mga epekto pa ng halimbawa, no, kapag may bagyo o may ulan at may malakas na hangin, eh kaya niya po withstand yung pong epekto
1: hangin
0: niyan.
1: Dagdag
0: ko rin lang, Sir Danny, sa kasalukuyan may distribution tayo ng emergency cash transfer. Kasi ang DSWD, batid naman po natin na hindi lamang po pagkain o non-food item ang pangangailangan po ng mga kababayan natin. May mga ibang needs sila na hindi nilalaman ng ating mga family food packs. Kaya nagpo-provide tayo ng emergency cash transfer. Tulong pinansyal po ito para magamit nila sa pagdili siguro ng mga kakailanganin para ma-repair yung kanila pong mga bahay o pangangailangan ng kanila pong mga anak. And also, we're in close coordination with the local government units kasi kinakailangan po na makapagtukoy rin ang LGU ng relocation site, no, para sa mga kababayan natin, especially those na ang tirahan ay talagang sirang nasira na, talagang hindi na pwedeng balikan, ano po. So pag ganun, pwede rin tayong mag-assist at i-complement yung ipinoprovide ng DSUD na shelter assistance. Nang sa gayon, makatulong tayo sa restoration din ng normal psychosocial functioning ng mga disaster-affected families. In other words, tulungan sila sa recovery, ano, and somehow may balik sila dun sa normal nilang pamumuhay.
1: Naku, ang laki-laki ng responsibilidad, no? The way you outline everything na kailangan gawin ng DSWD. So for now, itong emergency, itong cash transfer na bali kayo, umaasa na rin kayo sa lista na ibibigay ng LGU. Sino yung pwede isala at baka naman kung sino-sino lang ang maka-avail, di ba? Siyempre, gusto nyo rin malaman kung sino yung legit na dapat tumanggap nitong emergency cash transfer from the LGUs niyon, di ba?
0: Ama, Sir Danny, galing po iyan sa local government units kasi sila po yung nagsasagawa ng rapid damage assessment
1: palakasan dyan,
0: and needs
1: diba?
0: Analysis.
1: Tapos ina-assess nyo naman kung talagang ito eh legit na pwedeng tulungan, di ba? Hindi naman basta-basta lang na listahan nila, di ba?
0: Tama po, sinisertifikahan po ng local government unit ano yung listahan na sinusumite sa DSWD. And kami naman po, i-verify din po namin kasi kinakailangan talagang matukoy natin na severely or slightly affected sila, either sira or totally or partially damaged yung kanilang mga tirahan o yung kanilang pong mga hanap buhay. Nang sa gayon, matukoy natin sila na eligible nga sila sa ating pong tulong financial.
1: Pero bigyan mo nga ako idea, Asek, itong family tent, how many talaga yung, let's say, komportable na ma-accommodate? Family of five? Ganon? Kasha?
0: Yes, Sir Danny, pwede ang family of five. Malaki po ito. Hindi ko lang dala ano yung technical specifications nito, pero malaking area po ang sakop nitong isang family tent ng DSWD. And ito rin ay well ventilated. Merong portion ng tent na pwede mong i-fold para at least makapasok, makalabas din ang hangin. And may parang ano yan, may parang filter din siya para hindi rin naman makapasok ano yung lamok o langaw. And while ensuring na may proper ventilation in that tent.
1: Kaya nga, so maganda, may ventilation, may tiles, so para doon sa flooring. Pero ano ba to, may palikuran din, sarili?
0: Ito wala. Yung family tent.
1: Okay.
0: Pero lahat naman po ng mga areas, ano, yung piniprescribe natin na dapat merong pong fully functional water and sanitation health facilities.
1: So parang sabihin, meron silang common pong area.
0: Doon
1: sa family tent area. Ganon, di ba?
0: Mm-hmm. Tama po. In the same manner na dapat may community kitchen din na nasi-set up doon sa mga evacuation centers. Nang sa gayon, makapagluto rin po yung ating mga kababayan. Kami naman po sa DSWD, nagpro-provide kami ng mga family food packs and kitchen kits na magagamit po ng mga kababayan natin habang nandun nga po sila sa mga evacuation centers.
1: So tinitingnan nyo rin kung talagang ano, ibig sabihin

0: yung supply, yung power, at saka yung ano, doon sa mga tent city, ah, yung kung saan meron maraming family mm-hmm. tent, yung supply ng kuryente at saka tubig, eh, stable.
1: Opo.
0: Diba?
1: Tama po. Dapat talaga fully functional yung kanilang mga wash facilities. Oo. Kasi kinakailangan pangalagaan pa rin yung kalusugan, kalinisan ng ating pong mga internally displaced persons, lalo-lalo na ano, yung mga bata at yung mga vulnerable sector. Ngayon po, Sir Danny, sa mga areas na wala pong mga ibang mga facilities. Nagpo-provide po kami. Halimbawa, dinideploy namin yung aming mobile command center. Dinideploy din po namin yung aming mobile kitchen para makapag-provide din tayo ng hot meals. At may mga water tanks din po kami na dinideploy. Nang sa gayon, masustain rin naman yung pong supply ng tubig doon sa mga evacuation centers.
0: Oh, kaya nga, no? So, okay naman in terms of, let's say, budget allocation, eh, wala naman kayo pangamba na at least within ano pa rin kayo, kaya pa rin i-provide. Kasi, nakaano ko eh, sa dami ho na nangyayari pa rin, yung lindol, yung baha, eh, at least sana nga, humupa na nga, wala na nga itong si Inday at saka itong si Josie. For now, kaya pa naman ho ng DSWD, no, to provide ang ating mga nangangailangan.
1: Opo, Sir Danny. Tayo na papasalamat sa Department of Budget and Management kasi po lahat ng mga request natin for replenishment ng ating quick response fund
0: may audit
1: ay
0: naman,
1: agad,
0: no?
1: Po nilang, agad po nilang na-actionan. So, kapag binababa po yung karagdagang pondo ng DSWD ay nagagawa po namin ano, na ipagpatuloy yung pag-produce, pag-preposition, pag-stockpile ng ating pong mga relief supply sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Kaya nga po handa kami sa anumang pong mga kalamidad o mga disasters for any eventualities, we're ready to augment the resources of the local government units.
0: Bago kita bitawan, Asek, pinapatanong lang sa akin dito ng ating mission control. Yung meron na ba tayo update doon sa dalawang minor de edad na namaril sa Tacloban? Meron bang
1: regarding that naman, Sir Danny, patuloy pa rin po ano yung isinasagawa na intervention o ipini-implement yung intervention plan para nga po dito sa dalawang CICL na sa kasalukuyan ay nasa kutudiya ng DSWD sa pamamagitan po ng Field Office 8 nasa Regional Center for the Rehabilitation Center for
0: Pag-asa
1: Youth.
0: Pag-asa ba yun? Sila. Tama ba? Yung pinagdalahan ng dalawa, yung 14 and 15 years old?
1: Yung dalawa po no, yung nasa RRCY po sila but yung mas bata po ay dadalhin po doon sa bahay pag-asa to comply also with the provision of the juvenile justice welfare.
0: At saka meron sigurong kaukulang guidance ano yan no, 'di ba mga counselor, 'di ba mga ganun yung mga
1: yes, meron pong intervention plan yan. Opo, Sir Dan. Opo, ang sakop po niyan of course yung social yung pagbaba mga behavioral change sessions, meron pong mga ano rin yan, may mga iba pa silang mga ginagawa bilang bahagi ng intervention plan.
0: Sige, Asek, nako, marami salamat sa ibinahagi mo. From time to time, talagang kailangan namin kumuha ng ano, just be accessible lang, kumare, Asek. Thank you.
1: Yes, Sir Danny. Magandang umaga po at maraming salamat.
0: Okay, maraming salamat kay Asek Irene Dumlao, spokesperson ho yan ng Department of Social Welfare and Development. Very active ho sila dahil sa itong sunod-sunod, lindol, baha, di ba? At saka iba't ibang mga problema, lalo na itong mga problema sa mga minor de edad. Magagap lang ho kami, ha? Huwag ko kayong alis. Tuloy-tuloy pa rin ho ang programang Kabayan.
2: Alerto sa bagyo at habagat.
3: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Basta AM DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Ang December, napakahalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
8: DCFM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kung alaga ng DCMN para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMN Grande Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
14: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DCMN Grande Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Ang oras, 10:40 in the morning.
9: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
3: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Oh, nagbabalik na ho tayo sa programang Kabayan. Eh kahapon ho, 'di ba, tinalakay natin dito yung nakakaawang pangyayari, no? At talagang marami ang nagulantang dito sa issue na 'to dahil yung pagkamatay ho ng isang grade 4 student diyan sa Cavite, matapos sumailalim sa isang deworming activity, yung pampapurga, 'di ba? Yung pampapurga para dun sa ating mga estudyante. Makakausap po natin ngayon ang Chief of Public Information Office ng Cavite PNP, walang iba kundi si Police Lieutenant Sara Jane Drio. Niente, good morning ho, si Danny Buenafeo sa Kabayan.
15: Good morning po sir, magandang umaga po sa ating lahat at sa ating mga
0: Good morning ho, Ma'am Sara. Bigyan niyo kami ng at least kung ano ho ang isinasagawang investigasyon ho ninyo kaugnay nitong pagkamatay ho nitong si Rex Mission, yung grade 4 student ho na namatay sa dahil sa isang routine deworming activity sa kanilang paaralan. Tiniente? Hello? Nako, nawala ba? Okay, nawala lang ho si si Police Lieutenant Sara Jane Drio. Siya ho ang Chief of Public Information Office kasi alam ko ang pamilya ay sila ay dadaan daw sa isang otopsiya yung kanilang anak. Kasi ang pagkakaalam natin, ang findings, initial medical findings, yung cause ng death o yung pagkamatay ho ni Rex ay linked to an infection that led to septic shock. Yun ang kinamatay. Anyway, nandiyan na ho si Police Lieutenant Sara Jane Drio. Teniente, good morning uli. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
15: Yes po, magandang umaga po.
0: Oo, nawala kayo kanina. Pero yung latest ho sa inyong investigasyon kaugnay nitong pagkamatay ng isang grade 4 student ho dahil sa isang deworming activity?
15: Yes po, ito po ay national deworming na sinakanta po naman sa mga eskwelahan. Pero po, ang latest po dito ay dinala na po sa NBI na po ang magkakanta po ng autopsy results. So lahat po ng ating investigation nakabase po sa result ng ating autopsy kung ano ba talaga ang cause ng pagkamatay ng bata.
0: Oo.
15: And then patuloy pa rin po kami sa ang 13 Martires sa PNP ay patuloy pa rin po na nagsasagawa ng investigation doon po sa mga hospital. Kasi tatlo pong hospital ang pinagdalhan po ng bata bago po ito namatay. Ito po ay dinala sa tawag dito, J. Manalo Laboratory and Polyclinic. And then, dinala rin po ito sa MV Santiago. Okay. Then, ang pinaka-pangatlo ay sa General Emilio Aguinaldo Medical Center. So, uh-huh, hindi po natin alam po ano po yung mga pina-administer na mga gamot din po doon na may, hindi po natin alam po nag-trigger din po din sa ano ng bata.
0: Okay,
15: so,
0: but, yeah.
15: Hello, ganun din po. Yun po, kumuha rin po kami ng sample nung gamot, yung deworming na binigay sa bata para ma-examine natin kung meron po ng toxic chemicals or toxic substance na nakapagpaano sa bata.
0: Okay. So yes, from now, meron separate na investigation ang sinasagawa, sinasabi nyo, di ba, ang NBI regarding this autopsy report. So yung inyo, separate investigation, kaugnay ng posible na ano talaga yung cause, no? Kasi hindi lang siya ang nagkaroon ng problema. Meron pa pala 7 other na mga bata or students after ng deworming, eh nagganyan din, nagsuka, nagkaroon ng fever. So tinitignan nyo ngayon yung ano ang posibleng baka meron na haluan ng toxic substance. Ganun ba, Tiniente?
15: Yes po, hindi po natin masabi. Kasi nga po, after po na administer po ng deworming yung chewable tablet, dinala po ito sa mga tatlong hospital. So itong tatlong hospital, siyempre hindi po natin alam po ano rin po yung mga gamot na pinatake po sa kanya. So tuloy-tuloy pa naman po ang ating investigasyon at yun nga po, yung sample ng tablet, kung ito ba talaga ay merong substance na nagpa-trigger, kaya nag-insanhi ng kanyang yung adverse effect. Kung bakit nagkaroon ng pain or fever yung bata.
0: So for now, hindi pa natin masabi kung how soon can we come up with the report. Siyempre, kailangan dyan ng mga forensic specialist, di ba? Para suriin ho yung toxic substance, no? Eh, meron naman kayong kakayahan. Meron kayong division for that na that specifically handle itong mga ganyang klase, no? Na mga medical, di ba, issue?
15: Yes. Yes po. Forensic expert po ang magdedetermine po ng lahat ng ito, yung sa autopsy and then yung substance po na pinatake po doon sa mga bata.
0: Kailan ho
15: so,
0: tayo?
15: Po natin.
0: Yeah, kailan ho ini-expect natin ito? Mga conclusion natin for the or findings, kasi hindi naman sinuspend ng DOH, ha. Tinutuloy pa rin nila yung deworming activity pangkalahatan.
15: Yes, kasi ang nakuha po natin, meron po tayong nakuha na copy of certificate of listing of identical drug product and certificate of good manufacturing practice. Ito po ay compliance for the specific deworming medicine administered sa mga eskwelahan. Ito po ay sa DepEd. Parang ito po ay ano rin po ng Department of Health.
0: Tama.
15: So anyway, kahit po meron po silang mga ganitong certification, kailangan pa rin po nating matest.
0: Tama.
15: Yun pong gamot na pina-administer sa mga bata.
0: Okay. Nako, maraming salamat to, Tiniente, sa oras. At kukuha pa rin kami na update, no, from time to time. Salamat po.
15: Okay, sige po. Welcome po. Marami po salamat. Salamat po.
0: Salamat. Yan ho si Police Lieutenant Sara Jane Drio. Siya ho ang Chief ng Public Information Office sa Cavite, PNP. Okay, pasok muna natin itong mga reports ng ating mga radio patrol. Unang-una, convoy na sakay si Senator Marcoleta nakarating na ho sa New Quezon City Jail. Alamin natin ang latest mula kay Zeus Ligaspi. Zeus?
11: Dani, bandang alas 10:40 ngayong umaga dumating dito sa New Quezon City Jail sa Payatas si Senador Marcoleta. Ito na yung kanyang magiging piitan batayan sa kautosan o commitment order na inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division kanina, kasunod ng kanyang independent medical examination sa UP Philippine General Hospital kahapon. Mahigpit yung seguridad dito sa labas ng piitan, na Dani. Walang ibang pwede makapasok bukod dun sa coaster ng PNP na naghatid sa Senador mula Sandigan Bayan kanina. Kahit yung mga escort niya, Dani, mula PNP CIDG ay pahirapan makapasok dahil kailangan pa umaroon ng masusing ugnayan sa BGMP na siyang namamahala sa piitan. Sa ngayon, Dani, pagdating dito nung coaster o convoy, lulan si Senador Marcoleta ay hindi na siya bumaba at talagang pumasok na lamang sa loob ng BJMP facility itong poster lula ng senador, at hindi natin siya personal na nakita, pero alam natin na yung poster na yon ay pumasok na dito sa Piitan at nandito na nga siya sa loob ng New Quezon City Jail mula sa kanyang kustudiya doon sa PNP General Hospital sa Campo Grame. Matatandaan dali na hindi na inirekomenda ng PGH na manatili naka-confine si Senador Marcoleta dahil normal na ang vital signs nito at wala na rin senyales ng sakit sa puso at baga. Yan ang pinakauling sitwasyon, Danny, dito sa New Quezon City Jail sa Payata. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMF.
0: Abangan ho natin ang balitang yan, no? At maraming salamat, Zeus Legazpi. Meron pa tayong report, ha? Live-in partner at kapatid nito, persons of interest sa pagpatay sa American Marine Biologist sa Negros Oriental. Inaalam na, ha? At syempre alamin natin kung sino yung mga persons of interest. Tatlo ang alam kong pumasok dyan sa bahay nitong marine biologist. Ang report mula kay Marlene Padiernos. Marlene?
16: Dali, dalawa na ang persons of interest sa kasong pagpatay sa American Marine Biologist si Dr. Ken Carpenter sa Cebulan, Negros Oriental. Sa pariyam sa Campo Grame, sinabi ni Negros Oriental Police Provincial Director Police Colonel Timar Alama na mismo ang surviving victim at live-in partner ng biktima at ang kapatid nito ang itinuturing na persons of interest ng pulisya sa kaso. Matatanda ang una ng itinalisay ng babaeng biktima na pwersahan o manong pinasok ng tatlong sospek ang kanilang tahanan para pag nakawan na nauwi naman sa pamaril kay Carpenter at paggapos at panghali umano sa kanya ng mga ito. Pero batay sa inisyal na investigasyon ng SITG, walang nakitang pwersahang pagpasok ng mga suspect sa bahay. Habang nagnegatibo rin aliyang babaeng biktima sa vaginal swab na indikasyon na walang nangyaring sexual assault sa kanya. Inihiyag din ni Colonel Alam na itinuturing din na POI ang kapatid ng live-in partner dahil madalas itong makapunta sa bahay ng biktima, pero nilinaw na hindi pa kumpirmado kung kabilang siya sa tatlong suspect na nanloob sa tahanan. Sa ngayon, robbery ang tinitingnang motibo ng mga otoridad sa krimen, pero iniimbestigahan rin kung may kinalaman sa trabaho ng Amerikanong biktima ang naturang kaso. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Tuloy-tuloy na ho tayo at kanina ho ay inaalam natin, 'di ba, yung ginagawang investigasyon, no, ng PNP diyan sa, 'di ba, sa Cavite. Eh ngayon, makakausap naman natin ng isang public health expert, parasitologist, former DOH undersecretary ho ito. Kaugnay nitong bata, yung grade 4 student na namatay matapos maka-administer nitong 'di ba, yung deworming activity diyan sa eskwelahan nila sa Cavite. Makakausap natin via Zoom si Dr. Vicente Belisario Jr. Doc, good morning ho. Si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
17: Magandang umaga po, Sir Danny, at sa mga nanonood at nagkikinig sa inyong programa.
0: Okay, maraming salamat. Nako, eh, medyo talaga hong mabigat sa dibdib ho itong nangyari, no, sa bata. Itong si Rex Bisyon na namatay after baka kuha nitong deworming activity. Eh kayo bilang isang public health expert, no, at alam nyo ho itong deworming activity, no, talaga naman taon-taon sinasagawa ito sa mga paralan. Ano ba tingin nyo ang nag-trigger? Bakit ito nagsuka, nahilo, at the day after namatay?
17: Thank you, Sir Danny. Mabilis na mabilis. 2006 pa ang programa ng DOH na ito na nagpupurga po talaga sa mga bata. Edad 1 to 19 years old. So, so makatuwid, 20 taon na po natin ginagawa ito. Naging masigasig po tayo noong 2016, 10 years ago, nag-tie up na po ang Department of Health at saka ang Department of Education na ang deworming ay ipasok na sa mga schools. Kasi po, ang mga school children, isa sa pinakamataas na apektado ng mga worms. Uh-huh. Ang mga worms po ay hindi dapat minamaliit. Ito po ay sakit, sanhi ng sakit ng tiyan, sanhi ng malnutrisyon. Tayo po ay number 4 sa stunting sa Southeast Asia, mga pandak ng mga bata. Uh-huh. Mahina ang performance sa school. So talagang mahalagang mahalaga po na masok po ang mga bulating ito na nanggagaling sa lupa kung saan kontaminado po ng human and animal waste. So talagang sanidad Isang root cause po nito. So, pabalik-balik po ang mga bulating ito na kinakailangan dinideworm ang ating mga bata every January, July. So, ang ating deworming drugs po ay very safe. Ito po ay rekomendado ng World Health Organization, isa sa dalawa sa pinakamagagaling na gamot na pinaka-safe din po. Unang-una sa gamutan, safety. Pangalawa, efficacy. Pasadong-pasado po ang gamot na ito sa safety. Ibig sabihin, safe po sa ating mga kabataan. At saka effective, natatanggal po talaga ang mga bulate para tuloy po ang paglaki ng ating mga bata at tuloy ang magandang performance sa school. Katulad ng ibang gamot, Sir Danny, ang gamot na ito ay may mga side effects.
0: Okay.
17: Ultimong paracetamol, biojet, itong mga iniinom sa lagnat, no? Ito, itong antibiotics na iniinom natin sa mga infeksyon, ito po ay may mga side effects din. So ang pampurga ay gamot. Ang mga gamot sa TB may mga side effect. Okay. Ang dami-dami pong may tuberculosis dito sa Pilipinas, may mga side effect po ang mga gamot.
0: Tama.
17: Subalit, ang mga pampurga po ay proven safe. Mild and transient lang po ang mga side effects niyan na konektado sa mga batang binubulate. Pagka binubulate po ang bata, mas maraming side effect. Ngayon, ang side effect po ay hindi nakakamatay. No, ang side effect ay hindi kasama ang pagkamatay. Wala pong alam anywhere in the world kung saan ginagawa ang deworming. Hundreds of millions of doses na po ang naibigay na pampurka sa Africa, sa Asia, no, at sa South America, na wala naman po kinukwento na nakakamatay ang pampurga. Kasi po kung nakakamatay ang pampurga, hindi na po natin ginagawa yan.
0: Kaya nga.
17: Okay? So in other words, itong pagkamatay ng batang ito kailangan imbestigahan, no? At ay tayo yung nakaantapay sa resulta ng forensic examination.
0: May autopsy ho, Doc. May autopsy. Pinapa-conduct sa NBI.
17: Hinihintay po natin ang resulta niyan kasi talaga maganda evidence based po tayo. Kasi hindi maganda ang naririnig sa media. Nakakabahala po sa aming mga doktor,
0: yes,
17: pati po ang aking mga kaibigan, mga pediatrician, nababahala kasi ang balita mukhang may kinalaman doon sa deworming. Ang suggestion ko, huwag muna tayong mag-conclude na ito, ang deworming, ang pampurga, ang naging dansanhi ng pagkamatay. Hintayin natin ang resulta sapagkat wala po talaga kaming nabalita at all na may namatay sa pagkapurga. Okay, so kumbaga ito, first ever in the last 20 years and 30 years na ginagawa na po ito, kung sakasakali. Pero suspecha ko po, baka may ibang dahilan, tingnan po natin muna.
0: Yun nga rin ang ibang, let's say, sinasabi ng mga lumulutang din sa social media kasi baka meron siyang separate na medical condition na hindi mo naman masasabi na, let's say, ito nag-trigger itong deworming activity kasi sabi nyo nga, it's very safe. Kahit yung side effects, they should not really makonclude ay biglang mauuwi sa pagkamatay, di ba? Kahit side effect, kaya naman i-withstand dyan ng bata, ibig sabihin. Kaya lang, parang may mga nagsasabi kasi, bakit daw parang kakaiba yata yung laki yata ng capsule or whatever compared to the previous years. Pwede ba mangyari na gano'n na iba yung, sabi nyo naman, safe ang mga deworming drugs? Diba?
17: So ito, as pagkakaalam ko, ang binibili ng DOH at ang local government, alam ko bumibili din ng konti ang Department of Education. Pare-pareho ko yan, albendazole. Pangalawa, gusto ko yung ginagawa nung ating mga otoridad na i-examine din yung gamot. Okay? Kasi talagang yung drug quality, isang challenge po sa atin yan sa mga low middle income countries katulad ng Pilipinas. Tingnan po natin ang drug quality, saan bang galing yan and all these things. So, tingnan natin ang drug quality. Tapos ang pasyente, ano ba ang sakit ng batang ito?
0: Yun nga,
17: baka
0: gusto masuri,
17: may ibang sakit, no?
0: No?
17: Kasi sabi, sepsis. Wala pong kinalaman ang pampurga sa sepsis.
0: Ah,
17: okay, yung sinabi dun sa napalitan na septic shock.
0: Oh,
17: walang kinalaman
0: shock
17: ang bulate at pampurga sa septic shock. So parang ingat po tayo sa mga balita kasi akala nyo talagang yung pampurga na ang naging dahilan ng pagkamatay ng bata. So ingat-ingat po tayo din. Ano? At sumangguni po tayo mga eksperto. Okay?
0: So ibig sabihin, kasi yun nga talaga initial findings. Tama, Doc, sabi nyo, linked to infection led to septic shock. So pag yun na ang conclusion, ibig sabihin it has nothing to do with the deworming. Tama ho ba?
17: Mga binabanggit na technical term, wala akong kinalaman sa bulate at walang kinalaman sa pagpurga.
0: Okay.
17: So talagang magandang malaman natin ano ang findings ng mga doktor, ano ang findings ng forensic, saka tayo magpo-conclude. At magbibigay po sana ang DOH, tutulungan natin ang DOH magbigay ng advisory. Ito po ang pangyayari, no, hindi dapat mabahala. Sapagkat ito'y talagang ligtas na activity po itong pagpupurga. Yeah. Ay, bata pa tayo, Sir Daniel. Tayo pa din. pinupurga kaya din nga,
0: So for now naman, hindi naman talaga sinuspindi eh. Diba? Kasi nakita naman nila yung value nitong deworming activity. Hindi sinuspindi ng DOH. Pero ibig sabihin, ang sinasabi nyo, sinasuggest nyo, huwag muna tayo mag-conclude. Hintayin natin yung forensic diba? At saka itong autopsy report. That should be in a week's time ay lumabas na. At para malaman natin kung may separate medical condition yung bata. Di ba, Doc?
17: Tama po. Sa lalong madaling panahon, sana matapos ang investigasyon, kasama na po ng mga bata, mga manggagamot at tumingin doon sa batang yan doon sa ospital kung saan po siya nag-expire. At magsama-sama ang mga ebidensya na ito, nang sa gayon, ang DOH at DepEd meron na pong advisory. Kasi po, nakakabahala.
0: Tama.
17: No, kumakalat itong fake news, samantalang gusto na nating malaman ang katotohanan.
0: Eh, mamaya, yung iba hindi magpa-deworming dahil lang dyan. No? So, ibig sabihin, that will be to their loss. Di ba? Tama ba? Di ba, Doc?
17: Exactly po. Mas maraming problemang dala pag hindi nagpurga. Kasi, ano po tayo? High burden country po tayo, Sir Danny, sabi ng WHO. Tayo po ay nasa top 10 or 20 countries na napakadaming bulate. So kailangan po natin spugsog po yan. Kawawa itong mga bata at saka kanilang future, pag-aaral, pati yung nutritional status.
0: Okay. Sige po, at least tinututukan ho natin ang istoryang yan at saka aalamin din natin. Magkukuha rin tayo ng statement syempre from DOH, bago na ho kasi DOH secretary. Anyway,
17: bantayan natin. At saka tulungan din natin ang DOH. No? Sabi ko nga, pag tinulungan ng DOH, tumutulong tayo sa bayan. Pag hindi natin tulungan ng DOH, hindi tayo tumutulong sa bayan. Okay?
0: Sige po. Marami salamat, Doc June.
17: Wala po nga naman.
0: Okay. Yan ho si Dr. Vicente, Doc June Belisario Jr., public health expert ho yan ng parasitology. Tsaka former DOH undersecretary. Okay, bago ako magwakas, batiin ko lang ang aking classmate, si Dave Leonor, laging nanunod, at si Dulce Orate. Okay, ako po ay magbabalik bukas dito sa programang Kabayan, at susunod na po, nagseservisyo Nina Corpus at Migs Bustos. Bye-bye, see you tomorrow.
18: Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
19: DTTCMM, numero uno sa aksyon.

Pagkarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: It is a Wednesday. Aba, kalahating buwan na pala. July 15, 2026. How are you today, mga kapamilya at mga kaserbisyo? Kaya pa ba tawid-tawid pa mores? Tawid pa. Konting tulog na lang, weekend na naman. Aba, weekend ah, July 18, nandyan po tayo sa Caloocan para po sa 40th anniversary ng DZMM. Marami po tayong mga serbisyo na ibibigay po sa inyong lahat. Payong legal, payong medical, at marami pong mga iba't iba pa. Meron pa rin po mga performance sa ating mga guest artists. At syempre, makakasama po ninyo ang ating mga reporters at mga anchors ng DZMM. Ang ating question of the day, mabilis ka bang magkaroon ng sipon at ubo? Medyo season na po yan. Season na po yan ngayon. Pero syempre, ingat-ingat pa rin po. Magpalakas po ng immune system. 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa Facebook natin, DZMM Radio Patrol sa East 30, at sa ating YouTube channel. Especially mga chikiting, iingatan po natin ating mga chikiting. Baka sila po exposed sa mga virus. Yan. Pero at the same time, magpalakas po ng immune system, di ba, Ate Nins?
1: Oo naman. Oo. Ang daming may sakit ngayon at isa nga ako sa mga nabiktima niyan. Magkasunod pa.
0: Yeah.
1: Parang one week tapos gumaling ako, sumunod nun, nagkasakit na naman ako.
0: Nag-recur.
1: Parang relapse ba yun? Oo. Kung tatawagin, hindi ko alam eh kung konektado sila or baka iba na naman.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mag-ingat po kayo. Actually, sa mga eskwelahan ngayon, marami po ang absent. Marami ang bigla na lang may sore throat, inuubo, sinisipon, at syempre, di ba, yung banta ng COVID, nandyan pa rin. Kaya sa ibang klase nga, or schools, ay binalik yung pagsusuot ng face mask. Lalo na po kung meron kayong ubo at sipon.
0: Ayan, oo nga. So, importante pong malaman po natin yan, at syempre para tayo ay hindi lang informed at talaga pong proactive po tayo sa ating health. Kasi ang sinasabi, like meron din mga myths, di ba? Ang age-old myths, Ate Nina, kapag naulanan daw, magkakasakit na, di ba? Ay, naulanan ako, magkakasakit ako. Hindi po direkta po na ibig sabihin na naulanan ka, matik ka magkakasakit. Kasi maaring yung iyong body temperature bababa, mas susceptible kang makakuha ng mga virus at mahawa. Yun
1: oo,
0: po yun.
1: Kasi yung virus naman po or bacteria, hindi man galing sa ulan yan.
0: Hindi galing sa ulan, oo nga.
1: Di ba usually, di ba yung virus nga po, nakukuha mo sa droplets, naubuhan ka, nahawakan mo, nahawakan mo yung bibig mo.
0: Correct.
1: Or magkatabi kayo, di ba? Magkasama kayo palagi, lagi kayo nag-uusap. Lalo na yung sa school, lalo na. Kaya sinasabi ko sa schools, dapat mag-ingat. Pinagsabihan nga yung mga magulang partner, na kapag nakita nyo na yung mga anak nyo ay inuubo at sinisipon na, parang awa nyo na po. Huwag nyo na pong pilitin pumasok. Kasi kawawa naman po yung mahahawang kaklase o yung mga guro. Kaya pag ganyan po, wag na silang papasukin.
0: Oo nga, kumbaga mag-away po tayo, baka iniisip natin ako, kaya pa naman, sayang ang tuition. Nagbabayad ako ng tuition, sayang naman kung hindi pumasok. Pero meron po yung effect na kapag tayo naman ipumasok, yung mga bata, makahawa, mas marami pa hindi makapasok.
1: Oo naman, syempre health first.
0: Oo.
1: Syempre yung iba bukod sa bukod sa tuition or gastos, yung iba naman sa public school. Yung iba kasi ayaw nilang ma-miss yung mga klase rin. O yung mga anak nila, nako baka bumaba ang grade nito or mamimiss niya ng klase, mahirap mag-catch up. So, nako mas importante po ang kalusugan. And I'm sure yung mga teachers naman, pag alam nilang nag-absent dahil may sakit, bibigyan naman siguro naman nila, di ba, ng extra homework para maka-catch up or pagkakataon para makapag-catch up yung bata.
0: Consideration.
1: Oo naman.
0: Ang tawag doon.
1: At yun nga, kaya nagpalabas ngayon ng mga letters sa schools, partner. Kaya ingat-ingat po tayong lahat. Mahirap magkasakit. Ako, hanggang ngayon, after effects nung sakit ko po, ngayon naging parang acid reflux na nga. Dahil sa antibiotics, for example, ano, yun naman ang nangyari sa akin. Ito na yung after effects. Para siyang acid reflux or GERD, lalo na po yung mga acidic. Katulad mo ba?
0: Acidic ka ba? Acidic tayo ng onti lang. Cute
1: alam
0: lang.
1: Alam mo ba, talagang, can you believe na magtatatlong linggo na akong hindi nagkakape?
0: I know.
1: Eh, kape is life.
0: I know.
1: Meron pa namang atang coffee something ngayon sa weekend na
0: wow.
1: event.
0: Wow.
1: Oo, na pwede nyo humpuntahan yan sa Mega Mall daw.
0: Ayan.
1: Sa weekend. Mga, sa Mega Trade.
0: Sa Mega Trade, oh, Hall, coffee oo. Is life.
1: Kaya, ang lungkot ko dahil wala akong kape. Pero, ganun talaga, eh. Bawal sa atin eh. Bawal po sa
0: pero
1: may...
0: temporary lang ba daw?
1: Sana. Pero as much as possible, wag. Lahat na may caffeine partner. Oo. Pati yung mga ano...
0: Meron din mga drinks
1: tea,
0: na may caffeine
1: ganun.
0: Eh. Tea, meron din eh.
1: Tea. Pero hindi siguro kasing lakas.
0: Ng kape.
1: Oo. Kaya kahapon, alam mo, ginawa ako, nag-rice tea ako.
0: Rice tea?
1: Sa Japanese ata, genmaicha ang tawag.
0: Wala namang caffeine yun, no?
1: Wala. Kasi rice ko. Hindi, rice tea.
0: Alam mo kasi, minsan, masarap lang yung pampainit. Di ba yung feeling mo lang na may routine ka sa umaga, meron kang mainit na iniinom. Ganon din ako minsan eh. Pero, ano bang substitute sa kape? Parang wala. For me, ah. Parang
1: eh, ako
0: coffee
1: pa, di ba? Kaya, ang sakit eh. Kaya, tiis-tiis na lang. Siyempre,
0: tiis-tiis muna.
1: Ito yung akin, ano eh, puhunan, yung boses ko po. Eh, ang hirap namang napiliting ko magkape. Kahit gustong-gusto ko po na ako, gumagawa po ako ng kape.
0: Mm-hmm.
1: From scratch. Oo, di man from scratch, pero di ba, alam mo yun,
0: yung
1: ako pa naman
0: proseso.
1: Yun. Oo, ginagawa ko lahat yun. Tapos ito nangyari sa akin.
0: And a part of you is kumbaga,
1: namatay
0: ng onte. Kumbaga, nawala lang ng onte. Pero kasi sabi mga boses ang ating puhunan, gaya ng marami sa atin, pero overall, health talaga. Yung pang-overall health and wellness. Sabihin natin, tayo nagtatrabaho sa mga high-pressure, high-stakes environment, kung wala naman tayong tulog, kung lagi tayo nagkakasakit, kung lagi tayong pagod at puyat, paano tayo makakapag-perform sa mga level na iyon?
1: Kaya ngayong umaga po, mga kaservisyo, back-to-back ang ating doktor servisyo. Kaya magtanong na po kayo dahil ang aming guest ngayong araw, dalawang doktor, isang eksperto sa infectious disease, so mga sakit po na nakakahawa. Makinig po kayo at magtanong. Yung isa naman ako, eto, dahil tayo isa sa pinakamaraming may sakit na diabetes or diabetes. Ang Pilipinas po, parami ng parami ang may diabetes. Kaya yan po ang isa pa nating pag-uusapan sa doktor servisyo. Kasama naman po ang isang endocrinologist.
0: Mamaya po, dahil pag-uusapan nga po natin, kaugnay po sa ating question of the day, dahil pag-uusapan po natin ang National Infection Prevention and Control Week. Makakasama po natin ang isang infectious disease specialist at mamaya po sa ating pangalawang doktor servisyo, preventions po sa mga komplikasyon mula sa diabetes.
1: Kaya magpadala na ng inyong mga katanungan sa aming DZMM Teleradyo Viber 0919-278-3000 at syempre po, pwede rin po kayo magpadala ng inyong mga katanungan sa aming Facebook live streaming po kami ngayon sa at DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at saan pa sa YouTube at pati sa PRTV Prime Media Channel 31 sa Digital Free TV po yan at cable provider na Signal.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa puntong ito, partner, good news muna tayo.
0: Yes, of course.
1: Gusto akong i-congratulate.
0: Of course, yes.
1: Close kasi kami.
0: Okay,
1: I'm just very, very happy for her,
0: yes,
1: partner.
0: Oh,
1: finally.
0: Okay.
1: Kinasal na po si Bea Alonzo. Congratulations sa kanyang asawa na si Vincent Co. Na may-ari nga po nung isang sikat na grocery chain partner. Ayan, ang cute nila. Sa totoo lang, yan ang gusto kong kasal.
0: Tama.
1: Alam mo yung parang kayong dalawa lang talaga.
0: Tama.
1: So at the end of the day, love wins.
0: And
1: at
0: you saka, choose you.
1: It's
0: diba?
1: Just the two of you.
0: Tatama,
1: hindi mo kailangan ng engranding kasal.
0: Correct.
1: Diba? Kita mo sa post ni si Mayor Nancy Binay ang nagkasal sa kanila.
0: Oo, tama. Oo. Kaya sabi nga daw,
1: civil wedding.
0: Sabi, nakita ko yung post ni Mayor, coffee mate daw niya. Pag nag-story siya, congrats daw, coffee mate.
1: Yeah. Wow.
0: Coffee ka, kakape daw. Kakape.
1: Kaya, nakaka... tuwa. Ma-explain mo nga yung kakape mo. Bakit mga hindi nakagip?
0: Kakape mo. Hindi kasi coffee mate, di ba? Kakape.
1: Okay.
0: Kasamang magkape. Ayan.
1: Coffee buddy.
0: Oo, yan.
1: Kasi may iba pa yun eh, yung cream.
0: Okay, diba? Oo nga. Well, hindi ko siya naisip, pero...
1: naisip.
0: Medyo nga. Pero, well, congratulations. Importante naman ang sinasabi nga natin sa marriage, eh, kahit marami mga external factors, ang pipiliin mo talaga is ikaw. Yeah.
1: Diba? Pwede ka na kumanta ng ikaw, partner.
0: Pwede bang talain na natin yan?
1: Hindi pero, kasi... Kaya naman ako very, very happy for the two of them, ano, partner, especially for Bea Alonso. Siya ang darling natin dito sa ABS-CBN. Mm-hmm. Pinanood natin siya simula nung bata pa siya.
0: One more chance. At syempre,
1: nakita natin, yung sinundan natin yung buhay niya mula kay John Lloyd, di ba? Mm-hmm. Tsaka sino pa? Yung mga naging boyfriend niya, di ba? Tsaka nung siya ay naghiwalay sa mga boyfriend niya, na heart. Broken rin tayo, di ba? Kasi parang, tama. Nako, kailan kaya? Kasi sila Ann Curtis, kinasal na, yung iba, nag-asawa na, may anak na nga. Eh, si Bea na lang, di ba? Yung ating isa sa mga paborito
0: at pinakamagaling
1: na actresses ng kanyang generation, ano, partner. Mm-hmm. So finally, she found love and against all odds, despite all the chismes, kaya siya raw may prenup, may mga ganito-ganyan.
0: Diba? Na dapat doon, hindi natuloy.
1: Di ba nagpunta na lahat
0: ganon
1: sa Spain? Oo.
0: May ganun balibalita.
1: Tapos, yun na nga. Tapos, dinenay ng abogado ni Bea Alonso na may prenup. Kasi di ba, si abogado niya, si Attorney Lorna Capunan.
0: Oo
1: na sa impeachment trial.
0: Oo nga. Nag-ano
1: so,
0: din siya. Nag-congratulate din siya. Of course.
1: Oo. Tinanong ko, nandun daw siya sa kasal. Sabi niya, wala. So, nakakatuwa naman. Kasi ako, fan ako ng intimate weddings. Para sa akin, yun yung reason ba't nga ako kinasal sa ibang bansa. Kasi, ang pupunta lang sa kasal ko, yung talagang pupunta. Yung may gusto. Tapos, hindi na kailangan ng mga force show na mga kung ano-ano pa. Diba? Parang...
0: The fact in itself na nandun ka, that's everything.
1: And then, parang it was very spontaneous. Ang ending, lasing lahat. Ganyan.
0: Tama.
1: Kahit matatanda. Yeah! Kahit lolo at lola. I mean, kumbaga, everybody... was having a good time.
0: That's true.
1: And celebrating, yeah. Diba? Para
0: sa
1: inyong dalawa.
0: Ganun din sa kasal natin eh. Oo nga,
1: diba?
0: Kasal namin, ganun din.
1: Ayoko kasi mga hindi ko kilala na parang, minsan hindi mo, tsaka, hindi naman sa ayaw po ng Pilipino kultura. Minsan may kaibigan yung magulang mo kasi hindi ka naman close.
0: Oo nga. Uy, baka pwedeng imbitahin si
1: hindi
0: ganito.
1: Hindi ka lang makumindi sa magulang mo. Hindi naman pwede.
0: Pwede ba dito? Pwede ganyan. Tapos, drama-rama pa yan. Kaya, well, we are happy. We are happy for
1: Kaya,
0: Bea Alonso.
1: Na ang ending, silang dalawa lang. Diba? That's the, para sa akin, what a statement. And talagang congratulations to Mrs. Bea Alonso Ko.
0: Yan.
1: Diba?
0: Oo nga. Sakto wedding season ngayon, marami mga ikakasal. June, July, August.
1: Tama.
0: Yes, oo nga.
1: June bride. Ay, hindi, July.
0: July. Itong season na to, bride. More or less, may mga marami ding kinakasal. Ayan. Alright, ang ating question of the day, magpadala po kayo ng inyong mga comments at mensahe muli. Mabilis ka bang magkaroon ng sipon at ubo? 0919-278-3000. Ang oras po ngayong umaga, 11:15 a.m.
2: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Delivery! Maria Jose?
6: Akin yan? Ang laki ng box!
5: Surprise!
6: Yeah! Eh, ba't ka nga sa loob ng box?
5: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
7: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
8: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
9: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
10: No processing fee at fast approval pa.
11: Kaya,
12: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
13: Pag-ibig Fund Solid Kabon!
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Balitang kumpirmado, Tata Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
17: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa.
11: May Plemex Forte ako!
17: Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Hello, attorney!
19: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
18: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
20: Hello, Attorney!
18: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
21: Ito po ang DZMM. DZMM.
22: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Time check po, ang oras 11:18 a.m.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
23: Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Kasama natin ngayon dito sa Dr. Servicio, walang iba kundi ang ating infectious disease specialist na si Doc Daisy Tagarda. Magandang umaga po sa inyo, Doc Daisy.
2: Magandang umaga, Ma'am Nina. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood ngayon ng Teleradyo TZMM.
1: Opo, at yun nga, we are very lucky kasi tamang-tama National Infection and Prevention Control Week and Control Week ngayon. And tamang-tama, marami ang nagkakasakit, di ba, Mix?
3: Yes.
1: Marami tayong balita na pati nga yung COVID ay bumabalik o bumalik. Ano ho ba mga binabantayan nating mga nakakahawang sakit ngayon sa panahon ngayon, Doc DC?
2: Well, nag-enter na tayo ng tag-ulan, no? So maraming pwedeng sakit na tumaas, no? Yung mga respiratory diseases, katulad ng nabanggit nyo kanina, no? Yung COVID, at the same time yung mga flu illnesses, no? Yung mga trangkaso, at the same time dengue. Kasi pag umuulan, tumataas din yung kaso ng mga vector-borne diseases katulad ng chikungunya, dengue, Zika. So even yung mga infectious diarrhea, at saka yung typhoid fever. So ito yung ilan sa mga tumataas or expected na tumaas pag nag-enter tayo ng rainy season.
3: So ngayon po, rainy season, no, Doc, kasi kanina pinag-uusapan natin yung mga myth na ay maulanan ka lang magkakasakit ka. Ano po ba talaga nangyari sa katawan kapag maulanan?
2: Okay. Nagkakasakit kasi, lalo na kung infectious yung cause, nahahawa ka sa isang taong may infection din. Na ngayon, yung nauulanan, pwede kasi nagtitrigger yung mga ibang sakit, katulad ng allergic rhinitis, no? O kaya yung nalalamigan, nasisipunan, somehow nagpre-predispose to sa mga post-nasal drip or kung carrier ka ng isang virus or bacteria, pwede siyang mag-lead into infection. So, kumbaga, hindi direct cause ang ulan, pero pwede niyang matrigger yung ibang sakit that can lead to another illness.
3: And at the same time, kapag tayo po ay maulanan, tama, ano po nangyari sa katawan natin? Parang bumababa ba yung body temperature natin?
2: Usually kasi, kapag natitrigger yung mga sipon na allergic rhinitis, kapag kasi biglang nalamigan, no?
3: Opo.
2: Tapos biglang nainitan, changes in temperature,
3: yes,
2: pwede siyang trigger ng mga allergic rhinitis. So, medyo may sipon yan. Pero dahil may post-nasal drip, so for example, carrier ka ng isang virus o bacteria sa ilong na wala usually symptom, pwedeng pumapatak sa lalamunan, it can lead to upper respiratory tract infection of bacteria.
3: And at the same time, vulnerable din yung katawan mo na mag-contract ng mga ganun from other...
2: Yes, somehow, nagiging vulnerable kapag may mga allergic rhinitis eh.
3: Apo.
1: Kaya yun na nangyari sa akin. Hindi, at sa marami rin siguro sa ating mga kababayan na sinisipon, inuubo, pero, or actually ako walang ubo eh. Lauubo lang ako pag meron akong trigger. Kunyari may nahinga ako, random, tapos ang katikati ng lalamunan ko.
3: So allergic.
1: Allergy ba yun?
2: Pwedeng allergy siya. Pwedeng allergy. Reaction ng katawan because of the changes in temperature. Not necessarily lahat ng ubo ay infection. Kaya kailangan nga ma-differentiate siya.
1: Yes, so that's our next question. Paano ko mamalalaman kung yung ubo ko ay baka allergy lang or baka may infection na?
2: Well, una-una, kapag allergic reaction siya or allergic cough, nawawala siya pag uminom ka ng mga antihistamines, no? Pangalawa, pag nawala yung trigger mo, pag hindi na malamig, usually, nawawala rin yung ubo. Pag infection siya, the signs of infection usually may mga inflammatory reactions, like for example, lagnat, no? O kaya yung mas madaming plema o kaya sipon, no? Ito yung mga signs na leading na mukhang infection to, but pwede kasi lang magsama because for example, yung asthma is a form of pwedeng reaction din because of the changes in temperature, magmamanifest siya as ubo, tas later on, pwede palang may infection din siya, pwede silang together. Pero kapag allergy lang siya, madali lang siyang mawala kapag nawala yung trigger niya.
1: So, para sa hindi ho nakakaalam, Doc, ano ba yung post nasal drip?
2: Yun yung pag nagkaroon ka ng sipon, no? Kumakati yung lalamunan natin kasi pumapatak yung sipon sa lalamunan. So medyo nai-irritate siya. Ang nagiging reflex ng lalamunan ay umubo para i-cough out, no? Yung makati, actually makati talaga yan. Mm-hmm. So common siya sa may mga colds, post-nasal drip.
3: Opo. Pero that, Doc, go ahead.
1: That can lead to colds rin, sabi nyo nga, na yung post-nasal drip, not necessarily yun yung infection, di ba? yes. Yun yung allergy.
2: Oo.
1: Pero sabi nyo, pwedeng mas prone ka.
2: Yes, pwede kasing halimbawa may mga bacteria na supposedly hindi naman causing infection or sakit pero nakikitira lang dun sa area na yon, no? Tapos kapag nag-drip siya sa lalamunan, it can actually lead to infection.
3: Opo.
2: Pwedeng ganyan.
3: Opo, Dok. So, syempre itong mga topics natin pinag-uusapan natin and of course, ayaw natin magkasakit. Maraming ding mga proactive ng mga listeners. Ano po ang say ninyo pag sinabing, ay, uunahan ko na? Di ba? Baka mamaya nagsiself-medicate sila, may mga iniinom sila nito. Pero effective po ba talaga?
2: Yung uunahan, hindi masyadong effective. Lalo na in terms of antibiotic use, ha. Ayaw na ayaw natin yan. Especially, it's Infection Prevention Control Month. Isa din sa iniiwasan natin, yung pagkakaroon ng resistance. No? So, kapag nag-antibiotic ka, without yet the infection, it doesn't guarantee. Hindi ho ito garantiya na hindi ka magkaka-infection, no? Pwede mo pang i-expose ang sarili mo na magkaroon ng resistant organism o yung mas mahirap gamutin na bacteria kapag kailangan mo nang manggamot. Kaya nga, we actually reserve the antibiotics kapag necessary lang o kung kailangan ng gamutin. Kasi pag inunahan mo siya, except for certain cases na may prophylactic antibiotic, pero sa mga respiratory illnesses at sa ibang infection, general rule is we don't give antibiotic. Hindi kami nagbibigay ng antibiotic unless may active infection.
1: Oo. Ngayon, yun na nga, wag basta-basta dahil yung kapitbahay ng antibiotics. Kaya ako tuloy,
3: post-nasal drip.
1: Post-nasal drip. Hindi. Yung mga antibiotics, kasi recently ako ay nag-antibiotics, pero I consulted the doctor.
3: Legit
1: and
3: naman.
1: Syempre may reseta.
3: Oo.
1: Kasi may antibiotics sa 7 days, may antibiotics sa 3 days, may 5 days. So ano po yun? Bakit iba-iba ang araw?
2: Depende kasi sa half-life ng antibiotic. So, depende kung anong klaseng antibiotic yung binigay sa inyo. So, usually siguro yung nabigay na short lang na 3 to 5 days azithromycin yan kasi prolonged yung kanyang half-life. But some
1: ibig
2: other
1: sabihin nun,
2: ibig sabihin tumatagal yung antibiotic sa dugo ng mas matagal na panahon kumpara sa mga common antibiotics like amoxicillin. So, kaya, mas binibigay siya ng mas maikling panahon.
1: Saka once a day lang siya.
2: Yes, oo. Maganda actually yun kasi it improves compliance. Mas madaling inumin yung mga once a day dosing compared sa mga 3 times
1: twice
2: a day.
1: Oo.
2: But it still depends on your indication kung ano yung sakit mo.
1: Oo. Mas mahal rin siya eh.
2: Oo.
1: I think.
3: Then, no? Tsaka preference po ba na kasi syempre, pag ikaw yung may sakit, gusto mo nang gumaling agad. So, does that mean na yung 3 days, mas mabilis kang gagaling? 7 days?
2: Ang antibiotic kasi, no, nagkakaroon siya ng effect the soonest possible time, the earliest possible time is 48 hours after na mag-inom ka ng antibiotic. Walang mas earlier dun.
3: Opo.
2: So, part of our education sa pasyente namin, lalo na kung bacterial infection, is hindi po magic ang antibiotic that when you take it, nawawala agad yung ubo, sipon. Minsan magagalit sila, nakainom na ako ng antibiotic, hindi pa ako gumagaling. But well, in fact, kailangan mong magantay ng 48 hours to 72 hours para masabing nag-effect ba siya o hindi. So, during that time of 48 to 72 hours, kailangan mong uminom ng mga supportive treatment. Anong ibig sabihin nun? Kung may lagnat ka, uminom ka ng paracetamol. Kung meron kang sipon, uminom ka ng mga decongestants. That's part of supportive treatment, not antibiotic. And then, we will reassess o titingnan namin, nag-respond na ba ang pasyente after 48 to 72 hours or 2 to 3 days.
3: Mm-hmm.
1: Tsaka, i-stress natin, Doc, how important yung tapusin mo yung antibiotic treatment. Pag sinabing 7 days, di ba? Baka yung iba, sabi nyo nga,
3: okay
1: after 72 hours, feeling niya, parang gumagaling
3: okay
1: na ako, ayoko na inumin kasi ano, nakakasuka.
3: Di, ano din, or diba? May financial din, syempre bibili mahal ka din ng gamot, mahal din. Opo.
2: O, yun, kailangan nilang sundin yung reseta ng doktor kasi kapag ka partially treated naman, no, yung hindi mo tinapos, nagpe-predispose din yan ng mas matapang na mikrobyo, no? Kasi hindi niya tinapos, nakatikim siya ng antibiotic, magiging resistant na siya. So, mas mahirap na siyang gamutin.
1: Parang vaccine, ano?
2: Kailangan mo siyang
1: parang
2: tapusin.
1: Parang bakuna. Na parang binigyan ka ng konti.
3: O, ng first dose.

0: tablets for 7 days yung binili mo. Ang mangyayari, pag hindi mo inubos, may tira-tira, ibibigay niya yan sa may sakit na. Kasi sa self-medication, that's a common practice na, yes. May tira pa akong antibiotic dito, bigay ko na lang sa'yo. viral infection lang naman pala yung problema nung kakilala niya.
1: Correct.
0: So, isa rin dapat i-emphasize siguro yung kailangan mag-seek ng consult, mag-consulta sa doktor kung may sakit. Opo. Lalo na kung kailangan ng antibiotics.
1: Opo. Ito po, Doc. Practical lang. Tanong po ni Jin, ano po ang mga simpleng home remedies para sa simpleng ubo at sipon?
0: Supportive treatment pa rin yan. So, kailangan hydration, inom ng maraming tubig. No? Kung ayaw na ng tubig, pwede namang any forms ng liquid, ng pag-hydrate, juice, okay lang yan, basta hindi siya diabetic. At the same time, pahinga, no? Lalo na ang puyat kasi at kulang sa pahinga, pwede siyang makababa ng immune system. So ang pinaka, lalo na kung viral infection, hindi siya binibigyan ng antibiotic, ang pinaka mabisa pa ring paraan ay pag-enhance ng immune system. Mm-hmm. So kailangan mo ng pahinga, maayos na pagkain, no? Ito yung mga mabisang paraan. At the same time, isolation ng may sakit. So ayaw nating mag-outbreak sa loob ng bahay o kaya makahawa pa sa mga classmates at katrabaho. Pag may sakit, hindi na uso magpakabayani, no? Lalo na kung respiratory illnesses, pag-isolate muna, and then kapag hindi ka na nakakahawa, and that's the time na pwedeng pwede kang pumasok sa trabaho o kaya sa school.
2: Ayun na nga, yung sinasabi nga natin na huwag niyong pipilitin yung mga anak ninyong pumasok kapag masama na ang pakiramdam or umuubo at sumisipon. Pero Doc, yung COVID kasi bumabalik eh, kaya sometimes yung ibang parents nakaka-receive ng letter na COVID is on the rise, dapat mag-face mask. So ngayon, kailangan bantayan na naman ito at panahon na ba para mag-test uli?
1: Or should we be alarmed as well?
0: Okay. Ano naman, so far yung minomonitor nating mga cases ng COVID, hindi naman sila mga severe. It's more of parang mga mild diseases naman sila. Of course, I think it's not only applicable for COVID yung mga pag may sakit ay huwag kang papasok. I think it's applicable to all types of infection. Yun nga lang, dahil ang COVID ay dahil doon tayo nanggaling sa pandemic, syempre medyo extra careful. Recently, nagkaroon ng recorded, parang tumataas yung number ng mga infected. Pero ang good news doon, hindi naman siya dapat cause ng alarm. So, para maiwasan ang pagkalat ng ganong klaseng sakit, wag na lang munang lumabas. Kung may sakit, pangalawa, maghugas ng kamay, no? Hindi naman ito magastos. Kasi ang COVID natatransfer din yan sa pamamagitan ng contact. O kapag halimbawa, umubo ka, tinakpan mo yung bibig mo, tapos humawa ka sa surface, pwede ka nang magkalat, no? At the same time, yun, magpalakas din ng katawan kasi dependent sa immune system kung gaano ka kabilis magre-recover.
1: Ayan, speaking of recovery, gaano po ka-importante ang tamang tulog at pahinga?
0: Importante, syempre. Kasi kapag halimbawa, kulang ka sa tulog, kulang ka sa pahinga, pwedeng bumaba yung immune system. Actually, nakikita ko sa mga patient ko, pag napuyat, na-stress, yes. No, biglang nagkakaroon sila ng sakit. Hindi lang yung mga common viral illnesses, pwede rin mag-reactivate yung TB dahil biglang na-stress, no? Maraming pwedeng maging sakit just because bumaba yung immune system mo dahil kulang sa tulog.
1: Mm-hmm.
2: And yung relapse naman, Doc, ikwento nyo nga, paano nangyayari yung kasi nangyayari sa akin?
1: Ang nangyayari yun? Nangyayari
2: yung parang
1: gumaling ka na,
2: kala mo
1: nagkasakit ka ulit.
2: Na, tapos after 1 week na kala mo magaling ka, biglang bumalik.
0: Mahirap kasing i-identify kung yung relapse na yun ay same virus unless you're tested with
2: iba.
0: The same. Likely it's iba. Kasi iba-ibang, kunyari, parehong pneumonia pero ibang strain. Pwede siyang mag-cause ng pneumonia ng magkasunod. No? Maraming patients na gumagaling na, biglang nagkaroon ulit ng bagong pneumonia, no? Dahil nahawa sila sa iba or dahil masyadong mababa yung immune system nila, mabilis silang mahawa. Actually, ang isang infection, kaya kailangan mong magpahingang mabuti pag meron kang sakit, eh. It suppresses your immune system. Tapos, pwede ka pang magkaroon ulit ng bagong infection. That's why we advise na kapag may sakit ka, magpahingang mabuti at magpalakas.
1: Opo, opo.
2: Yun ang kasalanan.
1: Aba, meron tayong makapahabol na questions. Tanong po ni Louis Basco muna. Hmm. Tanong ko lang po, Doc, effective po ba ang pag-inom ng malamig na tubig kontra allergy sa lalamunan?
0: Well, depende kung saan ka allergy, no? Allergic. So, kung allergic ka sa More than kasi ang sobrang lamig o sobrang

0: init, ang pinakamagandang management sa mga may allergy ay yung mga neutral lang, hindi malamig, hindi mainit. Para hindi
1: warm lang,
0: lukewarm, lukewarm water. Hindi pwedeng sobrang init, hindi din sobrang lamig.
1: Eh yun din 'di ba, Doc, kapag sinabi ko ari masakit yung throat mo, ay huwag kang uminom ng malamig o kaya huwag kang kumain ng matamis.
0: Pwedeng mag-irritate, mag-cause kasi ng irritation 'yon, not necessarily magkaroon ng infection.
2: Lalo kang uubo at sisimulin. Doc, totoo ba na yung mga antihistamine ay nakaka-dry?
0: Not necessarily naman, no. Uh-oh. Iba-ibang reaction, but in my experience, even sa sarili ko, okay naman sa akin yung antihistamine. Actually, kung nagkaka-colds ako o bumabahin ako, na-address naman niya properly. Pero depende kasi sa type ng antihistamine na iniinom mo, kung ano yung magiging side effects.
2: Mm-hmm. Sa'yo? At saka case-to-case ba yan?
0: Case-to-case basis.
2: Na, kasi may nagsabi sa akin, huwag mo na nga muna inumin niya kasi nakaka-dry.
0: Hindi naman yan lagi. Hindi siya masyadong associated sa antihistamine.
2: Another question, following up on sa mga antihistamines, ano, dahil marami sa atin umiinom niyan, ilang beses ka ba pwedeng mag-inom ng antihistamine sa isang araw?
0: Well, depende. No, sa unang-una sa type ng antihistamine, may antihistamine na once a day, may antihistamine na twice a day. Minsan parang kung hindi pa ganun kaganda yung response mo, you can actually combine sa little, ano, parang low-dose steroid plus antihistamine, pwede yan. Oo. Depende kung gaano katindi yung allergy.
2: Okay.
1: Okay, pero pa.
2: Lina Ho, Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Mm-hmm. Lagi nakikinig sa DZMM ito mula umaga hanggang gabi.
1: Baka nasa Caloocan na si Tita Lina ha, sa Sabado.
2: Sabi niya, makirot ang tonsil ko kahapon pa. Hindi na ako uminom ng antibiotics. Nag-gargle na lang ako at uminom ng paracetamol. Ngayon ay magaling na ako.
0: Ah, very good.
1: Quite, ang pag-gargle, di ba, Doc?
2: Di ba yung mainit na tubig with salt?
1: Na may asin? Na asin?
0: Nakakatulong siya para magkaroon na ma-address yun, para yung comfort, no? At the same time, ang tonsillitis, ang pinaka-common pa rin is viral infection. So, self-limiting lang. May mga types of tonsillitis na kailangan antibiotic, may mga gumagaling naman even without antibiotic.
2: Okay, ano ba yung tonsillitis at sore throat? Anong kaibahan?
0: Well, ang sore throat is more of symptom siya na parang masakit yung lalamunan. Ang tonsillitis ay isang klase ng inflammation ng tonsils. So kapag sinilip niya yung ano niyo, yung bibig niyo, may dalawa ditong parang structure, no? So yun yung tonsils natin. Kapag nakita mong namamaga, namumula, no? Itis. Ang ibig sabihin kasi niyan sa Latin word na inflammation. So, inflammation of the tonsils 'yon. Kaya tonsillitis. Pag sinabing may tonsils ako, lahat tayo may tonsils.
2: Oo nga kasi.
0: Pero pag pero pagka meron kang namamagang tonsils, ang tawag diyan tonsillitis.
2: Ayun. Ito pa may tanong dito. Sabi nila kapag yung pasintabi na lang po ha, pero pag yung phlegma raw ay kulay green, ay mas baka bacterial infection daw yon.
0: Well, pwede naman siyang totoo, pero hindi lagi, no? Not all the time na lahat ng may greenish sputum or greenish na phlegma ay bacterial. Mas mababa yung threshold naming mga doktor na magbigay ng antibiotic kung ganito ang type ng plema nila. But hindi lahat ng pagkakataon, bacterial infection
2: kasi
0: siya.
2: Meron naman magiging white, may yellow. Ano ba yung mga...
0: Yung whitish na mga discharge, o kaya halimbawa sipon o plema, no? Usually, associated siya sa mga viral infections, no? Yung greenish yan, pwede na maging bacterial, pero may mga tao kasing nagiging greenish siya, not necessarily because of viral infection. Mas maganda pa rin magpakonsulta sa doktor, no? Kung necessary na kailangan. Pero mas madami talagang na pag medyo maberde na, no, greenish, pwedeng mas bacterial na magbibigay na kami ng antibiotic niyan.
2: Okay. Mm-hmm. Sige, Doc. Naku, maraming salamat. At paalala po uli, isang mabilis na parting shot dahil National Infection Prevention and Control Week ngayon.
0: Okay. Mag-raise lang ng awareness, ma'am, no, at saka sir, regarding the National Infection Prevention Week, no, ito ay para ma-prevent, no, maiwasan ang pagkalat ng sakit sa pamamagitan ng mga simpleng paraan, no, paghugas ng kamay, proper cough etiquette, no, at yung pag-inom ng antibiotic na dapat ho prescribe lang ng doktor dahil para maiwasan ang multi-drug resistant organism. Ito po ay pinopromote ng aking society, Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases.
1: Alright.
0: Salamat po.
1: Maraming salamat po sa ating Dr. Serbicio for today, infectious disease specialist Dr. Daisy Tagarta. Doc, maraming po salamat sa inyong serbisyo.
0: Thank you.
1: Ang oras po ngayong umaga, 11:39 a.m.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
4: Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
5: DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado, pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Busto sa DZMM.

0: Siyempre, paalala sa ating mga kaserbisyo at mga kapamilya na meron po kaming ipamimigay na 20 na wheelchairs dito po sa aming programa ni Partner Migs.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, ito po yung charity ba at wheelchair dahil po nagse-celebrate kami ng second year anniversary dito po sa nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos. Paano ba kami makakasali? Paano sila makakasali, Partner Migs?
1: Para makasali, mag-email po sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Muli, nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Sagutin po ang tanong, sa paanong paraan makakatulong po sa inyo ang wheelchair? Ilagay po ang buong pangalan, edad, address, contact number at mga kinakailangang larawan o patunay.
0: Ayan, abangan ang mga mapipiling beneficiaries sa programa po natin tuwing Biyernes po yan, simula ngayong Friday. At ang turnover rin po namin ay tuwing Biyernes.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, so mag-email na po kayo at baka kayo po ang maswerteng mapili na manalo ng wheelchair na may kasama pang charity ba.
1: Ayan.
0: Mula po yan sa amin dito at sa PCSO.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so abangan nyo po ha. Abangan at ihintayin rin namin ang inyong mga email, mga kaserbisyo. Okay.
2: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
0: Diabetes.
1: Diabetes.
0: Anong gusto nyo? Diabetes? Diabetes? Ano pa? Diabetes?
1: Diabetes. Or diabetes.
0: Basta.
1: From Buenja.
0: Mataas ang sugar, di ba? Sinong guilty dyan? Itaas ang mga kamay.
1: Or,
0: mahilig sa matamis.
1: Mataas ang sugar. Elevated sugar.
0: Or may, wag naman sana. Pero marami. Marami rin mga Pinoy na may diabetes.
1: Mm-hmm.
0: At kasama po natin ngayong umaga ang ating endocrinologist, Dr. Nenuel Luna. Good morning, Mr. Endo.
3: Mr. Endo. Good morning, Sir Migs. Magandang umaga.
1: Morning, sir.
0: Ayan. Mm-hmm. So, bakit ba kayo Mr. Endo?
3: Wala lang po.
1: Branding.
3: Hindi pa ko ready sagutin.
1: Pero kasi,
0: nakalagay, Mr. Endo.
1: Yun ang kanyang ano talaga. Yun na talaga ang advokasya.
0: Oo naman, endocrinologist. Kasi kayo ngayon nag, ano bang, gawain nyo para sa sakit na diabetes, Doc, bilang endocrinologist?
3: Bilang endocrinologist po, kasama sa Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, kami po ang mga nag-aaral ng hormone. At isa sa mga hormone na pinag-aaralan namin ay insulin.
1: Mm-hmm.
3: At insulin ang problema sa diabetes. Kaya kami ang mga doktor po ng diabetes.
1: Ayan nga, Doc, diba? Naalala ko sa ating previous na usapan, kapag mainit ang panahon, or at least papalit-palit ang panahon, kapag meron tayong cravings, eh talagang nandyan na po sa mundo ang mga matataas sa sugar.
3: Hmm.
1: At yung acquired ba, Doc? Kasi for sure, hereditary, di ba? Nandiyan yan sa pamilya. Pero yung acquired natin pag-elevate ang blood sugar at magkaroon ng diabetes, nangyayari po ba siya dahil sa lifestyle natin ngayon?
3: Yes, Sir Migs. Actually, tama ka doon. Yung lahi natin, actually being Asian, yung lahi pa lang natin is already a risk factor to develop diabetes. Plus yung mana sa nanay, sa tatay. Plus of course, kung meron na tayo noon, dapat proper ang lifestyle pa po natin. Healthy lifestyle, because if hindi po tama ang ating kain, hindi po enough ang ating exercise, ang physical activity, mas tumataas po yung chance ng pagkakaroon natin ng diabetes.
1: So, Doc, itong at least yung specific topic natin na prevention mula po sa mga komplikasyon. Ito po ba kapag na-diagnose ka na meron kang diabetes or kahit meron kang pre-diabetes, maaari ka na maka-experience sa mga complications?
3: Maaari na pong may mga bahagyang komplikasyon kahit pre-diabetes lang, kagaya po ng neuropathy ng diabetes, yung mga tumutusok-tusok sa dulo ng daliri, magsisimula sa paa, paakyat, mamamanhid. But kailangan nating matandaan po na maraming komplikasyon ang lalabas kapag hindi kontrolado ang diabetes. At yung mga komplikasyon na ito ay nagmumula sa ugat, heart attack, stroke, peripheral artery disease, yung nabubulok yung paa. Diba? Marami po tayong mga stories na naririnig na ganun. Pagkabulag, retinopathy, neuropathy, and nephropathy, yung sa kidneys naman po. So ito po yung mga complications of diabetes.
1: So doc, question, yung neuropathy, kasi di ba kapag nakakatulog, di ba, pag nakakatulog yung legs natin, na pag naupuan natin, yun din ba yung same na sensation kapag meron ka neuropathy?
3: Kamukha po nun, tawag namin pins and needles, yung yes, parang may tumutusok-tusok.
1: Mm.
3: Usually po magsisimula yun sa paa. Parehong paa. Kapag gabi, mas malakas yung atake. Minsan numbness naman, kaya hindi nila napapansin, may sugat na pala sila. No? Tapos aakyat po ng aakyat hanggang it will involve also both hands. So yung typical na diabetic neuropathy.
1: Oo. Mm. So at the same time, kapag umabot na sa kamay at paa, yung senses po nun, yung functions po nun, is magdi-diminish po siya, Dok?
3: Yun pong kailangan nating matandaan, kasi kapag nag-diminish na yung pakiramdam, yung mga sugat hindi na natin nakikita. So hindi natin namamalayan, malaki na yung sugat. So non-healing wound na yon. Plus yung mataas na sugar, hindi gagaling yung sugat. So ito yung nagli-lead sa mga napuputulan ng paa, mga amputation, no, mga debrid, yung mga kailangan naming kayurin, no, mga ganong bagay.
0: Ako, parang kailangan kayurin. Ang sarap pakinggan.
1: Yes. Oh,
0: pero
1: yes.
0: Bakit ba maraming Pinoy ang may...
3: Number one, yung lahi po talaga natin. No? Metabolically, iba po yung profile natin. Unang-una, tayo po mga Pilipina, mga Asyano, sa tiyan tayo tumataba. Ano? Hindi tayo yung kamukha ng Western counterpart natin na pantay ang pagtaba.
1: Correct.
3: Ibig sabihin, marami po silang subcutaneous fats, no? Na mas mabait. Mm. Tayo po wala masyado nun eh. Diretso tayo sa tiyan.
1: Mm.
3: Which is, tinatawag naming visceral adiposity, mas metabolically active. No? Mm. Mas tumatas yung cortisol, yung mga hormones. So, pag ito yung mas tumataba sa atin, no, mas prone tayo to develop diabetes, fatty liver disease, obesity, mga problems sa heart. No? Yun yung kakaiba sa ating profile as Asians. No?
0: So, mas okay ba yung tumataba ka all over the place?
1: Yun din ang question ko.
3: So in general, syempre, hindi okay yung pag-exist ng weight, no? But yung taba po kasi dito, subcutaneous fats, ay less active po, no? Kumbaga storage area lang po, no, mostly.
1: Correct.
3: Versus
0: so
3: dito na
0: active sila. So mas dangerous yung sachan.
3: Yes,
1: Question, at isabi nyo ka sa mga Western counterparts, iba naman din yung kanilang mga pinagdadaanan in terms of that. Diabetes din ba ang isa sa mga main, ano nila, sabihin natin sa mga sakit?
3: Common din. However, tayo pong mga Pilipino, mas mataas yung chance natin ng diabetes even sa mas payat na physique. Mapapansin po namin sa clinic, kahit payat yung pasyente, makikita namin sa laboratory test, mataas ang triglyceride, mataas ang LDL, may fatty liver disease sa ultrasound. Kasi tayo po ay, even sa mababang BMI, mas mataas yung chances natin ng diabetes compared sa ating Western counterpart.
0: Oh. Okay, so ngayon, speaking of waistline pa rin, ano, paano ba mapaliit yan? Oh. Ba't yung iba nahihirapan?
3: Mm. So, kaya tayo nahihirapan nga po kasi yun yung unang pinupuntahan na ng storage natin. So, para ma-prevent po natin yan, bukod of course sa mga gamot natin, foundation of therapy would be yung proper diet and healthy lifestyle. Lagi po nating pinag-uusapan na physical activity, no? So, tamang pagkain lang po, everything in moderation, calorie reduction, and physical activity. Meron pong bagong nilabas na guideline, no? Just this year dun sa aming standards of care for diabetes. Alam niyo po ba na kahit 5 to 6 minutes lang po ng brisk walking a day will improve or extend quality of life life po ng 4 years, no? So ganun kahalaga ang pag physical activity. 5 to 6 minutes lang po yan.
0: Uy, nakaka-inspire naman yan. Nakaka-engganyo. Kasi minsan, 5 minutes lang ako naglakad-lakad. Tapos, parang baliwala.
1: Importante may movement.
0: Oo.
1: Yes, so.
0: Pero wow, that's
3: napakagandang malaman po
0: hear.
3: Na.
0: Opo.
1: Correct.
3: Na hindi mo kailangan katamaran and libre lang naman po ang brisk walking, di ba?
0: Kung nasa mall ka, palakad-lakad ka dyan, dami ko nakikita dyan.
3: Actually po, tinatawag po namin yan non-exercise thermogenesis activity.
1: Oh.
3: Ibig sabihin yan yung mga hindi exercise, pero you'll be able to burn calories po. And kasama po sa listahan ng shopping.
0: Oh. Kaya,
1: retail therapy.
0: Diba? May pagka-exercise na rin. Kasi sa ibang bansa, mahilig sila maglakad-lakad. And it's part of their life. Oo, talagang mag-commute ka, maglalakad ka. So parang, yun na yung exercise mo eh. Pero naalala ko, ikaw ba yung kasama namin, Doc, na sinabi nyo, kumunyari, sabi mo lang 10 minutes sa umaga, 10 minutes after lunch, 10 minutes sa gabi, na naglakad ka, 30 minutes
3: yes,
0: na yun.
3: Yes, oh, napakalaga po nun. Ang recommendation po is 30 minutes a day, basta walang dalawang magkasunod na araw na walang exercise. No two consecutive days without exercise.
0: Because yung, Bakit?
3: Because yung benefit po ng exercise sa insulin sensitivity would last for only 48 hours. So kapag nagbakante po tayo 2 days, parang mababakante, mababack to zero na naman yung effect na yun. So very important walang 2 days na walang exercise.
0: Ano po yung insulin na kinalaman ng insulin?
3: So ang insulin po kasi yung main problem sa diabetes, no? Upon pagpasok po ng food sa katawan natin, maglalabas ng insulin yung lapay natin para ipasok yung sugar papunta sa muscle, sa, papunta sa liver, sa fats, to store and use it as energy. Without insulin, nasa dugo lang po yung mga sugar. So pag tinest, mataas ang blood sugar. So insulin sensitivity, meaning mas gaganda po yung effect ng insulin sa muscle, sa fats. So mas gaganda po yung kanyang function.
1: Doc, eh, yung active, yung pagiging, kumbaga yung mas intentional kang pawisan, di ba? Parang big factor ba yun?
3: Yes, any form naman po of physical activity, no, is okay for diabetes. Basta 150 minutes a week, 30 minutes a day, no two consecutive days without exercise.
1: Meron ba kayong mga pasyente na siguro nag-shift sa ganitong lifestyle, na nag-improve yung
3: yes, oh, actually, marami tayong pasyente na nababawasan ng gamot, nababawasan ng dose ng turok dahil nagpa-proper diet and exercise. So, foundational talaga sa therapy po namin ang proper diet and healthy lifestyle. Hindi pwedeng gamot lang po.
0: Anong bawal sa may diabetes?
3: So, we always say, wala naman pong bawal, everything in moderation. But ang pinaka-kailangan natin i-trim down would be carbohydrates. Pero hindi pwedeng alisin po. Hindi po natin kalaban ng carbohydrates. In fact, ang only food po ng brain, sugar po. So, hindi po natin pwedeng alisin. Bawasan lang po natin. So, in moderation lang po.
0: Anong prutas ang pinakamataas sa sugar?
3: Mm-hmm. So, sa fruits po, ang aming guidelines in general po would be palm-sized serving po. So, any fruit, one type of fruit per meal. Halimbawa, isang pisngin mangga po ang kasya dito. Or ilang grapes po magkasya, bawal lang pang patong-pato.
1: Yung makahawakan ng kamay.
3: Hindi po pwedeng takot.
1: So, magka-okay lang.
0: Pa yan.
3: Yes, sabi, basta palm-sized serving po.
0: Na per ano?
3: Per meal. Per meal naman po yan. Per meal naman po.
0: So, kung kakain ka ng grapes tsaka kakain ka ng mangga, hakatiin mo yun.
3: Ayun, pisngi lang siguro.
0: Wait lang po, when you say palm size or kasi laki ng kamay, buong kamay bang yan?
3: Ayun, palm lang talaga palm po. Palm lang.
0: Hindi yung kasama yung daliri. Hindi kasama yung daliri.
1: Baka mag-negotiate kayo, baka tumawad kayo. So, ito lang.
0: Eh, sa cake, pwede ba yan?
3: So ganito po ang para for everybody's knowledge po, no? Ang 15 to 20 grams of carbohydrates is equivalent to 1/2 cup of rice. So, para madali lang po nating matandaan. Halimbawa, pagbibili po tayo ng, kakain tayo ng food, di ba, may nutrition facts po doon. Mm. Pag 15 to 20 grams, equivalent po into 1/2 cup of rice.
1: Mm-hmm. Ayan.
0: Okay, si Bong Plata. Hi po, Mr. Endo. May FB page po ba kayo? Pwede po ba kayong matanungan online?
3: Yes, pwede po. Meron naman po, meron pa akong page, nalimutan
0: mo. Doctor, iba hindi ba Dr. Nenuel Luna?
3: Yung name ko lang po.
1: Dr.
3: Dr. Nenuel Angelo Luna po.
1: Yan,
0: ano pong
1: okay.
0: Picture yun na doon? Marami kasi.
3: Naka-white coat nagaray. And red na shirt po.
1: Ayan, okay. Ito po, tanong ulit ni Juro, pwede ba mag-multivitamins? Vitamins sa mata, vitamins sa ugat, dugo, or any other supplements kahit na may pre- or diabetic condition?
3: So sa amin po, ang recommendations in terms of multivitamins, we are not for or against it po. Ano po? They can take naman po vitamins, pero sa amin basta proper diet. Minsan mas maganda pa nga po, mas nire-recommend naman yung diabetes-specific formula, yung mga gatas. Because they would already contain yung mga necessary vitamins po na kailangan nila. But kasi kaya bihira kami mag-vitamins because ang dami-dami na pong gamot ng mga pasyente yung may diabetes. Dadagdag pa yung mga sobrang haba ng list ng vitamins. So,
0: sorry to cut you there. Baka mas pwede yung water, yung parang nagdi-dissolve sa water na vitamins.
3: Pwede rin naman po. Para less yung pill. Kasi dami po talagang gamot ng patients. Kung may kakilala po kayo may diabetes, meron po silang gamot sa diabetes, meron pa sa high blood, meron pa sa cholesterol. Diba?
0: So, dami.
1: So on and so forth.
0: Okay, ito may tanong si Dong Alegre. Paano po yung sinasabi yung kayo rin? Parang mas mabuti po yun kesa putulin.
3: Better we, we have guidelines na, po naman. Meron po mga sugat na pwede lang po nating kumbaga paduguin lang. Sorry po sa mga nananahalian na. Pero meron po talagang kinakailangan na, lalo na po kung wala nang dumadali na dugo. No, sorry po sa mga nananahalian. Pag maitim na po.
0: Or else magkaka-sepsis ba yun? Mm-hmm. Yun
3: tama yung pinag-usapan natin. Nyo din kanina sa antibiotics para to prevent na kumalat na po sa dugo yung infection.
0: Ayun. Mm-hmm. Ako, Doc, maraming salamat. And before we go, meron daw kayong event. Ano
3: yes
0: ba tong event?
3: So, magpapasalamat po ako, Ms. Nina, Sir Mig, sa pagkakataon po. Kami po sa Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, sa pamumuno po ng Diabetes Advocacy and Study Council, ay may event po na Diabetes Community Fair sa Robinson's Magnolia sa darating na Sabado, July 18, 9 a.m. So, meron po kaming lectures. Meron po silang isasagawa dyan na free sugar screening, blood pressure screening, art contest, no? Meron din po mga games and prizes. So, sana po ay samahan niyo po kami kung kayo po ay may pagkakataon. Whole day event po yan sa Saturday po, July 18.
0: May libreng
3: 18.
0: Something ba dyan?
3: May libre pong screening. Meron din naman po. Nandun din ang mga endocrinologists from PCEDM po.
0: Ayan. Okay. Sa Sabado, saan sa Robinson's Magnolia?
3: Robinson's Magnolia po, sa doon? Central Garden po.
0: Saan yung Central Garden? Yung sa gitna, no?
3: Apa, yung open
0: may
3: space
0: mga
3: po.
0: May maliit na playground, tama?
3: Yes po. Ako.
0: Sana hindi umulan, Dok.
3: Sana po.
1: Sana.
0: Okay, ayan, maraming salamat, Dr. Nenuel Luna, Mr. Endo, ang ating Dr. Serbisyo.
1: Thank you, Dok. Alright, okay. Muli po, mamamahagi po ng wheelchair at charity ba ang programa nagseservisyo ni Nina Corpus at Migs Bustos. Para makasali, mag-email po sa nagseservisyo.dzmm630@gmail.com. Sagutin po ang tanong sa paanong paraan makatutulong sa inyo ang wheelchair. Ilagay po ang inyong pangalan, edad, address, contact number at mga kinakailangang larawan o patunay. Abakan po ang mga mapipiling beneficiaries at ang turnover ng tulong tuwing Biyernes. Susunod po, headline ngayon, kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Bix Bustos, nagseservisyo.
0: Abangan po ha, ang pamimigay namin ng wheelchairs at charity ba sa darating na Biyernes. Ito po si Nina Corpus, nagseservisyo. Bye!
1: Bye po!

0: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: DZMM, numero uno sa aksyon!

0: DZMM.
1: It's my submission na mukhang lumalampas sa boundaries. Mukhang it is an apparent discussion on the merits.
2: Medyo masama yung dating. Para nakatuon no, doon sa teacher, parang yung sisi.
3: Mm-hmm.
2: So sabi nga namin, dapat magkaroon muna ng investigation.
4: Parang meron kaming nightly na combo na ulan, baha, landslide at lindol. Halos gabi-gabi na po nangyayari yung ganito.
5: With due respect to ating mga central judges dahil it's part of their responsibility, pero sana mas maging mas hinop yung pagkatanong nila.
0: Sa News Center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao.

0: Sa headline ngayon, Senator Dante Marcoleta inilipat na sa New Quezon City Jail sa Payatas. Dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang kapwa akusado nag-plead ng not guilty sa pagbasa ng sakdal sa Sandigan Bayan. Prosecution pumalag sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na walang ebidensya sa impeachment trial. Vice Presidente sakop ng sub judice rule ayon sa impeachment court. Live-in partner at kapatid nito, persons of interest sa pinatay na American marine biologist sa Negros Oriental. Motorcycle taxi rider, patay matapos saksakin at holdapin ang kanyang pasahero sa Caloocan. Akyat bahay na nakiligo muna bago magnakaw, timbog sa Tarlac. Nationwide safety drill laban sa mga insidente ng pamamaril, ikinasa ng DepEd. Tatlong ospital na pinagdalhan sa estudyanteng namatay matapos umanong purgahin sa Cavite, iniimbestigahan. At pagbati sa bagong kasal na sina Bea at Vincent Co, bumuhos. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Rica Lazo. At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya dinala na sa New Quezon City Jail si Senator Rodante Marcoleta matapos iutos ng Sandigan Bayan 3rd Division na ilipat ang kanyang kustodiya mula sa PNP General Hospital. Kasunod ito ng ulat ng Philippine General Hospital sa Anti-Graft Court na walang nakita sa pagsusuri sa kondisyon ng kalusugan ni Marcoleta para manatili sa ospital ang mambabatas. Ayon kay PGH Director Dr. Gerardo Legaspi, normal ang vital signs ng senador at walang nakitang senyales ng sakit sa puso at baga. Sakali naman anyang lumabas ulit ang sintomas ng mild pneumonia na unang nakita sa pagsusuri ng PNPGH kay Marcoleta, sinabi ng PGH na i-isolate o ihiwalay ang senador para hindi makahawa. Nahaharap si Marcoleta sa kasong plunder kaugnay na hindi idineklarang 75 million pesos na campaign donation noong 2025 elections. Samantala, nagpasok ng not guilty plea ang kapwa-akusado ng senador na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray matapos mabasahan ng sakdal sa 3rd Division. Hindi naman natuloy ang pagbasa ng sakdal kay Marcoleta dahil sa nakabinbing motion to quash information sa korte na layong ibasura ang kaso laban sa kanya. Itinakda ng Sandigan Bayan ang pre-trial sa plunder case ni Marcoleta sa August 10. Senador Rodante Marcoleta sumailalim sa panibagong booking procedure matapos ilipat sa New Quezon City Jail. Balita mula sa Quezon City, hatin ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
1: Rica, kinumpirma sa Radyo Patrol ni BGMP spokesperson Jail Chief Inspector J-Rex Pustanera na kaninang 10:49 ng umaga, opisyal na sumailalim sa panibagong booking procedure si Senador Rodante Marcoleta. Ibig sabihin, muling kinuhanan ng fingerprints at mugshots ang senador at sasailalim sa standard interview bilang bahagi ng proseso sa paglilipat ng kanyang kustudiya sa New Quezon City Jail mula PNP General Hospital sa Campo Crame. 10:40 kanina na dumating ang convoy ng PNP sa naturang pihitan mula Sandigan Bayan, lulan ang senador. Ang New Quezon City Jail na sa Payatas ang kanyang magiging bagong pihitan batay sa kautusan ng Sandigan Bayan 3rd Division kasunod ng kanyang independent medical examination sa UP Philippine General Hospital kahapon kung saan nakitang normal na ang vital signs ng senador at wala na rin senyales ng sakit sa puso at baga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi. TCMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Resolusyong imbestigahan na umano'y taas singil sa kuryente, inihain sa kamera. Ang balita hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen. Rowen?
2: Gabriela, Women's Party Representative Sara Urago. Rita Raylago na humihiling ng investigasyon sa umano'y overbilling, millimeter readings at mataas na singil ng kuryente ng Meralco. Layon ng inihaang resolusyon na alamin kung sapat pang umiiral na ang mga batas at regulasyon para maprotektahan ng mga consumer at mapanagot ang mga nasa industriya ng kuryente. Matapos muli magpatupad ng dagdag singil ang Meralco ngayong buwan, sinasabing maraming mga consumer ang nagsabing dumoble o halos tumiple ang kanilang buwan ng bayarin sa kuryente kahit wala namang malaking pagbabago sa kanilang konsumo. Kinwestiyon din ni Elago ang payo ng ERC na bantayan ang sariling nilang metro at bayaran muna ang mga questionableng bill para maiwasan ang disconnection. Panawagan ni Elago repasuhin ang kasalukuyang sistema sa sektor ng kuryente at ituring na ang elektrisidad bilang serbisyong papubliko at hindi negosyo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto.
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Umalma ang House Prosecution Panel sa mistulang pagtalakay ni Vice President Sara Duterte sa merito ng impeachment case sa pahayag bago ang pagpapatuloy ng kanyang impeachment trial kahapon. Sa Facebook post, iginiit ng Vice Presidente na hindi suportado ng ebidensya ang paglilitis at hindi magiging totoo ang kathang-isip na pagbabanta kung walang ebidensya. Sinabi sa DZMM ni House Lead Prosecutor Gervil Luistro na sa kabila ng pahayag ng pangalawang Pangulo, naniniwala ang prosekusyong sumusunod ang depensa sa jurisdiksyon ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Luistro, pag-uusapan ng House Prosecutors ang naturang pahayag.
4: Wala po sa mga considerations natin yung mga ganong usap-usapang natakot. It was never the reason kung bakit dinispense na yung testimony nila. The plain and clear reason is yung sasabihin ni Zuleika, yung sasabihin ni Captain Bello ay na-cover na ng testimonya ng dalawang naunang witnesses including the cross-examination of the defense.
0: Samantala, iginiit ni Luistro na hindi natakot ang prosecution team sa chief of staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez kaya hindi na ipepresenta bilang testigo kaugnay sa ika-apat na article of impeachment o ang pagbabanta ng bise kina Pangulong Marcos Jr.
4: Wala po sa mga considerations natin yung mga ganong usap-usapang natakot. It was never the reason kung bakit dinispense na yung testimony nila. The plain and clear reason is yung sasabihin ni Zuleika, yung sasabihin ni Captain Bello ay na-cover na ng testimonya ng dalawang naunang witnesses including the cross-examination of the defense.
0: Bukod kay Lopez, hindi na rin sasalang sa witness stand ng House Legislative Security Bureau Executive Director na si Captain Belinda Bello. Sinabi ni Private Prosecutor Lorna Kapunan na posibleng maging redundant o uulitin lang ni Bello at Lopez ang testimonya ni na NBI Regional Director Jeremy Lotok at NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Mamaya sa day 6 ng impeachment trial, inaasahang magsasagawa ang Senate Impeachment Court ng oral arguments sa hiling na House Prosecution Team na ipasabina ang mga bank at tax records ni VP Sara at asawa nito. Iginiit ng impeachment court na sakop ng sub judice rule si Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
5: Sir Robert.
6: Game na? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4.
0: Robert? Robert? Balikan natin ang ulat ni Radyo Patrol Robert Mano. Pinabara naman ang ilang eksperto ang desisyon ng prosecution team na huwag nang ipresenta ang dalawang testigong sina Attorney Zuleika Lopez at Executive Director ng House Legislative Security Bureau na si Captain Belinda Bello. Sinabi sa DZMM ni Attorney Tranquil Salvador III, defense lawyer sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012. Sa kanyang obserbasyon, mistulang pinapagod ng defense team ang mga testigo ng prosekusyon sa cross-examination. Sa harap naman ng panawagang bilisan ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, ikiniit ni Attorney Salvador na may mga proseso sa paglilitis na hindi pwedeng isantabi tulad ng mga teknikal at legal na proseso, partikular ang pagsusuri sa mga testigo at mga inilalatag na dokumento.
7: Ang prosesong ito ay legal, konstitusyonal at politikal. So hindi mo lang basta pwede sabihin, hindi na pwede yan, legal na yan. Yung mga objection, tama yun. Hindi dapat tayo masyadong legal, hindi tayo masyadong teknikal. Pero ang dahilan kung bakit may proseso pagdating sa ebidensya is para hindi mapollute ang ebidensya.
0: Umabot sa redirect at recross examination sa testigong si NBI Regional Director Jeremy Lotok ang day 5 ng impeachment trial. Sa redirect examination ng prosekusyon kay Lotok, ipinalabas ang video statement ni Pangulong Marcos na nagpahayag ng pagkabahala sa anyay lumabas na pagbabanta. May petsang November 24, 2024 ang video statement o isang araw matapos ang online briefing ni Vice President Sara Duterte.
5: Kakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa at. Kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente. Paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamaya? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan.
0: Sunod namang ipinalabas na ng prosekusyon ang panayam sa vice-presidente noong November 26, 2024 kung saan inulit ang bantang pagpapapatay sa Pangulo at dalawang iba pa. Sabay tinanong si Lotok sa emotional state ng Vice President sa video.
8: It shows na hindi ho nagbibiro yung vice-presidente nung inater niya yung utterances noong November 23. Pero at the same time, yung pagiging furious niya, at yun nga, yung sabi ko, yung feeling limad noong November 2023, dala pa niya hanggang doon sa November 26 kasi nireiterate po niya, Your Honor, at inadmit po niya na meron siyang kinausap na tao to take revenge.
0: Nilinaw naman ni Lotok na hindi nakialam ang Pangulo sa kanilang investigasyon. Nanindigan na rin si Lotok na walang epekto sa naging investigasyon ng NBI ang mga sinita ng defense team na discrepancies at typographical error.
8: Basically, hindi ito substantial insofar as the document is concerned. They don't have any effect at all insofar as the findings of the NBI is concerned, sir.
9: Why is that?
8: Well, because those typographical errors does not alter the fact that the video exists. It does not alter the fact that the Vice President uttered those statements. And it does not alter the fact that the findings of the NBI is that the Vice President committed the crime of grave threats and inciting to sedition.
0: Naniniwala rin si Lotok na nagtaksil sa tiwala ng publiko ang Vice Presidente.
9: When the Vice President utter in public that she already spoke to a person to kill the President, the First Lady, and the two others. As a lawyer, did the Vice President betray public trust?
8: Objection? Yes, Your Honor, as a lawyer.
9: As a matter of law, if the President Ferdinand Marcos Jr. is killed, God forbid, who assumes the presidency?
8: The Vice President.
0: Balikan natin ang report ni Radyo Patrol Robert Mano. Iginiit ng impeachment court na sakop ng sub judice rules si Vice President Sara Duterte. Robert?
6: Rica, sakop ng sub judice rule ang Vice President. Yan ang sinabi ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungol kasunod ng inilabas sa pahayag ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag niya malinaw sa Rule 18 ng impeachment rules kung sino ang sakop ng sub judice o yung pagbabawal sa mga pahayag o komentaryo na maaari makaapekto sa patas na pagdinig ng kasong nakabinbin sa korte. Karaniwan na niya itong idinadaan sa mosyon ng isang kampo sa korte para ipatupad ang Rule 18. Kapag nakitaan ang basehan, ay pwede na ma-cited contempt ng korte. Pwede rin anya mag-motion dito ang Senator Judge.
10: There are many ways naman to discipline parties in ordinary courts. Sometimes, most of the time, we are just merely admonished. Ang ibig sabihin na admonished, pagsasabihan lamang ng impeachment court. Pinakamababat siguro dyan, papaalalahanan. And then, pagsasabihan. Tapos dun na mag-resort siguro to the more serious na penalty of contempt. So ang contempt po, base sa natin, pwedeng either pagbayarin ng penalty o kaya naman po, yun nga, pwedeng i-detena hanggat hindi ka hanggat sumunod ka doon sa utos ng korte.
6: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Ipinalabas naman ng depensa ang ilang bahagi ng online press conference noong November 23, 2024 kung saan sinasabing pinagbantaan ni VP Sara ang buhay ni na Pangulo Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Unang tinanong ni defense team lawyer Mark Vinluan kay Lotok kung totoo ba ang mga pahayag ng Vice Presidente kaugnay ng sinasabing korupsyon ng first couple, gayon din ng dating House Speaker at iba pang kongresista. Kinumpirma naman ni Lotok na binitawan ni VP Sara ang mga naturang pahayag pero iginiit na walang ideya sa umano'y korupsyon.
11: Can you confirm now that the statement she made about BBM, FL, and the former speaker and the congressman relating to various acts of corruption are true and happened in real life?
12: As to the existence of that utterances, yes, sir.
11: So you just admitted that the congressmen are all corrupt?
12: Based on our investigation, as to the existence of that utterances, yeah, dahil may mga pieces of evidence kami. Whether or not nangyari yan, wala ho akong personal knowledge, sir.
0: Muli rin inungkat ng defense team kung may personal na knowledge si Lotok sa sinasabing kinontrata ng Vice Presidente para ipapatay umano si na Pangulong Marcos.
12: We do believe that the Vice President had contracted, but I don't have personal knowledge. Kung personal knowledge ang gusto niyong malaman, pero we do believe based on the evidence that we've gathered and based on our investigation.
0: Nanindigan din si Lotok na itinuturing na seryoso ni Pangulong Marcos ang mga umano'y banta ni VP Sara. Pero ang depensa, kinwestiyon kung ito ba ay nakabatay sa state of mind ng Pangulo na sinita naman ng prosekusyon.
12: Ang sinabi doon ng Presidente, nakakabahala yung mga narinig natin. Sa itong kriminal na pagtatangka, ito'y aking papalagan. So, at that moment, the President took the utterances serious and real, sir.
11: But you just based that on his own statement. You did not enter his state of mind, correct?
13: Objection, Your Honor.
14: The witness is being asked
11: what's
14: to enter
11: the basis
14: the state
11: for the objection, Your Honor?
14: The witness already said that based on their investigation, statement of the President, after the event, he said that they determined that the President felt threatened. And the question now is, did you enter his state of mind? You think I'm now objecting on the reason that this person is incompetent to
11: Your
14: enter.
11: Honor, we will be.
0: Muli ring tinalakay sa impeachment trial ang mga elemento ng grave threat. Tinanong ni Senator Judge Pia Cayetano ang depensa, prosekusyon at ang testigong si Lotok kung dapat bang makaramdam ng takot at pagkabahala ang biktima para maituring na grave threat. Si Private Prosecutor Amando Ligutan, ginamit na basihan ang desisyon ng Korte Suprema kung saan iginiit na hindi kailangang makaramdam ng takot ang biktima para maituring na grave threat.
13: Paera versus People. Sinabi ng Supreme Court doon, wala pong batas na nagre-require na may private complainant, hindi po required na yung biktima mag-execute ang affidavit upang yung akusado po pwedeng ma-found guilty ng grave threat. May isang kaso pa, no less than the Supreme Court in the Philippines. Sinabi doon, hindi po kailangan na yung recipient mismo nakaramdam ng takot or that sineryoso yung pagbabanta. All that needs to be proven is that they were intended by the accused to have that effect.
0: Ang depensa, iginiit namang hindi maituturing na pagbabanta ang mga pahayag ni VP Sara na sumasagot lang naman umano sa mga itinatanong sa kanya.
11: The statements made by the Vice President were not threats in the first place. It was never aimed directly at BBM, FL, and the former speaker. There was no threats to begin with. Even the discussion on the elements is not really applicable insofar as determining the innocence or guilt of the Vice President.
0: Iginit naman ni Lotok na kabilang sa mga elemento ng grave threat ang pamamaraan kung paano binitawan ang pagbabanta.
12: Ang basis po namin dyan, yung karma versus people. Hindi ho kailangan na ma-intimidate o itrato ng recipient na seryoso yung threat na yan. Sufficient na na maipakita lang na yun yung intention ng offender na ma-intimidate at i-treat na seryoso yung utterances or threatening remarks.
0: Inilatag naman ni Senator Judge Francis Pangilinan ang dalawang kasong inciting to sedition na isinampa ng NBI. Ang una, laban sa nag-alok ng 50 milyong piso sa sino mang papatay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, habang ang isa naman ay nag-alok ng 150 milyong piso. Kinumpirma ni Lotok ang dalawang kaso at iginiit na kung hinayaan lang ang ganitong pagbabanta sa buhay ng Pangulo, posible itong maging normal at gawin ng kahit sino.
12: As a matter of fact, yung isa sa mga heated arguments namin during that time nung ina-analyze namin yung case, nagtanong kami sa sarili namin, if we allow this unaddressed, pag hinayaan lang natin at yan yung maging norms na nung ating society, kahit sino na lang po pwedeng gawin yon. At alam ho natin magkakaguluho pag ganon at walang ang regulation at pagbiho in-strict yan. Sasabihin ho ng mga tao, okay naman pala.
0: Muling inusisa ang sinasabing Operation Romanov sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ikalamang araw ng paglilitis, ipinalinaw ni Senator Judge Rafi Tulfo kay NBI Regional Director Jeremy Lotok ang pinagmulan ng Operation Romanov. Sinabi ni Lotok, nagmula ito sa pahayag sa isang protesta ni Davao City Mayor Baste Duterte para sa First Family. Kaya nalito ang ilang huwes, kabilang si Senator Panfilo Lacson, kung kanino idinidirekta ang bantang Operation Romano na binanggit ng vlogger na si Princess Maui sa online press conference noong Nobyembre.
12: Ang sabi niya, Mr. President, remember what happened to the Romanovs. When you go to bed tonight, think about the Romanovs. Parang sinasabi niya na baka mangyari sa pamilya niyo yon gaya ng nangyari sa inyo noong 1986.
15: Kaya nga, Mr. Presiding Officer, nagtataka ako na binanggit yan ni Princess Maui yung Romanov na banta for Sara Duterte when in fact, it was Baste Duterte. Ang ibitaw ng salita na yon, sino ba talaga ang dapat mag-ingat dun sa banta na Romanov?
12: I think nag-start yan sa kanila, sa kapatid ng Vice Presidente.
0: Iginat naman ni Lotok na sineryoso ng NBI ang impormasyong Operation Romanov na nabanggit sa online briefing. Kaya nag-imbestiga, pero hindi sumipot sa sabina ang vlogger. Nang tanongin naman kung maituturing na reliable ang pahayag ni Princess Maui, sinabi ni Lotok na hindi ito validated na impormasyon.
16: Yung statement ni Princess Maui sa video, how do you rate that info? Sa inyo po sa NBI, sa yung mga informations po ninyo, may rating, tama po ba?
12: Yung una po namin ginawa, we try to invite Princess Maui to shed light doon sa sinasabi nilang Romanov. Since hindi ho nag-appear si Princess Maui, wala ho kaming basis. So, classify muna namin ito na non-validated information. Naghanap kami sa open source. Yun nga ang nakita namin, ang unang nagbigkas niyan, si Mayor Baste.
16: Yung information po ni Princess Maui dun sa video, eh, hindi po reliable.
12: Hindi reliable in so far as the cybercrime division is concerned. Thank you.
0: Inalam din ng mga Senator Judge ang standard operation procedure ng NBI sakaling humarap sa investigasyon ang vlogger na si Princess Maui.
12: We will validate the information first, sir.
17: Ang problema, hindi nga humarap. In any other case, kung may humarap, what is the standard operating procedure of the NBI?
12: We validate first the information and then pag confirm na, then we will start case build-up.
0: Sa gitna naman ng balitaktakan sa Operation Romano, nagbabala si Senator Judge Alan Peter Cayetano sa paggawa ng konklusyong pinagbantaan ni Mayor Baste ang First Family.
18: My reading nung sinabi ni Mayor Baste, we have to look at our history. The Romanovs were evicted via a revolution. Mayor Baste was doing a parallel ng 1986 na paalis yung mga Marcoses via revolution. But unlike the Romanovs, the Marcoses were given asylum or whatever you call it in Hawaii, and over time, nakabalik. Ang Romanovs, inubos sila para nga hindi makabalik. Now, if Mayor Baste was making Romanovs uubusin kayong Marcos, di dapat na-offend si Senator Judge Aime. There's a thin line between a warning and a threat.
0: Tinanong naman ni Senator Christopher Bongo Silotok kung paano naging sedisyon ang pahayag ng Vice Presidente.
12: In inciting to sedition, specifically in the case of People versus Nabong, it is not necessary na magkaroon ng actual sedition. The law also penalizes if the seditious words would encourage people to do illegal acts or to overthrow government. In other words, if the speeches would stir up the people to go against the government.
0: Nanawagan ng Bantay Senado sa Senator Judges na maging maingat at sistematiko sa pagtatanong sa impeachment trial. Sinabi sa DZMM ni Bantay Senado Convener Dr. Gary Ador Dionisio na napaka-teknikal at legalistic ng pagpapatakbo sa paglilitis at napakarami ng mga tanong na mistulang hindi naman kailangan. Sangayon naman ang grupo sa pasya ng prosekusyon na huwag nang iharap na testigo sina Attorney Zuleika Lopez at Executive Director ng House Legislative Security Bureau na si Captain Belinda Bello para mapabilis ang trial.
7: With due respect to ating mga central judges dahil it's part of their responsibility, pero sana mas maging mas hinop yung pagkatanong nila. Bigyan naman pwede mag-object sa central judges, di ba? Kung sabihin nila na irrelevant ang kanilang mga tanong at kanilang mga obserbasyon. Kaya mag-self-police din po sila.

0: Trial sa asal at gawin ng pangalawang pangulo at kung nararapat pa siyang humawak ng posisyon sa pamahalaan. Inirekomenda rin ni Aquino na magkaroon ng mas mabigat na kontrol ang presiding officer at idaan na lang sa kanya ang tanong ng senator judges sa mga witness para diretsahan na at hindi sayang ang oras.
1: So much time was wasted. Does that constitute grave threats? Are the elements of grave threats present? Hindi yun ang punto eh. Ang tinatanong na dapat bang manatili sa pwesto ang pangalawang pangulo o dapat masibak na at siya'y ma-disqualify perpetually dahil sa kilos, gawa, salita at anumang nakikita natin na paglabag sa kanyang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Yun ang importante.
0: Iginit din ni Aquino na hindi dapat napako ang threshold sa two-thirds vote para ma-convict si VP Sara.
1: Hindi pwedeng fixed number ang two-thirds. Paano mong ibibilang ang mga hindi man sumipot kasi nakakulong o nagtatago, hindi nakarinig ng ebidensya, hindi nakasuri ng mga dokumento, paano mo silang ibibilang? It is not fair na porket absent yung isang senador, ibibilang mo bilang acquittal yung kanyang boto. That's not fair at all, no?
2: Sa day 6 ng impeachment trial, mahigit 100 pulis ang nakapwesto na sa labas ng Senado. Balita ay hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen!
3: Jeff, mahigit 100 pulis mula sa Southern Police District ang naka-standby sa harap ng Senado. Bitbit ang kanilang mga riot shield bilang bahagi ng ipinatutupad na seguridad kasabay ng ika-6 na araw ng impeach trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa pulisya, wala silang namomonitor na inaasahang kilos protesta sa ngayon, pero nananatili silang naka-alerto para tiyakin ang kayusan sa lugar. Sa kasalukuyan, kalmado at tahimik ang sitwasyon sa paligid ng Senado habang ipinatutupad pa rin ang mahigpit na seguridad. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Rowen Cueto. Sa iba pang balita, ituturing ng person of interest ng pulisya ang live-in partner at kanyang kapatid kaugnay ng pagpatay sa Amerikanong marine biologist na si Dr. Kent Carpenter sa Negros Oriental. Ayon kay Negros Oriental Police Provincial Director Colonel Timar Alam, hindi sinaktan ng mga suspect ang live-in partner ng biktima taliwas sa kanyang naunang pahayag. Negatibo rin ang kanyang medical examination kaugnay ng aligasyong minolesta siya ng mga suspect. Lumabas din umano sa investigasyon ng SITG na hindi pwersahang pinasok ang bahay ng biktima. Dagdag ni Colonel Alam, itinuring na POI ang kapatid ng live-in partner dahil madalas itong magpunta sa bahay. July 12, bumasok sa bahay ni Carpenter ang tatlong armadong sospek at binaril sa ulo ang biktima habang nanonood ng telebisyon. Tinangay rin ng mga sospek ang pera, laptop at iba pang gamit saka tumakas. Arestado naman ang lalaking tumangay na nakaparad ng motorsiklo sa barangay Bati sa San Juan City. Ayon sa pulisya, ipinarada ng magkasintahang biktima ang kanilang motorsiklo sa F. Manalo Street pero wala na nang balikan. Nakilala naman ang suspect sa backtracking sa CCTV sa lugar na nadala na ang motor sa San Jose del Monte, Bulacan. Maharap ang lalaki sa reklamang paglabag sa new Anti-Carnapping Act of 2016. At abangan ang headline ngayon sa Visayas ni Ari Perez.
4: Siniman University, kinundi na ang pagpatay sa kanilang propesor na si marine biologist Kent Carpenter.
0: Pinsala ng bagyong Inday at habagat sa sektor ng agrikultura, higit 12 million pesos na. Bilang ng naitalang patay, nadagdagan pa. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
2: Headline Ngayon!
5: Headline Ngayon!
2: Oras po natin mga kapamilya, 12:34.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities, on the go!
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrosin.
9: Ang Artisin ay undenatured type 2 collagen

0: MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Artrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
0: Artrisin, get going!
3: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630!
5: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Napapalood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
9: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
10: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Ring, ring, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away!
12: Yay! Pambatang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si na Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan. Kasama sina Peter Musi at Rica Lazo, alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao.
14: Ang oras natin, 12:38, kinundena ng Silliman University ang pagpatay sa kanilang profesor at marine biologist na si Dr. Kent Carpenter. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie?
15: Tika, sa inilabas na pahayag, sinabi ng universidad na malaki ang naiambag ni Dr. Carpenter sa marine biology, lalo na sa biodiversity dito sa Pilipinas. Si Carpenter ay ang Amerikanong siyentista na nilooban ang bahay, pinatay at tinangayang ilang mga gamit. Dagdag ng universidad, 5 dekada nang tumutulong ang profesor sa kanila, lalo't malapit sila sa Tanyon Strait, ang pinakamalaking protected seascape sa bansa. Sa ngayon, umiiral ang imbestigasyon ng Special Investigation Task Group kung saan may mga persons of interest na ang pulisya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
14: Maraming salamat, Annie Perez.
16: Sa isang gabi lang, nakaranas ng malakas na lindol, baha at mga landslide ang bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Balita mula sa Davao, hatid ni Herdel Tokmo. Herdel.
17: Hindi pa natapos ang kalbaryo ng mga residente sa bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental matapos magkasabay-sabay ang nangyari sa kanilang bayan Martes ng gabi. Rumagasa ang baha kahapon sa ilang komunidad sa bayan na dati nang apektado ng pagbaha nitong nagdaang mga araw dahil sa habagat. Kabilang sa mga binaha ang barangay Tanuman pa rin kung saan nangyari ang dilubyo noong Biyernes ng gabi na 9 na tao ang inanod ng tubig. Gumuho rin ang lupa sa ilang lugar na nagdulot ng landslide sa mga kalsada kaya hindi madaanan ang mga daan sa anumang uri ng sasakyan sa limang kalsada roon. Bago maghating gabi, Yumanig naman ang magnitude 6.3 na lindol na ang epicenter ay nasa tabing bayan lang ng Sarangani Municipality. Bagamat may mga tulong at pondo, umaapela pa rin ngayon ang lokal na pamahalaan at mga residente na mabigyan sila ng tulong gaya ng pagkain, inuming tubig, mga materyales ng bahay at iba pa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
16: Thank you, Hernel Tokmo!
14: Umano'y pagpatay sa asong gala sa isang beach resort sa Zamboanga City, iniimbestigahan. Ang balita, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
1: Iniutos ni Mayor Kimer Olaso sa pulisya at City Veterinary Office na imbestigahan ang sanhi at nasa likod ng pamamaril sa mga aso. Ito'y matapos mag-viral ang video kung saan kitang hinihila ng isang lalaki ang nakataling aso na wala ng buhay. Ayon sa uploader ng video, bago nito, 20 putok ng baril ang narinig nila. Hindi lang umano isang aso ang pinatay at sinaktan ng mga tauhan ng resort. Hindi pa rin nagbibigay ng pahayag ang resort kaugnay sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
14: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
16: Lalo pang dadagdagan ang mga napaulat na nasawi sa pananalasa ng bagyong Inday at Habagad. Balita mula sa NDRRMC, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padyernos. Marlene!
18: Jeff, umakyat pa sa 26 mga napaulat na patay sa pananalasa ng bagyong Inday na pinalakas pa na Habagad sa ilang bahagi ng bansa ayon sa NDRRMC. Batay sa pinakuling datos, 10 nasawi sa Sarangani, 3 sa Lanao del Sur, 4 sa Davao Occidental, 2 sa Zamboanga, Sibugay at Bukidnon, at isa naman sa Iloilo na pagkalunod at pag-uho ng lupa ang dahilan ng pagkamatay. Bumaba naman sa 14 ang mga nawawala, 5 sa Davao Occidental, 4 sa Lanao del Sur, 2 sa Zamboanga del Sur at Sarangani, at isa naman sa Maguindanao del Sur. Habang nanatili sa Siam ang mga nasugatan, kung saan 2 ang naitala sa Benguet, Lanao del Sur at Maguindanao del Sur del Norte at 1 naman sa Marinduque, Sarangani at Davao Occidental. Umabot naman sa 4.18 million pesos ang halaga ng napinsala ng infrastruktura habang nasa 12.50 million pesos naman sa agrikultura. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padyernos, DZMM.
16: Maraming salamat, Marlene Padyernos.
14: 3 sugatan sa salpukan ng motorcycle at tricycle. Balita mula sa Aurora, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
19: 3 ang sugatan kabilang ang mag-asawang senior citizen matapos magsalpukan ng isang motorsiklo at tricycle sa National Highway na sakop ng Barangay Marikit, Kasiguran, Aurora noong umaga ng Linggo, Hulyo 12. Palabas sa isang kanto ang motorsiklo na minamaneho ng isang lalaki at patawid na sana sa National Highway, pero biglang dumating ang tricycle na minamaneho ng senior citizen kaya nagsalpukan. Sa lakas ng impact, bumaliktad ang tricycle at motorsiklo habang nagtamo ng ilang sugat sa katawan ng 2 senior citizen at rider. Agad na nilapatan ng paunang lunas ang 3. Ayon sa Kasiguran Police, nagkaroon na ng pag-uusap ang 2 panig kaugnay ng insidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
14: Maraming salamat, Cesar Galassi.
16: Timboga ang akyat bahay na nakigamit pa ng banyo bago magnakaw sa Barangay San Vicente, Tarlac City sa Tarlac. Sinasabing nagising ay may-ari ng bahay dahil sa ingay na narinig mula sa banyo. Nang silipin ay nakita nitong naliligo ang suspect. Eh nakiligo lang pala, ano? Nilak ng may-ari ang bahay. Nang bahay ang banyo at saka humingi ng tulong sa barangay. Naabutan pa ng barangay ang suspect habang naliligaw. Hinala ng mga otoridad, inakala ng suspect na walang tao sa bahay, kaya naisipang maligo muna bago magnakaw. Nakakulong na po sa Tarlac City Police Station ang bagong ligong suspect.
20: Ula. Panahon.
14: Wala nang binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Bahagya namang humina ang habagat na umiiral sa kanluran ng Northern Luzon. Inaasahang lalo pa itong hihina at sa dagat na lang makaaapekto. Asahan naman ang pag-iral ng localized thunderstorm sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa na may posibilidad na magdala ng pag-ulan sa hapon o gabi. Isinagawa sa isang paaralan sa Maynila ang National Safe Schools Summit at Safety Drills bilang paghahanda sa anumang insidente ng pamamaril. Ang balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Trish Lindo. Trish.
20: Rika, sa safety drill ng DepEd at Police Maynila sa Manila Science High School sa Ermita, isang lalaki ang nagpanggap na active shooter at sinubukang pasukin ang tatlong silid-aralan ng mga estudyante. Tumunog ang alarma kaya kunwari dali-dali nagtagong ang ibang estudyante sa kantin at hinarangan ang pintuan. Ganito rin yung sitwasyon ng mga nakayokong estudyanteng nasa loob ng silid kung saan pinagpatong-patong ng mga lamesa at upuan ng pinwesto sa pinto para hindi makapasok ang shooter. Pinakita rin ang pagpasok ng SWAT team sa eskwelahan para ma-aresto ang suspect. Matapos ang simulation, pinadiretso ang mga bata sa ibang palapag para sa debriefing. Sa naging assessment kanina, binigyan din ng mga opisyal ang kahalagahan ng mga hakbang na lock, lights out at out of sight na kailangan gawin ng mga estudyante sakaling may mangyaring insident ng karahasan sa paaralan. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, isasagawa ang safety drill sa mga paaralan nationwide.
21: Napansin ng eksperto na may konting detalye na parang nakalimutan. Huwag tumayo sa harapan ng pintuan kasi yung pintuan natatagos yung bala doon. Dapat sa pader. Importante yung awareness at saka yung kilos for to prevent. Tend to roll it out talaga. Lahat. Kailangan lahat.
20: Samantala, naging matipid naman ang kalihim kaugnay ng issue ng deworming sa Cavite na ikinasawi ng grade 4 na estudyante. Hinihintay pa nila ang resulta ng investigasyon hanggang sa susunod na linggo.
21: Scientific ano eh, scientific yung ano yung nag-cause ng death ng bata. So about a week daw for the results.
20: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
14: Maraming salamat, Trisha Lindo. Sinampahan ang kaso sa Napolcom ang pulis na nangotong at pumatay umano sa jeepney driver sa Taguig. Balita mula sa Napolcom, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico. Nico?
22: Napagandang hapon.
14: Go ahead.
22: Magandang tanghali, Rica. Kasong administratibo ang sinampa ng pamilya at kasamahan ng jeepney driver na pinatay umano ng isang opisyal ng PNP Internal Affairs Service. Sinabi ng mga naulilang kaanak at kasamahan ng chuper na si Michael Ferrer na nagdesisyon silang dumulog sa Napolcom para mabigyan ng katarungan ang pagpatay sa kanilang padre de familia. Ayon sa grupong manibela at samahan ng mga jeepney driver na kinabibilangan ng biktima, kasagsagan pa ng COVID-19 pandemic nang magsimulang mangikil ang nasabing opisyal ng PNP Internal Affairs Service sa kanilang hanay nang hawakan nito ang pila ng mga jeepney na namamasada sa ruta. Lumalabas na umabot sa 35 million pesos ang nakukubra ng nasabing pulis kada taon mula sa 45 pesos kada araw na binabayaran ng 137 na miyembro ng Alabang Muntinlupa Katarungan Village Joda. Iniutos na ng NCRPO na isailalim ang pulis sa restrictive custody habang lifestyle check naman ang iniutos ng Napolcom sa kanya. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
14: Maraming salamat, Nico Bagsik.
16: Iginiit ng Teachers Dignity Coalition na kailangang imbestigahan ang pagkamatay ng grade 4 students sa deworming activity sa paaralan sa Cavite. Sinabi sa DZMM ni TDC Chairperson Benjo Basas na hindi na nakapapasok ang guro na sumasalo ng sisi sa pagkamatay ng bata at tensyonado na rin ang sitwasyon sa komunidad. Matagal na anyang tinututulan ng kanilang grupo ang pagbibigay sa mga guro ng responsibilidad na magpurga sa mga bata na programa ng Department of Health. Bagamat practical niya na isagawa ang aktibidad sa mga paaralan, dapat mga health personnel pa rin ang magbibigay ng gamot. Binigyan din naman ni Basas na nasunod ang inilatag na protocol sa deworming activity. Magpupulo ngayong araw ang TDC, mga guro ng paaralan at DepEd Cavite kaugnay ng insidente.
23: Ang ano nga lang namin kasi medyo masama eh, no, yung dating. Para nakatuon no, doon sa teacher, parang yung sisi.
16: Mm-hmm.
23: No, so sabi nga namin, magkaroon muna ng investigation. Ang sasagot po dito ay siyensya eh, no, para makita ko natin ano ba talaga yung naging cause no, nung pagkawala nga nung bata. Para naman hindi natin babagsakan ng sisi no, yung isang programa o yung isang tao.
16: Iginiit ni Philippine Bar Association Past President Attorney Rico Domingo na nakadepende na ngayon sa desisyon ng Senator Judges kung talagang nakagawa si Vice President Sara Duterte ng grave threat. Sinabi sa DZMM ni Domingo na nakita sa ilang video ang mga pahayag ng pagbabanta ng Vice Presidente. Gayun din ang mga umano'y admissions nito na siyang pinagtahi-tahi naman ng NBI. Ayon sa Revised Penal Code, pinapaniwalaan man anya ng isang tao ang pagbabanta sa kanya o hindi, material pa rin ito sa krimeng grave threat.
0: Dependent on the senator judges to decide, sufficient ba yun para ma-prove na may grave threat talaga?
16: Samantala, hindi naman kumbinsido si Domingo sa inaasahang oral arguments mamaya sa ika-anim na araw ng impeachment trial. Anya, magpapatagal lang ito at kakain ng oras na dapat sana ay inilaan na lang sa presentasyon ng mga ebidensya.
0: Huwag na yung oral argument, napakatagal na naman yan. Ako, ilan na namang trial hours yan.
16: Oo.
0: Bugad ko natin, kung ako ang Senate President at saka ang presiding officer, I will dispense with that. Tuloy na natin ang presentation ng evidence, mag-rest na ang prosecution para dun sila mag-oral argument to in defense of their presented evidence. But matagal yan.
16: Ilan pang may init na balita sa pagbalik ng Headline Ngayon!
2: Headline Ngayon!
16: Oras natin, mga kapamilya, 12:51.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
24: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
26: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
27: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
2: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Headline ngayon!
16: Oras po natin 12:55, binigyan diin ng palasyo na hindi magpapaapekto si Pangulong Marcos Jr. sa mga resulta ng survey kasunod ng pag-angat ng kanyang satisfaction rating. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian!
6: Jeff, ayon kay Palas Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, kahit pa tumaas o boba ang mga numero sa performance ng Pangulo, ay hindi ito magpapaapekto dahil mas nakatutok siya magtrabaho para sa mga Pilipino. Binigyan din ni Castro ang pagbibigay focus ng Pangulo at kanyang administrasyon sa tungkulin na maipaabot sa mga kababayan ang tulong at suportang kinakailangan at hindi pagbabakasyon. Nilinaw naman ng Malacanang na hindi nito minamaliit o isinasantabi ang mga resulta ng survey dahil nakikita at pinagbabasihan pa rin ito ng mga miyembro ng gabinete para sa mga dapat nilang isulong sa mga programa at proyekto. Batay sa survey ng social radio stations noong Hunyo, tumaas ang performance rating ni Pangulong Marcos sa 38% mula sa 33% noong Marso, gayon din na umangat ang kanyang performance sa lahat ng lugar sa Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
16: Maraming salamat, Christian Yusores.
14: Timbog ang school principal sa kasong pagpatay sa buntis na guro sa Abra. Balita mula sa Abra, hatid ni April Rafales. April.
7: Arestado na ng pulisya ang number one most wanted person sa Abra sa operasyon sa paaralan sa Barangay Presentar, Lagangilang Abra nitong Martes. Kinilala ng Tayo Municipal Police Station ang naaresto na 56 anyos na school principal. Ayon sa pulisya, ito ay may kaugnayan sa pamamaril noong May 8, 2026 sa Barangay Bumagkat, Tayong Abra, kung saan binaril ng mga hindi pa nakikilalang riding in tandem ang 36 anyos na guro na nooy 7 buwan buntis. Habang nakasakay sa motorsiklo kasama ang kanyang asawa at isa pang motorsiklo na kanilang kasabay. Tinamaan ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan at isinugod sa ospital pero kalaunay namatay. Ayon sa pulisya, galit ang motibo dahil plano umano ng biktimang sampahan ang reklamo ang sospek dahil sa pakikipagrelasyon nito sa 15 anyos niyang anak. Non-bailable ang kasong murder na kinahaharap ng sospek. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. April Rafales.
14: Maraming salamat, April Rafales.
16: Ita-turnover ng Cavite Police sa NBI ang paghusuri sa resulta ng autopsy ng grade 4 student na nasawi matapos ang deworming activity sa paaralan. Sinabi sa DZMM ni Cavite PNP Chief PIO Lieutenant Sarah Jane Drio na patuloy rin ang investigasyon ng pulisya sa tatlong ospital sa 13 Martires na pinagdalhan sa bata bago binawian ng buhay. Aalamin niya kung ano ang mga ibinigay na gamot sa bata at kung may kaugnayan ito sa kanyang pagkamatay.
8: Ano nga lang namin kasi medyo masama no, yung dating. Parang nakatuon no, doon sa teacher, parang yung sisi. Mm-hmm. No, so sabi nga namin, magkaroon muna ng investigation. Ang sasagot po dito ay siyensya no, para makita ko natin ano ba talaga yung naging cause no, nung pagkawala nga nung bata. Para naman hindi natin babagsakan ng sisi no, yung isang programa o yung isang tao.
26: Showbuzz ngayon!
14: Showbuzz ngayon! Bumuhos ang pagbati sa aktres na si Bea Alonzo at negosyanteng si Vincent Co na ikinasal noong Lunes. Sa post na ibinahagi ni Mayor Nancy Binay, ipinahayag ng mga netizens ang kanilang mga well wishes sa bagong kasal. Noong Lunes, July 13, sinasabing ikinasal ang dalawa sa intimate civil ceremony sa Makati City Hall. Samantala, sinabi ni Hollywood star Matt Damon na gusto niyang makatrabaho ang aktor na si Jericho Rosales. Speechless ang naging reaksyon ni Jericho nang matanggap ang simpleng pahayag na Hollywood star. Na-meet ni Jericho si Matt at iba pang Hollywood stars nang dumalo sa international premiere ng The Odyssey sa Mumbai, India. Si Matt ay kilala sa kanyang mga naging pagganap sa pelikulang The Martian at The Bourne franchise.
16: Yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
14: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
16: Headline Ngayon sa DZMM Teleradyo.
26: Headline Ngayon! balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama si Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 1:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Sa pagharap ng bansa sa isang makasaysayang paglilitis, sa gitna ng batuhan ng ingay at palitan ng impormasyon, ihahatid ng inyong DZMM ang mga balitang kumpirmado, sigurado mula sa loob at labas ng Senado. Hihimayin ang pagdinig, susuriin ang mga ebidensya at lilinawin ang bawat anggulo. Kasama sina Peter Musi at Danny Buenafe at ang kumpirmado at siguradong eksperto, Attorney Rico Domingo. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.

0: saan man kayo naroroon, Luzon, Visayas, Mindanao, o saan mang panig ng daigdig, via DZMM Digital at the Filipino Channel, magandang hapon, Pilipinas! Welcome po muli sa special coverage ng DZMM Teleradio sa ika-anim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa unang linggo ng paglilitis, naging sentro ng usapan ng mga video, testimonya at kontrobersyal na mga pahayag umano ng vice-presidente tungkol sa grave threats at inciting to sedition na nakapaloob sa Article 4 na tinatalakay ngayon. Pero kagabi, nagdesisyon po ang prosekusyon na huwag nang paupuin bilang testigo sina OVP Chief of Staff Zuleika Lopez at House Security Official Captain Belinda Bello bilang mga testigo. Katwiran ng prosekusyon, sapat na ang mga naunang testimonya at ebidensyang nailatag sa impeachment court. Ako po si Peter Musngi.
1: Ako naman si Danny Buenafe. Kahapon nga ay nagtapos na ang testimonya ni NBI BARM Regional Director Jeremy Lotok, isa sa mga pangunahing testigo ng prosecution kaugnay ng aligasyon ng grave threats at inciting to sedition laban sa Pangulo at sa kanyang pamilya. Sa kanyang testimonya, pinanindigan ng NBI ang naging findings nito kaugnay ng mga pahayag ni Vice President Duterte habang sinubukan naman ng depensa na questionin ang mga batayan at konklusyon ng kanilang investigasyon.
0: Ipinalabas sa impeachment court ang reaksyon ni Pangulong Marcos sa bantang pagpapapatay sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Sa redirect examination ng prosekusyon kay NBI Regional Director Jeremy Lotok, ipinalabas ang video statement ni PBBM na nagpahayag ng pagkabahala saan niya'y lumabas na pagbabanta. Sabi ni Lotok, inilabas ng Pangulo ang video statement noong Nobyembre 24, 2024, o isang araw matapos ang online briefing ng Vice Presidente.
2: Kakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa at kadali. Ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, papano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan.
0: Tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Sunod namang ipinalabas ng prosekusyon ang panayam sa bise noong Nobyembre 26, 2024 kung saan inulit ang bantang pagpapapatay sa Pangulo at dalawang iba pa. Sabay tinanong si Lotok sa emotional state ng bise sa video.
3: And I said, don't worry about my security. If they kill me, if I die, kapag pinatay ako, or kapag namatay ako, in the context of don't worry about my security. So this means pinatay ka, diba? Kasi hindi ka naman mamamatay by heart attack in relation to your security. Diba? So, pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 2-3 individuals.
4: Shows na hindi ho nagbibiro yung Vice Presidente nung inater niya yung mga utterances nung November 23. Pero at the same time, yung pagiging furious niya, at yun nga, yung sabi ko, yung fuming liman nung November 2023, dala pa niya hanggang doon sa November 26 kasi nireiterate po niya, Your Honor, at inadmit po niya na meron siyang kinausap na tao to take revenge.
0: Kaugnay naman sa lumutang sa cross-examination na nasa ilalim ng Office of the President ang Department of Justice at NBI, nilinaw ni Lotok na hindi nakialam ang Pangulo sa kanilang investigasyon. Sunod namang tinalakay ng prosekusyon ang higit 2 oras na pagpuna ng depensa sa sinasabing discrepancies sa petsa ng ilang dokumento ng NBI. Pero ayon kay Lotok, typographical error lamang ang pagkakamali sa inilabas nilang subpoena na may petsang Nobyembre 6, 2024. At ang kawalan ng pirma ng ahente ng NBI sa isa sa mga minutes sa panayam sa isang mamamahayag, naninindigan si Lotok na wala itong epekto sa mga natuklasan ng NBI.
4: Basically, hindi ito substantial insofar as the document is concerned. They don't have any effect at all insofar as the findings of the NBI is concerned, sir.
5: Why is that?
4: Well, because those typographical errors does not alter the fact that the video exists. It does not alter the fact that the Vice President uttered those statements. And it does not alter the fact that the findings of the NBI is that the Vice President committed the crime of grave threats and inciting to sedition.
0: Nang tanongin naman kung nagkaroon ng pagtataksilang bise sa tiwala ng publiko, ang sagot ni Lotok,
5: when the Vice President utter in public that she already spoke to a person to kill the President, the First Lady, and the two others, as a lawyer, did the Vice President betray public trust?
4: Objection. Yes, Your Honor, as a lawyer.
5: As a matter of law, if the President, President Ferdinand Marcos Jr. is killed, God forbid, who assumes the presidency?
4: The Vice President, sir.
1: At doon naman sa punto ng cross-examination ng defense team kay Attorney Jeremy Lotok ng NBI, ipinalabas ng depensa ang ilang bahagi ng online press conference noong November 23, 2024, kung saan sinasabing pinagbantaan ni VP Zara ang buhay nila Pangulong Marcos, First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Unang tinanong ni defense team lawyer Mark Vinluan kay Lotok kung totoo ba ang mga pahayag ng vice-presidente kaugnay ng sinasabing korupsyon ng first couple, gayon din ng dating House Speaker at iba pang kongresista. Kinumpirma ni Lotok na binitawan ni VP Zara ang mga naturang pahayag pero iginit na walang idea sa umano'y korupsyon.
6: Can you confirm now that the statement she made about BBM, FL, and the former speaker and the congressman relating to various acts of corruption are true and happened in real life?
4: As to the existence of that utterances, yes, sir.
6: So you just admitted that the congressmen are all corrupt?
4: Based on our investigation, as to the existence of that utterances, dahil may mga pieces of evidence kami. Whether or not nangyari yan, wala ho akong personal knowledge, sir.
1: Muli ring inungkat ang sinasabing pagkontrata ni VP Zara ng tao para umano ipapatay ang mag-asawang Marcos at si Congressman Romualdez. Partikular ang personal knowledge ni Lotok kung totoo bang may kinontrata ang vice-presidente.
4: We do believe that the vice president had contracted, but I don't have personal knowledge. Kung personal knowledge ang gusto niyong malaman, pero we do believe based on the evidence that we've gathered and based on our investigation.
1: Nanindigan din si Lotok na itinuring na seryoso ni Pangulong Marcos ang mga umano'y banta ni VP Zara, pero ang depensa kinwestiyon kung ito ba ay nakabatay sa state of mind ng Pangulo na sinita naman ng prosekusyon.
4: Ang sinabi doon ng Presidente, nakakabahala yung mga narinig natin sa itong kriminal na pagtatangka, ito'y aking papalagan. So, at that moment, the President took the utterances serious and real, sir.
6: But you just based that on his own statement. You did not enter his state of mind, correct?
7: Objection, Your Honor.
8: A witness is being asked
6: what's
8: to enter
6: the basis
8: the state
6: for the objection, Your Honor.
7: The witness already said that based on their investigation, statement of the President after the event, he said that they determined that the President felt threatened. And the question now is, did you enter his state of mind? I think I'm now objecting on the reason that this person is incompetent to
6: Your
7: enter.
6: Honor, we will be.
0: Samantala, bago naman magsimula ang paglilitis kahapon, inupakan ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial at sinabing hindi suportado ng ebidensya. Sa kanyang post sa Facebook, iginiit ni VP Sara na hindi magiging totoo ang katangisip na pagbabanta kung walang ebidensya. Ayon sa Vice Presidente, sinisira ng impeachment ang integridad ng mga pampublikong institusyon at tiwala ng publiko habang sinasayang ang pondo at dinudungisan ang proseso ng pananagutan. Sa kabila ng usap-usapan, no show pa rin si VP Sara sa paglilitis kahit nakatakda namang humarap ang Chief of Staff na si Zuleika Lopez. Para sa ilang eksperto, hindi dapat tutukan ang teknikalidad na sinasabing magpapatagal sa paglilitis.
8: Ang tinatanong ng Senado at ang tinatanong ng taong bayan ay dapat bang manatili sa pwesto ang pangalawang pangulo o dapat masibak na at siya'y ma-disqualify perpetually dahil sa kilos, gawa, salita at anumang nakikita natin na paglabag sa kanyang tungkulin. Kaya dapat hindi tayo natuon sa mga technicality na siyang nagpapatagal sa mga hearing.
1: Pilipinas, kapamilya, kasama pa rin natin ang buong pwersa ng Radyo Patrol na patuloy na nagbabantay sa loob at labas ng Senado upang ihatid ang pinakabagong impormasyon at mga live reports sa bawat yugto ng pagdinig. Nariyan si Robert Mano, Jom Garner, at Pamela Vasquez. Alamin natin ang latest sa Senado sa ika-anim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert!
9: Hello! Daddy at Peter, day 6 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Handa na yung impeachment court para pakinggan yung magkabilang panig. Ito'y kaugnay doon sa oral arguments na isasagawa ngayon. Hinggil nga doon sa hirit na buksan yung tax records ng Vice President at gayon din yung report naman, mga bank records mula sa AMLAC. Ang mangyayari ngayong hapon ay pakinggan yung magkabilang panig. Pero ang mga senador, matapos mapakinggan yung magkabilang panig, ay magsasagawa ng caucus. Ibig sabihin, magpupulong sila, posible na magpunta sila sa Senator's Lounge para rito upang ilatag yung mga gagawin nila. Number one, posible na bigyan ng pagkakataon ng bawat senator na magtanong sa magkabilang panig. At kung ilang minuto yung ibibigay sa bawat senator ay kanila rin yung pag-uusapan. Pangalawa, posible na doon sa caucus nila, yung posibilidad na doon na rin nila desisyonan kung papayagan o hindi. At ipaglabas nila, pagbalik nila dito sa impeachment court, ay ia-anunsyo na lang yung naging desisyon ng body. Pangatlo, pupwede na sa open court ay matapos yung pagtatanong ng mga senator judge kung gugustuhin nila ay tsaka magkakaroon ng botohan kung papayagan o hindi itong pagbubukas ng mga records na ito. Inihahanda itong mga records na ito, hindi naman kasi gagamitin agad yan for next week. Yan ay paghahanda sa susunod na articles of impeachment na pag-uusapan sa susunod na buwan. Binabanggit kasi na masyadong marami yung mga records na yan na kailangang busisiin, na kailangang pag-aralan, kaya mas maaga, sabi ni Senate ni Senator Judge Chis Escudero na kung papayagan ay maaga na maaprubahan para nga mas maintindihan, mas mailatag ng magkabilang panig yung mga records na ito at ma-check na din ano kung may discrepancy ba o wala. Bago nila ito iharap sa impeachment court sa susunod na buwan. So yan yung mga napag-usapan ng impeachment court at mamaya kung masusunod pa rin na tig-isang oras at pagkatapos ay magpupulong muna sila, yun yung ating babantayan at yung kanilang caucus o yung kanilang pulong ng lahat ng mga senator judges ay hindi rin tayo sigurado kung gaano katagal ito magiging deliberasyon nila na ito, kung magiging mabilis lang ba o medyo magiging matagal, depende kung ano yung irerekomenda at kung tatanggapin ng body. Ang magiging desisyon dito, ang kanilang magiging botohan, simple majority ito, ibig sabihin 13 pataas, yung boto na kailangan para nga kung papaboran yung hirit ng prosecution na Danny at Peter.
0: Iba, medyo komplikado, ano, Robert? So, isa-isahin natin, ha?
1: Yeah, kaya nga. Gusto ko kung yung which comes first, di ba? Caucus o yung ano? Yung oral arguments ba ng prosecution at saka ng defense, ganon? Si which one? Oh, sorry, partner.
0: Okay lang. Dahil yun din ang tanong ko, eh. Yung oral arguments ang involved dyan ay ang prosecution defense. Versus defense. Correct, Robert?
9: Tama yan, sapagkat ang prosecution ang nag-request, ang nag-motion na isampina yung records ng Vice President at dyan ang kanyang asawa, records sa tax at maging yung sa AMLAC report.
0: Okay. Kailan magtatanong yung mga senador? Pagkatapos ba?
9: Ayan.
1: Yung ba yung
9: pagkatapos
1: magiging...
9: presentation, 15 minutes. And then, sa bawat panig, and then 10 minutes para sa kanilang rebuttal. At pagkatapos dyan ay magpo-caucus muna sila. After the caucus ay tsaka natin maririnig yung pagtatanong ng mga senador.
0: Okay. So caucus muna bago yung pagtatanong ng mga senador.
9: Tama.
0: Pero pagkatapos ng pagtatanong ng mga senador, yung mga senador din may time limit din yan, di ba?
9: Tama. Doon sa caucus, pag-uusapan nila yung time limit. At hindi rin naalis yung possibility, Peter, na yung pagbobotohan nila, baka gawin na rin nila mismo doon sa caucus nila.
1: Okay. Robert, di ba doon sa yung tungkol sa oral arguments para buksan yung BIR tax records, di ba? Ang parang isasalang ay si Congressman Cheljok, no? Tama ba?
9: Wala pang binabanggit, pero kanina sa doon sa press conference ng prosecution, hindi pa nila kino-confirm kung sino yung haharap sa part ng prosecution.
1: Okay.
0: Kung tama yung mathematics ko, kung tig 15 yung defense at saka prosecution, ano ba? Plus 10 equals 25, di ba? Kung 20, syempre, hindi naman masusunod talaga yan, no? O sabihin mo nang, half hour sila, o di one hour lang yon. Pagkatapos noon, caucus na. At doon sa caucus na yon, maaaring magbotohan na ba doon?
9: Pwede rin. Option din yon. Kung mapagkasunduan nila doon na buksan o hindi, at sasabihin nila na doon na nila pagbotohan at hindi na dito sa open court, pwede pa rin yun. Sa mga previous impeachment hearings, nangyari na rin yan na nagpo-caucus yung mga senator judge, doon nila nare-resolve yung issues paglabas yung presiding officer na nag-aanunsyo kung ano yung napagbotohan.
1: Pauli, ano ito, Robert? Pagalingan ng oral arguments to kung sino, kung makukumbinsi ng mga trial yung mga senator judges, di ba? Kung kailangan buksan ito o kailangan itong mag-testify ito sa mga bank records, ganun ang magiging caucus, di ba?
9: Totoo yan. Kailangan nilang ilatag yung mga basehan kung bakit kailangan, yung legality kung paano ito bubuksan, at syempre ano magiging pakinabang dito ng impeachment court, ng defense at ng prosecution kung papayagan o hindi itong hearing na to.
0: Or baka pwede ring mangyari, Robert, paki-confirm na pagkatapos nilang mag-caucus, magtatanong sila sa prosecution at defense, and then they will go into a caucus again to vote. Is that possible?
9: Pwede rin yun. Yung anunsyo na yan, malalaman natin after the first caucus. I-anunsyo ng presiding officer kung ano ang napagkasunduan nila, and then maghihintay tayo kung mag-caucus pa ba sila after ng pagtatanong ng bawat senator at kung ilan. Although kahapon ang proposal 10 minutes per senator, kaso sobrang tagal daw sabi ng iba.
0: Okay. So at least I think magkakaroon tayo ng
1: interesting din to kahit wala tayong testigo ngayon, Robert. Mukhang dito madidesisyonan, di ba? Yung mga importante, kasi ito na yung parang part na ito ng Article 1, di ba? Tama ba?
0: Article 2.
9: Susunod na article yan, doon yan ilalatag, doon yan magagamit. Pero as early as daw kailangan na doon nilang desisyonan kasi yan.
0: Okay, very good. At mamaya-maya babalikan ka namin, ha? Robert Mano live.
1: Salamat, Robert.
0: Thank you, Robert. Susunod, si Jom Garner naman. Wala pa si Jom? O si Jom na? Day 6 ng impeachment trial. sa sentro sa oral arguments, kagaya ng napag-usapan namin kanina, no? Tungkol sa bank and tax records ni VP Duterte. At narito ang ilang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, John Garner. John, go ahead please.
10: Peter at Danny, handa na ang defense team na maipanalo ang ika-anim na araw ng impeachment trial ni VP Duterte na si sentro sa oral arguments ng defense at prosecution tungkol sa tax at bank records ng Vice Presidente, asawa niyang si Manese Scarpio at mga negosyong nakadikit sa kanilang pangalan. Walang witness sa sasala ngayong araw, pero pag-uusapan ang hiling ng House Prosecution na isabsina mga bank at tax records si Duterte na kailangan umano sa pagpresenta ng Article 2 ng kanilang impeachment complaint o ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise at mga assets na hindi na ideklara sa kanilang salin. Ayon kay Senate Impeachment Court Spokesperson Reginald Tunggol, kukontrahin ng defense team ang pag-issue ng sampina para sa tax records sa mga Duterte dahil covered na umano ito ng confidentiality na absolute sa Section 270 ng Tax Code. Dagdag nitong goal, ang ikalawang objection ng defense ay sa term na hinihinging ITR o Income Tax Return ng Vice o Income Tax Records ng Vice na sinasabi ng defense na lagpas na sa mga panahon na impeachable officer ang pangalawang pangulo. Sinasabi rin ng umano ng depensa na paglabag sa data privacy at ang paghingi ng mga nasabing dokumento. Kaugnay naman ng mga umano'y negosyo na nakadikit sa pangalan ng mga Duterte, iginit ng depensa na hindi sila party o kasama sa kaso. Una nang sinabi ni Attorney Michael Poe at tagapagsalita ng defense team na handa sila sa oral arguments ngayong araw. Peter?
0: Ah, okay. Kami na pala.
1: Okay. Salamat. Meron ko may tatanong kay Jom. Okay.
0: Jom, so baka lang meron tayong latest. Ano? So hindi na pinag-uusapan dito yung mahiwagang BIR box.
1: Eh, mga decision sila ngayon.
0: Tama ba?
10: Basically, yun yung laman ng BIR box. Kung hindi ako nagkakamali, yung laman ng mga ITR, yung mga tax records, ni VP Duterte.
1: Mag-asawa.
0: Okay. So pero yung mismong box na yon na isinoli sa BIR, are you saying na pwedeng ibalik pa rin niya sa Senado pag sinobbina?
10: Peter, actually yun yung gustong mangyari ng prosecution, kaya nila pinapasabina uli yung mga yon para by this time kumbaga legitimate to dahil dumaan na sa impeachment court at napag-desisyon na ng impeachment court.
1: So para malinaw, this will be part of their oral arguments, di ba? Jom, nabuksan yan ngayon, di ba? Ilalaban nila yan sa kanilang oral arguments, tama, di ba?
10: Tama, Danny, dahil yan yung nilalaman ng Article 2. Kailangan umano yan dun sa pagpresenta ng Article 2 na tumutukoy naman dun sa reklamo ng prosecution na may kinalaman sa hindi umano maipaliwanag na yaman ng mga Duterte at yung mga hindi idineklarang asset dun sa kanyang salin.
1: Alright. Okay. Salamat, Jom Garner.
0: Thank you very much. Live si Jom Garner.
1: Okay, prosecution team naman, handa na rin sa oral arguments. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
11: Danny at Peters, since sinabi nga ni Jom na handa ang defense, syempre hindi papatalo dyan ang prosecution team dahil handa rin nga sila doon sa oral arguments mamaya. Kaugnay nga ito nung hiling na ipasabina yung tax records ng mag-asawang Duterte Carpio kabilang yung pagbubukas ng BIR box. Dahil prosecution ngayon nag-request, inaasahan sila ang mauunang mag-present mamaya, no? Bago yung counter-argument ng defense panel. Gaya ng nabanggit kanina, mayroon silang take 15 minutes para rito at take 10 minutes naman sa rebuttal. Mahalaga nga ito, Danny at Peter, no? Dahil ito, yung kabilang doon sa articles of impeachment na tumatalakay doon sa unexplained wealth at bagaman inaasahan na nga ng prosecution o naharangin na ng defense panel yung pagbubukas ng box, ang sinabi naman ng o sa tanong naman kung sakaling hindi nga mapagbigyan etong hiling ng prosecution ay marami pa naman anilang silang ebidensya na mailalatag sa naturang articles of impeachment. Bagaman hindi pa nga itong tatalakayin, ano, itong Article 2 o unexplained wealth ay mas maigi na rin na agad maresolba ang usapin sa BIR box at tax records ng mag-asawang Duterte, Peter at Danny, no, kanina nabanggit din ni Robert na wala pa ang congressman o prosecutor yung na-announce na mag-represent. Kasi kanina si natanong din si prosecutor Shell Joke, no, kanina natanong din si prosecutor Terry Ridon bilang siya yung maglilid ng Article 2, pero hanggang sa ngayon ay wala pang na-announce ang House Prosecution Panel. Samantala, no, dahil open nga ito sa public, Peter at Danny, kanina may nasaktuhan ako na manonood. Siya ay 19 years old, the student sa NU, si Joseph Macarius Aquino. Kanina isa siya doon sa mga sumakses doon sa tinatawag nga na visitor management system dito sa Senado. At mamaya ay inaasahan na makakapanood siya doon sa loob. At ating pakinggan yung ilan yung portion ng interview natin sa kanya.
12: My observation talaga, I'm really looking forward on how the Senate and the prosecutors were debated on this and how the evidences were presented. And I hope the senators will really do their jobs. And as a financial management student, it's very crucial and important na pag-usapan ng mga ganito since pero ito ng taong bayan eh. Kailangan talaga asikasuhan ito ng maayos. And sabi nga, may motto talaga tayo sa buhay, with great powers comes with great responsibility. Itong mga nasa public official na to, they have the power to do everything and it's their responsibility to become a good public official po.
11: Oh, ayan, narinig na yan, nice, Peter at Danny, nice. No?
0: Oh, ano ba siya, Gen Z o Gen Alpha?
11: Teka lang, magmamaglaka
1: ako ng konti. Gen Z yan, tingin ko.
11: Parang Gen Z na nga eh. Pero actually kanina din, nakikita din natin kasi kanina nasaktuhan ko siya. Sa akin siya nagpa-picture dito sa May Legacy Wall. Eh sakto, nabanggit niya nga na estudyante siya. Kaya na-interview din natin. Pero kanina, Peter, meron din tayo mga nakita na dumadaan na parang estudyante din kasi napakababata nung mukha.
0: That's a good sign, ha, yeah, Pam, ha?
1: Because gusto ko yung ganyan, ha? At least na-encourage yung mga kabataan, no, na maging, di ba, yung interest nila. Kasi karamihan, kala natin, yung mga medyo may edad na may interesado rito eh.
0: Pero diba? Pama, balikan ko yung sumakses. Ano ba yan?

0: gabi ba nagre-register? Parang piso sale ba? Sa gabi, sa ating gabi.
1: Mayroon pa nga na in the ano morning, eh, na parang mga scalper daw.
0: May scalper!
1: Kaya nagkakaubusan.
0: Talaga
1: na. Pero ano lang yung mga comment-comment lang sa 20 pesos na bigas, social media, Peter.
2: Parang bigas lang na pero, 20 pesos.
1: Pero ako hindi ako nagkakamali hapon, nag-open yung slots. Pero depende kung anong oras na-approve. Yung kanina na-interview ko si Joseph Aquino, kaninang umaga lang na-approve yung kanyang request.
0: Ayun, nako, ma'am, maganda, no? Ito yung mga sidebars na hindi natin nakikita.
2: Maganda nga, maganda nga. Nakikita natin. Very good. May interview pa.
0: Yes, oh, very very nice touch, Pam. Maraming maraming salamat.
1: Maraming salamat. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
0: Yun!
2: Thank you, Pam.
0: Si Pam.
2: Oh, Malacanang naman, iginit na si Vice President Sara Duterte dapat magpaliwanag sa umano'y pagbabanta niya kina Pangulong Marcos Jr. Narito ang balitang kumpirmado naman, sigurado, mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yuzores. Christian.
3: Danny at Peter, iginit ng Malacanang na si Vice President Sara Duterte ang dapat magpaliwanag sa kanya mga naging pahayag kaugnay ng umano'y pangbabanta nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ang tugon ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro matapos sabihin ng Vice Presidente na walang ebidensya ang sumusuporta sa mga reklamo laban sa kanya. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Castro na mismong si VP Duterte ang nagsabing may nakausap na siyang tao handang pumatay sa tatlo sakaling ipapatay siya, kaya hindi naman maaaring sabihin gawa-gawa lamang ang aligasyon. Para kay Jose Castro, dahil mismong ang pangalawang pangulo ang nagbigay ng naturang pahayag, ang kanyang kampo rin ang may obligasyong ipaliwanag at patunayan kung may justifiable o makatuwirang rason sa kanyang sinabi at ginawa. Para sa Malacanang, hindi na kailangang magharap ng prosekusyon ng karagdagang ebidensya kaugnay ng naturang usapin at tayo mga abogado ng pangalawang pangulo ang dapat magpaliwanag sa mga sinabi ni VP Sara.
4: Ang mga pag-amin na ganito, ayon sa rules of court, kapag may pag-amin at ginajustify lamang nila dahil mismo ang abogado niya ang nagjustify kung bakit niya nasabi ang ganong klaseng mga salita, unconventional, hindi normal na pagkilos at pananalita o pag-react, ang burden of evidence ay nagsishift sa tao na umamin na siya ay magpapapatay.
3: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yuzores, DZMM.
2: Maraming salamat sa ating kasamang Christian Yuzores.
0: At maraming salamat sa lahat ng ating magigiting at masisipag na Radyo Patrol. Ngayong day 6, inaasahang pagtutuunan ng impeachment court ang kahilingan ng prosekusyon na makakuha ng mga record mula sa mga bangko, sa BIR at maging sa Anti-Money Laundering Council or AMLC. Ito ay para mabuksan at pasuri ang ilang financial records ng Bise at ng kanyang asawa bilang bahagi ng kanilang kaso.
2: Habang sa panig naman ng depensa, asahang kukontrahin nila ang anumang hakbang na magbubukas sa mga dokumentong itinuturi nilang privado o protektado ng batas. At dahil legal arguments ang tututukan ngayong araw, mas malaki rin ang posibilidad na marinig natin ang mas maraming tanong mula sa Senator Judges.
0: Palagay ko eh, hindi masyadong magiging napakahaba nito eh. Oo, pero malaman natin ang pananaw ng ating
2: resident.
0: resident embedded expert. Opo. At wala pong iba yan kundi ang ating suki at pinagmamalaki namin, si Attorney Rico Domingo. Attorney Rico, magandang hapon.
2: Attorney Rico.
5: Peter at Danny.
2: Ayun.
0: Ayun. Oh. No, nako eh.
2: Alam ko, meron na naman kayong lecture sa New York eh. Wala ba? Wala?
5: Danny, kakain muna ako ng Skyflakes.
6: Hindi mo talaga makalimutan yun, ha?
0: Patay tayo dyan.
5: Oh. Hindi, ulit-ulit na sinasabi sa akin ni Danny yan pag nandyan ako sa studio.
0: Wala naman akong kinalaman dyan talaga. Sinabi ko lang na parang may lamay na tayo dito.
6: Nag-i-improve na.

0: Karoon po ng recess for the meantime dahil medyo mainit ang temperature, yes, no, sa Senado. Pinag-uusapan natin kanina, Danny, yung at ni Attorney Rico kung baka maging contentious, ano. Pero
1: ito nga eh, pero
0: it became contentious for another reason.
1: For another reason and for another issue.
0: Oo.
1: Diba? This has something to do with the NBI, diba?
0: Yes,
1: ngayon, yung kanilang punto.
0: Yung isa sa binalita na nga natin kanina, and it's all over the place, na mag-iimbestiga yung NBI.
1: NBI, yeah.
0: Doon sa, ano ba to, 2019 SEA Games.
1: SEA Games, yeah. Oo. Panahon to ni, ano, diba? Ni Digong, diba? Tama,
0: yes,
1: ba? SEA Games.
0: And, you know, yung si Senator Alan Peter Cayetano felt alluded to.
1: Mm-hmm.
0: Na kasama ka doon, eh, parang gano'n. Yun ang interpretasyon niya. And therefore, ang tanong, nagkaroon ba ng chilling effect sa kanya at maging sa ibang mga senator judges dito sa impeachment trial?
1: Bakit ba naungkat yun, no? Para at least for the benefit ng mga viewers natin. Dahil nga, di ba, kinwestiyon niya yung biyahe, di ba, sa Thailand na supposedly a-attend sa isang conference on transnational crime siya ata si Director Batibag. Eh, kaya nga, eh, bigla daw, parang coincidence na tinanong din ni Senator Judge Robin sa kanyang, di ba, intro kanina, na parang feeling niya, eh, parang naiisa-isa na nga sila, no? At pagkatapos nga na na-commit na rin kanina sa Quezon City Jail si ang kanilang kasamahan na si Senator Marcoleta. So ngayon ay ang nakabinbinho ngayon, ha, ay yung challenge ni Senator Pia na sumunod na nagsalita after kay Senator Judge Cayetano, si Alan Peter, na sinasabi niya na can we play that? Hindi ko alam, meron ba talaga video pala?
0: Ah, okay, balik tayo sa Senado,
1: okay, go ahead,
0: nag-resume na daw.
2: My initial view is that we should be able to do this on Monday. But I will yield to the ruling of the chair, Mr. President.
3: We thank the understanding and magnanimity of Senator Judge Pangilinan. The tech is instructed to play the more or less 1 minute video. Alluded to and requested by Senator Judge Pia Cayetano.
4: Yeah. 1 minute.

0: different talaga yung kanilang interpretasyon ng batas, no, ukol sa pagsubpina nitong mga records na ito. Your take on that, Attorney Rico?
1: Alam mo, paborito ng mga defense na magsasabi na fishing expedition lang yan, no? If they're faced with subpoena, whether testificando, meaning oral testimony, or subpoena duces tecum to produce the documentary evidence or subject evidence or physical evidence, ang nakatingin dyan would be, ano ba ang relevance, materiality, at ang specific purpose of the presentation. Meron tayong misconception, lalo ng mga laymen, Peter and Danny, nakala natin alam ng humihingi ng subpoena at ang akala natin alam nila ang kanilang makikita sa subpoena. No? So that is the misconception. That's an illogical premise, no? Kasi kaya nga silang humihingi ng subpoena is that they want to find out exactly what would be the materiality and the relevance and the probative value nung pinapagsubpina nilang yon. Kaya dapat nun, ang trier of fact, like the trial court, should allow that if there is really, from their perception, meaning the senator judges, from their perception, ay material yun sa issue. Mm-hmm. Ng Article 4. Kung material yon at may probative value yon at sa pantahan ng presiding officer, sa pantahan niya ay makakatulong sa kanilang deliberation whether to admit them in evidence or not, eh dapat papasukin yon. Then if it comes to a point na meron silang determination na hindi material at malayong-malayo naman, they can make a ruling. Yan ang purpose nito. Pinag-uusapan natin. There should be a nexus, a connection between yung pinapasupin ng mga testimony at saka yung documentary evidence or physical evidence. Dapat merong connection yon. Kung walang connection yon, sasabihin nila fishing expedition talaga yon at should be rejected. Pero it's too early to say that. Kaya dapat ngayon, ang anticipated na nasabihin ng caucus is that papasukin yon. Pero again, depende yan sa senator judges because depende yan sa bilang, no? Meron tayong nagsasabi na pag hindi raw binigyan ng authority ng presidente, sabi niya hindi siya makikiboto doon. Siguro naman, tingnan niya mabuti muna ang relevance and materiality ng sinasabihan ng mga dokumento as well as the testimony.
2: Ang tumatak talaga din sa akin, no? Kasi sabi niyo nga na kailangan yung relevance, no, at saka yung materiality, probative value, kaya nga importante yung pagsubpina, di ba? Napaka-importante, sabi nyo. Ang nagtumatak kasi sa akin, doon lang sa dalawang sinabi ng nagsalita, ng defense at saka yung prosecution. Sinabi ng prosecution na yung confidentiality should not be the prevailing principle when finding the truth. Yun, isa yun, no? Talagang nasa ano ako doon, naantig ako doon sa sinabi ni Congressman Chel Jokno. Tapos yung sinabi naman ni, yes, we are all for accountability, sabi naman ni, diba, ni Attorney Michael Poa, pero we should also respect and do not, and yung accused should not be deprived of the law. Diba? Parang yun yung mga somehow tumatak sa atin na parang kung ako yung senator judge, mukhang mahihirapan ako in my judgment eh. Kung paano, bubuksan ba o hindi? Pero sinasabi nyo nga, eh kung hindi natin bubuksan, di ba? Paano natin malalaman yung probative value? Di ba ganun, attorney, yung pagkakalatag ba? Tama ba?
1: Tama-tama ka, no, Danny. Because ba't natin nahulaan kung anong probative value nun? Titingnan muna ng senator judges yun. Anyway, they have the power to say, no, that's not relevant. So, magbibigay sila ng ruling kung relevant siya o hindi. So, bakit natin pangungunahan ng kanilang pagtingin? So, tingnan muna natin ang mga ebidensya. Eh, ba't natin pinapangunahan ang prosecution on that and the cross-examination ng defense? So, bigyan natin pagkataon lumad. Kasi wala namang mawawala eh. Ang mawawala lang dito yung invocation ng due process. Anong due process kaya ito? Ikasama nga ito sa due process. Di ba?
3: Yeah.
1: Ang ibig sabihin ng due process, patas. ano ang hindi patas dito? Makikita natin. Ngayon, kung meron silang rebuttal doon sa pinipresent,

0: 100% ng evidence na kinukuha na sa PINA, eh sabihin nila, meron po naman siyang pagkakataong mag-cross-examine. Sabihin nila, mali yung entering yan sa salin. Mali yung sinabi na AMLAC na sinasabi ngayon na sa oral argument. So sabihin po nila para in open court, malaman ng mga senator judges exactly what the score is para makaroon sila ng maganda at mainam at tamang judgment kung anong dapat ang gawin nila.
1: Mm-hmm. For the respondents, Attorney Michael Poa, Attorney Rico, mukhang meron siyang nire-raise na fundamental issue, which is na hindi exception sa mga relevant laws itong impeachment court in terms of issuing a subpoena for this AMLA, BIR, bank records. Wala daw pong exception. In other words, it doesn't have, the impeachment court does not have any special right to get all these records. Is that correct?
0: To be very accurate sa pinagsabi, panligay ko lang yun, no? Peter, sa pandemic ko lang yun, ang sinasabi lang niya, hindi absolute ang exception ng impeachment court sa Sal-N law.
1: Opo. Sa Sal-N.
0: Sabi niya, that's not an absolute exception, no? Na pwede i-present ang ebidensya. But again, the letter, sabi nga ng prosecution argumentator, sabi niya, it's very clear. Sinabi ng batas, doon, pwede.
1: Mm-hmm.
0: So, nakatuon ngayon yan sa appreciation ng mga senator judges, hindi para sabihin ng prosecution or the defense na hindi relevant yan o hindi. Kaya dapat noon, pakita naman ang lahat. After all, kung wala naman tayong tinatago at yung mga bibigay ng mga documentation na yun, pwedeng sabihin na mali or fabricated, di sabihin, pakita sa mga tao, ano ba, fabricated ba yan? Kung let's say, malaki naman ang nakita at meron na justify naman yung kinikita ng respondent at hindi naman na unexplained wealth, yun, let it be out.
1: Ayun.
0: Meron naman siyang depensa. And they can present that during the time of their defense of the respondent. So, bakit natin pipigilin ngayon yan? Ilabas natin lahat yan para makita ng madlang tao exactly kung anong nangyari. Kasi ngayon lahat, walang alam tayo kung anong nangyari.
1: Exactly. Opo. Okay. Attorney Rico, please stay with us. Ano po? But we will just have an update mula po sa Senado mismo. Galing sa ating mga magigiting na Radyo Patrol. Magkakasama sila. Unahin natin si Robert Mano. Robert, go ahead please.
2: Peter at Daddy, ongoing na yung focus ng mga senator judge. Ito'y matapos mapakinggan, sabi nga ninyo, yung kalmadong presentasyon ng prosecution at ng depensa kung bakit kailangan payagan o di payagan yung dalawang motion. Yung dalawang hinihingi, gaya ng nabanggit, ay yung bank records ng vice president na nasa pangalaga ng AMLAC at yung BIR record. So dalawa itong subpoena na hinihingi ng prosecution na gagamitin daw kapag pinag-uusapan na yung issue ng ill-gotten wealth at iba pa na bahagi pa rin ng impeachment complaint sa Vice President. At kanina, bagamat may mga specific time na ibinigay sa panig ng prosecution at ng defense, ay hindi naman na-consume lahat dahil nga agad naman na nailatag at hindi na humaba pa yung rebuttal na isinagawa. Ano, sa panig ng prosecution ay inilatag lamang na ni Congressman Chel Jokdo kung bakit at nararapat at no ang kapangyarihan ng impeachment court para bigyan o pagbigyan yung hinihingi na records ng bangko ng vice president at maging yung BIR records. Ang ipinunto lamang dito ni Congressman Chel Jokdo ay may kapangyarihan, may absolute power ang impeachment court na ilatag at payagan itong hinihingi nila dahil nga gagamitin para patunayan na may inconsistencies doon sa pera na ginamit na o pumasok sa accounts ng Vice President. Sa panig naman ng defense, ang sinasabi nila, kapag pinagbigyan itong subpoena na ito, dapat number one, ay merong due process. Pangalawa, may relevance. So doon umikot yung discussion nila. At para bigyan pa tayo yung detailed discussion, unahin natin yung sa panig naman ng prosecution kay Congressman Chel Jong. Narito si Pam Peter.
3: Kung manatandaan nga natin, Peter at Robert, kanina no, ang sinabi o yung remark ni Senate President Jesus Escudero na naging maginoo, naging kumbaga relax, walang naging pagtatalo. Pero doon nga sa side ni Congressman o House Prosecutor Chel Jong, no, nabanggit kanina no, na simple lang daw yung isyong kinaharap pero mabigat yung weight o yung timbang. Ang sinabi niya ay kung bubuksan ba yung pinto ng katotohanan o haharangin ito. Nabanggit din na ipaliwanag din kanina ni Jok noon na kaya nila na-request yung pag-i-issue ng subpoena kakaugnay nga doon sa mga tax records ng mag-asawa dahil one, gusto nilang mailahad yung buong katotohanan tungkol doon sa mga allegasyon patungkol sa Article 250 impeachment, which is the unexplained wealth. Una, na pinayaman daw ng Vice Presidente yung kanyang sarili ng labis-labis sa kanyang legal na sahod at yung legitimate na kita bilang lingkod bayan. Pangalawa naman, na meron siyang ari-arian na undeclared doon sa kanyang sal-in. At ito ay mula 2022 hanggang 2025. At pangatlo ay yung habang siya ay nanunungkulan bilang vice-presidente, ay nakibahagi umano siya directly or indirectly doon sa mga negosyo kahit ipinagbabawal ito ng batas. Kanina din, no, nabanggit din na ina-expect na nila no, nahaharangin nga ng depensa yung kanilang argumento. Pero ang sinabi naman ni Chel Jong no, na kung tatanggapin natin yung argument na gano'n, no, ay parang kumbaga hahayaan na lang ba kumbaga na maliitin yung extraordinary powers ngayong nabanggit kanina na ma-disregard yung power ng Senate Impeachment Court to try and hear nga itong impeachment case.
2: Particular pa na binanggit doon sa panig ng prosecution yung hinihingi na bank records from 2007 to 2013. Ito yung panahon na Vice Mayor pa ang Vice President natin kayo na si Sara Duterte na umabot yung financial activity niya sa 3 billion pesos. Ang sinasabi dito ay kailangan maipakita, sabi ni Attorney Chel Jong, no, yung tunay na kulay ng Vice President na nagkaantya siya para sa posisyon na yun dahil mula dito sa pondo na ito ay hindi na ideklara na maayos.
3: Actually nga, para sinabi nila na all the more reason na dapat maungkat even kahit hindi pa naupong Vice President, even yung Vice Mayor and Mayoral panunungkulan ni Vicky Sara ay dapat ding masilip dahil nga pinag-uusapan doon ay yung biglang paglobo yung yaman ng isang official ng publiko.
2: At binanggit din during the time naman ng impeachment trial ni former Chief Justice Renato Corona ay pinayagan, tinanggap yung mga bank records na ito even beyond o nung bago pa siya bago siya maging Chief Justice para maipakita nga yung financial flow of activity ni then Chief Justice Renato Corona. Ngayon, puntahan natin yung panig ng defense.
4: Yes, si defense, yung highlights.
2: Yung maglalatag dito, bagamat doon nga umusad sumentro, di ba ang sinasabi ay kailangan may due process, kailangan importante, relevant yung dahilan kung bakit kailangan yung subpoena.
5: Peter, umpisahan ko lang doon sa sinabi ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, na hindi umano issue yung pag-issue ng subpoena ng impeachment court kung hindi yung kapangyarihan ng korte na maaari umanong magamit para malamag yung due process. Ayon sa kanya, dalawa yung requirement para maging valid ang isang subpoena, yung definiteness at relevance. Ibig sabihin, kailangan malinaw kung ano ang purpose nung pag-subpoena ng mga dokumento at kung ano yung kahalagahan nito sa korte. Ayon din sa kanya, kasi maaaring magamit ang mga dokumento na hinihiling ng prosecution sa tinawag niyang isang fishing expedition kung papayagan ang pag-subpoena nga ng mga nasabing dokumento. Binanggit niya na bagamat ang impeachment ay isang legal at constitutional process na may political characteristics, isa pa rin ito, kailangan pa rin galangin dito yung Bill of Rights, especially yung due process clause na sa buong proseso ng impeachment. Sinite niya dyan yung Supreme Court decision na Duterte versus House of Representatives. Ipinunto rin ni Poa na walang nakalagay na financial document doon sa Sabala at Cabrera complaints na nag-aakusa sa bise ng pagkamal-umano ng hindi maipaliwanag na yaman. Iginiit rin ni Poa na fatally overboard itong hiling ng prosecution na pagsubpoena dun sa mga dokumento na may kinalaman sa BIR tax records ni VP Duterte at ng kanyang asawa at ng mga negosyong nakadikit sa kanilang pangalan, dahil ito yung mga panahon na hindi pa umano impeachable officer si VP Duterte. Gaya nga nung nabanggit, ito yung panahon na mayor pa siya sa Davao City.
2: At binanggit din ni Attorney Poa dito na hindi dapat unresearch yung financial activity o history na gagawin ng prosecution, dahil nga as far as 2007 ay hinihingi yung mga records ng Vice President. Doon naman sa issue sa Anti-Money Laundering Act, sinabi ni Attorney Poa na ang disclosure, may disclosure prohibition dito, hindi pwedeng ilabas kahit kanino yung nilalaman o yung nalaman nila kaugnay sa investigation na sinasagawa nila. At sa law naman nung sa bank secrecy law, sinasabi dito na bagamat exempted o may exemption dito ang impeachment court, ay hindi naman automatic na gagamitin ito agad. Nagkaroon ng debatang dito at si Congressman Chel Jok, no, binabanggit niya na hindi issue yung due process. May due process talaga pa.
3: Actually, kanina nga ang binanggit ni Congressman Chel Jok, no, ang kumbaga ang totoong issue dito na yung kung yung mga ipapasabina ba ay talagang madedeprive etong si Vice President Sara ng due process. Pero ang paniniwala ng prosecutors ay hindi naman, dahil na wala pa tayo doon sa stage kung saan kailangan ng i-present yung mga ebidensya. Ang punto pa lamang dito ay kung dapat bang ipatawag itong mga dokumento na yan. At kumbaga meron pa namang chance yung defense na mag-objections, lalo na kapag doon sa pagtukoy ng mga ebidensya o dokumento. Kanina din, no, nabanggit din yung sa issue ng confidentiality. Ang sabi naman ni House Prosecutor Chel Jok, no, ay madaling sabihin, no, na magturo ng batas, pero ang hinahanap daw ng Senate Impeachment Court ngayon at sa mga susunod na araw o susunod na buwan para nga ay yung katotohanan at kung paano makakamit yung pananagutan. Ang maganda rin sinabi ni Congressman Jok, no, ay kumbaga yung confidentiality ay hindi dapat umiiral na na principle o prinsipyo, dahil hindi naman daw confidential yung katotohanan.
2: At binabanggit din doon sa issue naman sa AMLAC law, ang binabanggit na hindi pwedeng ilabas, sabi ni Attorney Chel Jok, no, eh, hindi lang pwedeng ilig kung ano yung naimbisigahan, kung ano yung nakita. Pero kung kinakailangan na ito ipresenta para sa investigasyon, lalo ng isang korte, ng isang competent court, ay pwede itong ilabas at pwede ipresenta anumang oras. Sabi nga niya, tama ka pa, hindi pwedeng itago yung confidentiality, hindi pwedeng gamitin ang confidentiality sa katotohanan. Sumagot ang defense, at ang sabi ng defense, ang due process ay dapat ginagawa in accordance with the law at dapat yung act na tinitingnan ay in relation dun sa office niya at hindi dun sa mga dati niya naging posisyon.
5: Madagdag ko lang, no, ang posisyon kasi ng defense dyan, hindi naman nila sinasabi na kung may paglabag man o may naging paglabag man ang Vice Presidente ay pwede pa rin naman itong kasuhan. Ang sinasabi lang nila, itong dokumento na kasi ito, protektado ito under the law mentioned by doon sa Bank Secrecy Law and then sa AMLA.
2: Doon sa tax code, ang Section 71, kung saan sinasabi dito na papayagan ang presidente, may powers ang presidente na ilabas kung kinakailangan. Ang sabi ng defense, pwede talaga ito. Pero ang mangyayari dito, sabi niya ay kailangan, ay number one, matukoy yung relevance pa rin. Bakit kailangan pa rin itong ilabas at dapat hindi pre-term o mali na gamitin yung mga dati niyang posisyon at pagbasehan yung mga dati niyang naging posisyon like senator, vice mayor and mayor at bago makarating dito sa pagiging vice president. So dito natapos yung dalawang panig, pinuri ang dalawang panig dahil naging kalmado. Ang sabi nga ng presiding officer, sana sila sa kanilang focus ngayon na ginagawa na ay maging kalmado din sila kagaya ng naging presentation ng defense at ng prosecution. Kung magdedesisyon ang impeachment court ngayon din, kung magtatanong ang mga senator judges, malalaman natin after nung kanilang caucus. Wala pang kasiguraduhan kung ilang oras, ilang minuto yung itatagal ng kanilang caucus. Pero sa ngayon pa lang, bago pa lang sila mag-break kanina, ay kita na na marami yung gustong itake, lalo na ng minority senator. Kaya inaasahan na din natin na magiging lengthy yung discussion nila. Pero at the end of the day, ay ang minamanifest ni Senator or Judge Alan Peter Cayetano ay some other day na nila pagbotohan. Pero ang sabi ng presiding officer, base sa napagkasunduan, ngayon yun, unless magbago pagdating dun sa kanilang caucus. Peter at Danny.
1: At inyo pong natunghayan at narinig ang isang makasaysayang pangmalakasang report ng tatlong Radyo Patrol reporters. Ngayon lang po nangyari yan.
6: Defense, prosecution, ha? Tsaka yung mismong in-house reporter.
1: 75 taon na po kami ni Robert at ni Danny dito, pero ngayon lang kami nakarinig ng reportress.
6: Komprehensibo, ha? Talaga naman, oh.
1: Di ba? Trio Los Radio Patrol. Iyan!
6: Pero ngayon ba, Robert, ano ba, sa ngayon ba, nandiyan pa ba yung prosecution tsaka defense? Baka binigyan na ba sila ng go signal na umalis o talaga naghihintay?
2: Oo, maghihintay. Kailangan nilang maghihintay. Ang sabi sa kanila ng presiding officer, medyo mag-relax muna sila. Pero kapag about to finish na yung caucus, pasasabihan sila para makabalik sila sa session hall ng Senado.
6: Ayun.
1: Sana nga, makabalik sila within the hour. Ano? Kasi, kaya kumain na muna sila, di ba? Mag-dinner na muna. Pero very good, ha? Maganda yung mga inyong report at well-orchestrated, ka nga.
6: Thank you.
1: Very nice wrap-up. Maraming salamat sa ating Radio Patrol Trio Reportress. Si Robert, si Pam, at saka si Jom. Live mula sa Senate. Oras muna tayo, paring Danny. It's 6 minutes, 7 minutes actually, before 4 o'clock in the afternoon.
7: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Okay. Ito ngayon ang ating hihintayin.
6: Anong palagay mo, partner? Mukhang tingin ko magtatagal ito, eh. Ah, yung caucus na to, ah. Ang feeling ko lang kasi kaya siguro meron ng paunang statement si presiding officer na sana maging mas kalmado tayo.
1: Kasi kalmado, mahinahon.
6: Sana hindi explosive or what, no, that could result into, alam mo na, any move to, siyempre, laging ang pangamba ng taong bayan, eh, maderail, di ba, whatever.
1: Sabi nga nila.
6: Hopefully, wala, sana.
1: Weather lang yan. Kasi pagbalik ng mga senador mamaya, baka mag-propound na sila ng questions, eh. Narito na po si Attorney Rico Domingo. At ibabalik na po natin. Attorney Rico. Attorney.
0: Yes.
1: Okay. Oh. Attorney, so...
0: Yes, I'm still here. I'm eating my Skyflix.
6: Talaga hindi mo makalimutan yung Skyflix talaga.
1: Namumutla na si Sheila, yung ating executive producer. Think kayo ang nakasalang. Pero ano na po ngayon? Medyo nag-improve na.
6: Malaki na. Masarap.
1: Kaya Attorney Rico, bumalik na po kayo dito.
6: Para ma-enjoy nyo.
1: Okay, Attorney Rico. So, we don't know. Unfortunately, hindi nila binigyan ng period, no? Let's say, so we have 1 hour for this caucus. So, this is open-ended. And the way things are, especially with yung mga manifestations ni Alan Peter Cayetano, baka maging
6: maraming tanong.
1: Palagay ninyo, magtatanungan kaya after the caucus sa Attorney Rico?
0: Magtatanungan yan because ang nangyayari dyan, kung na-sustain ang na bigyan ng pakakataon na mag-issue ng subpoena, pag na-sustain po yan ng senator judges, then magkasapina na, no? Then the next step would be for the prosecution now to present the subpoenaed documents prior to their presentation of the witness.
1: At some future date.
0: In the time when they are going to try already the
1: Article 2.
0: So that is the appropriate time. That's why kanina nga sinasabi ko sa inyo, dumundag na ang issue because they're trying to take advantage of the lull in the proceedings right now. Pero ang point lang dito is that yung issue as to whether it is relevant material and has the probative value, lalabas lang po yan during that time when the prosecution, assuming that the subpoena is issued, will be able to state the purposes for which the witness is being presented as well as the presentation of the subpoenaed evidence.
6: Pero Attorney Rico, parang looming na 2 possibilities na pwede raw mangyari, pwedeng pagbutuhan na kaagad nila, di ba? Na ibig sabihin, who are in favor na buksan di ba? To put it into a more, ano na, parang let's say, simple majority kung sino mananalo. And then, well, yung isa rin possibility, kung gaano ililimit yung minutes na ia-allow sa bawat senator para to argue or whatever yung kanilang comment doon sa dalawang, yung pending na motion to open or not. Anong tingin nyo sa most likely?
0: They can actually agree on the two things that you just mentioned, no? The two scenarios, no?
6: Uh-oh.
0: And depende na yan sa presentation at ang pagkaka-agree ng mga senator judges, no? So magandang kalilang caucus para magka-agree sila, assuming they can.
6: Uh-oh.
0: Pero kung hindi sila mag-agree at lalabas na naman yan sa trial court, no? Proper, eh dun tayo makakarinig ng argument, counter-argument, which we hope will not happen because that will only delay the proceedings.
1: Mm-hmm. Attorney Rico, where I am quite confused at saka medyo ambivalent ako dito sa dalawang issue na ito na tinake up din nung Congressman Chell at saka si Attorney Poa, ano po, na bakit nga ba isasama yung mga records nung hindi naman siya, meaning VP Sara, was not occupying an impeachable position, number one. And number two, bakit pati yung records nung kanyang asawa, kailangang isupina, hindi naman siya yung...
6: Hindi impeachable officer, sabi.
1: Hindi naman siya yung impeach eh. Opo, your views on that?
0: Yung second point, Peter, is that magkasawa sila eh. So they have a joint salian.
6: Okay. Mm-hmm.
0: So, walang question dyan. May community property yan or conjugal property depending when they were married, no?
6: Mm-hmm.
0: Yung una would be pinapakita, and I think that's the theory of the case of the prosecution, no? Pinapakita nila yung trend, kung ano ang trend ng kanilang infusion of the of the properties of the subject respondent. Nakikita nila at pinapakita nila ang pinapahambing nila ang flow ng pagpasok ng mga properties na dineclare nila sa salin.
6: Apo.
0: Until such time na presidente na vice presidente na siya and up to the time that she last declared her salin. So pinapakita lang nila yung history noon. Hindi naman sinasabi nila na kasama yon sa habla. Ang tinatanong natin dito is that meron bang history ang respondent na nag-acquire that kind of property and the massiveness of the properties and how was she able to amass the alleged hidden wealth? No? So yung pinapakita ng prosecution now as to whether they would be successful in presenting that is another matter. Dapat nila mapakita yung kung talagang dapat manalo sila dito.
1: But I can understand that in terms of kung accounting po ang pag-uusapan, Attorney Rico, partner Danny, ano, ha? There is such a thing as opening balance. Okay, kung halimbawang 2007 siya na-elect as vice mayor ng Davao, ano po, di ang opening balance na pwede mo sigurong isubpina is immediately prior to her election as the vice mayor. Pero kung ang hihingin via subpoena yung 2004, 2005, 2006, di ba parang medyo malayo na yata yun?
0: Well, from our perception, malayo yun, no? Because there is a time lag, no? Ang point lang siguro, hintayin natin magpresenta ng ebidensya ang prosecution, bakit nila tinatay up yun dito sa present declaration, no? So tinan po natin yung kanilang theory of building the case kasi mukhang they are adamant in making it retrospective para mapakita nila na ito ang history ng respondent and therefore hindi naman ganun siya kayaman. At ngayon nakikita natin ang nakalagay doon ay million na piso at makikita pa rin na sabi nila, magpapakita raw nila na hindi lang million-million yon at billion-billion din. So makikita nila yung record. It's not so much of the declaration per se of the income, but more or less of the history that would somehow give a preview of how the respondent was able to amass unhidden wealth.
6: Okay, attorney, kasi tama nga, no? Kasi yun kaagad ang bungad ni, ano, eh, ni prosecution, ni Congressman Cherjok, no? Sinabi niya, yung accumulated wealth, no? Between 2007 hanggang 2013, dun nga nakakabigla kasi more than 3 billion pesos yung na-accumulate na wealth, no? Na vice mayor pa lang siya tapos naging mayor ng Davao. So ang sinasabi niya, if this is the trend, eh tsaka yung sinasabi niyo nga na na-amass nga na wealth, eh paano mapapaliwanag? Kaya nga ito ay talagang pasok dun sa unexplained wealth, dun sa Article 2, no? Ta kaya sinasabi niya itong klase ng financial activity is something na dapat imbestigahan kasi how much more siguro at yun siguro ang magiging basis kaya kailangan masumpina natin yung mga magpo-prove nitong bintang o paratang na to, Atty. Domingo.
0: Yes, that's true. And not only that, if you will recall, yung sell-in ng dating presidente, eh gusto ng mga ibang investigators na makita anong ginawa ng ombudsman. In-stop nila yung dating ombudsman, si Samuel Martirez, no? Di ba? Gusto nilang kunin ang sal-in ng presidente.
1: Yes.
0: Ayaw bigay, di ba? Kahit na nakaroon ng kontrobisya. Eh, ano ba ito? You have to be transparent as a president. Sabi ni, ano, baka raw gamitin para para iharas ang presidente at that time. But now, itong paghingi ng sal-in is within the purview of the impeachment trial. At the prosecution was able to lay the basis for that because they are actually trying to prove Article 2, unexplained wealth, false sal-ins, and continued business interests. Yun ang kanilang tinutukoy, ang tinutuhog. Ngayon, anong kailangan nilang ebidensya kasama na po yung pinapasapina nila ngayon? Ngayon, as to whether they know the contents of the sapina nila, well, the logical conclusion is that probably they do, but again, they have to show that in open court para makita ng senator judges na ito nga ang pinag-uusapan nila at ito rin ang kanilang pinupreba sa court. At magkakaroon ng judgment on the basis of the proof that had been presented by the prosecution. Yun lang, as easy as that. Kasi kung ang, let's say, kung nag-apply ka ng sapina, whether testificandum or duces tecum, eh, ano pang, di ba, meron din tayong constitutional provision that you can resort to compulsory processes, na? Kasi hindi naman voluntary bibigayan kung ayaw mong bigay, no? Kaya lang natin nagpupunta sa sapina because wala, siguro ayaw pakita. So anong ginawa ng prosecution or those interested in knowing that? Nag-apply na sa pina. Ang tawag dyan, compulsory processes. Paano mabibigayan? Kung material, evidentiary, at probative ang mga pinapahingi natin through the sapina. Kaya nga may sapina. Kasi otherwise, hindi bibigayan.
1: Yeah.
0: Mamawala. Di ba?
1: Yeah. Pero still on the subpoena, Attorney Rico, eh maganda yung binanggit kanina ni Attorney Michael Poa na hindi naman pwede yung accuse now, prove later.
6: Parang pay now.
1: Opo,
6: pay
1: so later. ito yung
6: fly now, pay later.
1: Fishing expedition daw. Anong masasabi niyo doon?
0: Di ba kanina sinabi ko sa inyo, ang assumption na yan, eh, alam ng prosecution ang laman na sinasubpoena. That is the illogic premise of this. Kaya nga sila hinihingi. Ang assumption, hindi nila alam. Kaya pipresenta nila to prove the issue that nag-amas nga ng wealth, unexplained wealth, at false ang sal-in ng respondent. Kaya kailangan nila yung dokumento.
1: Yeah.
0: And they will present why they are saying it is unexplained wealth, why it is saying it's a false sal-in, and why are they saying there's a continuing accumulation of business interests na chargeable nila under Article 2. So yun ang kanilang pinpreba ngayon. As to whether they can prove that, again, the onus, the burden is for the prosecution to prove that.
1: Yeah. Okay, but okay. But so far, doon sa performance ni Congressman Chell at saka ni Attorney Poa, do you feel na they made each made compelling arguments for their side?
0: Well, if you characterize it as a compelling argument, I would concede that they made a very compelling and very laudable arguments in their respective parties' interest.
1: Mm-hmm. Yeah, very good.
6: Partner, bago tayo mag-iwala, gusto ko lang, alam nyo, ano, attorney, kasi habang nandiyan pa kayo, which brings me to 2001 eh, yung time ni Presidente Erap, di ba? Remember, kasi lang, siguro nasa back of the mind na rin ito ng mga senator judges natin. Remember when they did not open that second envelope? Ganito rin yan eh. If ever na mag-rule sila ngayon in favor of, let's say, sa defense, na wag nang buksan or whatever, it brings back yung mga old memories. Ewan ko lang ha, pero it can somehow be, ano, di ba? It could influence also what happened in 2001. Kayo, sa, ano, at Attorney Domingo.
0: Tumpak na tumpak ang sinabi, no, Danny?
6: Kaya
0: because
6: nga, di ba?
0: What triggered off the mass walkout?
6: Yeah.
0: Because natalo ang sila na proponent na buksan ang envelope. Na suspicious envelope because meron doon nilalaman na bank data. No? Nung natalo sila, I think the vote was 11-10.
1: Wow.
0: At may isa pang senadora. Meron pang senadora na nagsasayaw doon, di ba?
6: Yes, okay. Yes. We remember that.
0: Oh, God rest his soul. Her soul, rather. Ang point lang dito, that can trigger off pag lalong-lalo na ngayon na nasa live stream.
6: Social media.
1: Yes.
0: Nasa social media. Naku. Pag nakita ng tao at nabilip sila na tinatago ang ebidensya, Danny and Peter,
1: apo.
0: Hindi natin malalaman kung anong kanilang reaction.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? No. Kung nakakarami pa rin na naniniwalang walang kasalanan ang respondent, then let it be.
1: Yeah.
0: That's a democratic process, no?
1: Yeah.
0: Pero kung ang alam ng tao nakikinig at talagang naniniwala silang meron talagang dapat usigin at dapat panagutan ang taong dapat panagutan, hindi natin mapipredict kung exactly what the... But now that you're talking about the 2001 walkout and the subsequent people power number 2, hindi malayo pong mangyayari yan. I'm not suggesting that, but I'm simply saying that it is an ominous signal na pwedeng mangyayari yan.
1: Okay. Ominous and social media being also ruthless and reckless.
6: Buti na lang eh.
1: Ibang-iba yung panahon ngayon versus 2001
6: eh. Buti na lang eh. Panahon pa natin yun, Peter, no? Naalala pa natin. So we can relate, Attorney Domingo. Diba?
0: Kasama po ako doon. Danny, kasama ako doon.
1: You were there. Attorney Rico.
0: Kasama tayo lahat.
1: Yes.
0: Kasi sabi nyo, baka kayong dalawa lang.
6: We can relate to that very political, yung upheaval, di ba? We remember
1: that. At saka yung, ano, that it's not simple.
6: Signal, do.
1: Di ba? Na hindi mo mabuksa, ayaw ipabuksan. Maliit na bagay, envelope.
6: Diba?
1: Tapos, Attorney Rico, remind me, wala namang katuturan yung nandun sa loob, di ba?
0: Yeah.
1: Oh, diba?
6: Wala palang laman yun, di ba?
1: Oo.
0: Sabi nga nung nanay nung presidente natin, Erap, hindi ka na nga nakatapos sa high school, hindi ka natapos sa college, pati yung presidente, hindi ka rin natapos.
1: At dyan po nagtatapos ating programa ngayon. Pero nasa caucus pa po yung mga senador, ha? Babalik pa po yun, lalabas at magpapatuloy. Ano po, ng day 6 ng impeachment trial versus VP Sara. Attorney Rico, as always, maraming salamat.
6: Thank you
1: po
6: very
1: for staying
6: much,
1: with
6: Attorney
1: us.
6: Rico.
0: Bye-bye. Thank you, Danny and Peter.
1: You have a good night, sir. All right. Paring Danny.
6: Thank you.
1: Okay na.
6: Lunes na uli.
1: Pero
6: mahaba pa to. Pamaya, pakinggan pa rin natin yung caucus.
1: Oo, kasi baka yung mas ma-action yung balik eh.
6: Oo.
1: Pag hindi naging mahinahon, kalmado, Abay, it will be stormy weather.
6: Yeah, bahala na si paring Tony doon.
1: Ayan, oo. So, paano po? Alis na kami ni Danny. Ito po ang ano.
6: Special coverage, ng Vice President Impeachment Trial.
1: At sa Sabado po, huwag niyong kalimutan na sa Caloocan Sports Center.
6: Wala na
1: tuloy
6: tayong practice, partner.
1: Hindi, meron pong ilo-launch na ano doon, bagong banda, SB60 po. Si Tony, Eddie, and Danny.
6: Okay.
1: SB60. Ang oras, alas 4:12 ng hapon.
7: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
8: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.

sa pagharap ng bansa sa isang makasaysayang paglilitis. Sa gitna ng batuhan ng ingay at palitan ng impormasyon, ihahatid ng inyong DZMM ang mga balitang kumpirmado, sigurado mula sa loob at labas ng Senado. Hihimayin ang pagdinig, susuriin ang mga ebidensya at lilinawin ang bawat angulo. Kasama si Tony Velasquez at ang mga kumpirmado at siguradong eksperto. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.

po sa VP Sara Duterte impeachment trial. Ako po makakasama niyo po muna kakanin during Tony Velasquez at syempre po ano, medyo magpapahinga po muna yung po mga kasama nating si Peter Musing at si Danny Buenafe. Pero maya-maya po, may makakasama pa rin po tayo na legal expert para po tulungan tayo na himayin ang mga nangyari na po ngayong ika-anim na araw ng impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Sa araw pong ito, wala po munang sasalang na testigo ng prosecution dahil nga po kahapon, kung maalala po ninyo, ay inatras na ng prosecution panel yung dalawa pa sanang testigo na kanilang iuupo, si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez at saka si Captain Belinda Bellion na siya pong kasama sa House of Representatives Security Team, no? Na siya pong namahala doon sa pagkakadetene kay Attorney Lopez noon sa House of Representatives noong 2024. So ay hindi na nga po inupo ng prosecution si Attorney Lopez at si Captain Bellio dahil ayon po ano, kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan ay magiging redundant na lang o paulit-ulit na lang ang magiging testimonya nila patungkol po doon sa umunay pagbabanta ni Vice Presidente Sara Duterte sa buhay ni Pangulo Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Ninoy Speaker Martin Romualdez. Ayon nga po kay Attorney Kapunan ay nasagot naman at nilinaw na noon dalawa pang ahent o agent no, ng NBI, si John Mark Kalilong at saka si Attorney Jeremy Lotok, kung ano po yung mga banta na binitawan umano ni Vice Presidente Sara Duterte na ipapapatay niya o meron siyang kinausap na tao na papatay sa presidente, sa unang ginang at sa speaker Martin Romualdez, no?

0: Sige, medyo nililinaw lang natin mga kapamilya kung ano po ang isusunod po natin na isasahing papawid, ha? Dahil sa ngayon po, mga kapamilya, ay pumasok po muna sa caucus ang mga senator judges dahil pagpapasyahan nga po nila yung motion ng prosecution panel para ipatawag o isummon, ipasupina yung pong mga bank records, income tax return records, at pati yung report po ng Anti-Money Laundering Council patungkol naman sa mga transaksyon sa mga bank accounts ni Vice Presidente Sara Duterte. So bago po tayo magpatuloy, mga kapamilya, ay bibigyan po muna natin ng babalikan po muna natin, ha, yung mga kaganapan nitong unang itong ika-anim na araw sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa ika-anim na araw ng impeachment trial, bago pa magsimula ang mga oral arguments, ay inugkat sa impeachment court ang sinasabing kaso at investigasyon sa ilang senator judges. Sa manifestation, kinwestiyon ni Senador Robin Padilla ang timing ng mga lumulutang na kaso at planong investigasyon laban sa mga kapwa niya senador. Inihalimbawa ni Padilla ang pag-aresto kina Senador Jingo Estrada at Rodante Marcoleta habang pinakahuli ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag na iimbestigahan ng NBI ang umunang irregularidad noong pang 2019 Southeast Asian Games na si Senador Alan Cayetano ang chairman ng organizing committee.
1: Dapat po ba kaming manggamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig na ito.
0: Iginiit naman ni Senador Alan Cayetano na handa siya sa katakdang investigasyon ng NBI. Nanindigan din si Cayetano na walang issue sa mahigit 50 milyong pisong cauldron na ginamit sa SEA Games na wala umanong ginamit na pondo ng taong bayad dahil binayaran umano ng pribadong sektor.
2: Ilalabang ko na to, gagawin ko yun ang dapat kong gawin. Bumaliktad man yung sitwasyon, si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalabang ko rin. Go ahead and investigate. First of all, that's been investigated many, many times.
0: Ikinabahala rin ni Senadora Pia Cayetano ang pahayag ni Director Matibag at iginiit na hindi pwedeng takutin at sindakin ang mga senator judge. Inihirit pa ni Senadora Pia Cayetano na ipalabas ang video ng panayam kay Matibag at umapila sa mga kapwa senador na mag-isip at huwag pumayag sa paninindak.
3: And I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon? Don't we want a better country for our children? Why would you allow a director who's just called to be a witness next week brag that he's going to investigate? And if hindi pananakot yun, then I don't know what is. Kung hindi paninindak yun, then I don't know what is. Hindi tayo sensitive. Sanay tayo dito.
0: Nanindigan ng prosecution team na may kapangyarihan ang impeachment court na busisiin ang mga bank record ni na Vice Presidente Duterte at kanyang asawang si Attorney Manasses Carpio. Sa opening statement sa oral argument, iginiit ni House Prosecutor Congressman Shell Jocno na mahalaga ang bank at tax records, gayon din ang report ng Anti-Money Laundering Council para mailahad ang katotohanan sa mga aligasyon sa Article 2 ng Articles of Impeachment na pinayaman ni Vice Presidente ang kanyang sarili ng labis-labis sa kanyang legal na sahod at lehitimong kita bilang isang lingkod bayan, na meron siyang mga ari-ariang hindi idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth mula noong 2022 hanggang 2025, at nakibahagi siya sa negosyo habang siya ay nanunungkulan bilang Vice Presidente kahit ipinagbabawal ito ng konstitusyon. Inupakan ng prosecution team ang mga naunang argumento ng depensa na walang kapangyarihan ng korte sa mga dokumento.
4: With all due respect, that argument is not only legally flawed, It is an affront to the authority of this honorable court. Kung tatanggapin po natin ang argumentong ito, hahayaan natin maliitin at insultuhin ang hukumang ito. The Constitution, Your Honors, please, vests this impeachment court with extraordinary powers. Kahit ang bank secrecy law po ay sumusunod at tumatalima sa impeachment court. Hindi rin po hadlang ang Data Privacy Act. Muli, walang kaduda-duda. May karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na ipasabpina ang mga dokumento ni VP Sara Duterte.
0: Inilatag din ni Congressman Jokno ang kahalagahan ng mga dokumento, lalo na ng report ng AMLAC na nagsasabing lumobo ang financial activity ng Vice Presidente simula noong 2007.
4: Ito ba ay relevant sa Article 2 ng Articles of Impeachment, which alleges, among others, that VP Sara betrayed the public trust and culpably violated the Constitution when she amassed unexplained wealth manifestly disproportionate to her lawful income? Para sa prosecution, malinaw ang sagot. The Vice President's financial activity as Vice Mayor and Mayor of Davao City relates directly to the main fact in issue in this case, her fitness or unfitness to serve as Vice President.
0: Binalikan din ng prosecution ang desisyon ng impeachment court na busisiin ang bank records ni dating Chief Justice Renato Corona.
4: Sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona, tinanggap ng hukumang ito ang mga ebidensyang nakalap bago pa man siya naupo bilang punong hukom. I believe it was then Senator Judge, now Presiding Officer Francis Escudero, who raised the question, will the impeachment court consider only Corona's acts as Chief Justice? This after observing that some exhibits predated his appointment as Chief Justice. Sa huli, binusisi ng hukumang ito ang bank records ni Chief Justice Corona mula sa kanyang unang balanse bago pa man siya naging punong mahistrado. The panel of prosecutors respectfully submits that the subpoenas for the production of the bank records, AMLA documents, and BIR documents of the Vice President and her husband are proper and should be issued by this honorable court.
0: Sa huli, nanawagan ng prosecution team sa impeachment court na gamitin ang anilay na tatangin itong kapangyarihan at karapatan na busisiin ang bank records, tax records at AMLAC reports kaugnay na mag-asawang Duterte. Nanindigan naman ng defense team na hindi dapat pagbigyan ng motion ng prosecution na ipasubpina ang mga bank at tax records ni Vice Presidente Duterte. Sa oral argument, iginiit ni defense team lawyer at spokesperson Michael Poa na dapat ibasura ang motion ng prosecution dahil wala umanong nakalakip na mga ebidensya sa aligasyong hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Posibleng magamit niya sa fishing expedition kung papayagang mabuksan ang financial record ng ikalawang pinakamataas na pinuno ng bansa. Pinalagan din ang depensa ang paghiling na siyasatin ang statement of assets and liabilities and net worth ni VP Sara noong 2007 kung saan Vice Mayor pa ng Davao City noon ang Vice Presidente at hindi naman anila impeachable officer.
5: Noong 2007, ang respondent ay Vice Mayor pa lamang. How is that relevant? It is the position of the defense that it is not. In fact, what that is an unlimited search throughout a person's financial history. That should not be allowed. If a subpoena is not narrowly tailored, it is oppressive.
0: Inupakan din ng depensa ang usapin sa bank secrecy law at iginiit na hindi dapat gawing dahilan ng exception sa impeachment para katigan ang hiling ng prosecution na buksan ang bank records ni VP Sara.
5: This exception does not dispense with constitutional safeguards. It does not abolish the right to due process. So dapat po, meron pa rin tayong basihan. If you look at the articles of impeachment, wala naman po doon na nagsasabing yung sinasabing unexplained wealth coming from, even if it was an illegal activity, ay pinasok sa isang specific account.
0: Isa-isa namang sinalag ni House Prosecutor Shell Jokno ang mga inilatag na argumento ni Counsel for Defense na si Attorney Michael Poa. Giit ni Jokno, hindi pinagkakaita ng due process si Vice Presidente Duterte dahil sa pagpapasupina ng bank at tax records nito at nanindigang hindi ito paglabag sa due process.
4: The real issue before this honorable court is will the subpoenas that we are asking be issued by this court actually deprive the respondent of any form of due process? Ang aming paniwala po ay hindi.
0: Pinalagan din ni Jokno ang sinabi ng depensa na fishing expedition umano ang paghiling ng prosekusyon na isiwalat ang bank records ni VP Sara at mister nitong si Attorney Manasses Carpio. Inilahad ni Jokno ang sinasabing desisyon ng korte noon sa kaso ng Republic versus Rabusa kung saan hiniling din ang paglabas o pagproduce ng bank records ng respondent.
4: Paulit-ulit din po nilang sinasabi na ang ginagawa po ng prosecution ay fishing expedition. Actually po, meron ng desisyon ang Supreme Court that addresses squarely this point. This case involved a case of unexplained wealth, the case of Republic versus Rabusa, GR 208-183, decided August 31, 2022.
0: Bukod pa rin ito ay giniit din ni Jokno na ipinagbabawal lang na Anti-Money Laundering Council ang paglalabas ng dokumento para mapigilan ang anumang leak mula sa mga miyembro nito. Dagdag pa ni Jokno, malinaw sa saligang batas na ang impeachment court ay may sapat na kapangyarihan na alamin kung ano ang impeachable offense, gayon din ang pag-alam kung ano ang totoo base sa magiging desisyon nito.
4: Kung titingnan po natin, klaro po at malinaw po sa amin ang batas at ang utos ng saligang batas sa impeachment court na ito. You have the sole exclusive power to determine an impeachable offense, and that includes the power to find out, ferret the entire truth, and make your decision on that basis. Be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan.
0: Sa rebuttal, iginiit ni Attorney Poa na dapat igalang ang proteksyong ipinagkaloob ng batas kay VP Sara. Sinabi rin ni Poa na maaari namang sampahan ng kaso ang Vice Presidente kung meron itong ginawang paglabag. Pero iginiit na dapat tukuyin ko ano lang ang maituturing na impeachable offense.
5: Hindi po namin sinasabi na kung sakaling nagkamali man ang Vice Presidente, kung sakaling may paglabag man sa batas, hindi na pwedeng maparusahan. You can file cases against the Vice President for those infractions, preterm infractions. Pero pag impeachment po ang pinag-uusapan, we are limited to what impeachable offenses are.
0: Matapos ang oral argument, dumiretso na sa caucus sa mga Senator Judge para talakayin kung bubuksan ang mga bank at tax record maging ang AMLAC report kay Vice Presidente Sara Duterte. Nauna rito, binati ni Presiding Officer Francis Escudero sina Prosecutor Shell Jokno at Defense Counsel Michael Poa sa anyay magalang na paglalatag ng argumento at rebuttals sa oral argument. Umaasa rin si Escudero na malumanay lang ang magiging takbo ng caucus ng mga Senator Judge. Wala pang kasiguraduhan kung gaano kahaba ang itatagal ng

0: buksan na mga tax at financial records, pati na rin yung AMLAC report. Siya umano'y tagong yaman ni Vice Presidente Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manasseh Scarpio. Sinimulan na nga po kanina yung opening or yung oral arguments ng mismong prosecution at depensa, at ito po ang gagamiting basihan na rin ng mga senator judges kung papayagan nga po nila yung hiling ng prosecution na ipresenta bilang evidence, no? Yung po mga tax records, bank account records at pati yung AMLAC report sa umunay bank transactions ni Vice Presidente Sara Duterte. At sa puntong ito, makakasama po natin sa ating special coverage ang ating legal analyst, ating pong resource person. Siya po ay presidente ng Philippine Society for Public Administration at professor ng Public Administration sa University of Makati, si Dean Ederson Tapia. Dean, magandang hapon.
1: Good afternoon, Sir Tony, at sa mga tagapakinig natin.
0: Simulan muna natin, ano, bago tayo tumungo dun sa paglalatag ng oral arguments. Tila may nangyayari behind the scenes, Dean, ano, na pinuna nila Senator Padilla, yung magkapatid ng Senator Cayetano, na di umano'y isa sa mga witness ng prosecution ay tila naninindak o nananakot. At ito ay si NBI Director Melvin Matibag dahil sa kanyang sinabi kahapon at kanya pong inulit ata ngayon na bubuksan nila muli yung investigasyon dun sa umano'y Sea Games cauldron controversy na nasa sentro nito si Senator Alan Cayetano.
1: Well, kung ako naman si Director Matibag, hindi ko na alam kung ano yung magiging sitwasyon ko, no, based dun sa pahayag ng ating mga senador. Kasi sa aking opinion, ginagawa lang naman ni Director Matibag yung kanyang tungkulin na naaayon sa batas, no? And hindi ba at kaakibat naman itong impeachment na ito, yung patuloy na panawagan natin na walang sinuhin tungkol sa corruption. So kung ang issue doon sa Sea Games na yun ay corruption, nasa poder ni Director Matibag na mag-conduct ng investigation. At saka yung sinasabi nila that this is an attempt to intimidate them, tandaan natin na ang nag-include kay Director Matibag sa list ng mga witnesses ay ang prosecution. In fact, they did not even have to issue a subpoena against him. Siya mismo ay willing na mag-testify. So hindi ko makita yung connect na itong so-called investigation na to ni Director Matibag ay may kinalaman doon sa pagkakaroon ng intimidation laban sa sino mang Senator Judge.
0: Siguro, ang sinasabi ni Senator Padilla ay nararamdaman nila na tila iniisa-isa na daw yung mga nasa hanay ng minorya na nakaupo na bilang Senator Judge dahil may mga kaso na luma na umano na inuungkat muli ng NBI at may mga panibagong kaso na inihahanda sa ilang pang miyembro nila.
1: Parang ang tingin ko dyan, Sir Tony, baligtad eh. Kasi marami sa kanila, matagal nang may kaso, no? In fact, natatagalan nga yung mga kababayan natin para dun sa pag-usad ng kaso na yun. So, medyo hindi, I don't buy the idea na the only reason na iniisa-isa sila eh, dahil merong connection dito sa impeachment case, no? Yung mga ilang senador na nasa minorya ngayon ay mga dati nang may kaso at yung mga takbo ng kaso nila ay naaayon lang doon sa takbo ng investigasyon ng mga ahensya ng pamahalaan na naatasan para mag-conduct nitong mga investigation na ito at kung kinakailangan ay magkaroon ng trial.
0: Parang gustong palabasin ata rin ng mga ibang Senator Judge, no? Katulad nga po ng mga tumayo kanina, magkapatid na Senator Cayetano at si Senator Padilla, na maaring hindi maging patas yung pagtestigo ni Director Matibag kung meron siya mismo mga pinupuntiryang mga senator judges sa kanyang mga investigasyon.
1: Well, takbo ng ano yun eh. Tawag ng tungkulin niya yun bilang isang director ng NBI. Hindi naman din nararapat na komo siya ay magiging witness sa impeachment trial, ay sasantuhin niya na kahit na sino pang opisyal ng pamahalaan dahil lamang dun sa impeachment trial. No? And that goes for anyone among the senators, whether you are part of the majority or the minority, no? So ikaw nga ang nakikita ko dito, dapat trabaho lang. At yun naman ang talagang mandato ng NBI, mag-conduct ng mga investigations patungkol sa krimen at kung ano pang mga violation ng batas sa Sir Tony.
0: Kahapon din, medyo hindi na natin napagpatuloy, no, yung ating panayam sa iyo dahil nga dumiretso tayo muli dun sa ikalimang araw ng pagdinig nga

0: lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Dating DOH Undersecretary, iginiit na hindi na kamamatay ang side effect ng deworming at nanindigang ligtas ang mga gamot pampurgang ipinamamahagi sa mga paaralan. San Jose Abad Santos sa Davao Occidental, binaha dahil sa local thunderstorms, nilindol pa! Impeachment Court, pagdedesisyonan ang pagpapasupina ng prosecution sa bank, AMLOC at tax records ni VP Sara Duterte. Palasyo, pumalag sa pahayag ni VP Sara na gawa-gawa lamang ang ebidensyang iniuugnay sa kanya. Pilipinas, nakakuha ng $6.78 million grant mula sa Green Climate Fund.
1: Kambal na kalamidad ang tumama sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental matapos maapektuhan ng baha at lindol, habang ilang lugar sa Davao City binaha dahil sa localized thunderstorms. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
3: Dito sa buot, oy! Kamong magagami!
4: Hindi pa man nakabangon sa magkasunod na trahedya ang Jose Abad Santos Davao Occidental matapos ang 7.8 magnitude na pagyanig nitong Hunyo, pagbaha nitong nakaraang Linggo, muli na naman itong binaha gabi nitong Martes, Hulyo 14, na sinabayan pa ng magkasunod na lindol na ang pinakamalakas ay 6.3 magnitude. Hindi na rin alam ng mga residente doon kung paano pa makabangon gayong halos lahat ng kanilang ikinabubuhay ay inanod na rin ng malawakang pagbaha. Hindi pa rin matagpuan ang 5 residente na tinangay ng tubig baha nitong Sabado, Hulyo 11.
5: Hinaot ko na safe ang tanan pero kabalo ko nga medyo grabe na gud ang trauma, no? Kay walay undang ang ating mga paglinog. Kunya sa bayan pa gud sa kusog nga ulan, mga baha ug mga landslide.
4: Pinangangambahan din ng mga residente na bumigay ang 6 na artificial lake na nabuo nung nakaraang lindol.
6: Meron pang 6 na mga communities na binagsakan yung river nila, binagsakan ng malaking bundok at nagkaroon ng artificial daming na pondo yung tubig. 7 man yan, nasurda yung isa, may 6 pa. So may provincial task force na itatayo ang province para to address. Matagal ang kwan ito, hindi ito overnight lang o 1 week lang. It will take months.
4: Habang sa Davao City, binaha rin ang mga pangunahing kalsada sa lungsod kaya pahirap ang makausad ang ilang mga sasakyan. Sa isa pang video, lumikas ang mga residenteng ito matapos pumasok sa loob ng kanilang mga tahanan ang tubig baha, kaya binabagtas na lang nila ang kalsadang ito na lagpas tuhod ang baha. Ayon kay OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang, ang naranasang pagulan sa Davao Region at mga karatig probinsya ay bunsod ng localized thunderstorms, habang ang mga pagyanig ay aftershocks pa rin ang nagdaang 7.8 magnitude na lindol. Muling pinaalalahanan ng publiko na mag-ingat at mapagmatsyag dahil sa sunod-sunod na pananalasa ng mga kalamidad. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Sa Mariveles, Bataan, pinatumba ng habagat ang isang punong akasya na isang siglo na ang tanda sa Purukdos, Barangay Ipag. Ayon kay Barangay Chairman Rodito Luyo, posibleng napahina ang ugat ng puno ng malalakas na ulang dala ng habagat, gayon din ng mabigat na mga sanga nito. Maswerte namang walang nasaktan sa insidente. Pansamantalang inilipat sa ligtas na lugar ang mga apektadong residente. Patuloy naman ang cleaning operation para maalis ang natumbang puno.
1: Naghain na ng reklamo sa pulis ang isang tindera ng alak sa Cebu matapos tutukan ng kutsilyo at gahasain ng sarili nitong customer. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
7: Sa CCTV footage na ito, makikita ang isang lalaking nakasuot ng sombrero. Pumasok siya sa isang tindahan ng alak sa Barangay San Nicolas, Cebu City. Nilapitan niya ang babaeng kahera at tila kinausap pa. Pero maya-maya, tinutukan niya ito ng patalim. Kita sa video na hinatak ng lalaki ang biktima papunta sa likod at doon na umano ito ginahasa. Matapos gawin ang krimen, agad na tumakas ang suspekta. Ayon sa biktima, nangyari ang insidente noong Huwebes ng nakaraang Linggo. Ngunit kahapon, pormal na siyang nagsampa ng kasong rape laban sa suspect na isa umanong ex-convict. Ayon sa salaysay ng biktima, dati na umanong customer ng naturang tindahan ng suspect kaya di niya akalaing gagawin ito sa kanya. Nakilala na rin ng mga otoridad ang suspect na si Clark David Tejido.

0: na patuloy na hinahanap ng mga otoridad.
1: Na-identify na ni siya karon. In fact, nahanaganin na to ang kompleto na mga bilin siya karon ang katong CCTV dito sa mga establishmento. Ang nakuha na to iyang identity. Ang kulang na lang karon is malocate na to sa ato ang mga investigador kay napakaroon yung mga hot force operation. So hopefully, ma-locate siya o araw mapasakaan na to tukmang kaso.
0: Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Nanindigan si dating Department of Health Undersecretary Dr. Vicente Belizario Jr. na ligtas sa mga gamot ng pampurgan na ibinigay sa mga paaralan. Ayon sa kanya, taong 2006 pa nang simula ng DOH ang programa ng pagpupurga sa mga batang edad na sa 1 hanggang 19 na taong gulang. Sabi pa ng dating DOH official, normal na magkaroon ng side effect ang pampurga tulad ng ibang gamot, ngunit hindi kabilang sa side effect nito ang pagkamatay. Iginiit din ni Belizario na mas maiging hintayin muna ang resulta ng opisyal na investigasyon ukol sa pagkamatay ng grade 4 student matapos siyang sumailalim sa deworming activity.
3: Mga side effect po ang mga gamot. Subalit, ang mga pampurga po ay proven safe. Mild and transient lang po ang mga side effects niyan na konektado sa mga batang binubulate. Pagka binubulate po ang bata, mas maraming side effect. Ngayon, ang side effect po ay hindi nakakamatay. No, ang side effect ay hindi kasama ang pagkamatay. Wala pong alam anywhere in the world kung saan ginagawa ang deworming. Hundreds of millions of doses na po ang naibigay na pampurga sa Africa, sa Asia, no, at sa South America na wala naman po kinukwento na nakakamatay ang pampurga. Kasi po kung nakakamatay ang pampurga, hindi na po natin ginagawa yan.
4: Plano ng Malacanang, nataasan ang multa sa mga pasaway na nagtatapo ng basura sa hindi tamang lugar. Layo nitong pairalin ang disiplina ng mga Pilipino. May umarangkadang balita si Justine Ignacio.
5: Nagpaalala si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro sa mga nagtatapo ng basura sa hindi tamang tapunan na siyang nagdudulot ng mga pagbaha. Ito ay sa gitna ng nagpapatuloy na paglilinis ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga daluyan ng tubig. Ayon kay Castro, papanagutin ang sinumang mahuhuling nagtatapo ng basura sa hindi tamang lugar. Matapos mahuli ang ilang nagtatapon ng basura sa creek o sa bintana mula sa umaandar na sasakyan.
6: Kapag nahuli kayong nagtatapon ng basura, papanagutin kayo. At sa ngayon ay pinag-uusapan na nalikhain o lakihan ang penalty para sa mga pasaway na nagtatapon ng basura kung saan-saan lang. Itabi ang inyong basura at i-dispose ng tama.
5: Para sa estudyanteng si Errol Noprada, sang-ayon siya sa panukalang ito. Marami naman na anyang mga paalala na nakakalat sa iba't ibang lugar tungkol sa pagtatapon ng basura, pero hindi naman ito nasusunod ng karamihan.
7: Hindi naman mahirap magtapon ng basura sa tamang tapunan eh. Or if maliit lang yung basura mo, pwede mo naman ilagay sa bulsa tapos throw it somewhere else, di ba?
5: Coffee vendor naman na si Trish Adem, naranasan na ang epekto ng dulot ng mga basura matapos silang bahain sa Tondo, Maynila. Kaya para sa kanya, dapat lang nalakihan ang penalty para sa mga pasaway.
8: Tama naman. Dapat lang magmulta yung mga hindi marunong sumunod. Lalo doon sa lugar namin sa Tondo. Laging baha doon dahil nga sa mga basurang mga kanal nakaharap.
5: Sa pinakahuling ulat ng MMDA nitong umaga, nahakot ng ahensya ang 3 cubic meters ng basura at burak na humarang sa daluyan ng tubig nang maglinis sila sa Makiling Creek sa Quezon City.
6: Kung hindi man po kayo makatulong sa paglilinis ng mga drainage, ay huwag na pong maging sanhi ng pagbaha. Tumulong na lang po kayo.
5: Ako si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Inilipat na sa Quezon City Jail male dormitory si Senator Rodante Marcoleta alinsunod sa utos ng Sandigan Bayan 3rd Division. Ito ay matapos magsumiti ng report ang PNP General Hospital ng medical findings ng UPPGH sa kondisyon ng kalusugan ni Marcoleta. Batay sa medical report, normal na ang findings ni Marcoleta kaya hindi na niya kailangan ng hospital arrest. Mula sa Sandigan Bayan, dinala sa BGMP jail facility sa Payata si Marcoleta at hindi na ibabalik sa PNP PEGH sa Camp Crame. Tiniyak naman ng Bureau of Jail Management and Penology may sapat silang mga tauhan na kayang magbantay at tumutok sa mga pangangailangang medikal ng senador.
4: Trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumaas batay sa pinakahuling resulta ng Social Weather Station Survey.
2: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
4: Arangkada Balita.
9: Sumakit nga katawa ko talaga, napakasakit. Mga binti ko, pati mga daliri ko, sumakit. Hindi ka nga makatayo.
10: Sa pagpasok ng Burma, mas nararamdaman natin ang pagpapalit ng panahon mula sa habagat papunta sa Amihan. Kalakip ng pagpapalit ng panahon ang pagiging uso ng seasonal flu gaya ng influenza-like illness o malatrangkasong sakit. Ilan sa mga sintomas nito ay pamamaga ng lalamunan, baradong ilong, pananakit ng ulo at kasu-kasuan, pagkaranas ng ginaw, panghihina, pagsusuka at pagtatae. Hindi dapat mabahala sa influenza-like illness dahil maaaring malabanan ito. Para trangkaso bye-bye, maghugas ng kamay, magpahinga sa bahay at kumain ng prutas at gulay. Tandaan, tamang impormasyon, healthy lifestyle at maagap na pagpapagamot ang makapagliligtas sa atin sa anumang sakit. Ito po si Sec. Tedder Bosa nagpapaalala na bawat buhay mahalaga.
11: Delivery! Maria Jose!
12: Akin yan? Ang laki ng box!
11: Surprise!
12: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
11: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
12: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
13: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
14: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
18: Dahil hindi tumitigil ang balita,
4: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
18: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita.
2: Sa day 6 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, pakay ng korte na desisyonan ang pagpapasabina ng prosekusyon sa bank, AMLAC at tax records ng Vice Presidente. Pero bago yan, nagsalita muna ang ilang senator judges patungkol sa ilang investigasyon at kasong kinakaharap ng ilan sa kanila. Live mula sa Senado, may umarangkad ng balita si Angela Babad. Angela.
19: Jack, sa mga oras nga na ito ay adjourned na ang paglilitis ng impeachment case ni VP Sara Duterte ngayong araw. Pero bago yan, hindi agad nakapaghain ng oral arguments ang prosecution at depensa pagdating nga doon sa usapin ng pagpapasabina ng financial records ng Vice Presidente. Ito ay dahil doon sa manifestation ni Senator Robin Padilla patungkol doon sa tila timing ng ilang mga reklamo at kasong kinakaharap ng ilan sa kanilang mga kasamahan sa minority bloc.
20: Hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya. Katulad po ng pagkakakulong ng ating dalawang senator judge na si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. At ang kagiyat pong pagdating ng aming mga masasabing galing sa ombudsman sa akin at kay Senator Alan Peter Cayetano.
19: Sa paglilitis noong Lunes, niling ng prosekusyon na paagahin ang pagsalang sa witness stand ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sana noong Martes, pero naudlot ito sa pag-alma ng ilang senator judges kabilang na si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Kahapon naman lumabas sa isang interview ni Matibag ukol sa or lumabas ang interview ni Matibag ukol sa pagbuo ng task force na mag-iimbestiga sa mga umano'y anomalya sa bidding at 10 billion pesos congressional insertions para sa 2019 Southeast Asian Games. Matatandaang si Cayetano ang nagsilbing chairperson ng Philippine Sea Games Organizing Committee noong 2019.
1: It's a malicious... My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Di-imbestigahan mo, tingin mo may mali, di-imbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag, patatawag siya sa Monday. Ano, intimidate mo ako? Hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo.
19: Ito nga ay sinigundahan naman ni Senator Judge Pia Cayetano, kaya't ipinalabas sa korte kanina ang nasabing interview ni Attorney Matibag.
21: There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated.
19: Jack, matapos nga ang mga ito ay nagpatuloy na sa 15 minutes oral argument ang prosecution sa pangunguna ni Attorney Chel Jocno at para naman si Depensa, si Attorney Michael Poa. Pagkatapos nito ang 10-minute rebuttal stage ng parehong kampo. At pagsapit ng alas 5 ng hapon ay nagbalik na mula sa recess ang korte kung saan sinabi ni Presiding Officer Cheese Escudero na sa Lunes, July 20 na isasagawa ng mga senator judges ang pagtatanong sa prosecution at depensa. Merong 10 minuto ang mga senator judges para tanungin ang parehong kampo. Isinaad na rin ng prosekusyon na si Attorney Melvin Matibag na ang kanilang huling testigo para sa 4th Article of Impeachment. At sa July 21, Martes ito sa salang. Ihaharap na ng prosekusyon sa Miyerkules, July 22 naman, ang unang testigo para sa Article 1 Confidential Funds. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Jack.
2: Again, Angela, yung sa 20, ano yung magaganap? Dahil kung sa 21 pa si Matibag, tama ba Tuesday? Sa 20, sino yung sasalang or ano yung gagawin sa impeachment court?
19: Jack, sa July 20, ipagpapatuloy yung pagtatanong nga ng mga senator judges patungkol dito sa pinagdidebatihan or yung pinagdebatihan kanina na pagpapasapina noong financial records ng Vice Presidente. So dito, paglalaanan ng oras or bibigyan ng oras ang mga senator judge na magtanong sa parehong kampo. No? Kaya yun ang inaasahang mangyayari kung kaya't wala munang testigo na ihaharap ang prosecution pagdating ng Lunes. Jack?
2: In-announce ba nila kung executive session to or hindi naman or wala pang desisyon tungkol dyan?
19: Jack, wala pang desisyon pagdating dito, no? Pero we're expecting na magiging pareho ang senaryo ngayong araw doon sa magiging senaryo pagdating ng Monday kung saan ay pepresenta, no? Dahil kailangan makita rin naman ng publiko ang mga katanungan ng senator judges at mabigyan ng publiko ng pagkakataon na marinig ang sagot ng prosecution at depensa kung bakit kailangan or bakit kailangan or hindi kailangan na ipasabina ang mga nasabing dokumento. Jack?
2: Okay, sige. Maraming salamat, Angela Babad. Kinumpirma ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na bubuo siya ng task force na mag-iimbestiga sa umano'y anomalya sa bidding at pondo ng mga proyekto noong 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Ayon kay Matibag, bubuuin ang task force ng Financial Investigation Unit at Special Action Unit ng NBI. Nakatanggap kasi sila ng bagong impormasyon at dokumento tungkol rito. Kabilang sa kanilang iimbestigahan ang bilyong-bilyong piso na ginasusumano sa SEA Games Sports Complex kung saan isang pribadong kumpanya ang napaulat na nakatanggap ng 10 bilyong piso sa pamamagitan ng congressional insertions. Bukod dito, napag-aralan din ang kontrobersyal na 50 million peso SEA Games Cauldron Project. Makikipag-ugnayan ng NBI sa Securities and Exchange Commission, Commission on Audit at iba pang ahensya bilang bahagi ng investigasyon.
4: Pumalag ang palasyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na imbento lamang ang mga ebidensya laban sa kanya sa pagpapatuloy ng kanyang impeachment trial. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
0: may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke.
3: Mula sa bidyong ito na ginamit na ebidensya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, ang katagang no joke ay hindi napanindigan sa bago niyang pahayag. Hindi raw totoong may kinontrata siyang asasin para patayin si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Taliwas sa sinabi niya sa video. Dahil dito, tila nilekturan siya ng kapwa-abogado na si Palace Press Officer, Communications Undersecretary Claire Castro sa press briefing sa Palasyo ngayong araw.
6: Ang mga pag-amin na ganito, ayon sa rules of court, kapag may pag-amin at ginajustify lamang nila dahil mismo ang abogado niya ang nagjustify kung bakit niya nasabi ang ganong klaseng mga salita, unconventional.
3: Pumalag ang palasyo matapos sabihin ng depensa na hindi ito maituturing na grave threats kasi sinagot lamang umano ni VP Sara ang mga katanungan sa kanya noong oras ng media briefing.
6: Ang pinag-usapan natin dito ay buhay ng Pangulo, buhay ng Head of State ng Pilipinas. At ang nagbabanta ay hindi rin simpleng tao, Vice Presidente, na umamin na siya ay mayroong kakilalang killer. Hindi pa ba assassination plot ang pinagsasabi ng Vice Presidente noon? Kung hindi, ano yun?
3: Pinaalalahan na naman ni Castro ang mga tumatayong senator judges na maging maingat sa kanilang mga pahayag o mga binabatong katanungan na tila dumidepensa sa mga paratang laban sa Vice Presidente.
6: Dapat ang katotohanan ang lumabas dito, ang katotohanan para sa taong bayan. Huwag natin palabuin ang kwento para lang magligtas ng sino man. Katotohanan ang nais ng mga kababayan natin dito.
3: Una nang sinabi ng Malacanang na hindi kailangang mag-monitor ng Pangulo sa impeachment trial. Pangalawang araw ngayon ng working visit ng Presidente sa Singapore at nakatagdang bumalik sa bansa bukas. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Puntahan na natin ang mga talakayan sa impeachment at iba pang maiinit na issue. Makakausap natin si Dean Ederson Tapia ng University of Makati. Magandang gabi po, Dean, at welcome back sa Arangkada Balita.
22: Magandang gabi, Ninya, at salamat ulit sa muling pag-iimbita.
4: Attorney Tapia, I'm sure tinututukan mo rin ang impeachment trial ni VP Sara. Ano po ang masasabi ninyong maibibigay mo na grado so far sa prosecutors at sa defense base sa mga napanood po ninyo?
22: Mukhang mahirap na tanong yan kasi mataas ako magbigay ng grade eh. Pero seriously, mukhang mas mataas yung grade ng prosecution kaysa sa depensa. And to be fair, kasi panahon pa naman nila ngayon para magpresenta ng ebidensya, no? So, kumbaga yung bola nasa kanila ngayon. And so far, sa mga nakita nating performance ng parehong panig, mukhang nakakalamang yung defense, yung prosecution sa ngayon, Ninya.
4: At mismong si Presiding Officer Senator Cheese Escudero ang pumuna sa private prosecutors at sa defense team dahil raw sa sistema ng mga tanong nila. Hindi raw ba nalilihis na sa issue o pinalilihis ang issue ng pagbabanta o accountability ng pangalawang pangulo? Ano pong masasabi niyo dyan, Dean?
22: Well, that's a very important observation na matagal ko na rin namang sinasabi, no? Totoo at maliwanag yung posibilidad na magkaroon ng over-judicialization ka nga doon sa proseso, no? Kasi alam naman natin na legal itong proseso at constitutional na process din ito, but it's also political. And at the same time, ang pinaka-importante dito ay kung ano yung taya ng taong bayan. Kaya dapat hindi natin sila i-exclude from the process. If we become too technical with the issues, ang makaka-relate na lang dyan, makaka-isip din na lang sa proseso, yung mga abogado. But the impeachment was never designed to be an opportunity for lawyers to display their legal skills. Kasi ang mahalaga dito, Ninya, ay kung ano ang magiging opinion at panic ng taong bayan.
4: Sobra nga sila minsan pong technical na yung ibang tao ay hindi na nga nanood. Hindi na nila tinapos. Mismo yung mga senador at iba pang tao dyan sa gallery, minsan nawawala. Eh, hindi ho ba? Parang pati sila ay hindi nila kayang upuan yung 6 hours, for example, na di ba puro objection lang or di ba puro ganun lang. Parang very obvious naman eh. Sinabi ba niya itong mga katagang ito o hindi? Pero ang dami pa nang tinitingnan. Hindi ho ba?
22: Kaya nakaka-lookfot yung aspeto na yun, Nina, kasi nalilihis tayo dun sa tunay na issue eh. Kasi ang issue na naman talaga dito pinag-uusapan natin ay yung fitness ng Vice President para magpatuloy sa kanyang posisyon, no? Lahat ng mga binanggit na mga teknikalidad, lahat yan ay suporta lamang dun sa ultimate issue. Ang problema, kapag masyadong nagsasalita na tayo ng mga teknikalidad ng mga abogado, ay nawawala na tayo, nalilihis na tayo dun sa tunay na issue. Tingin ko hindi dapat yun dahil kahit na ang mga senator judges ang maghuhusga, napakahalaga pa din nakasama dito ang taong bayan sa proseso niya, no? So yung mga attempt at technicality, dapat that has to be kept to a minimum. Nire-respeto naman natin yung karapatan ng mga abogado ni Vice President Sara na mag-object para dun sa mga bagay na sa tingin nilang masamang epekto dun sa kaso ng kanilang kliyente. Pero hindi dapat dun sa OA na level na to the extent that it will already exclude the public. Okay. No? Yung binabanggit mo kanina na mga tao sa gallery, nawawala. At hindi rin ako magtataka kung yung mga nanonood sa kanilang mga bahay ay nag-tune out na din, ikanga, dahil masyadong matagal, masyadong technical yung proseso niya.
4: Hindi ho ba sinasadya para talagang mawalan ng interes yung iba? Ano po masasabi nyo dyan?
22: Well, kaya nga, no? Kahit na ganun pa, hindi pa din yun dapat na maging excuse, no? Kaya ako, I agree with the decision of the prosecution na huwag na nating i-belabor itong issue na to. Hindi na kailangan i-present pa si Attorney Zulaika Lopez, hindi na kailangan pang i-present pa si Captain Bello kasi ano pa ba naman ang kailangang patunayan doon sa grave threat? Even before the impeachment started, nakita na natin lahat yun eh. At hindi naman yan pinasubalian kahit kailan, no? Meron lang silang mga excuses katulad ng sinasabi na bugso ng damdamin, na keso sumasagot sa tanong lang. But it does not depart from the fact na talaga namang binanggit ni Vice President Sara Duterte yung mga kataga na yun at narinig natin lahat yun. Ngayon, whether that constitutes an impeachable offense, is something that has to be decided upon by the senatorial judges later on. No?
4: Alright. Wala pa namang nagde-desisyon kung guilty o hindi ang pangalawang pangulo. Pero sa tingin mo, maipapakita ba sa impeachment court ang mga ebidensya na magiging basehan ng pagpapasya ng senator judges?
22: Well, yan ang hope natin, Nina, no? Kasi nung bago magsimula itong impeachment process na to, nung minsan natanong ako kung ano ba ang dapat na maging pamantayan ng taong bayan, ang sinabi ko palagi ay tignan ninyo kung sino yung partido na tutulong sa atin para mailahad yung katotohanan at kung sino naman yung gagawa ng lahat ng paraan para itago yung katotohanan. Kasi sa tingin ko napaka-epektibo at napaka-importanting pamantayan yun para malaman natin kung sino ba talaga ang kakampi ng katotohanan at sino yung gustong magtago o inibing yung katotohanan. At yun lang naman talaga ang ultimate na objective ng taong bayan, yun niya eh.
4: Okay. Attorney Dean, maiba po tayo. Si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ay itinutulak ng gobyerno na gawing state witness. Sa tingin niyo po ba credible siya? Dahil sinasabi nga na hindi naman siyang least guilty o halos walang bahid. Kay dating Secretary Bunoan po kasi dumadaan halos lahat ng kontrobersyal na proyekto and obviously siya yung chief ng DPWH. Ano po ang masasabi niyo dito?
22: Well, I would strongly caution against it, no? Kasi, diba, laging binabanggit ng mga ilang mga observers na dapat ay tuloy pa rin yung investigation at saka yung pagkakaso dun sa blood control. And I agree with them. Ang sinasabi ko nga palagi, let the axe fall where it may. Dapat walang sinuhin. Ngayon, kung magkakaroon ng hindi malinaw na pamantayan para gawing state witness, ang isang testigo katulad ni Secretary Bunoan, magkakaroon ngayon ng kabawasan ng kumpiyansa ng taong bayan sa proseso. Kaya sino pa ba yung more guilty than him, no? So dapat yan mas maliwanag nilang mailahad at para magkaroon ng justification yung pagiging state witness niya. Nasa ngayon, hindi ko pa masyadong makita.
4: Opo. At ito pa po nga papalit-palit na pahayag ng mga dating bodyguards ni Zaldico. Dapat para ubang bigyang pansin ang mga pahayag nila?
22: Well, siguro nga dapat ang pagtingin natin dyan instead of allowing us sana na malaman yung katotohanan, parang mas lalong gumulo, no? Nung pinakikinggan natin yung mga testimonya nila, parang masyadong nakadepende kung kanino pumapanig yung mga aakusahan nila. Na-weaponize tuloy. Kapag ka ikaw ay pumapanig doon sa ikangay mga handler nila, safe ka. Pero pagka taluwas doon sa interes ng mga mag-handler sa kanila, biglang kasama ka na doon sa mga nakatanggap ng maleta. Paano mo naman paniniwalaan yun, no? So, hindi po pwedeng ang katotohanan ay depende sa kung sino yung nag-handle sa'yo. At overall, doon sa mga testimonya ng mga so-called maleta boys na yan, nawawalan ng kredibilidad kasi pabago-bago, papalit-palit, at bukod doon, nakadepende sa kung sino yung inaayunan ng mga umahandel sa kanila.
4: Opo. And sir, kahapon, makailang ulit tinatanong ang papel ng dating House Speaker na si Martin Romualdez. At patuloy siyang kinakastigo kahit wala naman daw anumang ebidensya. Ang ganitong sistema ba ay makakatulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa kanyang pamilya?
22: Ang importante niya palagi is we follow the evidence. Ebidensya lang. Pero thus far, wala pang naipapakitang matibay na ebidensya laban dun sa former speaker. So, mahirap naman na maging state vote siya dahil kamag-anak ng Pangulo, lahat na ng bintang sa kanya mo ibabaling. Hindi rin yun nararapat para sa demokrasya. So, balit, kung magkakaroon ng ebidensya na meron siya talaga kinalaman dyan sa flood control anomaly na yan, dapat isama siya sa investigasyon. Pero so far, sa mga napanood natin at mga nakita natin, sa tingin ko, wala pang sapat na basihan para sabihin natin siya yung ika nga mastermind. Kasi ginagawa nating pelikula itong legal na usapin na to ni niya. No? I think we have to avoid that. Ipangpatuloy na lang yung kaso at meron na mga pangalakan na in charge dito, and I think constitutionally mandated functions.
4: Alright, maraming salamat, Dean Ederson Tapia ng University of Makati.
2: Samantala, nanindigan ng prosecution panel na kailangan mabusisi sa impeachment trial ang financial records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Mance Carpio. Live mula sa Senado, may umarangkad ng balita si Mari Ocampo. Mari.
5: Jack, dalawang motion nga kaugnay sa financial records ni VP Sara ang sinubukang tugunan ng Senate Impeachment Court ngayong araw. Matapos nga kasing atasang ibalik ang green box sa BIR, patuloy pa rin ang prosecution na ilabang mapasama. Now, itong mga tax records ni VP Sara at kanyang asawa bilang ebidensya sa ikalawang article of impeachment.
7: Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito?
8: Ito ang naging hamon ni House Prosecution Member at Takbayan Partylist Congressman Chel Jocno sa mga miyembro ng Impeachment Court ngayong Miyerkules. Hinikayat ni Jocno ang korte na gamitin ang constitutional powers nito na magkaroon ng access ang prosecution sa financial records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Mance Carpio. Mahalagang piraso rin ang ebidensya ang mga nasabing dokumento para suportahan ang ikalawang article ng impeachment na tumatala lakay sa unexplained wealth ng BC. Ayon sa prosekusyon, kinikilala ng bank secrecy law bilang exemption ang impeachment proceedings pagdating sa confidentiality ng bank deposits.
7: The law itself affirms that confidentiality shall not apply, and I quote, should the personal information be needed pursuant to a subpoena duly issued.
8: Hindi rin totoo na irrelevant ang mga bank, AMLAC at tax records ng bise na nangyari bago siya maupo bilang ikalawang pangulo ng bansa.
7: Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan.
8: Bago pa man ang pagsisimula ng oral arguments, una nang sinabi ni House Trial Spokesperson Z. Alonto Adyong at Private Prosecution Member Attorney J. Tolosa na kinakailangang may point of reference para patatagin pa ang alegasyon ng hidden wealth ni VP Sara.
9: If we don't start, for example, providing evidence throughout the years kung saan nag-umpisa yung accumulation of wealth, so there has to be a point of reference, no? Whether anong year ba yan? Anong taon na ba yan? It does not matter, no?
8: Paalala ni Jokno, hindi ito ang unang beses na nangyari ang ganitong bagay sa impeachment court. Sa panahon ng trial kay dating Chief Justice Renato Corona, tinanggap ng korte ang mga ebidensyang nakalap bago pa man siya maging hukom.
7: If I'm not mistaken, it was Senator Judge Alan Peter Cayetano who said that records of initial deposits are among the quote-unquote opening documents that should have been brought to the impeachment court.
8: Binigyang diin din ni Jokno na batay sa mga naunang desisyon ng Korte Suprema ang pagtukoy kung ano ang maituturing na impeachable offense ay isang usaping pampulitika na ipinagkatiwala ng konstitusyon sa lehislatura.
10: Jack, paglilinaw pa nga no ni Jokno, nakaangkla itong kanilang sabi na request doon sa constitutional duty nga ng korte na magdesisyon base lamang sa katotohanan. Kaya nga pakiusap nila no sa impeachment korte, i-exercise nila itong otoridad nila sa bagay nga na ito. Samantala naman, Jack, no, next week grinant ng Senate Impeachment Court itong sabi na ng prosecution no para sa mga witness doon sa Article 1 o confidential o magtatalakay sa confidential funds ni VP Sara, no. Kasama nga diyan ang isang opisyal mula sa House of Representatives at mga opisyal mula sa Land Bank para nga i-clarify at i-verify ang ilang financial documents ng bise. Ngayon, Jack, no, kung matatandaan natin doon sa pre-trial order, napakarami na mga witness yung nakalista para sana sa grave threats, no? Pero dahil nga tinuldukan na nila ang pagtalakay sa grave threats at winidraw na nga sila Attorney Zuleika at Captain Bello, ilan pang mga testigo o nakatakda sana ng tumestigo sa korte tungkol sa grave threats yung kanilang pinull out. Kabilang nga dyan ang isang representative mula sa PNP Firearms and Explosives Office para nga mag-testify sa firearm ownership sana ni VP Sara, dalawang miyembro ng press conference na present noong November 23, 2024 press conference ng bise, si Sheriff Abe Andres na sinuntok ni VP Sara noong 2011 noong opisyal pa siya sa Davao City, at isang psychiatrist nga na magte-testify sana doon sa state of mind ni VP Sara. Ngayon kung matatandaan nga natin ang grave threats, meron siyang 11 trial dates sana, no? Pero ngayon, 2 weeks lang yung nagamit para matalakay ito. Itong sa confidential funds merong 31. Ngayon titignan natin sa mga susunod na araw kung magagamit ba itong 31 trial dates na ito o ilan lang ang magagamit sa mga date na ito. Jack.
2: Okay, maraming salamat, Mari Ocampo. Painit ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Masimayin nga natin ang mga issue. Makausap natin ang public interest lawyer na si Attorney Antonio Bukoy. Magandang gabi po at welcome back sa Arangkada Balita, at Attorney Bukoy.
11: Magandang gabi sa iyo, Jack, at salamat sa inyong paanyaya.
2: Attorney Bukoy, una, ano yung assessment mo? Tapos na officially itong ikalawang linggo ng impeachment trial. Kontento po ba kayo sa nagiging takbo?
11: Para sa akin, no, ang tingin ko talagang kontento ang prosekusyon. Sapagkat malinaw ang pagkakalahad ng testimonya ni Attorney Lotok, pinagtibay niya ang kanilang konklusyon sa kanilang naging investigasyon at hindi natibag ito ng depensa anuman yung kanilang ginawang pagsisikap na tibagin ito. Mm-hmm. Sa halip ay lalo pong pinagtibay pa ng mga katanungan ng depensa at ng mga katanungan ng ilang senators judges at lalong nadiin yung ang ating pangalawang pangulo.
12: And attorney, ganito, no? Kasi nakukuha ko yung ako, hindi ako abogado, pero ang basa ko nga, kung ako yung, dahil ako nag-monitor ako na itong impeachment trial, successful ang prosecution para patunayan na talagang nag-exist yung video. Kasi nga, hindi na ito dininay actually nung kabilang kampo. So naghihinip, inuungkat na lang nila kung ano yung konteksto. Tama po ba?
11: Tama po. Itong naging testimonya ni attorney Lotok ay susog dun sa naging identification o pagtukoy ni Agent Kalilong.
12: Mm-hmm.
11: Ang pagkakaiba ho dito ay nagkaroon siya ng pag-usisa kung ano ang nilalaman nito. Unang-una, na ang ebidensyang ito ay hindi AI, hindi ito doktor, hindi ito splice, at ito ay tunay. At gaya na banggit nyo, hindi naman ito pinabulaanan o tinangkang pabulaanan ng depensa. Pangalawa, malinaw na noon pa hanggang ngayon nung ito ay ipalabas sa impeachment trial na talagang matindi yung ginawang banta at pagmumura ng pangalawang pangulo. At ito ay hindi conditional. Kung naalala nyo, tinanong ni Senator Judge Cayetano, So ito bang pagbabantang to ay conditional? Ang sagot niya ay hindi ho, absolute. So malinaw na unang-una, hindi may mapapabuloanan na nagkaroon ng press conference, nagkaroon ng video na pinagtibay, nagkaroon ng pagbabanta, at itong pagbabanta ito ay laban sa buhay ng tatlong mataas na opisyal.
12: Mm-hmm. And yun nga ho, gano'n ba ka-importante pa dapat kung ang pinag-uusapan dito ay threat, although ito yung betrayal of public trust, pero gano'n pa ba ka-importante yun, dapat may konteksto pa ito? Di ba kung tutusin, ang pinapatunayan lang ay kung binigkas ba niya yung mga salita na yun?
11: Yun ang konteksto na gusto nilang pinagsisikapan nilang palabasin na ito ay bugso ng damdamin, ito ay para protektahan yung kanyang chief of staff. Ito ay walang katuturan doon sa pagbabanta sapagkat kung ang konteksto nito ay dahil ito ay pinoprotektahan niya yung kanyang chief of staff, hindi naman niya kinakailangan magbanta. Yung pagbabanta ho ay nanggaling sa kanya, kusang loob niyang ginawa. At sinabi, at sumasagot lang ako sa tanong nung nag-i-interview, yun ang naman tanong, hindi naman sinasabi kung magbabanta siya o hindi. Kusang loob siyang nagbanta na hindi naman kinakailangan. Ngayon, tinukoy ho nung ating testigo, nitong testigong si Attorney Lotto, kung ano yung naging kasaysayan bago namuo itong pagbabanta. Yun ang kanyang mga public statements ng dalawang pagkakataon ng October, pati nung November 23. At hindi lang yun, matapos yung pagbabanta, muli niyang inulit pa yan sa dalawang hiwalay na pagkakataon.
12: Oo. And ito, attorney, ganito, no, napansin ko rin nung pinlay ng defense yung video ay pinili, medyo questionable yung mga pinili nilang cuts dun sa video. Parang ibang narrative na nga yung pinali na dun yung 20 pesos na bigas ng Pangulong Marcos, then nandun yung sinasabi namimigay ng pera ang dating House Speaker. Tila hindi ba parang nalilihis or pilit nilang nililihis yung issue mula dun sa actually nga pinag-uusapan, which is yung pagbabanta.
11: Yan ho ay talagang paglilihis at pagtalakay ng mga usaping nasa laylayan ng impeachment. Wala ho yung kinalaman. Wala ho yung kinalaman sa usaping ito.
12: Parang inaano nila, attorney, yung emosyon eh, no? Parang mahilig po sila sa ganun eh. Makikita mo talaga yung optics, yung ginagawang pagiging agresibo.
11: Parang pinapalabas nila, ang pangalawang pangulo ay tao lamang na siya isang ina, siya isang babae, siya isang kaibigan. They try to humanize it. Pero ang hindi mo maitatatwa dyan, ang hindi maikakaila, ay yung kanyang tahasang pagbabanta. Hindi mo maikakaila yan.
12: Kaya nga ho, ang dami pang yung mga technical issues. Ito si Senator Robin Padilla ay kinuekosyon pa yung credibility at gumagawa pa ng issue tungkol kung saan nanggaling si Attorney Lotto, kung paano siya napunta doon sa posisyon na yun, which is parang pang inisip mo naman ay hindi naman relevant sa kaso.
11: Uulitin ko ho, muli, walang katuturan na naman ang mga katanungan ni Senator Judge Padilla. Yung tinatanong niya, ikaw ba ay may kaalaman tungkol sa Islam? Ilang beses ka na ba na-promote? Wala akong katuturan niya sapagkat yung kanyang mga naging promotion, bago pa siya nag-imbestiga dito sa pagbabantang ito ng pangalawang pangulo.
12: Mm-hmm. And attorney, ganito, no? Ito medyo marami nang nababagalan dito sa takbo kasi nga kumbaga dalawang witness pa lang ay umabot na ng 2 linggo. Tingin nyo, papayag yung impeachment court na mailabas pa ang kabuuang ebidensya? Kumbaga lahat ng ebidensya, lalo na pag pumunta na tayo dun sa confidential funds, yung unexplained wealth, anong tingin nyo po?
11: Kusa na hong pinutol ng o pinaigsi ng prosecution ang kanilang paglalahad ng presentasyon ng katibayan patungkol sa dito sa betrayal of public trust sa Commission of High Crimes sa pamamagitan ng pag-atras nila nung iba pang testigo na ayon sa kanila ay hindi na kinakailangan kasi corroborative na lang. Malinaw na ang naging paglalahad ng ebidensya at para sa kanila ay sapat na ito upang itaguyod o suportahan yung kanilang unang artikulo ng great threats.
12: Opo. So ito, tingin niyo po ba dun sa eventually may ilalabas kasama na dyan yung BIR box na sinasabi, yung AMLAC and yung mga bank statements, tingin niyo makikita ito ng publiko?
11: Palagay ko po ay magiging patas naman ang impeachment court sapagkat gayon binanggit ni Senate na ni Prosecutor Diokno na hindi itong unang pagkakataon na bubuksan ang mga bank account, hindi itong unang pagkakataon na bubuksan ang AMLA records at hindi itong unang pagkakataon na bubuksan ang income tax returns. Nangyari na ho yan noon, nung previous impeachment trial ni dating Chief Justice Corona at sa iba pang mga naging desisyon ng Korte Suprema patungkol sa secrecy ng bank accounts.
12: Okay,
11: at income tax return.
12: Sige po, may iba lang po ako, no? Ihabol ko lang po itong tanong na to. Up for decision na kasi yung submission ng pagiging state witness ni dating DPW Secretary Manuel Bonoan. Ano, wise decision ba ito ng gobyerno na maggawin siyang state witness? Kumbaga, may question na sa kanyang credibility. Kasi may nagsabi na dapat din isoli niya kung may nakuha man siyang pera mula din sa anomaly na yan.
11: Ang yun hong Sandigan Bayan ay pinagpaliban yung desisyon doon sa motion ng ombudsman na gawin siyang state witness at tanggalin siya sa mga akusado. Ngayon po, naintindihan ko ang pag-aatubili ng Sandigan Bayan sapagkat pag ito po ay nangyari, madidiskaril ang ating hustisya, ang ating system of justice. Bakit po? Unang-una, mawawalan ho ng pananagutan si Sekretaryo Bonoan. Dahilan sa halip ay bibigyan siya ng pabuya sa kanyang pagkakasangkot dito sa anomalyang to. Bakit ko nasabi ito? Siya ho ang punot dulo nitong anomalyang to. Siya ang nagdisenyo, siyang arkitekto nung budget ng public works, nung sinumiti niya ang budget sa Department of Budget and Management. Siya, pangalawa, ang nangasiwa ng pondong ito. Sila ang nagpabid, sila ang naggawad ng kontrata sa mga questionableng kontratista at questionable at maanomalyang mga proyekto. Pangatlo, siya po ang nag-aproba ng bayad sa mga kontratistang to. Ngayon, kung inyong maaalala, nagtestigo po itong si Undersecretary Bernardo at siyang itinuturo na pinaka kumita rito ng malaki. Kumita siya ng 3 billion dahil sa kanyang komisyon na 15% kada taon. Kaya sa loob ng 4 na taon na siyang nanungkulan bilang kalihim ng public works, ay nagsusuma po, bumubuo, nakatanggap siya ng 3 billion. Kaya ako sinabi na parang may pabuya pa siya sapagkat ang kanyang isosoli, 1 billion. Ngayon, lumalabas na siya ang pinakamaysala dito. Yung isa pang punto, ayon ho sa ombudsman eh dahil daw may kawalan ng ebidensya laban kay Speaker Romualdez at pati na dito kay Senator Estrada. Eh kung walang ebidensya, ba't mo pipilitin na ikaw ay makikipagkutsaba, makikipag-usap ka sa isang testigo na madumi ang nakaraan at sangkot mismo sa anomalyang ito? So yun ang pangalawang pamantayan na una ho, yung pamantayan, he should not appear to be the most guilty. Kaya nabanggit ko, siya yung pinakamaysala eh.
12: Opo.
11: Siya yung isa sa pinakamalaking may tinanggap. Pangalawa, yung kawalan ng ebidensya, eh may iba nang testigo eh. Si Yusek Bernardo na siyang itinuro, pati na si Bryce Hernandez. So hindi ho katanggap-tanggap ang gagawin ng Sandigan Bayan. Kaya sila nagpasubali. Kaya sila iniurong nila yung desisyon.
12: Okay, naku, maraming salamat po sa inyong insights po. Public interest lawyer attorney Antonio Bukoy. Sir, magandang gabi po at mabuhay po kayo.
11: Magandang gabi din sa inyo at salamat.
12: Hiniling ng depensa ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang kahilingan ng prosekusyon na maglabas ng subpoenaed sa bank at tax records ng pangalawang pangulo. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda live. JM.
13: Yes, Jack, alam mo, dalawa ang ipinunto dito ni ng depensa patungkol nga dito sa issue ng pagbubukas o pagsasabina nitong mga financial record ni Vice President Sara Duterte. Una nga dyan, yung due process. Iginit ang defense team na para bang hindi dumaan sa tamang proseso ang isinampang impeachment complaint kung saan saklaw dyan ang hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo dahil wala umanong nakalagay na attachment dito. Narito ang payag ni Attorney Michael Foa ng defense team.
14: Balikan po natin kung saan tayo, kung saan nagsimula itong proceeding na ito. I have here with me, Your Honors, copies of the Sabalia and Cabrera complaints. Both filed before the House of Representatives. Both accused the Vice President of allegedly amassing unexplained wealth. Both with voluminous attachments. Yet not one attach a document to support that accusation. Not a single financial transaction record, not even a single SALN. In fact, it was only after these complaints were filed.
13: Sabi pa ng depensa, tanging ang mga dokumentong inihain lamang ang nakalagay sa mga sinumbite laban sa pangalawang pangulo. Wala umanong kahit na anong mga pruweba na susuporta sa akusasyon na may hindi may paliwanag na kayamanan si VP. Kung papahintulutan rin umano na isapubliko at buksan ang financial records ng pangalawang pangulo, pwede itong pagsimulan ng fishing expedition. Pangalawa namang pinaliwanag ng depensa ay ang relevance ng hakbangin na ito, tinawag na fatality overbroad o masyadong malawak ang gustong ipakita ng prosekusyon sa financial record ni VP Sara dahil pati umano ang record nito noong alkalde pa siya noong 2007 ay kasali sa ipinapasabpina. Narito ulit ang payag ni Attorney Poa.
14: That is controlling and that is the law of the land. Yet here, Your Honor, today, the prosecution is requesting for documents spanning almost 2 decades. Almost 20 years, dating as far back as 2007. Your Honors, it is a fact na noong 2007, ang respondent ay Vice Mayor pa lamang. Definitely not an impeachable topic.
13: Questionable rin daw ang gusto ng prosekusyon dahil pati ang asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio ay kailangang ipakita ang mga financial record. Para sa kampo ng defense team, hindi impeachable person si Carpio at hindi kasama sa paglilitis kaya hindi dapat isapubliko ang kanyang records. Binigyang diin rin nila na hindi dapat mabago ang batas dahil sa impeachment. At Jack, ang batas din umano ay dapat maprotektahan ang bawat isang tao at isa rin sa binigyang diin nila, hindi raw isang kapangyarihan ang impeachment trial para gawing legal ang mga illegal na gawain. At yan muna latest. Balik sa'yo, Jack.
12: Maraming salamat, JM Pineda.
15: Heto na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Kamakailan, ginanap ang Vlad versus Duty Finale MediaCon kung saan agad-agad nating nakapanayam ang dalawang bida ng nasabing talesere na sina Richard Gutierrez at Gerald Anderson. Alamin natin ang lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot Exclusives.
23: Sa ginanap na finale MediaCon, ibinahagi ni Gerald Anderson ang mga kinukonsider niya sa tuwing gagawa siya ng proyekto.
24: Lagi ko naman nirequest na kapag may gagawin akong proyekto ay sana may social relevance, di ba, sana may mauwi yung audience natin. Sana may matutunan.
23: Nagsilbing director din si Gerald sa Blood vs. Duty. Agad nating hininga ng pahayag ang aktor patungkol sa paggamit ng artificial intelligence.
24: Yun yung future talaga natin eh. So, kailangan natin i-embrace yan. At nakasubok din kami dito. I mean, I think it was more CG ata kami. Siyempre gusto natin laging bago at maganda yung pinapanood.
23: Sa nalalapit na pagtatapos, tila nabitin si Gerald sa naging pagsasama nila ni Richard Gutierrez.
24: Bitin, sobra. Kahit kami dalawa eh. Sabi na, ang dami pa natin sana pwedeng gawin, di ba?
23: Sagot naman ni Richard Gutierrez sa mabilis nilang pagsasama ni Gerald sa project na ito.
1: It was a great working experience, doing Blood vs. Duty with Gerald. Maayos yung naging takbo ng show namin dahil sa aming dalawa. Tutulungan kami.
23: Sa serye, magkasama sila ng kanyang real-life girlfriend, ang aktresa si Barbie Imperial. Kamusta ang dynamics nila sa set?
1: Okay yung working namin, experience din namin. Syempre, it helps na magkasama kami sa isang teleserye dahil syempre, same yung schedules. We get to know the people that we're working with and we get to help each other also.
23: Samantala, agad nating hininga ng pahayag si Richard patungkol naman sa Incognito 2. Tanong ng marami, kasama pa rin kaya siya sa project na Incognito 2?
1: I think they started filming. Hindi ako updated. So, ako magpapahinga muna ako after this. But I'm not updated with what's happening with Incognito 2.
15: At yun ang unang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nina.
16: Maraming salamat, Jai Ho.
15: Salamat.
16: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
2: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
16: Arangkada Balita.
17: Ano? Ano ba kayo?
18: Blurred ka naman eh. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo.
20: Opisyal ng MMDA, kinireklamo matapos kuhanan ng video at i-upload sa social media ang umano'y pamamahiya sa isang puro na lumabag sa batas trapiko. Impeachment Court, dinidinig ang mga argumento sa hiling ng prosekusyon na ipasampina ang mga tax at bank records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Manases Carpio. NBI, bumuo ng task force para imbestigahan ang umano'y irregularidad sa infrastructure projects na itinayo para sa 2019 SEA Games sa New Clark City sa Tarlac. Senator Alan Peter Cayetano, nanoy chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee, pumalag. Senator Dante Marculeta, kininipat na sa kustudiya ng Quezon City Jail. Tamis ng tagumpay at mga plano ni Pinay tennis star Alex Ayala, alamin!
25: Everybody on tour, the level is so close. So you really can't let your guard down.
20: Bea Alonzo, ipinasilip ang ilang wedding photos nila ni Vincent Koh.

0: Plus, ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa krimeng kinasangkutan ng mga menor de edad. Patay ang isang 15 anyos na binatilyo matapos saksakin ng cutter ng 16 anyos na lalaki sa Maynila. Lumalabas sa investigasyon ng mga pulis na napagtripan lang ng suspect ang biktima. Exclusive ng Papatrol, Jesse Cruzat.
2: Yung anak nila buhay pa eh. Makakasama pa nila. Makikita pa nila. Pero yung anak ko hindi na. Hindi ko na makakasama.
3: Sa iyak na lamang ibinuhos ni Jeneline ang galit at pangungulila matapos mapaslang ang kanyang 15 anyos na anak na si John Kenneth. Sa kuha ng CCTV sa kanto ng Blumentritt at Subridad Street sa Sampaloc, Maynila, pasado alas 9 ng gabi nitong Martes, tumatakbo papalayo si na John Kenneth at tatlo niyang pinsan. Pero inabutan si John Kenneth ng 16 anyos na lalaking may dalang cutter at nasaksak siya sa leeg.
4: Sa lugar na ito mismo nangyari yung pananaksak ng menor de edad na suspect dun sa biktima. Kung makikita nyo dito sa gitna ng kalsada, bakas pa yung mga tilamsik ng dugo dahil nakatakbo pa yung biktima ng ilang metro patungo dun sa malaking puno na yon, papasok sa Santissima Street. Hanggang dun na nga siya bumagsak at tuluyang binawian ng buhay.
3: Nakita pa sa isang anggulo ng CCTV na naglalakad si John Kenneth habang nakahawak sa kanyang leeg, hanggang sa bigla na lang humandusay sa kalsada.
5: Misigaw yung dalawang bata ng tricycle. Narinig ko iba yung boses sa mga bata, sabi ko parang emergency. Kita ko, bumagsak siya dito.
3: Sa imbestigasyon ng pulisya, napag-alamang nakursunadahan lang ng minor

0: Tapos, pinauna niya yung mga pinsan niya.
1: Sa follow-up operation, agad nahuli ng pulisya ang minor de edad na sospek na taga Sampaloc rin.
0: Bigyan lang ng husisya yung anak ko. Nanay, magulang din sila. Alam nila yung nararamdaman ko. Buhay yung nawala eh.
2: Yung mga ganitong mga insidente, dapat mapag-aralan na talaga yung batas tungkol dito sa sumasaklaw dito. Kasi pabata na pabata yung mga nakakagawa ng krimen. At nakita naman natin sa maraming pagkakataon. Kaya tama yung recommendation na sana mapag-aralan ito.
1: Nasa kustudiya na ng Manila Police District ang suspect na maharap sa kasong murder at grave threats at nakatakdang i-turn over sa DSWD. Nangako naman ang tulong ang kagawaran sa pamilya ng biktima. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
3: Sinaksak at napatay naman ang isang motorcycle taxi rider ng kanyang angkas sa Caloocan City. Tinangay din ang motor ng biktima. Naaresto ang suspect matapos siyang kuyugin ng taong bayan nang holdapin ang isang lalaki sa Malabon City. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
4: Pasado alauna ay medyo na madaling araw ng Martes, pinara ng lalaking pasahero ang motorcycle taxi sa Talangka Ali, Kaunaran Village, Barangay 20, Caloocan City. Pero pagbaba sa motorsiklo, inundayan ito ng ice pick sa tagiliran ang rider, kaya nawala ng balanse at natumba. Narinig ng ilang rumesponde ang pagmamakaawa ng biktima habang tumatakbo palayo sa suspect.
5: Nakahiga na po yung rider, pinagsasasaksak po. Sinaksak niya po talaga ng walang awa, parang walang po, hindi po tao.
6: Uy, ano yan? Tapos mamayabi niya sa akin. So babaralin kita, sabi ko, sige baralin mo, putok mo.
4: Dead on arrival sa ospital ang biktima na kinilalang si Fabio Norberte Jr. Nahuli naman ang suspect sa Malabon City pagkalipas ng ilang oras matapos kuyugin ng taong bayan ng holdapin ang isang naglalakad na lalaki sa Barangay Longos. Na-recover sa kanya ang ninakaw na motor at ice pick na ginamit sa krimen. Batay sa investigasyon ng Malabon Police, ang suspect din ang nangkarnap sa isang motor taxi rider sa lungsod noong July 11 ng gabi.
7: Yung una niyang ginawa ay pumara siya ng driver at kinarnap niya. At yun namang nangyari sa Caloocan ay halos ganun din. Pinara niya rin yung motor at kinarnap niya rin. So maaaring yun talaga ang pinakamudos niya. Usually sa mga madaling araw, gabi siya lumalakad.
4: Labis ang galit sa suspect ng magulang ng biktima. Solo parent lang anya ito na nag-iipon para sa autism therapy ng 3 taong gulang na anak.
0: Mag-abroad siya dahil para mapagamot yung anak niya, yung nanay ng bata. 1 month pa lang yung bata, namatay na siya. Ngayon, magbabirthday, wala na siyang tatay. Napakaaga naman yung naulila. Kung sino man yung makakatulong sa amin. Kahit na maliit na bagay, tatanggapin namin.
4: Naharap na sa mga reklamong carnapping, robbery at homicide ang suspect.
8: Nabigla lang po ako. Pasensya po sila, hindi naman po sinasadya. Tawad po. Humingi po ako ng tawad sa kanila.
0: Kahit patayin man siya, hindi naman mabalik yung anak ko. Hindi ko siya mamapatawad.
4: Muli namang pinalalahanan ng pulisya ang mga motor taxi rider na kilatising maigi ang pasahero at huwag magpasakay sa mga alanganing lugar, lalo na sa gabi. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
9: Naghain po ng reklamo ang grupo ng mga guro laban sa isang opisyal ng MMDA matapos i-video at i-upload sa social media ang pamamahiya umano sa isang guro na may traffic violation. Nagpaalala naman ang National Privacy Commission sa umiiral na Data Privacy Act kaugnay ng pagkuha at pag-upload ng mga video nang walang pahintulot. Nagpapatrol, Easy Lee.
10: Halika dito. Takbo pa eh.
9: Kuha ang videong ito mula sa operasyon ng MMDA Special Operations Group Strike Force Head na si Gabriel Go. Kung saan sinita at pinahinto niya ang isang nakamotorsiklo dahil hindi naka-helmet ang rider nito.
10: Teacher ka tapos wala kang helmet. Paano naman natin tuturuan ang ating mga estudyante kung ganun?
9: Bagamat

0: aminadong may violation ang guro. Hindi nagustuhan ng Teachers Dignity Coalition ang inasal umano ng opisyal ng MMDA dahil pinahiya umano ni Go ang guro at binidyohan pa sa kabila ng kanyang pakiusap.
1: Sir, baka pwede wag din ang iyan sa ano?
2: Kaliwa kayo.
1: Sa ano nyo, nakaka-teacher.
3: Blurred ka naman eh. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo.
4: Although nagsabi na, expressly sinabi na nung teacher na pwede bang wag mo na akong i-video. Binidyo niya pa rin, parang double standard eh. Diba? Pag yung mga maliliit, yung mga mahihirap ay napaka-brusko nung kanyang approach.
0: Dagdag ni Basas, naramdaman ng guro na nalabag ang kanyang karapatan nang makita ang video sa social media.
4: He wasn't expecting na lalabas yung video. Diba? Kasi it happened last Monday eh. Natapos kahapon lumabas yung video. So, syempre, medyo nasaktan.
0: Ayon sa National Privacy Commission, sakop ng Data Privacy Act of 2012 ang pagkuha ng larawan o video ng isang tao dahil ang mukha ay tinuturing na personal na impormasyon. Bagamat bahagi ng tungkulin ng mga law enforcement at traffic enforcement official ang pagkuha ng video sa kanilang mga operasyon, sabi ng NPC, ibang usapin ang pag-upload o pagproseso ng video dahil kailangan ay may basehan ito.
5: Kailangan no, yung pagproseso nyo ay proportionate doon sa purpose. Nyo. So, kung ang purpose po nila ay maturuan yung publiko doon sa mga videos nila, hindi po ba yun ma-achieve sa mga, kumbaga, yung instructional video?
0: Posible umanong may nalalabag na batas, lalo na kung hindi nagbigay ng pahintulot ang guro sa pag-upload ng kanyang video.
5: Kung tumanggi yung isang tao sa pag-upload, maaari pong magkaroon ng potential na violation, lalo kung hindi po nila ma-justify yung kanilang pag-upload ng video. Kasi po sa situation na to, kung wala silang basihan at hindi nag-content yung tao, kahit po i-blender pa po nila yung mukha ng isang tao.
0: Depende umano sa paglabag ang posibleng kaso. Kung walang batayan sa batas ang pag-upload ng video, maaari itong maituring na unauthorized processing na may parusang 1 to 6 taong pagkakakulong at multang 500,000 pesos hanggang 4 million pesos. Pero hindi patukoy sa ngayon kung may nalabag pang alituntunin. Ayon naman kay MMDA Chairman Don Artes, natanggap na nila ang formal na reklamo at na-refer na sa kanilang administration department para sa imbestigasyon. Patuloy namang sinisikap ng ABS-CBN News na makuha ang panig ni Go. Pinaalalahana naman ng National Privacy Commission ang publiko na maging maingat sa pagkuha at lalo na sa pag-upload ng video ng ibang tao sa social media at alamin ang kanilang karapatan sa ilalim ng Data Privacy Act. Easily, ABS-CBN News.
6: Dininig po ng Senate Impeachment Court ang mga argumento ng prosekusyon at depensa sa hiling na ipasampina ang bank at tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manasses Carpio. Live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, ano naman ang dalilan siya dito ng korte?
7: Bernadette, sa Lunes na hahatulan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon na isumpina ang mga records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manasses Carpio. Ito ang napagkasunduan ng mga senador matapos nilang mag-caucus, matapos naman nilang pakinggan ang oral arguments ng prosekusyon at ng depensa. Ayon kay Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero, nais na mga senador na mabigyan ng sapat na panahon hindi lang para makapagtanong sa darating na Lunes kundi pati para basahin at pag-aralan ang memoranda o mga komento ng prosekusyon at depensa tungkol sa issue. Bago nito, pinakinggan ng Senate Impeachment Court ang oral arguments na magkabilang panig. Binigyan ng 15 minuto sina House Prosecutor Shel Diokno at Defense Counsel Michael Poa para sa kani-kanilang opening statements at patas na panahon para sagutin ang isa't isa. Ang punto lang ng mga taga-usig, ang bank, tax at iba pang records ng mag-asawang Duterte Carpio ay susi sa katotohanan at pananagutan. Kinontra ito ng depensa na nagsabing hindi pinapayagan sa sistemang legal ng bansa na mag-akusa muna bago maghanap ng pruweba.
8: Simple lang po ang isyung kinakaharap natin ngayong hapon na ito. Pero napakabigat. Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? Tanging ang hukumang ito lamang ang may kapangyarihan magpasya kung ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay karapat dapat pa rin manungkulan. Because this power comes directly from the Constitution, no one, no person, no law, no administrative rule can limit or supersede it. I repeat, nothing and no one can handcuff this court's power to try and decide this impeachment case.
2: Dapat particularly describe po ang nasasaklaw ng subpoena at dapat may direktang kaugnayan sa ginagawang paglilitis. When it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. Impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access.
7: Bernadette, iginiit din ang prosekusyon na dapat bulat Latin pati ang records nung hindi pa bise si Duterte. Lalo't sinilip din naman ng impeachment court ang records ni Renato Corona bago siya naging Chief Justice. Sagot naman ang depensa, hindi ito dapat payagan.
8: The Vice President's financial activity as Vice Mayor and Mayor of Davao City relates directly to the main fact in issue in this case, her fitness or unfitness to serve as Vice President. Kailangan makita ng publiko at ng mga Senator Judge ang tunay na kulay ng Vice Presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan.
2: It is the position of the defense that it is not. In fact, what that is an unlimited search throughout a person's financial history. That should not be allowed. Your Honors, if a subpoena is not narrowly tailored, it is oppressive.
7: Bernadette, ayon pa sa prosekusyon, maski ang ilang batas gaya ng Bank Secrecy Law at Data Privacy Act, kinikilala ang poder ng impeachment court. Katwira naman ng depensa, may mga limitasyon ng mga batas na nabanggit ng prosekusyon.
8: Kahit ang Bank Secrecy Law po ay sumusunod at tumatalima sa impeachment court, the law explicitly states, and I quote its pertinent portions, "All deposits are hereby considered as of an absolutely confidential nature, except in cases of impeachment." Hindi rin po hadlang ang Data Privacy Act. The law itself affirms that confidentiality shall not apply, and I quote, "should the personal information be needed pursuant to a subpoena duly issued."
2: Let's start with RA 9160 as amended by RA 11521, which is the Anti-Money Laundering Act. Meron po bang exception? Wala po. Let's go to Bank Secrecy Law, RA 1405. Hindi porket may exception for impeachment, pwede na kaagad natin buksan ang lahat ng bank records na hinihingi ng prosecution. Why? Because, Your Honor, this exception does not dispense with constitutional safeguards. It does not abolish the right to due process.
7: Bernadette, buwelta ng prosekusyon, hindi naman malalabag ang due process sa hinihingi nila dahil may pagkakataon pang kumontra ang depensa kapag iniharap ito bilang ebidensya at tinukoy ng testigo. Salungat rin ang pananaw na magkabilang panig kung pwede bang ikatwira ng depensa ang hatol ng Korte Suprema sa pagpapawalang visa nito sa unang impeachment laban sa bise noong 2025. Git ng depensa, alam ng Korte Suprema ang kaso ni Corona na maglagay ito ng mga limitasyon sa impeachment sa kaso ng bise noong nakaraang taon. Bernadette, naging sentro nga ng Day 6 na impeachment trial ang oral arguments dahil nga hindi na isinalang ng prosekusyon sa witness stand sila Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez at Executive Director ng Legislative Security Bureau ng Kamara na si Captain Belinda Bello. Magpapatuloy nga ang paglilitis sa Lunes. Bernadette?
6: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz. Iniimbestiga na ng National Bureau of Investigation o NBI ang umano'y mga irregularidad sa infrastructure projects na itinayo para sa 2019 Southeast Asian Games, kabilang na ang New Clark City Sports Complex sa Tarlac Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
9: Bumuo na ang National Bureau of Investigation ang task force na mag-iimbestiga sa umano'y mga irregularidad sa infrastructure projects na itinayo sa 2019 SEA Games sa New Clark City sa Tarlac.
10: Just received information tungkol dun sa pangyayari dun sa PISCO, yung Philippine SEA Games Organizing Committee, no? We in possession of documents already na meron talagang kailangan imbestigahan. If you recall, there was no bidding na ginawa rito, tapos unliquidated, to try creating a unit. Ngayon, yung, a task force na composed of our financial unit, financial investment unit, tsaka financial investigation unit, tsaka ang aming special action unit to investigate on the matter. We will coordinate with the SEC, the COA, and also we'll seek help of the BCDA.
9: Ay kay Matibag, iimbestigan ang sinasabing pagkakasangkot na isang private company na nakatanggap ng 10 billion pesos na pondo sa pamamagitan ng congressional insertions sa General Appropriations Act na walang public bidding.
10: Imbestiga namin to. Malaking kaso rin ito.
11: Ano
10: pa yun? Yung sa Caldero na kaso, I think it's ongoing pero sisilipin na rin namin.
9: Ang New Clark City Sports Complex ay itinayo noong 2019 bilang venue ng SEA Games. Naging kontrobersyal ang proyekto, partikular na ang SEA Games Cauldron na nagkakahalaga ng 50 million pesos. Inimbestiga na rin ito ng Senado noong 2019. Si Senator Alan Peter Cayetano, ang dating chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee of PISGOC. Sa kanyang manifestation sa isinasagawang impeachment hearing kanina sa Senado, sinabi ni Cayetano na misfire ang akusasyon ni Matibag.
12: I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? If they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon.
9: Itinanggi naman ni Matibag na may connection sa politika ang kanilang aksyon.
10: Nauna, hindi naman ako nakikipagbakayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happened siguro na siya involved dito.
9: Pinuntaan din ng ABS-CBN News ang BCDA para hingin ang kanilang panig, pero hinihintay pa namin ang kanilang tugon. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
6: Gretchen, fit at healthy body ang inirampa sa isang competition. Sino ang ABS-CBN star sa sumali?
13: Zen, tagula na pero beach ready pa rin ang kapamilya celebrities sa sina Lu Yanong at Sean Dominguez at ibinida nila ang kanilang toned body sa isang fitness competition. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
14: Matapos humataw sa maaksyong eksena ng Roja at Blood vs. Duty, inirampa ni Lu Yanong ang kanyang toned at action star physique sa final callback ng fitness competition ng isang kilalang canned tuna brand.
15: I want to bring you guys to my journey to just create the sustainability beliefs of being confidence through repetition.
14: Sumabak rin si It's Showtime host Sean Dominguez sa callback. Kasama rin sa nag-flex ng fitbods ang kanyang ama na si Jose Lito Florendo. Pasok si Jose Lito at Lou sa Final 40 na binubuo ng TIG 20 finalists sa male at female categories. Kabilang sa mga pumili ng finalists ang aktres at fitness advocate na si Jasmine Curtis-Smith.
16: Bukod sa physique ng contestant, I have to look for a well-rounded personality. Someone who can represent the brand and speak truly from their heart. Yung hindi memoriado, yung alam niya talaga yung gusto niyang sabihin.
14: Sa kabila ng sunod-sunod na mall tour, hindi pinapabayaan ng BGYO ang kanilang fitness routine para manatiling fresh at suwabe sa bawat stop.
17: Meron na kaming kanya-kanyang style kung paano alagaan yung katawan namin.
18: We have training and we work out sa bahay and we sleep early to stay fresh.
14: Sunod na magpapasaya ang BGYO sa Santo Tomas sa July 26, La Union sa August 1, August 2 sa Baguio City at August 8 sa South Mall. Nagbabalik naman sa Filipino music scene si Inigo Pascual sa kanyang bagong single na Ikaw at Ikaw. Sa kanyang guesting sa Oh My God, ikinwento ni Inigo na bagamat tunog love song ang bagong kanta, nagsisilbi itong love letter niya para sa kanyang pamilya, mga kaibigan at supporters.
11: Kasi parang yung message niya, lumipas na ilang taon, kahit ano mangyari, kahit umalis man ako, ikaw at ikaw pa rin uuwihan ko.
18: Parang babalik at babalik.
11: Exactly.
14: Mapapanood ang buong panayam kay Inigo sa bagong episode ng Oh My God tuwing Miyerkules alas 8 ng gabi sa ABS-CBN News YouTube channel. Mapapanood na rin ang Oh My God Lunes hanggang Biyernes sa Kapamilya channel, Kapamilya Online Live at A2Z. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
19: Sa pagbabalik ng TV Patrol, live-in partner, itinuturing na person of interest sa pagkamatay ng American Marine Biologist na si Dr. Kent Carpenter. Estudyanteng namatay matapos uminom ng pampapurga, inilibing na. Tamis ng tagumpay ni Alex Ayala, sinariwa ang one-on-one interview sa bituin ng tennis. Tutukan! Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
20: TZMM, numero uno sa aksyon!
21: Ang oras, 4 na minuto bago mag alas 7 ng gabi.
22: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
20: TV Patrol sa DZMM!
23: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
24: Tuloy lang sa activities on the go!
23: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
25: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
23: Let's go!
24: Make your move, baby.
25: Arthrisin, get going!
26: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Ang pinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S-Rentan. Una sa balita, una sa public service.
28: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
29: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at medical mission at derma check-up naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng check-up at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Basta AM, MM, TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Turing na persons of interest sa pagkamatay ng American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter, ang kanyang live-in partner at kapatid nito, ayon sa Negros Oriental Police. Masusing iniimbestigahan ng pulisya ang mga pahayag ng live-in partner matapos mapansin ang ilang hindi pagkakatugma sa kanyang mga naunang salaysay. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
2: Walang nakitang senyales sa mga pulis na pwersahang pinasok ang bahay ng pinaslang na American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter. Taliwas ito sa naunang ulat na nakuha mula sa live-in partner ng biktima na bigla silang pinasok ng tatlong sospek habang nanonood ng telebisyon.
3: When we conducted a thorough investigation, ma'am, it was found out that there was forcible entry doon sa bahay nila. But there is a part there doon sa bahay nila po, ma'am, na pwede pong maakyat.
2: Nagnegatibo rin sa medical examination ang kinakasama ng Amerikano kaugnay ng unay niyang alegasyon na siya ay minolestya ng mga armadong suspect.
3: Sinasabi niyang dinapos muna siya ng charger cord tapos pinadapa po siya. So doon po sa kiniklaim niya na she was sexually assaulted, it is still under investigation po. Kasi wala pa pong nagpuprove po.
2: Dahil sa mga hindi nagtutugma ng salaysay, itinuturing ang live-in partner na person of interest sa kaso ng pagkamatay ni Carpenter. Kasama rin sa iniimbestigahan ng kanyang kapatid na madalas umanong pumupunta sa kanilang bahay.
4: She was left unharmed, relatively unharmed, ay siyempre it will pose some questions to the mind of the investigators. We would like to make it clear that ang POI are those people who can possibly shed light on any, on the circumstances behind an event or yung ito nga, in this case, yung crime. Not necessarily suspects.
2: Samantala, nagbigay pugay si retired Supreme Court Associate Justice Francis Hordeleza kay Carpenter, lalo na sa ambag dito sa makasaysayang tagumpay ng Pilipinas sa arbitral case laban sa China kaugnay ng South China Sea. Sa isang pahayag, sinabi ni Hordeleza na nagluluksa ang kanilang grupo sa pagpanaw ni Carpenter. Isaanya si Carpenter sa mga ekspertong iniharap ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague at malaki ang naitulong niya sa pagsulong ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Nananawagan din ng hustisya ang Protect Verde Island Passage Campaign Network sa pagkamatay ni Carpenter. Iginiit nila ang kahalagahan ng pagbibigay proteksyon sa mga environmental defender na inialay ang kanilang buhay sa agham at pangangalaga sa kalikasan. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
5: Inilibing na ang estudyanteng namatay matapos uminom ng pampapurga sa eskwelahan sa 13 Martires, Cavite. Nangako naman ang NBI ng masusing investigasyon sa insidente. Nagpapatrol, Michael Delizo.
6: Inihinto muna ang labi ng grade 4 student na si Rex Mission sa tapat ng Hugo Perez Elementary School bago siya ihatid sa huling hantungan. Kasabay nito ang panawagan ng kanyang pamilya na makamit ang hustisya. Namatay si Rex matapos umanong purgahin sa eskwela sa 13 Martires, Cavite. Giit ng ina ni Rex, malusog at walang ibang kondisyon ang bata. Kaya sinisisi niya sa pagpapainom ng guro ng gamot na albendazole ang nangyari sa kanyang bunsong anak.
7: Hindi ko na siya mahawakan, hindi ko na siya mayakap. Mahirap po mawalan talaga ng anak eh. Sakit sa kalooban. Sakit talaga po. Rex, andito lang ako, hanapin natin ng hustisya para mapatunayan talaga kung sino nagkasala. Kahit mahirap tayo, mahalap talaga tayo ng hustisya.
6: Matapos isagawa ang otopsiya nitong Martes, nangako ang National Bureau of Investigation ng masusing investigasyon sa nangyari sa bata.
8: Lahat naman po nang pumupunta sa atin, we will investigate. Wala pong maliit o malaking kaso, lahat po ng kaso na darating dito sa NBI ay iimbestigahan po natin nang naayon po sa proseso.
6: Nagpulong ng Provincial at City Health Office, City Hall, School Administration, DepEd at Pulisya para sa multi-agency na investigasyon sa nangyari. July 2, nagpainom ang guro ni Rex ng pampurgang albendazole. Pitong iba pa sa kabuuang 1,824 na nabigyan ng gamot sa eskwelahan ang nakaranas ng adverse effect tulad ng pagsusuka at pananakitang tiyan pero mabilis ding nakarecover. Parehas ang naranasan ni Rex bukod pa sa mataas na lagnat. July 3, namatay si Rex sa ospital. Septic shock o ang pinakadelikadong antas ng sepsis ang ikinamatay ng bata, bungso ng central nervous system infection.
9: Ang sepsis po, ibig sabihin, may mikrobyo na kumalat sa katawan ng pasyente at hindi nakayanan ng pasyente, ng katawan niya, na labanan ng infeksyon na ito. Ang pampurga, hindi siya nagkukos ng infeksyon.
6: Ang lokal na pamahalaan ang nag-procure ng gamot.
10: I don't think naman na may maling nangyari kasi they all followed the process. Okay. Albendazole is a WHO-approved medicine, so it's used nationwide by DOH at DepEd. It's not expired.
6: Doctor. Hinihintay pa ng LGU ang resulta ng otopsiya, pero lumapit na sila sa pamilya ni Rex para magbigay ng tulong.
10: We just want to clear na, kasi may lumalabas na news na our city mayor daw went there to, to make a reglo. Hindi po yan totoo.
6: Itutuloy ng 13 Martires ang deworming program alinsunod sa direktiba ng national government. Ang mga nai-report na adverse events ang kauna-unahan umano sa tala ng lungsod.
10: It's safe, it's effective, it's being done and it's being taken. Previously pa. Hindi naman talaga matatanggal yung takot ng mga magulang na dahil dito. Pero again, ang pwede naming panghawakan siguro na hindi yan nakakamatay,
11: yes,
10: kung makakakuha din kami ng autopsy report.
6: Nananawagan ang National Parent Teacher Association sa Cavite na paigtingin ang pagsunod sa protocol at assessment sa mga estudyante tulad ng medical check-up bago ang pagbibigay ng gamot o bakuna. Dapat din umanong ipinapaliwanag ng husto sa magulang ang benepisyo o posibleng epekto ng gamot at kung ano ang dapat gawin.
11: Dapat po yung mga nag-screening po ay yung mga health worker po natin. Kasi po ngayon ibigay lang po ng papel. Sila teacher, ibigay lang po pasalit sa magulang. Parang waiver, papipirmahin.
6: Naging payak ang libing ni Rex dito sa 13 Martires na dinaluhan ng pamilya, mga kaanak at mga malalapit na kaibigan. Nagkakaisa sila sa panawagang hustisya. Nangako naman ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan na tututukan ang investigasyon sa nangyari kay Rex at hihintayin ang sagot sa ikinamatay ng bata. Michael Delizo, ABS-CBN News.
5: Inilunsad ng Department of Education ang pilot implementation ng National Safe School Summit at Safety Drill sa pamumuno ni Education Secretary Sunny Angara sa Manila Science High School. Kasama ang mga mag-aaral, school staff at lokal na opisyal, layo ng summit na paigtingin ang seguridad sa mga pampublikong paaralan at magkaroon ng aktibong plano para sa kaligtasan ng mga mag-aaral tuwing may active threat. Ayon kay Angara, parte ito ng mas malawakang paggalaw ng gobyerno kaugnay sa mga nangyaring karahasan sa mga paaralan nitong mga nakaraang linggo. Kabilang sa mga aktibidad ang synchronized lockout, lockdown at mabilisang evacuation simulation ng mga guro at estudyante sakaling magkaroon ng banta sa seguridad sa anumang paaralan.
12: We're really trying to improve our protocols because, you know, meron tayong mga search ng mga bags, meron tayong metal detectors, in some schools may security guards.
13: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, maalinsangan maghapon ha? Wala bang habagat o sama ng panahon o pwedeng magpaulan?
14: Alam mo Alvin, tama ka no? Mainit at maalinsangan po sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa ngayon kasi ay mahina ang ating habagat. Wala pong inaasang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang pagsapit ng weekend at meron ding high pressure area sa mahilagang silangan ng Luzon. Pero meron pa rin mga pagulang aasahan sa hapon at gabi dala po iyan ng thunderstorm. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 16, Webes, sa Mindanao po, may mga pagulan na umaga pa lamang sa ilang bahagi ng Davao Region, Soccsaygen at Zamboanga Peninsula. Mas maraming lugar ang ulanin sa Mindanao mula tanghali, lalo po pagsapit ng hapon sa may Zamboanga Peninsula, maging sa may Bukidnon, Maguindanao at lalo po sa Agusan del Sur. At meron pang kalat-kalat na mga pagulan pagsapit ng gabi sa bahagi ng Caraga, Northern Mindanao at maging sa Zamboanga Peninsula. Sa Visayas, may mga daraang pag-ulan maghapon, lalo na po sa mga isla ng Samar, maging sa Negros Oriental at maging dyan sa Northeastern Iloilo bago po ang paglubog ng araw. At sa gabi, maulan pa sa may Central Visayas, lalo na dito sa may hilagang bahagi ng Bohol. Dako naman tayo sa Palawan, uulan po sa buong probinsya mula po iyan hapon at may mga pagulan pa sa Northern at Central Palawan pagsapit ng gabi. Sa Luzon naman, may aasahang kalat-kalat na mga pagulan maghapon sa ilang bahagi ng Bicol Region at ulan na rin sa hapon sa may Mindoro at ilang bahagi ng Central Luzon. Habang hapon hanggang pagsapit ng gabi, may mga thunderstorms sa ilang lugar sa Cordillera at maging dyan sa Cagayan Valley. Tayo naman po sa Metro Manila, mainit pa rin na panahon ang iiral maghapon at hanggang pagsapit ng gabi ay mababa ang tsansa ng pagulan. Samantala, dahil din po sa kawalan ng ulan sa Angat Watershed, nananatiling mababa na sa critical low level ang tubig sa Angat Dam na nasa 155.98 meters nito Miyerkules ng umaga. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
13: Dinumog si Pinay tennis star Alex Iyala sa kanyang meet and greet sa isang mall sa Makati City. At live mula sa Makati ng Paw Patrol, ang kasama nating si Karen Davila. KD, ano-ano mga ibinahagi sa iyo ni Alex Iyala?
15: Hello, Al. Alvin, tama ka, nandito tayo ngayon. Nag-uulat ng live sa Glorieta Activity Center sa Makati kung saan isinasagawa ang isang napakalaking meet and greet fan experience kay Alex Ayala. Kung makikita nyo sa live feed ngayon, si Alex ay nasa stage at kumbaga nami-meet niya personally ang mga ordinaryong mamamayan na sumusubaybay sa kanya. Alam nyo, tatlo ang palapag ng mall na ito. At lahat ng palapag ay puno ng tao. Ilang oras nang naghihintay ang mga tao dito para lang masilayan si Alex Ayala. May iba na nakaupo sa harap ng stage. Ito'y nakakuha ng ilang mga tickets o di kaya mga VIP guests. Pero hindi matatawaran ang dami ng tao na nandito ngayon sa mga second, third, pati yung balcony ng mall para lang mapakinggan, makita, makuna ng litrato si Alex Ayala. At kanina, mapalad tayo, Alvin, at nakapanayam natin ng one-on-one si Alex. Ibinigay niya, ibinahagi ang kanyang mga plano at kung paano rin nagbago ang buhay niya and kahit yung mga struggles ng kanyang journey. Ito ang bahagi ng ating panayam. Alex Ayala, what an honor.
16: The honor is all mine.
15: Oh my, I mean, people are seeing your rankings, the trophies, everything you've achieved. You're making history. But what aren't we seeing?
16: I would say the obvious answer is the hours that I put in. It's not on TV. What happens after tough losses is not on TV. And the people behind me and my success, the people who push me and who give me tough truths and who go through the journey with me.
15: You've had wins and losses. When you win, what do your parents tell you after a win?
16: We are all just so excited, especially the big ones. And even when they're not there, I call them. You know, they are the first people I call. And it's a really good scene. If you see it, it's a really good scene. Yeah.
15: What about losses? What happens when you lose? People don't see that.
16: Every loss is different. Some hit harder than others, and you know, they make you cry. They make you rethink a lot of things. They really sometimes they set you back. But I think tennis is such a humbling sport in a way that you lose so many times that you learn to lose and you learn how to get back from those things. And what's beautiful about tennis is there's always a next time.
15: Anong sinabi ng mga magulang mo sa'yo after a loss that you will never forget?
16: Well, my parents always tell me not to doubt. You know, there's no room for doubt, and that's one of the mantras that I carry with me in you know, in every match and in every tournament.
15: You've never felt, oh, you're not good enough, kulang nagawa mo nito. What are your parents like?
16: My parents?
15: Yeah, after a loss.
16: After my loss.
15: It's hard for a professional athlete.
16: Yes, I mean, but they are so supportive, and they've been through every step of the way with me, so they know what it's like, they know the journey, they understand what I'm going through. And, you know, they are my support system, so it's really nice to have them, yeah.
15: They say you carry a rosary in your bag. Is that true before every game?
16: Not before every game. Sometimes I do, sometimes I have. I have a... right now it's in Spain, but I have a rosary that my lolo gave me. So
15: si lolo ba?
16: Yeah, okay. Yeah. So for some matches I take them, but now right now it's just in safekeeping.
15: Alam ko mahal na mahal mo si Lolo Bob, ang una mong coach and lolo. What would he say if he were alive today?
16: I don't think he would admit to me how proud he was, he'd be, but I think he'd be proud, quietly proud. Yes.
15: What do you pray before a game? What do you do?
16: Oh, I always do like the sign of the cross after the warm-up. And then, yeah, it just became, it's a habit and almost superstition na kailangan ko gawin yun. Yeah.
15: Is there a promise that you made to yourself when you started winning and going up the rankings? Alex, I promise, dapat eto ka.
16: I don't remember any specific promise, but I always do my best to carry myself with good behavior, face adversity head on, and take control of my emotions and not let my emotions take control of me. I think those are the moments where I become most disappointed in myself, is when I behave badly because of a situation. Then I become most disappointed, more than if I play bad, even though those also disappoint me.
15: What is your sweetest victory, sweetest win in recent games?
16: It would have to be the one with Spiatek.
15: It would have to be
16: yes, yeah. Yes, exactly,
15: the
16: that
15: photo
16: one.
15: Photo of
16: yes.
15: the year. This one? Oh wow, it would have to be this.
16: Yeah, that one. It's so memorable for so many reasons. Yeah. Yes.
15: Did you think you could do that actually? Like fly?
16: Like fly? I did not pre-plan that.
15: Okay.
16: Very spontaneous, but yeah, I'm glad it's appreciated because it was difficult.
15: What is your biggest heartbreak on the court in terms of a loss?
16: I've had a lot of heartbreaks online in terms of losses. I think one of the most notable was the one against Maya Joint last year in Eastbourne. And I think it was it's a beautiful moment when I look back at it, and it just, I'm able to smile when I look back at it now, but I remember just because everything that led up to that week, there's so many emotions, so many good things, but all the positive things.
15: So, on a personal note, have you had a heartbreak off the court?
16: Yes.
15: Huh?
16: Yes.
15: Does Alex Ayala date?
16: I'm not seeking anything at the moment, but if it happens to be, it happens to be.
15: Alam mo, ang mensahe mo sa Filipino people, sa mga nanonood sa'yo.
16: Parati ako nagpapasalamat sa inyo dahil nga totoo, I'm so grateful for everyone who takes time out of their day to watch me. Sa lahat na nagpupuyat, sa lahat na bumibili ng tickets, nagpipila sa mga lines in Wimbledon and all the tournaments, maraming salamat po.
15: Alright, we love you, Alex!
16: Thank you so much.
15: Let's have a photo.
16: Yes. Photo.
15: At yan po ang bahagi no ng ating panayam kay tennis star Alex Ayala. Andito pa rin siya live pa rin sa on stage sa fan experience dito sa Glorieta Makati. Alam niyo, si Alex ay nasa Manila lamang ng halos 9 to 10 days. Dumating siya ng Linggo at aalis rin ng Linggo ng gabi. Didiretso po siya sa Washington para sa Mubadala Open at diretso sa Toronto Open at diretso pa sa Cincinnati Open. Lahat ng laban na ito ayon kay Alex ay para paghandaan ang US Open sa August 30. At syempre, sabi ni Alex, hindi yan ang katapusan. Umaasa pa rin siyang babalik sa Wimbledon next year. Mula rito sa Glorieta Makati, nag-uulat si Karen Davila.
17: Maraming salamat, Karen Davila. Mapapanood po ang kanyang buong panayam kay Alex Ayala sa kanyang YouTube channel at syempre sa Head Start sa ANC.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Senador Rodante Marcoleta inilipat na sa Quezon City Jail. At ano ang dapat gawin para maisalba ang mga binahang sasakyan? Alamin! Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
18: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
19: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at medical mission at derma check-up naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng check-up at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Hello, attorney!
20: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
19: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
18: Hello, attorney!
19: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
21: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.

0: Inilipat sa Quezon City Jail male dormitory sa Payata si Senador Rodante Marcoleta. Naghain naman ng not guilty plea sa kasong plunder ang kanyang mga kapwa akusadong sina Mike Defensor at dalawang negosyante na sinasabing campaign donor ng senador. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
1: Muling humarap si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan na naka-wheelchair matapos ang 9 na pananatili sa PNP General Hospital. Sinamahan siya ng kanyang asawa sa pagdinig ng korte na tumalakay sa kalusugan ng senador. Ayon sa independent medical evaluation ni UP Philippine General Hospital Director Dr. Gerardo Legazpi, walang nakita ang mga espesyalista na medical condition ng senador na nangangailangan ng confinement sa ospital. Inulit din ng UP PGH ang chest x-ray ni Marcoleta matapos siyang ma-diagnose ng pneumonia sa PNP General Hospital. Pero ayon kay Legazpi, walang nakitang senyales ng sakit sa baga o puso. Kinontra rin ni Legazpi ang naunang finding ng PNP General Hospital na may enlarged heart ang senador. Pero kinumpirma niyang nakararanas pa rin umano ng pananakit ng leeg ang senador na iniuugnay sa kanyang degenerative disc disease.
2: Nag-improve na from yung x-ray, nag-clear up na yung pneumonia, yung kanyang hypertension controlled na. He doesn't need further confinement in a hospital. And Senator Marcoleta is fit to attend court proceedings.
1: Dagdag ni Legazpi, pwedeng madetain si Marcoleta basta't manatili siyang naka-isolate sa loob ng 1 linggo, kaya ipinag-utos ni Associate Justice Carl Miranda na ilipat ang senador sa kusudiya ng Quezon City Jail sa Payatas.
3: We will be abiding with it. I already coordinated with the chief ng Payatas City Jail.
1: Ngayong hapon, muli nagsagawa ng inspeksyon ng mga maestrado ng Sandigan Bayan 3rd Division matapos questionin ng abogado ni Marcoleta kung makaaapekto ang kondisyon ng detention facility sa kalusugan ng senador. Ayon naman sa Bureau of Jail Management and Penology, may sapat na kakayanan itong ipagpatuloy ang pag-administer ng gamot sa senador, i-monitor ang kanyang vital signs at ilipat siya sa pinakamalapit na government hospital kung kakailanganin. Bandang 10:00 ng umaga, dinala sa Payatas Jail ang senador na mapapansing hindi na naka-wheelchair. Samantala, naghain ng not guilty plea ang mga campaign donor umano ng senador, kabilang ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristo Talviray at dating kongresistang si Mike Defensor. Kinumpirma naman ng CIDG na nasilbihan na ng panibagong warrant of arrest sina Marcoleta at Espiritu sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap na regalo. Nakakita umano ang korte ng probable cause para maglabas ng warrant of arrest sa kasong ito.
4: Humiling sina Marcoleta at Viray na makapagpiyansa sa kanilang non-bailable na kasong plunder. Pero ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, uunahin muna nilang resolbahin ang nakabingbing motion para ibasura ang criminal information bago sila magtakda ng pagdinig sa kanilang bail petition. Itinakda naman sa August 10 ang kanilang pre-trial kung saan inaasahan ang prosecution at depensa na magmarka ng ebidensya at tukuyin ang mga testigo sa mga pagdinig. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
5: Ngayon tag-ulan, naputsak marami na ng mga sasakyan ng mababahano. Ano ba ang kailangan tandaan ng mga motorista e sakaling malubog sa baha ang motor o kotse nila?
6: Alvin!
5: Oh.
6: Nagbahagi ng panalong tips ang isang mekaniko para maisalba ang sasakyang nabaha.
7: Matagal ng mekaniko si Carlo at isa sa pinakamalalang sira ng sasakyan na palagi niyang inaayos ay kapag ito'y nabaha. Ang winning discarded tip number 1 ni Carlo, hangga't maaari, huwag nang ilusong ang sasakyan sa baha.
8: Maghanap kayo ng safe na daan para hindi kayo abutin ng tubig baha.
7: Kung inabot pa rin ng baha ang inyong mga sasakyan, lalo na ang mga motorsiklo, tanggalin agad ang terminal ng battery. Yan ang winning discarded tip number 2.
8: Nakikita niyo yung tinatawag na computer box? Kung kaya niyo tanggalin, tanggalin niyo lang para masave. Pero una-una talaga, tanggalin niyo ang terminal ng battery. Ang kahit na negative lang po, pag hindi niyo kayang tanggalin lahat, yun, medyo masisave na yung ibang parts ng sasakyan.
7: Iwasan din na paandarin ang nabahang sasakyan dahil pwede itong magdulot ng permanenteng sira.
8: Magtawag kayo ng isang technician. Kung computer box type ang sasakyan nyo, may tinatawag na scanning, may scan. Tapos kung hindi naman yung mga mekaniko na marunong tumingin ng mga carburetor, tsaka yung lalo-lalo na kahit ng motorcycle, ganun din. Magtawag muna ng nakakaalam na mekaniko.
6: Tama naman! May mga ating mga kuyang kung nabaha ang sasakyan ninyo, no? Huwag kalimutang idokumento ang lahat. Ibig sabihin, kunan ng video o litrato, makakatulong ito oras na mag-file ng claim sa insurance. Muli, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
0: Susunod, presyo ng petrolyo sa world market, lalo pang sumirit. At Bea Alonzo, ipinasilip ang ilang eksena ng kanilang wedding ni Vincent Ko. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik na TV Patrol!
9: TV Patrol sa DZMM! Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si na Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama si na Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Ang oras, alas 7.33 ng gabi.
10: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: DZMM, numero uno sa aksyon!
11: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makakasin

0: Report!
1: SWAT Report!
0: Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: DZMM, numero 1 sa aksyon!
3: Ang oras, alas 7.35 ng gabi.
4: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
6: Lalo pang sumirit ang presyo ng petrolyo sa world market sa ikalawang araw ng trading dahil sa umiigting na tensyon sa gitnang silangan. Samantala, nilinaw ng Energy Regulatory Commission na hindi kailangang bayaran ang lumobong bill sa kuryente habang iniimbestigahan sakaling magpasa ang consumer na ireklamo ito sa utility, kooperatiba o ERC.
7: Kasali si Ami sa sangkaterbang consumer na gustong paimbestigahan ang pagsipa ng kanyang bayarin sa kuryente. Nagtriple kasi ang bill niya kumpara sa regular na binabayaran bago magtag-init kahit wala naman umano silang nadagdag na appliances.
8: Hindi, talaga tutanggap. Kasi alam namin yung dating consumer namin kahit na nung may aircon pa kami, alam namin yung consumer namin. Pero ngayon talaga, kaiba, maaray na talaga yung aking anak na nagbabayad.
7: Nakakasana ang imbestigasyon ng Senado kaugnay sa bill shock sa mga susunod na linggo. Bagay na sinang-ayunan ng National Grid Corporation of the Philippines na naniningil din ng transmission charge sa mga consumer. Sa kabuang bayarin, naglalaro lang sa 5-8% ang napupunta sa transmission charge, bulto ang napupunta sa generation, distribution at government taxes.
9: Maganda rin maraming nagtatawag ng pagsisiyasat kasi wala sa ating nakakatakas sa pagbayad ng kuryente.
7: Samantala, nilinaw ng Energy Regulatory Commission ang issue ng reklamo sa pagsirit ng bayarin o high billing sa kuryente. Kung formal na maghahain ng reklamo ang consumer sa matinding pagtaas ng bill, hindi siya obligadong bayaran ang kinikwestiyong bayarin habang iniimbestigahan ang complaint.
10: Ang babayaran lang for the meantime, habang inipisigan, ay yung average monthly consumption ninyo bago yung bill in question. Yung mga ibang klaseng disputes naman, yun po yung kailangan bayaran muna natin under protest.
7: Kasali rin sa bagong Magna Carta for Electricity Consumers ang issue ng refund ng bill deposit. Kung dati ay 3 taon, ngayon ay otomatiko nang i-refund ang bill deposit ng consumer na walang palyang nagbabayad on or before

0: Iba na lang kung may kutsabahan ang dati at kasalukuyang nakatira sa bahay.
1: Hindi ka pwedeng i-compel nung distribution utilities na bayaran yung utang, pagkakautang na yon bago kakabitan. Dapat kabitan ka kaagad. Conspiracy is not presumed. Yun na yung inilagay namin.
0: Marami pang ibang pagbabago sa patakaran ang nakapaloob sa bagong Magna Carta na ilalathala sa mga susunod na araw bago ilagay sa ERC website.
2: Samantala, lumaki pa ang increase sa presyo ng produktong petrolyo sa world market sa ikalawang araw ng trading. Ang diesel, mahigit 9 pesos na ang sirit. Lagpas 3 piso sa gasolina. Ang kerosene naman, mahigit 10 pesos na ang itinasa presyo sa world market.
0: Nagtuloy-tuloy na naman kasi ang bombahan sa gitnang silangan at wala pang nakikitang resolusyon sa giyera sa ngayon. Kaya sa Pilipinas, lumalayo na naman ang presyo ng petrolyo sa fuel prices bago sumiklab ang giyera sa Middle East.
3: Hopefully, then, tama ka, mga 3 months pa or probably end of the year baka siya pumababa ng pre-war. But let's just prepare na medyo matagalan.
0: Naglalaro lang sa 50 hanggang 60 pesos kada litro ang diesel at gasolina bago sumiklab ang giyera. Pero ngayon, nasa lagpas 70 pesos na naman ang karaniwang presyo ng petrolyo sa Metro Manila.
4: Inaasahang mas mapabibilis ang usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos iatras ng prosekusyon ang pagpapatawag sa 6 na witness. Live mula sa Senado, nagpapatrol si Katrina Domingo. Katrina, ano-ano yung mga magiging adjustment ngayong sinabi ng prosecution na si NBI Director Melvin Matibag na ang huling witness na ipatatawag nila sa Article 4?
5: Bernadette, inaasahan na tatalakayin na yung umano'y maanomalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education bago matapos ang buwan. Ayon yan kay Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol matapos sabihin ng prosecution panel na si NBI Director Melvin Matibag na yung huling testigo na ipapresenta nila para sa Article 4 o Grave Threats. At ang pagpapresenta kay Matibag ay inaasahang mangyayari sa susunod na linggo, Martes, July 21. Ngayon, Bernadette, kung mapapabilis yung pagsusuri ng prosecution at ng defense kay Attorney Matibag sa susunod na linggo, ay inaasahan na sa July 22 o sa Miyerkules ay sisimulan na ang himayin kung paano ginastos ng pangalawang pangulo ang 500 million pesos na pondo ng OVP para sa confidential funds at ang nasa 112 million pesos na confidential funds naman ng DepEd.
6: Dahil nabawasan din yung mga witnesses sa Article 4, so technically we are expecting na baka before July ends, matapos na natin yung Article 4.
7: Ako, I am personally aiming to finish before Christmas para masaya ang Pasko nating lahat.
8: Kung 2 o 3 oras ulit ang kanilang pag-cross-examine sa mga susunod naming testigo, sigurado akong Valentine's Day tayo matatapos.
5: Nauna nang iginiit ng prosecution na dapat patalsikin sa pwesto si Duterte dahil sa betrayal of public trust at graft and corruption, bunsod ng umano'y sistematikong paglulustay at hindi tamang pagliliquidate ng milyong-milyong pondo ng 2 tanggapan ni Duterte mula 2022 hanggang 2023. Pagdating sa Article 1, inaasahang unang ihaharap ng prosecution si Marivic Pareha mula sa House of Representatives Legislative Archive Museum at 2 dating branch manager ng Land Bank mula sa Shaw Boulevard Branch at DepEd Branch.
9: We will first finish the presentation of the prosecution for all articles before listening and allowing the respondent to present their evidence in chief for all the articles as well. Thereafter, we shall decide by article.
5: Bago mag-adjourn ang impeachment court ngayong hapon, nagkaroon muna ng balitaktakan tungkol sa naging pagpapaliwanag ng prosecution kahapon kung bakit iniurong nila ang pagtatanong kay OVP Chief of Staff Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello.
10: If the intent is just to say we're withdrawing, then that's it. Just state the intent and then without any conclusions. All I'm asking is if the parties may be guided and from making conclusions of

0: law.
1: Nice ko lamang pong ipaalala sa ating mga kababayan, this is a constitutional process. Kailangan pong maintindihan ng ating mga kababayan ang naging hakbang ng prosekusyon kung bakit wini-withdraw ang mga pangalan ng ibang testigo.
2: Sinuportahan ng magkapatid na Senator Judges Pia at Alan Cayetano ang naging punto ng depensa, habang ipinaalala naman ni Senator Francis Pangilinan na dapat hindi maging masyadong teknikal ang impeachment court para sa kapakinabangan ng publiko. Sa huli, sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na mas magiging masinsin na ang korte sa pagpayag sa pagbibigay ng mga abogado ng mga karagdagang pahayag sa mga susunod na pagdinig. Bernadette, pagkatapos naman ang pagdinig, kwenestyon ng prosekusyon ang pagharang ng kampo ni Duterte sa pagsabina ng mga bank at tax records ng pangalawang pangulo.
3: Why are they blocking our evidence when they have said earlier in the House hearing on the House Committee on Justice that they will present their evidence here?
4: Hindi po tayo takot sa dokumento. Ang gusto lang po natin yung naaayon sa batas.
2: Bernadette, gaya ng nakasaad sa original schedule, ay sa Lunes na muling magpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, at doon sa naturang pagdinig ay bibigyan ng pagkakataon ng mga senator judges na tanungin ang prosecution at ang defense kung bakit nga ba o kung bakit nga ba hindi dapat na ipasabina ang mga bank at tax records ng pangalawang pangulo. Bernadette.
5: Maraming salamat, Katrina Domingo. Nasa Singapore na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa tatlong araw na working visit. Sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong, tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalalim sa alyansa at kooperasyon sa ilang pangunahing sektor, gaya ng pagpapalawak sa trade and investment, artificial intelligence, kalusugan, social development at mga isyung may kinalaman sa rehiyon. Ang pagbisita ng Pangulo ay paghahanda na rin para sa turnover ng Pilipinas sa ASEAN Chairmanship sa Singapore.
6: Susunod, mahulay na pag-iibigang Bea Alonso at Vincent Ko. Paano nga ba nagsimula? Iyan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
7: TV Patrol sa DZMM.
8: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado, pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
7: Ulat sa mga insidente at aksidente.
0: insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabaliktanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Buhos po ang fans sa meet and greet event ni Alex Ayala sa isang mall sa Makati City. Nilulubos ng pinaita ni Star ang oras niya dito sa Pilipinas bago ituon ang atensyon sa Hard Courts Wing. At live mula sa Makati, nagpapatrol si Dayan Castillejo. Dayan, ongoing pa ba ang meet and greet dyan at ano ang pinaghahandaan ngayon ni Ayala?
1: Ongoing pa rin ang meet and greet dito sa Makati at tuwang-tuwa ang mga fans dahil sa ngayon ay nakakapag one-on-one pic sila kay Alex on stage. Ayan, makikita natin mag-iisang oras na siya nagsismile para bigyan ng pagkakataon ang napakaraming fans na dumating dito mula kaninang hapon para magpa-pic sa kanya. Alam mo, love na love ni ng mga fans si Alex dahil sa kanyang palaban na spirit sa court. Sabi nga ni Alex, kahit napaka-taas na lang na-achieve niya, ay determinado siyang magpursigi pa. Ang susunod niyang target, ang magandang showing sa US Open at sa Asian Games. Hanggang ngayon, hindi pa rin makakalimutan ni Alex Ayala ang karanasan makapaglaro sa center court ng Wimbledon. Sa magkasunod na taon, defending champions ng Wimbledon ang nakalaban niya, si Barbora Krejcikova sa first round noong 2025 at ngayong taon si Iga Swiatek na tinalo niya para makarating sa fourth round.
2: It is so difficult to describe because that's the dream court and I know that when I walk in, for a match, I don't think about it. But when I'm off and I'm like, oh, so many things have happened here.
1: Ngayong number 28 na siya sa mundo, hindi titigil si Ayala para higitan ang kanyang career high ranking.
2: So you really can't let your guard down because everyone's clawing to the top. Even I'm clawing. I feel like there's level and then the next level and the next level and the next level. There's always a level higher.
1: Pangako ni Alex na sa bawat laban, never say die ang mindset hanggang sa huling puntos.
3: Yung laban at yung tapang mo sa court, saan mo hinuhugot yon?
2: Character, I guess it comes very natural. I've been a competitor my whole life. So, never say die. No, never. Yeah.
1: Target ngayon ni Alex na manalo para sa bansa sa Asian Games at magtagumpay sa susunod na Grand Slam.
2: My focus right now is to prep for US Open, get some good tournaments, and I have yet to reconvene with my team, and I'm sure next week we will have a good meeting and maybe set some more goals after that.
1: Malaki ang pasasalamat ni Alex sa mga sumusuporta sa kanya sa loob at labas ng Pilipinas. May mga nanggaling pa sa malalayong lugar para ipakita ang kanilang pagmamahal sa Pinay tennis star.
4: Bakit mo gusto ibigay sa kanya?
5: Mas deserve niya po. National Heroes po.
6: Wow. Bibinis din ako. Bale, ngayon, pagkakataon, meet and greet dito si Alex dito sa...
3: How would you describe your kind of support?
2: I would describe it as community. I think we, as Filipinos, we are a community that uplifts each other. We can take inspiration from other Filipinos because we have a shared love for our nation.
1: Ang ganitong mainit na pagtanggap at kulturang Pinoy ang gustong ibida ni Alex sakaling bibisita ang kanyang mga kaibigan mula sa tour.
2: Siyempre, unang-una yung pagkain. Yeah, I'd probably feed them at home. You know, okay. I'd let them see my house.
1: Saan man siya makarating, proud na proud si Alex sa kanyang pagiging Pilipino. Burnett, kung ano man yung nakikita natin, stamina ni Alex Ayala sa tennis court ay ganun rin ang kanyang stamina para makipag-meet sa kanyang fans. Kaya tuwang-tuwa sila dito. Sulit ang kanilang pagod, ang kanilang pagbiyahe. At sabi nga nila, kahit saan maglaro si Alex, kahit dito sila sa Pinas, ay tuloy silang magpupuyat at magsusubaybay ng kanyang mga laban. Magmula nang dumating si Alex dito sa Pilipinas, itong Sunday ay non-stop ang kanyang mga activities. Hanggang weekend na lang siya dito. Pagkatapos ito ay dadayo na siya sa Amerika para sa hard court swing papunta sa US Open. So Bernadette, yan muna ang mga kaganapan dito sa Makati kay Alex Ayala.
0: Maraming salamat sa iyo, Dayan Castillejo. Nanaig ang pag-iibigang Bea Alonso at Vincent Ko. Nitong Lunes, sinelyohan ang kanilang Road to Forever sa isang civil wedding sa Makati City Hall. Paano nga ba nagsimula ang makulay na love story ni Bea at Vincent? Balikan natin yan sa Pagpapatrol ni MJ Felipe.
4: Mismong si Bea Alonso na ang nagbahagi ng photos ng kanyang civil wedding kay Vincent Co. Nangyari ang palitan nila ng I Do sa opisina ni Makati Mayor Nancy Binay noong Lunes alas 7 ng gabi. Marami ang nagulat sa bigla ang pagpapakasal ng dalawa, lalo pat ang una nilang plano ay isang engranding wedding sa Spain noong Mayo. Naglabas pa ng marriage bans ang St. Peter the Apostle Parish sa Manila noong Marso. Sa hindi pinaliwanag na dahilan, hindi natuloy ang kasal. Sari-saring espekulasyon ang naglabasan sa pagkakaunsyami ng kasal, kabilang na ang issue ng prenup o prenuptial agreement. Ang prenup ay isang legal contract na pinipirmahan ng couple bago sila ikasal. Nakasaad dito ang kanilang mga ari-arian, utang at kung paano nila ito hahatiin o pangangasiwaan sakaling maghiwalay sila o pumanaw ang isa. Nilinaw ng abogado ni Bea na si Attorney Joey Garcia na inaccurate o hindi tama ang lumabas na issue ng prenup na keso may pagtatalo o pag-aalinlangan at isyong hindi pa natutugunan. Kinumpirma rin niyang malaya, may kaalaman at voluntaryong pumirma sa prenuptial agreement sina Bea at Vincent bago ang kanilang pag-iisang dibdib. Wala ring naging legal na balakid sa pagkapatupad ng kasunduan ng prenup. May 2025, unang umingay ang romance ng dalawa nang mag-post si Vincent ng photo ng may kasamang babae na nakatalikod habang naglalakad sa beach. Hula ng fans, si Bea ang mystery girl. At mismong si Bea, nag-like sa nakakaintrigang photo ni Vincent. Matapos ang isang buwan, spotted ang dalawa na magkasama sa isang party. Hanggang sa nasundan pa ito ng sightings nilang magkasama. Naunsyami man noong una, pinatunayan ni Bea at Vincent na ang kanilang love affair ay unbreakable at ang kanilang one more chance in love ang nanaig sa huli. MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Pinagmamadali na! Tuloy-tuloy ang Pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po, si Zen Hernandez.
7: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol.
8: Bait ni Pastora.
7: DCFM, Radyo Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat po kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
8: Thank you, sister. Napapanood po ang TV Patrol. Ano ba pa mga paborito ninyong palabas sa iWatt? At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News and a service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayong Miyerkules, partner?
1: 2 minuto magkalipas ang 8:00 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.

0: Spotpot Report. Spot. Jeff Cabanas at Marlene Padiernosa.
1: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. May araw po ng Miyerkules, July 15. Aba, araw ng sweldo, 2026.
2: Hey, day Wednesday!
1: Aba, aba, aba! Bisyo alas 8 na po. Ito po ang Spot Report ko saan bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin. At sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin. Itong programang hindi urong sa pagtuklas sa katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye. Iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman. Ay bawat kaso aming tututukan. Ako po, Jeff Caparas.
2: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: At ito ang
2: Spot Report!
1: Ay isa-isahin na natin, partner, ang mga balita sa nakalipas na oras. Ito na! Nagdesisyon ng prosecution na hindi isasalang ang anim pang testigo sa ika-apat na impeachment o sa ika-apat na article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ay kabilang dito ang kinatawan ng PNP Firearms and Explosive Office, mga mamamahayag na sina Miguel Flores at Bones Magsambol, Sheriff na si Abe Andres, gayon din ang kaanak ng biktima na sinasabing pagbabanta at isang psychiatrist, ay kinumpirma rin ni Lead Public Prosecutor Gerville Luistro na si NBI Director Melvin Matibag ang huling testigong isasalang ng prosecution sa Article 4 sa July 21 sa Martes. Ay matapos ito, inihirit ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Season na huwag magpahayag ng konklusyon o interpretasyon tuwing mag-aatras ng testigo para hindi maapektuhan ang impeachment court. Ay sagot naman ni Luistro, constitutional process ang impeachment trial kaya marapat na malaman ng publiko ang dahilan ng hindi na pagsalang ng ilang testigo. Iminungkahi naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na sa media briefings at hindi na sa impeachment court ipaliwanag ang dahilan sa pagbawi ng mga nakalistang testigo.
0: Spot Report!
2: Ipinagpaliban naman sa Lunes, July 20, ang desisyon sa mosyong ipagpapalabas ng subpoena sa bank record ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio. Matapos sa higit isang oras na caucus, sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na nagkasundo mga Senator Judge na aralin muna ang anilay complicated matters sa issue. Sa Lunes, bibigyan ang mga senador o ang mga Senator Judge ng tig-10 minuto para magtanong sa prosecution at defense team bago magdesisyon sa hirit na subpoena.
0: Spot Report!
1: Pinangalanan naman ng prosecution o ng prosecution team ang unang tatlong testigong isasalang sa unang article of impeachment o ang issue ng sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito si Marivic Pareha ng House Legislative Archives and Museum Management Service, dating branch manager ng Land Bank Sho Boulevard na si Violeta Constantino at dating branch manager ng Land Bank Department of Education na si Nenita Camposano. Inaprubahan na ng Senate Impeachment Court ang subpoena para sa mga naturang testigong pinahaharap sa susunod na linggo.
0: Spotpot Report!
2: Sa dagdag pa mga balita, arestado ang isang high-value drug suspect sa isinagawang buy-bust operation ng PNP Drug Enforcement Group sa barangay Talagis, Zaraga, Iloilo. Nakumpiska sa suspect na alias Junior ang tinatayang 60 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 408,000 pesos. Ayon kay Police Brigadier General Elmer Ragay, ang director ng PNP Drug Enforcement Group, magpapatuloy ang kanilang panaigting na kampanya laban sa illegal na droga kasabay ng pagkapatupad ng mga programang pang-edukasyon at mag-iwas sa paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot.
0: Spot Report!
1: Pumangalawa naman sa buong bansa ang Police Regional Office 3 o Central Luzon Police sa Unit Performance Evaluation Rating para sa Mayo 2026 matapos na makakuha ng 85.362% rating. Ay mula sa ikatlong pwesto noong Abril, umangat ang Pro 3 sa ikalawang pwesto dahil sa pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga, wanted persons, loose firearms at sa mataas na crime clearance performance. ay ayon po kay Police Brigadier General Jess B. Mendez, ang Regional Director ng Pro 3, patunay ang pagkilalang ito sa dedikasyon at profesionalismo ng mga miyembro ng Team Pro 3 sa pagbibigay ng mabilis, tapat at epektibong serbisyo sa mamamayan ng Central Luzon. Abay, congrats po, General Mendez.
0: Spot Report!
2: Nahaharap naman ngayon sa mga reklamong kriminal at administratibo ang isang police officer na itinuturong utak sa pagpatay sa isang miyembro ng transport group na manibela.
1: Grabe ang partner.
2: Tinambangan at pinagbababaril ang biktimang jeepney driver na si Michael Ferrer sa Katihan Bridge sa Barangay Poblacion, Muntinlupa noong June 7. Ayon sa manibela, ipinapatay si Ferrer dahil siya ang humikayat sa mga kapwa niya tsuper at sa mga operator na tigilan na ang pagbibigay ng protection o protection money o kotong sa isang pulis na humahawak umano ng operasyon sa mga transport terminal sa lugar. Naghain ng administrative complaint ang mga kaanak ni Ferrer sa National Police Commission ngayong Miyerkules laban sa naturang pulis na may rangong Master Sergeant. Ayon naman sa Muntinlupa PNP, apat na individual ang sinasampahan na ng murder, kabilang ang gunman at ang pulis.
0: Spot Report!
1: Grabe yung partner. Alam mo, nagkaroon ng komputasyon kanina sa Napol.
2: Oo nga, partner. Kasi, ano ba ito, ang paliwanag doon?
1: Babasahin ko, partner. Ang akusasyon, partner, 45 pesos kada biyahe ito, ha? Kada biyahe.
2: Okay.
1: Ihingan daw yung umano, mga jeep, ha? So, walong biyahe kada araw, partner. Oh. Lowest. So, 45 times 8 mo yon, partner. Diba? Dalawang terminal yon. Eh, ang mga jeep na bumabiyahe doon, 137 na jeepney, partner.
2: Aba!
1: So, yung alleged na collection, partner, umaabot ng 100,000 pesos per day, ha?
2: Wow!
1: Per day.
2: Oh.
1: Na umaabot ng 700,000 a week.
2: Aba!
1: Na 35 million pesos per year. Yun ang mga allegation, partner. Ay, kaya masakit ang ulo ni Master Shadid. Sasagutin niya lahat yun, Eh, ang sabi pa ng Muntinlupa, partner, Muntinlupa PNP, bagamat ito'y nasa piskalya na, meron silang PI bukas .
2: Mm-hmm.
1: So, may mga dokumento na nakuha na naglilink sa kanya doon.
2: Oh.
1: Eh, yun ang mga sasagutin niya. Eh, total,
2: so,
1: may due
2: mga
1: process
2: ebidensya na nagtuturo sa kanya, partner.
1: Yun sabi sa Napolcom, partner. Eh, ganito pala, partner, ito'y natutunan lang natin kanina sa Napolcom din. Ano?
2: Ano
1: kahit
2: yan?
1: Si Commissioner Kalinisan, first time niya ito.
2: Ano yan?
1: Kasi nga, itong miyembro ng PNP na ito, partner, ay alam mo ko saan yun. Unit.
2: Sa ano?
1: Sa IAS.
2: IAS.
1: Eh, di ba yun ang lumilinis ng mga tiwalik?
2: Correct.
1: Tapos siya ay nandun pa.
2: Oo.
1: Kaya hindi malaman ngayon kanina paano ang restrictive. Kasi di ba, halimbawa kung meron kang specific unit, ikaw ang magre-restrict dyan, di ba?
2: Oo.
1: Ikaw ay NCRP o kung ang nagkasala ay QCPD o lahat ng district, di ba? MPD, Southern Police, Eastern.
2: Oo.
1: Eh, dun sa district holding unit, yun, may ganon.
2: Yes.
1: Eh, dito na, parang paano nga pala ito? Saan ko i-re-restrict?
2: Anong resolution, partner? Kasi
1: pero sabi ng
2: kasi ang kung tama ang naaalala ko, may naging explanation before si ES Director Brigadier Dulay na kapag hawak na ni Napolcom ang investigation, ay magi-give way na sila kasi Napolcom na yon.
1: Sabi nila.
2: Pero ngayon, paano ang naging usapan dyan sa kaso niya?
1: Statement naman si Inspector General Dulay.
2: Uh-oh.
1: Sabi niya, we open the gate sa Napolcom.
2: So, mag-give way talaga sila.
1: Mag-give way sila. Uh-oh. Tsaka nadisarmahan na raw, partner.
2: Oo.
1: Mabigat-bigat ito, partner.
2: Mabigat yung partner dahil bukod doon sa kotong na issue, partner, may buhay tayong pinag-uusapan na nasa rin.
1: Ang allegation, partner, ay yun nga ang mastermind. Dahil itong si Michael Ferrer, yung driver, ay siya yung naghihimok doon sa mga miyembro. Tama na ito! May 45 pesos sa kada biyahe, partner. Kada biyahe.
2: Tapos ilang kamo? 100 plus drivers?
1: 137, partner. Oh. Ang sabi, pagka hindi ka nagbigay ng 45 pesos na yun, alis ka sa pila. Alis ka dito.
2: Wow!
1: Hindi ka makakabiyahe.
2: Oo, naman yung atumakabayang mga tsuper.
1: Kaya kanina, emotional, partner, yung mga driver sa Napol na nagpunta ro. Eh, kayo nga lang, partner, kung buhay ang kapalit, siguro nag-i-implant ng takot, hindi ba? Kaya sabi naman ng Napol ko, huwag kayo matakot, nandito ang Napol ko.
2: Ang isang tanong ko dyan, partner, paano sinimula na itong ES personnel, yung kanyang pangungutong doon sa terminal, ES siya.
1: Taong 2022, partner, nung matapos ang pandemya. Eh, ang sabi, partner, allegation ito, allegation, ha? Ang sabi pa ay nakapagpundar na ng sariling mga unit ng jeepney si, ano, yun ang sabi.
2: Baka pangarap talaga kaya, yun sa transport sector. Ano?
1: Kaya sabi ni Commissioner Ralph Calinisa, iba lifestyle check yan.
2: Tama! Ayun, dapat lang. At saka siguro dapat na magkaroon ng checking sa bawat terminal partner kasi hindi malayo kung nangyari sa dalawang terminal, hindi malayo na posibleng may mga ganyan din sa iba pang
1: kaya nga hinihimok partner ni Commissioner Calinisa, huwag kayong matakot, isumbong nyo sa Napolcom kung may ganyan. Lalo na kung pulis. Anyway, sabi naman eh, good job ang Muntinlupa, inimbisigan partner nila kahit pa ito'y kabaro. Sa kanina na General Abirin, nandun kanina si General Abirin. Siyang NCRPO direct na doon sa NAPO.
2: Anong direktiba niya pala?
1: Eh, yun nga partner, nagkagulatan kanina dahil ES pala. Kaya sabi ni General Abirin, which is normal lang naman, eh hindi ko po under ng unit, aalamin ko. Okay, pero nirekomenda niya na disarmahan, kailangan may order, na ginawa naman ng ES. Nagkagulatan eh.
2: Correct.
1: Anyway.
0: TZMM, numero uno sa aksyon!
1: Balik po tayo sa balitaan, abay umabot na po sa 162 na drug personalities. Kabilang po ang 63 high-value individuals ang na-aresto partner ng Police Regional Office 6 o Western Visayas Partner. Okay, General Tuanyo ito partner, ay yung kaibigan. Ay sa 128 po itong anti-illegal drug operations noong Hunyo 2026. Ay nasamsam din ng mahigit 10.5 kilo ng hinihinalang shabu, 355 grams ng kush at halos 142 grams ng marijuana na may kabuuang halagang higit 72.3 million pesos. Ay ayon po kay Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Acting Regional Director nga po ng PRO6, ay ang tunay na sukatan ng matagumpay na operasyon ay ang mga buhay na naililigtas at mga komunidad na po protektahan ng napoprotektahan mula sa panganib ng illegal na droga. Ayun partner, nami-miss mo ba si General Tuanyo partner?
2: Oo, partner, napakabutan niyan. Pero mabuti rin naman partner si Colonel Allen Rayco na pumalit kay General Tuanyo.
1: Oo, soon to be.
2: Snappy.
1: Oo, naman, ano bang naging pulong balitaan kanina?
2: Partner,
1: sa Negros ano?
2: Yes, sa Negros, pero napag-usapan ni partner yung Gapos Gang sa EPD sa Marikina.
1: Oh, grabe 'yon.
2: Yes, at saka partner, yung development doon naman sa kaso pagpatay dyan sa Timog Avenue, yung riding in tandem
1: Timog.
2: Na pumaslang doon kay Percy Mariano.
1: Perry Mariano. Oh, yung broad daylight.
2: Yes, broad daylight. Nasolve
1: na pala.
2: Bukod pala doon sa dalawang suspect partner na nakita sa CCTV, marami pa sila. Actually, anim yung sinampahan ng kasong 2 counts of murder.
1: Grabe.
2: At may isa naman sinampahan ng kaso dahil naman yung motorsiklo niya yung ginamit doon sa krimen.
1: Bakit nandun ang motorsiklo?
2: Diba?
1: Eh, paliwanag mo yun.
2: Correct. Ay,
1: anyway, partner, kuha naman tayo ng balita sa ating mga Radyo Patrol. Ay, transmission charge. Bahagyang tataas ngayong Hulyo dahil sa mas mataas na auxiliary service rates. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away.
3: Jeff, Marlene, bahagyang tataas ang transmission charge na makikita sa mga electricity bill ngayong Hulyo matapos tumaas ang ancillary service rates ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Ang average transmission rate para sa June 2026 billing period na isisingil ngayong July ng mga distribution utilities at electric cooperatives ay tumaas ng 0.77% mula yan sa 1 peso and 44 centavos kada kilowatt hour noong Mayo hanggang 1 peso and 46 centavos per kilowatt hour noong Hunyo. Tumaas din ng 10.18% ang singil sa ancillary services mula 0.72 centavos per kilowatt hour noong Mayo hanggang 79 centavos per kilowatt hour noong Hunyo. Ayon sa NGCP, ang ancillary services ay dagdag na serbisyo mula yan sa mga power generator na tumutulong para mapanatiling balanse ang supply at demand ng kuryente. Nilinaw naman ng NGCP na wala itong kinikita mula sa AS charges dahil direktang ibinabayad ang mga ito sa mga power generator at sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines. Samantala, bumaba ang transmission wheeling rate o bayad sa paghahatid ng kuryente sa transmission grid. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BZMM.
1: Ayan po si Kelly Cordero na nagre-report patungkol po dun sa ancillary rate ng NGCP. Thank you, Kelly Cordero!
2: samantalang filing naman ang Certificate of Candidacy para sa special election sa ika-apat na distrito ng Cavite, nagsimula na. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
4: Marlene, Jeff, nagsimula na ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa mga tatakbong kongresista sa special election sa ika-apat na distrito ng Cavite. Ito'y matapos mabakante ang pwesto kasunod ng pagpapatalsik kay dating Congressman Kiko Barsaga noong Hunyo. Nagsimula ngayong Miyerkules ang paghahain ng COC at magtatagal hanggang Biyernes sa tanggapan ng Office of the Election Officer sa Dasmariñas City. Kabilang naman si dating Dasmariñas City Vice Mayor Rex Mangubat at Marvin Dualog sa unang naghahain ng COC ngayon. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na inaasahang may hindi bababa sa tatlong aspirant ang sasabak sa special elections, kabilang si dating Congressman Kiko Barsaga na maaari pa rin tumakbo ayon sa rules dahil sa kabila, kasunod yan noong papapatalsik sa kanya sa Kamara. Nakatakda naman sa August 29 ng special election sa ika-apat na distrito ng Cavite. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa TZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Thank you sa ating mga Radyo Patrol
0: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Ay, partner, ako pala'y lubang naapektuhan dun sa balita kanina na ano, yung motorcycle taxi rider.
2: Oo, nakakaawa yun. Partner. Hindi lang yung grabe mismong yun? Biktima ang nakakaawa dahil mismong kanyang anak na naulila.
1: Oh, na mayroong diba? Pangkaramdaman.
2: Na may karamdaman pa ngayon. Nakakalungkot, partner, na naghahanap buhay lang
1: patas.
2: Yung biktima, patas sa nakikipaglaban. Oh. Pero nakatsyempo ng masamang loob.
1: Grabe, partner. Tsaka nakakagalit pa doon. Yun yung sinabi ng suspect na hindi niya sinasadya. Pero kitang-kita sa CCTV, inundayan mo eh. Tapos tinangay mo yung motor. Diba? Ang pinag-uusapan ho namin mga kapamilya, kaservisyo, yung nangyari ho dyan sa Caloocan. Ha? Pero yung rider ay taga rito, Quezon City, di ba? Yun na yung malapit partner sa ano ko sa aking piloto si Edward Fernando taga doon. Kaya niya parang ilang kabilang barangay lang niya nabalitaan niya ngayon nangyari. So ang sabi niya partner yung asawa ng biktima bali nanay ng bata na 3 years old ay kamamatay lang din partner. Mm-mm. Kaya nasa lolo lang ngayon yung bata.
2: Correct. Ay nako.
1: Grabe ano. May mga lumalaban ng patas at gusto ngang pumunta na ibang bansa para nga pang sustento doon sa anak niyang may karamdaman. Siya na lang ang tumata yung ano, partner eh.
2: Tama. At saka partner, kung titignan mo yung mga larawan ng biktima, may kita mga mabait na tao talaga, yung mabait na ama.
1: Partner?
2: Pero alam mo ba, buti na lang partner na-aresto itong suspect. Oh. Nagtinakapa ha.
1: Oh.
2: Nagumuha pa rin ng panibagong krimen.
1: Pagkatapos.
2: Pagkatapos ng kanyang pamamaslang doon sa motorcycle motor taxi rider. Ay, naku po. Hindi na natuto. Posible kaya? Partner, kung ganito kalakas yung loob niya partner, dalawa lang yan. Kabuhayan talaga yung ganyang mga maling gawain baka may impluwensya.
1: Paano ang gagawin partner? Kasi ako kanina napapaisip ako, siyempre maghahanap buhay din yung mga kababayan nating motorcycle taxi rider. Hindi mo naman hindi ka naman marunong bumasa ng utak,
2: yes,
1: di ba? Siyempre, isasakay mo, hanap buhay yan.
2: Mm-mm.
1: Paano magagawin para sa safety mo? Ano, ibababa na lang namin kayo sa police station o barangay? Maglakad na lang ho kayo? Wala nang door-to-door? Ganun ba pwede mo yan? Maapektuhan lahat.
2: Ikaw sa partner,
1: diba?
2: Kung ako ang rider, hindi ko naman...
1: Kaganda ba? Mabait ka naman.
2: Mabait ka naman. Mabasa ka na sa utak. Paano pag
1: mukha
2: namang maayos si pasahero, di ba? Kung iba pala yung trip niya.
1: Oh.
2: Alam, partner, kasi ako lagi rin ako sumasakay ng mga motorcycle taxi. May mga nakakausap din talaga ako ng mga rider.
1: Ano
2: na talagang nakaka-encounter sila ng ganyan. Na medyo... Para simula pa lang, may kutob na sila
1: nagpapababa
2: sa mga liblib na lugar.
1: Instinct.
2: Kapag gano'n, ang ginagawa nung ilang mga nakakuntuhan ko ng mga rider, hindi nila sinasakay, hindi nila tinutuloy isakay, or ibaba nila sa gasoline station, sa mga matataong lugar.
1: Buti na nabanggit mo yan, partner.
2: Hindi nila tinutuloy.
1: Kasi yan din ang pinayo ko sa aking, yan, sa aking Edward Fernando. Sa mga malalapit sa ating kaibigan, partner, na mga rumarakit sa ganyan. Diba? Sabi ko, basta sana ramdaman nyo na.
2: Yes.
1: Maghanap kayong police station, checkpoint, doon nyo ibaba.
2: Correct.
1: Mas maganda nang sundin nyo yung instinct ninyo.
2: Mm-mm.
1: Kasi parte may naisa kayo, si Edward, may naisa kayo siya. Nagtataka raw siya, parang...
2: Namamasada rin siya.
1: Bili daw ng bili ng, ano, ng Yoshi, baba ng baba, hindi mapakali. Yeah. Tapos yung pinapalugar ko saan ihahatid, eh, medyo alanganin. So, ginawa niya, binaba niya doon sa may batasan, sa may police. Sir, baba ka na lang, ibubuk na lang kita ng iba. Pasensya na, kailangan ko umuwi.
2: Tingnan siya nanangil ng bayad. Mas importante yung safety. Siguro part niya maganda rin na may, di ba, doon sa mga application na ganyan, merong settings doon na para sa safety ng mga pasahero. Maganda rin siguro gumawa yung mga kumpanya na yung mga mismo kanilang mga empleyado yung mapangalagaan.
1: Kaya nga.
2: Diba? Dahil lalo na pag mga gabi, madaling araw.
1: Pero hindi nila empleyadong direkta yan.
2: Pero partner, is syempre, at some point, pananagutan pa rin nila kung sakaling may mangyari. At lalo na yung mga bumabiyahe ng gabi at madaling araw, diba?
1: Ay, kami ho dito sa Spot Report, ha? Dahil una hong kaligtasan nyo sa ating mga kapamilya, kababayan ho na mga nasa TNVS, mga taxi ho, pampublikong sasakyan, yung motorcycle taxi po. Mag-double ingat ho, ha?
2: Totoo.
1: Saka ho, kung may ganyang encounter, eh, hayaan nyo na ho, kunin nyo na yung gamit. Basta wag lang ho kayong sasaktan ba, di ba?
2: Correct. At
1: yung
2: instinct, may kutob na.
1: May kutob na ho kayo, sundan ninyo. At teka, bago tayo magbigay daan sa ilang paalala, partner, sino nang nating nandyan? Attendance check natin.
2: Of course, partner, ang dami na kami sa ating partner. Mga nag-PM sa akin. Si Madam Tina Verinha, na miss daw tayo. Si Cheris Apari, ba, multitasking siya, nanonood ng basketball habang nag-spot report.
1: Ba.
2: Si Eliezer Isidro, nanonood sa atin. Si Ann Lim, si Madam Lina Ho, Louie Basco, at andyan na rin, of course, si Farah Robles. Ayun. Watching.
1: Si Tina Mendoza, partner, nandito rin. Tapos nakita mo na si Cherish Apari. Sergeant Putik, ayun, 8 o'clock habit na. Hanggang alas 9 tayo, ha?
2: Yeah.
1: Si Banong, nandito na rin, partner. Saka si Tita Nona Dabian, of course. Teka muna, silip tayo dun sa kabila sa ating cross stream sa ABS-CBN, partner. Ayun, naglo-load. Ayun, si Maricar Del Mundo, si Adobong Dipolog. At si Glitchy Circlet. Tapos ayun, naghahanap daw sila ng news for tomorrow's group presentation. YouTube, ang dami na ngayon.
2: Marami pong balita, maganda tutukan ngayon bukod doon sa issue sa impeachment. Yung mga bata na nasasangkot sa mga krimen, ang dami. Meron na naman kanina, partner.
1: Oo nga, yung sa Manila. Mamaya makausap natin si Major Ines.
2: Correct.
1: Si Gabriel Ponsaran, partner, nandito sa ABS-CBN YouTube channel. Sino pa, partner? May humabol ba?
2: Sa ating Facebook, si Jericho Ferrer, nanonood sa ating partner.
1: Okay.
2: At nandiyan na rin si Madam Nona Damian, si Mustafa, si Josefa Oliva Lopez, at si Semicolon Butterfly, at si Sergeant Puti.
1: Ayun, lahat yata nandun si Sergeant Putik, lahat ng platform. Madaming telepon.
2: Madaming gadget si Sergeant Putik. Naka-radyo pa yan, tsaka TV.
1: Anyway, dyan lamang po kayo. Marami pa po kami pag-uusapan dito sa Spot Report. Dyan lamang po kayo. Babalik kami. Malakali pa sa ilang paalala.
0: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemix!
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo
7: alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
11: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako rin po, Jeff Caparas.
2: Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: Ay, teka, partner. Ay, nasa Zoom na natin, partner. Si Police Captain Stephen Jaynard Limbaga Polinar. Ang tagapagsalita ng Special Investigation Task Group o yung SITG partner. Ng Provincial Information Officer siya ng Negros Oriental. Patungkol doon, partner, sa marine biologist ito, di ba? Si Dr. Kent Carpenter.
2: Correct.
1: Na ang unang lumabas na report ay pinasok sa bahay. Tapos diretso sa kanya at binaril siya, di ba? Pero lumalabas sa investigasyon, habang nag-iimbestiga ang polis, lumalalim, partner. Abay, may mga ilang revelasyon, partner, hindi ba? Partner, sige, go ahead. Ikaw na magka-ano kay Captain.
2: Hingi tayo ng update. Maganda gabi po, Captain Polinar, Marlene po at Jeff sa Spot Report.
1: Dang gabi po, Captain.
12: Yes, sirs and ma'am. No, good evening po. No? And sa lahat po ng mga nakikinig po sa inyong programa po, dito po sa DZNM po.
2: Captain, doon po sa naging panayam kay Colonel Timara Alama. Meron na hong dalawang persons of interest po dito sa kasong ito. At isa po doon ay yung mismong live-in partner o yung surviving victim po doon sa krimen. Ano ho ang update po dito sa investigasyon ng SITG po?
12: Yes, ma'am. First of all, I would like to make it clear na when we talk about a person of interest, hindi naman siya automatic na sila yung perpetrator, no, or meron silang involvement dun sa crime. Sometimes we categorize a person of interest as a person who is has a relevant information as to the crime that was committed. So it can be a suspect or a witness. So dun naman po sa status po nung ating give-in partner, since she is the surviving, no, or the lone witness at the crime that was committed. So magiging POI natin siya kasi siya po yung susi natin po, no, para ma-discover natin, no, kung sino talaga yung perpetrator ng mga ng crime na kinomit po against doon po kay Sir Mr. Carpenter po.
2: Pero Captain, lumabas po sa initial investigation na nagkaroon ng inconsistencies doon sa salaysay ng live-in partner at saka yung surviving victim. Gaano ho baka-crucial kapag ganito na yung nag-iisang surviving victim natin ay paiba-iba ng salaysay sa pulisya?
1: Tsaka ano ho ba, bago nyo ho sagutin na Captain, ano ho ba yung mga nagiging kumbaga factor para hindi magtugma-tugma ang yung sinasabi? Kasi partner, meron ba dyan na trauma ka ba? Ano ba nangyari?
12: Yes sir, no, yung mga statement naman ng ating mga witnesses, sir, no, actually minsan talaga hindi talaga sila nagkaka tugma, no, based doon sa initial, no, and also doon po sa further na investigation na kinoconduct natin. Ang ano lang natin, sir, no, sa ating lone witness, sir, no, the live-in partner, is she is very cooperative, sir, doon po sa ating investigation po. So she supplies us with all the information na alam niya yun po sa incident po. So yun po yung naging helpful po, no, sa ating investigation po, na yung ating witness po is cooperative po.
2: Oh, hingin
12: as to that, ahead, yes sir, po, sorry. As dun naman po sa inconsistency naman po ng statement niya po, no? Actually, we, ano naman po, no? We verify naman po din po sa mga information niya na sa mga sinabi niya nung una and then dun sa mga follow-up na mga sinasabi niya po. And dun nga po, no? We are very glad po na cooperative naman po siya as to yung po yung mga relevant information na alam niya po.
2: Mm-hmm. Pero sir, doon po sa initial na information kasi na nakarating at bati doon sa spot report, lumalabas na nagkaroon ng force entry. Pero ngayon po sa hindi development, oo, wala daw force entry. Paano ho ang paliwanag po dito?
12: Yes ma'am. No? Actually, nag-ongoing pa po talaga yung investigation natin as to doon nga po no, sa kung paano sila nakapasok doon po sa area po. Doon po sa crime scene po. No? So, initially, as per investigation natin, dumaan po sila doon po sa second floor. Umakyat po sila sa second floor ng bahay po. And then, bumaba sila doon po sa ground floor kung saan po sila nanonood ng TV. And then, yun nga po, no, pinaputok po nila yung si Mr. Carpenter po sa ulo po. Mm-hmm. So, yun po yung ano po natin. No? As to the forcible entry, ma'am, yun pa po yung in-establish natin. Tingnan pa po natin if how was they able to enter the premises po. Kung meron ba po nasirang mga bagay po or nasirang mga pintuan or anything na pwede nilang gamitin para mapasok yung bahay po.

0: merong nakuhang cash amounting to 50,000 pesos, a bag po na containing mga wallets, identification cards, and ATM cards, and then a laptop, and then ano po, isang binoculars po. So yun po yung initial po na tinitingnan po natin. So as we go along with the investigation, dun po, dun po natin malalaman nyo kung ano po ba yung mga appropriate crime na pwede natin i-file dun po sa suspects.
1: Oh, gano'n na sila katagal na mag-partner? Si Victor, tsaka si yung babae?
0: Yun sir, no, yung wala pa tayong information sa kanya regarding doon po kung ilan po. Actually, hindi pa kasi na-disclose sa atin yung ating witness po. Oh. Pero si sir, no, si Dr. Kent Carpenter, no, was already here in pabalik-balik siya sa Dumaguete, sa Philippines po, no, since 1975 po.
1: Oh,
0: okay. Tumutulong sa isang nagiging research professor siya ng isang university dito po sa Dumaguete. And tumutulong din po siya po na to enhance and to do research po sa mga biodiversity po dito po sa provincia po ng Medras Oriental po.
1: Mm-hmm. Sir, kamusta yung mga gadget ni Mr. Carpenter? Cellphone niya, mm-hmm. mga laptop niya,
2: wala
1: mga conversation for mm-hmm. baka may makita ho kayong ibang mga leads doon. Kasama ho ba?
0: Yes sir, no. Yung mga cellphones naman sir na nakuha natin sir din po sa live-in partner and also sa live-in partner po is subject naman po siya ng ating investigation ng ating anti-cybercrime group po.
1: Mm-hmm.
0: So we sent it for verification and for further na investigation po. So yun, nagbigay din naman ng consent si ating witness no, to submit no, yung cellphone niya po for examination po.
1: Dahil ko
0: and as to naman. Yes po, as to the yung mga ibang mga gamit naman niya po, yung iba po hindi naman po natanong, doon lang naman po sa area po no, sa bahay nila po. Eh doon nga po no, naka-preserve pa naman po yung ating transit po for further investigation, for further examination po.
2: Captain, are we looking into something na baka itong pagkuha ng ilang gamit ng biktima ay baka diversionary tactic lang para malihes yung investigasyon? Or maginagawa rin ba ito, bahagi rin ba na investigasyon natin yung posibleng koneksyon na itong krimen doon sa kanyang trabaho? Kasi I understand, kasabay nung anniversary, 10th anniversary na arbitral ruling, itong pagkasawi po ni Dr. Kent na isa siya partner eh, doon sa mga naging bahagi o naging pundasyon. Mm-hmm. Kaya na ipanalo ng Pilipinas ang 26th arbitral ruling, Captain. May mga ganun ba tayong tinitingnan sa investigation?
0: Yes, yung sa atin mag no is as the SITG, wala naman tayong i-rule out mag no, na mga past posibleng maging angulo natin mag no. Lahat naman yung tinitingnan naman po natin. Pero yun nga po, initially yun po yung tinatakbo po ng ating investigation po na may intent to gain po talaga. Pero ayun nga po, sabi ko rin po kanina, it is still subject for changes as the investigation progresses or depends po.
2: Oo. Pero balik po ako dun sa mga POI, I understand kabilang po doon sa dalawa, yung isa yung live-in partner and then the other one ay yung kapatid po ng live-in partner. Nakausap niyo na ho ba ito, sir? Ano ho yung mga impormasyon na, mayroon ba siyang impormasyon na naibigay sa inyo na posibleng may kaugnayan na makatulong dito sa investigasyon po sa kasong ito? Captain.
0: Yes ma'am, yung sa atin kasi ma'am, lahat naman ng mga pwede nating maging may relevant na information as to the incident pa no, and also kung may mga alam sila ng mga nangyari prior to the incident and yun nga, prior to the incident pa, na magiging POI po talaga natin sila kasi makakatulong naman po talaga sila sa ating investigation. So far ma'am no, we are really focusing mo on the gathering po no, of the yung mga yung mga testimonies po ng ating mga witness po para po ma-identify po natin yung sino po talaga yung perpetrator po. Lahat naman po ng information that they provided is very vital po and helpful po din po sa ating investigation po.
1: Mm-hmm.
2: Ano yan, Captain, hihingan ulit ng panibagong testimony yung lalo na yung live-in partner lalo't na nagkaroon ng parang inconsistencies at saka nagbangga eh yung initial investigation sa kanyang unang salaysay. Hihingan ulit siya ng testimony, ano ho ang gagawin doon sa live-in partner?
0: Yes ma'am, no? Yung sa testimony naman lang ating suspect ma'am, kukuhanan ulit natin sa ng testimony and then yun nga po, no, isa-subscribe naman ngayon ma'am, no? And siyempre, in the assistance

0: i-counsel para mapatunayan niya ma'am na totoo yung mga sinasalaysay niya dun sa affidavit niya ma'am. So yun naman po ma'am no, is yung ating yung testimony naman ng at the witness naman mo unless na ay hanggat hindi pa naman siya ng mga pariyo hindi naman ako subscribe magkakaroon pa po talaga ng ano po as the investigation furthers naman po yung sa atin naman kasi ba initially kinuha talaga natin yung testimony naman and then pwede lang naman yun nga po ma'am no, as she refreshes her memory naman po we also take into account na syempre the trauma that it the witness natangay naman nandun din po sa insidente po na meron po talagang vagueness po din po sa memory.
1: Captain, hindi naman ho sa kumbaga parang kino-question na syempre nakaligtas ho siya rito. Pero syempre ho, on ano ng publiko partner, eh bakit hindi siya sinaktan diba? Kung pinasok? Eh bakit kumbaga siya ang ligtas at talagang si Dr. Carpenter na correct. Isang dayuhan pa ang na-target. May mga ganun hong ano eh. Ano sabi nung witness, nung live-in sa mga ganito hong haka-haka?
0: Yes sir. No? Yung sa atin kaya sir. No? Yung sa atin sir, hindi talaga natin narutpat yung possibility of her involvement sir. So that's why we conducted all the necessary na mga examination po dun sa kanya po. No? And based naman po dun sa ating examination, pinaparafin testing natin si witness no? To maka yun nga po, no? Para at least ma-ensure natin na hindi siya yung gumawa. No? And nag-negative naman ng paraffin test na for and audio residues sa mga kamay niya. So yun nga ka sir, no? The witness is very cooperative naman sir. No? So yun na po yung muna pangahawakan namin sir na she is very cooperative and tumutulong naman po siya sa aming investigation. And any naman din na makuha natin ng investigation, hindi naman natin siya nirurule out as pinapoint dun po sa as persons of interest po.
1: Oo, kasi may nabanggit din ho kasi si PD, captain na nung una sinabi na she was sexually assaulted.
2: Yes.
1: Pero nung lumabas naman sa swab, negatibo naman.
2: Negative.
1: So may mga ganun no, medyo hindi ho kumbaga parang kung titingnan mo, masyado mabigat yung sasabihin mo na ano, 'di ba?
0: Yes sir, I would like to sir, no, expound on that sir. No. Siyempre sir, no, the rape sir, yung rape naman kasi natin sir, hindi naman din sabihin sir without the presence of laceration or anything. Doon po sa sexual, no, sa sexual part ng babae, pwedeng root out natin sir na hindi walang sexual assault sir or sexual rape na nangyari sir.
1: Pero ang talaga
0: actually sir no, I'm dealing with the confidentiality of of the case sir. So I'll be reserving some of the information sir. Pero yun nga sir no. So marami namang pwede nating ano sir no, naman classification ating yun na po sir no, yung rape doon po sa kanya po. So pero yun na po sir no, I reserve the confidentiality of that case. And yun na po no, the WCPD is treating that case po.
1: Pero, mas importante, parte bago may tanong yun, mas importante siya ay cooperative.
2: Yeah,
1: yun
2: ang
1: sinasabi. No. Hindi umakit.
0: Yes, sir. Yun lang po. Yun naman po, sir, yung ano, sir, kinatutuwa namin, sir, na she's very cooperative, sir, in all aspects of the investigation.
1: Go ahead, partner. Last question.
2: Last question on my part, Captain, na nabanggit nyo kanina, walang forced entry dahil umakit sa second floor at bumaba sa living room. Itong mga suspect, are we looking into something na baka inside job po itong nangyari? May ganun ba?
0: Ano ma'am, no? Lahat naman ng angulo na pwede natin tingnan is kinoconsider naman natin. Ma'am. Yun nga ma'am, nilalamin din pa natin yung investigation natin. We determine talaga ma'am kung ano ba talaga yung sequence of events no prior to the incident po ma'am. Sa pagkangayon ma'am, no, we are really focusing on pursuing those yung mga suspects po ma'am. So that we can provide justice for the pamilya ng biktima.
2: Pero may identity na kayo, sir, nung tatlong suspect?
0: Sa pagkangayon, ma'am, no, we are pursuing real. Meron po tayong mga na-identify na po ng mga suspects po. So we are currently pursuing that po. No, we just hope na may makuha po natin sila po, yung mga suspects po natin. Ayun.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Police Captain Stephen Jaynard Limbag Apolinar, ang tagapagsalita po ng SITG Carpenter. Salamat po, Captain. Mag-iingat po. Magandang gabi po.
2: Thank you, Captain.
0: Yes, sir. Thank you din po sa pag-imbita po sa akin sa programa.
1: Thank you, sir. Thank you.
3: TTZMM, numero uno sa aksyon!
1: ay part that pag ganyang may SITG activated lahat ng unit
2: mabilis yan. Mabilis na yan.
1: Oh, lahat ng unit sa buong region.
2: Wala ka nang matataguan.
1: Pag may ganyang SITG. Mm-hmm. Tsaka I understand part that dahil umabot na yan sa Kampokram eh, mm-hmm. eh di ba? Tsaka quote-unquote sensational partner.
2: Yes.
1: Kasi nagulat lahat eh.
2: At tsaka partner, madami din nakidalamhati at nakisimpatsya dito sa nangyari kay Dr. Carpenter. Dahil kagaya na nabanggit ko kanina, isa siya sa mga pundasyon kung bakit naipasa o nailaban ng Pilipinas yung 26th arbitral ruling. So hindi ho basta-basta ang tao si Dr. Carpenter.
1: Kaya iba-iba rin ho talaga ang point of view eh. Di ba? Yes. Bakit ganito? Bakit ganyan? Mm-hmm. Eh, kaya nga buti si Captain Polinari talagang hindi nagpapatinag.
2: Yeah.
1: I mean, syempre, I understand, marami na siyang nalalaman, pero mm-hmm. hindi pwede pang isa publiko
2: mm-hmm.
1: dahil nga ongoing ang investigation.
2: Correct.
1: Eh yan ho, lagi ipa-follow po natin yan lagi. Ha?
2: Mm-hmm.
1: Dahil hanggat hindi ho napapanagot o na-resto yung sinasabing tatlong perpetrator.
2: Yes.
1: Partner. Sa ikalilinaw. Tsaka ano din yan, partner eh. Para din yan sa doon sa ka-live-in, hindi ba?
2: Kasi actually, kahit sabihin ng pulisya ngayon na ang POI ay hindi ikinukonsidera bilang suspect, technically, nagkakaroon ng kahunting parang pagududa eh, kung sakaling matukoy ka bilang POI. So, yung magandang balita na siya ay nakikipag-coordinate o cooperate sa ating mga otoridad, kasi way yun partner para talagang malides yung kanyang pangalan kung nagkaroon man ng inconsistency sa kanyang mga salaysay.
1: Kaya, we wish you well, lahat ng mga member ng SITG. Sana ho ma-solve ito, ha? Anyway, sa amin ng pagbabalik, ay amin ng pag-uusapan, partner, yung ito, apektado naman dito si Don kanina. Yung kaya sila ay napag-usap-usap sila ni na Hana kanina nung sila ay ganyang edad. Parang wala namang ganun. Da? Si Don ay nagsasayaw-sayaw lang daw nung ano.
2: Ang masakit nito, partner, napag-tripan.
1: Yun
2: na
1: kursunadahan. Yung 15 anyos ho na binatilyo ho dyan sa Maynila. Ay pasintabi ho na nasaksak ho ng cutter. Eh yun ho, mamaya ang ating bubusisiin sa pagbabalik po ng Spot Report. Diyan lang po kayo.
3: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:50. Ako pa rin po, Jeff Caparas.
2: Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: Ay partner, ito na. Nasa linya na natin si Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District. Ay patungkol nga doon, partner, doon sa mga bata na naman itong sangkot dito, di ba? Grabe naman. Teka muna, nagkakaroon tayo ng problema sa linya. Kanina na ready na naputol, partner. Pero ang background ho nito, mga kaserbisyo, kapamilya, lumalabas na napagtripan yung ng suspect yung biktima. Ayan sa Sampaloc ho iyan eh. So sa ano ho ito, sa kanto ho yan ng Blooming Street at sa Sobriedad Street sa Sampaloc, Maynila. Nito hong Martes yan, 9 o'clock. Ha? Ayan sa CCTV nakita nyo biglang bumagsak ho yung bata. Oh, kasi nakapaglakad pa ho yan eh. Nung nasaksak na sa leeg ng cutter, pasintabi ho sa mga nanonood. Ito na, para mas ipadetalya ay nasa... Oh, naputol na naman.
2: Naku.
1: Laban bawi sinahana. Laban, okay. Thumbs up. Tapos mamaya gaganon sa leeg.
2: Literal na pinalakan ng sex bomb partner.
1: Mamaya, thumbs up na naman ganon. Tapos gaganon naman. Wala na naman. Pag sinabi... Sabihin ko kaya, hindi pa ready si Major. Baka sakali. Ano? Anyway, tuloy natin muna habang iniintay natin si Major. Tumakbo palayo yung biktimang si John Kenneth, tapos yung tatlo niyang pinsan, yung pinapakita nga ho namin sa CCTV.
2: Mm-hmm.
1: Pero inabutan si John Kenneth nung 16 anyos sa lalaking may dalang cutter, tapos naunda yun sa leeg, partner. Ituloy mo yung kwento, partner. Sa angulo ng CCTV, sa isang angulo.
2: Ito na nga, naglalakad nga itong si John Kenneth habang nakahawak sa kanyang leeg. Tapos bigla na lang siya humandusay sa kalsada.
1: Yun nga, yun sa CCTV.
2: Lumabas doon sa investigasyon na, ayun nga, nabanggit mo kanina part na kursuradahan yung menor de edad na suspect.
1: Grabe ito.
2: Yung magpipinsan. So itong mga nakikita ko natin sa CCTV, magpipinsan ho yan sila. Galing sila sa karenderya. At pauwi, ayun na, nakasalubog nila itong perpetrator at nangyari na ho yung kalunas-lunas na incident.
1: Grabe naman ito. Kaya nga partner, kanina ipagpasok ko rito sa studio, yan ang bungad ni na Don, ni na Hannah dito, at saka ni na Jane. Nag-uusap-usap sila dyan. Parang nagre-reflect ba silang tatlo ba?
2: Na?
1: Parang kabataan natin hindi man tayo ganyan.
2: Diba? Actually, partner. Actually, kabataan, yung time ko partner, hindi na, wala na ako sa labas sa alas 9 ng gabi.
1: Hindi ganyan kabayolente.
2: Diba? At the same time partner, ano kaya ang mga factor? Bakit may mga ganitong mga kabataan na nakakagawa, naiisip na naman trip in a violent way, partner.
1: Kaya nga, partner eh.
2: Diba?
1: Oo.
2: Tapos, ang question dyan, asan yung mga yung magulang na itong perpetrator? Though 16 years old siya, minor pa rin yung
1: matuturing. Estado yata yung partner agad din, diba? Na-arresto yun eh. Pero again ito na nga partner na sinasabi natin. Sa isang iglap pa, yung kinabukasan ng biktima at saka nung CICL partner,
2: WhatsApp.
1: Wala na. Eh, ano pa mangyayari dyan, partner, diba? Anyway, tsaka yung may dala, the fact na merong kandalang cutter palagi. Ano naman na yun? Tsaka yung kung simpleng tingin ng kursunadahan, paano naman na yun, hindi ba?
2: Actually, partner, ngayon nga may naririnig. Actually, kanina nung umi-era to sa TV Patrol, may naririnig ako na
1: ano sabi?
2: Nakakatakot ng makasalubong ng mga bata ngayon. Yun na yung nagiging mindset ng ibang mga kabayan natin. Dahil hindi mo na rin talaga alam kung anong takbo ng isip. Hindi ka na lang sa mga matatanda matatakot
1: Ay, saka ito partner, since tayo nasa topic na ho niya. Akala ho nung mga bata ha, na kay Porky ho kayo nasa... ganyang edad ay hindi na ho kayo mapapanagot. Mapapanagot pa rin, no, ha? Kasi, syempre, partner, isusuriin dyan yung discernment, di ba? Kung baga, titignan pa rin ng piskalya yan.
2: Correct.
1: Tsaka, sa ilalim sa matinding psychological, ang bata.
2: Intervention.
1: Diba? Intervention, partner. Yan ang sinasabi.
2: Factors, ba't nila nagagawa yung mga ganyan. Tsaka, alam mo, partner, sa mga ganitong mga insidente na napapaulat ngayon, sunod-sunod na may mga minor de edad na nadadawit sa ganitong mga klase ng mga krimen, hindi natin maiwasan na muling lumutang yung usapin kung kailangan na bang pababain talaga yung criminal age ng Juvenile Justice Act. Dahil buhay po ang nakukuha, buhay po ang nawawala kapag may mga minor de edad na, na dulot din ng mga minor de edad.
1: Oh.
2: Hindi ho biro lang na parte yung sa parte ng mga magulang, 'di ba? Sabi mo yung anak ko nandiyan lang, anytime soon makakasama ko, pero magugulat ka isang iglap wala na. Oh. 'Di ba? Nakakalungkot yung mga ganung mga pangyayari partner.
1: Tsaka yung pangaganyan partner, magulang mismo mapapanagutin ho kayo diyan, ha?
2: Correct.
1: Ito partner na sabi, oh, yung pagtrato sa children below the age of criminal responsibility. Oh, children below the age of criminal responsibility determined 15 years old or below, partner.
2: Mm-hmm.
1: And the authority will have an initial contact with the child, has the duty or to immediately release the child. Yun yung 15 nga, partner. Diba? Mm-hmm. Pababa. Pero kung hukay pataas, abay, titignan niyan kung ano, 'di ba? Mm-hmm. Ayun, hindi na raw talaga makakontak si Medyo. Mukhang may nagkabiglaan, partner, syempre official 'yang mga 'yan eh.
2: Baka may inasikasong masa.
1: May biglaan kasi kung nag-commit tapos hindi na pwede, ay understandable meron na nagkabiglaan 'yan, 'di ba? Anyway, partner, eh yun ho ang nangyari ho diyan sa Sampaloc, Maynila, eh na sa follow operation naman ay agad na take into custody yung responsable partner. Nataga doon din sa Sampaloc, hindi ba?
2: Partner, ito may binahagi si NLIM WS. Gawan dito lang yung kabataan 10 to 14 years, meron dala kutsilyo. Pinapakita sa CCTV mismo. Tapos pumasok raw doon sa at wala daw magawa yung barangay captain kasi kalugar
1: nila. Saan
2: lugar
1: yan?
2: Hindi ho tama yun. I mean, kung may mga ganyan po incident, welcome ho kayong i-report yan sa sa 911, diba? Yan yung purpose ng 911. May makikita po kayong incidente sa inyong lugar, pwede ho ninyong ipagbigyan sa mga otoridad. Diba?
1: O kaya, ay kung ano, pwede nyo ho dito ano, sa 0919-273-000.
2: Yes.
1: Sabihin nyo sa amin yan para ma-refer ho namin sa tamang ahensya, partner. Eh, diba?
2: Tama.
1: Sino pa, partner? Teka muna, wala na tayong oras. 3 minutes na lang eh.
2: Ito, partner, sabi ni Sergeant Putik, Sampaloc na naman. Nung bata kami dyan sa Sampaloc, batuhan lang at suntukan. Iba na ngayon, saksak. Actually, partner, no, dati batuhan ng bote eh. Ngayon, iba na ho ang labanan ng mga, iba na yung trip ng mga kabataan eh.
1: Oo. Ganito talaga nakarahas. Dapat ho talaga eh, nako. Eh, pero sa mga kabataan naman natin, mga magulang, sabihan nyo na lang din ho inyong mga anak na at an early age, eh mainom ho yung pasensya na lang, partner. Di ba? Mahirap eh. Pagka pumatol ka, hindi mo alam na ngayon. Mahirap na ang panahon ngayon.
2: Yeah.
1: Kita mo ito, hindi niya alam siguro na mayroong patalim pala yun.
2: Pero partner, itong biktima, eh, parang ipinagtanggol lang yung kanyang pizza.
1: Sabi,
2: na una ng tinutukan ng
1: grabe.
2: Cutter.
1: Pero the fact na tinutukan ka agad ng ganun, ano? Anong nasa isip nyo, hindi ba? Anyway, si Antonio Lopez, partner, nandito. Ay, bumabati siya ng good evening sa atin. Tapos eh, si Ninita Bartolaza, si Beth Kamaing from Marikina, si Gabo Jazz Pasqua. Martina, sino pa nandiyan, partner?
2: Ito, partner, may dagdag si NLIM. Sabi niya, ilang beses na rin nireport sa kanila. Eh, wala pa rin doon nagagawa. Eh, pwede niyo hong ireklamo talaga yan.
1: Saan ho yan?
2: Oo. Saan yung inyo pong lugar para ma-call out natin?
1: Call out.
2: Di ba, para ma-call out? Para hindi kasi tama. Tsaka, seguridad kaligtasan ng mismong mga residente sa area. Nawasiwas
1: na ganun. Diba?
2: Ay, naku po.
1: Ayun na nga. Anyway, partner, ano na ba ang nangyayari sa atin talaga?
2: Nakakalungkot, di ba? Tsaka partner, sunod-sunod din partner yung mula nung nangyayari sa Tacloba, sunod-sunod din mga threat na nare-receive through text o social media ng mga iba't ibang school. Meron dyan sa QC, meron sa
1: meron pa pala, partner, sa hoax, may mga ganun pang nangyayari na fake news naman.
2: Yeah.
1: Mga hoax,
2: para mag-cause
1: ng panic, pambihira naman talaga naman.
2: Meron pa ang kamakailan ng partner, yung sa social media, yung mga kabataan na may daladalang kutsilyo, tas may mga ano sila.
1: Pero yung ginagamit po, yung nangyaring yan, para ho paulit-ulit, para madelay ang school, mag-cause ho ng panic. Eh bago ho i-share, babalik lang ho tayo sa basic. Bago nyo i-share yan, verify nyo ho muna.
2: Yes.
1: Ha? Hanggat wala ho sa mga verificadong news organization, o kaya kayo mismo, kung hindi nyo nakikita ron, nakita yung informasyon, may mga hotline naman siguro ang barangay ninyo, ang police station, eh ipagtanong nyo ho muna.
2: Yes.
1: Kung sakasakaling pupuntahan ho nila yan eh, para i-verify eh. Para at least kahit papano, eh maging way na rin ho kayo para hindi na kumalat yung mga maling informasyon.
2: At saka diba? Bago nyo i-share, iisipin nyo muna kung ito ba magudulot na maganda o hindi sa mga makakabasa. Precisely. Sa inyong mga followers. Diba?
1: Anyway, partner, abay natapos na naman ang isang oras ho natin dito sa Spot Report kung saan
2: una ang kaligtasan mo.
1: Ay, ako po, Jeff Caparas.
2: Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierna.
1: Ay, mag-iingat kayo, kapamilya. Saan man kayo naroon sa susunod na programa, alam na dis, kasama si Papa Awel Paz at Mama Jaiho. Ingat kayo, kapamilya.
2: Bye!
10: Krimen, katotohanan, iimbestigahan yan sa Spot Report. Sa bata ng katarungan, wala kang tanong.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras,
1: isang minuto makalipas ang ikasyam ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: programang maghatid sa inyo ng mga pinaka-sizzling chika sa mga paborito nyong artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
0: Walang palalagpasin at hindi-hindi magpapahuli.
1: Ako pa ang inyong ever-laughable, Papa!
0: Ako naman ang kapartner niyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho.
1: And you all know the drill, kaya sabay na kayo. Alam ko na!

0: Showbiz, balitang mabilis.
1: Balitang mabilis.
0: Walang bitis.
1: Alam na bitis.
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na bitis.

0: sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na natin dyan ilang snaps mula sa kasal ni na Bea Alonzo at Vincent Ko, inilabas na!
2: Alam na this!
1: At Gerald Anderson at Richard Gutierrez ha, ibinahagi naman ang naging karanasan sa unang pinagsamang proyekto na Blood vs. Duty!
2: Alam na this!
0: Samantala, ilang Pinoy show nominado sa Content Asia Awards 2026. At English singer-songwriter Louis or Louis Tomlinson magbabalik sa Pinas para sa World Tour Concert Stop.
2: I love na this!
1: Idiretso na kagad dati sa paghagod ng mga katawan, ng mga ulo ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan sa unang showbiz chika, ipinagmalaki. Ipinagmalaki ng aktor na si Richard Gutierrez ang magandang chemistry nila ng co-star na si Gerald Anderson sa serye ng Blood vs. Duty. Sa isang panayam, inilarawan ni Richard bilang good working experience ang pagsasama nila sa serye ni Gerald at binigyan din na wala silang hinarap na problema sa isa't isa.
3: It was a great working experience, doing Blood vs. Duty with Gerald. Maayos yung naging takbo ng show namin, tutulungan kami. As in, wala kaming problema.
1: Na-enjoy din ni Richard ang pagiging magkatrabaho nila ng girlfriend na si Barbie Imperial.
2: I love that this!
0: Samantala, sa ating susunod na balitang showbiz papaawel, nang mapag-usapan naman ang AI o Artificial Intelligence sa mundo ng pagbuo ng pelikula at teleserye, nagbahagi rin ng saloobin si Gerald at Richard. Kabilang nga dito ang panawagan na responsableng paggamit nito.
4: Yun yung future talaga natin eh. So, kailangan natin i-embrace yan. At nakasubok din kami dito. I mean, I think it was more CG ata kami. But sana in the future, malagyan din siya ng regulation. Kasi para maprotektan din yung mga artista.
3: Ayoko rin yung buong eksena AI, di ba? So, we have to find that fine line kung hanggang saan natin gagamitin ang AI.
2: Alam na this!
1: Parang napanood ko rin sa Arangkata yun, ha? Parang tinuhog ang interview. I mean, bongga ka, Jai. Bongga ka, Jai.
0: Yes.
1: Yes, thank you. Abangan pa ang iba. Pero tuloy-tuloy na tayo, Mama Jai. Kasunod, ang anunsyong kasal na sina Bea Alonzo at negosyanteng si Vincent Ko, ipinasilip na rin ni Bea sa kanyang social media account ang ilang snaps mula sa kanilang civil wedding. Bumuhos ang pagbati sa dalawa na ikinasal nga noong Lunes. Sa post na ibinahagi ni Mayor Nancy Binay, ipinayag ng mga netizens ang kanilang mga well-wishers sa bagong kasal. Noong Lunes, July 13, sinasabi nga po ikinasal ang dalawa sa intimate civil ceremony sa Makati City Hall.
2: I love
0: congratulations kay Bea and kay Vincent. Samantala, mga kapamilya, naging fanboy naman ang kapamilya actor na si Jericho Rosales sa international premiere ng bagong pelikula ng Hollywood star na si Matt Damon na The Odyssey. Sa kanyang reel, ipinasilip nga ni Echo ang isa sa mga pinaka-memorable moments sa naturang event kung saan nagpa-autograph siya sa Oscar-winning actor. Habang nangyayari ito, ikinikwento ni Echo ang paghanga naman kay Damon. Sinabi naman sa kanya ni Damon na umaasa siyang makatrabaho or magkakatrabaho sila sa hinaharap. At aminado nga si Echo na kinilig siya sa sinabi ni Damon. Wow!
2: Alam na this!
0: Pag mga talaga local artists natin, no, makikita mo yung kanilang pagiging hashtag fanboy and fangirl, ganyan, fanboy and fangirl sa kanilang mga international actors na mga hinahangaan, mga artista sa Hollywood.
1: Correct. Yes. Kahit naman sino, siguro hanga kay Matt Damon, lalo na sa pinagdaanan niyang journey sa Hollywood. Holy Hollywood. Eh syempre ang Jerry Rosales kahit paano 'di ba sa mga actingan parang ganyan yung kanyang ano peg ganon,
0: yes.
1: Yung parang oy may influence, may inspiration, may motivation na kuha kasi nakausap ko rin ibang mga artista na kunwari may character silang gagampanan, manonood sila ng mga pelikula abroad, yung mga Hollywood artists, ay ganyan pala inatake,
0: aarali nila
1: ay pwede ganyan mga nuances pala, ganyan ganyan, ay pwedeng ganito ang delivery, ganyan. Sana naman ma-meet din natin si Matt Damon, bukas po ang aming istasyon para sa iyo, Matt Damon, ha?
0: Bakit hindi?
1: Yes!
0: Diba? Malay mo, diba papaawin? Yes. Marang nakikinig pala siya sa car.
1: Yes!
0: Wah!
1: Sa car, umabot ang signal sa kanila.
0: Malay mo, diba? Naka 630 kHz. Can you please tune into 630 kHz?
1: Ganun.
0: LA News.
1: True.
0: Ah, ganun. Meron na Filipino channel. Malay mo, meron silang mga kasama sa sa bahay.
1: Yes.
0: Na mga half-half Filipino, half-Pilipina, ganyan,
1: mga
0: diba?
1: Half-fees.
0: Mga half
1: Ah, di ba?
0: Mga half-half talaga.
1: Half-half.
0: Marami, di ba, papaawel? Mm-hmm. Katulad halimbawa, di ba, dati alam ko nabalitaan nung panahon ni former President Barack Obama.
1: Ay, yung chef.
0: Di ba?
1: Ganyan.
0: Yes.
1: Tsaka yung sa production team.
0: Yes.
1: Sa, ano, sa Universal Studios lang. Ang dami mga Filipinos dun eh.
0: Totoo.
1: Sa Disneyland.
0: Yes. Di ba yung mga ganyan performers natin?
1: Yes.
0: Oo, di ba? Na for sure, hindi sila mahihiya na ipagkalat or i-share sa kanilang mga bossing.
1: Correct.
0: Na mga malalaking tao sa abroad,
1: yes,
0: na pakinggan ang DZMM at ang ABS-CBN syempre dahil may The Filipino Channel.
1: Oo, mamaya tinatang, huwag ka nang layo pa. Bakit lalayo pa tayo? Princess Punsalan,
0: yes.
1: Rachel Alejandro, mga nandiyan, di ba? Ruby Rodriguez,
0: true,
1: yung mga ganon. Tsaka yung sa ano, yung komedyante, si Nico, ganon. Nico
0: Bawa?
1: Hindi, Garcia. Parang ganun, Nico something.
0: Oh, yes.
1: Diba, doon, na artista rin. Sasabihin nyo ba, mamaya ba, ma-meet mo yan, ano, Ruby Rodriguez, sabihin mo doon, hey, you know the show, you know this?
0: Ganun. Alam na this in Tagalog?
1: Yes, in Tagalog.
0: Yes,
1: you know this.
0: You know this.
1: Like that.
0: You know na.
1: You know already.
0: You
1: we know.
0: Ay, mali pala.
1: You
0: sorry.
1: Know. Yes. Ay, he knows.
0: She knows.
1: I know.
0: Malis.
1: Yes. Yes.
0: Walang ginawa.
1: Wala.
0: Walang ginawa.
1: Wala.
0: Yes.
1: Okay,
0: ito, ano lang to? Parang
1: kahit
0: massage niyo
1: pa si Aura.
0: Ay, totoo. Hoy, hindi, Papa. Well, speaking of Aura.
1: Oh, ayan na nga.
0: Kanina, di ba parang last night, bilita natin.
1: Successful.
0: Siya ay nagpa-rhinoplasty.
1: Yan.
0: At pinost naman niya sa vlog niya.
1: Yes.
0: Siya wala ata ito sa balitang showbiz natin.
1: Oo.
0: Kanina din, nakita ko Papa Awel.
1: Tapos siya?
0: Nahabag ako. Kasi bakit? Meron dun sa vlog na parang, di ba, nag-heal siya.
1: Yes.
0: Tapos, syempre para sabi niya, pinipilit niya maging strong. Kasabay nung mabilis na healing para sa kanya. Tapos dun sa vlog na pinalabas, parang,
1: oo,
0: kumuha siya ng update sa kapatid niya dahil ang mama ni Aura ata ay ang mama ni Aura ay nasa ospital.
1: Oh,
0: nagpa-check up ganun. Tapos parang sabi ni Aura, habang mahirap siya mag-set, sabi niya, anong balita diyan? Gumana. Tapos parang yung boses lang dun sa phone. Sabi ni Aura, ba't ka umiiyak parang ganun? Tapos sabi nung kapatid na nakausap doon, sabi ng mga doktor na kausap na daw niya, confirm, may cancer daw yung kanilang mama.
1: Sa vlog yan nilabas.
0: Sa vlog nilabas, may cancer daw na kung sabi niya, syempre alam mo yung nagpapaka-strong. Sige na, tanggalin na yung hinaharap. Ang
1: may breast cancer.
0: Yun yung sinasabi. Tapos pagkababa, sige, babay na. Kasi hirap magsalita, diba?
1: Babay na.
0: Hindi ako pwedeng umiyak kasi para ano, para makarecover agad. Tapos parang yung mga caption nakalagay doon, parang sabi, kahit na anong pilit ko na hindi bumuso yung luha ko, hindi talaga kaya kasi syempre usaping nanay ganyan. Tapos sa Paul, tumulo na yung luha niya. Tapos buti may friend si Aura na sumusuporta at parang nag-comfort sa kanya. Tapos nabasa ko yung mga comment. Sabi dun sa mga comment, di ba, madalas na naging tampula ng panglalait itong si Aura dahil nga parang bro ni James daw, ganyan. Di ba yung mga nagpa-picture sa kanya? Siyempre alam naman natin, may hinarap din siyang naging issue before
1: dati
0: na.
1: Dati pa talaga.
0: Sabi nga dun sa mga Kuya Pao, hindi talaga natin alam yung mga challenges at mga kinakaharap ng bawat tao. Mapa si Aura man, mapa kung sino man po, 'di ba, mga serbisyo at mga kapamilya.
1: Mm-hmm.
0: Piliin po natin na kanina rin is ganun din, i-relate ko na sa post naman ng Mommy Ray, na parang may ganun din siyang post na parang just sabi niya, just may two cents, parang minsan ang hirap din na magkwento ka sa social media at yung magkaroon ka ng maraming followers kasi may mga pagkakataon na parang kailangan yung facade mo, kailangan yung pinapakita mo, okay ka lang palagi.
5: Oo.
0: Pero sa kabila ng pagiging okay mo palagi, meron kang kinakaharap na mabigat na mga problema, kagaya ng mga ka-vibes tuloy, kagaya ng mga kapamilya at mga kaservisyo natin. I'm sure lahat po tayo ay pare-parehas na may hinaharap araw-araw. Piliin po natin na maging kind sa kahit na sino, all the time. Di ba hindi naman sa pag-ano, chismos, like ako, chismosa din talaga ako pagdating sa mga huy, anong balita, anong update, ganyan. Uh-oh. Pero syempre, di ba, hindi pwedeng kailangan lagi lang masaya, fun na makapagsalita lang tayo ng kung ano-ano. Isipin din natin yung mga ganong bagay. Katulad nung kay Aura, talagang naano ko, nandun ako sa peak of pag-message sa kanya ng yakap, parang gano'n.
1: Eh, parating na rin natin kay Aura, mahigpit na yakap ang pinapa-attend namin sa inyo, Aura, sa inyong buong pamilya. Mas lalo kayong dapat maging matatag.
0: Correct.
1: Sa panahong ito.
0: Totoo.
1: Mga nalampasan nyo yung mga pagsubok ng buhay, malalampasan nyo rin ito.
0: Totoo.
1: Tatag lang ng panalangin din, ganun. Kaya Mama Jaiho, nakikita din natin dun sa mga, kunwari may mga video na ilalabas, meron na mga disclaimer eh, meron na mga sasabi kagad o paunang sabi ha, ang video po ay sensitive, maging maingat tayo sa ating mga komento, ganun. Mm-hmm. Wag kahit po hindi to video ano sa mga bibitawan nating salita kasi lagi natin sabi ayaw din naman natin bumalik sa atin yung
0: totoo.
1: Mga masasalitang masasakit na salitang yun. Aura, God bless.
0: At diba, kung yung ka-Aura nga napakabigat na, pero I'm sure meron sa mga kapamilya natin mm-hmm. na nakikinig at nanonood papawil na tayo yung source of happiness nila
1: mm-hmm.
0: kasi diba hindi nila alam kung saan kukuha ng pambayad sa due date.
1: Correct.
0: Kung saan kukuha ng pambayad sa kanilang mga ilaw, Meralco, mm-mm. tubig, etc. Diba? Kaya maraming salamat po sa pagtutok, mga kapamilya.
1: Correct.
0: Dito lang kami. Kami ang gawin yung background. Kung may pagdadaan naman kayo, kasama nyo kami ni Papa Awel. Kabi nga niya, Kapit
1: mga Kafaith.
0: Yes.
1: Yan. Oo. Kapit po mga Kafaith, gaya ng mga nakakausap natin, Mama Jaiho. Naku, ang bibigat ng mga balita maghapon, makinig tayo sa Alam na Des. Yan po ang sabi nila. Kahit paano, light lang. Di ba po naman?
0: True.
1: Hindi mga showbiz balita po na kahit
0: True.
1: Paano, nakakapagatid kami kahit konting ngiti sa inyong labi. Sapat
0: Correct.
1: Na po yun.
0: Thank Kanina you. Pala, speaking of that, on a lighter note
1: yes.
0: naman, nagawa ko ng content.
1: Yes.
0: Nag-umingel ako. Parang dati Omigel, ngayon umingel siya. Yung parang random, mag-click ka lang, tapos may mga makikita ka live, may makakausap ka all over the world. Tapos meron doon sabi kayo ng isa, ha! Si ano?
1: Yan,
0: sabi niya, si Jaiho yung chismosa sa ABS-CBN.
1: Wala.
0: Oh, sabi talaga, alam mo pa, Awel, di ba parang kung titingnan mo siya sa negative na pagtanggap, parang, ito naman, grabe naman.
1: Pero masaya niyang sinabi.
0: Kumbaga parang na-excite siya, sabi ko, hindi naman chismosa, sabi ko sa kanya, nagbabalita ng showbiz report. Sabi niya, sa ABS-CBN yan yung chismosa.
1: Ganun naman, di ba naman? So yun ang, recorded ba yun? Kasi minsan nire-record, pinopose.
0: Nire-record namin, pero natagalan ako actually mag-content kasi sa una, sa sobrang haba, hindi nakuha nung iPad.
1: Frame.
0: Tapos ginamit ko yung phone ko, tapos merong audio. So, abangan nila. Abangan nila yan sa 92.3 FM Radio Manila Ka-Vibes FMR na online digital content. Ayan.
1: And speaking of, pag-share ng a little act of kindness.
0: Ayan.
1: Eto na, mapapangiti kayo dito. Kasi nga po, nagbahagi naman ng tulong si PBB Celebrity Collab 2.0 Big Winner Mika Salamanca sa pamagitan ng feeding program para sa mga bata. Katuwang ni Mika, ang isang non-profit organization na nakapagpakain ng mga batang nangangailangan ng masustansyang pagkain. Sa nasabing event, nakiisa rin si Mika sa paggawad ng award sa mga bata ang dating malnourished na ngayon ay maayos na ang kondisyon. Alam na din!
0: Salamat to our Kapuso Big Winner, Mika Salamanca.
1: Mm-hmm.
0: O, di ba ito papawal sa oras na 9:18 sa nominado po ang ABS-C. O, di ba magagandang balita? Ano? Ayan, hindi pala sa akin pala yan.
1: Yun na nga, sabi ko. Balik, one page before that. Ito yun. Eto na. May magbabalik
0: dahil, na. Opo, mga kapamilya, magbabalik po sa Pilipinas ang dating One Direction member at English singer-songwriter na si Louis Tomlinson. Gaganapin ang Manila stop ng kanyang How Did We Get There World Tour concert at ito po ang kanyang ikalawang beses na magtatanghal sa Pilipinas bilang soloist. Oh,
2: diba? Alam na this!
0: Bonga-bong. Yung mga ano, ano nga tawag sa mga mga fans nung 1D?
1: Mga ano, mamaya, maaalala ko yan.
0: Di ba kasi naging panay din tayo nung dati, di ba? Yung mga, yung...
1: 1D. Basta, Believers kasi ang Justin Bieber.
0: Oh.
1: Ganyan. Ang 1D ay...
0: Directioners.
1: Sa papasabi pa doon. Ganon. North, East, South, West.
0: Basta, basta yun. I-comment nyo po down below sa aming YouTube channel.
1: Ayan,
0: mag-comment
1: na. Ayan na! Kasi basahin po natin.
0: Blooms.
1: Ganon.
0: Ang Blooms sa Beanie. Ang 18 sa SB19. Aces sa BGYO.
1: Correct. Vixies sa...
0: Vision. Yes.
1: Yun naman.
0: Guardian sa 1621.
1: Yeah.
0: Na makakasama natin sa
1: so
0: ating
1: July 18.
0: Apat na po tayo, the DZM40.
1: Paligtad.
0: DZM40, apat na po tayo. Yes.
1: Yun na yan. O eto na nga, excited si Mama Jai Ho na ibalita. Ituloy na natin yon kasi nominado ang ABS-CBN Productions na Call Me Mother at It's Okay to Not Be Okay sa Content Asia Award 2026. Pasok. Pasok sa category na Best Feature Film or Telemovie Made in Asia ang Call Me Mother na pinagbidahan ni Uncomfortable star Vice Ganda. Habang Best TV Format Adaptation in Asia ang seryeng It's Okay to Not Be Okay na pinagbidahan ni Ann Curtis, Joshua Garcia at Carlo Aquino. May ilan pang Filipino programs ang nominado sa nasabing award giving body. Gaganap pinang awarding ceremony para sa Content Asia Award sa August 27 sa Bangkok, Thailand!
2: Alam na this!
1: Naku, good luck! Sana may uwi ninyo ang panalo dito sa Pilipinas. Diba naman? Dahil ano yan? Go, go, go! Maraming matutuwa.
0: Truly. Papaanakuha natin ang tamang sagot kanina.
1: Ano?
0: Tama nga, Directioners. Yes. Yun. Tapos meron din kanya-kanya sina Harry Styles.
1: Yan.
0: Sina yun si Louis. Meron din siya si Louis. Ganyan, Louis yung tawag sa mga fans niya. Tapos si Zayn Malik. Alam mo ba, nitong isang gabi ko lang nalaman na si Zayn Malik pala ay Palestinian. Parang gano'n.
1: May lahi.
0: Yun pala, Palestinian talaga. Kasi parang, di ba may mga friends tayo sa Dubai and Abu Dhabi. Sabi niya, sabi ko, ang gwapo rin naman ng mga ibang mga Patan. Kasi yung Patan yung tawag sa kanila, yung term nila doon ng mga Pinoy. Sabi niya, uy, si Zayn Malik, Patan siya ha. Ganyan, ganyan. Sabi ko, talaga ba? In fairness, minsan yung pakipag-chikahan din talaga sa live, may mga matututunan ka rin kahit pa paano. Kahit pa paano.
1: Yun. Bongga yun.
0: Alam mo, Papa Awel, invited ako dito na sayang kasi syempre, di ba?
1: Yung kanina.
0: Yes. Kaya. Alam ko, di ba, sinabihan kita niyan. Kaya lang kasi, syempre, alam nyo na po, mga kapamilya. At bakit ganun, no? Sanay ako sa ating mga tawag. Sa mga kapamilya at mga kaservisyo. Ito nga, talagang dinumog po ang ginanap na meet and greet ng Pinay tennis star na si Alex Iyala sa Maynila. May mga nanggaling pa nga po sa malalayong lugar para ipakita ang kanilang pagmamahal sa kanya. Malaki po ang naging pasasalamat ni Alex sa mga sumusuporta sa kanya sa loob at labas ng bansa. At syempre ha, ang ganitong klase ng mainit na pagtanggap po at kulturang Pinoy ang gustong ibida ni Alex sakaling bumisita or bibisita ang kanyang mga kaibigan mula sa tour. Pangako naman ni Alex na bawat laban, never say die ang mindset hanggang sa huling pagtutuos. Target nga ngayon ni Alex na manalo para naman sa bansa sa Asian Games at magtagumpay sa susunod na Grand Slam.
2: Alam na this!
1: Yes, alam mo, nakaka-good vibes talaga. Makita man lang yung face niya na napaka very happy. Nag-ano yun eh.
0: Ang pleasant,
1: nagka-transcend sa mga tao. Kaya kahit malayo pa yung pinanggalingan, makita lang si Alex Ayala kahit sa malayo. Ang ganda. Tsaka ang tangkad-tangkad niya. Gusto ko yung tangkad niya. Tapos kanina nakapanayam na siya ni Miss Karen Davila sa TV Patrol. Abangan nyo na lang.
0: Nang live na live.
1: Live na live. Nag-report muna si Miss Karen Davila. Pero na pre-taped na yung interview niya. Doon, same occasion. Ganon. Tapos yun nga, ang dami na lang na pag-usapan, nakakatuwa. Tsaka yung inspirasyon na nabibigay niya, parang ngayon nabuksan na ang maraming pangarap na sana nga ay matupad din sa kanila gaya ni Alex Ayala. Mabuhay ka, Alex! Nakakatuwa lang naman talaga. Mm-mm.
0: Truly, mm-mm, ang oras natin ay 9:23 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Naku, papaawes sa ating pagbabalik naman, syempre. Meron tayong special na bisitang makakasama.
1: Yes.
0: Alam ko, hindi pa ba natin sila naging bisita
1: actually,
0: before?
1: Actually, parang naging bisita na natin. Eh, naalala ko na pumisita na rin sila dito. Yung malalaman natin, mamaya, kung ito ba ay return of the comeback. Diba naman?
0: O first time nila.
1: Yes.
0: Na tumapak sa Alam Na This Studio. Correct. Dito sa DZMM. Mm-hmm. Kilalanin po natin ang P-pop girl group na Kaya!
1: Kaya natin to! Sumabay po kayo. Alam ko na.
0: Alam nyo na. Alam na this.
5: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
11: Ako to, si Chang Ami.
10: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
13: Tuloy lang sa activities on the go!
12: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
14: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
12: Let's go!
13: Make your move, baby.
14: Arthrisin, get going!
15: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika!
17: action, comedy,
18: comedy,
17: horror, horror, o suspense. Bibida yan sa Alam Na Dis. Alam Na Dis. Live.
0: Oras natin mga kapamilya at mga kaservisyo, 9:28 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling ka-bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada ka-partner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po si Jai Ho.
1: Katandem din po sa upgraded showbiz news ang ever-laughable, ever-lovable Papa Awopa.
0: Kanina sabi natin, di ba, ka-fate sa lahat ng mga may pinagdadaanan. But, pero di ba, syempre, sinasabi rin natin na kaya natin lahat ng hamon sa buhay. Correct. Kagaya na lamang ng ating napaka-espesyal na bisita on a Wednesday evening dito sa ating programa. I-welcome na natin sila, magpakilala sa kanilang mga sarili. Nandito na po sila. Let's go!
19: 5, 6, 7, 8.
20: Kaya is here!
19: Hi! Kami po ang
20: Kaya!
0: Yes! Di ba, Papa A? Ganda. Kayang-kaya.
1: Tama naman. Kaya ang mga followers nila ang Zaya-Zaya. Yes! Kaya shoutout na tayo sa mga Zaya.
20: Hello, Zaya!
1: Yes! Eh, maganda yan para sa mga momshies at popshies na Papa Awel, Mama Jayo, parang nag-guest na sila dati. Sino nga pala si Sophia dyan at sino si Angel? Ganon-ganon. Yes. Kaya one by one, come on. Eh, wow. Kaya! Woo. Ganon. And...
19: Ayan, hello po. Ako po si Angela.
1: Yon.
19: Hi, ako po si Charisse.
1: Charisse.
21: Yo, ako po si Alexa.
1: Alexa.
19: Hello po. Ako po si Sophia.
1: Yon.
21: Hi, everyone. I'm Charlotte. And again, we are...
20: Kaya!
0: Yes! Alam mo, nung one time, totoo pa, di ba kasi nag-guest sila sa akin sa kabila?
1: Yes.
0: Tapos sabi ko, parang feeling ko talaga nag-guest na kayo. Yung pala sabi ko, ay okay, alam ko na, sa DZMM nga talaga. At least sa DZMM, pangalawang beses na nila, di ba, Papa? This is your second time na bumisita sa atin. At may bago na naman kayong hatid para sa ating mga kapamilya at mga kaservisyo.
19: Yes! Very excited po kami kasi ngayon po, we just released po yung aming single na Hulog!
1: Yes! Naku, parang sa gabing ito ay hulog talaga kayo. Kasi maraming nalulungkot ngayon. Papasayayin natin sila. Diba naman? When I saw you again, kaya napagpasok nyo, teka muna, parang nang mas nagsesexyhan. Dahil ba ito sa training o mga pinaghahandaan kayo?
19: Yes po, kasi po yung training po namin, continuously po talaga siya. Hindi po siya natitigil. And of course, kami rin po, may sarili po kaming diet. And yung discipline din po talaga namin para pag nag-perform po kami on stage, we're ready po palagi.
1: Correct. Para naman magbigay din inspirasyon sa mga gusto rin na sumunod na po, kahit saan pumunta ang kaya, ay kasunod sila, di ba? Pero, di ba, long before, nakipag-collab na talaga kayo sa South Korean producer, di ba?
19: Yes! Walkie-talkie.
1: Walkie-talkie. Yes. Continuous pa rin ba ang inyong collaboration or you're looking forward to more collaborations?
19: Actually, we're not closing our doors sa mga gusto po makipag collaborate again with us. Pero right now, we're continuously collaborating nipo with different local producers.
1: Very nice. Diba? Nakakatuwa naman after nung first hit ninyo na bongga. Parecall nga natin sa kanila yung first hit natin.
19: Oh, yung tanga. TNG or tanga po.
1: TNGA.
19: Yes. Zach Tabudlo. Zach Tabudlo. Ito pong song na to, very important po siya sa amin and very special because ang dami rin po itong milestone. We recently won Listener's Choice Award sa Billboard Women in Music. Yes. And ang dami rin po, actually, nag-viral din po to sa Spotify number 3.
1: Yes!
19: Kaya happy po kami to be back na may bago na naman po kami yung single.
1: Opo, title po yun ng kanilang
19: kanda.
1: Yes. TNG! Ganun po yun. Kasi parang napablabla kami dyan eh.
19: Yes! Yes!
1: Diba? Pagkatapos sabihin na... Oo, diba? Siyempre. Kasi hindi natin makakalimutan yung debut single nyo na...
20: Blah-blah!
1: Yan naman yun. Eh, para naman sa mga momshies, popshies, isa nga mabilis, ganito yung chorus ng blah-blah.
19: Okay.
1: Eh. Ready?
19: One, two, three, and...
4: What you say, blah blah, what you say? What you say, blah blah?
18: It's over now.
4: What you say, blah blah, what you say? What you say, blah, what you say? Yeah.
0: Papa A, kagaya nung pagti-trending nila sa kanila nga yung sa international na ano, yung sa Billboard, 'di ba, nang bonggang-bongga. Sa kantang Takedown naman para sa P-Pop Demon Hunters, 'di ba, Papa A? P-Pop sa Demon Hunters. Tara, 'di ba, sa Demon Hunters, si Papa. Yun yung natatandaan ko talaga na ano, dun parang bumongga lalo yung pagkilala sa Kaya, na amazing sila sa mga sa live vocals nyo talaga.
18: Thank you so much.
0: Hanggang ngayon ba, ganun pa rin yung dami ng mga doors and windows, lahat na ng mga nagbukas na opportunity because of that video na pinag-usapan at minahal kayo talaga?
18: Yes, ang dami po talagang Minyapo bookings, ang dami rin pong mga opportunities because of that. Pero after that po, ang lucky lang po and blessed po yung Kaya na after that virality po sa Takedown, naging viral din po recently sa Twitter yung Hulog.
0: Yes. Ganun naman, di ba, kasi kapag may isa na, magsusunod-sunod na talaga yun. Kumbaga, yun nga, patience is always the yung virtue na sinasabi natin, di ba? Magsusunod-sunod kapag nakuha mo yung kiliti ng mga manonood at mga tagapakinig. Yes. So, masasabi nyo ba na talagang parang kayo, eh, yung sa training nyo, hindi lang ba sa disiplina sa pag-perform, kundi yung disiplina rin sa pagtitiis na kailangan nyo lang antayin yung tamang bituin or tamang timing?
22: Yes. Actually, sa amin po, parang sobrang naging thankful talaga kami sa pag-viral din talaga ng Takedown. Kasi hindi po talaga siya nangyari overnight for us. Like yung video po na yun, it was shot months ago pa. Tapos nilabas lang namin para may mapanood yung mga Zaya. Tapos bigla siyang naging ganun yung traction. Sobrang unexpected po talaga. And since 4 years na rin kami talaga na group, sobrang thankful kami na finally, nakukuha na natin yung moment natin. But at the same time, parang kailangan namin

0: Hindi na kami safe. Yes.
1: Kasi gusto po namin maging personal lagi yung nire-release namin. So for this one po, yung Hulog, it was written and produced by a lot of amazing artists po and producer. Si Miss Jika Marie, Mr. Ron Pangyarihan, Mr. Red Ridao, Mr. Shad Chan, Mr. Ken Ponce. Mm-mm. So if you're ano rin po, ito pong mga producers ito, ang dami rin po nilang hit songs. Yes. Like Yumulto, My Cup of Joe, and kaya kami po, very privileged po talaga kami. We're very grateful and honored to be working with them. So itong Hulog po, it talks about a vulnerability in showing your emotions. Very ano po talaga dito, yung kaya makita nyo po na very ano yan, yung very innocent, yung papakita dito yung innocence ng pag-confess, yung hindi mo masabi sa taong gusto mo. Pero ang saya lang na yun nga po, nagustuhan din po yun ng audience po namin.
2: Correct. And ang saya talaga, no, ang saya ng mga Zaya, dahil upbeat ba to, di ba? Or ano siya, ano yung approach, yung genre niya, mahina, may build up, para mas ma-understand naman ng mga momshies at popshies natin. Ano yung atake naman, bakit pinagkaiba itong Hulog?
3: Di ba ito yung ano, yung nagte-trending ngayon, yung hala na Hulog.
4: Well, I think Hulog po, it is a yearning song. Kasi parang ngayon po sa mga Gen Z, mga new generation, parang it's always a trend po. Yung mga yearning, like yung parang naglolong ka sa love. Mm-hmm. But then, ito si Hulog, ang difference niya po. It's a yearning song but upbeat siya. Yes. In a way na parang, although you yearn for that love that you're looking for, parang nakaka-comfort din po siya pag pinapakinggan.
1: Oh, actually, ito rin po yung first time na nag-try po kami ng different na dance style.
2: Yes.
1: We tried contemporary jazz.
2: Correct. Ito, and mas mapapalapit. Ay, sige, go. And
5: mas feminine po talaga yung approach namin with this song. So, mas soft po talaga yung movements namin and expressions po when performing the song.
2: Yeah. Very nice. Gaya ng inyong Kaya character, ang Kinaiya ay yung inner character niya lumalabas dito. Diba? Parang dyan yung mas na-express.
5: Yes. Yan.
2: Kung yung iba, dito sa Hulog na gusto nyo ma-imbibe or magustuhan, ma-internalize nila, magaya nila yung Hulog. Kasi para sa iba, yung Hulog, nilalayuan kasi yung mga utak. Asa na yung Hulog mo? Ganon. Sa paluwag, asa na Hulog mo? Ganon. Ay, wala ka sa Hulog ngayon.
5: Wala ka sa Hulog.
2: Diba? Wala ka sa Hulog ngayon. Pero ito, positivity, expression of oneself, di ba naman? Nako, excited sila para malaman na kasi chinichika-chika natin ito eh. Pero bago kayo magpa-sample, ano yung contribution, yung share nyo? Kasi di ba as artist, meron kayo, pwede po ba po, gaya na sinabi nyo, uy, mas effeminate at mas feminine ang movement namin. Mm-hmm. Kayo ba ang nag-suggest niyan? O yung mga malalaking pangalan ng mga producers na nagsabi sa inyo?
1: When it comes po sa recording the song, we appreciate and respect po yung mga suggestions po ng mga producers and composers ito.
2: Yes.
1: Pero binibigan nila lang kami ng freedom to add an ad-lib or kung paano yung approach namin, how to deliver it.
5: Actually, hindi rin po sila naging strict kung paano namin kakantahin po yung lines namin. Binigyan po talaga nila kami ng freedom paano gusto namin attack dun sa parts po na.
4: Yes. And also, that freedom po, parang tumulay din po siya in terms of music video. Kami po nag-conceptualize and nag-plan po nun.
2: Wow.
4: And even the choreography, meron din po kaming opinions and input po dun sa naging choreography namin. And we are very thankful po sa coaches po namin, sa lahat po ng nasa team po namin that time na they're very open and naging collaborative po sila dun sa nagawa po namin for Hulog.
5: Yes. And yung team po kasi behind Hulog talaga, hindi po siya malaking team.
2: Mm-hmm.
5: So, everyone talaga was very collaborative and dun pa lang talaga, dun mo makikita na ang daming mong pwedeng magawa kahit konti lang kayo.
1: Yes.
5: And yung ano din talaga, yung artistry din talaga ng Kaya is something na nire-respeto nila. So we're very thankful sa mga taong lumapit sa amin para tumulong kasi kahit sabihin natin na it's all, parang most of it or most of the planning talaga is from us, sobrang naging helpful din talaga sila. So, yung plans namin and yung plans nila parang
1: nag-collaborate.
5: Tapos parang ang ganda na ng kinalabasan.
1: Yes.
2: Galing! Parang nag-align lang lahat ng mga stars. Ganon. Tapos bigyan. Hulog na lahat
1: hulog
2: talaga.
1: Hulog na langit!
2: Hulog na talaga yan. Hulog! Follow the dogs out.

0: hulet yun, hulet.
1: Huletin natin. Ang pagkanta ninyo ng hulog. Kanina kasi meron na silang paano. Hanggat may oras tayo.
2: Pero Papa Owl, i-remind na natin yung mga fans nila na nakatutok sa ating YouTube channel na kapag baka mamaya mawala bigla kapag umawit na po ang kaya, eh dapat i-red nyo na kagad yung mga transistor radio ninyo. O kaya naman buksan nyo kagad yung mga Sky Cable Channel 26 ninyo or sa 183 local cable channels nationwide. Kasi sasabihin nila, hala DJ Jay, nung kumanta na wala ng tunog. Ganun po talaga kapag sa online para hindi po tayo makopyright. Kaya i-ready nyo na po. Bibigyan ko kayo ng time na kunin ang inyong mga transistor radio dahil sa oras na 9:41. Sa ating pagbabalik, maririnig na po natin ang kanilang awitin. Acapella lang ito ha. Dito na naman makikita ang husay ng kaya ng live vocals. Diba? Pressure. Yan, so sa 9:41 sa aming pagbabalik, sabay-sabay po tayong mahuhulog sa ganda ng mga tinig ng ating mga bisita. Ang kaya, dito lang yan sa
3: Hulog the Dogs at
2: Well, alam ko na.
1: Alam ko na, alam nyo na.
2: Alam na this.
4: Alam ko na, alam mo na, alam nyo na, alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nakakagigil. Di makapagpigil. Alam na dis.
2: Oras natin, mga kapamilya at mga kaservisyo, 9:44 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kasama niyo pa rin po ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, Jaiho.
3: Kasama rin po ang inyong kakaya at kazaya na si Papa Awapas. Excited na ako.
2: Alam mo, ang daming nakatutok sa atin, Papa Awel. Tapos grabe ang galing nila. May mga nag-comment at nagtatanong. Sabi ko, sige nga, tanong natin kasi hindi ko ata natanong. Sa, kasi syempre, di ba, may kambal po sa kaya.
3: Ay, nga. Kanina dapat sa intro pa lang, nun sinabi nila isa-isa, sabi ko, sino sana yung kambal? Pero maganda na discover
2: nila.
3: Ito
2: na. Sabi ng mga nanonood, totoo to, yung binabasa ko kayo. Uh-huh. Sabi ng mga nanonood, ayan, tanong mo naman, kasi syempre, suki kami nito. Sila ba yung kambal na apo ng sila ba yung anak ni Lumen?
3: Mm-hmm. Ayan.
2: Yes. Uh-huh. Di ba yung sa sikat na commercial?
3: Correct. Yung sa,
2: kay Lola Obang. Uh-huh. Yes. Yes, ayan. So, kayo yun talaga. Mm-hmm. So, before kaya, you started as mga commercial mod.
3: Correct.
2: Talaga.
3: Ano, nagsimula muna sila bilang bula.
2: Hindi.
3: Ganon. Saka, diba? Mali. Diba? Oh.
2: So, kayo na yun ng bata?
3: Mm-hmm.
2: Dun sa sikat na brand na yun ng sabon? As in, 5 years old hanggang sa nagdalaga kayo, kayo yung kasama nun sa... Ah!
4: Yes!
3: Sobrang trending nun si Lola Oba. Nako!
2: Alam mo ba, kapit-bahay namin. Ay, hindi naman kapit-bahay. Same kami sa taga-Mambog Bacoor, Cavite.
4: Yes,
2: di ba? Nakakasabay namin si Lola Obang doon sa pag nag-grocery kami. Doon sa pag-may-ari ng asawa ni Bea Alonzo.
3: Yes! Di ba? Nakakatuwa naman.
2: Kaya ako na green nga.
3: Hindi ganyan yung kulay nun.
2: Mas ano, darker.
3: Dark. Yan.
2: So, kayo talaga yun?
4: Yes, po.
2: Taga-Cavite rin ba kayo?
4: Yes, po.
2: Ay, talaga.
3: Sabay silang sumasa. Ay, malapit kambal talaga. Diba?
4: Oh, bumali na po kami.
3: Kita mo ha, sa mga, taga-Cavite kayo?
4: Yes, so.
3: Oh, sabay. Taga-Cavite talaga. Sabay, kambal
2: ang
3: galing. Na kambal.
2: So yun na, pero bukod doon, sa sikat na, na brand ng sabon, may iba pang mga naging commercial?
4: Yes po. Yes. Marami rin po. Eh,
2: bago, ano, kahit after without po, naming yung brand?
4: Yes, yun po yung pinaka-big break po namin.
2: As in.
4: And then after doon, nag-artista naman po kami.
2: Totoo. Mm-hmm. Ano yung ginanap niya naman nag-artista kayo?
4: Ano po?
5: Ano po yung favorite?
4: Impostora.
2: Sa GMA. Oh. Ang galing.
4: Yes po.
2: Kasama sila Jean Garcia.
4: Yes!
3: Kita mo, sabay na naman. Sandali na naman. Yung kasama si Jean Garcia.
4: Yes!
2: Kasi oh, yung favorite line ako dyan. Yung parang, andito ka na pala. Oo. Bakit? Mukha ba ako nag-disguise?
4: Oh!
2: Ay, ganun si Iza Calzado.
4: Yes!
2: Yes! I love it. Tapos, nung bago nyo pinasok yung pagiging parte ng P-POP ng Kaya,
4: opo,
2: yun yung mga background nyo talaga.
4: Yes po. And then, nagtapos po kami pag-aaral. And then, luckily, nakapasa po kami sa...
2: Feeling ko, ang laki nang naitulong ng bonggam-bongga sa pamilya nyo ng ano, no?
3: Kaya sabi niya, luckily. Ang laki-laki.
2: Yung pagiging parte ng mula 5 years old hanggang sa nagdalaga.
4: Yes.
2: Ngayon, pwede pa rin o hindi na kasi nga nasa P-POP na kayo.
4: Kami po, we're very open po kung i-contact po kami nung brand na yun.
2: Oo, syempre, inaabangan siguro nila yung next na mga journey ninyo, di ba? Kasi syempre, kayo na yung nakasama since 5 years old.
3: Yes. Oo. Tsaka sana, di ba, nauusong ngayon yung mga, ano, binabalik yung mga old videos. Sana ibalik nila yun para makita na, ay, ayan sila nga yun.
2: Diba, trending yung nga.
3: Oo.
2: Ay, bukod sa kanilang dalawa, may isa pa na recently, eh talaga namang sumabak naman sa sayaw.
3: Yes. Si so, yung isa, kambal din.
2: Hindi.
4: Mag-pinsan.
3: Mag-pinsan. O, Sophia. Go. Share mo naman.
2: Si Sophia naman, umapear sa Stars on the Floor.
4: So, sa Stars on the Floor po, naging final kaduo ko po talaga si Mr. Rocco Nacino.
3: Yan.
4: And, ayun po. Okay na, ang dami ko po natutunan talaga sa journey na yon. And, ang dami ko na-explore din na dance styles. Kasi ako po talaga hip-hop dancer po talaga ako. Mm-hmm. So, yung styles na mga natutunan ko doon, eventually, na bigay ko sa kaya.
5: Yes!
4: Kaya kami nakapaghulog.
5: Yes!
2: Alam mo kung sino nakapansin?
3: Sino?
2: Nanunood ng live na live sa atin, si Aviona.
3: Hi, Aviona
2: At si JP na mag-birthday na tomorrow. Advance, happy birthday
3: JP! JP! Napakagwapo. Pwedeng artista ni JP, ganyan.
2: Correct!
3: At syempre naman, hindi na po sila makapaghintay, lalo na mga Zaya. Dahil ito ang live singing! Grabe! Ito na po para sa kanilang hulog. Please welcome, Kaya!
4: 1, 2, 3, and...

0: Galit. Live na live po yan. Doon mo talaga makikita eh, na ready ready sa mga ano to, kabugan.
1: Yeah. Yeah. Saka gusto ko lang ding sabihin, nung nag-commercial break po tayo, nag-harmonize sila, di ba, Papa Abel? Makikita mo yung pagiging professional ng mga girls na kausap natin ngayon, na dahil mag-live singing sila, talagang nag-bosesan sila muna before live. Alam mo, sa kakachika natin sa kanila, bawat isa sa kanila, minamahal talaga natin sila ng papaaway.
2: Thank you.
0: Yes. Yung pagpunta nila, wow, second time, sana every time na may good news kayo or kahit ano, yung mga upcoming events kayo, punta kayo dito.
1: Yes. Promote nyo nang i-promote dito sa amin. Correct. Sana nga, nakasama rin natin sila sa July 18.
0: Yun na nga.
1: Diba?
0: Sa susunod.
1: Yes.
0: Gusto nyo pang July 19 kayo.
1: Wala nang July 18 lang yung ating DZMM. Apat na po tayo.
0: Yun. Grabe. Nakakatuwa naman. Eto, may nagpapatanong. Grabe. Ay, sila po ba po yung kambal sa soap commercial?
1: Nasabi na kanina. Baliktad natin ang mga damit natin. Nangyari na yun. Binabati ko siyempre Lola Erling. Natutuwa si Lola Erling. Talaga parang na-alive si Lola Erling. Kahit na inaantok-antok na siya. Oh, ayan, di ba? Lola Erling.
0: Eh, paano hindi mabubuhay ng kalooban ng Lola Erling? Sabi niya, uy, kasabayan ko si Lola Oba.
1: Yes! Totoo.
0: Ang dami talaga nag-switch siya sa Buna yun, ha, dahil dyan.
1: Yes. Actually, no? Sana mag-guest si Lola Oba.
2: Sana! Para,
1: diba? May contact kayo. Lola Oba. Sorry. Hindi, di ba? Pero bongga yan. Mm-hmm. Alam mo, kung tatanungin natin sila bawat isa, syempre perfect na sila yung sumagot, Papa Awel. Nasa age eh. Di ba? Ang kwento kasi nung hulog, di ba, Papa Awel, yung kumbaga sa katanungan, paano ka ba nahulog? Di ba? Ito yung nagpapaalala sa mga una nating kilig at mga magagandang memories pagdating sa konteksto ng pag-ibig at pagmamahal. Bawat isa sa inyo, paano ba mahulog ang bawat isa? I-share natin sa mga listeners at sa mga Zaya.
3: Paano ka mahulog, Alexa?
4: Ano po, sa mga simple things, like kapag may naalala silang little details sa, kunyari, coffee orders, mga ganon, or pagbukas ng pinto.
1: Kunyari, natatandaan, no? Yes. Na parang,
0: ay, pareho kami, ganon.
4: Yung naalala yung things about sa'yo kasi ibig sabihin nagpe-pay attention.
1: Yes! You love best coffee.
0: Yung mga ganon.
1: You love matcha.
4: Ang sasya.
1: Matcha strawberry.
4: You know that everyone cares for you pag ganun.
1: Yes, totoo.
2: Ay, gusto ko na.
0: What? Ganun talaga. Uy, pero common yan sa mga Gen Z, yung mga bata, di ba? Yung iba naman, height pa lang eh, hindi pa nakikita, tangkado, di ba? Hulog ka na kagad sa tangkado. Ayan, go.
2: May ganun na siya. Yan, may limbo talaga, gusto ko ba sa tangkad kasi sa akin. So parang dagdag siyang point. Pero syempre,
5: matangkad ka kasi.
2: Pero importante pa rin yung ugali. Ugali pa rin after.
1: Dapat green flag.
2: Yes!
1: No to red flag. So kung sa kanya, yung nag-pay attention, yung natatandaan. Next.
6: Okay. Ako naman po siguro, when it comes to personality and talent, siguro for me, sobrang laking ewan ko, as a performer. Gusto ko yung partner ko, parang it's either magaling kumanta or sumayaw. Pero that's just like a factor lang po siya. Pero for me talaga, yung ugali po talaga. How many red flags, please?
2: Ako po matalino.
1: Yes. Ang sarap kapag yung kausap mo, brainy, yung may emotional
5: intelligence.
1: Mare. Hindi kasi ako, hindi. Hindi ba totoo? Kasi minsan may, alam mo, Paawel, sa aming kasing mga Gen Z. Hindi. Totoo yung merong krr, di ba? Kapag may kausap ka, tapos parang nag... Kapag ganun ka talaga ng face, pero hindi mo, yung alam yung reaction, yung ganun eh. Totoo.
2: Tama po yun.
1: Kaya talagang gustong-gusto namin.
0: Wow! Yung pag nagsalita, yan ang gusto ko sa iyo, full of confidence. Patay! Bayo!
1: Pero paano kung bumawi? Paano kung bumawi?
2: Confidence.
1: Full of confidence. Nauna yung... diba? Minsan yung humor, natin. Plus factor.
5: Humor din.
1: Yes. Oh, ikaw yung emotional intelligence sa'yo.
2: Matured and funny. Pag nakakatawa, pasok na yun.
5: Diba? Ay, nakakatawa na hindi offensive.
1: Yes. Meron, yes. Totoo. Si Sophia.
5: Ako, same kami na ate, so humor talaga. And
7: Gusto ko yung ano, yung kasi ako po, ang love language ko talaga is time, quality time. So gusto ko yung nakaka-hangout ko lagi or kape tayo, ganun. So,
0: ay, actually, kasi mga babae, demanding sa time yan. Yung bigyan ka lang talaga ng oras. Diba? Yun yun eh. Ano, basketball ka na ng basketball, ML ka na ng ML. Kailangan may time eh. Parang pare-pareho yung gusto. Wala bang nahuhulog sa inyo? May putok.
1: Hindi. Ang pangin.
0: Mano yun. Mano
1: yun.
0: Uy, lalaki-lalaki. Ang asin ng amoy. Ganon.
1: Hindi pwedeng ganun.
0: It's a natural scent.
1: Ah, pero hindi siya plus factor. Kumbaga, nakaka-off kaya yun,
0: ano,
1: diba?
0: Mas babango pa yung lalaki sa'yo? Ganon?
1: Yes! Yes. Diba totoo? Yes. Dapat masama mo sila. Yes, hygiene. Sa amin yung mga Gen Z's, napaka-importante talaga niya na wala silang putok.
0: Ay, ako, nagpapakatotoo lang ako. Galing sa trabaho, masipag kasi yung tao.
1: Hindi ah, pwede namang maging masipag na ano. Di ba? Hindi ba pa, well, mas plus factor pa nga yung galing siya kunyari sa basketball. Tapos yung pagka dumaan siya sa'yo, kahit katatas niya nag-basketball, uy, hindi siya amoy basketball.
7: Yes!
0: Magpaka na kayo doon kasi meron siya. Okay. Basketball. Tapos mas maganda pa yung kikay kit niya kesa sa inyo.
1: Okay lang. Totoo. Okay talaga. Alam mo, ganun nag-a-agree kayo, di ba?
7: Yes.
1: Slay! Ay, tari ko nga ganun-ganun din. Gets? Akala mo talaga hindi 28 years old.
7: Ay!
1: Wow! 29?
0: Wow!
1: 30? Charing!
0: Di ba naman? Pero syempre, eto na, lalong mapapasaya sila kung maimbitahan natin sila sa mga upcoming gigs ninyo or kaya pang mga live streams ninyo, saan-saan pa kayo pwedeng puntahan kasi mas lalo ngayon silang nahulog sa kaya.
7: Ayan po, so we just released our single, Hulog. Mapapakinggan niyo po yan sa lahat.
4: Sa lahat ng music digital streaming platforms.
7: And para po updated po kayo, follow niyo po kami sa social media accounts po namin. I-search lang po ang Kaya Official PH. And also, meron din po kami individual accounts. You can search for us, Charlotte Hermoso, __. Nag-vlog. Charissa Hermoso. Yeah, Sophia Mercado. Ano yung Sophia A. Mercado _.
6: Ayan! And Charlotte Secretary without the vowels.
4: Wow. Kaya members.
1: Without the vowels.
7: So, yun, follow niyo po kami.
0: Yes. Yes. I will pass without the at. Without the at, ganun naman, no? Pero at naman talaga, na sunod-sunod ang kasiyang ibinigay ninyo.
7: Oh, thank you very much!
0: Ang sarap-sarap ninyong kakwentuhan. Basta balik yes, lang so dito for more promo.
7: Thank you.
1: Promise, nag-enjoy ako on a Wednesday evening. Yes. Matatapusin nila yung buong araw na puno ng trabaho na ang saya-saya ng kwentuhan kasama ang kaya. So sa mga lolo't lola, sa mga tito, tita, mama at papa, naku, subukan nyo pong pakinggan ang awitin ng kaya sa inyo pong mga streaming platforms. Bagong kanta nila itong Hulog.
0: Yes. Yes. At gumawa kayo ng mga TikTok dance moves nyo dyan. Share yan. Yun naman. Para mas lalo pang dumami ang mahulog sa kantang Hulog. Yes, thank you. God bless, girls. Ako, alam ko na bitin sila. Mas gusto pa nilang tumawa at sumaya. Lalo na mga Zaya. Pero may susunod pa pong programa. Kasi susunod na po ang Love Connect.
1: Kasama si Coach V. Vanessa Antonio.
0: At nagdaan nga pong isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
1: Kami nga po ang inyong mga ultimate source ng mga pinakamainit na balita sa inyong pong mga paboritong artista.
0: Ako po ang inyong ever lovable, Papa A.
1: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng latest chika, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
0: Kaya natin to, nahulog na nga kayo, kaya makizaya, sabay na kayo, alam ko na.
1: Alam ko.

0: Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonnect na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: daika makilumon. Yan ang advice sa amin ng nanay namin. Ano nga ba ibig sabihin yan, mga kapamilya? At syempre, this is very, very important and useful sa mga kaserbisyo natin na ikakasal na o kaya kinasal na. Daika makilumon means do not live with your in-laws and relatives. At mga kapamilya, isa to sa pinaka basic at pinaka-importante na rules pagdating sa pagpapamilya. Ngunit marami dito sa Pilipinas ang tila hindi nasusunod ito. Probably because of hirap ng buhay, mahal magkaroon ng sariling bahay na rerentahan, babayaran ng kuryente, kesa sa nakikitira kayo sa bahay ng inyong mga magulang, no? Pero kapamilya, sa usapang pag-aasawa o kaya pag-live-in, abay, this is a, kumbaga, cardinal sin na makilumon or in, lumon is a Bisaya term, no? Pero sa Tagalog, yung makilive-in ka with your in-laws and your relatives. Bakit nga ba kapag kayo mag-aasawa, dapat kayong humiwalay? At ano ang nangyayari sa mga pamilya ang nagsasama-sama sa isang bahay? Kahit may kanya-kanyang pamilya na. Sweet man pakinggan, family-oriented, oo. But what are the dangers of living with your in-laws or with your relatives kung kayo may sarili ng pamilya? Yan ay ang ating malalaman ngayong gabi sa Love Connect. Mga kapamilya, mga kaserbisyo, kung gusto nyo kaming makausap on air tungkol sa pag-ibig, abay live na po ang Love Connect. Maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe, ng inyong katanungan, request at sagot sa question of the night natin. Ha? Na okay lang bang makitirahan sa inyong mga in-laws? Yes, no, at bakit? Once again, okay lang bang makitirahan sa bahay ng inyong in-laws? Yes, no, at bakit? Our Viber line and text line, kapamilya, is 0919-278-3000. And kapamilya, you are now listening to the only U.S. certified matchmaker and science-based dating coach na si Coach V. Mga kapamilya, isang gabi ng practical tips at ekspertong payo sa pag-ibig para sa mga single na naghahanap ng jowa, mga may jowa na pero naniniguro lang na tama ang pinili, at sa mga mag-asawa na gustong ibalik ang spark sa kanilang pag-ibig. Kapamilya, this is the only show na nakatutok sa love life ng Pilipino. This is Love Connect with Coach V. Mga kapamilya, alam nyo ba, ha? Na gabi-gabi po ang Love Connect ay umiere from 10 p.m. to 12 midnight po, Monday to Friday. Dito lang po napapakinggan exclusively sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta, at napapanood, hello po, napapanood po sa DZMM Teleradyo. It's July 15. Sweldo ba ngayon? Nakatanggap ka ba ng sweldo o wala ka nang natanggap? Dahil hindi pa nga sweldo, ubos na. O baka naman na one day millionaire ka ngayon, iho, iha. Anong ginawa mo, ha? Siguro sarap ng dinner mo ngayon kasi may sweldo. O kaya naman, syempre inuna mo ang pagbili ng iyong flowers para sa iyong significant other o kaya pagsisave para this weekend may pang-date kayo. Pwede din yan, binabudgetan ng love life. Tama lang yan. Ang iba naman, ako, padala agad kay nanay, kay tatay, hindi pa nga nabubuksan ng envelope, diretso na doon sa pagsuporta sa pamilya. You know what? If ever you're doing that, do not pity yourself, kasirbisyo. Dahil kung ikaw ay nakakatulong sa pamilya na nagsakripisyo din sa'yo nung ikaw ay palaki pa lang or ikaw ay walang-wala, tama lang yan, kapamilya. Make sure lang na magtitira ka din ng para sa'yo. Or Kung wala mang matira sa sweldo ka, pamilya, don't worry. May after office hours ka pa at may weekend ka pa para maghanap ng ibang sideline para meron ka namang pera para sa'yo. You know, that's why Coach V is saying that, because even myself, when I was 20s, no, on my 20s, sabay hindi ko na nabubuksan yung sobre ng sweldo ko. Diretso na yan sa nanay ko, kapamilya. At magtatanong ka, Coach, paano ka nabuhay kung 100% ng salary mo eh napupunta pala sa pamilya mo? Kapamilya, I do believe in after working hours at weekends. Ibig sabihin si Coach V at that time, no? Ako po ay sumasideline pagkatapos ng office hours. At kapag events naman, no? Kapag weekend, I do events. Para yung income dyan, yun ang aking panggasto sa sarili. At syempre, pang self-care. So do not be afraid of responsibility, kapamilya, dahil sa buhay Pinoy, parte na talaga natin, no? Parte na sa ating kultura ang pagsusuporta. Do not let your family down. If you can do more, habang marami pang enerhiya, habang creative pa ang brain mo, abay, wag nang paandarin yung hiya-hiya. Abay, go for sidelines, go for second jobs, go for raising your own business. Kaya nga nagawa yung kumpanya ko, Singles Events Manila at Matchmaking Manila. Kasi sa isip ko, naku, kailangan kong magkaroon ng ibang source of income. Kasi hindi magkakasya kung yung sweldo ko lang na 8 to 5. O akalain nyo, after 12 years, ang simpleng business na nagsimula sa puhunang laway lamang, ngayon, full-blown company na. Kaya wag po kayong matatakot sa responsibility. Let that responsibility, you know, inspire you to rise, inspire you to be creative, inspire you to start your own company, kapamilya. At kung hindi dahil dyan sa responsibility na yan, no, that I had to support the family, di sana hindi na kami nakapagpakasal ng over 100 people, over 100 matches na po ang napakasal namin dahil sa company namin, kapamilya. So, you know, sabi, totoo talaga nila, sabi nila, necessity is the mother of all invention. Oh, kung hindi ko kinailangan magsimula ng company that time, sana walang matchmaking agency sa Pilipinas. No? It starts with that, pero isa sa pinangako sa sarili ko, magtatrabaho ako, pero magiging masaya ako. Hindi ako magtatrabaho na gumagawa ako ng something kasi hindi ako masaya. Kasi alam ko, kapag ang tao masaya sa ginagawa nila, mas masipag yan sa trabaho. And trabaho doesn't feel like work at all. It feels like play. Even if you're helping a lot of people and generating your own income. Kaya kapamilya, kapag medyo malakas na ang loob mo, no, dahil meron ka ng sariling income, oras na. Oras na, kapamilya. Oras ng pansinin mo naman yung love life mo. Hindi naman pwedeng kita-kita lang tayo ng pera tapos walang love life. Ano yon? Ano yon, kabayo? Pinanganak ka lang para magtrabaho? Ay, B, masarap pagkaroon ng love life. Kaya, kapamilya, dito sa Love Connect, gabi-gabi namin kayong ipapaalala. Hindi lang po tayo pinanganak para magtrabaho. Pinanganak din tayo para maging marupok, ay Diyos. Pinanganak din po tayo para i-enjoy ang love. Sarap kaya na may ka-holding hands, may ka-hug, may ka-kiss, may ka- ay, bawal pa yan. Hindi pala to private talks. But what I'm saying, kapamilya, is, you know, it's a miss. It's a big loss not to experience love in this generation. Kaya kung ikaw man ay single na naghahanap ng jowa, o kaya naman, gusto mo lang ibalik ang tamis ng dating pagmamahalan, tune in lang po kayo dito sa Love Connect, dahil ekspertong tips at practical na payo ang ibibigay natin gabi-gabi. Hindi lang galing kay Coach V. Kasama na dyan ang ating mga listeners at viewers. Kaya ngayong gabi, ha, ito, basic rule to sa pag-aasawa. Basic rule to sa, you know, sa partnership. Number one, bakit dapat wag na wag kang makiki-live in o makikitira kasama ang iyong mga in-laws at relatives kapag kayo ay nagsisimulang magpamilya? Bakit nga ba? Ano ang pros and cons nito? Dahil, you know what, mga kapamilya? Syempre, nagtataka tayo, di ba? Bakit sa abroad, kapag 18 years old, kinikick out na sa bahay? Bakit dito, 50 years old, abay, kandong-kandong pa din ang nanay sa bills at sa renta? Diba? Ano nga ba ang rasyonal, ano ang science behind pagki-kick out sa mga kapamilya kapag kaya na nila? O kaya naman, pagki-kick out kapag sila eh may sarili ng pamilya. Anong benefit neto? Or maganda ba yung kultura natin na kahit matanda na, eh pinapatira pa din natin sa bahay natin? Anong opinion mo kapamilya ha? Okay lang ba makitira sa relatives at yung sa in-laws mo kung kayo ay nagsisimula ng pamilya? Yes, no, at bakit? Kapamilya, our Viber line and text line ay 0919-278 for your comments, requests, at shoutouts dito sa Love Connect. You may also call our studio, Kapamilya. Oy, live si Coach B hanggang alas 12. Huwag niyo pong kakalimutan. Don't miss it. Call na po sa ating landline na 8924-4101. The locals 5671, 5672, at 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Kapamilya, isa sa mga madalas pagtalunan sa mga mag-asawa o mag-partner, eh yung tanong na mas mabuti bang bumukod? O mas okay lang na tumira na kasama ang ating mga biyanan o kamag-anak? Para sa ilan, it is a practical decision. Kasi nga naman, makakatipid ka sa gastusin. May mga katuwang ka sa gawaing bahay at may kasama ka sa pag-aalaga ng mga anak. Diba? Nakakatulong naman talaga yung mga biyanan o kaya mga in-laws natin. Pero kapamilya, para sa iba, lalo na yung mga naka-experience na neto, dito alam nyo na nagsisimula ang away. Dito nabubuo ang hindi pagkakaunawaan kahit sobrang bait mo pa o sobrang bait pa ng biyanan mo. Kasi nawawalan ka ng privacy. Nakikialam ang iba sa mga personal na desisyon mo, o, diba? Relate na relate ka dito, ate. At unti-unting lumalayo ang loob ng mag-asawa sa isa't isa. Kasi, kung hindi kayo nag-aaway mag-asawa, pero pag nagsusumbungan na, o yung nanay mo, hindi ako tinira ng pagkain. O yung nanay mo, dinabugan ako. O kaya yung asawa mo, ha, hindi naghugas ng plato. O yung mga anak mo, ang kalat-kalat na, yan ang nagiging simula ng hindi magandang relasyon. O ano yung gardenia? Mapag-gardenia na kayo. Kasi maya-maya kapamilya. So, kapamilya, nabanggit na ni Coach Bino na hindi naman talaga masama ang pagmamahal at pagtulong sa kapamilya, lalo na kung hindi pa nila kaya. Sa katunayan, eh, it's a big blessing na magkaroon ng mga kamag-anak na handang umalalay habang wala pa kayong bahay, o kaya sa mga panahon na nangangailangan kayo. Ngunit alam nyo namang may mga sobra, o kaya may mga pagkakataon na sobrang lapit, over familiarity ang nagiging dahilan para mawala ang respeto nyo sa isa't isa. Kaya anong opinion mo dito kapamilya? Okay lang ba makitirahan sa mga biyanan kahit nagsisimula na kayo ng pamilya, or this is a no, no, no for you? Bakit kapamilya? Once again, i-share na yan dito. Samahan nyo na din ng request na any love songs, basta galing ito sa 70s, 80s at 90s. Just message it to us kapamilya. Just message it to us at 0919-278-3000 or call us at 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Kapamilya, should we live in with our in-laws and relatives? Yes or no at bakit? Malalaman ang kasagutan sa pagbabalik ng Love Connect.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Love Connect
1: sa DZFM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radyo Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang U.S. Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach, Vanessa Antonio Sa. Love Connect.

0: Nagbabalik po ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Mga kapamilya, kasirbisyo, it's July 15, 2026. Sabaya, kaya pa ba kapamilya? Kaya pa in a sense na alam nyo bang nangangalahati na tayo ng taon? Nare-reach nyo naman yung goal nyo? Nahi-hit nyo naman yung targets nyo? How about your goals for your heart? Gumagalaw ba? Umuusad ba? O ikaw sinasalalay mo na sa lahat o kaya pinaubaya mo na dun sa mga prutas, yung grapes na kinain mo ng New Year, thinking na yung grapes yung gagawa ng paraan para magka-love life ka. Alam nyo ba yon yung trend na kapag kumain ka ng 12 na uba sa ilalim ng tawag dyan, ng mesa, magkaka-love life ka. In fairness naman, nag-work naman yon sa amin. Kay Coach Lee nag-work yun. Pero kapamilya, hindi naman kasi agad-agad mag-work yun kung walang kasamang gawa. Sabi nga ng kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang landi. Ay, biro lang. Hi! Pwede? Pero kasi totoo yun, kapamilya. Sometimes kahit anong dasal natin for the one, kung hindi naman tayo nagpapakita sa mga taong tama, sa mga tamang tao, kung hindi naman tayo nag-risk ng love o nagte-take a risk for love, kung hindi naman tayo marunong makipag-halubilo at magpakita kung gaano tayo ka-potential, ka-okay na potential na partner, hindi din magko-convert, no? Kaya gabi-gabi, abangan nyo po ang Love Connect kasi paunti-unti, tuturuan namin po kayo kung paano magpakita sa mundo para mabigyan na kayo ng mga love life, kapamilya. Kasi kahit ikaw pa yung pinaka-wife material or husband material sa buong mundo, kung walang nakakaalam na buhay ka pala, walang mai-inlove sa'yo. Kapamilya, kausapin natin ang ating mga kaservisyo. Dahil ang question of the night natin ngayong gabi ay, agree ba kayo na okay lang sa Pilipinas makilive-in sa inyong mga in-laws at relatives? Ibig sabihin ba, lumon yung magkakaroon na kayong sariling pamilya pero doon pa din kayo nakasama sa inyong mga relatives at family at hindi pa bumukod? O sa inyo ang pagbubukod, it's a must to keep a peaceful family. What is your opinion, kapamilya? Maaring ipadala ang inyong komento sa 0919-278-3000 po. Yan ay ang Viber line natin. Once again, 0919-278-3000. You may also call our hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Cool not to connect. Sa Love Connect.
0: All the way from Quezon City, kausapin natin si Kuya Joel. Ano kayang opinion niya sa usaping ngayong gabi? Welcome back, Kuya Joel.
2: Magandang gabi, Coach B.
0: Magandang gabi sa iyo, Kuya Joel. Nag-gym ka na ba today?
2: Done.
0: Sabi na nga, be.
2: Siyempre po.
0: Araw-araw talaga yan?
2: Wala naman po, panata yan eh.
0: Wow, hindi ka napapagod?
2: Hindi po, kasi parang, if you'll see a lot of improvements, doon ako namamotivate.
0: Wow.
2: Di ba po? And one thing, gusto kong tumagal pa ng another 40 years in my life.
0: Okay.
2: So if you will add 60, I'll be 60 this July.
0: Wow.
2: Sandaan na yun.
0: Advance happy birthday, Kuya Jo.
2: Apo.
0: Kuya Jo, tanong namin sa'yo, ha?
2: Ay, before, bago ko sagutin yung yung question of the day, no?
0: Oh.
2: Gusto ko sanang pumunta doon sa 18?
0: Push!
2: Tama ba?
0: Yes!
2: Kaso, ang problema, siyempre, gusto ko rin makita sila JR, sila Tess from Pampanga, Lito, si Bien, and siyempre, kasama ka na doon, Coach Vita, si Jess, tapos, Ronald, Marvin, and Marian, Angelo, and Lovely, Jess Katipunan. Kasama ko itong Coach P, saka si Daddy Dan. Kuya Dan. Yun.
0: Daddy eh, Dan? What?
2: So, alright, tumawag sa kanyang Daddy Dan eh.
0: Okay, so
2: eh, ang problema kasi...
0: O kung hindi makakapunta, okay lang. Sali ka
2: hindi, ang ano kasi, sa Friday, may recognition ng daughter ko.
0: Okay, that's okay, Kuya Jo.
2: Tapos, yun nga, i-share ko na rin yung blessings and happiness ko. Dalawang campus lang yung pinataog ng daughter ko.
0: Very good.

0: announcement later, okay? Kuya Joe, ang tanong namin ngayong gabi para sa iyo, ha? Agree ka ba dun sa pakikipagalumon or yung hindi pagbubukod kapag bago kayo mag-asawa? Yes, no, at bakit?
1: Two letters. Starts with letter N. No.
0: Akala ko sabihin mo, Ness. Joke.
1: No.
0: Bakit no? Go.
1: Mahirap kasi pag, let's say, kasama mo yung sister-in-law mo, brother-in-law mo, or let's say, yung lalo na yung biyanan mo. Mahirap po eh.
0: Bakit mahirap?
1: Kasi, there will be a times na pakikialaman ka. Especially for some of your expenses, di ba? And how you manage your family in terms of money and everything. Tapos mga plans mo.
0: Bantay sarado ka.
1: Oo. Sabihin, uy, sayang yan. Mahal yan ah. Binili mo.
0: Di ba? Diba?
1: Eh, paano yun? Di ba?
0: Pakialaman ka talaga.
1: Mahirap. Mahirap pag may diktador sa loob ng pamamahay na hindi lang isa, dalawa o tatlo.
0: May diba? CCTV.
1: Opo.
0: Yeah.
1: And isa pa, it will add on your budget. Pero,
0: bakit?
1: Eh, syempre, kung ikaw yung breadwinner, and then, kasama mo yung biyanan mo, kung yung sister-in-law mo, gano'n, diba? Hindi naman sa ano, na ayaw mo mag-share ng blessings.
0: Yeah.
1: Siguro, if you have a lot of money, you can help them na lang, pero not to the point na you will be with them for the rest of your life. Hindi naman sa ganun, diba? Eh, syempre, tulungan mo na lang sila by give them some, ito, parang ganito, diba? Kasi mayroon pag araw-araw, kasi syempre, you need to budget everything. Kasi lalo na, as a starter, as you're starting a family, diba? Kasi ako na, nagsimula ako na, naging empleyado din ako ng gobyerno, nag-work din ako sa government. And then, nag-sendipot ako sa private company. And then, nagkaroon ako ng sariling business. Pero nung nasa private company ako, nag-host din ako, sideline as weekend. Nag-host ako sa mga special event.
0: Alright.
1: Like yung mga wedding, debut. So,
0: Kuya Joel?
1: Yes.
0: Kuya Joel?
1: Yes,
0: Kuya Joel. Nung kayo ba ay unang nag-asawa, nang nagsama ng inyong asawa, kayo ba ay bumukod agad?
1: Opo, exactly.
0: Talaga? May sarili na kayo agad na bahay noon o nagrenta kayo?
1: Hindi po. Talagang napaghandaan ko rin po eh.
0: Oo. Talagang, so, ang yaman nyo kasi may bahay na kayo o talagang pinag-uipunan nyo?
1: Talagang ano po, everything was planned.
0: Wow.
1: Opo. Eh, kumbaga ganun nga. Siyempre, kaya...
0: So, nagkaroon kayo ng privacy-a?
1: Oo naman po, kasi ayoko nung pinapakilaman ako.
0: Yun actually yung ano eh, no?
1: Then, yun you should be the king of your own palace.
0: At, sa mga kaservisyo ka pamilya natin nakikinig, alam niyo yung sabing there could only be one queen in a house? Totoo yun.
1: Opo.
0: Kasi hindi pwedeng may nanay ka, may asawa ka, tapos may anak ka pang babae. Tatlo na.
1: Eh, saka,
0: may
1: Coach
0: ate
1: P,
0: ka pa. Oh.
1: Hindi naman yung asawa ko naman, hindi naman pinakasalan niyo o inasawa niya yung MP.
0: Ano yun?
1: Mama's boy.
0: Oh! Ang sinasabi mo ba, yung mga lalaking nakatira pa din sa kanilang mga kanilang mga magulang kasama ang kanilang mga asawa, eh mga mama's boy or MP?
1: Opo, MP.
0: Agoy, Rudy, masakit.
1: Sa tingin ko sa mga ganong klase.
0: Bakit? Bakit MP sa
1: parang wala mga spinal cord.
0: Walang saka, spinal cord?
1: Oo, oh, saka
0: malalambot lang sila.
1: Parang ganun eh.
0: Ay, grabe.
1: Diba?
0: At ang paniniwalang yan, Kuya Joe, is applicable kahit Pilipinas. Kahit mahirap magkaroon ng sariling income o kaya sariling bahay dito, kailangan talaga pag nag-asawa bumukod. Ganun.
1: Mas pinaniniwalaan ko. Siyempre, Pinoy ako, no? Pero mas gusto ko yung pananaw ng mga Estados Unidos.
0: Kasi, anong kagandahan nun pag bumubukod ka kaagad at hindi ka sumasawsaw?
1: Kick out ka na sa house. 18 ka na, di ba?
0: Yeah, bakit?

0: Bakit? Para at least matuto sila sa sarili nila. Ganyan sigurong ano doon, batas doon.
1: Alright.
0: Oo, kasi ayaw din ng mga kabataan doon na 18 na ako, huwag nyo na akong anihin. Hindi, I'm gonna call 911 or what, diba? Diba gano'n sila eh? Kaya sila, from the start pala, makikita mo yung ano nila sa sarili nila, mga bata pala, kita mo. Pero ang kagandahan naman dito sa Pilipinas, hindi sumasagot yung mga bata noon. Noon.
1: Ngayon, masagot na. Nakalimutan ata nila na lumabas sila sa sinapupunan tsaka sa ano ng nanay nila. Na kung ginusto ng nanay nila, hindi sila pwedeng ilabas. Kung ginusto ng nanay nila, hindi sila mabubuhay. Pero kung makasagot-sagot ngayon, nakala mo utang na loob pa ng mga nanay at tatay yung buhay sa kanila.
0: Saka, pag inutusan mo, two words na maririnig mo sa kanila eh.
1: Ano?
0: Wait lang.
1: How about kapag gutom ka tapos sasabihin din namin wait lang? After 3 days kitang papakainin. Okay lang sa'yo yan, kuya?
0: Mahirap kasi talaga iba
1: wait
0: na yung...
1: Wait ka lang.
0: Iba yung noon eh. Kasi ngayon, nakikita mo marami na mga alam na yung nangyayari sa mga schools ngayon, di ba?
1: Oh, pero Kuya Joe, ikaw ba? Nung inutosan ka ng nanay mo, hindi ka nagwe-wait lang? Yun totoo?
0: Ay, hindi. Grounded. Sabihin ka agad sa akin ng mom ko is grounded ka.
1: Grounded as in kinukuryente ka ng nanay mo?
0: Hindi. For example, if you want something like this or you want to do this as your parang ano.
1: Grounded, ibig sabihin hindi ka pwede lumabas.
0: Oh, grounded ka. You cannot go with your friends or even sa weekend. Pero ganun, diba? And you have to pay for that. Diba?
1: You have to pay for it? Ibig sabihin magbigay ka ng pera sa nanay mo para makalabas ka?
0: Hindi. Pagbayaran mo yun, grounded ka eh.
1: Ah, you have to, ano, to accept the punishment.
0: Yes,
1: sa
0: that's
1: kapasayo,
0: it. Oo, tanggapin mo yun. Yes.
1: Ngayon siguro, pag renowned mo yung mga bata, sasabihin nila, that's against human rights violation.
0: Yan ang sinasabi ko. Pero sasabihin nila...
1: Ay, isusumbong kita sa presidente ng Pilipinas.
0: Pero ang tanong, may discernment ba yun?
1: Oo, ang tanong, may number ka ba ng presidente ng Pilipinas? Ang lakas-lakas ng loob mag-threaten eh, no?
0: Diba? Kaya, yun lang. Kumbaga, hindi naman sinaano ko ha, yung panahon namin ng mga 80s, mga batang 80s, 90s. Iba yan eh. Iba yan. Iba talaga yung ibang parents, paluluting ka pa sa munggo. Or pahawakin ka ng libro sa both hands.
1: Oh,
0: diba?
1: Diba? May mga ganun. Na-experience ko din yun. Yung plato sa ulo, yung...
0: Plato?
1: Oo.
0: Sa ulo?
1: Sa ulo, nakapato.
0: Tapos pinalakad ka?
1: Hindi.
0: Baka gusto kang gawin
1: habang
0: model
1: kumakain,
0: ng ano? Ha?
1: Habang kumakain, may plato sa ulo. Pag nahulog, gaganunin ka ng, ano, ng belt. Kasi dapat straight yung likod habang kumakain, itaas mo yung kaliwa at kanan mong kamay, hindi yung mukha mo yung nilalagay mo sa mesa.
0: Iba yung noon eh, training noon eh. Kaya tingnan mo naman yung mga badge noon. Compare sa, I'm not comparing ano, siyempre yung mga anak ko naman ay napalaki ko ng tama. Kaya nga all of them yearly they're doing their best for their studies. With flying colors yearly.
1: Oo, galing nga eh, ng anak
0: diba?
1: Ko.
0: And then yung daughter ko nga sabi ko sa'yo na dalawang campus yung pinataob niya.
1: Oo.
0: Is pangatlong best niya na maging valedictorian.
1: Very good, matalino naman. Kuya, oh, ito Kuya Joel ha. Bago tayo magtapos, anong masasabi mo sa mga MP?
0: Sorry?
1: Anong masasabi mo sa mga MP?
0: Mahirap kasi pagkasama mo talaga yung kahit sabi mo magulang mo sarili, mahirap eh. Kasi mahirap pag-maintain ng dalawang reyna sa isang bahay. Kunyari, magulang mo yun. Magulang ng lalaki. Siyempre, bobonjingin ka nun. Diba? Bonjing pa rin ang tingin niya sa'yo. Sasabihin niya sa asawa mo, hindi ganyan ang timpla ko. Para, hindi kakain niya anak ko ng ganyan. Masyadong maalat yan.
1: Masyadong maalat talaga ba? Di ikaw na lang kaya ang magpaasawa.
0: Kulang sa tamis yan.
1: Kulang
0: lalo
1: sa tamis.
0: Lalo na yung gusto niya sa adobo, medyo ganito, masabaw ng konti.
1: Eh, ba't hindi niya lang ikaw yung magsabaw na eh?
0: May itlog, tapos merong patatas, di ba?
1: Oo nga. Nanay, ba't ka nangingialam? Di sana ikaw na lang nagluto, nay.
0: O, ano sasabihin? rin ng asawa mo nalang. Parang pasensya mo na si ma'am. Ganyan talaga.
1: Oo, no? So mag-aaway
0: ka. Sabihin mo sa asawa mo lalaki, ako talaga, pagpapasensya ako na kasi inasawa ko, bonjing eh.
1: Ayun lang, sakit naman nun, bonjing. Actually, may tawag dyan eh. Dati kasi,
0: ano?
1: Mama's boy, bonjing. Ngayon, may bago ng tawag dyan, Kuya Joel.
0: Ano po?
1: Pajama boys.
0: Pajama boys?
1: Yes. Yung mga lalaki na hindi nag-graduate sa kilikili ng kanilang mga nanay. Hanggang ngayon, ang hingi pa ng allowance sa mga nanay. Uy, maawa kayo, 60 years old, hihingian nyo ng allowance. Ikaw, 30 ka? Magbanat-banat ng buto, kuya, ha? Nakakaluka. Hinian pa yung 60 years old ng...
0: Alam mo ako,
1: nakakahiya, ha?
0: Nakakahiya yun. Kasi ako, the age of 16 or 15, 16.
1: Kumikita ka na?
0: Oo. Ginagamit. Oo. Kasi, even nung natuto ako mag-basketball, yung mga larong-larong liga-liga, minsan half-court, pustahan, kumikita-uwi ko sa bahay. May less than 500 ako.
1: So, tumutulong ka na nun pag nananalo ka o binibili mo lang din ng basketball?
0: Kasi may kakampi akong dalawa kami nun eh. So, minsan pustahan, 500. So, tag 250 kami. Kung makailang laro kami, minsan nakaka 500 kota na kami. You just go.
1: Kuya,
0: pero hindi ko inukuha sa akin ng parents ko kasi syempre. Oo, okay lang.
1: Okay, sige, sige. So, maraming salamat Kuya Joel for sharing your thoughts, ah.
0: Yeah, pwedeng mag-request ng song.
1: Oo, pwede, pwede. But let me just share with our kaservisyo that we are not in any way mocking or insulting yung mga nakatira pa sa bahay ng parents nila, but we are inviting you, lalo na kung lalaki ka, inviting you to rise up because you will only keep your woman's respect kapag nagpapakita ka ng pagiging hard worker. Kasi dapat naman talaga ang lalaki nagpapakita ng kakayahan. Kasi kung hindi, ang mga babae talaga mabilis mawala ang respeto. No, Kuya Joel?
0: Can I say something? Kasi baka ma-offend sa akin yung mga listeners.
1: Oh, sige.
0: Sa akin lang naman kasi, obligasyon ng lalaki na
1: yan,
0: to be a good provider. Siyempre, inasawa mo yan. Once na-involve ka sa isang nangyari, girlfriend mo pala, may pumapasok na dyan na currency kagad. Money involved. Oo, syempre, i-date mo yan. So, saan ka kukuha ng pan-date mo? Diba?
1: Sa nanay niya?
0: Ay, hindi yun. Mag-inap ka ng work. Diba?
1: Tanungin mo uli ako kung saan magkukuha ng pan-date.
0: Saan kukuha ng pan-date mo, Coach B?
1: Sa lola, manghihingi.
0: Hala, tanda na nun.
1: May mga ganyan, yung sobrang lakas
0: naman,
1: ng loob sa lolo at lolo pa nanghihingi ng pera. Hello, kuya, anong pecha na? Kailan ka gagawa ng sariling
0: income? Sa magagaling yung pera sa binalot na panyo.
1: Diba?
0: Na nakaperdible.
1: Ang cute pa naman ng mga lola at lolo natin. Kung mo ba may parintahan yung lola at lolo mo, feeling mo? Alakala mo, 8 years old ka pa din na iniipitan ng 20, tsaka wala. Yeah, sige na, before tayo mag-ano, pero yun na.
0: May ano rin na pasintabi lang sa mga ano.
1: Oh, it's a lesson, it's a lesson. Hindi, we understand life is hard, but men needs to go through a level of hardship for them to be a man. Kasi if you don't go through a level of hardship, hindi lalabas ang karakter, ang magandang karakter ng isang lalaki. So embrace hardship, embrace challenge, embrace responsibility. Kuya Joel, ano ang iyong favorite song?
0: Kaya syempre yung walang katapusan na paboritong tugtog. Alam na nila Carlo, yung favorite OG singer ko, si Basil Valdez.
1: Yes, you?
0: Yes.
1: Okay, ng Basil Valdez. Alright, maraming salamat Kuya
0: Joel. Thank you, Coach Bia.
1: We will see you again next time.
0: Alright, God bless to all.
1: At sa mga kapamilya who can join us this Saturday, ay may special na announcement si Coach V. Magkikita-kita tayo. Ay, nakaka-excite, nakakatuwa. Kaya pay attention kapamilya ha, dahil eto na po. Eto na mga kapamilya. Mga kapamilya, magkikita-kita tayo. Sa July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40, apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booth At mayroong libreng merienda, libreng gupit, libreng payong legal, libreng aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partners. Alam nyo bang may livelihood workshop din na magaganap para sa karagdagang kabuhayan para sa ating kapamilya? At performances mula sa kapamilya artist katulad ni Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale, 1621, Aja at Coach V. Joke lang. Pagpatak ng alas 4 ng hapon, makikipag-bonding sa paboritong... Pwede na po kayong makipag-bonding sa paborito niyong mga anchors at reporters. Siyempre, kasama na tayo dyan. At sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon din makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. First come, first serve basis lang po ito mga kaservisyo. Kaya, what are you waiting for? See you on Saturday, Caloocan Sports Complex, Caloocan City para makibahagi na po kayo sa kasaysayan at makisaya sa DZMM 44 na po tayo. Yay, yay, yay, kapamilya, kita-kits po tayo dyan ha, sa Sabado. Tsaka, nagbigay na po ng clue si Coach V, pero marami pong surprises na inihanda ang DZMM sa inyo. Alright, mga kapamilya, for now, ito na po ang request ng ating caller na si Kuya Joel. Here is You by Basil Valdez.

0: Love Connect.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities. On the go!
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrosin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 4 na minuto matapos ang alas 11 ng gabi.

0: Church V, no po. Mas gusto ko na matuto kaming mag-asawa na tumayo sa sarili naming mga paa. Iba pa rin kapag kayo lang ang gumagawa ng desisyon sa bahay at iwas din sa hindi pagkakaintindihan. Yan ang komento ni Rodel ng Iloilo. Samantalang, si Jessa ng Valenzuela, sabi naman ni Coach V, sabi ni Jessa, Coach V, yes naman ako dyan. Mababait naman ang in-laws ko, kaya naging magaan ang pagsasama-sama namin sa iisang bahay. Ang importante lang talaga ay marunong rumispeto sa mga patakaran sa bahay nila. While si Arnold ng General Santos City, no naman siya. Para sa akin, kahit mabait pa ang biyanan, may mga pagkakataon talagang nahihirapan kang maging malaya. Mas gusto kong kami mismo ang bumuo ng sariling tahanan at sariling diskarte sa buhay. At higit sa lahat, si Liza naman ng Lucena City. Sabi niya, ako naman, yes ako dyan, Coach V. Lalo na kung kailangan talaga dahil sa budget. Hindi naman nakakabawas ng pagkatao ang humingi muna ng tulong sa pamilya. Basta huwag maging kampante at magsikap pa rin para magkaroon ng sariling bahay. Pansin niyo ba kasi servisyo? Alos sa puro mga lalaki ang nagsasabing, no, Coach V, dapat wag sumama sa iisang bahay kasama ang in-law. Samantalang ang mga babae, sinasabi nila na pwede naman kung mababait naman o kaya hindi talaga kailangan ng budget. Pero you know what, kaya tayo nagkaroon ng topic na to kapamilya. Dahil yung nanay ko nga, nanonood right now dyan sa VS. Hello po, Mami Uyin. Thank you for reminding us the importance of pagbubukod. O sa kanya ko unang natutunan yung konsepto ng huwag maglumon. Huwag makihalubilo. Lalo na kung kayo magkakaroon na ng bagong pamilya. It's not huwag makikihalubilo. Huwag makisawsaw. No? Na dapat kasi kapag kayo ay starting a new family, meron kayong privacy. No? And you are going to have your own unit para iwas ang problema, iwas ang conflict, iwas ang tampuhan sa mga in-laws at higit sa lahat, no? It's also a way to communicate that we have our own life now. Pero kapamilya, ikaw ha, ano ang paniniwala mo dito? Okay lang ba ang makitira sa mga in-laws o kaya mga relatives while you are starting your own family? Let us know ang ating Viber line at text line na maaari niyong padalhan ng inyong komento kapamilya ay 0919-278-3000. Maaari din po kayo kapamilya ang tumawag ha. Ang ating telephone number or landline number ay 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call now to connect. Sun Love Connect.
0: Kapamilya, bago natin balikan ang usapin natin sa pagbubukod. Kapag meron ka ng bagong pamilya, basahin muna natin ang isa sa ating napiling letter of the day. Alam niyo po ba, gabi-gabi kasi dito sa Love Connect, nakakatanggap tayo ng mga liham galing sa ating mga listeners and viewers na gustong magpatulong ng pinagdadaanan nila sa pag-ibig. Ngayong gabi, mapapakinggan natin ang istorya ni Valerie, 28 years old, at ang kanyang asawa naman na si Robert. Ano kayang pinagdadaanan ng lovebirds na to? Mapapakinggan natin sa ating segment na Love Confessions.
2: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

Coach V. Ako po si Valerie, 28 years old. At ang asawa ko naman ay si Robert na 30 years old. Mahigit apat na taon na kaming magkarelasyon bago kami nagpakasal noong nakaraang taon. Akala ko po kapag kasal na kami, mas magiging madali ang lahat. Hindi pala, Coach B. Totoo pala talaga na iba ang realidad kapag mag-asawa na kayo. Coach, ang pinakamalaki naming pinag-aawayan ngayon ay kung saan kami titira. Noong una, ang plano talaga namin ay bumukod. Hindi naman mansyon ang pangarap ko, Coach V. Kahit maliit na apartment lang na kaya kaming o kaya naming bayaran buwan-buwan, okay na ako dun. Ang gusto ko lang sana ay magkaroon kami ng sariling tahanan. Yung bahay na kami ang gagawa ng mga desisyon. Kami ang matututo sa bahay mag-asawa ng kaming dalawa lang. Pero iba, Coach V, iba ang gusto ni Robert. Gusto niyang makatira muna kami sa bahay or makitira muna kami sa bahay ng mga magulang niya. Ang dahilan niya, sayang daw ang pangbayad sa renta kung pwede naman kaming tumira roon ng libre. Makakaipon daw kami para kapag handa na talaga kami, saka kami bibili ng sarili naming bahay. Sa totoo lang, maganda naman pakinggan ang dahilan niya, Coach. Praktikal naman talaga. Ang problema, pakiramdam ko eh hindi lang iyon ang totoong dahilan. MB or Mama's Boy kasi ang asawa ko. Alam kong medyo mabigat pakinggan ang salitang iyon, Coach. Pero yun talaga yung nakikita ko eh. Halos lahat ng desisyon niya, kailangan munang malaman ng nanay niya. Kapag may bibilhin kami, tatawagan muna niya ang mama niya para magtanong kung okay ba. Kapag may plano kami, kailangan may opinion muna ang mama niya. Minsan nga kahit simpleng ulam na lulutuin, tinatanong pa niya kung ano ang mas gusto ng mama niya. Hindi pa kami kasal, Coach. Hinahayaan ko lang. Sinasabi ko sa sarili ko na close lang talaga sila. How sweet, diba? Wala namang masama kung mahal ng anak ang nanay niya. Pero ngayong mag-asawa na kami, abay, pakiramdam ko eh, hindi na ito normal. May mga pagkakataon na kapag hindi kami magkasundo, sa mama niya siya unang nagsasabi. Tapos malalaman ko na lang na alam na ng buong pamilya nila ang naging away namin. Nakakahiya at napakasakit sa pakiramdam. Mas lalo akong natatakot kapag naiisip kong doon kami titira. Baka sa halip na asawa ang tingin sa akin, para lang akong nakikitira sa bahay nila. Baka bawat kilos ko eh may mapansin. Baka kahit gusto kong magdesisyon bilang misis, hindi ko magawa dahil baka may magsasabi or baka may masabi ang biyanan ko. Hindi ko naman po sinasabing masama ang nanay ni Robert. Sa totoo lang, mabait siya. Wala naman siyang ginagawang diretsahang masama sa akin, Coach. Ang problema lang, pakiramdam ko, hindi pa kayang bumitaw ni Robert bilang anak para maging asawa. Coach, hindi ko rin naman gustong pilitin si Robert. Mahal ko ang asawa ko. Mabuti siyang tao. Responsable. At wala akong maireklamo sa paraan ng pagmamahal niya sa akin. Ang problema lang talaga ay kapag tungkol na sa pamilya niya.
pakiramdam ko, pangalawa pa rin ako. May isang gabi na nauwi na naman sa pagtatalo ang usapan namin. Pareho kaming natahimik. Tapos, sinabi niya sa akin, "Bakit parang gusto mong pumili ako sa pagitan mo at ng mama ko?" Nasaktan ako sa sinabi niyang iyon, coach. Dahil hindi ko naman talaga siya pinapapili. Ang gusto ko lang sana ay unahin niya ang pamilya na binubuo namin. Hindi naman ibig sabihin nun, ikakalimutan niya na ang mama niya o ang pamilya niya. Ang gusto ko lang eh, maramdaman kong mag-asawa kami. Hindi anak at nanay ang unang magka-partner sa bawat desisyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin napagkakasunduan kung ano ang gagawin. Kapag binubuksan ko ang usapan, nauuwi lang sa tampuhan o katahimikan. Pareho kaming napapagod, Coach B. Coach, gusto ko pong marinig ang opinion nyo. Masyado ba akong nagmamadali na bumukod? Dapat ba akong pumayag muna na makitira sa bahay ng mga magulang niya para makapag-ipon kami? O dapat bang ipaglaban ang paniniwala kong mas ikakabuti sa pagsasama namin kung magkakaroon kami ng sariling tahanan kahit magsimula kami sa maliit? Nagmamahal, Valerie.

0: Valerie. Kahit ngayong gabi, pinag-uusapan natin ang pagbubukod. Mukhang ang love story mo eh, hindi pagbubukod ang problema eh. Ang nakikita kong problema dito eh yung pag-emotionally at psychologically separate ng asawa mo sa nanay niya. Tila si Robert eh hindi pa siya fully nag-transition from being a son to being a husband. Ano ibig sabihin nun? Parang hindi naman yung pag-alis sa bahay nila ang mahirap sa kanya. Mukhang ang mahirap sa kanya ay yung paglipat ng loyalty niya from his nanay to his now wife. No? Sa'yo. Na pinangakuan niya ng forever at pinangakuan niya na kayo ay bubuo ng sarili niyong pamilya. So, you know what, Valerie? My advice is this one. I'll stand by with you. Subukan niyo lang. And this is something that you can tell your husband. Subukan lang natin, love. Hindi naman kasi habang buhay yung planong pagbukod natin. Bigyan nyo kasi kapamilya o kaya Valerino, bigyan nyo and tell your husband that you want to give your marriage a chance. Kahit isang taon lang na kayong dalawa lang. Kapag hindi nag-work, kapag hindi gumanda, pwede naman kayong bumalik sa mga parents niya. Pero paano pala? Kung yun pala ang best investment na ginawa nyo sa inyong relasyon, ang bumukod at magkaroon kayo ng sarili. You know, one thing pa Valerie napapansin ko sa buhay, even I personally experienced this, kapag may kaunting pressure, lumalawak ang kakayahan ng tao. Ano ibig sabihin nun? Income often expands to meet responsibility. I experienced it myself. Yung kwento ko nga kanina sa simula lang ng Love Connect, no? Kung wala akong naging responsibilidad, hindi naman ako magne-negotiate ng mas mataas na salary. Hindi naman ako maghahanap ng side income. Hindi ako magte-take ng opportunities at hindi ako magiging mas disiplinado na makahanap pa ng bagong way para magkaroon ng pera. Kaya, normal lang na matakot dahil tataas ang gastos mo kasi magse-separate ka. Pero, kapag kayo naman, eh, nag-separate, mapapansin mo kapag may kaunting pressure dyan, no? Your husband may hustle even harder to meet yung needs nyo. Diba? Kapag lumipat ka, or bumukod kayo, baka ma-encourage ang husband mo na lumipat ng mas magandang trabaho. Kapag nagkaanak kayo, baka yung husband mo magkaroon ng, you know, mas may inspirasyon. Kapag bumukod kayo, posible na talagang gagalingan nyo ang paghahanap buhay. So, pressure can push people to grow and I'm a believer of that. Embrace responsibility. Embrace and experiment. Diba? Who knows? This will be the best thing that could happen in your relationship. Totoo lang kasi as a babae, nakaka-turn off kapag medyo sunod-sunuran yung asawa natin, no? Kaya nga natin nagustuhan yung lalaki kasi may sarili silang desisyon. Pero malay mo, pag bumukod kayo, hindi niya na kailangan tumawag kay nanay kung anong lulutuin. Kasi nandyan na kayo. Kayong dalawa ang magde-decide kung anong lulutuin sa lunch. Hindi naman guarantee na magiging maganda ang buhay niyo pag bumukod kayo, but most likely than not, no? Kapag kayo ay na-meet nyo ang demands ng expenses, nakapag-budget kayo, nagkasundo kayo, this could be the best thing that could happen in your life. The key is to take a step that fits your finances. Kahit medyo nakakatakot. Pero, you know what? Minsan, hindi lumalaki ang income bago ang responsibility, Valerie. Lumalaki ang income dahil tinanggap mo ang responsibilidad. And this is what I want you to tell your husband. Huwag kang matakot. Because by the end of the day, hihiwalay at hihiwalay ka din sa nanay mo. Because your nanay won't be there forever. But also, it's a way of honoring you, his wife. Huwag mo siyang aawayin na napakamamas boy mo. Pero sabihin mo sa kanya, love, try lang natin. Kapag hindi nag-work, balik tayo sa nanay mo. Balik tayo sa mama mo. Pero kung nag-work, love, lalo lang kitang mamahalin dahil magkakaroon tayo ng tinatawag na sariling atin. Huwag mo siyang tatawaging pajama boy, huwag mong tatawaging mamas boy, pero sabihin mo, love, you are such a man and I know that we can do it. I know you are very close to your mama, but my love, since inasawa mo ako, I trust that you will value my opinion, my desires, my wants. Dahil ako ang pinili mo to, you know, to be with sa susunod na yugto ng iyong buhay. Just be very feminine, just be very kalma, just be very soft. Huwag mong sigawan, kasi baka umiyak, magsumbong lalo sa nanay niya. Okay? Valerie, that's my advice for you. Ikaw ka, pamilya, anong i-advise mo kay Valerie, ha? Subukan niya ba na to stay with the in-laws, o talagang i-insist niya in a good way na kailangan nilang subukan bumukod, kasi malay mo, kaya naman, di ba? Kakayanin kung gusto talaga. Kapamilya, kaserbisyo, send in your opinion para matulungan natin si Valerie. Ang ating text line at Viber line ay 0919-2783000. Pwede din po kayong tumawag, mga kapamilya, sa ating tumawag sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Magbabalik po ang Love Connect.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
4: Arthrosin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Patatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio Sa. Love Connect.

Nagbabalik po ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V, ang inyong kaserbisyo na araw-araw, gabi-gabi. Nagre-remind sa inyo na ate, kuya, asikasuhin nyo naman ang mga love life nyo. Sus ko, kung ang iyong puso eh, tumigas na ng sobra yan, mas mahihirapan kayong patibukin yan. So, ngayon mga kaserbisyo, no, even if nagmamahalan ng gasolina, nagmamahalan ng bilihin, buti pa yung mga bilihin tsaka gasolina, nagmamahalan ikaw, walang nagmamahal sa'yo. Kaya, ayan, kapamilya, tune in po kayo sa Love Connect para ma-inspire kayo na paano nga ba, Coach B? Paano nga ba maganap ng taong magmamahal sa akin at yung taong mamahalin ko? Dahil gabi-gabi po dito sa Love Connect, no? Hindi lang natin pinag-uusapan yung importance ng pagkakaroon ng love life. Binibigyan din po namin kayo ng mga practical na skills to actually make your love life work for you. Ngayong gabi, pinag-uusapan natin mga relasyon para sa mga kaserbisyong nakahanap na ng partner. Paano wag ito masira at paano ito palakasin, no? And one of our recommendation is bumukod. And that's actually based on research, no? It prevents conflicts. It prevents misunderstanding. It gives you and your partner a chance to bond with your children and to build your own culture. Ibig sabihin, you can run your family the way that you want it. Kasi posibleng iba ang kultura ng pamilya nyo nung kasama mo lang yung nanay at tatay mo, di ba? Pwede kasing normal that time yung murahan,

0: normal that time, yung hindi malambing na boses. But once that you're, it's your time to create your own family, you can decide and say, sa pamilyang to, bawal magmura. Sa pamilyang to, bawal magsigawan. Sa pamilyang to, dapat malambing ang boses. Hindi mo magagawa yan kapag ikaw ay hindi nakabukod dahil magkakaroon ng dalawang source of rules at mako-confuse pati ang mga bata. So my love, mahirap ang buhay, oo, pero napag-usapan natin kanina, sometimes, you know, our capacity expands when we embrace responsibility. Just think about it as one of the best ways for you to build, you know, to help children grow as what you've planned. Kasi yung mga anak mo, responsibilidad mo yan, hindi yung responsibilidad ng mga lola at lolo nila. The moment that you chose to marry, the moment that you committed to another person, your loyalty should be with that person that you choose. Hindi na sa nanay at tatay mo. You still love your nanay, you still love your tatay, but the priority already goes to the new family. At kahit sa Bible, nandiyan yan, kapamilya at kaserbisyo. Kaya for those who are planning to create their own family, our recommendation is try. Try nyo munang bumukod. And then balik kayo kung hindi talaga kaya. Sabi pa nga ng mga kaserbisyo natin, no? Sabi ni Rhea, eh, sabi niya, sa akin, depende, pero kung yes or no lang, yes na lang ako. Lalo na kung pareho kayong nag-iipon at may malinaw na target kung kailan bubukod. Mas importante ang pagkakaisa kesa pride. Si Carla naman ang Bacolod, no doubt talaga siya. Kasi minsan walang masamang intensyon ng in-laws, naiilang pa rin kumilos ang asawa. Totoo naman, di ba? Kahit mabait talaga yung in-laws, minsan nakakailang kasi parang may CCTV. Iba pa rin ang may sariling bahay na walang iniisip na baka may madistorbo ka. At sa ating ilan pang mga letter sender, sabi naman ni Benji, sa akin naman Coach V, yes. Kasi para sa akin, pamilya pa rin naman sila. At magandang pagkakataon din iyon para makilala ang isa't isa. Basta talaga, dapat stricto sa respeto, pasensya at bukas na komunikasyon. Pwedeng maging maayos ang pagsasama. Kapamilya kaserbisyo, ang komento talaga ng mga kaserbisyo natin ay halo pagdating sa pagbubukod. But here we are in Love Connect recommending to you, no, kung ano ang sinasabi ng syensya. Saan ba mas mataas ang chance na mao-organisa mo ang pamilya mo ng mas maayos? At kaya nga ito pinapractice sa ibang bansa dahil nakakita sila ng mas magandang epekto kapag bumubukod ang mga bagong pamilya kesa sa nakikisabay sa iyong mga dating pamilya. At ilan pa sa mga benefits nito, mga kapamilya, eh, makakaiwas kayo, number one. Pag medyo kasi maraming tao, maraming opinion. So one of the ways na makakaiwas kayo sa mga unnecessary na komento, eh, yung pagbubukod. Kapag dalawa lang kasi kayo. Isang boses lang ang pinapakinggan. Kapag kasama ang pamilya, biglang lima ang relationship experts. Oo nga, mga kapamilya na pakakala mo. Pinag-aralan nyo yan? Love Connect, Coach B? Parang mas magaling pa kayo magbigay ng advice kesa sa eksperto, ah. Kapag lahat eh may boto sa relasyon nyo, nako, wala nang captain. Kahit kayong dalawa, malilito na din. Isa pa, kaya bakit hindi nire-recommend ni Coach B yung hindi pagbubukod? Eh kasi, pag nawawala ang privacy, naku, paano pa kayo maglalabing-labing yan? Practical lang. Kasi hindi lang din naman making love ang iisipin nyo. Nakakahiya, ah, baka marinig kayo ng mga in-laws nyo. Hindi lang yun. May tinatawag din na intimacy, no? Kasama rito yung pag-aaway. Alam nga naman nag-aaway kayo. Alam ng buong pamilya nyo. Pagsusori, paglalambingan, mahiya kayo maglambingan. Kayo nandyan yung mga pamangkin nyo. Paggawa ng sariling desisyon. When you create your decisions together, that's a form of intimacy, kapamilya. At in that way, kapag nakabukod kayo, hindi kayo laging conscious. eto na nga ah. Kapag kayo eh hindi bumukod, naku, para kayong hindi bumubuo ng sariling pamilya niyan. Which is dapat, kapag mag-asawa na kayo o matagal na kayo magkasama, team us together na yan. Pero kapag nakikitira ka, ang mangyayari niyan, pwedeng maging team mama versus team asawa. Team papa versus team asawa. At ito nga po, dahil science-based tayo dito sa Love Connect, research have found that mga ongoing conflict with in-laws, associated yan sa pagbagsak ng marital satisfaction nyo. At pwede itong maging predictor ng inyong paghihiwalay. O akala nyo ba, ha? Naku, malaki ang dating, malaki ang epekto ng mga in-laws nyo sa sarili nyong relasyon. Hindi lahat ng may libreng ulam, eh libre rin yung peace of mind. Minsan nga, may libreng ulam ka nga, may libreng renta, pero ang dami namang sakit sa ulo na binibigay dahil hindi kayo nakabukod. Eh, kung iisipin nyo, mas mura naman bumili ng sariling ulam basta may peace of mind kayo. Walang nagja-judge sa mga desisyon nyo, walang sumisita na, uy, ba't mo pinahayaan yung asawa mong ganunin ka? I mean, the moment that you already hit 18 years old ka, pamilya, marunong ka naman na siguro tumingin kung ano ang tama or mali sa relasyon mo. Kung hindi, eh, bakit ka nagpakasal? Diba? At bago ang kasal, kailangan talaga, no, ng honeymoon. Kailangan din magkaroon kayo ng time na kayo lang, nakakapag-enjoy kayo, napapaganda nyo yung bahay nyo in a way na gusto nyo. Nakakapag-decide kayo kung kailan papatayin ang wifi, kailan papatayin ang ilaw, kailan papatayin ang tubig. Hindi yung parang may gagawin ka, may magreklamo. Pero hindi naman ibig sabihin ito, kapamilya, na masama na magpatulong ka sa pamilya. Kung hindi talaga kaya, edi sige, temporarily, tumira. Pero, kapamilya, kung kayo eh makikitira sa inyong mga in-laws, kailangan talaga malinaw ang rules dyan. At parehong okay ang mag-asawa. Minsan kasi, syempre, okay ka, komportable ka, kasi ikaw yung anak eh. Paano yung asawa mo? Nahihiya din naman yung asawa mong makisama sa mga pamilya mo kahit mababait pa sila. Ang problema kasi dyan, kapag nasanay kayong hindi bumubukod, naku, baka maging permanent yan. Permanente na, wala pang malinaw na rules, diba? Kaya kapamilya, hindi mo naman kailangan lumayo sa iyong pamilya para mahalin sila. Minsan kailangan mo lang talaga ng sariling bubong para naman mas tumagal ang pagmamahalan nyo ng asawa nyo. Kung bagong kasal ka, eh, pipiliin mo ba na, okay, may libreng tirahan ka nga, kapamilya, kasama yung biyenan, o maliit lang na apartment, pero may sariling oras naman kayo na mag-asawa. Diba? Kaya kapamilya, yan po ang ating advice sa mga bagong mag-asawa o kaya sa nag-iisip na magsama. Mahirap po ang sabi nga ng nanay ko, makikilumon. Kuchi, anong lumon? Bisaya kasi yun eh. Pero kasi, I know it is such a medyo modernong konsepto, but I'm telling you, kapamilya, no, this advice is backed by research. You will be able to feel na talagang nagpapamilya ka na. Mas nakaramdaman mo yung mas mai-inspire ka to build a good culture, and mas mai-inspire ka to work hard. Kasi nakikita mo yung rules mo na i-execute mo sa sarili mong bahay. Kesa sa eto yung rules mo, i-execute mo, eh maraming nagko-comment. Ang daming nag-a-against. Parang winelka mo yung mga kapitbahay mo sa buhay nyo. Daming side comments. Sometimes, ang pagmamahalan nagtatagal kapag may peace sa environment. At kahit nagmamahalan kayo, kapag patuloy kayong nakaka-experience ng stress at pressure, uy, kahit naman ako, no, kahit mahal kita, kung lagi akong masa-stress at pressured sa'yo, abay, goodbye, Philippines. At meron din mga ganong tao, no, na sometimes they think na, oo, oh, I love you, but if the environment will bring stress in my life. I don't want that. Why? Ayoko magkasakit. Alam naman natin at this point na stress ang nagiging cause ng sakit. No? That's also source of yung mga nagkakaroon ng cancer. Oh, gusto nyo bang ganyan? Yung at pinaka, ito talaga yung pinaka-rason kung bakit ayaw mong ma-stress. Nakakapangit po talaga siya. Kaya kapamilya, kung gusto nyong lagi, kung gusto nyong lalong gumanda ang asawa nyo, bumukod kayo. Yan po ang suggestion ng iyong love guru on air na si Coach. Sa mga kapamilya natin who tuned in ngayong gabi, maraming salamat sa panonood at catch us again tomorrow from 10 p.m. to 12 midnight po dito sa Love Connect. If you want to connect with Coach V, if you resonate with Coach V, work with Coach V, mga kapamilya, you can visit me on my website, matchmakingmanila.com po. O kaya naman, hanapin nyo lang po si Coach V. Coach V PH lang po sa mga social media, TikTok, Instagram, YouTube, Vanessa Antonio naman on Facebook. Kapamilya, magkita-kita ulit tayo at huwag pa po kayong aalis kasi susunod pa ang nag-iisa, ang poging-poging si Kuya Dan na maraming fans. Susunod po siya dito sa programang Remember Your Music. Okay? Kapamilya, see you again tomorrow from 10 p.m. to 12 midnight. Dito lang po sa nag-iisang DZMM. Radyo Patrol sa Istrenta at syempre sa ating mga naka-cable channel dyan, DZMM Teleradyo. If you want to watch previous episode ng Love Connect, kung nagugustuhan nyo yung ganitong diskusyon, nakaka-relate kayo sa sinasabi ni Coach V, nakakapulot kayo ng aral, punta po kayo sa DZMM Teleradyo on YouTube. Meron po kayong makikitang playlist doon ng Love Connect. Mag-binge watch po kayo. Pwede din pong pampatulog yan, ha? Kung hindi po kayo magigising sa boses ko. Alright? Okay, kapamilya, good night. And remember, pagdating sa love, diba? Love brings you happiness, it brings you peace. It does not necessarily you pain, bring you pain. Kasi kapag ang love, puro pain ang dinadala sa'yo, hindi love yan. Sakit sa ulo yan. Good night, kapamilya.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. 1 minuto na lamang, 12:00 na ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mong may makakwentuhan on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Huwebes, lika ating simulan ng kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Ano ang mga bagay na hindi mo akalain mamimiss mo?

0: Swabbing Umaga, July 16, 2026. Araw na po ng Thursday. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balbasa Radyo. Nagbabalik ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s. May OPM pa dyan. Mamaya din, babasahin natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, ang ating topic na pag-uusapan ngayong Throwback Thursday. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat po ng mga nakatutok, nanonood at nakabukas na ang mga telebisyon na nakaantabay sa atin via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway, hello! Thursday na ulit! Ganun din po sa lahat ng mga nakikinig sa kanilang mga radyo nakapihit sa 6:30 sa inyong mga tahanan, sa inyong opisina o kaya naman ay nasa kalsada kayo ng mga ganitong oras. Halina po kayo, sasamahan ko kayo kung kailangan nyo ng kakwentuhan hanggang 4 a.m. Hello po sa mga nakapihit sa atin sa DZMM Radyo Patrol 6:30. So yun, andito na ulit ako at give na ulit ang boses ni Kuya Dan. Oh, pero bago ako magpatuloy, gusto ko muna magpasalamat kay... Sino nga ba yun? De, si Mr. Wright. Mr. Wright, oy, Mr. Wright, good morning. Maraming thank you sa pag... Siyempre, alam mo na, no, ang sasaklolo kay Kuya Dan. Maraming salamat sa pag-aalaga sa ating programa at sa pag-entertain sa ating mga kapamilya at kaserbisyo habang si Kuya Dan ay nangingirot ang tonsyo. Pero may nabalitaan ako, Mr. Wright. Parang may pinag-uusapan kayo ni Sir Eduardo daw. May narinig lang. Tama ba yun? Isang araw lang ako nang hina, parang may mga nababalitaan ka agad ako, ha? Ikaw, Mr. Wright, ha? Good morning sa iyo. Si Mr. Wright ang icing sa ibabaw ng cupcake na... Ikaw na ba ang icing sa ibabaw? Talaga nagbabalik na si Kuya dun, eh, no? So, ayun, no? So, syempre, kailangan ko kayong kwentuhan kung ano nga bang nangyari kay Kuya Dan. Pero feeling ko alam nyo na. Kasi nung, ano na ba yung Thursday, Wednesday, Tuesday, o pagbalik ng RYM, di ba? Di ba ganun naman? Kailangan may mga signs na pinapakita. Hindi, actually nagsimula siya Friday. Friday, ayan na nga, masakit nga yung lalamunan ko nga ni. Oo, so parang nag-combo sila, no? Nagka-tonsillitis si Kuya Dan at saka nagkaroon ako ng canker sore. Alam niyo ba yung canker sore? Alam niyo kung ano ibig sabihin ng canker sore? Nagkaroon ako ng singaw. Uy, pero masakit. Kasi nag-combo eh, no? Masakit yung tonsils. Tapos may, ano pa akong canker sore. So, arte-arte ng canker. So, singaw lang naman. So, yun yung nangyari, no? So, noong Tuesday, medyo nilalaban ko pa kasi alam niyo naman eh. Kayo pa ba, no? Iwanan ko ba kayo? Siyempre, gusto ko eh. The show must go on, ano? Pero kung napansin ninyo nung Tuesday natin, yung mga nanonood sa Teleradyo, medyo ano na, medyo pag lumulunok ako, pumipikit ako eh. Naiinis ako sa sarili ko kasi dalawa-dalawa yung TV dito sa harap ko. Namomonitor ko yung sarili ko. Pagka, bawa, may kausap ako or nag-a-adlib ako, talagang napapapikit ako sa sobrang sakit talaga nung lalamunan ko. Pag, di ba ganun pag ano, magka yung tonsils, di ba? Na ano siya, yung ang hirap lumunok, di ba? Kahit wala kang kinakain, yung simpleng paglunok lang, eh, masakit na. So, tiniis ko naman, pero yun nga, sabi ko, eh, syempre, alam nyo naman, ang strength ni Kuya Dan ay ang kanyang boss, eh. So, nung Wednesday, Tuesday, bago mag-Wednesday, no? Yung bago yung Wednesday episode natin. Ano na, sabi ko na eh, kailangan kong pa-check, no? Kasi alam niyo naman, natatakot ako eh. Boses ito eh. Hindi naman ako nawalan ng boses, pero syempre parang hirap ako magsalita and all. So, nagkusaan na ako, no? Pagkatapos ng duty ko dun sa kabila, nagkusaan na akong pumunta sa isang clinic dyan, sa isang mall. At pumila ako ng 3 oras nga ni... Grabe. Oo, 3 MP. Well, thankful naman ako kasi nakauwi ako mga 5:30 na, nakadaan ako 5:30. Thankful naman ako na tinanggap pa rin ako kahit medyo ano na yun eh, medyo huli ka na pagka ganung oras talaga sa linya eh. So, tinanggap ko na rin sa sarili ko na medyo maghihintay ako kasi nga, maghihintay. Ano ba yan? May mga sa utak ko may mga kumakanta bigla. Ano na nga yun? Nadidistract ako sa sarili ko. Ano ba? Ang bihira. Di, pumila nga ako. So, 3 hours, sinintay ko talaga. At sa espesyalista talaga ako pumila. No? Sa ENT, nung yung ears. Ano nga ba ENT? Ears, nose, throat. Yan. Yung, syempre, pag mga doktor, di ba? May mga specialization sila. So, thankful naman ako. Hindi ko siya sinadya. Eh. Nagtanong lang ako sa guard. Sabi ko, meron po bang, may gagamot po ba ng tonsils ko? Sabi ko lang kasi tinanong ako ng ganyan, ano pong sa inyo sir? Sabi ko masakit po yung tonsils ko eh. So ang nag-refer pala sa akin ay yung guard. No? So tinuro niya ako dun sa kung saan doktor ako pipila. And then ayun, 3 hours, no? Eh, hinayaan ko na kasi sobrang ano eh, sobrang haba nung pila talaga eh. Parang ngayon ko nga nare-realize, ibig sabihin magaling pala talaga si Doc. O kasi pinipilahan talaga siya, tapos ako yung pinakahuli sa pila. Ako yung nagsara ng clinic. Hinihintay na lang nila ako tapos nagsara na sila, parang ganoon. Kasi natapos ako alas 9 na eh, 'di ba? Ang mall hanggang alas 10 lang eh. So ako na yung pinaka huli na. Sabi ni Martina Mana ay nagkulab daw yung canker sore tsaka yung tonsillitis. Diba? Ang ganda, 'di ba, sa lahat ng pagkukulaba nila sa loob pa ng bibig. Sa loob pa ng bibig ko, 'di ba? Bihira naman. Sabi ni Jazz, canker sore, taga-mansyon, pero singaw sa kalye. Hindi, sinerge ko lang kasi naku-curious ako. Sabi ko, ano bang English sa singaw? Kasi para hindi masyado masama pakinggan sa ere. Pero yun pala, canker sore pala yung tawag. So ayun, no, ang ginawa sa akin, no, shout out kay Doc Angelic. Sabi ko, naku, kaya pala hinintay ko talaga kasi yung doktor ang pangalan, Angelic. Sabi ko, uy, parang magaling talaga ito eh. Angelica ang pangalan ni Doc. Akala ko, napansin ko, sabi ko, bakit sobrang tagal naman ng isang pasyente dito kay Doc? Kasi yung isang pasyente pumasok, lumabas siya after 45 minutes. Inurasan ko talaga. Sabi ko, bakit naman gano'n naman katagal? Kaya naman inabot na ako ng alas 9 dito. Sobrang tagal naman yung ng consultation dito kay Doc na ito. Yun pala, mahusay, no? Mahusay si Doc Angelica. Kasi, di ba the usual, tanungan pa kayo, ganyan, ano nararamdaman. Sa kanya, wala nang tanong-tanong. Pinaupo ka agad ako dun sa upuan ng, hindi ko alam kung anong tawag dun, pero mukha siyang upuan ng dentista. And then, diretso, chinek niya yung tenga ko, no? Chinek niya yung ilong ko, ganyan. Alam niyo, meron siyang na-discover. At ako din, ngayon ko lang din to nalaman. So, isi-share ko sa inyo kasi baka parehas tayo ng nararamdaman at hindi tayo aware. So, di ba alam niyo feeling pag may sipon kayo, di ba? So, pag may sipon tayo, ramdam natin na may sipon tayo kasi sinisinga natin yan eh. Tapos pag alam mong wala kang sipon, hindi ka naman sisinga kasi ba't ka sisinga? Wala ka naman sipon. So ngayon, nung chinek ni Doc Angelica yung ano ko, yung ears ko, nakita niya na sa may eardrums, medyo cloudy yung eardrums ko. Sabi niya, may sipon ka? Sabi ko, Doc, hindi naman ako sinisipon. Sabi ko, ganyan. Nagdadahilan pa ako doon sa doktor, di ba? Sabi niya, may sipon ka? Sabi ko, Doc, hindi ko nararamdaman na may sipon ako. Sabi ko, ganyan. And then, true enough, no? So, sa mga hindi nakakaalam, baka na-experience nyo rin ito at para pare-pareho tayong aware. Kasi ako ngayon ko lang nalaman eh. Pwede pala tayong magkasipon na hindi tayo aware sa sarili natin, no? Kumbaga, hindi siya yung sipon na sinisinga lang natin. The usual, di ba? Pag may sipon, isisinga mo kasi ramdam mo may sipon ka. So, pwede pala tayong magkaroon ng sipon na hindi tayo aware. Tapos, parang nandito lang siya sa may sinus natin, no? Parang barado lang siya, ganyan. So, yung pala yung nangyari sa akin. Kasi dahil hindi ko nga alam na meron pala akong build-up ng sipon sa may sinus ko, unconsciously, nagiging mouth breather ako. No? Ibig sabihin, hindi na ako sa ilong nag-i-inhale-exhale. Sa bibig na, no? Ngayon, ang tendency nun, kapag yung bibig na daw ang ginagamit natin pang inhale, exhale na hindi natin alam, di ba yung tonsillitis, namumuo yan pagka nakakaroon ng mga virus na pumapasok sa bibig natin. So, ang galing, di ba? Kasi, buong pag-aakala ko, masyado ako napakain nung, nung matamis eh. Di ba? Parang sinasabi ko sa inyo, napadami yung kain ko ng mga matatamis na galing sa Baguio, pero meron palang ibang dahilan. So, syempre, hindi naman pare-pareho itong magiging dahilan natin ito. Pero, at least for me, sa kalagayan ko, ganun yung nangyari. So, unconsciously, mouth breather na pala ako at doon nag-start mag-dry yung bibig ko. Kaya magkasabay ang singaw at saka tonsillitis na nangyari sa akin kasi dry na yung lalamunan ko. Kasi nga hindi ko alam na barado pala yung ilong ko. Sabi ni Jazz, ibig sabihin, pwede nang kumain ng sweet? Oo, kumain na ulit ako eh. Oo, ganun. So, ang galing lang. Kasi bago to sa aking kaalaman, kaya sinishare ko sa inyo. No? So, kapag meron kayo nararamdaman, especially dito sa nose ninyo, sa ears ninyo, mahusay na pumunta kayo sa espesyalista kaagad. Katulad ni Doc Angelica na isang ENT. No? Ears, nose, throat specialist ba tawag sa ganun? Maraming thank you ho sa inyo. So ayun, tapos pagka so ang ginawa niya, tinanggal niya yung sipon, 'di ba? So hindi ko na explain kasi baka mabagra na kayo siya. Tinanggal niya yung sipon na hindi ko alam na nag-exist pala sa sinus ko. At pagkatapos nun, para bang HD na yung hinga ko. Oo. Sabi niya, "Oh, uminhale, exhale ka ngayon." Hindi ko maramdaman yung hindi ko alam dati na hindi pala ganun ka HD, parang SD lang pala yung hinga. SD lang pala yung hinga ko dati. Tapos nung tinanggal niya yung hindi ko alam na sipon, naging HD. Oo, kaya ang galing. Kaya maraming salamat kay Doc Angelica. So, yun ang nangyari. Tapos pinahinga ko na siya kasi pagod na ako eh. No? Ang dami nang nangyari sa araw ko. Sabi ko, kailangan ipahinga ko din. At ayun na nga. Sabi niya, kung cloudy ang ears, may nagbago ba sa pandinig? Medyo, slightly, medyo parang sumasakit na siya at the same time medyo bumibingi ng kaunti. Oo, cloudy yung ears, nakita niya. Ang galing talaga. First time ko na ganun, yung hindi na ako tinanong-tanong, yung tinest na kaagad ako, yung wala nang kung ano-ano pa. Kaya napahanga ako. Tsaka Doc Angelica yung pangalan, hindi ba? Yung Angelica talaga, iba talaga yung iba talaga ang mga Angelica. Oo. I love it. Kaya ito na ngayon, oh, 'di ba? Parang walang nangyari, 'di ba? Actually, mayroon pa ako isang 'yun yung ano, 'yun yung dun sa may sipon ko, no. Meron pa ako mamaya ikukuwento yung sa may canker sore ko naman. Ang haba na ikukuwento ko, pumasok na ako ng maaga. Nakulangan pa ako dahil 12:31 eh. O, mamaya naman yung kalahati ng kwento ko. Hanggang alas 4 pa naman tayo. Importante, andito na tayo ulit at tayo magkukwentuhan. Ha? Ano nga bang pag-uusapan natin ngayong umaga ng July 16, 2026? Ano ang mga bagay na hindi mo akalaing mamimiss mo? Dahil throwback Thursday eh. Para alam ko, naitanong ko na sa inyo kung ano yung namimiss nyo. Pero ano yung parang yung hindi mo in-expect na, ay, nakakamiss pala yung ganun. Kuya da, nakakamiss pala si kuya. Hindi niya in-expect, di ba? May mga ganun tayo, yung parang at the moment na nangyayari yung isang bagay or may kausap tayong tao, parang feeling mo, wala to, lilipas lang to, no? Another memory lang na lilipas. Pero biglang marirealize mo, abay, nakakamiss din pala yung ganung moment, di ba? Yung biglaan, yan, okay? O, i-viber ninyo sa 0919-278-3000 para ating mapag-kwentuhan. O kaya naman tumawag sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673 sa Facebook. Pwedeng-pwede rin hanapin nyo lamang Dan Capucion, that's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. At tayo ay magkwentuhan. Once again, ang katanungan ni Kuya Dan, ano ang mga bagay na namimiss ninyo? Ito daw ang RYM, remember your medication. Sabi ni Just, madami kang nalalaman masyado talaga. Sige na, 12:32 na po ng umaga. Ano, magaling na ba ako? Kala ko magaling na. 12:32 na po ng umaga. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programa Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: That's Cinderella sa awiting Tulak ng Bibig, Gabig ng Dibdib. Napahinggan din natin ang Hot Dog sa awiting Panaginip. Since I Don't Have You ng The Skyliners. And Crazy ni Patsy Cline and I Love How You Love Me ng The Paris Sisters. Sa oras po natin, 10 minuto bago ang alauna ng umaga, kayo ay nakikipagkwentuhan at nakikinig sa tugtugan natin dito sa Remember Your Music. Kasama ang nagbabalik na si Kuya Dan. Pwede kayong sumagot sa ating katanungan. Ano ang mga hindi nyo inaakala na mamimiss nyo pala? Pwede nyo i-comment ha sa aking Facebook page. Hanapin nyo lamang Dan Capucion. D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Sabi ni Sir Yayi. Sabi niya, Kuya Dan, bakit po laging tama si Mr. Right? Hindi ko alam. Nandito na kahapon din niya patinanong si Mr. Right. Ayaan niyo, pag nakasalubong ko ulit yung Mr. Right na yan, tatanungin natin ha. Sabi ni Sir Yayi, ang mga bagay na namimiss ko ay mga ka-church ko, mga friends ko sa pagkabata at si Kuya Dan. Ito na nga si Kuya Dan. Huwag niyo na ako mamiss. Oh, dito lang ako. Ito lang ako. Hindi ka naiiwan. Oh, sige na, samahan niyo na ako. Tawag na kayo ha. 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Sabi ni Jess Katipunan, hindi ko akalaing mamimiss ko si Mr. Right. Eh si Kuya Dan pala. Ganon, Jaska, ganon. Sige na, kausapin na natin ang first caller natin from Cainta, Rizal. Nasa linya natin si Kuya JR. Kuya JR, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: Hello, how are you?
2: Maganda na rin yung boses ko ngayon, katulad isang araw.
1: Correct, di ba? Parehong nag-improve ang boses nating dalawa, mabuti naman kung ganon. Gumaling ka din. Ano, sumabay ka ba sa pagpapagaling ko?
2: Hindi lang, inano ko lang, nireflect ko lang yung akin.
1: Yan. Eh, maganda. At least eh, nag-i-improve, no? At hindi ka na namamalat masyado. Oh, eto na. Oh, eh, tatanungin na kita, ano ba yung mga dati na hindi mo inaakala biglang, ay, nakakamiss pala yun. Ano yun?
2: Ang namimiss ko kuya dan, yung mga gawaan ko nung una, yung sa nasa probinsya pa ako.
1: Tulad ng?
2: Paglulukad. Alam mo naman paglulukad,
1: oy!
2: Diba?
1: Oo, naglulukad. Ano ka ba dati? Dati kang, wait lang, may tawag dyan eh. Hornal ka ba dati, Kuya JR? Alam mo ba yung hornal?
2: Okay, katulong ako nung nanay ko.
1: Ano, ano, katulong ha? Ay, ano, ikaw yung, katulong. Namimili kayo?
2: Hindi, yung ano lang, sa bundok din.
1: Kayo mismo yung kayo mismo yung kumukuha ng mga gagawing, ano, lukad.
2: Kakawit lang namin.
1: Oo.
2: Tapos, yun, ako na magbubunot, tatanggal yung bunot.
1: Oo, tatanggalin yung bunot. Tapos, ititira mo dun yung laman tsaka yung bao, di ba?
2: Oo, babaakin yun. Tapos, ilalagay yun sa lukaran.
1: Tatanggalin ng tubig. Oo, tatanggalin yung tubig. Alam ko, Kuya JR, kasi alam mo, yung bahay namin sa Lopez, ang katapat namin ay, ano, luka, hindi, ano ba tayo, hindi siya yung lukaran na, ano ha, gawaan, yung dun nagbebentahan, no, yung bodega siya ng mga lukad. Oo, alam mo yung mga lukad na yan, di pag marami silang mga kinukuha, tinatambak nila yan, tapos nagiging parang, ano yan eh, tumataas yan na parang mga bundok-bundok dun sa, malaking mga bodega nila dun eh, kung alam niyo yung mga tan, o sila may-ari. Tapos, nung bata ako, naglalaro ako dyan sa, ano, sa lukad. Yung, di ba, sobrang ano yan eh, sobrang oily, di ba dyan nga galing yung virgin coconut oil, di ba? So, sobrang malangis siya pagka naglalaro ako, pag uwi ko ng bahay, yung paa ko, tsaka yung chinelas ko, maitim. Punong-puno ng langis ng oil kasi, ano yan eh.
2: Pero lukad na medyo sulog na eh.
1: Oo, tapos ano siya, mainit siya, no? Pagka sama-sama siya, parang umaalingasaw yung amoy niya. Pero, ano yan, parte yan ng childhood ko, no? Na, yung mga lukad na yan, buti nabanggit mo yung lukad. So, naglukad kayo dati. Kayo mismo yung gumagawa nung lukad.
2: Oo, ako yung bubunot na patanggal ang bunot, ako yung nagbabaak na yung...
1: Correct.
2: Ako din yung ititigkal doon sa bawo pag yung luto na...
1: Oo, Parang ano yan eh. Parang dollars yan eh. Nagbabago-bago ang bentahan niyang lokad eh. Diba? Nagbabago. Oo, nagbabago presyo niyan. Minsan mas mahal, minsan mas mura. Diba? May ganun.
2: Oh, pag yung natapos na namin lutuin yun na ano na, lalagay na sa sako, tapos yun, ipauuwi na sa bilihan.
1: Oo, yung nilalagay niya na sa sako, tapos yun na yung binibenta nila. Ah, so ano yan? So, pag nakakabenta kayo, magkano dati yung bentahan ng lokad sa inyo?
2: Mura pa lang ako na doon, kuya Dan. Ano pa lang? Limang piso pa lang ang kilo
1: na. Limang piso. O kasi parang naabutan ko yan. Magsasampung piso na eh. Mga ganun na yata yung bilihan ng ano eh. Ng
2: mura pa nun. Lukan. Buti ngayon mataas na rin yata ngayon. Maka-30 na yata ngayon.
1: Oy, kasi syempre mas mahirap na kumuha. Tsaka mas konti na yung mga may-ari ng mga puno-puno ngayon. Hindi katulad dati, di ba? Oo, so maganda nga. Alam mo, naalala ko yan. Tapos yung hornal. Alam mo ba yung hornal? Ang tawag hornal. Yung taga-buhat, correct. Kasi yung mga yon dahil nga bodega sila, so ang dami nilang mga hornal, yung mga nagbubuhat ng mga sako-sako na ano, binababa galing sa truck, di ba? Ganyan yan eh. Pagka ang daming bentahan ng ganyan, binababa nila sa truck. Okay, tapos
2: yung nagkakarga sa truck. Correct.
1: Correct. Oo, sila yung nagbababa tsaka nagkakarga. Eh, naku, nung bata ako, talagang araw-araw nakikita ko yung mga ginagawa nilang ganyan. Tapos, ang ano pa nito, ang nangyari sa akin diyan, bilang nabanggit mo 'yung naalala ko. Dahil maraming hornal, alam mo ba nung time na 'yon, nagtinda ako ng halo-halo. Nagtayo ako ng halo-halo dun sa may tapat nila kasi nga 'di ba, syempre pagka nagbubuhat sila, di pagod na pagod sila, 'di ba? Tapos parang ano sila,
2: kailangan matulog ano.
1: Oo, kailangan nila ng malamig. So, isang summer no, nung wala akong pasok, sabi ko, "Sige, titinda ako ng halo-halo dito." Ah, mabenta ang halo-halo. Kasi talagang pagod yung mga tao eh, di ba? So, di maganda yung ano yung summer
2: ka. Utang.
1: Wala naman kasi hindi naman kami close. So, hindi sila makautang sa akin, hindi naman kami close. Tsaka bata pa ako noon, mga high school, mga siguro first year high school, second year high school lang ako noon. Eh naisipan ko na magbenta ng halo-halo. Hindi mabenta, di ba? Dahil dun sa lokaran na 'yan, ako naalala ko tuloy, pinaalala mo. Nakakamiss. Anong inaano mo doon? Mula pagkawit hanggang pag ano, ikaw lahat yon.
2: Pinakakawit namin yun kasi hindi ako pwede magkawit, baka tama.
1: Ay, sabagay nga naman. No? Tama namin din yan. So, at saka mahirap magkawit ng ano ha, ng nyog. Pagka ano, kahit ako.
2: So, kasi ito lang ano namin, Kuya Dan, medyo matatayog na yon, matapaas na.
1: Correct, correct.
2: Yung nyog natin noon.
1: Oo, matapaas.
2: Kaya kulakulan yung mababa lang, aakyatin ko na lang yan. Marunong makit sa nyog.
1: Correct. Oh, na-adjo ka, na-adjo.
2: Na-adjo ko sa nyog.
1: Nasaan si Jer? Ayun, nag-a-adjo dun sa nyog. Ina-adjo na. Oh, ayun, matatanda sa atin.
2: Gusto ko magkain ng mura. Mura tapos sa atin, diba?
1: Ay, oh. Correct. Mura, no? Hindi, alam mo,
2: gusto ko magpera.
1: Ha?
2: Pag gusto ko magmura, naakit ako.
1: Correct. Masarap pa, ano? Ang tawag ng lolo ko doon pagka magandang-maganda yung kasagaran. Yan. Alam mo ba yung kasagaran?
2: Oo, yung tama lang tiga.
1: Kumbaga, saktong-sakto lang, no? Kasagaran, yun ang tawag ng lolo ko doon. Tapos ano, alam mo, ang buko dito, ang nyug dito sa mura dito sa ano, Manila, 60 pesos doon sa atin, di ba? Kakawit-kawit lang natin yung ganyan.
2: Nahingi lang,
1: hanap ka lang ng tagakawit, pwede na, di ba? Pero dito, grabe, 60 pesos kapag kasama yung ano, hindi pa kasagaran yung laman, matigas pa yung laman, yung mura, no? Hindi pa ano.
2: Kasi mga nyug ko ngayon doon, Kuya Dan, yung tinanim ko doon sa nakaparti ko, pinatanim ko, ay ano pa lang, baguhan pa lang ay namumunga, kaya ang ganda pa, mababa pa.
1: Ano pa, hindi pa yung matas na matas yung tubo niya. Maganda.
2: Pero hirapin ako ngayon umakyat doon, madyo, kasi manipis na yung palad ko eh. Hindi katulad noon.
1: Ngayon ba, may ano pa din kayo? Naglulukad pa din yung mga kamag-anak mo doon?
2: Oo, sila. Pinaano ko na lang yung ano ko doon.
1: Ano pa rin siya? Existing pa rin yung business niya doon. Naglulukad pa din, ganun.
2: Oo.
1: Bagay, maganda pa rin nga ang bentahan. Hindi mo mawawala sa ano yun. Kasi madaming pinagagamitan yung mga lokad eh, di ba?
2: Saka lahat ng ano, Kuya Dan, ng ano na nyug, parte na nyug, may
1: magagamit. Correct. Oo. Di ba nga, ang tawag yan ay tree of life, no? Puno ng buhay. Uh-huh. Kasi lahat ng parte ng coconut tree ay magagamit mo talaga.
2: Walang natira lahat.
1: Walang tapon, no? Yung palapa niya, ginagawang walis, di ba? Walis ting-ting. Pagka hindi, ginagawang abaniko.
2: Panggatong. Yung bao, inuuling.
1: Yung ginagawang dos por dos. Lahat yan. Yung puno mismo. Kalit, walang tapon.
2: Yung tuba, ginagawang alak.
1: Oo, di ba? Talagang lahat magagamit mo. Ikaw na lang ang mag-iisip kung paano pa mayu-utilize. Kaya, at saganang sagana dyan ang Quezon Province. Ewan ko na lang ngayon kasi madami mga nagpuputol pero wag naman sanang maubos. At least doon sa may amin.
2: Naman, katulad nun sa akin, yung akin, naputol namin yun nung kapatid ko yung namatay, yung panganay kong kapatid.
1: Basta papalitan.
2: Ayun na, may kapalit na ngayon. Alam mo, gabunga na nga.
1: Yung medyo mababa pa, sabi mo. Alright, mabuti naman kung gano'n. Nakakamiss nga, pinaalala mo sa akin, pati ako.
2: Nakamiss ko din.
1: Yung namimiss ko.
2: Ano pa, Kuya Dan? Namimiss ko pa yung pagpapalay naman namin ng nanay ko. Kasi yung nanay ko kasi lagi kong kasakasama nun. Kasi yung mga kapatid ko, may mga asawa na. Kaya kami gagawa lang lagi.
1: Ano pagpapalay?
2: Oo, dati nun ay kasi sa amin, dati walang tracer yung makina.
1: Mano-mano.
2: Ginigiit ko yun, no? Kaya nilahampas ko.
1: Correct. Para matanggal yung mga butil.
2: May sahod na banig sa ilalim.
1: Makati yun.
2: Oo,
1: magilik. Magilik, sabi nga sa Quezon, magilik yan. Correct.
2: Okay. Tapos yun, pag kasi yun ay naipatanim na namin, yung nanay ko nagagamas-gamas ng damo, tapos pa yung ano na, katulong na niya ako paggagapas.
1: Ginagapas na. Tapos didiretso na yan sa bayuhan. Iba na kasi ngayon pero yung sa atin tawag doon yung ano na yung gigilingin na gigagawin ng bigas. Correct. Ay nako, nakakamiss.
2: Namimiss ko ngayon kasi iba na yung trabaho ko eh.
1: Oo nga, malayo na pero
2: magdiin na sa likod at maghagod.
1: Iba na ang gilik mo ngayon. Maraming salamat kay JS sa iyong kasagutan na pati ako napatrobak. Bumati ka muna, go ahead.
2: Binabati ko si yung aking mahal na Ninang Binir, tapos Inim, si tundal ba kung ano ito kapatid ko, tapos si Tining ni Bobby, si Kuya Jaime ni Ate Elby, si mga friends ko, Kuya Dan.
1: Sige lang.
2: Si Tampanga, si Manang Flor nung Tarlac. Si Jess ng Paranaque. Si Sir Jovel, hindi ko yung pagbati niya kanina sa akin kay Coach B. Si Sir Jovel.
1: Sino pa?
2: Si Lito. Hindi ko na rin nakitinig.
1: Alright.
2: Okay.
1: At saka si?
2: Saka kayong mag-asawa.
1: Ala, hindi mo binati yung namimiss mo din. Sino ba yung namimiss mo?
2: Ano
1: yung
2: inis ko?
1: Oo.
2: Nabati ko lang nila.
1: Ah, nabati mo na ba? Ayaw, akala ko hindi mo pa nababati. Sige. Maraming salamat. Ito ba yung sa'yo ba to? Itong Elton John? Sa'yo ba to? Alright, sige. Play natin mamaya. Maraming salamat kay JR. Good morning. Thank you. Wala na si kay JR. Si kay JR ng Kaintarisal ang ating nakakwentuhan. Nakakamiss yun, yung mga panahon na yun, yung bata pa ako, yun ang childhood ko, naglalaro ako sa taas, sa bundok-bundok ng mga lukad. Yung mga laking Quezon dyan, o kaya kahit hindi sa Quezon, feeling ko, kahit sa ibang probinsya naman, nagginagawa din nila yan, yung mga lukad, no? Namimili sila ng mga lukad. Kasi nga, di ba, sabi nga ni KJR, yung coconut tree, no? ang tawag niyan sa amin ay the tree of life. I think tawag yun sa lahat pala, hindi lang sa amin. Bakit sa amin lang? Puno ng buhay kasi lahat ng parte ng coconut tree ay may paggagamitan. Ito, pagka nilukad mo pa yun, katulad nung pinag-uusapan namin, mas mahal pa yun. Kumbaga magdadagdag pa ng value yun. Yeah, magandang umaga sa mga taga Quezon province dyan. Oras natin 104. Maraming pang kwentuhan ang susunod dito pa rin sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 5 minuto makalipas ang alauna ng umaga.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: That's Wadab sa awiting Pag Tumatagal Lalong Tumitibay. Napakinggan natin sa oras nating 1:21. Magandang morning sa mga kakapasok pa lamang ho sa ating programa, sa mga kakapihit pa lang ng kanilang mga radyo at kakabukas pa lang ng mga telebisyon. Kayo po ay nakikinig, nag-enjoy sa tugtugan dito sa Remember Your Music. Kasama po si Kuya Dan, no? Hanggang alas 4, hindi ko kayo bibitawan. Pwede kang sumali sa usapan, ipadala mo lang kasagutan mo sa katanungan natin ngayong umaga ng July 16, 2026. Ano yung mga bagay na hindi mo inaakala na mamimiss mo pala? Oh, diba? Kasi minsan sa buhay natin, may mga nangyayari na parang feeling natin ordinaryo lang. Parang lilipas lang at makakalimutan na natin ng lahat. But then again, lumipas ang panahon, biglang, parang bigla kang kinalabit, ano? Tapos sinabing, namimiss mo ba ako? Napaganan, diba? Kasi ikaw parang oo nga, no? Nakakamiss nga yung ganun. Kung may kasagutan ka, itawag mo sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. O kaya naman, sa aking Facebook page, mag-comment ka doon, babasahin natin. O kaya mag-DM ka, katulad nito, si Pat ng Mindoro, na miss daw niya ay kawil. Kawil. Ang kawil po ay bagay na ginagamit sa panghuli ng isda at matagal ko na ding hindi nagagawa ang pangangawil sa tabi ng ilog. Parang alam ko yun. Iba lang siguro yung tawag sa amin. Yung tulay na ginawa ko dati sinira na ng bagyo at panahon bago ako huminto ng pangangawil sa ilog dahil sa nakakalungkot na mga huli ko, diaper plastic na, woo! Ganyan din doon sa may amin dati. Yung likod ng bahay namin kasi dati may ilog, no? Tapos ganyan din, oo nga, alam ko nga yata yung nangangawil. Parang kawil din yata yung tawag sa amin sa Quezon. Nanguhuli sila nung ano, yung il, yung nangunguryente. At saka ano, yung saka yung palos. Oo, yung mga ganyan, 'di ba? Sa mga ilog may mga ganyan eh. Tapos naging diaper, naging plastic na, naging basura na ngani. Ay nako. Iba na natatangay ng agos. Kung pwede po pa-request ng kapaligiran ng asin. Maraming salamat po. Sabi niya, pahabol daw, Kuya Dan, dito sa Mindoro, yung lukan na word ay iba. Hindi, sa amin ay lukad, letter D, no? Lukad, dog. Yung lukan sa Mindoro daw ay, ano yan? Mud shell. Ah, oo. Ah, kabibe. Ay, kabibe. Mud shell nga. Oo nga. Oo, nakita ko na. Hindi, pero hindi lukan. Lukad. Letter D yung dun sa amin. Sabi ni Ethel Mendiola, mamaya pala siya. Mamaya siya mag-i-entry. Ginagawa pa niya. Si Paul Roger Lau, Kuya Dan, akala ko hindi ko mamimiss yung parents namin. Ah, ay, yan ang kahit feeling ko hindi mo iisiping hindi mo mamimiss. Mamimiss at mamimiss. Maski 2 years na silang wala, namimiss ko pa rin sila lalo na tuwing umaga kasi sila ang nakakasama ko mag-breakfast kasi yun ang bonding naming tatlo. Pa-request po ng The Gift. Pag parents ang usapan, mamimiss at mamimiss mo yan. Kahit na sabihin mong hindi kayo goods ng parents mo, no? Pag nawala yan, eh, talagang ibang usapan yan. Ano? Maraming salamat. Sabi ni Mimi Trinidad, namimiss daw niya ang pagpunta sa Divisoria kasi dati laman nito, laman ako nito kasi dito ako nag-work sa Binondo malapit sa DV. Kulang na lang doon ako matulog. Kahit window shopping lang, maaliw ka lang sa dami ng pupuntahan, lalo na pag Christmas season. Pero ngayon, online na. Pa-request daw ng You Are the Sunshine of My Life. You are the sunshine of my life. Napakanta ka agad. 1:25 ko sabi natin, next caller natin from Tarlac, na sa linya na natin si Nanay Flor. Nanay Flor, good morning.
2: Bakit kaya Kuya Dan? Good morning.
1: Ah, ano 'yon?
2: Kuya Dan, kapag ipapasa mo na 'yang kwete. Si sino? Parang may sipon.
1: Sino? Wala na ako sipon, tinanggal na. Ano 'yon?
2: Hindi, 'yung kwento 'yan. Yung sa electronic po siguro yan.
1: Gumaganan? Parang eh, sabi ko nga, sumising nga, ganun. Yung ano. Parang sumising nga, ganun. Hindi, okay lang yan. Yan mo, pasingahin mo lang lagi. Kumusta
2: na? Yung kanyang kuya dan.
1: Kumusta na Nanay Flor?
2: Ito po, always, always healthy, everyday jogging.
1: Yan. Very good, very good. At ito, ang ating...
2: Yung pang hobbies ko eh.
1: Wag, at saka wag mawawala, kailangan niya natin sa araw-araw.
2: Okay, yun kahit mag-iisa ako eh.
1: Oo naman, no problem. Mas maganda pa nga minsan lang. Yung mag-isa. Oo, para...
2: Ayun lang sabi ko. Bawal ang asungot.
1: Tama. Asungot. mamaya yan.
2: Bawal ang asungot.
1: Ito muna.
2: Ayaw ko yung momo.
1: Oo, wag pa sunod-sunod. Tama ka naman dyan.
2: Ayaw ko yung momo.
1: Ito muna. Ano ba ang bigla ang hindi mo inaasahang namimiss mo, Nanay Flor?
2: Yung pungkwan. Ang namimiss ko po na ulam sana kasi...
1: Ulam.
2: Yung ulam, yung suso. Yung suso? Yung suso po, oo. Oh, yung suso po kasi yung sabing ganyan yun. Lips to lips.
1: Yung ginataan ba yan tapos may pako?
2: Opo. Iba-ibang klase pong suso kasi eh. Ang suso kasi po na yung ano naman, yung sa Ilocano yun eh, sabing ganyan eh, agurong. Yung matulis yung buntot.
1: Oo, yung pinuputol yung dulo, di ba? Para masipsip mo.
2: Masarap yun, lalo't pag medyo malalaki. Correct. Pero alam ko yun, Dan, mahal yun.
1: Mahal ba yun? Oh, pero masarap yun ah. Tagal... Pero nakabili kami niya sa Bulacan. Meron din mga nagtitinda ng ganyan sa Bulacan eh. Nakadaan kami ni Mrs. dati eh.
2: Ang marami po kasi na nakikita ko dito sa Tarlac kasi po kinukuha nila sa ano sa river yung mahagos na kuan.
1: Ano yung mahagos? Ano yung ibig sabihin ng mahagos?
2: Kumahagos po na tubig na malinaw ganyan
1: po. Yung huli pa talaga sa ilog, yung ganon.
2: Kasi Kuya Dan, nung hindi pa pumutok ang pinatubo eh, di ko alam kung ilang taong ka na doon. Bakit di ka pa naisilang?
1: Anong wala pa masyado yata si Kuya
2: Dan. Doon ka pa lang sa sinapupunan.
1: Ini-imagine pa lang yata ang magulang ka noon.
2: Oo, alam ko Kuya Dan, yung ano, yan kasi dyan sa, dito sa, ano, sa Pampanga, di sa Florida Blanca, may ilog dyan.
1: Malaki.
2: Yan sa basa.
1: Oo.
2: Kumuha po kami ng ano, yung susunga na yon, yung sabi ko lips to lips.
1: Oo. Yan yung, doon yung hinuhuli talaga sa ano, sa...
2: Ay, parang pupulutin mo lang po yan dahil. Tapos kumahagos eh, Kwan. Kung pwede nga lang yung pagwala kang sayot kanila, yung iano mo, yung udang, yung mga ano, mga isda, kumahagos. Eh, kulang na lang na kung wala kang panghuli, alisin mo yung panty kanila, iganin mo. May agos. Oo, Kuya Dan, gumamitin mo yun. Pero nung kumutok na po ang pinatubo, nawala po yun kasi natabunan ng laar.
1: Akala ko kung ano yung nawala. yung mga ano pala, yung mga isda, akala ko.
2: Opo, nawala na po yung udang kanila, tapos yung suso. Yan. Kasi mababa po yun eh, maano, pag yung nagpupunta po kami doon eh, ang ano, eh, pan, ano, palmayo kanila, pantakirig.
1: Oh, hindi ko
2: pero
1: alam.
2: Pero yun, anong... Kuya Dan, na nung
1: nawala. Ano, natangay ka ba ng... Nanay Flor, hello.
2: Hello po. Hello. Yan,
1: nawawala ka. Oh, sige. Oh, ano yun? Tuloy mo.
2: Eh, kung Kuya Dan, nung kuan, namimiss ko yun talaga pag pupunta kami doon.
1: Oh, no.
2: Ano, siyempre Kuya Dan, pag yung... Mababaw lang po yun eh. Mahagos na tubig, ganyan. Naalala ko nga po, doon nagsishooting yan si Lito Lapi.
1: Hindi kasi ngayon, ang mga ilog ngayon, Nanay Flor, kung hindi walang tubig, kulay green na yung paligid.
2: Yaki.
1: Correct ka dyan.
2: Ay,
1: diba?
2: Alam mo Kuya Dan, nung nandyan ako sa Manila, yung Marikina na yan.
1: Lalo na dito.
2: Yung Marikina po na humahagos, naglalaba po yung mga tao dyan sa tubig na humahagos na yun. Maglalaba ka pa.
1: Hindi.
2: May maghugas ng kamay at ano.
1: Baka pag lumusong ka, kailangan mo maglaba ng damit mo. Pagka ganun.
2: Ano po Kuya Dan,
1: correct.
2: Iba na yung tubig.
1: Talagang
2: dyan
1: iba na, di ba? Kahit marami namang efforts na linisin, yun nga lang, talagang hindi na may babalik yung katulad ng crystal clear dati. Talagang ano, pwedeng pagsumingan anytime, pwedeng paglabahan anytime.
2: O Kuya Dan, nung ano yan, naninigo kami dyan, humahagos lang yan ha, galing bundok siguro yun.
1: Correct. Eh, ngayon eh.
2: Kung pumunta ulit ako ng Manila nung 19 yun eh. Yung yung liniliguan namin nun na naglalaba kami doon eh.
1: Oh, wala na.
2: Wala na. Ang nakatayo na po bahay. Sinabunan na yung ano.
1: Ah, wala na. Yung lugar. Yung sa may gilid ng ilog ba yan? Malapit sa mga ilog ba yan?
2: Opo. Kasi po dyan sa Marikina. Kasi halos na libot po nga sabi ko Manila. Ano, yun pong ilog. Sinabunan po. Sinabon po yung bundok. Tapos po, siyempre, nung makita ko na, kaganda ng bahay kaya ng kagandang ano, katulad niyan, ano pag maganda kung ang lindol nandiyan na.
1: Ay, siyang tunay. Pero at least may nababalikan ka sa iyong memory, Nanay Flor.
2: Ay, naku, Kuya Dan, punong-puno ang aking memory, yung utak ko yata. Konti na lang yung lalagyan. Pero nabawas-bawasan na rin kasi yung naisi-share ko sa remember yun kay Kuya
1: Ban. Yun naman talaga. Ako, maraming salamat sa pag-share dito. At lagi ko kayong mag-share.
2: Tsaka Kuya Dan, yung mga nakikinig sa inyong palatuntunan na remember your music, sabi ganyan eh. Oy, my friend Rodrigo, ano ba ito?
1: Batiin mo.
2: Mr. Rodrigo, binabati na kita.
1: Sino pa?
2: Yung mga nakikinig po, nakalimutan ko ng pangalan kasi sabi sa akin dito sa Facebook. Ay, nakikinig kami lagi kay Kuya Dan.
1: Salamat.
2: Ayaan niyo pagkwan eh. Babatiin ko. Bakit po hindi kayo kumawag?
1: Correct. Hindi yung pabati ng pabati. Tawag-tawag din pag may time sabihin mo.
2: Katulad niyan, yung kapitbahay ko, si classmate ni Mr. ko, si Pare Raul Villagosin, tulog pa yan. Oy, sabi ko, tumawag ako kagabi. Nag-uurok ka na. Yung nagsisilik ka na, hindi ako nagbibig.
1: Nalaman mo nag-uurok na siya.
2: Alam mo ba yung urok ko yan, Dan?
1: Humihilik, sabi mo.
2: Naghihilik ka na, sabi kong ganyan. Eh, minsan nga, sabi niya, alas stress. Eh, minsan tumatawag ka. Nadidinig kita, punta ko ng siya. Ay, si kumari ko yun. Sabi ko, wala nang iba.
1: Talaga naman, updated sa urok mo. Sino pa?
2: Kuya, sabi ko nga, Kuya Dan, iba na kasi ang makapal ng mukha. Sabi ko naman.
1: Correct.
2: Hindi naman siya ganun. Makapal. Oh. Malakas ang ano ba ito? Malakas ang loob.
1: Ang loob.
2: Pati mukha na Kuya Dan, kasi alam mo kapag hindi ka malakas ang loob, hindi makapala mukha. Kung mag-i-speak ka na may sasabihin ka sa harapan ng tao, hindi mo 'yon masasabi.
1: Correct. Malaki ang importansya ng confidence sa pagsasalita, kaya kailangan.
2: Kuya Dan, minsan naalala ko nung meeting namin noong last. Kaya ako yung nahuling papasok. Yung bang kanta na pagpasok muna lang, yung ganun yung ano ba yun, yung kantang sikat na yun na
1: ano, buksan mo, papasukin ako. Yun?
2: Tapos tignan nyo si Flor, sa kasusumba niya, kahit mapasok na dito, nagsusumba ka rin.
1: Merong sariling entrance music.
2: Tapos sinupo na po ako eh. Siyempre, parang ganyan ang bunso niyo. Sabi ko naman, kapag ganyan na namihasa ka na sa sumba, pero pa nga, nag-jogging ako, eh may nagsusumba po dyan sa ano, sa Araking Plaza namin.
1: Napasayo ko bigla.
2: Hindi po habang nag-walking jogging ako, ginagawa ko, eh sumasayo-sayo naman ako. Pero hawak ko yung cellphone ko. Tignan ko nga, pag imamaydi ko, ay, pwede naman pala. Tapos yung mga nagtukan po sa BS. Pwede ka naman palang sumayaw. Gawin mo nga. Ay, hindi. Sabi ko, jogging lang. Sinubukan ko lang kasi napapaindak lang ako yung tumtong. Sabi ko naman.
1: Hindi ka sumasali sa Zumba? Jogging lang talaga? O sa ibang ano
2: hindi,
1: lang?
2: Hindi, Kuya Dan. May ibang departamento naman. Yung mga group, ganyan. Kapag Biyernes po, ang Zumba po dito sa Victoria, municipality po, municipal, dyan po sa
1: GTY. Mga grupo-grupo.
2: Opo, nandyan din ako. Kaya nung last Friday, bakit ayaw mo akong patayin? Sabi nga ni Mayor, sa kami, kagawad namin. Hindi po sa ganun, sabi ko, masama yung pakiramdam ko. Sabi ko naman, ibibidyo ko na lang kayo. Binidyo ko po sila, tapos binigay ko ilan, nagay ko sa my day, pati yung aking head of the head ko. Ala, sige mag-video ka nga, Rod. Mas marunong ka, sabi ganyan sa akin.
1: My day mo na yan nga, Rod.
2: Yun kasi Kuya Dan. Kasi Kuya Dan, sabi ko nga minsan nag-my day ako. Hindi ko nakita. Yung minaydi ko pala, nagkukulangot. Kasi tinawagan ako.
1: Bakit biglang tumalot sa ano?
2: Ala, hindi ko nga nalaman, Kuya Dan, na ganun eh. Nung pandin, oo nga pala. Tinawagan ako. Hoy, alisin mo yan, Clara. Alisin mo yan. Bakit tinira? Ay, ano po ba yun, auntie? Sabi, tignan mo yung nasa may di. Alisin mo yan. Naira na na. Sabi sa Ilocano, naira na yung nataon daw na nagkukulangot siya.
1: Kaya bantayan mo maigi ang mga my day mo, nanay. Plot, baka may makalusot.
2: Minsan niya, Kuya Dan, Egman. De, nagja-jogging ako. Pero hindi ko pronounce yung mukha nun. De, ang kanta kasi nung kwan ng music ko, eh, ang boyfriend kong Badoy. De, sabing ganyan, uy, kaya naman pala lagi ka sa plaza, may boyfriend ka, sabing ganyan.
1: Sabi mo, kaso Badoy.
2: Oo, sabing ganyan. Yan ng boyfriend ko, dito tutok pa yung camera kasi na ganyan. Di ko madig, ang gusto, yung ganyan. Tapos eh, sabing ganyan, nakita po yata, hoy, alisin mo yun ha. Sino ba yung kinawan mo? Ano ba yan, boyfriend mo? Tapos may, meron naman pong mag, ano doon sa ano, sa Maydi ko. Ay, may boyfriend ka pala, sabing ganyan. Ang dami mo naman palang boyfriend na tagahanga. Alo, hindi, uy, nagja-jogging yun ha, kasunod.

0: O ano pangalan? Ano ang apelido?
1: Gloria.
0: Gloria, kasi 1:38 na magkukumusta dir tayo. I-reserve mo yan next tawag mo na Nanay Flora. Bitinin mo ko diyan ha. Iyo ba tong si Love Black ang request mo no Nanay Flor?
1: Apo.
0: Okay, nandito. Sige. Salamat Nanay Flor. Bibitinin ko kayo doon para aabangan ninyo ang susunod na tawag ni Nanay Flor. Kung paano, sino nga ba si Rodrigo sa kanyang buhay, ha? Dahil 1:38 na, mag-commercial muna tayo sa ating pagbabalik. Basahin na natin ang sulat na para lamang sa iyo. Huwag kayong alis, magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Oras po natin, 1:41 na po ng umaga. Sa puntong ito, handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Gusto kong ilaan ang liham na ito para sa mga panganay at naging breadwinner ng pamilya nila. Again, kumusta ka na? Isang simpleng tanong lang yan. Hindi yung pangungumustang nakasanayan na lang, kundi yung totoo. Kumusta ka bilang isang taong matagal nang inuuna ang pamilya kaysa sa sarili niya? Kumusta ka sa dami ng responsibilidad na araw-araw mong pinapasan? Alam kong hindi naging madali ang lahat para sa'yo. Marahil noon, marami ka pa rin pangarap. May mga gusto kang marating, mga bagay na gusto mong subukan, at mga plano para sa sarili mo. Pero sa pagtagal, unti-unting napilitan ang iyong mga o napalitan ng iyong mga responsibilidad. Mas inuna mo nang isipin kung paano matutulungan ang pamilya kaysa kung ano ang gusto mo para sa sarili mo. Bilang panganay at breadwinner, madalas inaakala ng iba na kaya mong gawin ang lahat. Kapag may bayarin, ikaw ang unang naiisip. Kapag may problema, ikaw ang inaasahang hahanap ng solusyon. At dahil sanay kang umiti at sabihin, kaya pa. Nakalimutan na yata nila na napapagod ka rin. Siguro may mga gabing umuwi kang pagod na pagod. Pero kailangan mo pa rin isipin kung paano pagkakasyahin ang kinita mo. May mga pagkakataong gusto mong bumili ng bagay para sa sarili mo, pero nauuwi na lang sa pag-isip na

mas mahalagang may maibigay ka sa pamilya mo. Hindi man ito nakikita ng lahat, malaking sakripisyo ito. Alam ko may mga araw din gusto mong sumuko dahil, o hindi dahil mahina ka, kundi dahil tao ka lang din eh. Sasaktan, nalulungkot, napapagod. Minsan gusto mo rin magtanong o may magtanong sa'yo kung okay ka lang ba? O may magsabi na ako naman ang bahala. Pero kadalasan, ikaw pa rin ang kailangang maging matatag. Sa kabila ng lahat ng hirap, sigurado kung may mga sandaling napapangiti ka rin. Yung makita mong gumagaan kahit kaunti ang buhay ng pamilya ninyo. Baka man o hindi man ito mabawi ang lahat ng pagod mo, pero alam kong nagbibigay ito ng dahilan para magpatuloy. Gusto ko rin sabihin na sana huwag mong kalimutang alagaan ang sarili mo. Hindi masamang magpahinga. Hindi ka nagiging makasarili kapag binibigyan mo rin ng oras ang sarili mong kaligayahan. Karapatan mo ring mangarap at gumawa ng mga bagay na magpapasaya sa'yo. Marahil hindi laging nasasabi ng pamilya mo kung gaano sila nagpapasalamat. Minsan kasi, mas madaling ipakita ang pag-asa kaysa ang pagpapasalamat. Pero naniniwala akong darating ang panahon na makikita mo ang bunga ng lahat ng paghihirap at sakripisyo mo. Bago ko tapusin ang liham na ito, gusto ko lang ding magpasalamat. Salamat sa lahat ng pagod na hindi na ipapakita sa iba. Sa mga pangarap na pansamantala mong isinantabi para sa pamilya. Sa bawat araw na pinili mong lumaban kahit na hindi madali. Hindi man palagi napapansin na mga ginagawa mo, malaking bagay ang lahat ng iyon. Kaya muli, kumusta ka na? Sana maayos ka. At kung hindi man, sana malaman mong hindi mo kailangan dalhin ang lahat na mag-isa. Mag-iingat ka palagi. At sana hindi mo makalimutang mahalaga ka rin. Hindi lang dahil sa naibibigay mo sa pamilya. Mahalaga ka dahil ikaw

0: balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music.
1: Napakinggan natin awitin mula kay Florante, no? Kinamagatang handog na dedicated para sa ating Kumusta Dear ngayong umagang ito. Magandang morning sa mga panganay at mga breadwinner ng kanilang mga pamilya, no? Mabuhay ho kayo, oh, at sana eh tatagan nyo pa, sabi nga sa sulat. Si McCoy, sabi niya, namimiss daw niya si... Sabi niya, hindi. Namimiss ko ang luto ng lola ko. Siya ang hindi nagpakain sa akin ng gulay. Sorry, natawa ako. Kasi may nangyari sa kanya dahil sa hindi siya pinakain ng gulay, eh. So hindi ko tuloy alam, Makoy, kung matatouch ako o matatawa ba ako doon. Kumain ho kayo ng gulay, yan lang ang masasabi ko, ha? Mga bagay na hindi nyo inakala na mamimiss nyo pala, no? Pagkwentohan natin yan. I-comment nyo sa aking Facebook page kung hindi na kayo maka-line up sa ating tawag, okay? Sabi ni Miss Fatty, napakaganda ng Kumusta Dear. Ito ang kanyang entry. Hindi ko inakala na mamimiss ko palang RYM at syempre ang boses mo. At ang pagiging may pagkamakulit mo, eh, hindi ho ako makulit. Saan banda yung makulit? Wala ho akong kakulit. Kulit kakatawan din. Ayos na ba ang condition mo? Yes. Okay na po ako. May mga gamot pa rin ako iniinom para tuluyang mawala ang mga masasakit sa aking lalamunan. Pero compared kahapon ay siguro mga 90% ang in-improve ng aking pakiramdam. Kaya maraming thank you. Pakiplay po ang I Miss You by Climax. Sige ho. Sabi din niya, namimiss ko ang pinsan ko sa Silang Cavite nung bata pa ako. Madalas ako magbakasyon doon, naliligo kami sa ilog. Naglilinis ng bitukan ng baboy para gawing isaw. Kaso, wala na siya kinuha na ni Lord. Close cousin ko siya, sabi niya. Sabi ni Miss Fatty yan, ha? Maraming salamat po sa pagpapadala na inyong entry. Sabi ni Jask, may nangyari sa kanya nung hindi siya pinakain ng gulay. Yung gout ba yun? Alam mo, masyado kang maraming tinatanong, Jask. Hindi na nga niya sinabi na yun yun. Sinabi lang ni McCoy, hindi siya pinakain ng gulay ng kanyang lola. McCoy, wala akong sinabi na yun ang dahilan kaya nagka-gout ka. Ha? Wala akong kinalaman dyan. Sabi niya, hindi ko alam na babasahin mo. Ay, kasi chat ka ng chat dyan. Alam ka namang hindi ko basahin. Sabi ko naman sa inyo, binabasa ko lahat ng mga chat ninyo. Nakikinig pa naman si McCoy lagi sa atin. Mag-hi ka kay McCoy. Mag-hi ka kay McCoy, Jask. Sabi ni Ethel Mendiola, Kuya Dan, ito po yung entry ko. Namimiss ko po yung bonding namin ni Kuya at yung ugali kong magpalibre po sa kanya. Pa-request din po ako ng song na My Love by Westlife. Meron ba tayo? Sige, mamaya, basahin na, tingnan natin. Napuno lang ang ating, ano, ang ating lalagyan dito. I-linya natin yan. Sabi ni, McCoy, sabi ni Jask, Hi po, favorite ko po yung New For You sa MOR dati, no? Nagpalakas siya. Uy, ang dami mga nagme-message sa inyo. Natutuwa ako, maraming salamat, ho, ha? Sabi ni Miss Donna Damian, Kuys! Bigla ko na-miss yung kabataan ko dahil sa tanong mo na puro laro, walang problema. Na i-compare mo now na puro problema, gawa ng mga politiko na dapat aasahan ng netizens na tutulong. Eh, sila pa ang nagpapahirap. Self-interest ang priority. Dadali kayo ni Miss Nona Damian, ha? Lord God, please help us and listen to the prayers of your people. Amen. Kuys Dan, pa-request ng My Love Will See You Through ni Marco Season. Matsala po. O sige, ililinya ho natin yan. Napuno lang yung pinduta natin dito. Mamaya ho, abangan natin yan, ha? 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Ang inyong pwedeng tawagan dahil 154 na. Oo, kayo po ay makipagkwentuhan na kay Kuya Dan. At Tapos sasagutin nyo lang mga katanungan na ano ang namimiss ninyo. Teka, puntahan ko nga tong ano habang tinatawagan ni ni Carlo. parang nalilit ang tawa mo, Carlo. Nanonood ka sa akin kanina, nakita kita eh, ha? Sabi ni Rodora Libunaw, good morning Kuya Dan, ang namimiss ko po yung bata pa po ako, yung buhay pa ang nanay at tatay ko. Yung panahong problema mo lang ang isasagot mo sa test. Problema mo lang kung anong isasagot mo sa test siguro. Yung panahon, problema mo lang kung anong baon mo sa school kasi wala pang allowance. Nakakamiss po talaga yung panahong sipa, tumbang preso, jack and poi. Taguan lang ang laro namin. Sabi ni Ms. Rodora Libuna. Diba, mga simpleng ganap lang dati na hindi natin maiisip. Ako, ang alam mo na namimiss ko na hindi ko inaasahan, yung nakatambay ka lang sa kalye. Di ba ginagawa niya yan, di ba? Pagka, halimbawa, galing school or galing gala, no? Ano lang, upo ka lang sa gutter. Tapos nandun ka lang, no? Katambay ka lang ganun. Mga ganung moments na parang feeling mo dati normal lang, no? Tapos biglang padating isang araw, ay, nakakamiss pa lang gawin yung ganun, no? Tama. O 1:55, 5 minutes bago mag-alas 2, kausapin natin ang ating next caller from Quezon City. Nasa linya natin si Sir Edwin. Sir Edwin, good morning. Hello, Kuya Edwin.
2: Hello po, Kuya Dan.
1: Hello, kumusta, Kuya Edwin?
2: Ito, Kuya Dan, naghihintay ng tawag para po makapag-conversation.
1: Ayan, no, ito na, at magkwentuhan na tayo, Kuya Edwin. Oh, ay, teka, sige na nga, mamaya ako nang ababanggitin yung nalaman ko. May nalaman ako eh. Ha? May bumabati. May bumabati sa iyo galing sa ano, ha? Teka, taga saan nga ba si Madam? Nalimutan ko. Parang ikaw ba 'yon? Ikaw ba yung Edwin na kanyang minamahal?
2: Taga saan po ba siyang kuya?
1: ikaw nga mag-refresh sa akin kasi nalimutan ko kung taga saan si Madam eh. Sino nga ba 'yun?
2: Hindi ko kilala ko yun din eh. Mamamaya ko sino Madam yan.
1: Oo nga eh. Hindi. Yung girlfriend mo. O baka iba. Ah. Oo. Di ba tumawag dito? Narinig mo ba?
2: Hindi ko po na monitor ko yun.
1: Hindi mo.
2: Hindi ko na pag-monitor.
1: Pero may girlfriend ka, di ba? o baka ibang Edwin yun. Pero sabi ni, ano, ikaw daw yun eh.
2: Ano po sabi?
1: Sabi niya yung Edwin niya from Quezon City. Hindi ba ikaw yun?
2: Oo.
1: Bagay mo.
2: Baka nga ako yun, Kuya Dan.
1: Baka nga ikaw. Oo, kasi ano nga pangalan ni ma'am yung tumawag sa atin? Taga Cavite nga ba? Tama ba, Kuya Edwin?
2: Opo, opo.
1: O yun. Konti na lang. Pangalan na lang.
2: Ano po yun? Si Marie.
1: Yun. Oo, si Ma'am Marie ng Cavite. Tama?
2: Opo.
1: Tama. Oo, nagulat ako kasi akala ko wala siyang boyfriend. Tapos sa dulo, bigla niya sinabi si Edwin. Kinilig kami lahat, Kuya Edwin. Pero bago yan, ito muna, sagot ka muna sa ating kwentuhan today. Ano ba yung mga bagay na hindi mo inakala na namimiss mo pala?
2: Ang naalala ko, Kuya Dan, pagka yung bata ako, pag umulan, Kuya Dan, andyan yung naglalaro kami. Pag wala na, pag umulan, tuwan-tuwa kami yan. So, yung aming ginawang bangka, sasali namin sa pagligo namin yan.
1: Bangkang papel ito, ano? Yung tinutupi-tupi?
2: Oo, yun nga, Kuya Dan.
1: Correct.
2: Yan po yun. Problema nga nung kayo dahil hindi tumatanggal, lumulubog agad.
1: Oo, tsaka mahirap. Ang hirap kayo gumawa ng bangkang papel na talagang ano, matagal aagos kasi kailangan medyo nakabuka yung ano nun eh, yung may
2: opo.
1: Para pantay, di ba? Kasi pag flat, hindi yun naaagos.
2: Opo,
1: eh, diba?
2: Opo.
1: So yun ang ano, libangan ninyo. Tsaka, totoo, depende sa papel. Siguro kung yung papel mo medyo maganda-gandang klase, hindi agad matutunaw. Oo.
2: Opo, matagal siya.
1: Matagal, kore. So, yun ang mga libangan ninyo. Eh, paano kung yung agos ng tubig? Malakas, edi wala kagad yun.
2: Ay, wala na kagad-kagad. Kwenta kung saan nadadali.
1: Correct, tama. ano pa?
2: Naglalaro kami sa yung luwad po. Magbabatuan kami ng luwad.
1: yung putik na basa.
2: Opo, yung ano siya, malagkit po yun eh.
1: Oh, medyo ano yan eh, yung ginagamit sa mga paso, di ba? Yung pinangaano sa mga paso.
2: Hindi naman talaga sa totally na putik.
1: Pero bakit, ba't kayo nagbabatuhan ng luwad?
2: ano po, katuwaan po eh.
1: Oh, talaga? Parang ano, yun ang local version ng snow dito sa atin. Wala tayong snow, kaya luwad na lang. Masakit din yan pag binuo mo.
2: At saka may nahuli kami, talangka, pagka ganon.
1: Saan ba kayo? Malapit ba kayo sa ilog?
2: Hindi po, kasi dito nung araw ay dan, so may mga ano rito, mga palayan.
1: Okay. Palayan.
2: Pagka umuulan na ganon, may mga talangkang umaahon.
1: Ito yung mga talangka na kulay itim, di ba? Ito yung binibenta sa kalsada. Yung mud crab ang tawag. Mud crab.
2: Hindi ko po sure kaya yun kung talangkang bukid po yun.
1: Kung may palakang bukid, may talangkang bukid. Hindi, alam ko. I think ito yung mud crab. Yung malalaki, yung kulay itim, yung ano. Kasi sa ano yan eh. Sa putik na bubuhay yan eh. Hindi katulad ng mga talangka sa dagat, di ba? Ito sila. Gusto nila yung medyo basa-basa yung ano. Yung tas bumabaon sila sa ilalim pagka ano. Yung sila na mamahay. Correct. So, talangka. Ngayon ulit narinig yung talangkang bukid.
2: Pero mayroon po yung talangka sa ulo eh.
1: Ano yun? Anong talangka naman sa ulo? Madami kang talangkang alam ha.
2: Pag ano po, yung nagkakaroon po ng topak, yun po.
1: Nagkakatalangka sa ulo. Hindi ko alam, wala akong alam na ganyan. Baka ikaw may alam ka, ako wala akong alam na ganyan.
2: Meron pong ganun eh, taong ganun, nagkakaroon ng talangka daw.
1: Talangka ang tawag. Hindi, may isa pang... may isa pang meaning ang talangka, di ba, sa ating mga Pilipino, yung crab mentality, yung hilahan naman pababa, kasi gano'n naman yung mga...
2: Opo. Yung sabi na hilahin ka pababa.
1: Kasi di ba, pag ang talangka, yung mga crab, nilagay mo sa isang, sa isang lalagyan, imbis na... kasi mali ba naman yung mga talangka, di ba, hindi na... Hindi naman nila alam na naghihilahan na pala sila pababa. Parang dahil lang din sa structure nila. So medyo ang hirap. Alam mo kung ang kamay ng talangka paunahan na ganyan, feeling ko walang club mentality na mangyayari eh. Kasi na-imagine mo ba yung sinasabi ko, Kuya Edwin, di ba? Di ba ang talangka nasa gilid ng kamay? Kunyari, ang talangka nasa harap ang kamay parang tao, kaganyan. Sa tingin nyo ba magtutulakan pa yon? Hindi, magtutulungan na yun.
2: Hindi na po.
1: Di ba nabago natin ang image ng mga talangka sa sandaling pag-uusap natin, Kuya Edwin? Kasi kawawa naman yung mga talangka eh. Parang napapagdiskitahan sila eh. Hindi naman nila choice na patagilid lang yung kamay nila, di ba? Magandang diskusyon ito. Very meaningful.
2: Bakit nga po kaya nagagano yung ano nila po, yung iniba yung kanilang kamay?
1: Di ko din alam eh. Wala na, hindi ko na alam kung anong kasunod.
2: Kaya tanong natin kaya ano, sino ba yung nag-ano sa mga ayop?
1: Kay Kuya Kim.
2: Opo.
1: Sige, tatanong na. Sabi, Kuya Kim, bakit patagilid ba yung kamay ng talangka? Sana pa-forward na lang para di sila nagtutulakan. Diba? Mag-ano na sila. Ang mga pinoproblema natin, Kuya Edwin eh. Mga hindi man problema sa buhay.
2: Maganda yung problema natin yung problema ng ayop kaysa po problema sa bahay.
1: Ay, naku. Oo, kasi hindi kakayanin pagka problema sa bahay ng pag-uusapan. Napakadami. Ay, naku. Pero maraming salamat sa pagtawag mo kay Edwin at sa pag-share mo dito sa amin. Meron ka pa ba namimiss o okay ka na doon?
2: Yun lang po, okay, Dan. Alright, po.
1: Sige, bumati ka muna sa mga namimiss mong batiin. Go ahead.
2: Okay po. Okay, thank you po kay Dan. Binabati ko si Mami Bioli, si dalawang Kuya John, then si Ate Tess ng Pampanga at ang kanyang boyfriend na si Pia Cesar, then ang aking girlfriend na natutulog na. Ay, sa'yo, matulog ka lang at nandito lang ako.
1: Mm-hmm.
2: At binabati ko si Ronald ng Bulacan, si Rene ng Binangunan Rizal. So, binabati ko rin ang mga Family de Losari dito sa Balatan ng Sora. At saka sa mga iba pang naabot ng programa nyo, Kuya Dan, binabati ko ang mga listener ng ang inyong programa.
1: Alright. Maraming salamat.
2: At po yung gaganipin nyo pong anniversary sa Correct. Sabado po.
1: Oo, di ngayon Sabado, parating na Sabado na yan. Makarating ka ba o hindi pa muna? Next time na lang.
2: Hindi ko po sure, Kuya Dan, kasi po wala po akong makakasama, Kuya Dan.
1: Masabay, sige.
2: Kung pumamit kayo.
1: No problem. Kung ano lang kakayanin, yun lang. Okay na yan, Kuya Edwin. Maraming salamat. Sa'yo ba to?
2: Kaya na po ang aking request na nandiyan na po.
1: Kay Jeremiah, sa'yo ba to?
2: Opo, Kuya Dan. Alright.
1: Maraming salamat kay Edwin at good morning sa iyo.
2: Hindi po, God bless po.
1: Thank you.
2: Ingat
1: po
2: kayo.
1: Si Kuya Edwin ng Quezon City na pinroblema namin kung ba't patagilid yung kamay ng talangkot. Hindi kasi totoo, na-imagine ko, kung hindi patagilid yun, tsaka yung paa nila, hindi sila magkakahilahan eh. Feeling ko lang naman. Yun naman eh, sa akin lang. Ayun ako, 5 minuto makalipas ang alas 2, magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2:06.

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 2:19 ng umaga na, pahinga natin. Awitin mula sa Climax, I Miss You. Oy, maraming thank you po sa lahat ng mga nakasubaybay pa rin, nanonood at nakikinig sa atin ngayon. At syempre pa mga kapamilya, maraming salamat sa Tropical Hot sa pakikiisa sa DZMM 40. Apat na po tayo. Thank you po, Tropical Hot. Sarap na babalik-balikan. Parang gutom ako dun ah. Ay nako. Halika kayo at magkwentuhan at magtugtugan tayo. Tuloy-tuloy po tayo dito sa Remember Your Music. Ang ating pinag-uusapan, no? Ano ang mga bagay na hindi mo akalaing namimiss mo? Ayun, pizza. Parang namimiss ko yung pizza. Hindi ko akalain. Kasi kumain naman ako kanina eh. Pero parang namimiss ko. Ganun ba, ha? Sabi ni Miss Marimi Canada Javines, good morning, Kuya Dan. Ano ang namimiss ko? Siyempre, yung pagkain Quezonian, yung may gata. Tinuto. Ay, sarap ng tinuto. Adobong manok sa gata, ginataang dalungyan o langka at iba pa. Dito kasi sa vegan, mostly may bagoong like dinengdeng. Maraming salamat, Kuya Dan. Ah, so, ibig sabihin ba, mahilig tayo sa mga gata-gata sa bagay? Kasi maraming ang babalik tayo sa puno ng buhay, aka ang coconut tree. Siguro dahil maraming coconut rin nga sa Quezon, kaya talagang karamihan din sa mga paborito nating ulam ay may mga gata. Sarap yun, yung tinuto. Yun yung ano eh, medyo, ah hindi, nalito ako Miss Marimi, no? Meron kasi akong, tinadtaran pala yun nasa isip ko. Alam niyo yung tinadtaran, Miss Marimi? Yung ganun din, nakabalot din siya sa ano, nakabalot din siya sa dahon ng saging or gabi, I think. Tapos ang laman niya ay mga halimbawa ano, seafood, no, yung crab meat at saka yung shrimp yan. Tapos may gata din. Oy. Bayan, gugutom naman ako. Hindi ko naman pagkain pala tayo, mauuwi na naman dito. Pambihira naman. Pero namimiss ko yung tinadtaran, I swear. Kasi yung tinadtaran eh, ano yan eh, nilalako lang yan dati sa amin eh. Magagaling gumawa niyan yung mga taga Bicol. Oh, good morning ho sa mga taga dyan sa Bicol. Ay, nakakamiss naman yung tinadtaran. Alam niya ba yung tinadtaran? Hindi ko siya ma-explain yung buong recipe kasi ano eh, hindi ko din alam. Basta alam ko, seafood siya, no? Kaya tinadtaran yung tawag, parang tinadtad-tad-tad yung mga ano, ingredients sa loob. Oh, imbis na igiling, tinadtad-tad-tad. Kaya ang tawag, tinadtaran. So yummy. Sabi ni Isa Rama, hello. May ang mga miss ko, sila nanay at tatay. Kay nanay yung pinagluluto niya kami ng masasarap na ulam. Kay tatay naman po, pag may sakit ako, binibilhan ako ng Skyflakes. At soft drinks. Yan, gagaling na ako, sabi niya. Ba't nga kaya ganun dati, no? Ang pinapainom sa atin para gumaling tayo, soft drinks. Ano yun eh, no? Yung it's all in the mind, no? Ano ba tawag sa ganun? Yung pinapaniwala mo yung sarili mo na, ay, dahil sabi ni tatay, pag uminom ako ng soft drinks, saka ng crackers, gagaling na ako, di ba? Parang, feeling mo nga, gumagaling ka nga talaga, di ba? Kaya paglaki mo, mahilig ka sa soft drinks. Mahilig ka sa soft drinks, di ba? Ay, nako. Kausapin na natin ang ating next caller from Antipolo. Nasa linya natin, si Keruel. Keruel, good morning. Hello, magandang morning sa'yo, Keruel. Kumusta ikaw?
2: Ayos naman po.
1: Ano? Ano?
2: Nakadami
1: customer. Oo.
2: Nakadami customer.
1: Oy, nakadami customer. Ilan ang na massage service mo ngayong araw, Kuya Ruel? Ilan ang head count mo?
2: Siguro mga apat.
1: Ay, madami nga yun. Kasi tigi ilang ano yun? Usually, tigi ilang oras?
2: Pagay isang oras yan, may dalawa.
1: Oo, iba. Iba, dalawang oras. Iba, isang oras lang. Pero pwede na, no? Pwede na.
2: Okay, kasi pag may gusto magta-extend.
1: Mm-hmm. Ah, pwede pala yun? Pwede pala, halimbawa, parang ang sinabi mo lang, isang oras, tapos parang kalagitnaan, nag-request ka, pwedeng magpa-extend, gano'n?
2: Yung customer.
1: Yung customer, oo, yung customer, parang pwedeng i-request yung gano'n?
2: Oo, pwede, pwede.
1: Oo, oh, pwede pala yun. Hindi, alam mo, ang problema ko... Ang problema ko, Kuya Roel, pagka nagpapamassage ako, ito yung huling massage ko, ito yung problema ko eh. Nakakatulog ako. Ang problema ko,
2: okay. Ay, parang ano, na-relax.
1: Sobrang, oo. Talagang relax ako. Kaso nga lang, ayoko kasi nang nakakatulog ako. Kasi feeling ko, hindi ko naramdaman yung kung saan ako minasahi, kung saan yung, di ba? Kasi syempre, pagkagising ka, di ba? Parang alam mo kung alin talaga yung guminhawa. Eh, pagtulog ka, pagising ko, parang, tapos na. Kumbaga hindi ko siya na-enjoy. Oo, hindi ko siya na-enjoy. So problema ko 'yan, nagagalit ako sa sarili ko pagka nakakatulog ako eh. Pero wala eh, ibig sabihin, sobrang nakaka-relax kaya ganoon, no.
2: Apo.
1: Ano ang kayo bilang mga nagmamassage kay Roel? Ano ang preferred ninyo? Yung gising ang customer o yung nakakatulog? Naka-encounter ka na ba ng malakas humilik? Yung pag...
2: Ano?
1: Anong ginagawa mo pag malakas humilik?
2: Parang
1: may ganun din akong time, nahihiya ako. Eh kasi nga sobrang, halimbawa, syempre, di ba, tama kayo eh, pagka nagpapa-massage, malamang galing sa trabaho yan, pagod na pagod, kaya nga gusto nila mag-relax, ano. Kaso nga lang, sa sobrang relax, yun na, humihilik na, ano ginagawa mo pag sobrang lakas na ng hilik?
2: Lalo pag malamig.
1: Yan,
2: diba?
1: Lalo na pagka nakaano na, yung nakatihaya. Yung normal na higa. Kasi malakas makahilik yung ganun eh, di ba?
2: Opo. Biglang gumagano.
1: Ginawa. Nag-sound effects pa. Anong ginagawa? Pag ganun, hayaan mo lang maghilik.
2: Kasi alam ko naman, naiintindihan ko naman ako doon. Saka, ano talaga, ram naman niya, pipina talaga yung masahit. Kaya, inaramdam niya.
1: Oo, niraramdam niya.
2: Inayaan ko na lang.
1: Akala ko parang, akala ko parang dahan-dahan mong sinasara yung bibig.
2: Hindi,
1: akala ko. Dahan-dahan, ano, para hindi mo hindi kasi pagka nakatihaya, ano talaga yan, yung prone talaga sa hilik yan, di ba? Kaya ang ginagawa, parang tinatagilid, di ba? Eh, syempre, kung minamasahe mo, hindi mo naman pwedeng itagilid kasi kung kailangan nakatihaya, eh, di ba?
2: May ano naman kasi, ang gumagal yung parang may tendency na may high blood ganyan.
1: Oo, yan, mga ganun.
2: Ang gumagal yung sa puso.
1: Oo. Kasi ako minsan, feeling ko, malakas din ako humilik. Pero, mabuti na lang sabi mo nga, naiintindihan nyo naman kasi talagang wala eh. Feel na feel eh. Anong gagawin? Correct.
2: Ay, ang sa trabaho.
1: Kumbaga, ano yun? Part of the job yun pagka ganun. Tsaka parang, kumbaga...
2: Larangan. Ang ganun yung larangan. Kasi, ano yung marinig mo. Kaya mo lang, kasi, ganun na eh.
1: Correct.
2: Kailang... Marika nga sila na papumasay para ma-relax.
1: Mm-hmm. Kumbaga, mission accomplished kayo doon pagka ganyan. Ibig sabihin, relax talaga siya. Alright.
2: Okay.
1: Okay. Ito, napakwento ko sa masahe. Pero ang tanong ko, Kuya Ruel, ano ba yung mga hindi mo inakala na mamimiss mo pala? Ano yan?
2: Sa akin, hindi lang. Tulad na naroon yung ganyan yung Bicol Express.
1: Bicol Express? Di, alam mo, para kang yung misis ko, naghahanap ng... Bicol Express. Gumawa ng Bicol Express kanina sa sobrang pagkamiss niya. Oh, yun din ang paborito mo ba yun?
2: Ito, nasarap ka na yun. Kaya mga ay napapakain ng dalawang plato ganyan.
1: Parang namiss din ng aso mo yung Bicol Express. Nakipagsabahin sa'yo. Ayan, o. Oh. Hindi kasi masarap talaga. Tsaka, asa sa Bicol ka ba? Probinsya mo nga ba Bicol din?
2: Opo, kaya nakuha ko sa mga leto.
1: Sa maanghang.
2: Number one kasi yung ano doon eh. Yung Bicol Express, alam ko pa yung baboy.
1: Anong nilalagay nyo dyan? Yung labuyo o yung pangsigang na sili? Feeling ko yung labuyo talaga nilalagay nyo dyan, ano?
2: Opo, labuyo talaga.
1: Kumakain nga kayo ng labuyo eh, di ba?
2: Opo.
1: Ako?
2: Parang hiniwa-hiwa nga po yun. Naku. Sa lupa.
1: Napakaang... napakaanghang nun, Kuya Ruel. Ano, iba din talaga itong mga taga-Bicol na ito. Kasi marami rin ako kakilala ganyan, mga taga-Bicol. Talagang minumukbang yung mga, ano, yung mga sili. Parang wala lang sa kanila. Correct.
2: Walang katakot-takot na manghang yun eh. Wala. Kumain eh. Lalo na ako. Kahit
1: yung
2: minute na
1: yun
2: sa kanya,
1: yan yung
2: ano kasi,
1: makarap eh. Kung nasanay din kasi talaga kayo, kasi tsaka kumbaga yun way of life ninyo doon sa Bicol, maraming gumagawa. Kaya syempre, pabang lumalaki ka, nagagaya mo din. So, ako kasi hindi ko kaya yung sobrang anghang, talagang kailangan ko ng ano gatas niyan pagka ganyan. Ayaw ko. Kumbaga, hindi ko na siya masyado ma-enjoy sa sobrang anghang, pero kayo kasi ganun yung gusto ninyo, yung talagang maanghang.
2: Oo nga po eh.
1: Iba-iba talaga. Okay. No? Tama.
2: Sobrang anghang na yun eh. Pero, yun ang hinahanap-hanap ko pagka hindi ako nungilang. Pero may na-encounter naman ako na Bicol Express ng Manila.
1: Oo, hindi masyado.
2: Parang iba.
1: Sabihin mo pagka ganun, pahingi nga po ng ekstrang siling labuyo. Parang kulang sa labuyo itong Bicol Express nyo dito, ha. Hindi masyado express ito.
2: Okay. Hindi masyadong manghang.
1: Manghang. Correct eh. Wala eh. Talagang kaya nga sa pangalan pa lang Bicol Express. So alam mo na talagang masarap yan kapag ka nandun sa Bicol.
2: Opo. Yan ang number one namin na inaano pag nalalo pag mga may kustatus barangay.
1: Correct. Sarap yan.
2: Hindi mo wala. Tapos ay, nako. Nalagyan pa yung gabi, yung laig. Nalagyan pa yung mga taba-taba, nalagyan ng sili.
1: Hindi ko na alam, nasa pagkain na naman tayo, nagugutom na naman talaga ako ito si Kuya Ruel eh. Pinaalala sa akin. Sarap niyan, sarap. Siya, maraming salamat sa iyong pagtawag. Bumati ka muna Kuya Ruel, mga may shoutout ka muna dyan.
2: Una ko na, binubati ko yung may kapatid na nakikinig niya. Makagising pa.
1: Sino yun?
2: Tapos, ano pinapati ko rin yung mga lahat ng mga ulagan dito sa Sipulo. Sa Victory. Kung saan meron pong ano, mga kilala ko na.
1: Uh-huh.
2: Ayun sila papangalan. Alam nila yung pag binati ko
1: na. Alright, sige. Ano ang iyong song request, Keruel?
2: Ngayon ako kanina yung gayong.
1: Kanino?
2: Baliling pala po.
1: Baliling, Ruel Cortez. Alright, nandito na. Maraming thank you sa pagtawag at magandang umaga sa iyo, Keruel. Keruel? Wala agad. Ayan. Okay, sige. Thank you. 2:34 ang oras po natin. Commercial muna tayo. Pagpatuloy natin ang kwentuhan at tugtugan. Ito lang yan. So remember your music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Remember Your Music.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Carpenter is awiting I Won't Last a Day Without You and Everything I Own ng Brad. Ang ating napakinggan. Oras po natin, 10 minutes at mag-aalas 3 na po ng umaga. Magandang morning sa mga kasabay natin, mga nagtatrabaho din dyan. No? Sa inyong mga bahay man yan o kaya naman nasa opisina kayo ng ganitong oras. Hello, hello po sa inyo. Hanggang 4 a.m. Makakasama niyo sa kwentuhan at tugtugan si Kuya Dan. Kaya kung meron kayong kasagutan sa ating pinag-uusapan ngayong umagang ito ng Thursday, Throwback Thursday, isend mo lamang sa aking Facebook page. No? Hanapin mo lamang Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Mag-comment ka doon, babasahin natin. Pwede mo rin i-PM sa akin, no? Directly para makita ko agad. O kaya naman sa Viber, pwede rin 0919-278-3000. Sa Viber app po ninyo isend, ha? Para mabasa natin agad, okay? Alright, alright. Let me see kung may mga comments pa dito. Actually, marami dito sa post mismo. Pero mamaya babasahin ko yan. Kausapin na lang muna natin ang ating next caller from Antipolo. Nasa linya natin si Ate Jennifer. Ate Jennifer?
2: Yes, good morning, Kuya Dan.
1: Good morning. Kumusta, Ate Jennifer?
2: Okay lang.
1: So kumusta? Kumusta naman ang weekend mo, Ate Jennifer? Last week pala.
2: Okay lang na okay, Kuya Dan.
1: Oh, 'di ba? Ang huling usapan natin, may dadalaw sa iyo, ano, dumalaw ba?
2: Yes.
1: You are dumalaw. Saan kayo nag-date?
2: Mahal lang siya, Kuya Dan.
1: Sa bagay, no, para tipid at saka hindi nakakapagod, hindi nakakapagod na kasi magbiyahe din, eh, 'di ba? Oh, tama naman 'yun para
2: gastos lang 'yan, Kuya Dan.
1: Ano?
2: Gastos lang.
1: Oh, sa bagay, tama din naman. Oo, marami pa namang ibang pwedeng araw na mag-date. So pagka mga normal dates, pwede na yun. Bahay-bahay lang muna. Okay? Okay.
2: So, umawag na ba siya, Kuya Dan?
1: Oo. Hindi ba kayo nagkakausap? Ano ba? Hindi ba kayo nagkaka-update ang dalawa?
2: Hindi ko narinig yung ano yun.
1: Magkasunod nga kayo, eh.
2: Naglip ako.
1: Ay, nako. Karawelo, tinulugan ka, oh.
2: Uy.
1: Nagsumbong. Tinulugan ka, oh. Hindi ka narinig kanina. Sige ka. Ay, nako. Ito na lang muna. Ito, sagutin mo na lang muna ang tanong natin
2: sabi
1: today.
2: Sabi ko nga, ako ang daya-daya. Ako ang nauna, tapos ikaw na siya ang naunang inenter.
1: Eh, kasi nakapasok. Nga, nakatulog ka nga ni. Paano nga yun?
2: Nakatulog nga ni. Hindi nga ni ako ginising.
1: Hindi nga ni ginising. Kaya muna, makasunod naman kayo. Pwede na rin yun. Oh, ito na lang. Ang tanong today, ano ba yung mga bagay na hindi mo akalain na mamimiss mo pala?
2: Ano, Kuya Dan?
1: Ano, gising ka na ba? Baka naalimpungatan ka lang, Ate Jen.
2: Hindi, Kuya Dan, kasi may bumubulong kasi dito sa tabi ko, eh. Gising pa kasi.
1: Anong bumubulong? Nakakatakot naman yung mga pabulong. Tao ba yan?
2: Hindi, yung anak kasi ng kasamaan ko, gising pa, bumubulong dito sa tabi ko.
1: Akala ko may bumubulong na ikaw na lang ang nakakarinig, Ate Jennifer, parang nakatakot na
2: yan. Hindi, ah.
1: Umayos ka,
2: ha? Diba?
1: Sabi, umayos ka, ha? Sorry na nga, ni.
2: Sorry na nga, ni.
1: Di kasi nililinaw ni Ate Jennifer kung ano naririnig niya. Sabi mo kasi, may bumubulong kasi sa tabi ko, Kuya. Akala ko talaga kung ano bumubulong.
2: Bumubulong nga kasi. O, sabihin ko na daw.
1: Ano daw?
2: Ewan ko kung ano sasabihin ko. Wala namang sinasabi.
1: Ito nga, sagutin mo na lang yung tanong ko.
2: Kuya Dan.
1: Mamaya mag-request. Mamaya, wala pang sagot siya.
2: Apurado ka.
1: Mamaya.
2: Mamaya.
1: So, pasagutin mo muna si Ate Jennifer. Ano ba ang ano ba yung mga hindi mo inakala na mamimiss mo? Halimbawa, hindi mo inakalang mamimiss mo pala si Kuya Ruel kahit kakita niya lang. O, mga ganon.
2: Ano ang inakala ko na ano?
1: Hindi.
2: Namimiss?
1: Ano ang hindi mo akalain na mamimiss mo? Oh, ano ba? Ano pa ba mas malinaw doon? Yung akala mo hindi mo mamimiss pero namiss mo pala, ano 'yun?
2: Ah.
1: Yon, okay. Yon, gets din. Oh, ano?
2: Ano kuya Dan? Yung nangyari sa amin nung last month.
1: Ano? Ano yung nangyari sa inyo last month? Hmm? Mali, kasi sabi ko, ano, namimiss mo yun, yung nakipag-call off siya?
2: Oo naman po, Dan, syempre.
1: O, namiss mo siya, hindi yung pakikipag-call off niya. Kasi yung call off, hindi kayo nag-usap noon eh, di ba? Ba't mo naman mamimiss yun?
2: Hindi, sabi ko, nag-call off muna kami, tapos hindi ko akalain
1: na mamimiss mo siya. Akala ko yung call off yung namimiss mo eh. So, hindi mo, nagulat ka na, ah? Parang namimiss ko pala to, parang gusto ko pala, kausap na lang siya lagi.
2: Siyempre naman.
1: Yun. Tapos, ano yun, sinong una na kay pag-call off? Ikaw yung nagsabi na call off mo na kayo?
2: Siya.
1: Bakit daw?
2: Kalalim ang dahilan, Kuya Dan eh.
1: Gaano kalalim ang dahilan?
2: As in malalim.
1: Sige ha. So,
2: pating lalim ng pusod ng dagat.
1: May nalalaman ka pang pusod ng dagat. Pero, paano ka nag-react nung sinabi niyang, eh kasi bago lang kayo, tapos cool off na kaagad? Paano ka nag-react doon?
2: Uy, hindi ah. Ano na kami, Kuya?
1: Ano?
2: Ilang months na kami.
1: Ilan? Ah. Ilan? Sige, ilang months?
2: Ano?
1: Ilan?
2: Kailangan pa talaga yan, Kuya.
1: Hindi kasi, natatandaan ko pa yung kwento mo na medyo bago-bago lang kayo. Kailan lang yun? Last week lang yun eh. Oh, so medyo bago pa kayo, tapos nagka-cool off ka agad kayo?
2: Oo.
1: Paano mo ito tinanggap? Okay lang sa'yo? Parang gano'n. Sige, oh, kung cool off, hindi okay.
2: Okay lang yun, Kuya. Then kasi love ko naman siya.
1: So talaga lang. So inintay mo siya na maging ano, mag-cool down.
2: Oo naman.
1: Teka, parang dumidikit ka na masyado doon sa radyo. Oo.
2: Kinikilig yung ano din na nakikilig.
1: Dali, bago kayo magkakiligan, lumalapit kayo masyado sa radyo. Naririnig ko dito, layo mo muna ng konti yung radyo.
2: Hindi, layo ko yung kuya doon sa radyo.
1: Naririnig ko pa yung radyo eh.
2: Linakasan niya nga kasi.
1: Oh, hinaan niyo muna kasi nagfi-feedback dito para malinaw ang usapan natin. Oh, so hindi mo akalain na ito palang taong ito ay hindi mo pala kayang ano, hindi napansinin pagkatapos mag-cool off. So sino unang nag-approach? Sino unang nakipag-usap?
2: Siya, kasi siya yung tumawag sa akin nauna eh.
1: Anong sabi niya sa iyo pagtawag niya sa iyo?
2: Ayun, sabi niya, kung pwede daw, ano ulit. Come back ulit.
1: Nakala ko sabi niya, Jennifer?
2: Hindi ah.
1: Pwede bang tayo na lang ulit? Hindi gano'n? Hindi gano'n yung sinabi? Namiss kisa kita, Jennifer. Ay, bakit namiss lang? Ano ka ba? Masyado ka lang. Bakit totoo naman nakakamiss yun? Kasi nag-cool off nga kayo nga ni. Siyempre namiss ka na. Diba? Kinilig ka naman nung biglang nag-text na siya sa'yo ulit.
2: Siyempre Kuya Dan, sino ba hindi kikiligin nun?
1: Uy!
2: Binabalikan ka tapos di ka kikiligin. Ruel? Siyempre
1: kikiligin
2: ka, no?
1: Ikaw na ba ulit yan, Ruel? Nagbabalik ka na ba sa akin, Ruel? Napaganon ka ba? No? Bakit?
2: Uy!
1: Balikan, ano ba, ikaw sabi mo, nag-call off ka. Siyempre parang balikan na rin yun, di ba? Parang, pakumbaga, parang nag-break din yung ganun eh, pa-call off ko. Ano kayo, high school? Pa-call off? Parang high school lang yung naririnig ko na ko-call off dati ah. Uso pa pala yun? May nagko-cool off pa pala, Ate Jennifer?
2: Siyempre naman.
1: So masasabi...
2: Kung kailangan eh.
1: Kung kailangan. So, masasabi mo ba na nung nagkabalikan kayo after ng cool off, mas naging matatag ang relasyon ninyo?
2: Ano-ano kaya dyan?
1: Kung masasabi mo ba na nung nagkabalikan kayo after ng cool off, mas naging okay kayo, mas naging strong ang pagsasama ninyo.
2: Oo, kuya dyan.
1: Mas naintindihan mo siya, ganun. Nagets mo naman kung bakit kailangan kayo mag-cool off.
2: Siyempre.
1: Okay. Na,
2: parang inano niya muna yung sarili niya.
1: Inano niya? Inano yung sarili?
2: Inano mo si Gerardo niya ba kung ano talagang sino ba talaga yung pipiliin?
1: Eh kasi paputol-putol yung mga words mo eh. So kumbaga parang...
2: Kaya mo na kuya, tama na yung pasuspend.
1: Sige, sabi mo eh. Maniniwala naman ako sa'yo. Sige. Okay, so congratulations. At ngayon eh, tuloy na tuloy ang pag-iibigan ninyong dalawa. Okay, masaya naman, masaya. Ate Jennifer, kasama mo pa ba ako? Nandito ka pa ba, Ate Jennifer? Ate Jennifer!
2: Nandito ako talaga.
1: Sabi ko, ngayon ba kayo ay masayang-masaya ngayon nagkabalikan na kayo?
2: Siyempre naman.
1: Alright, sige. Ayun lang naman ang sa akin. Gusto ko lang namang ma-make sure. Kaya maraming salamat sa pag-share mo, Ate Jennifer, at sa pagtawag. Bumati ka muna na mga gusto mong batiin.
2: Ito, babatiin ko yung, ayan o, nagre-request sa'yo, Kuya Dan, o, kung pwede daw.
1: Sino ba yan? O, sige, ano bang pangalan nagre-request? Hindi mo naman pinapakilala.
2: Si Jeremiah.
1: Oy, Jeremiah, good morning. Anong request si Jeremiah?
2: Oh, good morning daw.
1: Jeremiah.
2: Idol daw. Kuya Dan, idol.
1: Mas idol kita, Jeremiah. Anong request si Jeremiah? Mamaya naman, mas bago.
2: Oh, ano daw kuya dyan? Pitong gatang.
1: Ang aga. O, sige, mamaya.
2: Yung kay ano? Kay Fred.
1: Kay
2: ano
1: Fred
2: ba yan?
1: Tanopio?
2: Fred. Oo.
1: Sige. Mamaya. Pipilay natin pagka
2: tapos,
1: mga 3:30.
2: Pinabati ko yung kasamahan ko dito, si Noemi, si Agdimila, si Kuya Noli, si Kuya Mon.
1: Sino pa?
2: Tapos, hindi ko kilala yun. Tapos si Kim. Tapos yung mga kasamahan ko ka-workmates ko.
1: Sino mga ka-workmates mo? Si, sige.
2: Si Ate ni... Nakasa si Kuya Dan eh.
1: Ano? Ano ang ginagawa ko? Tinatanong
2: marami
1: ko lang.
2: Marami nga ako babatiin.
1: Oh, batiin mo na. Go.
2: Tapos, batiin ko si... Siyempre. Lowell.
1: Si Roel.
2: Alala lang si Kuya.
1: Bakit? Eh, kasi...
2: Tugan ako lagi ng ganyan.
1: Ano ba to? Eh, pampasigla lang yung music. Ito no? Masyado ka naman. Bati mo na si Kuya Roel. Ano gusto mo sabihin kay Kuya Roel?
2: Eh, wala. Wag na.
1: Wala na. Oh, hindi na tumutok. Ito tampuhin. Ano ang gusto mo sabihin? Mag-message ka naman.
2: Ayoko.
1: Sige na nga. Wag na nga. Oh. Ano pa? Meron pa? Sino pa babatiin mo?
2: Hi kay Nicolas. Di na siya tumatawag sa akin.
1: Mm.
2: Tapos, si Erickson, Tagabataan. Si Tukayo, si Jennifer. Tapos, ano si Ate Tess ng Pampanga.
1: Mm.
2: Tapos, sino pa ba?
1: Ay, hindi ko alam. Ikaw
2: basta, sila na lang lahat-lahat.
1: Ah,
2: si Kuya Jess. Kumusta kay Kuya Jet?
1: Yan
2: lang, Kuya
1: Jan. Okay. Ang request mo ba ay Cinderella?
2: Oo.
1: TL ako sa'yo. Okay.
2: Cinderella at saka yung ano,
1: saka
2: yung
1: Pitong Gata.
2: Fred, ano?
1: Sino? Fred Aguilar? Sino ba?
2: Hindi, Fred Pinocchio daw.
1: Hindi.
2: Pitong Gata.
1: Hindi Pinocchio. Panopio, hindi Pinocchio. Ginawa mo namang humahaba yung...
2: Sorry naman, Kuya.
1: Pinahaba mo naman yung ilong ni... Fred Panopio. Ay, nako. O, sige na, mamaya.
2: Kuya, hindi ko kasi kilala yun.
1: Oo nga.
2: Iba si, siya lang naman kasi yung nagre-request eh.
1: Oo, iba si Pinocchio. Humahaba, humahaba yung dila. Yung ilong.
2: Tumamsik yung si Panayak.
1: Fred Pinocchio. Lagot ka. Ikaw, binabago ninyo. Panopyo. Sige, mamaya ilagay natin.
2: Panopyo pala. Ay, sorry naman.
1: Maraming salamat, Ate Jennifer. Good morning sa inyo dyan sa Antipolo.
2: Hi, Kaden. Bye-bye.
1: Bye-bye. Thank you.
2: Ay, ano? Kuya Dan, may pahabol ako. Kuya Dan, ano yung
1: alin?
2: Event sa, ano, sa 18?
1: Ah, yung event sa 18?
2: Pwede ba pumunta doon, oo?
1: Oo naman, basta agahan ninyo kasi hanggang 300 tao lang ang pwede makapasok. So, may limit. Pero kung maaga kayo, eh, pwede kayong, maraming ano doon, maraming mga services. Kapag may mga katanungan kayo, may mga libreng merienda, may mga pamimigay. So, mamaya i-announce ko yung full lahat, details. Oh, ano?
2: Lahat kayo nandun, Kuya Dan?
1: Oo, lahat kami nandun. Kaya, pupunta kami doon. Kaya mag-ano tayo, mag-picture-picture tayo doon. Only tao, pero yung maseserbisyohan, 300 pala. Ah, mali pala. So,
2: 300 lang.
1: Yung maseserbisyohan, pero lahat pwedeng pumunta. Oo, kahit 55,000 tayo lahat doon, pwede. Oo, okay?
2: San banda yun, Kuya Dan?
1: Ayan lang, liku ka lang sa may kanto, tapos mag... Hindi, sa Caloocan. Sa Caloocan.
2: Ipoko dito sa kanto, wala ka.
1: Hindi. Caloocan Sports Complex sa Bagumbong Road, okay?
2: Ah, oo, alam ko 'yon.
1: Ayun, oh, maganda, alam mo. Oh, sige, oh, pagka nandun ka na, Ate Jennifer, sumigaw ka lang, Kuya Dan! Gumanon ka kasi. Para ano, para magbibicture tayo.
2: Ayoko nga ba na yung sasabihin niyo sa akin yan, para ako nawawala.
1: Hindi, eh, syempre malalaman. Kayo, alam nyo boses ko, eh syempre pagka marami ng tao, hindi ko na malalaman kung sino si Ate Jennifer.
2: Sabagay, doon. Pag marami na.
1: Oh, kaya sisigaw ka, Kuya Dan! Ganun ka, ha? Pagka...
2: Pagkayo.
1: Ah, sige. Ah, siya, mag-ano tayo doon, picture-picture tayo doon, ha? Pagka may time kayo, okay? Mamaya, makinig ka hanggang...
2: Sige.
1: Hanggang maya-maya at i-announce ko yung kumpletong details pa, ha?
2: Sige, Kuya Dan. Thank you.
1: Alright, sige. Bye-bye. Pagod daw kay Ate Jennifer. So, only pala ang pwedeng pumunta. Pero yung mga services, kagaya ng libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading, at saka iba't ibang mga freebies, yon hanggang 300, okay? Pero hanggang gabi, pwede kayong magstay kasi lalo na pagkahapon na makikita nyo na yung mga performances tsaka yung mga radio patrol at tsaka yung mga anchors dito sa DZMM. May gagawin ako dun. O, abangan ninyo. Baka magtatumbling ako. Hindi ko alam. Hindi ko sure. Baka makita ninyo mula sa taas ng Caloocan Sports Complex. Tumatumbling ako pababa, di ba? O kaya... Punta kayo dyan, ha? Pero special yan. May mga special numbers na niready ang mga DZMM anchors and reporters para sa inyo. Kaya masaya yan, okay? At saka 40 years, no? 40 years anniversary ng 40th anniversary ng DZMM. So, historic yan kapag nandyan kayo, okay? Mamaya, ibabanggitin ko yung full details. Mag-up muna tayo. 308, magbabalik po. Remember Your Music.
3: Remember Your Music. Sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:09.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Oras natin, 3:23 na po ng umaga. Napakinggan natin, It's Too Late ni Carole King. At ang song request ni Werisha, ang awitin ng Meha na I'm Missing You. Basahin natin mga comments niyo dito sa ating Facebook page. Sabi ni Reynaldo Mercilla Refundo, Good morning, listening here in Hondagua, Lopez, Quezon. Uy, taga Hondagua. Bigla ko naalala at namiss yung kabataan ko na pumupunta sa ilog o tubigan at nanghuhuli ng kimpi, lalo na pag umuulan habang naliligo. Alam niyo ba yung kimpi? Yung kimpi ay maliliit na mga crab. Tawag namin dun sa Quezon, kimpi. Sabi ni Miss Floor, Good morning kayo din. Marami po akong entry number 1. Yung napatawag ako sa principal's office nung high school at hindi ko alam kung paano ko sasabihin at maisasama ang magulang ko. Bakit niyo ho nami-miss yun? Yung magre-reporting kami sa school at hiyang-hiya ako magsalita sa harap ng klase. At yung naghahabol ako ng teachers ko para pirmahan ng clearance ko para si report card. Ay, oo, ginawa ko din yan. Tapos may mga teacher na pa-impo. Nagpapahabol? Oo, yung tipong sila na lang yung huli talagang pipirma, di ba? Nagtatago kaming magpipinsan pag Sunday kasi magsisimba ng 4 p.m. Ay, grabe naman. Grabe mga stress, pero namimiss ko pala ngayong matanda na ako. Pa-request naman po ng You Changed My Life in a Moment. Maraming salamat po. Sana makita kita sa Sabado, Kuya Dan. Birthday ko rin po yun. Kaya gagala na lang sa Caloocan. Uy! Saktong-sakto! Advance happy birthday ka agad po sa inyo, Nanay Floor. Nga. So, tawagin nyo lang ako. Hindi ko kasi alam kung paano tayo. Siyempre, kailangan magpapakilala kayo kasi may mga picture kayo sa Facebook. Pero siyempre, iba yung itsura pag sa personal. So, lapitan nyo lang ako. Sabihin nyo, Kuya Dan, ako si ganito. Lalo na yung mga lagi nagko-comment sa Facebook ko. Matatandaan ko pangalan ninyo. Or gawin nyo yung sinuggest ko kay, kuya, kay Ate Jennifer. Sisigaw kayo, Kuya Dan! Sigaw kayo dun sa gymnasium, okay? Ah, sige nga, bago ko basahin yung iba pa mga comments ninyo, papaalala ko muna. O sige, ano ba ang meron sa Sabado? O ha? Mga kapamilya, mga kaserbisyo, makita-kita tayo sa July 18, ngayong Sabado na po yan ha? Sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Okay? Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booth. Meron po dyang libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating mga partners. Meron din po tayo dyang livelihood workshop para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad nila Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale, 1621 at Aja. At pagpatak po ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito ninyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. Ito po ay first come, first serve mga kaserbisyo, kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo. Ayan ha. Alam nyo na ang mangyayari ngayon, darating na Sabado, kaya huwag na huwag kayong mawawala. Kung may time lang naman kayo, syempre, kung meron kayong gagawin, hindi ko naman kayo masisisi doon, di ba? Pero, syempre, kung may time kayo, may free time kayo, at gusto nyong gumala-gala, punta lang kayo dyan, okay? Tuloy ko mga comments dito. Sabi ni Miss Maria Dulce Orate, miss ko na ang mga kakanin sa probinsya namin tulad ng tamales, sumanalihiya, butse, nilupak, at marami pang iba. Bihira na kasi akong nakakauwi sa amin sa Batangas. Ala ay, sa Batangas pala aray. Cory Alejandro, sabi niya wala ka kahapon. Paano niya ho nalaman? Ang bagay na namimiss ko ay kung maibabalik ko lang ang kahapon, yung pagkabata na laro dito, laro doon. Pwede pa naman ho kayo maglaro dito, laro doon. O, yung mga hinay-hinay na nga lang. Sabi ni Simon Wright, lahat nung una tulad ng panonood ng films, pagbili ng merienda at pamimili hanggang sa sinimulan kong gawin ng mga bagay na gusto kong gawin kasama ang aking ina ng mag-isa. Nawawala na talaga ako ng attachment pero alam kong tiyak na mahanap ko ang aking kaligayahan sa paggawa muli ng mga bagay-bagay. Marami pa mga comments, mamaya babasahin natin. Pero ang oras natin, 3:28 na po. Commercial muna tayo sa ating pagbabalik mga headlines ngayong umaga ng July 16, 2026. Ang ating babasahin, kaya dyan lamang po kayo, magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
2: Basta init, DZMM!
1: Narito ang mga balitang abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Huwebes, July 16, 2026. Presyo ng langis sa world market lalo pang tumaas dahil sa tensyon sa Middle East. Mosyong ipasumpina ang tax at bank records ni VP Duterte at mister nito didesisyonan sa Lunes. NBI tiniyak na walang halong politika ang investigasyon sa umano'y irregularidad sa hosting ng bansa sa 2019 Southeast Asian Games. Pisong aumento sa pasahe sa jeep pinag-aaralang ibalik ng gobyerno. Pangulong Marcos Jr. nakipagpulong sa leader ng Singapore. Gabriel Go iniimbestigahan ng MMDA dahil sa umano'y pamamahiya sa sinitang teacher. Balita sa lalawigan, ama arestado sa pananaksak sa anak sa Pangasinan. Sa showbiz, Bea Alonzo at Mister pumirma sa prenuptial agreement bago nagpalitan ng I do. Sa sports, Converge Fiber Xers at Phoenix Super LPG, kapwa ay tinala ang ikalawang sunod na panalo sa PBA Season 50 Governor's Cup. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Jom Corner. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
2: Basta init, DZMM!
0: Remember your music.

Mimiss ko yung buhay pa ang asawa ko at nagpunta kami sa outing ng family sa Subic. Masaya kami noon, sama-sama ang dalawang anak ko. Until now, ang hirap pa rin makalimutan, Kuya Dan. 19 years na ang aking asawa namatay. Oh, grabe, no? 19 years. Miss Marjolina Petines, namimiss ko yung teenager pa ako, yung kumukuha kami ng panggatong sa tambaka ng karton nang wala kaming nakuha. Lipat naman kami sa panguha ng kusot. Nangihingi lang kami sa tableria, Kuya Dan. Yung ano yung kusot, yun yung sa ano, di ba? Sa mga kahoy pagka ano, sawdust. ano yan? Pasan ko lang, Kuya Dan, isang sako. Lakad kami. Pag mahirap lang kasi kami, Kuya Dan, sa squatter kami nakatira. Oh, sa tabi ng sementeryo. Pero masaya pa rin. Pag maliwanag ang buwan, naglalaro kami sa gitna ng sementeryo. Uy! Grabe. Nakatakot yun. Pero well, kung doon ka nakatira, di ba? Eh, di, ibig sabihin sanay ka na. No? Sabi sa'yo, pasali. Tumabi sa'yo bigla. Aha, si Miss Emeline De Los Santos ay nangungumusta. Okay naman po ako. Oo. Nagpagaling talaga ako kaagad para sa Sabado. Oo. Kaya sabi ko, hindi, kailangan magaling talaga ako kaagad sa Sabado. Aha, sino pa hindi ko nababasa? Let me see, let me see. Namimiss daw ni Miss Erlinda San Andres ang maligo sa ilog at mamingwit ng dalag. Si Miss Dulce Fabre, namimiss ang pagsiserve sa simbahan. 82 years old na kasi ako. Hindi na makapunta sa church ng mag-isa. Hindi ko na mapiplay ang Wind Beneath My Wings dahil sa oras nating 3:41. Oh, pero bago tayo magyugyugan, eh, batiin muna natin lahat ng mga nakikinig sa atin na nasa kalsada sa mga sandaling ito. Batiin na natin ang mga kuya ate natin dyan, manong driver, taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNVS, mototaxi, kasama ng mga truck driver at kanilang mga pahinante. Magandang araw po ng Thursday sa ating lahat. No, grabe, ang bilis, Thursday na agad. Tas Friday, tas weekend na naman. Ang maganda niyan, meron tayong aabangan ngayong weekend. Once again, makita-kita tayo dyan sa Caloocan Sports Complex, ha? Kung wala kayong gagawin. Kung wala lang naman. Tayo ay mag-picture-picture, okay? Maraming salamat sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang mga kasagutan, sa tumawag dito sa atin, nag-PM at nag-comment sa ating post. Maraming thank you, no? Oo. Kahit yung iba ay nangangamis na lamang. hindi na akalain, basta nami-miss nila. Okay lang yan. Bukas ulit, kwentuhan, tugtugan tayo. Pero bago kayo iwan, ngayong umagang ito ng July 16, 2026, simulan natin ang ating Thursday sa isang awitin mula sa The Hot Chocolate, You Sexy Thing. Gising na, bango na. Alam nyo na ang gagawin pag ganitong oras na. Kasama si Kuya Dan.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: July 16, 2026, araw po ng Thursday. Good morning! Oy, maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dam. Mula ba kanina alas 12 hanggang ngayon ang oras po natin? Oy, 5 minuto na lamang. Alas 4 na po ng umaga. Salamat, salamat! Bukas ulit ha, kwentuhan, tugtugan tayo. Susunod na Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Robert Mano at Jom Garner. Kaya huwag na po kayong alis. Tuloy-tuloy na po tayo. Until then, nakasama ninyo ang nag-iisang balba sa radyo, ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Tuloy-tuloy natin ang ating yug-yuga ngayong Thursday morning.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Alas 3:59 ng madaling araw.
1: Ito ang bumagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras tiyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Bernal.

0: Ngayon po ay Huwebes, July 16, 2026. Narito ang mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol. Balita, alas 4. Presyo na lagi sa world market. Lalo pa tumaas dahil sa tensyon sa Middle East. Pagbabalik ng pisong aumento sa pasahe sa jeep at ayuda sa mga tsuper, pinag-aaralan ng gobyerno.
1: Motion na ipasabina ang tax at bank records ni Bibi Duterte at asawa nito, dedesisyonan sa Lunes. House Prosecutors at Defense Panel sumalang sa oral arguments.
0: Task Force bubuin ang NBI na sisiyasat sa umano'y anomalya sa hosting ng bansa ng 2019 Southeast Asian Games. Magkapatid na Senators Alan Cayetano at Pia Cayetano pumalag sa planong investigasyon ng NBI.
1: Motorcycle taxi driver hinold up at sinaksak ng ice pick ng pasahero, patay. Suspect bugbog sarado ng maaresto matapos muling manghold up.
0: Sa lalawigan, mga suspek sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist sa Negros Oriental, tukoy na ng mga pulis.
1: At sa balitang sports, People's Champ Manny Pacquiao planong sumabak sa exhibition match matapos mapurnada ang sanay rematch kay Floyd Mayweather Jr.
2: Good morning!
0: Magandang madaling araw, mga kapamilya Webes! Ako po si Radyo Patrol, Robert Mano!
2: Good morning!
3: Good morning, mga kapamilya! Sa ngalan pa rin ni Radyo Patrol Steve Raz, ako po si Radyo Patrol Jom Garner.
2: Good morning!
0: Sa ngayon, simulan na po natin ang balitaan. Lalo pa tumaas ang presyo ng langis sa kalakalan sa world market. Sa ikalawang araw ng trading, halos 10 piso kada litro ang itinaas ng presyo ng diesel, habang mahigit 3 piso naman sa gasolina. Halos 11 pesos naman sa kerosene. Lumobo ang presyo ng langis sa world market dahil sa muling pagsiklab ng gyera sa pagitan ng Iran at Amerika. Nagbanta pa si US President Donald Trump na tatargetin ang mga power plant at tulay sa Iran. Umaaray na mga transport group sa pagtaas ng presyo ng langis at iniling kay Pangulo Marcos Jr. na bawiin ang suspension sa aumento sa pasahe sa mga pampublikong sasakyan.
4: Basta AM, DZMM!
3: Buena marong report mula sa mga Radyo Patrol. Isong aumento sa pasahe sa jeep, pinag-aaralang ibalik ng Department of Transportation. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores.
5: Pinag-aaralan ng Department of Transportation ang posibleng pagbabalik ng pisong dagdag pamasahe sa mga jeep sa harap ng muling pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Magugulit ang sinuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Marso ang kaka-aprua pa lamang na pisong dagdag pamasahe bilang konsiderasyon sa iba pang sektor na apektado ng mahal na presyo ng bilihin dulot ng gyera sa Middle East. Ayon kay Palas Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, binanggit ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na kabilang sa mga hakbang na kanilang pinag-aaralan para matulungan ang mga apektadong driver at commuter ay ang pagbabalik ng suspending fare hike at pagbibigay ng ayuda sa mga nasa transport sector. Alinsunod niya ito sa utos ng Pangulo na pag-aralan ng sitwasyon at balansehin ang mga pangyayari dahil tiyak natataas ang presyo ng mga produkto kapag pinayagang tumaas ang presyo ng pamasahe. Nais lang anya ni Pangulong Marcos na matiyak na walang maiiwan at matutulungan ang lahat sa tama at balansing pamamaraan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta.
6: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Dedesisyonan sa Lunes ng Senate Impeachment Court kung pagbibigyan o hindi ang motion ng House Prosecution Panel na ipasampina ang tax records sa mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manases Carpio. Gayun din ang record ng Anti-Money Laundering Council. Ito na pagkasunduan sa caucus sa mga senator judge matapos dinggin ang oral argument ng House Prosecutors sa pangunan ni Akbayang Party List Representative Chael Jokdo at Attorney Michael Poa ng defense panel. Sinabi ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero na gusto ng mga senador na mabigyan ng sapat na panahon na pag-aralan ang motion matapos ang oral arguments. Sa ginawang oral arguments, iginit ni Diokdo na may kapangyarihan ng impeachment court na busisiin ang tax at bank records ni VP Duterte at mister nito. Ito anya ang magiging susi para sa katotohanan at pananagutan sa akusasyong unexplained wealth ng vice-presidente. Binuweltahan ng House Prosecutors ang naunang argumento ng defense panel na walang kapangyarihan ng impeachment court na ipasampina ang tax at bank records. Ipinunto pa ni Diokdo na binusisi ng impeachment court ang bank records ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Apela naman ng House Prosecutors gamitin ng impeachment court ang kapangyarihan nito para mabusisi ang bank records, tax records ni VP Duterte at mister nito, gayon din ang AMLAC report. Pero gid ni Attorney Michael Poa na dapat ibasura ang motion dahil sa kawalan ng ebidensya na magpapatunay sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng vice-presidente. Posible anya na magamit sa fishing expedition kung papayaga mabusisi ang tax at bank records na mag-asawang VP Duterte at Carpio. Pubalag din ang defense team sa hiling ng House Prosecutors na mabusisi ang statements of assets, liabilities and net worth ni VP Duterte noong 2007 kung kailan naman Vice Mayor ng Davao City ang vice-presidente. Matapos ang oral arguments, pinuri ni Escudero sina Poa at Jokdo ng malumanay at gentlemanly na pagpapalitan ng argumento.
4: Basta AM DZMM!
3: Huling testigo ng House Prosecution Panel si NBI Director Melvin Matibag sa ika-apat na Article of Impeachment o umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni na Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Lead Prosecutor Batangas Congresswoman Jervil Luistro, haharap sa impeachment court si Matibag sa Martes, July 21. Inaatras na rin ng House Prosecutors ang pag-upo ng mga witness o ng mga iba pang testigo, kabilang ang dalawang mamamahayag. Sinabi ni Luistro na sapat na ang mga nailatag na ebidensya at testimonya ni na NBI Agent John Mark Kalilong at NBI Barm Regional Director Jeremy Lotok kaugnay sa umunay pagbabanta ng vice-presidente sa buhay ng first couple at dating House Speaker. Una na ring iniatras ng House Prosecutors ang pagtetestigo ni na OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Matapos ang pagtetestigo ni Matibag, sisimulan na ng House Prosecutors ang pagtatalakay sa unang Article of Impeachment na may kaugnayan sa sinasabing paglustay sa daang-daang milyong pisong confidential funds na VP Duterte.
4: Basta AM DZMM.
0: Oras na 10:09. Tatlong testigo ang unang iaharap ng House Prosecution Panel sa pagtalakay sa unang Articles of Impeachment o Article of Impeachment na may kaugnayan sa umano'y paglustay ni Vice President Sara Duterte sa mahigit 600 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Hiniling ng House Prosecutor sa Impeachment Court na ipasampina sina Marivic Pareha, Hepe ng Legislative Archives and Museum Management Service ng House of Representatives, Nanita Camposano, dating Branch Manager ng Land Bank DepEd Branch, at Violeta Constantino, dating Land Bank Shaw Boulevard Branch Manager. Target ng House Prosecutors na sumalang sa witness stand ang tatlo sa July 22 kung kailan sisimulang talakayin ng mga taga-usig ang unang Article of Impeachment. Dati nang tumestigo si Pareha sa hearing ng House Justice Committee sa impeachment complaints kung saan ipresenta ang mga record ng siyam na envelope na tinanggap umano ni dating DepEd Undersecretary Gloria Hubamil Mercado mula sa dating Special Disbursing Officer na si Edward Fajarda.
4: Basta AM DZMM.
3: Ipapaubaya sa Senate Impeachment Court na alamin kung lumabag sa sub judice rule si Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos maglabas ng pahayag ang Vice Presidente na iginiit na walang basihan ang mga alegasyon laban sa kanya, kabilang ang sinasabing pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tinawag din ni VP Duterte na imbento o gawa-gawa lang ang umano'y pagkontrata niya sa hitman para ipapatay ang first couple at dating House Speaker. Ayon kay Attorney Reginald Tanggo o Tonggol, spokesperson ng Senate Impeachment Court, aalamin ng Senate Impeachment Court kung lumabag si VP Duterte sa Rule 18 ng Impeachment Rules kung may maghahain ng motion sa korte. Tanging ang mga Senator Judge Ania ang magdedesisyon kung may pananagutan o nilabag si VP Duterte sa impeachment rules sa pagpapalabas ng nasabing statement.
4: Basta AMMM!
0: Umalma naman ang magkapatid na sina Senator Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano sa plano ng NBI na imbestigahan ang umano'y irregularidad sa hosting ng Pilipinas ng 2019 Southeast Asian Games. Si Alan Peter ang nagsilbing chairperson ng Organizing Committee ng 2019 Southeast Asian Games. Sinabi ng dating Senate President na handa siyang harapin ang imbestigasyon ng NBI at nanindigang walang irregularidad sa mahigit 50 million pesos na halaga ng cauldron na ginamit sa SEA Games. Kinwestiyon ni Senator Pia ang umano'y panggigipit at paninindak sa kanyang kapatid. Kinwestiyon naman ni Senator Robin Padilla ang timing ng mga lumulutang na kaso at planong imbestigasyon laban sa mga kapwa senador.
4: Basta AM, DZMM!
3: Kuha tayo ng report mula sa mga Radyo Patrol. NBI bubuo ng task force na mag-iimbestiga sa umano'y mga irregularidad sa hosting ng bansa sa 2019 Southeast Asian Games. Na NBI Director Melvin Matibag iginit na walang halong politika ang gagawing imbestigasyon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon.
7: Bumuo na ng Special Task Group ang National Bureau of Investigation para tutukan ang imbestigasyon sa mga umano'y anomalya sa 2019 Southeast Asian Games matapos magkatanggap ng mga bagong dokumento at impormasyon ng NBI kabilang sa iimbestigahan ang pagpapatayo ng sports complex sa Capas Tarlac, mahigit 10 billion pesos na hindi pa naliliquidate na pondo at ang kontrobersyal na 50 million pesos SEA Games cauldron. Ayon kay NBA Director Attorney Melvin Matibag, itinayo umano ang sports complex nang walang public bidding at ang pondo ay inilabas sa pamamagitan ng congressional insertion sa General Appropriations Act. Iginiit din ng NBA chief na hindi ito bunga ng anumang personal o political na issue kundi batay lamang sa mga bagong ebidensya at impormasyon na kanilang natanggap. Sinabi pa ni Matibag na kung kinakailangan ay iimbitahan nila si Senator Alan Peter Cayetano upang magbigay linaw sa imbestigasyon at tiniyak na susundin ng NBI ang ebidensya, batas at tamang proseso sa kanilang gagawing pagsisiyasat. Matatandaan si Cayetano ang nagsilbing chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat Radyo Patrol, Bert Dizon.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Naniniwala naman ang ilang eksperto posibleng makaapekto sa pagsalang na testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag kaugnay ng imbestigasyon sa sinasabing anomalya sa 2019 SEA Games. Para kay UP College of Law Assistant Professor Michael Chu, dapat naging maingat si Matibag sa kanyang pahayag dahil posible itong magamit laban sa kanya sa pagtestigo sa paglilitis sa July 21 sa Martes. Si Matibag na ang huling testigo ng prosekusyon sa ika-4 na Article of Impeachment o ang sinasabing pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
4: Basta AM DZMM.
3: Isa pang report. Sa Senador Rodante Marcoleta na akusado sa kasong plunder, nakakulong na sa New Quezon City Jail. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi.
8: Nakapiit na sa New Quezon City Jail si Senador Rodante Marcoleta matapos iutos ng Sandigan Bayan 3rd Division na ilipat ang kanyang kustudiya mula sa PNP General Hospital. Muling humarap sa anti-graft court si Marcoleta Miyerkules na umaga matapos ang siyam na araw na pananatili sa ospital. Batay sa resulta ng independent medical evaluation ng Philippine General Hospital, walang nakitang medical condition sa senador na nangangailangan para manatili siya sa ospital. Ayon kay PGH Director Dr. Gerardo Legaspi, normal ang vital signs ng senador at walang nakitang senyales ng sakit sa puso at baga. Sakali naman anyang lumabas ulit ang sintomas ng mild pneumonia na unang nakita sa pagsusuri ng PNPGH kay Marcoleta, ia-isolate o ihiwalay lang ang senador para hindi makahawa. Dahil dito ay pinag-utos ni Associate Justice Carl Miranda na ilipat ang senador sa piitan sa Payatas. Muli naman sumailalim si Marcoleta sa booking procedure o kinuhaan ng fingerprints at mugshots bilang bahagi ng proseso sa paglilipat ng kustudiya. Naharap si Marcoleta sa kasong plunder kaugnay ng hindi idineklarang 75 million pesos na campaign donation noong 2025 elections. Hindi naman natuloy ang pagbasa ng sakdal kay Marcoleta dahil sa nakamimbing motion to quash information sa korte na layong ibasura ang kaso laban sa kanya. Itinakda ng Sandigan Bayan ang pre-trial sa plunder case ni Marcoleta sa August 10. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
3: Maraming salamat Radyo Patrol
2: Zeus Legaspi.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
3: Samantala, naghain ng not guilty plea sa Sandigan Bayan 3rd Division ang mga co-accused ni Marcoleta na si dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Biray. Kinasuhan ng plunder ng ombudsman ang mga akusado dahil sa 75 million pesos na campaign contribution na hindi idineklara ni Marcoleta.
4: Basta AM DZMM.
0: Tiniyak naman ng DILG na walang special treatment kay Senator Rodante Marcoleta na nakakulong sa New Quezon City Jail. July 6, inaresto si Marcoleta sa kasong plunder dahil sa sinasabing hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donations noong 2025 midterm elections. Pero sa halip na idiretso sa New Quezon City Jail kung saan nakakulong din ang mga kapwa-akusado na sina Senador. Kapwa-akusado ng senador, dinala si Marcoleta sa PNP General Hospital matapos makaramdam ng pananakit ng dibdib at high blood pressure. Sumailalim din ng senador sa independent medical evaluation sa Philippine General Hospital bago naman dalhin sa New Quezon City Jail kahapon. Namataan din bumisita ang misis ng senador na si Edna pero tumangging magbigay ng pahayag.
4: Basta AMMM.
3: Nakipagpulong si Marcos, Pangulong Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Nasa Singapore ang Pangulo para sa tatlong araw na working visit. Tinalakay ni Marcos at Wong sa kanilang bilateral meeting ang pagpapalakas ng alyansa at kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Singapore sa ilang sektor tulad ng pagpapalawak sa trade and investment, artificial intelligence, health, social development at mga issue na may kinalaman sa Southeast Asian region. Ang pagbisita ng Pangulo ay paghahanda na rin para sa turnover ng Pilipinas sa ASEAN chairmanship sa Singapore.
0: Pogi, ano oras na?
3: Oras natin, 4:19.
0: Aba, kilos gising, bangon, may pasok ha. At sa mga nagbe-birthday, edi happy birthday. At sa mga gumraduate, edi congratulations. At sa mga puyat, sige, samahan nyo si Jom. Napuyat to sa coverage sa Senado.
3: Yun.
0: Ano, Jom?
9: Babawi
0: ng tulog?
9: Babawi.
0: Ay, hindi rin. Trabaho ulit. Abangan nyo po sa aming pagbabalik, Burger Stand sa Bulacan. Hinold up, dalawang suspect arestado.
3: At dalagita, iniligtas ang mga pinsan, patay sa tuklaw ng King Cobra sa Sarangani.
0: Hello?
3: Yan at iba pang mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape!
4: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabaliktanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Estreta at DZMM Teleradyo.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pangkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Radyo Patrol Balita.

0: Pogi, anong oras na daw?
1: Oras natin, 4:23, bangon na.
0: Balikan na po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Operasyonal lang sa world market, lalo pang tumaas dahil sa tensyon sa Middle East. Pagbabalik sa pisong evento sa pasahe sa jeep at ayuda sa mga chopper, pinag-aaralan ng gobyerno.
1: Motion na ipasabina ang tax at bank records ni VP Duterte at Mr. Neto, didesisyonan sa Lunes. House Prosecutors at Defense Panel sumalang sa oral argument.
0: Task Force bubuin ng NBI na sisiyasat sa umano'y anomalya sa hosting ng bansa ng 2019 Southeast Asian Games. Magkapatid na Senators Alan Peter at Pia Cayetano pumalag sa planong investigasyon ng NBI.
1: Motorcycle taxi rider hinold up at sinaksak ng icepick ng pasahero, patay. Suspect bugbog sarado ng maaresto matapos muling manghold up.
2: Ulat. Panahon.
0: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon mula sa ating, syempre, paborito natin to eh. Paborito nating Agasa Weather Forecast, Sir, si Ginoong Obet Madrina. Sir Obet, magandang umaga po.
3: Magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig namin. Talaga namang paborito.
0: No? Of
3: so,
0: course.
3: Na po ang taya ng ating panon. At sa ngayon po, no, wala po tayong naka-issue ngayon na thunderstorm advisor at least for Metro Manila at mga karating na mga lalawigan.
0: Mm-hmm.
3: At yung Southwest Musunong Habagat ay dito lamang sa extreme northern Luzon. But generally po, no, bukod sa medyo humina nga yung habagat, malaking bahagi ating bansa, patuloy po makararanas ng fair weather, maliban po sa mga localized thunderstorms. Kadalasan po yan sa hapon hanggang sa gabi. But today, expect po natin, possible na medyo mainit na panahon po at yun nga, mga posibilidad na lamang ng mga isolated thunderstorms sa dakong hapon. At wala rin tayong minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Possible po, no, na magpapatuloy itong ganitong ating panahon hanggang sa weekend. So
0: ayun,
3: medyo fair weather weekend po tayo ang in-expect natin for Metro Manila and most parts of the country.
0: Mm-hmm. So yung mga may planong mamasyal ngayong weekend, narinig nyo ha, sabi ni Sir Obet, pwedeng-pwede. Ang possibility, ang posible lang, yung local thunderstorm, pero beyond that, eh, makakapaglamyad na talaga tayo, Sir Obet.
3: Yes, no, hindi tayo nag-expect ng mga sustained or widespread or na matuloy-tuloy at malalakas na mga pagulan. So, medyo malit yung ganun posibilidad.
0: Ito, itong partner ko, si Joe, balak daw niya magpunta sa Bataan, eh.
3: Oh, saan po? Sa
0: Bataan.
3: Bataan, no? Isa po yung sa pinakamagandang lalawigan, no? Sa amin yan, eh.
0: Kaya nga, sabi niya. Kaya nga, naisip namin dyan kasi makikikain kami sa inyo.
3: Sige, sabihin niyo, opo. Sige, nandiyan yung nanay ko. Try niyo lang pong hanapin.
0: Ang hirap ata.
3: Sa bayan ng Abukay.
0: Abukay. Doon kami na diretso sa Abukay, ha? Sir Obet, maraming salamat.
3: Maraming salamat. Magandang umaga po.
0: Magandang umaga po. See you sa Abukay.
2: Kalusugan. Ulat kalusugan.
1: Partner.
0: Oh.
1: Ano ang iyong stress reliever?
0: Nakikinig lang ako ng mga music.
1: Yun na yun.
0: Oo. Tapos bago matulog, hanggang sa makatulog na ako nun. Pero minsan dahil lalo na pag gusto mo yung music, mga wala pang 1 minute, tulog na.
1: So, most of the time.
0: Music, tapos kape.
1: Kape?
0: Oo.
1: May ginalaman yun kasi sa ating ulat.
0: I know! Bakit ba? Bakit mo natanong?
1: Ayon sa mga eksperto, makakatulong daw ang regular na pag-ehersisyo sa pagpapabuti ng mental health at pagbabawas ng stress, anxiety at depression.
0: Uh-huh.
1: Ayon sa mga eksperto, naglalabas ang katawan ng endorphins kapag gumagalaw o nag-exercise.
0: Uh-huh.
1: Mga kemikal sa utak na nakatutulong para bumaba ang stress at gumanda ang pakiramdam. Nakakatulong din ang mga physical activities sa pagtaas ng serotonin at dopamine na may kaugnayan sa mood at emosyonal na kalagayan. Hindi kailangan na mabigat agad ang exercise para maranasan ang mga benepisyo nito. Kahit simpleng paglalakad, pag-uunat o maikling pag-ehersisyo ay maaaring makatulong para magkaroon ng positibong epekto sa isip at katawan.
0: Eh, pero ikaw bata ka sa exercise, partner. Yung pag-gym mo, ilang beses yan sa isang linggo nagagawa?
1: Partner, medyo hindi na nga natin nagagawa.
0: Kasi tinitignan ko, natatapos tayo sa Senado alas 9. Oh, tapos raracket ka pa dito ng 4 a.m. Saan mo pa pinapasok yung pag-gym? So, nakapahinga. Hanggang doon ka muna sa ano sabi mo dyan, pagbabanat.
1: Pag-uunat.
0: Stretching. Hanggang stretching lang. Ganun lang.
1: Saka simpleng walking.
0: Ayan. Ay, talaga ang walking sa Senado puno.
1: Yun na nga.
0: Sinusukat mo ba kung nakakailang steps ka everyday dyan sa kakatakbo natin?
1: Yung kasama natin, sabi naka 500 na daw siya eh.
0: Ay, nako, mag-exercise ha. Mag-exercise. At syempre, bukod doon, maganda rin, alam mo, kung stress ka, depressed ka, at kung anong paman, humalo ka doon sa mga tao may positive vibes. Yung magdadala sa'yo ng ngiti, yung magpapagaan sa'yo, hindi yung magpapastress lalo ayaw sa'yo. Ay, ayoko nun, wag ganun.
1: Tama. O, ayan mga kapamilya, ang ating Ulat Kalusugan on a Thursday morning.
2: Agri-Balita! Agri-Balita! Good morning!
0: Magandang morning sa ating mga kapamilya magbubukid!
2: Good morning!
0: At manging isda ha!
2: Good morning!
0: Aba, good news!
2: Good morning!
0: Nagbabalik po ang reyna ng mga magsasaka!
2: Good morning!
0: Para po sa ating agribalita, modernong post-harvest facility sa Iloilo, pinasinayaan. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ng nag-iisang reyna ng mga magsasaka at manging isda.
2: Good morning!
0: Ang ating Radyo Patrol, Kelly the Farmer. Kelly, good morning!
2: Good morning!
4: Pinasinayaan ng National Food Authority ang bagong 355.4 million pesos modernized grains facility sa Dumangas, Iloilo upang mapalakas ang pagbili, pagpapatuyo, paggiling at paghihimbak ng palay bilang bahagi ng pagpapalakas ng rice buffer stock ng bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Teo Loral Jr., makatutulong ang pasilidad na mabawasan ang post-harvest losses, mapabuti ang kalidad ng bigas at mapanatiling sapat ang supply, lalo na kapag may aberya sa supply ng pagkain. Inaasahang makikinabang dito ang mahigit 1,000 pang magsasaka sa Western Visayas at higit na madodoble ang kakayahan ng NFA sa pagbili ng palay sa lugar na magbibigay sa mga magsasaka ng mas matatag na merkado para sa kanilang ani. Sa pamamagitan ng modernong infrastruktura, layunin ng pamahalaan na palakasin ang lokal na supply ng bigas at bawasan ang pagdepende sa importasyon sa panahon ng kakulangan sa supply. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly the Farmer. Muli, magandang madaling araw. Magandang morning!
2: Good morning!
0: Sa ating mga kapamilya magbubukid!
2: Good morning!
0: At manging isda!
2: Good morning!
0: Ayan na, happy na kayo ha! Narinig nyo na ang inyong reyna, si Kelly the Farmer! Sa oras naman natin ng 4:31, tara na po! Sama na po kayo. Alamin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
0: Suspek sa pagpatay sa marine biologist na si Dr. Kent Carpenter sa Negros Oriental, tukoy na.
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Negros Oriental, hatid ni Annie Perez. Annie.
5: Sa isang press briefing, sinabing natukoy na nila kung sino ang mga salarin. Ayon sa Negros Oriental Police, posibleng mahigit 3 tao ang gumawa ng krimen. Pagnanakaw ang hinihinalang motibo sa krimen. Natangay ang nasa 75,000 pesos mula sa bahay ng dayuhang siyentista, ang ATM card at laptop. Patuloy ang hot pursuit operation sa mga suspect na maharap sa kasong robbery with homicide. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, hindi pala siya Radyo Patrol. Annie Perez. Pero dati meron sila sa Cebu. Radyo Patrol din sila doon.
1: Sa Sarangani Province, patay ang 14-anyos na dalagita matapos matuklaw ng King Cobra habang naliligo sa ilog sa Crossing Kuda, Barangay Batian, sa bayan ng Maitum. Ayon sa kanyang lolo, isinangga ni alias Marian ang sarili para mailigtas ang tatlo niyang pinsan nang umatake ang ahas. Naisugod pa siya sa ospital ngunit hindi na nailigtas. Nagpabotoman ng tulong ang lokal na pamahalaan sa pamilya ng dalagita at binigyang pugay ang kanyang kabayanihan.
0: Sa Negros Oriental naman, manging isdang nawala sa kasagsagan ng paranalasa ng habagat, natagpo ang patay.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Negros Island Region, hatid ni Romeo Zobaldo. Romeo.
6: Matapos ang halos dalawang araw na paghahanap, natagpuan na ang bangkay ng nawawalang manging isda na inanod ng tubig sa ilog sa Sitio Bateria, Barangay Poblasyon Gihulngan City sa Negros Oriental noong Lunes ng gabi. Na-recover ang labi nito na palutang-lutang malapit sa ilog kung saan siya inanod papunta sa dagat sa kasagsagan ng ulan dala ng habagat. Nagtulong-tulong ang mga pulis at DRRMO ng Gihulngan City sa paghahanap sa biktima na kinilalang si alias Richel. Linggo ng gabi, tinulungan ni alias Richel ang mga kapwa mangingisda na mailipat ang kanilang mga bangka dahil tumaas ang tubig sa ilog pero inanod siya ng malalaking alon. Panawagan ng otoridad sa mga residente na iwasan na ang pagpunta sa dagat o ilog kung mataas na ang level ng tubig para hindi na maulit ang nangyari kay Richel. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Zobaldo.
0: Maraming salamat, Romeo Zobaldo.
1: Arestado ang riding in tandem na sangkot sa pang-hold up sa isang burger stand sa Barangay Siling Bata, Pandi, Bulacan.
0: Napanood ko yung video niyan, partner. Meron.
1: Yun? Ano nangyari pa?
0: Nagpanggap na bibili ng burger.
1: Tapos?
0: Tuloy mo.
1: Ah, ito. Ayon sa investigasyon, eto nga partner, nagpanggap muna ang mga customer, ang mga suspect, bago tangayin ang mahigit 1,000 benta ng tindahan at cellphone ng tindera. Kawawa naman. Naaresto ang dalawa sa magkahiwalay na follow-up operation matapos silang makilala ng biktima dahil magkabarangay lamang sila. Naharap ang mga suspect sa kasong robbery. Isa pang balita, lalaking suspect sa murder, timbog sa Isabela.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Isabela, hatid ni Cesar Galassi.
7: Arestado ang isang lalaking wanted sa kasong murder matapos siyang madakip sa isinagawang operasyon ng pulisya sa Sitio Andarayan, Barangay Rizal, Alicia, Isabela, madaling araw noong Miyerkules, Hulyo 15. Kinilala ng pulisya ang suspect sa alias na Mel, 37 anyos na nahaharap sa kasong murder batay sa warrant of arrest na inilabas noong Hulyo 14 na walang inirekomendang piyansa. Ayon sa Isabela Police Provincial Office, pinangunahan ng tracker team ng Kawayan City Police Station ang operasyon sa tulong ng iba't ibang unit ng PNP. Dahil itinuturing na armado at mapanganib ang suspect, nagsagawa ng tactical approach ang SWAT team ng Kawayan City Police Station upang matiyak ang ligtas na pagdakip. Nakumpiska rin sa bahay ng suspect ang 4 na sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 1 kilo at tinatayang nagkakahalaga ng 6.8 milyon pesos. Na-recover din sa suspect ang 1 shotgun, 1 caliber 45 pistol, iba't ibang bala, 1 hand grenade, 1 replica grenade, samurai, digital weighing scale, glass tube pipes, mga plastic sachet, cash na 11,910 pesos at iba pang kagamitan na pinaniniwala ang may kaugnayan sa illegal na droga. Dinala ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Kawayan City Police Station para sa dokumentasyon habang isa sa ilalim sa laboratory examination ang mga hinihinalang illegal na droga. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
0: Sa Pangasinan naman, ama sinaksak ng sariling anak.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pangasinan, hatid ni April Rafales. April!
8: Arestado ang isang 44-anyos na construction worker matapos umanong saksakin ang kanyang 18-anyos na anak na lalaki kasunod ng mainitang pagtatalo sa loob ng kanilang bahay bago maghating gabi noong Martes. Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, kapwa umano nakainom ang mag-ama ng magtalo at magsuntukan. Sa kasagsagan ng komprontasyon, kumuha umano ng kutsilyo sa kusina ang ama at sinaksak ang biktima sa kaliwang bahagi ng dibdib. Agad na isinugod ang estudyanteng biktima sa paggamutan at kasalukuyang nagpapagamot. Ayon sa pulisya, nanatiling may malay ang biktima matapos ang pananaksak. Naaresto naman ang mga rumesponding mga pulis ang sospek at dinala sa San Carlos City Police Station para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
0: Maraming salamat, April Rafales.
1: Arestado ang isang 18-anyos na senior high school student sa bypass operation sa Tansa, Cavite. Nasamsam sa sospek ang halos 14 na gramo ng hininalang shabu na nagkakahalaga ng 92,000 pesos, bypass money at isang coin purse. Naharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act.
0: Sinira naman ng Philippine National Police at PDEA may higit 100,000 puno ng

0: ng niyog, mga tablang kahoy at isang truck na may kargang coconut lumber na nagkakahalaga ng mahigit 24,000 piso. Apat pang sospek ang hinihinalang gumagamit ng chainsaw ang nakatakas. Naharap ang mga naarestong sospek sa kasong paglabag sa Coconut Preservation Act of 1995.
1: May 2,000 baboy ang namatay sa 14 na bayan sa Negros Occidental dahil sa African Swine Fever at iba pang uri ng sakit. Ayon kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, 9 sa mga apektadong lugar ang kumpirmado may kaso ng ASF, pero mababa pa rin umano ang bilang na namatay na baboy dahil 3.53% lamang ito ng kabuuang populasyon ng baboy sa mga lugar na apektado. Hinimok ng gobernador ang mga magbababoy at publiko na patuloy na sumunod sa mga protokol at maigpit na pagbabantay upang mapigilan ang pagkalat ng ASF.
0: Mahigit 1,000 scavengers o namamasura sa Pampanga tumanggap ng ayuda.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao.
3: Tumanggap ng ayuda ang nasa 1,452 scavengers sa buong lalawigan ng Pampanga mula sa Department of Social Welfare and Development at Pamahalang Panlalawigan ng Pampanga. Kabilang sa mga benepisyaryo, ang 59 anyos na si Lloyd Abasa ng Magalang na mahigit 2 dekada nang namamasura upang masuportahan ang kanyang pamilya at mapag-aral ang kanyang 2 anak. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng tip 3,000 cash assistance mula sa DSWD, kalahating kaban ng bigas mula sa Pamahalang Panlalawigan, tsinelas at maintenance medicines. Pag-aaralan naman ng Pamahalang Panlalawigan ang pagkukumpuni at pamamahagi ng mga kolong-kolong upang mapagaan ang trabaho ng mga scavenger at makatulong na madagdagan ang kanilang kita. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
0: Maraming salamat, Gracie Rutao.
1: Sa Agusan del Norte naman, nasamsam ng mga otoridad ang halos 2,000 sako ng mga copper ore na pinaniniwalaang illegal na minina at nagkakalaga ng 600,000 pesos sa bayan ng Tubay. Natagpuan ang mga mineral na nakatago sa isang makeshift storage shed sa Barangay Santa Ana sa isinagawang joint anti-illegal mining operation ng pulisya at mga ahensya ng kapaligiran. I-turn over ang mga nakumpiskang copper ore sa Community Environment and Natural Resources Office Tubay habang patuloy ang investigasyon upang matukoy ang mga sangkot sa illegal na pagmimina. Oras natin, 4:43. Tuloy pa rin tayo sa mga balita. Patay ang isang motor taxi rider matapos po pagsasaksakin at agawan ng motorsiklo ng kanyang pasahero sa Caloocan City. Batay sa investigasyon, sinaksak ng sospek ang biktima gamit ang ice pick bago tinangay ang motorsiklo nito. Isinugod siya sa ospital pero hindi na siya umabot ng buhay. Naaresto naman ang sospek makalipas ang ilang oras matapos umanong manghold up muli sa Malabon. Bugbog sarado ang sospek na kinuyog ng taong bayan. Humihingi ng hustisya ang pamilya ng biktima na naulila ang 3 taong gulang na anak.
0: Sa Maynila, patay ang 15-anyos na binatilyo matapos saksakin ng menor de edad na sospek na armado ng cutter sa kanto ng Blooming Street at Sobriedad Street sa Sampaloc. Lumalabas sa investigasyon na kinunsunada ng sospek ang biktima at mga pinsan nito pero pumalag ang binatilyo. Hinabol ng sospek ang magpipinsan, inabutan ng biktima at pinagsasaksak. Naaresto na ang sospek sa follow-up operation at nakatakdang i-turnover sa DSWD.
1: Nahaharap sa kaso murder ang pulis ay tinuturong utak sa pagpatay sa jeepney driver sa Muntinlupa noong Enero. June 7, inambush ang chuper na si Michael Ferrer sa Katihan Bridge sa Barangay Poblacion. Naniniwala ang grupo Manibela na kinabibilangan ni Ferrer na tinarget ang biktima na hinihikayat umano ang mga kapwa chuper na tutulan ang sinasabing pagbabayad ng protection money sa pulis na kontrolado umano ang operasyon sa mga terminal simula pa noong 2022. Sinong pulis yan? 45 pesos kada biyahe ang sinasabing ibinabayad ng bawat chuper

0: naabot umano sa halos 100,000 piso ang nakokolekta kada araw mula sa halos 104 jeep. Ayon kay Manivela Chairman Marval Buena, lumalabas sa investigasyon na konektado sa hindi pinangalan ng pulis na may ranggong Master Sergeant ang motorsiklong ginamit sa ambush. Bukod sa pulis na sinasabing utak sa pagpatay, kinasuhan na rin ng murder ang gunman, gayon din ang driver ng motorsiklo at isa pang kasabwata. Hiniling na ng National Capital Region Police Office sa PNP Internal Affairs Service na ilagay sa restrictive custody ang pulis habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ipatawag ngayon ang napulpo.
1: Sinapahan ng reklamang murder sa Quezon City Prosecutor's Office ang anim na suspect sa pamamaslang sa negosyanteng si Perry Mariano at driver nito. Hindi pinangalanan ng QCPD ang mga suspect habang patuloy ang pagtugis sa mga suspect. Sinampahan ng karagdagang reklamong paglabag sa Motorcycle Crime Prevention Act ang tatlo sa mga suspect. Ayon sa QCPD, dating sundalo ang driver ng motorsiklo na ginamit sa krimen. Matatanda ang tinambangan ng mga suspect na sakay ng kotse at motorsiklo sina Mariano at driver na si Norberto Orimaco sa EDSA Timog Avenue noong Abril.
0: Mga reklamong isinampa ng aktres na si Jasmine Curtis Smith laban kay Attorney Ferdinand Topacio, ibinasura na Makati Prosecutor's Office. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
2: Ibinasura ng Office of the City Prosecutor ng Makati ang mga reklamong cyber libel, cyber unjust vexation at gender-based online sexual harassment na inihain ng aktres na si Jasmine Curtis Smith laban kay Attorney Ferdinand Topacio dahil sa kakulangan ng prima facie evidence o sapat na ebidensya. Nakasaad sa resolusyon na ang mga pahayag ni Topacio ay saklaw ng qualified privilege communication at fair comment doctrine, kaya't hindi ito maituturing na cyber libel laban sa isang public figure. Wala rin nakita ang piskalya na sapat na ebidensya sa reklamong cyber unjust vexation at gender-based online sexual harassment dahil hindi napatunayan ang mga naging pahayag ni Topacio ay naglalayong manggipit, manakot o magdulot ng emotional damage na saklaw ng batas. Dahil dito, inirekomenda ng piskalya ang pagbasura sa lahat ng reklamong inihain ni Curtis Smith laban kay Topacio. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMN.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radyo Patrol sa East 30.
1: Department of Education nagsagawa ng active threat drills sa mga pampublikong paaralan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero.
4: Sa pilot implementation ng nationwide active threat drill ng Department of Education sa Manila Science High School sa Ermita, Maynila, isang lalaki ang nagpanggap na active shooter at sinubukang pasukin ang tatlong silid-aralan ng mga estudyante. Tumunog ang alarma kaya kunwaring dali-daling nagtago ang ilang estudyante sa kantin at hinarang ang pinto. Ganito rin ang ginawa ng mga nakayukong estudyanteng nasa loob ng silid na pinagpatong-patong ang mga lamesa at upuan sa kaipunesto sa pintuan para hindi makapasok ang shooter. Ipinakita rin ang pagpasok ng SWAT team ng Manila Police District sa lugar para maaresto ang suspect. Matapos ang simulation ng shooting incident, pinadiretso ang mga bata sa ibabang palapag para sa debriefing. Mismong si Education Secretary Sunny Angara ang nanguna sa National Safe School Summit at Safety Drill na layong subukan ang kahandaan ng mga pampublikong paaralan na posibleng emergency at anumang banta at mapalakas ang seguridad sa campus upang maiwasan ang trahedya sa mga eskwelahan. Ayon kay Angara, mahalaga ang pagtutulungan ng mga magulang, komunidad, mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno upang mapanatiling ligtas sa mga paaralan. Bukod sa PNP, nakipagtulungan din ang DepEd sa BFP, DILG at iba pang partner agencies para sa mas maayos na emergency response at magpapatupad ng school safety measures. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Iniimbestigahan ng Metropolitan Manila Development Authority ang reklamo laban kay MMDA Special Operations Group Task Force for Road Clearing Chief Gabriel Go. Inireklamo ng iba't ibang teachers group ang umano'y pagkuha ng video, pag-upload sa social media at pamamahiya ni Go sa sinitang nakamotorsiklong guro na walang helmet. Umalma ang grupong Teachers Dignity Coalition sa inasal at pamamahiya umano ni Go sa guro. Pinadalhan ng show cause order at pinagpapaliwanag na ni MMDA o ng MMDA si Go na pinagbawalang sumama sa mga clearing operations. Ang naturang opisyal habang iniimbestigahan ang nasabing insidente. Tiniyak ng MMDA na magiging patas ang investigasyon kay Go.
1: Kuha pa tayo ng isa pang report mula sa Radyo Patrol. Filing ng Certificate of Candidacy para sa special election sa ika-apat na distrito ng Cavite nagsimula na. Nagbabalik si Radyo Patrol Bert Dizon.
2: Nagsimula na ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa mga tatakbong kongresista sa special election sa ika-apat na distrito ng Cavite. Ito'y matapos mabakante ang pwesto kasunod ng pagpapatalsik kay dating Congressman Kiko Barsaga noong Hunyo. Nagsimula ngayong Miyerkules ang paghahain ng COC at magtatagal hanggang Biyernes sa tanggapan ng Office of the Election Officer ng Dasmariñas City. Kabilang naman si dating Dasmariñas City Vice Mayor Rex Mangubat sa unang naghain ng COC kahapon. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na inaasahang may hindi bababa sa tatlong aspirant ang sasabak sa special election, kabilang si Kiko Barsaga na maaari pa rin tumakbo alinsunod sa umiiral na batas sa kabila ng pagpapatalsik sa kanya ng kamera. Nakatakda naman sa August 29 ng special election sa ika-apat na distrito ng Cavite. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol. Bert Dizon.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Mga balita sa labas ng bansa.
0: Sa labas ng bansa, muling binantaan ni US President Donald Trump ang Iran kung hindi ito babalik sa peace talks. Sinabi ni Trump na bobombahin ng US military sa susunod na linggo ang mga tulay at power plant sa Iran kung patuloy itong tatanggi na muling makipag-usap sa Amerika. Inilabas ni Trump ang panibagong banta sa Iran matapos muling magsagawa ng airstrike ng US military at ipinatupad ng panibagong naval blockade. Samantala, sinabayan naman ng kilos protesta ng mga health workers ang Ebola virus outbreak sa Congo. Inireklamo ng mga health worker ang hindi nababayarang sahod at hindi maayos na working condition. Mahigit 2,000 na ang nagkakasakit ng Ebola sa Congo, kung saan halos 800 ang namatay.
1: Balita! At alamin naman natin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Jessica Luna. Jessica,
5: anong latest?
6: Gandang umaga, kapamilya! Kinumpirma na nga presa si Bea Alonso na kasal na siya sa negosyanteng si Vincent Co. Sa isang post, ipinasilip pa nga ni Bea ang ilang mga ganap sa kanilang civil wedding na ginanap sa Makati City Hall noong Lunes. Kita sa mga larawan ang mga singsing, gayon din ang simpleng outfits ng mag-asawa. Kinumpirma rin ito ng counsel ni Bea na si Attorney Joey Garcia at iginiit na pumirma rin muna ang dalawa ng prenuptial agreement bago ang kasalan. Bumuhos naman ang pagbati mula sa kanyang mga fans, maging sa kanyang mga kaibigan at katrabaho. Samantala, ito pa nga! Magbabalik sa bansa ang K-pop group Big Bang para sa kanilang 20th anniversary concert. Nakatakda ang nasabing event sa February 2027 at gaganapin sa Paranaque City. Binubuo ang grupo ni Nateyang, G-Dragon at Daesung na napanood din sa Coachella. 2015 nang huling bumisita ang grupo sa bansa. Para sa kumpirmado, sigurado mga ganap sa mundo ng showbiz, Jessica Luna, DZMM.
1: Maraming salamat, Jessica Luna.
3: Sports Balita.
0: Ready na ba kayo? Handa na ba kayo? Pagsabak sa exhibition match, pinag-aaralan ni People's Champ Manny Pacquiao! Yan at iba pang sports balita yatin ng big man ng DZMM with a big heart, beautiful smile, soft skin, and tantalizing eyes, Alfred Dalde. Alfred!
7: Good morning, Robert at John. Para sa ating balitang sports, pinag-aaralan ni People's Champ Manny Pacquiao ang posibilidad na sumabak sa exhibition match bago matapos ang taon. Ito'y matapos makansela ang sanay rematch ni Pacman at Floyd Mayweather Jr. sa Setyembre. Sinabi ni MP Promotion CEO Just Mathur na ikinasa nila ang posibleng laban ng People's Champ na gagawin sa ika-apat na quarter ng 2026. May posibilidad pa rin anya na matuloy ang rematch kay Mayweather na gagawin sa Enero sa Las Vegas. Samantala, itinala ng Converge Fiber Xers ang ikalawang sunod na panalo sa PBA Season 50 Governor's Cup matapos talunin ang Terra Firma Jeep sa score na 105-103. Nanguna sa panalo ng Fiber Xers si Justin Aranya na umiscore ng 31 points at humugot ng 10 rebounds. Sa second game, tinalo naman ang Phoenix Super LPG ang Meralco Bulls sa score na 98-97 para sa 2-0 record sa PBA Governor's Cup. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
0: Dapat pag nag-extra, ako po si Alfred Dalde with a big heart. At sinasabi mo na yun, Alfred. Maraming salamat, Alfred Dalde! Oh, pag narinig nyo na yan, isa lang ang ibig sabihin yan. Babatiin na kayo ni Job Garner. Job, sino-sino yung mga yan?
1: Or ito mula sa Viber. Romeo Valderrama, good morning po. Alvin Capocian, nagsabi ng maupay nga aga. Pa-shoutout naman po mula sa San Jorge, Las Navas, Northern Samar.
0: Ayan, magandang umaga po sa inyo ha. At syempre sa mga nakatutok sa atin, partner, sa DZMM Radio Patrol 630. Sa mga naka-radio, marami-marami salamat sa pagtutok everyday. Sa mga nakikinig sa atin at nanonood via cable sa DZMM Teleradio. Sa mga nanonood sa Facebook. At sa ating 12,000 na nanonood ngayon sa YouTube. Magandang morning! Sino pa mga may pa-attendance check sa'yo, partner?
1: Ano pa, partner? Lagi-lagi. LC Balyon Florentine. Miss Nina Ho. Kita Nona Damian. Zenaida Romoneda. Wala naman sa YouTube live comments. Darwin Cedillo Caballan. Senaidara Moneda, Luis Cruz, Joe Gabriel, VM Barton, Mark Anthony Pedemonte, Maxima o Maximina Asioche. At wala naman sa Instagram na lagi tayo ni IG story ni Jericho Lance Morada at ni Ronald Surya.
0: Good morning po sa inyo at syempre magandang morning din kay Kuya Gromarik Rojas, Darwin Cedillo, Emma Chuastava, at syempre si Sarah Sina, Los Angeles, California, Cristina Versosa, Cholul Bad. Gino po tayo ng mga name nyo ha. Magandang umaga po sa inyo ha at syempre kay Florante Gonzalez na nanonood mula sa Molino, Bacoor, Cavite. Good morning din po kay Rolando Santos watching from Balibago, Masantol, Pampanga. Ay, mayapabak po, kabalin pala ito. At syempre, good morning din kay... Eto, binabalikan ko lang eh. Inaatras ko. Colleen Panulte, Colleen! Ikaw ha, good morning. Aga-aga. Gusto mong nag-ano? Good morning! Nagki-candy. Naghahanap ng candy agad. Good morning! Floor! Good morning! Good morning! Mercy G! 143! Magandang umaga din po sa inyo, ha? Good morning! At maraming salamat din sa pagtutok ng mga taga Kuyo Palawan! Aba, Fred Gakasa! Salamat po, salamat! Good morning! O, paano? Paano? Oh, ang dami ha. 13,000 na tayo ha. Maraming salamat. Susunod na ang pasada balita kasama sila
1: Daddy Johnson Manabat at Radyo Patrol Christian Yosore.

sikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: magandang umaga, Pilipinas! Ngayon po ay araw ng Huwebes, July 16, 2026. Gising bangon, Pilipinas! Sana naman pong parin na muna kayo ngayon ang nanonood at naikinig ito po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Christian Yosores at ito po ang programang Pasada Balita. Kasama natin ngayong umaga si...
1: Magandang morning! Ako po si Johnson Manaba.
0: At sa mga mainit na balita ngayon!
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita!
0: Sa ating mga headlines, mainit at maninsangang panahon inaasahan ngayong araw. Level ng tubig sa Magat Dam bumagsak na sa critical level.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo lalo pang tumaas sa world market dahil sa tensyon sa Middle East.
0: Ilang testigo sa sinasabing maanamalyang paggastos ng confidential funds, Vice President Sara Duterte ipinasabpina ng impeachment court.
1: Senador Dante Marcoleta nakakulong na sa Quezon City Jail. Mga kapwa nito akusado naghain naman ng not guilty plea sa kasong plunder.
0: At sa ating Pasada probinsya, mag-asawang senior citizen, sugatan sa pananaksak sa Cebu. Muli sama nyo kami mga kapamilya hanggang alas 6 ng umaga. Ako po si Christian Yosores.
1: Bangon! Gising na sa mga may maagang pasok. Ako po naman si Johnson Manabad.
0: At sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita!
0: Sa lagay muna ng panahon, mga kapamilya, patuloy na mararanasan ang mainit at maarinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Pero asahan pa rin ang pag-ulan sa hapon at gabi dahil sa thunderstorms. Kabilang dito ang Davao Region, Sacsayhuaman, Zamboanga Peninsula, Negros Oriental, Samar at Central Visayas. Dito sa Metro Manila, iiral ang mainit na panahon at mababa ang tsansa ng pag-ulan.
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
0: Alamin natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Huwebes kasama si Obet Badrina, ang ating pag-asa weather forecaster. Good morning, Sir Obet!
3: Magandang umaga po, gilid sa lahat ng mga tagapakinig natin. Sa ngayon po, Lord, wala tayong minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At inaasahan nga po natin, no, malaking bahagi ng ating bansa makararanas ng maaliwala sa panahon, bagamat posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms. So 5 a.m. po dito sa Metro Manila, wala tayong naka-issue na thunderstorm advice. Ito ibig sabihin, maliit pa po ang posibilidad na magkaroon tayo ng mga isolated thunderstorm this morning for Metro Manila and mga nearby areas po. So asahan naman natin, possible po hanggang this weekend, generally fair weather po mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan po ang lagay na ating panahon mula sa PAGASA Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga po.
0: Maraming salamat si Obet Badrina, wala po sa PAGASA.
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
1: Bumaba na sa critical level ang tubig sa Magat Dam sa Isabela. Kahapon, sumadsad sa 160 meters ang tubig sa Magat Dam sa kabila ng mga pag-ulan. Bahagyaring bumaba ang level ng tubig sa Caliraya, San Roque at sa Ipo Dam. Ang Angat Dam muling bumaba sa 155.98 meters na malapit sa record low na 155.91 meters. Tiniyak po naman ng Maynilad na handa sila sa posibleng epekto ng El Nino at pagbaba ng tubig sa Angat Dam. Wala ring dapat ikabahala ang mga consumer dahil may nakahandang mitigation measures ang kumpanya.
0: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng 3 oras ang yellow alert simula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Nagkaroon ng kakulangan ng reserbang kuryente dahil sa pagpalya ng mahigit 20 planta, habang 29 ang tumatakbo sa rated capacity o kulang ang produksyon. Nauna nang tumaas ang presyo ng kuryente sa spot market dahil sa manipis na supply. Ininaw naman ng Energy Regulatory Commission na hindi kailangang bayaran ng buo ang lumobong bayarin sa kuryente habang iniimbestigahan ang reklamo ng consumer.
1: Samantala, lalo pang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa dalawang araw na kalakalan, 9 pesos and 60 centavos na ang taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 3 pesos and 20 centavos naman sa gasolina at 10 pesos and 60 centavos sa kerosene. Bunsod ito ng pag-atake ng Iran sa ilang tanker sa Strait of Hormuz matapos ang operasyon ng Amerika laban sa ilang Iranian targets. Nagbabala rin ng Iran na isasara ang iba pang karagatang may pakinabang sa Amerika at mga kaalyadong bansa. Dahil dito, aminado ang Department of Energy na posibleng matagalan pa bago bumalik sa pre-war level ang presyo ng produktong petrolyo. Pinag-aaralan naman ng Department of Transportation ang posibleng taas pasahe o pamamahagi ng fuel subsidy dahil sa muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
0: Inaasahang bababa ang pamasahe sa eroplano ngayong Hulyo dahil sa pagbaba ng fuel surcharge. Makinig po yung mga biyahero ha. Ang fuel surcharge ay sinisingil ng mga airlines sa pasahero para makabawi sa gasto sa pagbili ng jet fuel. Mula sa level 9, ibinaba sa level 8 ang fuel surcharge hanggang July 31. Katumbas po ito ng 253 pesos hanggang 787 pesos sa domestic flights at 835 pesos hanggang mahigit 6,000 pesos sa mga international flights. Kailangan namang mag-submit ng aplikasyon ng mga airlines sa Civil Aeronautics Board bago magpatupad ng adjusted fuel surcharge.
1: Sa ibang mga balita at sa oras po nating 5:09, nakatakdang desisyon na ng Senate Impeachment Court sa Lunes ang hiling ng House Prosecution Team na ipasabina ang bank, tax at anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng isang oras na kokos matapos ng oral arguments para talakayin ang motion ng prosecution. Sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na kailangan ng mga senator judges ng karagdagang panahon para pag-aralan ng memoranda na maaring maging ebidensya sa ikalawang article of impeachment na may kaugnayan sa hindi maipaliwanag na yaman ng vice-presidente. Papayag din ng mga senator judge na magtanong sa magkabilang panig para makatulong sa pagdedesisyon. Sa oral arguments, isinulong ni House Prosecutor Chel Jocno na ipasabina ang bank at tax records ni VP Sara Admister na si Attorney Manases Carpio para patunayan ang akusasyon sa ikalawang artikulo. Sinasabi hindi mapipigilan ng Bank Secrecy Law at ng Data Privacy Act ang Impeachment Court para suriin ang mga dokumento. Naniniwala rin si Jocno na maaring balikan ng bank at tax records ng akusado bago maging impeachable official katulad ng ginawa sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Pero, buwelta naman ni Defense Counsel Michael Poa, ginagamit sa tinatawag na fishing expedition ang hiling ng prosecution na magkaroon ng access sa financial records ng vice-presidente. Sinita rin ni Poa ang paghiling sa ilang dokumento sa panahong hindi pa naman impeachable official si VP Sara. Nauna nang sinita ng AMLAC ang 6.7 billion pesos na transaksyon sa bank accounts ng mag-asawang Duterte noong 2006.
2: Pasada Balita!
0: 5:10 ang ating oras. Ipinasabina ng impeachment court ang ilang testigo para sa unang article of impeachment na may kaugnayan sa sinasabing maanamalyang paggastos sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito si Marivic Pareha ng Legislative's Archives ng House of Representatives, gayon din ang mga dating Land Bank Branch Manager na sina Violeta Constantino at Ninita Camposano. Inaasahang haharap ang tatlong testigo sa impeachment court sa Martes at Miyerkules. Inobliga naman ang isang opisyal ng Land Bank na gumawa ng dokumentong may kaugnayan sa confidential funds. Nauna nang kinumpi naman ng Philippine Statistics Authority na walang record ang mahigit 1,000 pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts at nakatanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Kabilang dito ang mga pangalang Mary Grace Piatos, Miggy Mango at Jay Camote.
1: Hindi na rin ipipresenta ng House Prosecution Team ang iba pang testigo sa ikaapat na Article of Impeachment na may kaugnayan naman sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang dito ang kinatawan mula sa PNP Firearms and Explosives Office, dalawang media reporter at miyembro ng pamilyang sinasabing biktima ng pagbabanta. Hindi na rin iaharap sa paglilitis ang dating sheriff na si Abe Andres na sinapak ng vice-presidente noong 2011. Nauna nang binawi ng prosekusyon ang pagharap ng dalawang testigo, kabilang na ang chief of staff ni BP Sara na si Attorney Zuleika Lopez, dahil posibleng maulit lang ang testimonya ng mga testigo mula sa NBI. Bago matapos ang sesyon, nagkasagutan pa ang magkabilang panig sa pagpapaliwanag ng prosekusyon sa pagbawi ng testigo. Nanindigan si lead public prosecutor Gervie Luistro na kailangang malaman ng publiko ang dahilan ng kanilang aksyon. Pero sagot ni lead counsel Sheila Sison, hindi na kailangang magsabi ng konklusyon sa simpleng hakbang. Posible namang humarap sa Martes ang huling testigo sa ika-apat na artikulo na si NBI Director Melvin Matibag.
2: Pasada Balita!
0: Bumuo ang NBI ng task force para imbestigahan ang sinasabing irregularidad sa pondo ng sports complex na itinayo sa Tarlac para sa Southeast Asian Games o SEA Games noong 2019. Makikipag-ugnayan ng task force sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para imbestigahan ang impormasyong walang nangyaring bidding at liquidation sa 10 bilyong pisong pondo ng proyekto. Sinasabing mabilis na naipalabas ang pondo sa pamamagitan ng Congressional Insertion sa General Appropriations Act. Sa sesyon ng Senate Impeachment Court, iginiit ng dating chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee na si Senator Alan Peter Cayetano na bukas siya sa investigasyon, pero iginiit na hindi na sana isinapubliko. Naniniwala si Cayetano na target ng investigasyong takutin siya bilang Senator Judge, lalo't na aresto na ang mga kaalyadong sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Itinanggi naman ni NBI Director Melvin Matibag na may kinalaman sa politika ang investigasyon at wala siyang balak makipagtalo kay Cayetano. Bukod sa irregularidad sa proyekto, iniimbestigahan na rin ng NBI ang kontrobersyal na 50 million pesos na kalderong ginamit sa SEA Games.
1: Nakakulong na sa Quezon City Jail Male Dormitory si Senador Rodante Marcoleta. Bago ilipat ng kulungan, humarap sa Sandigan Bayan ng senador sakay ng wheelchair matapos ilang araw na manatili sa ospital. Sa independent medical evaluation ng UP Philippine General Hospital, wala namang nakitang medical condition si Marcoleta na nangangailangan ng confinement o pananatili sa ospital. Wala ring nakitang senyales na may sakit sa baga o puso ang senador na na-diagnose na mayroong mild pneumonia. Sinabi ni UPPGH Director Dr. Gerardo Legaspi na maaaring madetine si Marcoleta pero naka-isolate sa loob ng isang linggo. Dahil dito, iniutos na ilipat ang senador sa kustodiya ng Quezon City Jail sa Payatas. Nagsagawa na ang Sandigan Bayan ng inspeksyon sa kulungan matapos questionin ng kampo ni Marcoleta kung makakaapekto sa kalusugan ng senador ang kondisyon sa detention facility. July 6, inaresto sina Marcoleta dahil sa hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya para sa 2025 elections. Samantala, naghain naman ng not guilty plea ang kapwa-akusado ni Marcoleta sa kasong plunder na si dating Congressman Mike Defensor, gayon din ng mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray.
2: Pasada Balita!
0: Gising, bangon mga kapamilya, meron pong pasok ngayong araw ng Webes, kapit, it's Fake Friday. Ang oras natin.
1: Oras natin ngayong Webes. Webes pa lang ha.
0: Webes pa lang.
1: 5:16 na po.
0: 5:16.
2: Pasada Balita. Pasada Balita. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Pat, Pilipinas, pasada balita na! Papasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemix!
8: V.
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
2: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radyo Patrol sa Istreta. DZMM numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pilipinas, pasada balita na. Pasada balita.
0: 519, gising bangon mga kapamilya. Balik po tayo sa mga balita. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Prime Minister na Singapore kaugnay ng pagpapatibay ng bilateral relations ng dalawang bansa. Sa working visit, tinalakay ni Pangulong Marcos at Prime Minister Lawrence Wong ang pagpapalawak sa kalakalan ng Pilipinas at Singapore. Gayun din ang pagpapatibay sa kolaborasyon sa social development. Pagpulong din ng Pangulo sa ilang business leaders sa Singapore at tinalakay ang pagpapalago ng investment sa digital infrastructure. Sa sektor ng kalusugan, pinagtibay ng kumpanyang ABC Impact ang paikipagtulungan sa Pamahalaan at Ayala Group para sa pagpapatayo ng karagdagang klinik at ospital. Tatagal hanggang ngayong araw ang working visit ni Pangulong Marcos sa Singapore kasama si First Lady Liza Araneta Marcos na inaasang magtatalumpati sa Global Economic Cooperation East Summit.
1: Oras po natin, 5:20, sa iba pa mga balita. Pansamantalang sinuspinde sa paglahok sa mga clearing operations si MNDA Task Force for Road Clearing Head Gabriel Go. Kasunod ito ng pag-upload ni Go ng video sa social media ng sinasabing pamamahiya sa gurong motorcycle rider na walang suot na helmet. Nakiusap ang teacher na huwag videohan ang panghuhuli pero iginiit ni Go na naka-blur naman daw ang mukha ng guro. Naghain ng grupong Teachers Dignity Coalition ng reklamo laban kay Go dahil nalabag ang karapatan ng naturang teacher. Bagamat tungkulin ng law enforcement at ng traffic enforcement official ang pagkuha ng video sa operasyon, nagpaalaala ang National Privacy Commission na dapat ay may basihan ng pag-upload ng video.
0: Sa Negros Oriental, itinuturing ng person of interest ang live-in partner ng pinatay na Amerikanong marine biologist na si Dr. Ken Carpenter. Sa investigasyon, walang senyales na pwersahang pinasok ang bahay na taliwas sa pahayag ng karelasyon ni Carpenter na pinasok sila ng tatlong sospek habang nanonood ng telebisyon at binarid sa ulo ang biktima. Nagnegatibo rin sa medical examination ang kinakasama ng Amerikano taliwas sa kanyang pahayag na minolestya siya ng mga armadong sospek. Bukod sa live-in partner ng biktima, iniimbestigahan din ang kanyang kapatid na madalas pumupunta sa kanilang bahay.
1: Sa Caloocan City, patay isang motorcycle rider o motorcycle taxi rider matapos saksakin ng angkas sa likurang Kanluran na village. Madaling araw nang parahin ng pasahero ang biktima sa Talangka Ali, Pero pagbaba ng motorsiklo, bigla namang sinaksak ng ice pick ang biktimang si Fabio Norberte Jr. Tumakas ang suspect sa kanyang motorsiklo ng biktima. Naaresto sa balabon ng suspect ng Cuyugi ng Taong Bayan matapos mang hold up sa barangay Longos. Nabawi ang motorsiklo ng biktima sa suspect na tumangay din sa motorsiklo ng isa pang rider noong July 11.
2: Pasada Balita!
0: Oras natin, 5:22. Narito na ang pasada ng mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita! Probinsya!
0: Sugatan ang mag-asawang senior citizen matapos pagsasaksakin sa Bugos City sa Cebu. Nasa loob ng tindahan ang babaeng biktima nang dumating ang suspect at sumilong dahil umuulan. Pero biglang pumasok ng tindahan ang suspect at sinaksak ang babaeng biktima. Tumulong ang lalaking biktima pero sinaksak din ang suspect sa tumakasakay ng motorsiklo. Tinangay din ang suspect ang bracelet ng babaeng biktima. Nagpapagaling pa sa ospital ang mag-asawa habang patuloy na tinutugis ang suspect.
1: Sa Quezon Province, dalawang patay matapos malunod sa dagat sa Tayaba City. Sa imbestigasyon, nagpunta sa beach ang grupo ng magkakaibigan para mag-outing. Pero napunta naman sa malalim na bahagi ng dagat ang mga biktima kaya nalunod. Sinubukan pang sagipin ng mga rescuers sa mga biktima pero namatay din.
0: Sa Aurora, tatlo ang sugatan sa salpukan ng motorsiklo at tricycle sa Kasiguran. Palabas na ng eskinita ang motorsiklo nang salpukin ng tricycle sa barangay Marikit. Sa lakas ng pagkakabangga, bumaligtad ang tricycle at nasugatan ang sakay na mag-asawang senior citizen. Nasugatan din ang rider matapos sumemplang sa motorsiklo. Nagkaarigluhan naman ang dalawang panig.
1: Sa Cavite, arestado ang 18-anyos na senior high school student sa bypass operation sa 13 Martires City. Dinampot ang suspect matapos magbenta ng shabu sa pulis na nagpanggap na buyer sa barangay Kabuko. Nakuha sa suspect ang 4 na sachet ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 90,000 piso.
0: Sa Camarines Sur, tatlo arestado sa bypass operation. Mula sa Camarines Sur, magbabalita si Vince Villar.
7: Ang bagsak ng isang security guard at dalawa pa nitong kasamahan matapos mahulihan ng 3.74 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa bypass operation ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa barangay Palestina, Pili, Camarines Sur tanghali ng Miyerkules, Hulyo 15. Sa ulat ng PDEA Regional Office 5, kinilala ang mga naaresto na sina alias Franz, security guard, charged 38 anyos, magsasaka, kapwa mga residente ng bayan ng Pili, at alias Lito, 55 anyos, residente ng barangay Concepcion Grande, Naga City. Pinangunahan ng PDEA Camarines Sur ang operasyon sa tulong ng PDEA Intelligence and Investigation Section, Regional Special Enforcement Team 2 at Pili Municipal Police Station. Nag-ugat ang operasyon sa sumbong ng mga residente sa lugar tungkol sa mga illegal drug activities dito. Unang nakuha sa mga suspect ang biniling droga ng pusur buyer at kinalaunan ay 2 plastic bag pa ng hininalang shabu ang nakita sa mga ito. Sa kabuuan, umabot ng 550 gramo ang timbang na naturang mga illegal na droga. Lahat ng mga suspect ay maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DCMM. Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar!
1: Sa Bulacan, naaresto ang riding in tandem na nang hold up ng burger stand sa bayan ng Pandi. Sa investigasyon, nagpanggap na customer ang mga suspect at umorder pa ng pagkain. Pero biglang pinasok ng mga suspect ang tindahan, nagdeklara ng hold up at tinangay ang 100,000 pisong benta ng tindahan at cellphone ng tindera. Agad namang natimbog ang mga suspect pero hindi na nabawi ang pera at ang cellphone.
2: Pasada Balita!
0: Gising bangon mga kapamilya, oras natin 5:26 na lang umaga. Narito na ang balitang hatid ng ating mga Radyo Patrol! Halos 70,000 pisong halaga ng shabu na samsam sa Mimaropa. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Good morning, Kuya Noel.
8: Good morning, Christian and Johnson. Nasa Batang Police Regional Office Mimaropa, ang tinatayang 68,000 pesos sa halaga ng hindi inalang shabu at inaresto sa isang suspect sa bypass operation sa barangay Aninuan, Puerto Galera, kagabi. Nakumpis na sa suspect ang dalawang sachet ng hinihinalang shabu na may kaubuo ang timbang na 10 gramo. Isa sa ilalim ang mga ito sa pagsusuri ng PDEA Regional Forensic Laboratory habang inihahanda ng kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa naarestong suspect. Ayon kay PROB Maropa Regional Director Brigadier General Christopher De La Cruz, patuloy ang kampanya ng pulisyan laban sa ilegal na droga upang mapanatiling ligtas ang mga komunidad sa rehiyon. At yan ang balitang kumpirmadong sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
0: Maraming salamat, Noel Alamar!
1: Magpinsan, timbog sa ilegal na droga sa Zambales. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
9: Good morning, Johnson Christian. Dalawa na namang drug trader ang nahulog sa kamay ng Zambales Police sa isang bypass operation sa barangay Kalapandayan, Subic, Zambales. Ang mga suspect, magpinsang lalaki at babae na nahulihan ng 40,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Ang dalawang suspect ay naaresto ng mga operatibo ng Subic, Zambales Police sa ilalim ni Police Colonel Lieutenant Colonel Marcial Paganas at nahulihan ng higit sa 6 gramo ng hinihinalang shabu. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang isa sa pangkaso ng pulisya sa magpinsang drug trader. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DCMM.
0: Thank you, Tata Rod!
2: Pasada Balita!
0: Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Metro Pasada.
0: Sa ating Metro Pasada sa oras na 5:29, truck driver arestado matapos nakawan ng employer sa Quezon City. Balita wala kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
10: Mata Johnson, inaresto ng Quezon City Police District ang 42 anyos na truck driver matapos ireklamo ng pinapasokan trucking company dahil matapos umanong nakawin ang ipinadeliver sa kanya mga gamit. Lumalabas sa investigasyon ay pinagkatiwala na employer kay alias Michael ang pagdeliver ng nasa higit 22,000 piraso ng powdered iced tea sa Cabuyao, Laguna. Pero imbis na magtungo sa destinasyon, nakita sa GPS tracking system na sa Kalapati Street, Barangay Baysa, Quezon City, dinala ang truck at bitbit itong kargamento. Natuklasang ibinenta pala ng suspect sa junk shop ang kargamento sa halagang 48,000 pesos. Nang komprontahin ng employer, umamin din ang suspect sa krimen at ngayon naharap sa reklamong qualified theft. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi. DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
1: Samantala, puli, sugatan matapos paluin ng bakal ng inarestong lalaki sa Maynila. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia, ikwento mo.
11: Good morning, Johnson at Christian. Sumailalim sa operasyon ang isang lalaking patrolman matapos paghahampasin sa ulo at kamay ng ginuling 36 anyos na lalaki habang nasa loob na ng presinto sa Tondo, Maynila. Sa ulat, una ng inarestong suspect matapos magwala at kitahin naman nagpapatrolyang polis dahil sa kalasingan. Pagdating sa presinto, habang hinihintay ang turnover, sinubukan itong makalabas sa police station. Kumuha ng mahabang steel bar ang suspect at pinagampas ang humarang na polis dahilan para magsamo ito ng mga sugat. Patung-patung na reklamo direct assault, resistance and disobedience of person authority at frustrated homicide ang kakaharapin ng hinuling lalaki. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada balita, balita.
0: Good morning. Good morning po mga kapamilya. 5:31 ang ating oras. Oy, gising bango na po. Sa mga kailangan pong gumayak ng maaga ngayong Webes ng umaga, mga may pasok po, yung mga pauwi na po galing trabaho mula sa night shift, ingat po kayo ha, at huwag tutulog-tulog sa biyahe para hindi po madukutan.
1: Ay, mga nagmo-motorsiklo, mag-helmet po kayo ha,
0: para hindi kayo nasisita at pinapahiya.
1: Hindi, para na rin sa kaligtasan nyo naman.
0: Tama naman yan, din. O, ingat po kayo ha. Good morning po sa ating mahigit 25,000 po na mga viewers ngayong Thursday ng umaga. Good morning po sa inyo. Siyempre, binabati lang po natin yung mga maagang nakatutok sa atin dito sa DZMM. Patiin natin sila Ma'am Elsie Balion Florentina at si Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Magandang araw po sa inyo.
1: Ay, magandang morning din sa mga nasa YouTube at sa mga naka-cable po dyan. Ano man ang inyong cable provider, maganda umagat sa mga The Filipino Channel Abroad. Magandang morning.
0: Good morning. Uy, nakalimutan kong batiin ng isang araw si Kuya Revoli Cortez. Kuya Rev, good morning po sa inyo at sa mga taga Malacañang. Good morning.
1: Ay, magandang morning mga taga Malacañang press corps ba?
0: Yes.
1: So, magandang morning po.
0: Good morning at good morning din syempre sa mga taga Senado dahil kahit papaano makakapagpahinga sila today at bukas dahil walang impeachment.
1: Ay, pero paghandaan niyo sa Lunes may ganun ulit.
0: Oo naman.
1: Kaya pansinin po ninyo medyo mahaba-haba ang bawat araw ng mga nakalipas na linggo.
0: Pero hindi pa natatapos ano yung talakayan sa Article 4. Tungkol doon sa pambabanta.
1: Lilipat naman sila sa Article 1 by next week siguro after ni NBI Director Melvin Matiba.
0: Ibig sabihin ganong ka-komplikado tsaka mahirap yung talakayan kasi diba ang usapan ay one witness per day.
1: Ay, hindi kaya eh.
0: Hindi kaya.
1: Diba pansin nyo ng mga nakalipas, inaabot na ilang oras, 9 oras?
0: Oo.
1: Isang witness pa lang yun.
0: Kaya tumatawid ng 2 araw, maximum, diba? Yung pag-tayo noon ni na Ginoong Lotok at ni
1: Kalilong,
0: 2 araw agad.
1: Sabi ho ng impeachment court, mga 92 days daw yan ang itatakbo ng pagdinig po na yan, although nag-withdraw na po ng witness ang
0: sila ano,
1: ang prosecution kahapon. At sabi ng depensa, baka sila din ay magwi-withdraw sa mga susunod kung hindi na kinakailangan iharap pa yung mga nakalatag po nilang testigo.
0: Kasi sa ngayon, ang nakikita pa lamang natin ay mga witness ng prosecution. Kapag natapos yon, iba pa ang ilalatag ng mga witnesses naman ng depensa na kanya-kanya din silang pagko-cross-examine. Hi. Hanggang next year po, baka raw po abutin ang next year kaya kapit po tayo sa kahinga-hinga.
1: Estimate nila, mga 6 na buwan yata.
0: Tagal-tagal pa nga po talaga. Kaya po, kailangan natin kahit papaano ng mga refresher. Mapatanggal umay po sa impeachment po na ating nasasaksihan. 3 araw sa loob po ng 1 linggo. Mapahabol naman po na pagbati kina Professor Gabby Lopez at sa mga Tagalipa. Batangas, good morning po. Kila Melissa Malabanan and family at kay Tandy Maano. Good luck this Thursday. Good morning. Sa oras na 5:35, binabati natin ang mga attendees sa mga kasal. Makinig po kayo ha.
12: Kakaibalita! Kakaibang balita!
0: Anong sabi mo, partner?
1: Dalang plastic.
0: Bakit?
1: Ay, hindi para magsasharon pagkatapos ng handaan.
0: Tama, pero hindi naman po mga tirang pagkain ang patok pala ngayon sa mga kasal. Dahil po usap-usapan ang New York artist na pinagkakitaan ang kasal nina Taylor Swift at Travis Kelce sa Amerika. Hindi pagkain, hindi tirang pagkain, hindi sobrang pagkain. Dahil lang ulekta ng basura ang artist na si Justin Gignac sa labas ng wedding venue sa Madison Square Garden. Ginawa ni Justin na collectible art pieces ang nakuwang basura sa kabinenta online sa halagang $25 o 1,500 pesos. Malain mo nga naman, ano, pati basura.
1: Diba sabi nga nila may pera sa basura?
0: Pero grabe naman pati yung basura doon sa kasal, hindi ba? Mabilis na ubos ang collectibles na gawa sa upos ng sigarilyo. Pati upos ng sigarilyo. Takip ng bote, straw, caution tape at utensils. Sinasabing kumita ng 75,000 pesos si Justin sa pagbebenta ng unang batch. Unang batch pa lamang po ng basura mula sa venue ng kasal ni na Taylor Swift.
1: Sabihan yan eh, kumbaga added factor na yung basurang yan ay galing sa kasal ni Taylor Swift.
0: May ano yan, added value. Oh. Parang nakita ko nga pinaframe pa nung iba yung mga binili nila.
1: Eh, di ba naalala mo yung isang artwork nga na saging lang na nilagyan ng tape?
0: Milyones.
1: O, di ba? Na-ibenta pa.
0: Oo. Yan po ang ating kakaibalita ngayong araw ng Huwebes.
2: Kakaibalita!
12: Kakaibang balita!
2: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita. Papasada na ang Pasada Balita. Pasada Balita.
0: Balik po tayo sa ating mga headlines. Sa mainit at marinsangang panahon, inaasahan ngayong araw, level ng tubig sa Magat Dam bumagsak na sa critical level.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo lalo pang tumaas sa world market dahil sa tensyon sa Middle East.
0: Ilang testigo sa sinasabing maanamalyang paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte ipinasabina ng impeachment court.
1: Senador Rodante Marcoleta, nakakulong na sa Quezon City Jail. Mga kapwa akusado naghain naman ng not guilty plea sa kasong plunder.
0: At sa ating Pasada probinsya, mag-asawang senior citizen, sugatan sa pananaksak sa Cebu.
2: Pilipinas! Pasada balita na! Papasada na ang Pasada Balita!
0: Ay sa ating pong pababalik mga kapamilya ay pag-uusapan pa rin po natin ang mga ganap sa impeachment trial at pag-uusapan din po natin ang gaano nga ba tayo katiwala at nakasatisfied sa nagiging performance po ng ating mga opisyal. Lalong-lalo na po ng ating Pangulong Marcos Jr.
13: Ay nasa Singapore ka mo ha?
0: Oo, babalik yun ngayong araw. Pero ang lumabas kasi sa isang survey recently ay tumaas daw po yung satisfaction rating ng Pangulo. Kayo po ba mga kapamilya, satisfied po ba kayo? Contento po ba kayo sa kung paano nagpapalakad ng administrasyon si Pangulong Marcos? Sali po kayo sa ating talakayan dahil mamaya po may makakausap tayo na isang political scientist, isa pong associate professor na dalubhasa po sa political science at development studies. Para talakayin lamang po ang mga numero na yan at ano pang ibig sabihin ng mga numerong yan para sa atin.
1: At Nanay Auring, yung nagtitinda raw dyan ng dried fish sa Villalobos sa Quiapo. Magandang morning.
0: Oy, good morning.
1: Quiapo Quinta Market, magandang sabi ni Ma'am Len Reyes.
0: Good morning po sa inyo. Ang oras natin,
13: Jason joke, no? Gumagayak na naman, no?
0: Parang tatakbo yata yan.
13: Tatakbo ka ba? Bukas daw.
1: Ay, sa mga gumagayak na ho dyan para tumakbo at sa mga dinadalo ng katamaran, ay magsapatos na ho kayo dahil 5:40 na.
0: 5:40!
2: Johnson

0: Plemix.
1: Vitex Negundo L, Lagun D-Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
5: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Gising-gising mga kapamilya, ang oras po natin ay 5:43 ng umaga. Ngayon po ay Webes at simulan na po natin ang ating talakayan. Kasama na po natin si Dr. Sherwin Ona, Associate Professor mula po sa Political Science and Development Studies sa De La Salle University. Dr. Ona, good morning po sa inyo. Christian at Johnson sa DZMM.
1: Good morning po.
2: Magandang umaga, Christian and Johnson, at maraming salamat po muli sa inyong imbitasyon.
0: Maraming salamat po at welcome back po sa DZMM. Naririnig ko si Dr. Sherwin minsan sa mga talakayan kaugnay sa politika. Simulan lang po natin yung talakayan tungkol doon sa inilabas po na resulta ng SWS survey na tumaas daw po ulit yung satisfaction rating ni Pangulong Marcos. Siguro ang curious question ko, Dr. Sherwin, ay ano nga ba dapat ang maging sukatan ng publiko kung sila ay nagtitiwala o kontento sa trabaho ng mga pampublikong opisyal, lalo na po ng Pangulo?
2: Well, sa larangan po ng pamamahala, no, importante po itong mga surveys, no, kung mapapansin ninyo, just to do a deep dive dun sa nilabas po ng SWS, bahagyang umangat po ang satisfaction rating kay President Marcos, ano? Medyo umangat po siya ng 5 points from 33% to 38%. Pero nananatili pa rin po yung mas maraming dissatisfied, ano? Kaya nga po, although we welcome this news, the administration welcome this news, no? Malaki pa rin po talaga yung kailangan gawin, ano? Para po talaga masabi sa pamamagitan po ng public perception na talaga pong kumbaga ay malaki ang tiwala at satisfaction po ng ating mga mamamayan sa ating pamahalaan.
0: Oo nga po, doon sa resulta ng survey, gaya po na nabanggit ninyo, bagamat 33% noong March, umangat ng 38% ngayong June, pero yung dissatisfied, yung hindi kontento, mataas pa rin eh, nasa 45%. Ano po ang sa palagay po ninyong sinasalamin ng ganong numero na bagamat umangat yung mga kontento, mas mataas pa rin o mas matimbang pa rin yung mga dissatisfied sa kanyang performance?
2: Yeah, no, Christian and Johnson, no, himayin ko muna yung pagtaas, ano? Ito yung pwede natin ikabit dun sa mga programa ng pamahalaan, no? Alam naman natin na nagkaroon ng oil crisis sa buong mundo at nag-roll out ng mga ayuda interventions ang ating pamahalaan, ano? Maaring ito ay malaki ang naging epekto dito sa pagtaas ng public perception sa ating gobyerno. Isama mo na rin dyan, Johnson and Christian, no? Yung nangyayari ngayon sa dito sa flood control, no? May

0: course, may mga malalaking mga politiko na ang naaresto at patuloy pa rin ang investigasyon, ano? Kaya siguro may konting pagtaas, ano? Pero kung titingnan mo, sabi nga ng survey, marami pa rin mga tao ang kumbaga ang dissatisfied at siguro nga ay nakukulangan pa sila dito sa response ng gobyerno, no? Pwedeng gamitin pa 'to ng ating pamahalaan na barometer para i-improve pa yung kanyang mga public programs, ano? Kasi nga patuloy pa rin naman yung food inflation, patuloy pa rin naman yung mataas na presyo ng mga produktong pampetrolyo. At ito yung nararamdaman ng mga simple na mamamayan, ano? Kaya siguro marami pang dapat habulin din ang ating pamahala.
1: Doc Ona, historically po ba sa kumbaga sa hinabahaba na ng panahon na nakaupo sa pwesto ng isang pangulo, sa mga panahong ganito ay normal lang ba na nasa ganyang level ang satisfaction o dissatisfaction rating na natatanggap ng pinakamataas na opisyal ng gobyerno?
0: Well, depende yan, Christian and Johnson, ano? Kasi nga kumbaga nasa isang extraordinary event tayo, eh, no? Nag-undergo tayo ng isang political storm kung inyong titingnan, ano? May nangyayaring impeachment, may nangyaring flood control scandal, sinabayan pa yan ng isang global crisis, ano? Dito nga sa nangyaring digmaan sa Iran at saka between Iran and the United States, ano? Kumbaga, nagsabay-sabay po ito at hindi po lingid sa kalaman ng mamamayan na ito'y nagbigay ng malaking epekto, hindi lamang po sa buhay pampolitika, pati po sa ekonomiya ng ating bansa. Tumaas po yung presyo ng mga bilihin, yung tinatawag nating food inflation, ano? At ito po yung naramdaman talaga ng ating mga mamamayan at pwede nyo po talagang ikabit yung level ng dissatisfaction dito sa mga events na ito.
1: Ay, sabi nyo nga, Dr. Ona, extraordinary ang situation na meron po tayo ngayon, pero gaano ba ka-importante, lalo na sa Pangulo at sa mga nasa gobyerno, na satisfied ang publiko sa pamamahala ho nila ng pamahalaan?
0: Well, napaka-importante yan. Unang-una, nandito na ang Marcos administration sa kanyang last less than 2 years, ano? And very important po na kumbaga ipwesto na ng pamahalaan yung kanilang mga projects, ang kanilang mga initiatives para po mapalakas yung agenda, yung economic and political agenda po ng pamahalaan, ano? Yung building back better or building back more, no? Yung BBM program po nila, no? Kailangan po makita ng mga tao yan, ano? Para po talaga magbago yung perception or mag-improve yung perception ng sa pamahalaan, ano? Kailangan pa rin po talagang i-address yung tinatawag na food inflation na nanatili pong mataas ang presyo ng mga bilihin, ano? Ito po yung mga pangako ng administrasyon nung una siyang in-inaugurate, no? 4 years ago, no? At mahalaga po na as it closes its term, ano, mabigyan po ng diin ito at kumbaga ma-achieve po yung mga goals na inilalatag 4 na taon na nakaraan.
2: Parang sinasabi po ng Malacanang ay regardless tumaas o bumaba ang mga ratings ng Pangulo ay hindi naman siya magpapa-apekto dahil mas focus siya sa kanyang trabaho. Yung ganong messaging lang, Dr. Sherwin, nakakatulong din ba yun para sa public perception sa Pangulo na may mga numero, yes, pero para sa kanila hindi siya magpapa-apekto dyan dahil mas gusto niya tutukan yung trabaho?
0: Tama naman po yung pagtutok sa trabaho, no? Wala naman pong kukontra doon, ano? Tama po talaga.
3: Tsaka trabaho nila yun, eh. Correct.
0: Sa trabaho, no? Pero sa isang banda po, mahalaga din po malaman yung feedback po ng tao, no? Although sa pamamagitan po ito ng mga surveys, ano? Pero kung makikita nyo po, halos lahat po ng mga major survey firms ay ganito po ang nire-reflect, ano? Kaya nga sinabi ko po kanina, mahalaga po itong barometer kung talaga pong tinatamaan ng pamahalaan yung mga intended targets niya, no? So, yes, magtrabaho po tayo, wala naman pong kukontra doon, pero siguraduhin po natin na nakakarating po sa tao, no? Na na-enjoy niya po yung benefits ng pamamahala ng current administration.
2: Nabanggit ninyo, Dr. Ona, na maaaring sakop nitong time na ginawa yung survey ay nung busy ang administration sa pagbibigay ng tulong doon sa mga naapektuhan ng oil crisis sa Middle East. Pero moving forward, dahil ngayon merong tumatakbong impeachment trial, sa palagay po ninyo, gaano ito makakaapekto sa tiwala din ng publiko sa performance ng Pangulo at ng administrasyon?
0: Definitely po, no? Malaki po ang magiging epekto nito, no? Dahil nga po kung inyong titingnan, ano, ito po ay nandun sa kumbaga doon sa effort, no, to ensure na merong rule of law, merong transparency, at we are able to hold our public officials to account. Ano? Ngayon nga po, nababagalan po ang ating mga mamamayan dito sa inuusad ng flood control at dito po sa impeachment. No, mapunta po ako doon sa impeachment, Christian, and ano, no? Dito po sa ano, no? Dahil nga po itong nangyayaring ito ay kumbaga kung makikita nyo po yung latag ngayong linggong na ito, no? Malaki po ang diin dun sa technical side po ng ano, no? Ng paglalatag po ng ebidensya. At dito naman po sa prosecution ay yung competency ng mga witnesses. No? So mahalaga po talaga na ipakita po sa ating mga kababayan na patuloy pong umuusad yung tinatawag nating accountability effort. At kumbaga patuloy pong buksan yung mga dapat buksan, no? Ilatag po yung mga ebidensya. At tingnan kung talagang tingnan po ng impeachment court kung talaga pong may bigat itong mga ebidensyang gustong iharap ng prosecution.
1: Habang papalapit po yung mga araw bago ang panibagong sona ng Pangulo, anong nakikita po ninyong magiging epekto sa lalamanin ng sona ng Presidente yung itinatakbo ng impeachment trial hearing na ang observation po ng ilan ay mukha hong mabagal dahil ang target po nila talaga ay matapos ang isang testigo na isasalang sa impeachment hearing, pero inaabot po kung minsan ng napakahabang araw at oras, inaabot pa ng kinabukasan or susunod na araw.
0: Palagay ko, Jason and Christian, ano, alam mo naman ng Pangulo, hindi niya ayaw niya masyadong makita na nakikialam siya rito sa impeachment proceedings. Sinasabi nga niya na ito'y purview na ng impeachment court. Ano? Pero sa palagay ko, no, given what is happening in our economy right now, hindi naman natin matatanggi yung epektong pang-ekonomiya at pang-politika nitong nangyayaring impeachment trial. Ano? So siguro ang tingin ko dyan, mananawagan ng ating Pangulo, no, na medyo bilisan nila yung impeachment trial. Para po, kumbaga matapos na, no, na mabigyan na ng sagot yung mga maraming tanong. And at the same time, no, makuusad na rin po yung business of legislation. Ano, marami pong nakabinbin na mga panukalang batas. Darating na po yung ating national budget. So again, no, mahalaga pong mabigyan din ito dahil ito pong last 2 years ang administration. Ano, kailangan po niya ma-ensure ng kanyang mga social and infrastructure programs po ay nakalatag. No? Kung meron po kasing impeachment court at ito yung magtatagal, ano, maaari pong makadelay po ito dun sa mga development priorities po ng ating pamahalaan.
2: On speaking of impeachment, Dr. Sherwin, bagamat sinasabi nila na ang impeachment trial ay isang proseso, at the same time ito ay may laging may bahid ng politika. Mm-hmm. Pero so far po sa 2 linggong lumipas sa inyo pong pagkaka-observe, mas nangingibabaw po ba talaga yung mga political intentions or motives ng mga actors dito sa impeachment trial, o kahit paano po ay nakakita naman tayo na maayos na proseso?
0: Well, kung titingnan mo yung how the impeachment process is being handled, no, maayos naman po ang pag-handle ng ating presiding officer, si Senator Cheese, ano. Pero kung titingnan mo kasi, no, iba talaga yung sa akin palagay, ha, iba talaga yung strategiya ng bawat kampo, no. Dito sa prosecution, ano, binibigyan din talaga nila na maintindihan ng mga taong bayan, no? At of course ng impeachment court yung kanilang akusasyon, ano, dito nga sa Article 4, ano? Kaya nga makikita mo, Jason and Christian, ano, talagang nililaymanize ng prosecution, ano? At hindi silang nag-aatubiling ipakita yung mga ebidensya, kasi dito nga yung ano, no? Dito nga yung crux ng usapin na ito, no? Ano ba yung ebidensya na meron kayo? Doon naman sa kabilang banda, nakikita natin yung depensa, sa aking palagay, ay nagpupunta doon sa technical side. Ano? At siguro nga, ito ang ine-expect sa isang rigorous defense or robust defense. Kaya lang, again, ano, to the detriment of our people understanding it. No? So, kasi pagka masyado ng technical at masyado ng mahaba, nagzo-zone out yung mga kababayan natin at hindi na nila naiintindihan, ano? So ito yung 2 panig na nakikita ninyo ngayon, and hopefully, of course, mag-improve ito sa mga darating na araw.
1: Dr. Ona, ano pong nakikita ninyong nagiging mas matimbang sa presentation po ng mga ebidensya at paglalatag po ng testigo ng depensa sa cross-examination and direct examination? Alin ang nagiging mas matimbang, ang ebidensya o ang kulay ng politika?
0: Siyempre, unang-una dyan, Johnson and Christian, yung ebidensya, no? Maski na anong pinta mo na kulay pampolitika, no? Kung solid talaga yung ebidensya mo, katulad nga ng isang video, at hindi naman itinanggi yung video, no? Kumbaga, yun yung ano, no? Yun talaga yung pundasyon, ano? Yung pag-i-spin na lang, ano? Kung ano bang ibig sabihin ng ebidensya ngayon, ano? Legally and politically, no? So, ito yung nagdidepende na lang dun sa communication strategy ng bawat kapo, no? Pero again, balik dun sa ano mo, mahalagang mahalaga po talaga na mailatag lahat ng ebidensyang ito. Lalong-lalo na ngayon sa darating na linggo dahil ito na yung pinag-uusapan na po natin, yung mga bank records, ano? Hindi po maitatanggi ito, eh, no? Pagka ito po yung na-authenticate ng mga banko, no? Maari pong maging daming itong ganitong mga ebidensya. Kaya po makikita po natin next week yung vigorous defense, no? At of course, yung paglalatag po ng ebidensya ng prosecution.
1: Di ho ba't sabi nga nila, Dr. Ona, sa impeachment process na ito, hindi lamang yung ebidensya laban dun sa inaakusahan ang tinitingnan, kundi tinitingnan din ng publiko kung paanong naglalatag ng tanong at kung paanong pumuposisyon ng bawat senator judge sa usapin ho na ito. Dabagamat ang sabi ho nila, ito ay isang usapin din ng politika. Ang taong bayan ho ba'y papano nilang dapat na tinitingnan yung mga senator judges na naglalatag ng kanilang tanong?
0: Yeah, oo. Unang-una, no? Ito'y hindi naman talaga mga hukom itong ating mga senator judges, okay. Ano? Hindi naman ito isang judicial process, ano? So talagang i-expect natin na mayroong kulay pampolitika, no? Pero sa isang banda, kailangan din magpakita ng impartiality ng ating mga senator judges, ano? Kumbaga, hindi, huwag na po sana masyadong maging bias yung pagpipresenta ng kanilang mga kuro-kuro. Kasi nga po, hindi po maganda tingnan sa aking po palagay, kung titingnan nyo po, no, yung masyadong bias po yung mga sinasabing mga tanong o mga suhestyon, no, na pumapanig po sa isang side, no, ng impeachment, ano. Sa isang banda po din, no, maganda po ring paalalahanan yung ating mga senator judges, no, na sana po maging direct kayo sa inyong mga questioning. Mahirap po kasi yung questions na paikot-ikot at masyadong technical at wala na pong connection dun sa pinag-uusapan, ano. Nakakalito po kasi sa ating mga taong bayan, at maganda po rin na we understand, no, na nakikinig po o nanonood yung ating mga mamamayan, at nasa benefit po nila na ito'y kanilang maintindihan at sila po'y makapagpasya given the information, given po yung latag ng ebidensya, no. So magandang ang ating mga senator judges ay binubuksan din po ito, no, hinihimay po nila ito in a more impartial way, no? Hindi naman po dapat masyadong bias sa isang panig.
2: Alright po. Dr. Sherwin, maraming salamat po. At patuloy tayong magmo-monitor pa rin dito sa impeachment trial. Baka nga daw abuti na hanggang next year. Pero kapit lang po tayong lahat. No? Maraming salamat po.
1: Salamat po.
0: Salamat, Jason. Salamat, Christian. Mabuhay po kayo.
2: Yan po si Dr. Sherwin Ona, Associate Professor ng Political Science and Development Studies sa De La Salle University. Sabi mo na, eh. Final answer?
1: Final answer.
2: O, yung oras po natin ay 5:59. Mayroon daw tayong mahalagang babasahin, sabi ni Bea. Mga kapamilya, magkita-kita po tayo sa Sabado, July 18, dyan po sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 katao po ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths na mayroong libreng merienda.
1: Uy.
2: Gupit.
1: Ay, Kuya Fred, may pag-gupit, oh.
2: Payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula po sa ating mga partners.
1: Meron din pong livelihood workshops para ho sa karagdagang kabuhayan at performances mula ho sa ating mga kapamilya artists tulad nina Brian Chong, Ann Rain, Ian Manibales, 1621 at Aja.
2: Magpatakpo ng alas 4 ng hapon, maipag-bonding sa inyong mga paboritong anchors at reporters. Sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan ay may pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM.
1: Yan ba magbibigay na regalo?
2: Magbibigay ito ng regalo. May pamaagang pamaskong handog.
1: May libreng masahay pa.
2: May libreng. Ito na nga. Trya to.
4: Kasi ako yung main doon.
1: Ayan. Ikaw yung tagamasahe.
4: Alam, di naman nag-joke
2: pa. Main. Therapist. Tagamasahe.
4: Ability pala to eh.
2: Oo nga. Hindi, hindi ako pwede magpamasahe. Mga nakakilite. May kilite. Ayan, alas 6 na po.
1: Kilite, ha?
2: 6 na po ng umaga, mga kapamilya.
4: Taga-kilite.
2: Kita its po tayo sa Sabado dyan sa Caloocan. Ano? Maraming maraming salamat po. Muli ako po si Christian Yusores.
1: At ako po naman si Johnson Manabat. Walang maglilipat ng channel. Walang BBTU. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico, ang T. Tagapaghatid ng balita.
2: Yon, very good. Taga taga dyan sa may Quezon City.
4: Bart Villar.
2: Tahimik lang.
1: Ayun, naisikit mo pa.
2: Ingat mga kapamilya, bye-bye.
5: Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada, pasada, balita.

0: Grabe sa panti! Tagapanggising sa umaga. Yun, no? 6:02, gising na, bangon na, wakey wakey, it's a Thursday!
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman.
4: Dapat mong malaman.
3: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
5: Gising na!
6: Gising na!
5: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
0: Good morning! Let's do this, Mr. Gising, reporting in the morning. Arriba, arriba. Narito na po mga may init na balita ngayong Huwebes sa Gising, Pilipinas. Nakatakdang desisyonan ng Senate Impeachment Court sa Lunes ang hiling ng House Prosecution Team na ipasabina ang bank tax at anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po ito na isang oras na caucus matapos ang oral arguments para talakayin ang muson ng prosekusyon. Sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na kailangan ng mga senator judges ng karagdagang oras para pag-aralan ang memoranda na maaaring maging ebidensya sa ikalawang article of impeachment na may kaugnay naman sa hindi may paliwanag na yaman ni VP Sara. Papayagan din ang mga senator judges na magtanong sa magkabilang panig para makatulong sa pagdidesisyon. Sa oral arguments, isinulong ni House Prosecutor Chel Diokno na ipasabi ng bank tax records ni VP Sara at mister na si Attorney Manases Carpio para patunayan ang akusasyon sa ikalawang pangulo. Sinasabing hindi mapipigilan ng Bank Secrecy Law at Data Privacy Act ang impeachment court para suriin ang mga dokumento. Naniniwala rin si Diokno na maaaring balikan ang bank at tax records ng akusado bago maging impeachable official, katulad ng ginawa sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Pero buwelta ni Defense Counsel Michael Poa, ginagamit sa tinatawag na fishing expedition ang hiling ng prosekusyong magkaroon ng access sa financial records ng Vice Presidente. Sinita ni Poa ang paghiling ng prosekusyon ng ilang dokumento sa panahong hindi pa impeachable official si VP Sara. Nauna nang sinita ng AMLAC ang 6.7 billion pesos na transaksyon sa bank accounts ng mag-asawang Duterte simula pa noong 2006. 5 minuto makalipas sa 6 ng umaga, ipinasabina ng impeachment court ang ilang testigo para sa unang article of impeachment na may kaugnayan sa sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito, si Marivic Pareha ng Legislative Archives ng House of Representatives, gayon din ang mga dating land bank branch managers na sina Violeta Constantino at Nanita Camposano. Inaasahang haharap ang 3 testigo sa impeachment court sa Martes at Miyerkules. Inobliga naman ang isang opisyal ng land bank na gumawa ng dokumentong may kaugnayan sa confidential funds. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang record ang mahigit 1,000 pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts at nakatanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President of Department of Education. Kabilang dito ang mga pangalang Mary Grace Piatos, Miggy Mango at Jay Camote. Hindi na rin po ipipresenta ng House Prosecution Team ang iba pang testigo para sa 4 na Article of Impeachment na may kaugnay naman sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Marcos. Kabilang dito ang kinatawan mula sa PNP Firearms and Explosives Office, 2 media reporter at miyembro ng pamilyang sinasabing biktima ng pagbabanta. Hindi pa rin o hindi na rin iaharap sa paglilitis ang dating sheriff na si Abe Andres na sinapak ng Vice Presidente noong 2011. Nauna nang pinawi ng prosekusyon ang pagharap sa 2 testigo kabilang ng Chief of Staff ni VP Sara na si Zuleika Lopez dahil posibleng maulit lang ang testimonya ng mga testigo mula sa NBI. Bago matapos ang sesyon, nagkasagutan na magkabilang panig sa pagpapaliwanag ng prosekusyon sa pagbawi naman ng mga testigo. Nanindigan si Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na kailangan malaman ng publiko ang dahilan ng saksyon, pero ang sagot ni Lead Counsel o Defense Counsel Sheila Sison ay hindi na kailangan magsabi ng konklusyon sa simpleng hakbang. Kapag ang punto po ni season, pag withdraw, withdraw. Hindi na, hindi mo muna sabihin na mag-withdraw dahil sapat na o napatunayan naman na ng mga naunang testigo na may ganito-ganito. Yun, yun ang ayaw niya na may qualification ka. Kapag mag-withdraw, withdraw. O yun pong ibig sabihin ng depensa, pati na rin ng ibang senador at ang desisyon na rin ng korte ay ganun. Posible namang humarap sa Martes ang huling testigo sa ikapat na artikulo si NBI Director Melvin Matibag. 7 minuto makalipas sa 6 ng umaga, bumuo na po ang NBI ng task force para imbestigahan ang sinasabing irregularidad sa pondo ng sports complex na itinayo sa Tarlac para sa Southeast Asian Games o SEA Games noong 2019. Ito po yung pinagpuputok ng butse ni Senador Alan Peter Cayetano. Although hindi naman nabanggit yung kaldero, yun yung dati issue yung kaldero, di ba? Kasi siya po yung chairman nung event na yan, nung panahong presidente pa, si dating Pangulong Duterte. Kaya siguro nasaling na para, ops, ako ba yung susunod na makakasuhan? Yun ang kanyang iniisip. Makikipag-ugnayan ang binuong task force, iba't ibang ahensya ng pamahalaan para imbestigahan ang impormasyong walang nangyaring bidding at liquidation sa 10 bilyong pisong pondo ng proyekto. Sinasabing mabilis na naipalabas ang pondo sa pamagitan ng congressional insertion sa General Appropriations Act. Sa sesyon ng Senate Impeachment Court, sinabi ng dating chairman ng Philippine Sea Games Organizing Committee na si Senator Alan Peter Cayetano na bukas siya sa investigasyon pero iginiit na hindi na sana isinapubliko. Ano, paano, ano, hindi po, wag na isa, wag na i-announce. Kung gusto niya mag-imbestiga pero wala na yung public announcement. Hindi, pero paano, pag tinanong ng media, so hindi sasagutin ni, ano, ni Matibag. Naniniwala po si Cayetano na target ng investigasyong takutin siya bilang Senator Judge, lalo't na-aresto na ang mga kalyadong sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Itinanggi naman ni NBI Director Melvin Matibag na may kinalaman sa politikang investigasyon bukod sa irregularidad sa proyekto o bukod sa umano'y irregularidad sa proyekto. Iniimbestigahan na rin ng NBI ang kontrobersyal na 50 million pesos na kaldero sa SEA Games. Yun, iba pa yun. Iba usapin po yun. 609, nakakulong na sa Quezon City Jail male dormitory si Senador Rodante Marcoleta. Bago ilipat ng kulungan, humarap sa Sandigan Bayan ang senador sakay ng wheelchair. Matapos ilang araw na pananatili sa ospital. Sa independent medical evaluation ng UP Philippine General Hospital, walang nakitang medical condition kay Marcoleta na nangangailangan ng confinement o pananatili sa ospital. Wala ring nakitang sinyales na may sakit sa baga o puso ang senador na na-diagnose na may mild pneumonia. Sinabi ni PGH Director Dr. Gerardo Legazpi na maaaring maditine si Marcoleta pero naka-isolate sa loob ng 1 linggo. Kumbaga siya lang, wala siyang ka-dormmate, wala siyang ka-roommate sa kanyang selda, siya lang, solo niya. Dahil dito, iniutos po na ilipat ang senador sa kustudiya ng Quezon City Jail sa Payatas. Nagsagawa naman ang Sandigan Bayan ng inspeksyon sa kulungan matapos questionin ang kampo ni Marcoleta kung makaapekto sa kalusugan ng senador ang kondisyon sa detention facility. July 6, inaresto si Marcoleta dahil sa hindi pagdideklara na 75 million pesos na donasyon sa kampanya para sa 2025 elections. Samantala, nagaya naman ang not guilty plea ang mga kapwa-akusado ni Marcoleta sa kasong plunder na si dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Standby Radio Patrol sa oras na 6:11. Lalo pa pong tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa 2 araw ng kalakalan, 9 pesos and 60 centavos na po ang itinaas sinirit sa kada liter ng diesel, habang mahigit 3 piso naman sa gasolina at 10 pesos and 60 centavos sa kerosene. 2 days pa lang po yan. First 2 days, may 3 araw pa ng trading. Bunsod po ito ng pag-atake ng Iran sa ilang tankers sa Strait of Hormuz. Matapos pong operasyon ng Amerika laban naman sa ilang Iranian targets, nagbabala rin ang Iran na isasara ang iba pang karagatang may pakinabang sa Amerika at mga kalyadong bansa. Dahil dito, aminado si Energy Secretary Sharon Garin na posibleng matagalan pa bago bumalik sa pre-war level ang presyo ng petrolyo. Palayo po ng palayo eh. Nakita ko last time nung Tuesday, man nga sa gitnang 70 o high 70s na ang presyo ng mga produktong petrolyo. Hingi nga tayo dyan sa Radyo Patrol mamaya kung magkano na yung presyo. Tapos imagine na natin kung halimbawa lang masustain na 10 piso sa diesel, naku po, Diyos ko po, lagot. Ano pa naman ako, 1/4 na yung nabawas. Patay. Di, pag nagkarga pala ako next week, may plus-plus na, no? Sana nga po mahumupat, mabawasan pa. Masyado naman masakit yung 10 piso sa diesel. Hindi lang po sa akin, hindi lang sa mga pribadong motorista na diesel, kung hindi pati sa public vehicle, yung mga jeep, yung mga UV Express po na diesel yung ikinakarga, bagamat sila may minus 10 kung sila po ikwalipikado o eligible sa programa ng gobyerno. Pinag-aaralan naman ng Department of Transportation ang posibleng taas pasahe o pamamahagi ng fuel subsidy dahil sa muling pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pinapatawagan po natin si LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza. Wala tayong appointment, pero malay mo naman, mabait naman yan si Vigor. Patawagan mo nga kami, para nasa ganun makausap natin. Ano bang plano, i-extend ba itong fuel subsidy sa mga driver at UV Express? Hindi ba pwedeng sakupi na rin ang mga driver ng TNVS? O yung marami-rami din yan. O di kaya yung driver ng mga taxi, yung marami dyan, gasolina. Sa TNVS, marami din yung diesel . Pero marami-rami din yung gasolina. Kasi marami ding sasakyan. Although feeling ko mas maraming digasolina kaysa sa diesel run engine ng mga TNVS. Pero sana isali din po. Pati na rin yung mga tricycle. Ayan, puro gasolina yan. Yung mga tricycle driver natin. Inaasang bababang pamasahe sa aeroplano ngayong Hulyo dahil sa pagbaba ng fuel surcharge. Ang fuel surcharge ay sinisingil ng mga airlines sa pasahero para makabawi sa gastos sa pagbili ng jet fuel. Pabil, pakicheck mo nga yung mga flights kung mura. Tapos yung leave form, akin ha. Ayon sa Civil Aeronautics Board, ibinaba sa level 8 ang fuel surcharge hanggang July 31. O tama-tama, kailangan kong mag-book bago magkatapusan, Jilliam. Yung mga flights, paki-canvas. Para makapag... Hindi ka pwedeng sumama. Walang tatao dito. Ikaw ang tatao . Natubas po ito ng 253 pesos hanggang 787 pesos sa domestic flights at 835 pesos hanggang mahigit 6,000 pesos sa international flights. Kailangan munang magsumiti ng aplikasyon ng mga airlines sa cab bago magpatupad ng adjusted fuel surcharge. Magandang umaga sa inyo, Ma'am Grace San Mateo. As always, una palagi sa pila. Ganon din si Boss Ted Kua. Magandang umaga sa iyo. Ay, gising na rin si Boss Leo Bellias ng Jetty Petroleum. Magandang umaga sa iyo, Sir Leo. Una sa pila po si Trish Salindo. Go, Trish!
4: Good morning, Alvin. Para sa mga pamilya nating babiyahe sa lungsod ng Maynila ngayong umaga, light to moderate traffic pang aabutan kung magmumula sa Quezon City papuntang Espanya Boulevard. Panayad ang daloy sa magkabilang bahagi ng Lacson Avenue papuntang Dangwa. Gayun din yung papuntang Ernso. Nananatiling sarado sa mga motorista yung northbound ng Dimasalang Bridge, kaya sa mga kalye ng Vicente Cruz at Tapitan, pansamantala ang nagiging alternatibong ruta nila. Malayang nakadaraan naman sa southbound yung mga nanggagaling sa North Cemetery pabalik ng Espanya. Samantala, may kaunti ng pagbagal sa usad sa bungad ng Lacson Avenue. Malapit yan sa kalye ng Ernso, saka lamang luluwag, paket ng Nagtahan o Mabini Bridge. Pagbaba ng tulay, asahan ng build-up ng mga sakyan sa stoplight palikod ng Guazon Avenue o kundi diretso ng Quirino Avenue, samantalang mahaba ng tila ng mga sakyan sa stoplight ng Quirino Avenue pabalik ng Mabini Bridge. Magtutuloy-tuloy lamang yung usad ng mga sakyan na Alvin sa Quirino, maliban na lang kung aabot na sa Pedro Hill intersection ng Ospeña Highway, kung saan nagiging usad pagong na ang mga sasakyan. Makakahinga lang ng maluwag yung mga motorista, Alvin, kalagpas ng intersection rutang Taft Avenue. Mula Mabini Bridge hanggang Taft Avenue, Quirino, ay inabot lamang ng 7 minuto ang naging biyahe. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trish Salindo. Isunod natin si Zeus Legaspi. Go, Zeus!
6: Good morning, Alvin. Hindi na muna nagbebenta ng imported na bigas yung ilang rice retailers sa Guadalupe Public Market sa Makati City. kabilang narito si Ray Panganiban na puro local rice muna yung nakadisplay sa kanyang tindahan. Anya, pahirapan ang supply na magandang kalidad o 5% broken na imported rice mula sa pinag-aangkatan nila sa Bulacan. Kung mayroon anyang supply, masyado namang mahal na pumapalo sa 1,300 pesos hanggang 1,350 pesos ang 25 kilong sako o kalahating kaban. Hindi pa kasama ang gastos sa pagde-deliver. Pinakamura anya ngayon ang bigas mula Myanmar o Pakistan dahil halos wala na supply ng karaniwang imported rice na nanggagaling sa Thailand at Vietnam. Narito ang ating panayam sa kanya.
7: Wala na ka-supply. Nagkarap na lang ako. Nakakuha ko sa Bulacan 1-3. Firebird, wala na sila. Oh. Wala na. Saib na talaga. Nahinto muna. Pag medyo nakakita ko na bababa at saka huli maglalagay ako. Nakakita na Myanmar, Pakistan. Lalagay natin.
6: Yan ang tinig ni Ray Panganiban, isang rice retailer sa Guadalupe Public Market. Nagkakahalaga ng 60 hanggang 65 pesos yung high quality o 5% broken local rice naman ito sa Guadalupe Public Market. Yung ilang rice retailer sa naturang palengke, paubos na rin ang supply ng imported rice na ibinebenta pa rin nila sa halagang 50 pesos dahil wala pa nilang abiso sa kanilang pwede nang hindi sumunod sa ipinataw na price cap. Ipinatupad ng Department of Agriculture ngayong Hulyo ang pansamantalang ban sa pag-aangkat ng high-quality imported rice para makatulong sa mga Pilipinong magsasaka. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Susleg Gaspi.
0: So magkano pinakamura? May 48. Nakita ko may sa video mo may 48. Yan may pinakamurang bigas.
6: Yung imported rice, Alvin, na binhi, yan yung sa programa ng Department of Agriculture. Yan yung natiling 48 pesos kung imported. Pero sa local rice, Alvin, yung 25% broken, yan yung medyo putol-putol at medyo madilaw. 48 pesos din yun. Yun yung nakita nating pinakamura naman sa local.
0: Kaya nga, so ang pinakamura, sumatotal, regardless kung imported o local, 48.
6: Yun yung pinamababa, tama Alvin, 48 pesos.
0: Okay, tapos kung pumunta ka ng Kadiwa, meron pang 20 doon o wala na rin?
6: Meron pa rin 20 pesos na 20 pesos kada kilong programa yung Kadiwa sa iba't ibang mga lugar sa Metro Manila.
0: Oo, okay. Pero hindi kasi naman lahat ay eligible dun sa 20 pesos. Ano po, kasi luging-lugi naman talaga kung negosyante ka, hindi, there is no way na may bibenta mo ng 20 pesos unless may subsidy.
6: Yun nga yung panawagan, nakapanayam natin nung nakaraan linggo si Cathy Estavillo ng Bantay Bigas. Yung panawagan sana nila ay kung magpapataw ng price cap, dapat magbigay na lamang din ng subsidy para makatulong naman doon sa mga negosyante at hindi palugi yung kanilang pagbebenta ng bigas.
0: Hindi ba pwedeng imbis na nakawin, gawin na lang subsidy? Ang daming nananakaw din sa gobyerno, hindi ho ba?
6: Yan nga yung panawagan ng mga nakausap nating rice retailer, Alvin. Kahit pa nung namamalengke tayo nitong mga nakaraang buwan, ganyan na rin yung kanilang sinasabi at hinahing patungkol naman doon sa nung ipinatutupad pa yung 50 pesos na price cut, Alvin.
0: Ay, nako. Magandang umaga siya. Thank you, Zeus Legaspi. Maraming salamat, Zeus. Punta naman natin si, bago si Manong Noel Alamar, batiin ko muna si Mark Hernandez. Kasi nakapila na rin si Mark Hernandez. Kaya magandang umaga sa iyo, Mark Good Hernandez. Morning. Pupunta natin si Manong Noel Alamar. Manong Noel, go!
8: Good morning, Albie. Nakatanggap ng tulog mula sa pamahalaan ang kabuang 750 beneficiaries sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ng Local Government Support Fund. Tumanggap ng rice assistance ang 500 beneficiaryo na kinabibilangan ng mga transport workers, senior citizen at mangingisda, habang 250 estudyante naman ang tumanggap ng tigto 20,000 pesos educational assistance sa ilalim ng Presidential Scholarship Program. Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto at mga opisyal ng lokal na pamahalaan ang paglulunsad ng programa. Ayon kay Recto, layunin ng scholarship program na mabigyan ng pagkakataon mas maraming estudyante na may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sinabi naman ni Oriental Mindoro Governor Humertito Fonsolor na patuloy ang pagtutulungan ng national at local government upang maihatid ang mga pangunahing serbisyo sa mga Mindoreño. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZM.
0: Thank you! Maraming salamat, Noel Alamar. Magandang umaga sa inyo, Ma'am Lina Ho. Ganon din si Ma'am Gina Sambo. Oy, Ma'am Gina, thank you! Ayan, suot ko na po galing kay Ma'am Gina ang cap from T. Alam niyo kung ano yung sabihin ng T? Pakaraba kay Ma'am Gina. Texas. Kasi she's from Dallas, Texas. Thank you, ma'am. Mabuhay po kayo. Ha? Maraming maraming salamat po sa cap. At si Mariliza Pancho. Magandang umaga po. Gising na from Lower Antipolo. Ba, taga LA ka pala. At si Ma'am LC Balion Florentine, gising na rin, kaya maganda umaga po sa inyo. Manong Rod is on! Go, Manong Rod!
9: Good morning, Alvin! 17 pasahero ng isang pampaserong jeep ang nasugatan matapos pumangga sa isang pampaserong bus at sa poste ng kuryente. Base sa ulat, bandang alas 7 ng gabi noong Martes nang maganap ang trahedya sa kahabaan ng Kapan, Olongapo Road sa barangay Roosevelt, Dalupihan, Bataan. Sa investigasyon, nagkaroon ng aberya ang preno ng jeep kaya hindi napigilan ang pagsaltok sa bus na noon ay nagbababa ng pasahero. Matapos mabangga ang bus, dumiretso pa ang jeep sa poste at nasagi pa ang bakod ng isang bahay bago tuluyang huminto. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DCMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Radyo Patrol, Rod Eason.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DCMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Maganda umaga muna, unahin na natin para kasi busy mama po ito, yung pinanawagan natin kanina, agad-agad sumagot. Asik Maricar Bautista, nandito na kaagad si Attorney Vigor Mendoza II. Hindi available si boss mo eh. Hindi ako sinasagot ni Secretary Banoy. Siguro nasa labas ng bansa, no? Kaya ang interview na lang natin si Attorney Vigor Mendoza II, ang chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Attorney Vigor, maganda umaga po sa inyo, sir.
10: Good morning, Alvin. Good morning.
0: Opo, I don't know kung nabalitaan nyo na po, mukhang masakit-sakit ang magiging latay ng increase next week. Nagbabadya po, baka buti ng mahigit 10 piso sa diesel. Wow.
10: Sakto nun.
0: Nga po eh. Eh, paano po yan? Anong pwedeng aksyon ang gagawin po ng gobyerno para maibsan yung impact niyan sa public transport, Attorney Vigor?
10: Inutusan na po kami ni Secretary Badoy kahapon po, no, para i-compute na po ano klaseng subsidiya o pag-aralan na rin po yung pagtaas ng pamasahe, no? Kasi lahat nag-market na, pati minimum wage umakyat na po, no? So we are reviewing the impact of a fare increase, yung dati-dating decision, or yung mga subsidiya na pwedeng ibigay, no? Pero just to give you some data on this, Alvin, no?
0: Opo.
10: Kung bibigyan natin ng 10 peso discount, yung ginagawa natin ngayon sa gas station, no? Ng lahat ng pampublikong sasakyan, para matulungan sila sa pagtaas ng fuel cost. No? It will result in a fuel subsidy per computation namin, initial, no? Around 2.4 billion a month.
0: Eh ngayon po ba magkano ang budget?
10: Ngayon po, ang ating budget po ngayon dyan sa, ang cash burn natin dyan sa ating 10 peso discount sa gas, no, is roughly around 160 million a month.
0: Ah, so malayong diferensya, no? Kasi ngayon po kasi, ang covered lang jeep at saka UV.
10: UV, nung po sasama natin ang bus, ang mga TNVS, taxi, motorcycle, taxi, ganun ba? Sasama na natin lahat, kaya uakyat po tayo naman 2.4 billion a month.
0: So kakayanin ba yan? Kung halimbawa lang, lumala ang sitwasyon, kakayanin ba yung 2.4 billion o masyadong mabigat?
10: Yan ang ibibigay natin. It's now up to the other branches of government para makompute kung kakayanin natin ito, no? Ang kinakompute sa atin kung anong kinakailangan ng transportasyon, industry ng transportasyon, para naman matulungan, no, sa ating pagtaas ng pagtaas ng presyo ng fuel.
0: Pero,
10: so that's what we're looking at. No? So roughly, naabot ang mga, kung 1 year po yan, kung titin natin, abot po tayo ng mga more than 20 billion in 1 year.
0: I doubt kung awin. Hindi naman siguro abot na isang taon. Eh, pero baka paghanda na natin yung buwan or mga buwan, ano po. Pero hindi naman siguro 12 months, Attorney Vigor.
10: Kaya ako on a monthly basis natin titingnan, nasa mga 2.4 billion po yan.
0: Opo. Ngayon, linawin lang natin. So, either or po yun. Kung magbibigay ng subsidy sa lahat ng public transport, wala nang aprubahan mo ng dagdag pasahe or pwede pa rin na may dagdag pasahe plus subsidy?
10: Well, yung dagdag pasahe natin, no, na binigyan natin ng desisyon last time, no, is only at a maximum for around 70 pesos per liter, no, ang kinonsider po natin to, no. So anything higher than 70 pesos per liter, that might result in another round of fare adjustment. So kasi yung decision natin only factored around 70 pesos at that time.
0: Opo, pero kung may minus 10 po sila ngayon, hindi pa po aabot ng 70 kasi ang presyo ngayon ng diesel, exacto, 75, 76. Di minus 10, di 66 lang yon. Although sasabihin nila, hindi lahat eh. Hindi naman kami lahat ng jeep meron eh. Eh kung hindi siya eligible, di wala siyang minus 10. Ano po?
10: Correct, correct. So kailangan natin palawakin yung ating mga gas stations para mas lalong maraming makinabang po sa 10 peso discount. Doon naman sa mga bulk users, kaya ng mga bus, we will have to come up with a scheme, no, para naman mabigyan sila ng 10 peso discount.
0: Opo. Pero anong preference mo, Attorney Vigor? Kung ikaw tatanungin, kung ikaw ulit magdi-desisyon, ano bang mas maigi? Pisong dagdag pasahe, piso lang na may inihingi kasi provisional lang naman, ano po? O ayuda galing sa national government?
10: Ako, given the amount of increase, no, ng ating mga napapasahe, I might as well bite the bullet. So considering umakyat na rin naman ang minimum wage natin eh. By 85 pesos, no? 60 plus 25. Tapos on the part of yung ibang produkto naman, kasi pagdating sa cargo, eh nagtaas na rin po yung mga truck rates natin. In fact, na factor in na po yan eh. So very minimal na lang po ang magiging impact in terms of prices of other products. So pagtidaas natin ang pamasahe, most vehicles lang to, hindi lang ng cargo. Just to give you an idea, no, yung impact ng ating pagtaas ng pamasahe sa inflation, pagdating ko sa bus is only 0.09%. Pagdating sa jeep is only 0.27%. And this might even go lower now, considering na umakyat na po ang ating minimum wage. So, ang aming record dito really would be to bite the bullet and increase fares. Mas, ang laki kasi ng ating subsidiya ng BBI, 2.4 billion a month. Eh. We could do a lot more things with that money compared to increasing fares. Tapos, dapat lalati natin yung distribution. Agad-agad, mabilis ang distribution. No? So, that's another factor we have to consider. Paano natin mabilis na mapamimigay itong subsidiya na to sa mas nakakaraming mga public transport natin.
0: Opo. Pero so far naman yung allotted budget po dun sa programa, yung existing, hindi pa naman nauubos at ASEC, di ba?
10: No, I think if we really have, hindi naman, as you said, no, hindi naman to isang taon eh. We can move on a month-to-month basis on this. Baka naman mahanapan ng paraan, no, na mabigyan ng 10 peso subsidiya lahat ng public transport.
0: Oo nga po. Ay, sana nga po. Ay, siyempre, kada linggo kasi na dumadaan, tumataas. Eh, ngayon, wala pang nakikitang resolusyon, ASEC Vigor, sa problema sa Middle East. Parang tuloy pa rin po yung bakbakan, kaya malalaki po yung sipa sa presyo po, lalo na ng diesel. Eh, kung sabagay, pati gasolina din naman pala, may tricycle pa pala, no, na public transport hindi, din. Kaya sa pool din.
10: Hindi pa natin ang factory na tricycle dito, no? So, pag sinama na naman yan, 2.3, easily hit 3 billion.
0: Opo. Ay, yung tricycle naman, wala rin kayong control pag nagtaas ng pamasahe po yan. Kasi sa LGU po yan, di ho ba?
10: LGU po yan, tama po.
0: Oo nga eh. Ayun ako. Siyempre, pag nagtaas po sila ng pamasahe, ang tatamaan po yung ordinaryong pasahero.
10: Exactly. Exactly. Kaya kino-compare namin sa pagtaas ng presyo ng minimum wage, no? Yung additional 60 pesos per day. Ano impact ng transport, increase in transport fare dito sa pagtaas ng minimum wage sa to, no? So yan ang aming tinitignan din ngayon.
0: Pero kung kayo po ang masusunod, Attorney Vigor, ang problema mo naman dyan, sasabihin naman ng mga workers, edi parang baliwala rin yung increase ko sa pasahe dahil kakainin lang ng increase sa transport fare. Ano po?
10: Well, we are looking at the minimum at the minimum wage ngayon. Ano ang composition yan? Ano ang finactor din ang transport fares at that time? Itong minimum wage ay binigay, no?
0: Opo.
10: So, yan kasama sa aming pag-aaral, yung matter na yon.
0: Sige. O, di hanggang dyan muna tayo. But maraming salamat. Kailan pala kayo magdidesisyon? Kailan ilalabas yung desisyon ng gobyerno?
10: Well, we'll submit a recommendation to DOTR either by today or tomorrow, the latest, to, para mapag-aralan ng secretary yung aming mga considerations in coming up with our recommendation.
0: Ayun. So, all in all, mga next week, malalaman na yung pasa.
10: Hindi ko alam. It'll be up to DOTR.
0: Okay, sige, kulitin natin si Secretary Banoy, ano po? Pero after kasi na Secretary Banoy, dadaan pa ng Malacanang yun. Alam mo naman yung protocol.
10: Tama po, kasi utos po na presidente na masuspend. So.
0: Kaya nga. O so dadaan pa ng siguro naman may ma-sensitive naman yung mga taga-Malacanang to decide once and for all. Kasi nga lingguhan ang galaw. Kung makasampu tayo next week, ASEC, at another 5 piso sa susunod, masakit na yung 15.
10: 80 pesos na naman tayo.
0: Oo, babalik na naman tayo dun sa, although 85. Dati may 100 yan eh. Pero yun na yung worst, di ba? Sana wag umabot ulit doon, attorney. Thank you po.
10: Right,
0: maraming salamat po, attorney. Magbaboy ka. Si attorney Vigor Mendoza II and chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Teka muna, kailangan kong mag-break muna tayo dahil may commercial pa tayo. Sa ating pagbabalik, kakausapin po natin yung isang eksperto. Nakita nyo yung nangyari sa MMDA official, si Bongo. Yun pala, Bongo, si Gabriel Go. Iba pala yung senador pala yun. Sorry. Kasi parang sila ng apelido eh. Oo, Gab Go. Oo, naakala namin nandun pa rin sa posisyon niya. Ano ka mo, Camille? Nilipat? Hindi na pala siya dun. Tinanggal na pala si Gabriel Go dun sa ano pangalan ng kanyang unit, ang kanyang division, yung clearing operations. Kasi dati pa pong style ni Gabriel Go na talagang vinivideo niya for documentary purposes. And ako, kung ako nanonood, matututo din ako. Kasi marami pong pasaway ng mga Pilipino sa totoo lang. Pero ang issue po rito, hindi yung pagiging pasaway. Kung hindi, tama ba na i-video mo ang hinuhuli mo? Kahit nagsasabi na siya na, boss, wag na lang may camera kasi nakakaya. Kasi teacher ako eh. Teacher ata yung nahuli, ano? Siyempre, mali naman yung teacher. Pag may violation. Pero ang point niya is, hindi mo ako dapat binibidyo nang wala akong pahintulot. Ayan, tatanungin natin ngayon, ano ba ang legalidad? Kasi pwede po mangyari sa atin yan. Nagkakatuwaan tayo palagi sa opisina. Kinukuhanan mo ng video yung kasama mo. Kinukuhanan ka rin niya ng video. Ipopost mo sa social media mo. Ang tanong dun, pwede ba yun? O madadali ka ron legally pag pinost mo at hindi siya pumayag o hindi ka nagpaalam na ipopost ko to sa social media? Ha? Lalo pang halimbawa ang kumuha ay medyo maraming followers. Pag ganyan si Cam, 1 million ng followers po niyan, kinuhanan niya ako. 3 million na ba? Oh wow, 3 million yung followers ni Camille. Paano yan? Pwede ko ba siyang kasuhan? Sabihin ko sa kanya, wala kang paalam. Hindi naman ako umuo na ipopost mo ako dyan. Ang ipopost ni Camille yung mga intimate scenes. Kasi nagsiskit po siya, di ba? Ako pala yung kasali sa sex scenes. Ano? Loko lang po. Kunwari lang. Halimbawa, kinuhanan mo, di ba? Mali po yun. Hindi situational. Hindi naman natin, binibigyan lang natin ng sitwasyon. Halimbawa, may na-videoan kang medyo sensitibo or intimate. Siyempre, excited ka. Magbabiral ito. O lagot ka ngayon. Kahit ba binler mo? Hindi, binler ko naman eh. O yan ba ay wala ka ng pananagutan pag binler? O yan ha. Kakausapin natin mamaya ang isang eksperto, si Attorney si Attorney Buko pala ito eh. Ng Divina Law. Magaling yan, ha, na criminal lawyer. Sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy!
11: Good morning!
12: Gising Pilipinas!
11: Good morning!
12: Kasama si Alvin El Chico.
13: Gising Pilipinas.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
14: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
17: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, itrending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
12: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B-vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BB pill. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang BB pill. Mag Farex B araw-araw.
12: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B-vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BB pill. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang BB pill. Mag Farex B araw-araw.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Delivery! Maria Jose?
2: Akin yan? Ang laki ng box!
1: Surprise!
2: Eh, ba't ka nasa loob ng box?
1: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
3: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
4: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
5: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
4: No processing fee at fast approval pa.
5: Kaya,
2: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
6: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go!
9: Dahil sa healthy lifestyle,

0: informado, sigurado. DZMM. Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
1: Good morning. Hoy, June, thank you, June Legazpi. At si Attorney Michael po. Attorney Michael, long time no hear, long time no see, nag-message kasi. Magandang umaga po sa inyo. Yung spokesperson po ng defense sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ano po? Magandang umaga din kay Nuriel Aragon. O, gising na rin eh. Ganun din si Dr. Angelo Librojo na pinapasout out naman si Choi and Nong ng HRBA. O, at saka si Flordalisa Uledan at si Jing Pahe. O yan, nagising na rin na pinapabati si Menchi Taganas Lopez. O yan, maraming salamat po ha. Nasaan na ba yung message ni Edison? May message si Edison yan. Si sabi ni Edison Enriquez, watching po ako sa YouTube. E paano po? Hindi naman lahat ng mga empleyado nakaranas ng taas sa sweldo. E paano po pag tinaasan yung pamasahe ng bus? O diba? At tataas yung pamasahe ng bus dahil ang rason ni ASEC, hindi, tataas mo ang sweldo eh. Eh paano pag hindi ka kasali dun sa tinaasan ng sweldo? Remember, ang may taas sweldo ay yung minimum wage earner. O eh paano yun? Kung hindi ka minimum wage earner, ang kasali ka, dapat pala diniscuss natin yan kami, ano? I-schedule mo ngayon Department of Labor, ano ang epekto ng dagdag sahod sa mga above minimum. Kasi di ba nakaplano na 'yon, nakaatado na 'yung budget mo kada linggo. O itataas ang pamasahe. Eh above minimum ka. O saan mo ngayon kukunin 'yung dagdag gastos na 'yon? Ayun, 'yun na sinasabi ko ha. Magandang umaga din kay Ma'am Ning. Ganun din. Ay, Ate Ning, magandang umaga sa iyo. Pati kay JB at kay Sario. Magandang umaga sa inyo dyan sa Qatar. Ay, nakamonitor sa atin. At si Chris Aberin Icasiano. Gising na gising na rin. At si Gemma Peñaranda na pinapabati ang panganay niyang si Isabel Peñaranda na nagsiselebrate ng birthday today. At naka-duty ngayon sa Mariano Marcos Memorial Hospital sa Batac, Ilocos Norte. Ready na ba si Attorney Buko? Ready na? Habang hindi pa ready, tumunayin nyo sa item ha. Pansamantalang sinuspindi po sa paglahok sa clearing operation si MMDA Task Force 4 Road Clearing Head Gabriel Go. Agay po na sinabi ko sa inyo kanina. Ay kasunod po ito na pag-upload ni Go ng video sa social media ng pamamahiya sa gurong motorcycle rider na walang suot na helmet. Eh, ba't naman kasi teacher, hindi ka nag-helmet? Eh, basic naman na dapat meron kang helmet. Ano po? Pero hindi yan yung issue ng teacher. Siyempre, minano na siyang mali siya. Yung ayaw niya, yung napapahiya siya at binibidyo. Nakiusap ang teacher na huwag videohan ang panghuhuli. Pero iginit ni Go na naka-blur naman ang teacher. Nagain po ang grupong Teachers Dignity Coalition ng reklamo laban kay Go dahil nalabag ang karapatan ng teacher. Bagamat tungkulin ng law enforcement at traffic enforcer of enforcement official ang pagkuha ng video sa operasyon, iginiit ng National Privacy Commission na dapat po ay may basihan ang pag-upload ng video. At dahil hindi po nagpapa-interview si Gabriel Go, pati na rin po yung teacher na nagreklamo, oy, hindi naman pipin, hindi natin i-discuss, hindi ho ba? Kaya kumuha po tayo ng isang eksperto, data privacy expert at dean ng College of Law ng Baliwag University. Ang magaling at sikat na si Attorney Enrique Buko de la Cruz Jr. Attorney Buko, magandang umaga po. Long time no hear, long time no see.
2: Good morning! Yes po, magandang umaga Alvin at sa iyong milyong-milyong taga-subaybay.
1: Opo, ay kumusta po, pakikumusta niyo po kami kay Attorney Nilo Divina. Ayun, mas matagal nang hindi kami nagkausap din noon kasi mahirap hagilapin si Divina Law.
2: Opo. Igukumusta po.
1: Pati po kay Attorney Jay Layog. Oh, hindi nyo palitan si Attorney Jay Layog. Eh, naka sa Divina Law na rin. Eh, kaibigan po namin yan. Ha? Pakiregards po kami kay Attorney Jay Layog. Anyway, Attorney Buko, ano bang tama rito? Anong legalidad na involve dito sa usapin ng pagvi-video ni Gabriel Go sa kanyang mga na-apprehend sa MMDA? May mali po ba siya legally? O hindi, tama lang din yung ginagawa niya?
2: Sige po, i-breakdown natin Alvin yung mga ginawa niya at gumamit muna tayo ng mga legal principles para malaman natin yung mga panuntunan. No? Yung panghuhuli ng lumalabag sa traffic rules and regulations.

0: I think magkakasundo tayo na tama na hulihin ang mga lumalabag sa traffic rules and regulations.
1: Huhulihin pa lang po ah. Huhulihin pa lang. Wala pang ibang aksyon. Huli lang. Okay.
0: Huli lang. Tama po yun. Diba? Pag lumalabag ka sa traffic rules, tama naman na ikaw ay hulihin, papanagutin, to be accountable for your actions in violation of traffic rules.
1: Okay.
0: Pangalawa, yung pagbivideo. Ayan. So, para i-breakdown natin, no? Yung pagbivideo ay... kung ikaw ay nasa pampublikong lugar, ay legal, no? Ang general principle ay, kapag ikaw ay nagbi-video, yan ay data processing. So, kung ikaw ay nagbi-video at walang consent, generally, bawal yan. Pero kung nagpo-fall under any of the exceptions, pwede kang lumusot. So, ano yung mga exceptions? Number one, nasa pampublikong lugar. Kasi tandaan natin na, Alvin, na ang Data Privacy Act ay pumoprotekta lamang sa personal private information.
1: Ano ba example ng public place, Attorney Buko? Pag sa mall, yan ba'y public place ba yan? Pag sa EDSA, public place ba yan?
0: Yes, yes. Public places meaning open to the public. Wala kang, ang panuntunan dyan ay reasonable expectation of privacy.
1: Okay.
0: So kung wala kang reasonable expectation of privacy, paano kang mag-i-invoke ng violation ng Data Privacy Act, no? So ibang usapin kung ikaw ay kumakain sa isang pribadong restaurant. It's a public place, pero meron kang reasonable expectation of privacy na hindi kang gagambalain ng ibang tao kahit na ito ay pampublikong lugar.
1: Yan. So mabuti nilinaw mo, Attorney Buko, mabuti nilinaw mo. Halimbawa, palengke. Wala kang expectation of privacy kasi palengke yun eh.
0: Correct, correct. Tama. So kailangan natin ilagay muna kasi yung principles eh bago natin i-apply sa actual na kaso.
1: Sige
0: pa. Parang maliwanag, no? So
1: sige
0: walang
1: pa.
0: Bias, yung batas lang mismo. So sinasabi ng batas na ang pinoproteksyonan lamang ay yung mga pribadong bagay. Kung ito ay pampubliko, walang proteksyon ito. Pangalawa, Alvin, kung anonymized, hindi na-identify ang data subject, hindi rin ito paglabag ng data privacy kasi wala ka namang reklamo sa privacy kung hindi ka naman na-identify, hindi ka naman nakikilala. No? So, yan ang mga basic na prinsipyo. So, tingnan natin yung ginawa niya. No? So, nag-video ng isang taong ayaw. So generally, bawal yan kasi walang consent. At consent ang pangunahing ingredient o requisite bago mo i-process ang isang data. Pero sila ay nasa pampublikong lugar. So ibig sabihin, exempt yon sa protection ng Data Privacy Act dahil wala namang reasonable expectation of privacy.
1: Pero remember pangalawang act pa lang po yan. No? Yung una, huli. Yung pangalawang yes, dinidiscuss ni Attorney Buko, pagvi-video. Okay, ano pag-video. Susunod?
0: Pangatlo po, yung pag-upload ng video. Ayan. Yung pong pag-upload ng video ay ang batas na sumasakop dyan marami. Hindi lang Data Privacy Act, pati cyber libel sumasaklaw dyan. No? Unang-una, ang panuntunan, yung pag-upload ng video ng isang tao o anumang event na may ini-involve na isang data subject o isang tao na pribado, ay hindi po pwedeng gawin ng walang pahintulot ng tao. Yan. Iba yan doon sa pagkukuha mo ng video, no? Iba naman yung pag-upload ng video. So pag wala kang consent ng tao, hindi mo siya pwedeng ilathala, i-publish o i-post. Kasi consent, again, is the hiwalay na processing yun eh. At consent ulit ang requisite unless magpo-fall under any of the exceptions. Ano ang exception? Anonymized. The data subject cannot be identified. So kung ikaw naman ay hindi identifiable, kahit walang consent, pag in-upload ang video, walang paglabag sa Data Privacy Act. Yan. So yun po yung elemento naman ng pagpapublish. Pero under the Cybercrime Act, kung ikaw naman ay napahiya o ang layunin lamang ng taong nag-upload ng iyong video para ito ilathala, ay ikaw ay masiraan, mapahiya sa taong bayan o sa pampubliko, po pwede itong maging cyber libel. Yun ang general rule. Hindi ka po pwedeng maglathala ng mukha ng isang tao o ng isang event na mayroong private na tao na ikapapahiya niya kung ang motive mo lamang ay humiliate siya o ipahiya siya, sirain ang kanyang puri. Kaya ito ay paninirang puri. May exception na naman dyan, Alvin. kung hindi naman identifiable yung person defamed.
1: Mm.
0: So kung hindi naman siya makikilala, hindi siya po pwedeng magsabing siya ay napahiya kasi hindi naman siya identifiable. Ngayon, yung video na napanood ko kasi, Alvin, ay blurred. Hindi identifiable yung data subject.
1: Ano, teka muna, Attorney Buko, makabatin ako. So, now you're discussing the case of Gabriel Gona. Papasok na tayo sa kaso ni...
0: Yes.
1: Specifically.
0: Yes.
1: Okay, sige, proceed. Mm.
0: Yes, oh. So sa kaso ni Gabriel Gona na nag-upload ng video ng isang nahuli umano dun sa paglabag, hindi ko nakita kung ano yung mukha eh. Hindi ko ma-identify kung sino siya. So, I don't think there will be a violation of either the Data Privacy Act or the Cybercrime Law kung hindi identifiable, hindi nakikilala yung data subject.
1: So, are you saying, therefore, na sa kasong ito, it appears ha, kasi hindi pa kumpleto lahat ng datos natin, it appears na mukhang wala namang liability si Gabriel Go.
0: Yun, linawin natin. Yung liability kasi, ay yung diniscuss ko, criminal yun, no? Maaaring wala siyang criminal liability, pero baka magkaroon siya ng administrative liability.
1: Ano naman yun?
0: Papasok yun? Ang administrative liability, patungkol sa pag-enforce mo ng iyong trabaho. So, nahuli ka nga, pero pinahiya mo siya, sinigaw-sigawan mo siya. Ito ay abuse of authority, which is an administrative liability. Tama namang huli ka. So, doon sa first act. Tama naman namang huli ka. Pero kung inabuso mo ang iyong kapangyarihan sa pamamaraan ng panghuhuli, maaari kang mapanagot. Hindi ka makukulong, pero maaari kang masuspindi, maaari kang matanggal sa tungkulin. Kasi iba naman yung administrative liability o pananagutang administratibo sa criminal liability. Yung diniscuss natin kanina, criminal
1: yun.
0: Violation. So, wala siyang paglabag sa tingin ko, no? Sa anumang batas na may parusang kulong. Pero yung administrative kasi, mas mababa ang hinihinging threshold niyan eh. Ang threshold lang niyan, no, ang quantum of proof ay substantial evidence. So, halimbawa, ikaw ay nag-video, pangalawang act, no? Maaring nasa pampublikong lugar at wala kang paglabag sa criminal law. No? Hindi ka makukulo kasi yung elemento ng offense ay hindi na kompleto. Pero sa kasong administratibo, pero pwede kang parusahan ng iyong superior kung sinabi ng tao na wag mo akong kunan.
1: Actually,
0: inabuso mo ang iyong kapangyarihan eh.
1: Yun nga, attorney, kasi nagpi-plead na yung teacher. And teacher naman, yes. Mali talaga daw, wala siyang helmet. Di, mali nga yun, ano po. Pero nakikiusap, wag mo akong videoan. Hindi at binivideohan mo pa. Sabi mo, hindi, i-blur naman natin eh. So walang walang krimen doon, pero pwedeng merong administrative violation.
0: Yes, kasi yun ay pag-abuso sa iyong kapangyarihan. Hindi porket may authority ka na manghuli, eh may karapatan ka ng umabuso sa iyong kapangyarihan. Sinasabi ng huwag mo na akong kunan, eto na, ako'y nagkamali, no? Tikitan mo ako, ako'y magbabayad ng multa. Pero halimbawa, pinatayo mo siya sa gilid o ikinulong mo siya sa isang hawla, iyon ay mga bagay na labag na sa karapatang pantao na hindi na saklaw ng iyong kapangyarihan. Kaya umaabuso. Maaari hindi ito violation ng Data Privacy Act, wala kang criminal liability, pero dahil ikaw ay umabuso sa iyong pag-enforce ng batas, maaari ka mapanagot ng kasong administratibo.
1: Ah, kaya po siguro siya, batay sa balita po, sinuspindi po siya. Sinuspindi muna siya sa paglahok sa mga clearing operation ng MMDA. So malamang doon na babagsak yung dinidiscuss ni Attorney Buko. We have 5 minutes left, Attorney Buko. I-apply naman natin sa ordinaryong mamamayan. Ano po? Kasi mahilig tayo mag-video, hindi ho ba? So pag yes, nagbi-video-video ka, paano ba ang dapat mong aalalahanin o dapat mong i-take into consideration palagi, Attorney Buko, para hindi ka madali ng criminal and administrative liability?
0: Okay. Yung pong administrative, para yon sa mga may katungkulan sa gobyerno.
1: No? Wala tayo niyan. Tayo mga private.
0: Wala tayo.
1: Okay.
0: Unless, Alvin, ginawa mo yan sa loob ng ABS-CBN, ikaw ay empleyado, so kinuna mo ang kapwa mo empleyado, maaari kang mapanagot administratively sa loob ng inyong network. Kasi ikaw ay employee.
1: Okay.
0: So pwede kang ipanotice to explain
1: okay.
0: ng iyong mga boss bakit mo ginawa yan. No? Pero sa labas, wala naman siyang administrative. It will be a civil or criminal liability. Kasi yung biktima, yung na-offend, ay maaaring magkaso ng civil, humingi ng danyos naman. O, hiwalay namang liability. O, there are three kinds of liabilities, Alvin. No? You have criminal liability, makukulong ka sa paglabag sa batas. Administrative liability, pwede kang parusahan ng iyong boss, ng iyong employer. So, kung ikaw yung sa gobyerno, yung immediate supervisor mo, yung civil service, o kung privado ka, yung employer mo naman sa private employment. At pangatlo, pwede ka rin pagbayari ng danyos, civil liability. So, tatlong klase ng liability. Sa ating mga ordinaryong private individuals, malamang yung dalawa ang maaaring sukatan ng ating kilos at gawa pag nagbi-video-video tayo sa pampublikong lugar or private places. Okay. Either we can be held civilly liable or criminally liable. So, iwasan natin na kumuha ng video ng mga tao ayaw magpakuha.
1: Opo.
0: Kasi kahit nasa pampublikong lugar at sinabing wag, pwede ka mapanagot ng civil liability. Under Article 26 ng Civil Code, meron tayong tinatawag na invasion of the right to privacy. So pag sinabi ng tao na ayaw niya at binidyohan mo pa rin siya, kahit nasa kalsada kayo, kahit nasa pampublikong lugar, you are invading now his privacy. Kasi sinabi na niya sa iyo na ayaw niya. So meron kang reasonable expectation na of privacy kasi sinabi ko na sa iyo na I don't want to be bothered.
1: Okay.
0: It's the right to be left alone, no? The right to privacy. Kung nilabag mo yun, maaari ka makasuhan ng civil naman na damages. Apo.
1: Attorney Buko, paano yan? Marami sa atin nakaka-witness ng mga incident, ng mga crimes, ano po, kung ordinaryo tao ka. Ang tendency natin, bibidyoan natin. O may nag-aaway sa bangketa, nagsuntukan, o video. O tapos i-upload mo. O di kaya may krimen, may huldapan, o may shootout ang pulis at yung kriminal. O video, upload mo rin. May liability ka ba dun? O dahil yan ay krimen, at sabihin mo hindi, journalist ako eh. Nag-asta akong reporter eh. Kaya pinost ko, lahat tayo ngayon gusto mag-viral, hindi huma. Paano yung anong liability dun?
0: Una, balikan natin yung prinsipyo, Alvin. Meron bang reasonable expectation of privacy? So kung nasa kalsada, binagsusuntukan, nasa bangketa o may krimen na nangyayari o aksidente, walang reasonable expectation of privacy nasa pampublikong lugar. So pwede mong kunan, no? Pwede mong kunan, pwede mong gawing subject matter ng content, no? Dahil wala kang ill motive. Pag ito'y shinare mo, wala ka namang motibo na ito ay ipahiya o sino man, no? So hindi rin papasok sa cyber libel. So tandaan po natin na ang laging sukatan, ang threshold na question pag ikaw ay nagbi-video, meron bang reasonable expectation of privacy?
1: Okay.
0: So kung wala naman, walang paglabag sa Data Privacy Act.
1: Pero civilly, pwede ka pa ring habulin?
0: Civilly, kung meron kang invasion din ng right to privacy. Kung ito ay ginawa mo as an abuse of your right, no? Kasi meron din tinatawag na abuse of right. Or pinagkakitaan mo ito, no? Ikaw ay nag-upload to make it a content, kumikita ka dahil dito, so unjust enrichment at the expense of another, maaaring maging basihan ng civil case for damages. Basta ang panuntunan sa civil case kasi ay dapat gumawa ka ng tama, laging piliin gumawa ng tama.
1: Mm-mm.
0: So kung sa tingin mo ang ginawa mo ay hindi na tama, sa panuntunan ng batas, hindi tama dahil pinagkakitaan mo ang isang content, no? Or nilathala mo ito para ipahiya, nagkakaroon ng paglabag. Pero yung kukunan mo ang isang event, no, dahil nakita mo na maaari itong magamit later on for an evidence, for a crime, walang pananagutan kung ito yung nangyari sa isang pampublikong lugar.
1: Ayan. Tapos halimbawa, may nakita politiko, inaabuso, sinasampal o minumura yung isang tao sa isang mall. Halimbawa lang, tapos pinost mo. O nagalit ngayon yung congressman, sabi sa'yo, politiko, bakit mo pinost yan? O napahiya tuloy ako sa mga constituents ko. Pero may video ka na sinampal niya o minumura niya yung isang ordinaryong tao, may pananagutan ka ba doon sa politiko?
0: Wala po, kasi wala rin, siyang reasonable expectation of privacy.
1: Ah, okay.
0: Bilang isang lingkod bayan, empleyado ng pamahalaan at ikaw ay naglilingkod sa taong bayan, wala kang masasabing privacy kapag ikaw ay nasa kalsada, nandidischarge ka ng iyong function. So wala hong paglabag doon.
1: Okay.
0: Dahil siya isang public servant.
1: Very good. Galing magpaliwanag. Thank you, Attorney Buko. Mabuhay po kayo dyan sa Divina Law, ha? Thank you po.
0: Maraming salamat din po, Alvin.
1: Maraming salamat si Attorney Enrique Buco de la Cruz Jr., isang data privacy expert at dean po ng College of Law ng Baliwag University. Kaya ikaw, bigyan niya, tigil-tigilan mo, wag mo kong binibidyoan at pinupost mo, ha? Kakasuwang kita.
2: Na-upload ko na.
1: Pasuway, ano? Kasasabi lang, di ba? Kasasabi lang na mag-ingat.
2: Mali pala yun.
1: De, no? pag sa public place, okay lang daw pala. Wala kang criminal liability.
2: Oo.
1: Oo. Eh, wag mong gawin sa loob ng restaurant. Private na yun. O sa loob ng hotel room. O, private
2: pero
1: na yun.
2: Yun yung paghuli. Nag-clash. Nagkasagutan kayo. Tapos binibidyo mo siya. Bawal?
1: Hindi. Depende sa place. Kung ang place ay wala ka namang reasonable expectation of privacy. Diba, palengke. Wala kang ini-expect na privacy. Palengke yun.
2: Oo.
1: Diba? So wala kang criminal liability. Okay. Magandang umaga. Johnson Manabat na pinapabati ng happy 5th birthday si Khalil Axel Afos from Papa birthday. Dexter Afos. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng... Hoy! Sa pagbabalik ng...
2: Wala akong tenga eh.
1: Okay. Di, dahil dyan, dahil ang dami mo pang cheche gureche, anong oras na?
2: 7:02 in the morning.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng... Gising Pilipinas! Energy, energy!
4: Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo namumurong tumaas sa susunod na linggo, dagdag basahe at pamamahagi ng fuel subsidy, pinag-aaralan ng pamahalaan.
2: Level ng tubig sa Magat Dam bumagsak na sa critical level. Tubig sa iba pang dam bumaba rin sa kabila ng mga pagulan.
1: Iba pang testigo sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte, hindi na ipipresenta ng House Prosecution Team. Ilang testigo sa sinasabing manumalyang paggastos ng confidential funds, ipinasabi na naman ng impeachment court.
2: 50 million pesos na kalderong ginamit sa SEA Games noong 2019. Iimbestigahan na rin ng NBI. Senador Alan Peter Cayetano, kinwestiyon ang timing ng investigasyon.
1: Senador Rodante Marcoleta, nakakulong na sa Quezon City Jail. Mga kapwa-akusado, naghain naman ng not guilty plea sa kasong plunder.
2: Gabriel Go, pansamantalang sinuspinte sa clearing operations dahil sa sinasabing pamamahiya sa gurong lumabag sa batas, trapiko.
1: 15 anyos na binatilyo patay matapos saksakin ng menor de edad sa Maynila, estudyante. Nahulihan naman ng baril sa paaralan sa Camarines Sur.
2: Sa showbiz spotlight, Angel Locsin, binasag ang pananahimik sa social media matapos batikusin si Senador Robin Padilla.
1: Yan po ang ulo na managbabagang balita ngayong Huwebes, July 16, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. Lalo pang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa tatlong araw na kalakalan, 10 piso na po ang taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 3 piso at 80 sentimo sa gasolina at 11 pesos, 11.20 na sa kerosene. Bunsod po ito ng pag-atake ng Iran sa ilang tankers sa Strait of Hormuz matapos ang operasyon ng Amerika laban sa ilang Iranian targets. Nagbabala rin ng Iran na isasara ang iba pang karagatang may pakinabang sa Amerika at mga kaliyadong bansa. Aminado si Energy Secretary Sharon Garin na posibleng matagalan palalo yung pagbabalik sa pre-war level ng mga presyo ng produktong petrolyo.
5: Hopefully din, tama ka, mga 3 months pa or probably end of the year baka siya pumaba pa ng pre-war. But let's just prepare na medyo matagalan.
1: Pinag-aaralan naman ng Department of Transportation ang posibleng taas pasahe o pamamahagi ng fuel subsidy sa lahat ng public transportation dahil sa muling pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ang KLTFRB Chairman Vigor Mendoza, abuti na mahigit 2 bilyong piso kada buwan ang magagastos ng pamahalaan kung bibigyan ng subsidiya ang lahat ng pampublikong sasakyan.
6: Inutusan na po kami ni Secretary Badoy kahapon po no, para i-compute na po ano klaseng subsidiya o pag-aralan na rin po yung pagtaas ng pamasahe. No? Kasi lahat ng umakyat na, pati minimum wage umakyat na po. No? Kung bibigyan natin ng 10 peso discount ng lahat ng pampublikong sasakyan, ito ang per computation namin initial, no? Around 2.4 billion a month.
1: Marso, sinuspindi ni Pangulong Marcos ang dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon, kabilang na ang pisong permanenteng taas pasahe sa tradisyonal na jeep.
2: Inaasahang bababa ang pamasahe sa eroplano. Good news to sa'yo. Ngayong Hulyo. Dahil sa pagbaba ng fuel surcharge. Ang fuel surcharge ay sinisingil ng mga airline sa pasahero para makabawi sa gasto sa pagbili ng jet fuel. Mula sa level 9, ibinaba sa level 8 ang fuel surcharge hanggang July 31. Katumbas ito ng 253 pesos hanggang 787 pesos sa domestic flights at 835 pesos hanggang mahigit 6,000 pesos sa international flights. Kailangan namang magsumite ng aplikasyon ng mga airline sa Civil Aeronautics Board bago magpatupad ng adjusted fuel surcharge.
1: 7 minuto makalipas sa 7 ng umaga, muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng 3 oras ang yellow alert simula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Nagkaroon ng kakulangan ng reserbang kuryente dahil sa pagpalya ng mahigit 20 planta habang 29 ang tumatakbo sa rated capacity o kulang ang produksyon. Nauna nang tumaas ang presyo ng kuryente sa spot market dahil sa manipis na supply. Nilinaw naman ng Energy Regulatory Commission na hindi kailangang bayaran ng buo ang lumobong bayarin sa kuryente habang iniimbisigahan ang reklamo ng consumer.
7: Ang babayaran lang for the meantime, habang inipisigan, ay yung average monthly consumption ninyo bago yung bill in question. Yung mga ibang klaseng disputes naman, yun po yung kailangan bayaran muna natin under protest.
1: CRC Director for Legal Attorney Marizon Hines.
2: Bumagsak na sa critical level ang tubig sa Magat Dam sa Isabela. Kahapon, sumadsad sa 160 meters ang tubig ng Magat Dam sa kabila ng mga pag-ulan. Bahagyaring bumaba ang level ng tubig sa Caliraya, San Roque at Ipo Dam. Ang Angat Dam muling bumaba sa 155.98 meters na malapit na sa record low na 155.91 meters. Tiniyak naman ng Maynilad na handa sila sa posibleng epekto ng El Nino at pagbaba ng tubig sa Angat Dam. Wala rin dapat ikabahala ang mga consumer dahil may nakahandang mitigation measures ang kumpanya.
8: Natin pa rin po tayo sa kondisyon na hindi pa po yung level ng Angat. At we don't know what happens in the next few weeks, few months, kung paano, how lower it could go, ano po yung potentially impact nito do sa availability ng water supply that we will have dito sa Metro Manila. So, kaya po talagang importante po yung pagtulong-tulong ng lahat para po kahit paano manage natin yung demand. Pag ma-manage kasi yung demand, mas konti po yung i-require namin i-produce sa aming mga planta, mas konti po yung kukunin namin sa Angat Dam. Well, you know.
2: Si Maynilad Water Operations Head Engineer Ronald Padua.
1: 10 minuto makalipas sa 7 ng umaga, nakatakdang desisyonan ng Senate Impeachment Court sa Lunes ang hiling ng House Prosecution Team na ipasabina ang bank, tax at anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po ito ng isang oras na caucus matapos ang oral arguments para talakay ng motion ng prosekusyon. Sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na kailangan ng mga senator judges ng karagdagang panahon para pag-aralan ang memoranda na maaring maging ebidensya sa ikalawang article of impeachment na may kaugnayan sa hindi may paliwanag na yaman ni VP Sara. Papayagan din ang mga senator judges na magtanong sa magkabilang panig para makatulong sa pagdidesisyon. Sa oral arguments ay sinulong ni House Prosecutor Chel Diokno na ipasabpina ang bank at tax records ni VP Sara at mister na si Attorney Manases Carpio para patunayan ang akusasyon sa ikalawang artikulo. Sinasabing hindi mapipigilan ng Bank Secrecy Law at Data Privacy Act ang impeachment court para suriin ang mga dokumento. Naniniwala rin si Diokno na maring balikan ang bank at tax records ng akusado bago maging impeachable official, nagkatulad ng ginawa sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona.
9: Simple lang po ang isyung kinakaharap natin ngayong hapon na ito. Pero napakabigat. Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? Tanging ang hukumang ito lamang ang may kapangyarihang magpasya kung ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay karapat dapat pa rin manungkulan. Because this power comes directly from the Constitution, no one, no person, no law, no administrative rule can limit or supersede it. I repeat, nothing and no one can handcuff this court's power to try and decide this impeachment case.
1: Pero buwelta ni Defense Counsel Michael Poa, ginagamit sa tinatawag na fishing expedition ang hiling ng prosekusyong magkaroon ng access sa financial records ng Vice Presidente. Sinita rin ni Poa ang paghiling sa ilang dokumento sa panahong hindi pa impeachable official si VP Sara.
10: Dapat particularly describe po ang nasasaklaw ng subpoena at dapat may direktang kaugnayan sa ginagawang paglilitis. When it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. Impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access.
1: Nauna nang sinita ng AMLAC ang 6.7 billion pesos na transaksyon sa bank accounts ng mag-asawang Duterte simula noong 2006.
2: Ipinasabina ng impeachment court ang ilang testigo para sa unang article of impeachment na may kaugnayan sa sinasabing maanumalyang paggastos sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito si Marivic Pareha ng Legislative Archives ng House of Representatives. Gayun din ang mga dating land bank branch manager na sina Violeta Constantino at Nenita Camposano. Inaasahang haharap ang tatlong testigo sa impeachment court sa Martes at Miyerkules. Inobligahan naman ang isang opisyal ng land bank na gumawa ng dokumentong may kaugnayan sa confidential funds. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang record ang mahigit 1,000 pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts at nakatanggap ng confidential funds ng OVP at DepEd. Kabilang dito ang mga pangalang Mary Grace Piatos, Miggy Mango at Jay Camote.
1: 15 minuto makalipas ang ikapito ng umaga, hindi na ipipresenta ng House Prosecution Team ang iba pang testigo sa 4th article of impeachment may kaugnayan sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Kabilang dito ang kinatawan mula sa PNP Firearms and Explosives Office, 2 media reporter at miyembro ng pamilyang sinasabing biktima ng pagbabanta. Hindi na rin iaharap sa paglilitis ang dating sheriff na si Abe Andres na sinapak ng Vice Presidente noong 2011. Noon na ng binawi ng prosekusyon ang pagharap ng 2 testigo, kabilang na ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez dahil posibleng maulit lang ang testimonya ng mga testigo mula sa NBI. Pero, Bago matapos ang sesyon, nagkasagutan ang magkabilang panig sa pagpapaliwanag ng prosekusyon sa pagbawi ng mga testigo. Nanindigan si Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na dapat malaman ng publiko ang dahilan ng aksyon. Pero sagot ni Lead Defense Counsel Sheila Season, hindi na kailangan magsabi ng konklusyon sa simpleng hakbang.
11: If the intent is just to say we're withdrawing, then that's it. Just state the intent and then without any conclusion. All I'm asking is if the parties may be guided and from making conclusions of law.
12: Nice ko lamang pong ipaalala sa ating mga kababayan, this is a constitutional process. Kailangan pong maintindihan ng ating mga kababayan ang naging hakbang ng prosekusyon kung bakit wini-withdraw ang mga pangalan ng ibang testigo.
1: Posible na bang humarap sa Martes ang huling testigo sa ikapat na artikulo na si NBI Director Melvin Matibag?
2: Bumuo ng ang NBI ng task force para imbestigahan ang sinasabing irregularidad sa pondo ng sports complex na itinayo sa Tarlac para sa Southeast Asian o SEA Games noong 2019. Makikipag-ugnayan ang task force sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para imbestigahan ang impormasyong walang nangyaring bidding at liquidation sa 10 bilyong pisong pondo ng proyekto. Sinasabing mabilis na naipalabas ang pondo sa pamamagitan ng Congressional Insertion sa General Appropriations Act. Sa sesyon ng Senate Impeachment Court, iginit ng dating chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee na si Senador Alan Peter Cayetano na bukas siya sa investigasyon. Pero iginit na hindi na sana isinapubliko. Naniniwala si Cayetano na target ng investigasyong takutin siya bilang Senator Judge, lalo't na aresto na ang mga kaalyadong sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marculeta.
13: I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? If they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon.
2: Itinanggi naman ni NBI Director Melvin Matibag na may kinalaman sa politika ang investigasyon.
14: Wala, hindi naman ako nakikipagbakayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happened siguro na siya involved dito.
2: Bukod sa irregularidad sa proyekto, iniimbestigahan na rin ng NBI ang kontrobersyal na 50 million pesos na kalderong ginamit sa SEA Games.
1: Alas 7:19 na, nakakulong na sa Quezon City Jail male dormitory si Senador Rodante Marculeta. Bago ilipat ng kulungan, humarap sa sandigan bahay ng senador sakay ng wheelchair. Matapos ilang araw na pananatili sa ospital. Sa independent medical evaluation ng Philippine General Hospital, walang nakitang medical condition si Marculeta na nangangailangan ng confinement o pananatili sa ospital. Wala rin direktang o nakitang senyales na may sakit sa baga o puso ang senador na na-diagnose na may mild pneumonia. Sinabi ni PGH Director Dr. Gerardo Legaspi na maring maditire si Marculeta pero naka-isolate sa loob ng isang linggo. July 6, inaresto si Marculeta dahil sa hindi pagdideklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya para sa 2025 elections.
15: Nag-improve na from yung x-ray, nag-clear up na yung pneumonia, yung kanyang hypertension controlled na. He doesn't need further confinement in a hospital and Senator Marculeta is fit to attend court proceedings.
1: Dahil dito, iniutos na ilipat ang senador sa kustudiya ng Quezon City Jail sa Payatas. Nagsagawa na ang Sandigan Bayan ng inspeksyon sa kulungan matapos questionin ang kampo ni Marcoleta kung makaapekto sa kalusugan ng senador ang kondisyon sa detention facility. Samantala, naghain ng not guilty plea ang kapwa-akusado ni Marcoleta sa kasong plunder na si dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray.
2: Nakipagpulong si Pangulong Marcos sa Prime Minister ng Singapore kaugnay ng pagpapatibay sa bilateral relations ng dalawang bansa. Sa working visit, tinalakay ni na Pangulong Marcos at Prime Minister Lawrence Wong ang pagpapalawak sa kalakalan ng Pilipinas at Singapore. Gayun din ang pagpapatibay sa kolaborasyon sa social development. Nakipagpulong din ang Pangulo sa ilang business leader sa Singapore at tinalakay ang pagpapalago ng investment sa digital infrastructure. Sa sektor ng kalusugan, pinagtibay ng kumpanyang ABC Impact ang pakikipagtulungan sa pamahalaan at Ayala Group para sa pagpapatayo ng karagdagang clinic at ospital. Tatagal hanggang ngayong araw ang working visit ni Pangulong Marcos sa Singapore.
1: Time out! Anong oras na, Miss Beautiful?
2: Abay, 7:22 na pala.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo, alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balikan po natin ang mga istorya sa oras na alas 7.25. Pansamantalang sinuspindi sa paglahok sa clearing operation si MMDA Task Force for Road Clearing Head Gabriel Go. Kasunod po ito ng pag-upload ni Go ng video sa social media ng sinasabing pamamahiya sa gurong motorcycle rider na walang suot na helmet. Nakiusap ang teacher na huwag videohan ng panghuhuli pero iginit ni Go na naka-blur naman ang guro. Naghain ang grupong Teachers Dignity Coalition ng reklamo laban kay Go dahil nalabag ang karapatan ng teacher. Para sa ilang eksperto, walang krimen sa pag-video ng guro pero posibleng may administratibong paglabag si Go.
2: Iyon ay pag-abuso sa iyong kapangyarihan. Hindi porket may authority ka na manghuli, eh may karapatan ka ng umabuso sa iyong kapangyarihan. Sinasabi ng huwag mo na akong kunan, eto na, ako'y nagkamali. No? Tikitan mo ako, ako'y magbabayad ng multa. Pero halimbawa, pinatayo mo siya sa gilid o ikinulong mo siya sa isang hawla. Iyon ay mga bagay na labag na sa karapatang pantao na hindi na saklaw ng iyong kapangyarihan.
1: Si data privacy expert attorney Enrique Buco de la Cruz Jr.
3: Suportado ng Department of Education ang pag-regulate sa mga violenteng online games. Kasunod ito ng mga insidente ng karahasan sa paaralan kabilang ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang namatay at 20 ang nasugatan. Iginit ni Education Secretary Sonny Angara na makabubuting sundin ng pamahalaan ang rekomendasyong regulate ang mararahas na online games tulad ng Gorbax na gumagamit ng iba't ibang armas. Sinasabing regular na naglalaro ng Gorbax ang 14 anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa Tacloban City.
4: Kaminado naman tayo na dumadalas po yung insidente ng violence. Sabi nga ng eksperto, dala rin ng exposure sa mga damaging social media sites at mga masasamang influenza. Nagsabi na si Pangulong Marcos na if we have to ban them, we should ban them. Ang point niya, makinig tayo sa mga eksperto dahil sila yung may experience dito.
3: Sa ngayon, hindi na na-access sa Google Play Store at Steam Philippines ang Gorbax.
1: Alas 7.27, nahulihan ng baril ang binatilyong estudyante sa loob ng paralan sa Tinambak, Camarines Sur. Sinasabing nagsumbong ang isa pang estudyante sa guro na makita na ang bitbit na baril ng kapwa estudyante sa Don Servellano Platon Memorial High School. Nagsumbong ang teacher sa mga pulis kaya nakumpisga ang baril ng estudyante at naiwasan ang posibleng delikadong sitwasyon sa paralan. Nasa kustudiya na ng Municipal Social Welfare Office ang bata habang inaalam pa kung paano nakuha ang baril.
3: Sa Maynila, patay ang 15 anyos na binatilyo matapos saksakin ng 16 anyos na binatilyo sa Sampaloc, galing Karinderia, at naglalakad pa uwi ang biktimang si John Kenneth Docto kasama ang tatlong pinsan nang saksakin ng sospek ng cutter sa leeg.
1: Mariose.
3: Grabe. Sa investigasyon, unang pinagtripan at tinutukan ng patalim ang sospek ang pinsan ng biktima. Dahil dito, itinulak ng biktima ang sospek para ipagtanggol ang kanyang pinsan. Kaya siya ang sinaksak. Na aresto ang sospek na mahaharap sa kasong murder at grave threat, pero nakatakdang ilipat sa kustudiya ng DSWD.
1: Alas 7:29 sa Caloocan City, patay ang isang motorcycle taxi rider matapos saksakin ng angkas sa Canluran Village. Madaling araw ng parahin ng pasahero ang biktima sa Talangka Ali. Pero pagbaba ng motorsiklo, biglang sinaksak ng ice pick ang biktimang si Fabio Norberte Jr. Tumakas ang sospek sakay ng motorsiklo ng biktima. Naaresto sa Malabon ng sospek ng kuyugin ng taong bayan matapos mang hold up sa barangay Longos.
5: Yung nanay ng bata, 1 month pa lang yung bata, namatay na siya. Ngayon, magbabirthday, wala na siyang tatay. Napakaaga naman yung naulila.

0: na-arrest ng suspect na mahaharap sa kasong murder.
1: Next item.
0: Nalito lang po. Sa Negros Oriental, itinuturing ng person of interest ang live-in partner ng pinatay na Amerikanong marine biologist na si Dr. Kent Carpenter. Sa investigasyon, walang senyales na pwersahang pinasok ang bahay na taliwas sa pahayag ng karelasyon ni Carpenter na pinasok sila ng tatlong suspect habang nanonood ng telebisyon at binaril sa ulo ang biktima. Nagnegatibo rin sa medical examination ang kinakasama ng Amerikano taliwas sa kanyang pahayag na minolestya siya ng mga armadong suspect. Bukod sa live-in partner ng biktima, iniimbestigahan din ang kanyang kapatid na madalas pumupunta sa kanilang bahay. Partner, banggitin ko lang, sinabi sa akin ni Jim Gomez ng Associated Press, itong Amerikano na marine biologist gumawa ng several studies sa West Philippine Sea.
1: Yes, testigo yan. Sa ating claim sa West Philippine Sea.
0: At napaka, ano tawag doon, malakas para sa Pilipinas sa mga ginawa niya.
1: Ay, nanalo tayo eh.
0: Oo. Nga. Kaya lang, bakit ganyan?
1: Sayang. Oh. Yung mga gamot, kailangan ba?
0: Oo. Maintenance ko.
1: Sino bang una ko ipatatawag, Archie Lagman? Si Ganiel Christian o yung doktor? Si Ganiel na una. Mamaya na yung doktor.
0: Masabay na.
1: Alamin po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning!
2: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, binatikos ng aktres na si Angel Locsin ang pahayag ni Senator Robin Padilla. Kasunod ito na pag-amin ni Padilla na isa siyang komunista habang kine-question ng testigo sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Sa social media post, pinuri ni Angel ang pagiging honest ni Robin hinggil sa pagiging komunista. Pero, kwenestyon ng aktres kung nasaan na sila doon sa panahong nire-red tag siya, kahit hindi naman totoo. Ikinalungkot din ni Angel ang posisyon ni Robin sa issue sa China, lalo't kilala itong gumanap sa karakter ni Andres Bonifacio. Sa huli, hinakayat ng aktres ang mga public officials na alalahanin kung sino ang kanilang dapat pagsilbihan. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishna. Balik sa inyo, Alvin, Doris.
1: Thank you! Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga...
0: Pwede bang idalhin mo muna ako kay Tita Vicky?
1: Sinong Vicky? Ito linawin mo.
0: Yung nahulog sa kanal yung bata.
1: Akala ko, velo. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol, balita alas 7.
0: Ako po si Doris Bigornia.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas! Energy, energy on a Thursday! Konting tumbling na lang weekend.
0: Yes!
3: Radyo Patrol, balita alas 7. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
7: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Boses nagigising sa umaga, Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
8: Good morning! Good morning!
1: Magandang umaga sa lahat ng gising na on a Thursday morning. Babatayin ko muna si Kagawad Marlon Nacion para kasi mamaya mabibisibisiya na tayo. Ganon din si Flor Dalisa ulit ng partner at si Bing San. Yan, shout out daw yung mga taga Catanduanes, lalo na yung Santa Lisa's family and De La Cruz family from uh-huh. from Bing ng Batasan. Gubanan.
0: Tita Vicky. Bello.
1: Hindi Bello.
0: Nagkaroon ako tuloy ng ano partner pag palaisipan oh. ngayong araw sa self sinabi mo.
1: Oo, oh, nga.
0: Napakasakit ko yan.
1: Eh, kausapin mo yung doktor mo ha.
0: Lalo pa at alam mo yung partner nung bata ka, meron kang crush.
1: Oh.
0: Tapos ang crush mo, di nakikita-kita mo lang ganyan. Eh isang araw nagkasalubong kayo. Napakapangit mo nung nagkasalubong kayo.
1: Of all the days.
0: Yes, dati-dati nagpapakwaf ka pa.
1: Oo,
0: nung nakasalubong mo talaga.
1: Nataon naman
0: na nahulog ka sa kanal.
1: Oh my goodness.
0: Oh my God, kaya... doktora.
1: At dinatukoy po na ni Bigornia ay siya... Ay, ano ba muna? Hindi, i-introduce muna natin, Camille. Ibalik mo muna dun sa introduction. Introduce muna natin ang ating bisita na si Attorney Domingo Igon Cayosa, isang constitutional law expert at past president po ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang umaga sa inyo, Attorney. Go ahead, sir. Ayan, naka-on yan. Ako
9: good morning, Alvin. Good morning, Doris.
0: Good
9: at,
0: morning.
9: Magandang umaga ho sa lahat ng mga kababayan natin.
1: Ayan. So before we start our discussion with Attorney Igon in the flesh this time, kasi palagi
0: live
1: po,
0: naka-zoom
1: lang po yan ang
0: correct.
1: Crush ni Doris Bigornia.
0: Oh.
1: E ngayon, in the flesh, kaya lang, may sipon si Bigornia, kaya hindi niya rin mabeso-beso.
0: Oh, yun.
1: May hirap mang hawa. Ano po, may flash report muna tayo. Padaanin ko lang, Attorney, ha? Ayaw ng flash report nyo, anong gagawin natin?
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Yung bahay po ng journalist na si Marlon Ramos sa Palibago sa Santa Rosa City sa Laguna, abay sinubukang sunugin. Alas 2 ng umaga.
0: Hala!
1: Ngayon makausap natin si Marlon. Marlon, magandang umaga sa'yo.
0: Morning!
10: Good morning. Nako, kasi hindi ka maganda ang umaga ko, Alvin.
1: Oo nga po eh.
10: Doray.
1: Ay, opo. Teka muna, paano nangyari at paano mo nalaman na sinubukang sunugin ang bahay mo? At anong motibo?
10: Ayun. So, kanina, Alvin, tsaka Manang Doray, mga sibuyo pasado alas sa madaling araw, may narinig kami ng asawang sumabog. So siyempre, ang immediate yung reaction ko, buksan yung pintuan ng kwarto namin, tingnan ko saan yung sumabog.
0: Oo.
10: So laamoy ko agad, yung usok, masakit na sa ilong yung usok, nakasulasok na, makapal na yung usok. Tapos sabi ko, sunog. So alam ko lang sunog. So nagsigaw na ako, ginising ko yung anak kong panganay, tapos yung asawa ko, binuksan ko yung bintana dun sa kwarto namin sa second floor, naglisigaw na ako ng tulong. Kasi yung bahay namin, malapit na malapit lang sa guardhouse. So nakita ko na, Alvin, yung apoy doon sa may kitchen namin, doon ang gagaling yung apoy.
0: Oo. Mm-hmm. Marlon, so, ano sa palagay mo yung ano, ang motibo? Go.
10: Doris, yung ano, yung nanunog, nakakapangalabot, Doris, kasi kaibigan ng aking bunso.
0: Tos, Mar Joseph.
10: Ang pangalan niya si Juber, si Juber.
1: Pero anong motibo nga? Ano, bakit?
10: Parang pinuring ko na parang, yun nga eh, parang anak-anakan namin yun, na kapag nasa bahay, laging, kasi kasama ng kaklase ng anak ko nung high school eh. So pag nagpunta sila sa amin, nagbabasketball sila, nagtetennis sila, kung nanonood, kasama namin, nanonood sa bahay ng pelikula, ng mga movie sa bahay. Kaya sabi niya kanina, nung tinanong ko siya, Juber, bakit mo nagawa ito? Sabi niya sa akin, sir, di ba gusto mong mabaliw ako? Di ba gusto mong mabaliw ako? Kaya nagugulat ako. Ay, parang ibig mo sabihin? So, hindi ko maintindihan. So, obviously, parang wala siya sa tamang pag-iisip kanina. Tapos, later on, sabi niya, ano daw, binubuli daw siya nung anak ko. Sabi ko, anong ibig mo binubuli? Actually, nakwento yan sa akin ng anak ko, Alvin, Doris, na iniiwasan nila magkakaklase.

0: siya namin.
1: So, minor ito, no?
0: Hindi, 21
1: years old. Ah, 21 years old na. Okay. Hindi na minor. Sige, Marlon, thank you. Maraming salamat sa pagpapaunlak.
2: Update mo kami.
1: At salamat sa Diyos at ligtas naman ang lahat ng miyembro ng pamilya mo. Ha? Thank you. Mabuhay ka.
2: Salamat.
1: Thank you.
2: Salamat.
1: Si Ginoong Marlon Ramos po, isa sa miyembro ng media partner.
2: Oo nga.
1: Tinangkang sunugin ng bahay niya dyan sa Santa Rosa City sa Laguna.
3: ZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Balikan po natin si
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
1: Balikan po natin si Attorney Domingo Egon Cayosa. Nandito po sa studio natin, isang constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang umaga ulit, Attorney Egon.
4: Good morning.
2: Good morning po.
1: Anong thoughts mo sa kahapon? Ano po siya isa exchange sa debate kung dapat bang ilabas ang tax at saka anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte?
4: Well, maganda naman at narinig ng taong bayan yung summary nila, yung oral arguments nila. But ilinaw natin na bago yan, yung oral arguments, meron na silang sinubmit ng mga pleadings at mahaba-haba naman. So lahat ng detalye nandun na. So dapat yun, pinag-aaralan na ng mga senator judges. So nakita natin dun sa magkabilang panig si Attorney Poa at saka si Shell Jokno, maayos naman sila. So sana ganun, no, na yung within the time limit, sobra pa, kalmado, mahinahon, at maginoo.
1: Yes.
4: Sana ho ganun ang mga susunod na mga mangyayari, at hindi lang sa mga abogado, pati sa mga senator judges din, na dapat gawin nila ang kanilang trabaho, aralin nila bago pa ng hearing. Para sa ganun, mapapabilis. So, it's a positive development, pero napakahalaga ito sapagkat dito natin malalaman kung makikita ba natin yung buong katotohanan o yung titimbangin ngayon ng Senado, ano bang mas mahalaga, yung right to privacy o yung karapatan ng taong bayan o yung pangangailangan na malaman ano ba ang buong katotohanan. So it's between accountability, transparency, nasa konstitusyon, at saka yung personal right ng man. Pangalawa, maganda rin na nausisa at nabigyan sila ng konting pagkakataon na magdebate. Kasi normal lang ho naman yan sa isang abogado. Pag isusulong mo isang posisyon, ang iko-quote mo lang yung mga batas o mga sinasabi ng Supreme Court, pabor sa'yo. Kung minsan hindi mo nalinalagay sa buong konteksto. So, it's good na nagkaroon ng maikling pagkakataon magkabilang panig na magsalita. At sana sa lalong madaling panahon, ma-desisyon na ng Senado ito.
1: But in as far as you are concerned, ano sa palagay mo ang mas matimbang, yung right to privacy o yung ano isang sabi mo, yung right to privacy versus
4: transparency and accountability.
1: Public accountability.
4: At saka yung poder ng sinumang hukom na magsubpina ng dokumento o impormasyon o testigo na makakatulong malaman ang katotohanan. Yun ang importante.
2: At saka magiging ano nga ba ang tamang prono? President o president?
1: President. Diba? President. President.
2: Kasi hindi ginagawa before, tama? Yeah.
4: No, actually, ginawa na ito.
1: Noong panahon ni?
4: Maganda rin yung ginawa ni Congressman Shell Jokno. Binaalala niya sa mga senador.
2: Yan.
4: Eh doon nauna na kaso ho ni Chief Justice Corona. Nandyan na ho yung iba sa inyo dyan eh. Yeah. Ito yung ginawa ninyo. So ngayon, very challenging yan. Of course, yung iba sabi, nagbago isip namin. O kaya iba ito. But it is for them to explain.
1: That's right.
4: Bakit iba ngayon.
1: Yeah.
4: Kasi nga, ang pag ikaw ay hukom, ang isang tanda ng integrity o kaya yung pagkapatas, regardless kung sino nasasakdal, under the same circumstances, with the same set of laws, pareho dapat ang decision mo. So ngayon, kung sabihin mo, nagbago isip ko, iba ito, you'll have to explain.
1: Yeah, but why?
4: So,
1: yeah.
4: Maganda rin yung ginawa niya, kung sakasakaling yung iba, mag-iiba ang kanilang posisyon, it is for them now to explain. But maganda rin linabas yun, at yung mga detalye pa, mas marami pang detalye dun sa nakasulat. So ang panawagan natin dito, aralin na ng mabuti ng mga senador yung nakasulat na memorandum nila.
1: No, but I am more interested in your opinion as an expert, and perhaps you can explain to the public. Kasi pag sinamap mo nga raw, ang issue lang is between privacy, and

0: accountability. O anong position mo and why?
1: Una, dun sa, unahin muna natin yung batas. So, in general, sinasabing confidential daw yan. Pero kung basahin mo yung ibang provision ng mga batas na yan, alalahanin ho natin yung income tax return, yung AMLAC report, yan ho ay hindi private property. Government records yan.
0: Mm.
1: So, sa mga ibang kaso, hindi impeachment, kung merong mga kaso na kinakailangan yan, material and relevant, para madesisyonan ang mga kaso to, yung korte madali lang niyang isubina yan. Malinaw yan na poder ng judiciary.
0: Mm.
1: Pag relevant and material, then pwede. At yan, is parang general exception yan eh.
2: Mm-hmm.
1: Na pwede mong kunin yan sa ayaw at gusto nung kwan kasi relevant nga, importante yan katotohan. So, that's one. So, yung batas, merong mga exception at napapalub ito sa exception sa batas. Pangalawa, in the general, broad sense, tinitimbang dapat, ano bang mas matimbang yung private right to privacy, halimbawa, o yung provision ng isang batas na meron namang exception o yung pangkalahatang interest ng mamamayan at ng katotohanan at ng hustisya na ito material and relevant sa kasong ito, ano ba ang mas matimbang?
0: O ano mas matimbang para sa inyo?
1: Sa tingin ko mas matimbang yung pangangailangan at karapatan ng taong bayan at lahat ng partido na mailahad ng katotohanan, mailagay sa tamang konteksto. Na plus yung poder ng impeachment court, malinaw ho kasi doon eh, na yung impeachment court at karamihan ng korte, meron namang silang poder na ipatawag yung mga ganyan mga dokumento o kahit nga testigo eh, isusubpina. So, sa tingin ko, sana mabilisan nilang timbangin na ito. Kasi nga, at the end of the day, yung meron ng pagkakataon kung sino mang mabulatlat ang records niya na mag-explain. Hindi naman ibig sabihin na pag green
0: guilty, yung guilty agad.
1: Guilty ka na kahit. Depende sa makikita. Plus, sa totoo lang, kung wala namang makakasama dun sa nasasakdal, siya na sa una magsabi, buksan na natin lahat yan. Wala akong tinatago.
0: Kung hindi siya guilty, ibig mong sabihin.
1: Na hindi naman sa hindi guilty. But, you know,
2: kung wala siya itinatago.
1: Kung maginoo ka, di ba? Kung matapang ka, wala kang, hindi, walang problema dyan. Which should be the case.
0: Yeah.
1: If you're a public official, you should shed some of your privacies.
0: Kasi tama.
1: Kasama yan ho sa position ng nasa gobyerno. Ayaw mong bulat-latin mga yan.
2: Correct.
1: Huwag kang pumasok sa gobyerno. So, under all these general principles, transparency, nasa constitution natin yan.
2: Pero,
1: sila na dapat mauna.
0: That's a good point. Sinasabi mo, once pumasok ka sa politika,
2: you part
0: that right. Hindi mo pwedeng absolute na may karapatan din ako sa privacy.
2: Uh-oh.
0: Part of that right, parang na-diminish kasi you are now a public servant.
1: Correct. As a matter of fact, kahit nga hindi ikaw, kahit nga private citizen ka, the need to know the truth in the interest of justice, pwedeng isubpina mga yan eh. Eh mas lalo pag public official ka. Huwag mo na sanang hintayin na isubpina pa. Sige, tignan nyo lahat. Wala naman akong tinatago.
2: Pero hindi kaya ma-erode yung ang trust?
0: Tiwala
2: ng publiko sa justice system na hindi naman pala ako kayang protektahan ng ating batas, ng ating sistema.
1: Well, yung protection na yan, pare-pareho naman sa lahat. So, ang mas relevant, dahil ikaw ay mataas na opisyal ng gobyerno, meron kang mas matimbang na karapatan. Yun, may protection pa rin naman sila. Because, to be philosophical about it, the truth will set us free. So, you know, kung nandun yan, bakit ayaw mong tignan? Of course, siyempre, kung ikaw yung abogado, ipagdidiinan mo yan. But then, as we already explained, yung right to privacy, any of our individual rights, sa totoo lang, can be limited pag kinakailangan for public good in the interest of justice. Sa tingin ko, yung pangkalahatang interest ng hustisya, katotohanan, at yung accountability and transparency policy ng konstitusyon, higit na mas matimbang yon kesa sa karapatang ninyo, ako, o sino man, whether you're the vice president or isang ordinaryong mamamayan, mas matimbang yon. Sa totoo lang, sa aking paningin, kung mas mataas ang posisyon mo, di ba? Mas malaki ang responsibilidad mo. At dapat mas maging transparent ka.
0: Yeah, at saka yung implication, yung ang opposite sa position na yun na sinabi ni Doris is, pag palagi mong ini-invoke yung right to privacy,
2: uh-oh,
0: eh kung may intention kang magnakaw, ayun na lang palagi invoke ko ngayon. Oo, kasi protected pala. Kung halimbawa lang, kung mag-decide yung impeachment court na hindi, tama yung position ng vice president na may ano, talagang mangingibabaw ang right to privacy. Kung ako magnanakaw sa gobyerno, matututo ko, sabihin ko, hindi pala ako mapipwersa kasi ang papapanalunin pala ng korte ang right to privacy. May ang implication yung sinasabi ko, Attorney Egon.
1: Tama yan. At hindi lang yun, Alvin, ang papasok sa utak hindi lang ng vice president at lahat ng mga nasa gobyerno, nasa yung may masamang balak, halimbawa okay pa lang gawin ito mang katiwalian
0: kasi masishield ako eh.
1: So
0: yun ang
1: but the intention of the law, any law, hindi lang ang constitution, kung anumang batas, is really for public good, hindi anathema dun sa concept ng batas yung bang gagamitin mo ang batas to shield yourself from accountability.
0: Yes. Yeah. So, differently said, hindi mo pwedeng gamitin yung right to privacy to shield you from potential criminal liability dahil mayroong duda na mayroon kang ginawa eh. So, hindi mo pwedeng gawin pananggalang na hindi mo ko pwedeng bulat-platin.
2: So, napaka,
0: may right to privacy ako.
2: Napaka thin line. Doon tayo, treading on thin line, very thin line. Kasi yung right to privacy or pang shield mo yan sa gagawin mong mga kabalastugan. Eh, ayun na nga yun. Doon
0: may right to privacy ka, pero may responsibility ka rin to the public kasi public official ka to be accountable for the things that you've done.
2: Right? So pataas nga yung position mo, mas mataas ang responsibilidad.
0: Diba, Tony?
1: Well, hindi lang yun. Hindi masyadong thin line eh. Kasi nga, marami ng instances that lower ranking officials nakasuhan ng similar na ito. Talagang binulat lahat.
0: Yeah.
1: So bakit iba ngayon? Dahil impeachment o dahil may political support? Hindi natin malaman. So mas basic din sa batas. Kung ano yung batas sa isang ordinaryong mamamayan o mas mababang rangko na opisyal, ganun din dapat sa lahat, sino ka man, whether presidente, vice president, senador, pareho. That's the equality of the application of the law.
0: Okay.
1: So yun, another prinsipyo din yun, na kung iibahin nila dito, taas kilay ang marami. Yeah. Bakit yung iba? Okay naman pala. Pero dahil ito, high profile, hindi pwede. So yun, lalabas lahat yan dun sa mga citations. I suppose both sides would have laid that out clearly for the senators at... Siyempre, tayo rin, taong bayan din.
2: Correct,
1: minsan, nakikinig, pinupulsuhan din tayo ng mga senador.
0: Yeah.
1: Kasi nga, quasi-political. So, tayo ding taong bayan, kumbaga, nasasakdal din tayo dito.
0: Mm-hmm. Kumbaga, may stake tayo, kasali tayo.
1: Kung ang sasabihin natin, dapat nakatago lahat.
0: Mm-hmm.
1: Yung ba ang ating gusto? Maintindihan ko kung private citizen ka, pero di ba pag public official ka, mas malaki ang responsibilidad mo. Mas transparent ka dapat. Kasi nakasulat yan sa mga, ang dami ng batas sa public office, ang dami ng jurisprudence. Bakit hanggang ngayon, every time nangyayari ito, pinagdidebatehan pa lang. Yeah. Sa ibang bansa nga, wala
0: ng debate. Malinaw na.
1: Sa atin lang,
0: Attorney,
1: nakakaroon ng ganito.
0: That is the legal. Ano po? We have 5 minutes left sa legal. What about sa political front? Anong mangyayari kaya sa Lunes? Ang basa mo ba ay majority of them? Kasi majority lang makailangan to approve na buksan o isabi na yung mga dokumentong yan. Anong basa mo? Mukhang aprobahan naman ng impeachment court, ano?
1: Well, if they go by the law, if they go by the circumstances of the case, sa tingin ko, papayagan yan.
0: Okay.
1: Kasi hindi naman yan, that's not the end. Uh-oh. Meron namang... pagkakataon ang nasasakdal na to produce other evidence or explain kung ano mang dinaraman yan.
0: Ay, pero dito, kasi parang akala ko nga ang pinakasimple at pinakamaarok ng madlang people, yung threat. Kasi madaling maintindihan, madali siyang intindihan. Threat is a threat, di ba? Pero it appears na itong anong kaso niya dito, yung
1: confidential fund. Yung hindi tamang pag-account at paggamit ng confidential
0: fund. At ang panglaki ng pera niya vis-a-vis sa kanyang income as a public official. Diba, ikukumpara yun?
1: Correct.
0: O, di lalabas ngayon nun, kung sakali mang mapapatunayan, eh yung pera mo ay hindi commensurate sa kita mo. Parang ganun ang implication nun, hindi ho ba? Ano po? Ito pala, mas mabigat din yung akusasyon na ito sa kanya as an impeachable offense.
1: Tama. At I think that's even more substantive than the threat. Yung yes. threat, parang maganda lang kasi alam na natin.
0: Ah, kasi alam natin eh, tsaka relate hindi, tayo eh. Oh.
1: Dapat hindi na tayo doon tumagal. Kasi nga, alam na natin lahat. So, ang tanong na lang dapat eh, itong ginawa niya na pagbabanta at iba pa, ito ba ay labag sa batas o hindi tama?
0: Uh-uh.
1: Pangalawa, does it arise to impeachable offense like betrayal of the public trust, other high crimes, or culpable violation of the constitution? And then, ito ba nararapat tanggalin siya dahil dito? So, yun lang dapat eh. So, hindi na dapat pinag-aawayan kung ginawa ba o hindi. Mas matimbang sa tingin ko itong mga ibang alegasyon. Kasi nga, bumabalik tayo dun sa malaking issue ng kakurakutan sa ating lipunan. Diba? Regardless of who you are. So, mas baka lang, mas galit ang taong bayan dito kasi pera na ito eh.
0: So, mas mabigat pala ito.
1: At saka, kung dyan din, wala na yung intention. Pentahan na lang eh. Like, for example, unexplained wealth, hindi muli nagay sa salin. So, makikita mo doon, magkano ba ang kinita? So, these are figures, documents. Uh-oh. Hindi na intention, hindi na mga drama-drama. Figures, may mga resibo, may mga testimonya. So, at ang pinakamainit ngayon sa ating bansa, even before corruption eh. So, ang titimbangin ngayon eh, tanggap ba ng taong bayan yung ganitong kalakalan? O nagsawa na ba tayo? O are we very sensitive now? O tinatanggap pa rin natin to? Anyway, lahat naman kayo magnanakaw. Pati kayong mga hukom. Yung iba naman sinasabi eh, bakit siya lang? Sana all. Mga ganyan. Bakit siya uunahin? But, so, tinitimbang ngayon, how tolerant are we dun sa mga ganitong pangyayari? At ito, parang test case ito. At sana kung ang taong bayan at mga hukom stricto dito, aasahan natin susunod pa yung iba.
0: Yeah.
1: Hindi lang itong Vice President.
0: Correct. Attorney Egon, ano ang position mo? Dapat bangkunin yung kanyang bank records from the times that she was Vice President? Ay, Vice Mayor? O dapat, yung nagsimula lang siya as Vice President, which was in 20... Kailan ba siya naging Vice President? 2022, tama? Kasi 6 years ang ano nila, 2022 to 20. Nung Vice President lang siya, kasi yun lang yung impeachable official. Ang Vice Mayor, hindi naman impeachable yan. Mayor, hindi naman impeachable yan eh.
1: Well, ganito yan. No? Of course, yung strict one, dapat yung ginawa niya nung Vice President lang siya. Kaya lang, itong pag-summon ng records niya, you have to compare it over time para makita mo yung trend. Importante yun. So, it's not to prove yung kasalanan niya nung vice mayor sa mayor, pero you need that trend para ipakita, dito lang yung, ganito lang dapat pataas yan. So, that's very important. So, sa tingin ko, relevant pa rin sana yun.
0: Anyway.
2: So, rewind tayo.
0: Ganun talaga, partner. Ano? Para magkakalaman tayo, kaya Monday is a crucial day. Mm-hmm. May debate pa naman ng mga senator judges, di ba? O desisyon na kagad ang ilalabas first thing?
1: Well, gusto ba daw nila magdebate?
0: Alam ko magdedebate. Pero it will all, politically, magbo-boil down ulit yan sa numbers. Kung may numbers ka ba? Kasi majority yan, hindi ho ba?
1: Yes, maari nga kahapon may numbers na sila. Pero para siguro, alam mo, in a way, maginoo din sila. Sige, para hindi natin i-rush ito, pag-isipan natin, pagdasalan natin, and then magdebate tayo. Para naman makita ng taong bayan kung saan sila nang gagaling.
0: Ayan, very good. Attorney Egon, is always nice. Siguro dalasan natin yung mga ganito na face-to-face. Although, from time to time, syempre hindi naman siya available mo all the time. Pag medyo na libre kayo, at may tatagal pa naman. Ang expectation nga, baka butin pa tayo ng Disyembre sa impeachment. May sinabi pa nga kahapon sa press ko na baka butin ng Valentine's Day next year.
2: Sus, Mariosep.
0: Oo nga. Mariosep. Dapat hindi ganun kahaba, Attorney Egon.
1: Yun, ang disenyo ng Constitution, dapat mabilisan ito at summary lang. Hindi kagaya ng criminal civil case na inaabot ng siyam-siyam. Yun ang kahinaan ng ating judicial system. Masyadong mabagal. Ito dapat ibahin nila. Importante yung posisyon, importante sa taong bayan, it serves both parties kung mabilis ang desisyon dito.
0: Ayan. Thank you. Maraming
2: mabalik
0: salamat.
2: Siya, Attorney
0: Egon. Good luck to you. At saka talagang go. Hinay-hinay lang, ha? You're not, we are not all getting any younger.
2: Pero matikas pa.
0: Ay, paano masipag?
2: Matikas.
0: Biyahe-biyahe pa.